0: this is an impeachment court. Hindi po pwedeng gamitin ng defense yung tinatawag na data privacy, no? Or the right to privacy. Because precisely, kung tignan natin yung data privacy law or tignan natin yung mga plunder laws, no? The clear express exception is if it is needed in an impeachment proceedings. So exception yan sa batas, whether on the legal, whether based on legal arguments or on facts. I don't think pwede nilang i-exclude yung bank records at saka yung BIR. Kasi BIR, yung BIR naman, what do they have to hide? Bakit ayaw nilang pabuksan? Meron ba silang tinatago, no? The actions of the defense, no, is not consistent with the claim to innocence. If you are innocent, gusto mo, sige, labas nyo na lang yung lahat ng ebidensya mo.
1: Kung walang tinatago.
0: Wala naman kaming tinatago, labas nyo na lang lahat yan.
1: Opo, opo. Attorney Lorna.
0: Yes po.
1: Pasensya na, ubusan tayong oras pag si Kapunan talaga ang kausap.
0: I'm sorry kasi masyado ako madaldal.
1: Hindi, okay lang yun. Okay lang yun. But one of these days, sa akin ka naman pumunta, dito ka naman mag-live sa programa. Opo. Although too early. Taga saan ka ba? Are you from Quezon City or Summer South?
0: Here. I'm 10 minutes away from you guys.
1: Ayun, malapit. Thank you, Attorney Lorna. Mabuhay ka. Si Attorney Lorna, flawless. Yan. Kapunan. Pwede na ba yun? Pwede na ba yung adjective na flawless, Attorney Lorna?
0: Pwede bang lagay niyo riyang?
1: Yeah.
0: Looking young kasi
2: pwede.
0: Pag ini-interview ako, laging sinasabing veteran.
1: Oh, ay, hindi. Oh.
0: Hindi naman po tayo, hindi pa panahon para i-confine ako sa veteran hospital.
1: Young and flawless.
0: Young once upon a time.
1: Yeah. Pero lumalabang pa, no? In other words, sa salitang kanto, partner, may asim pa.
2: Uh-oh.
1: Pwede ba yun,
2: may
1: attorney?
2: May asim pa. Hindi ka asim-asim.
0: Huwag na lang asim kasi may anong sexual connotation.
1: Ano sexual connotation ba yun?
0: Pwede naman astig.
1: Astig. Ayan. Attorney Lorna Astig. Flawless Young Kapunan. Thank you. Maraming salamat po, ma'am.
2: Thank you, ma'am.
1: Si Attorney Lorna. Nice, thank you. Have a nice day, ma'am. Si Attorney Lorna Astig Kapunan. Partner, si Simon ba nandiyan na, Camille? Kasi si Sui Suarez, gusto niya ipa-announce na renew
2: ang
1: partnership ng ABS-CBN and Media Servicio. Sa atin.
2: Okay.
1: Akong nag-host nito last year eh. Yung kanilang signing, dito yan ginawa sa ABS-CBN conference room. Ngayon, dun gagawin sa teritoryo ni na Sui. Kaya congratulations, Aboitiz Group, ABS-CBN Corporation, ABS-CBN Foundation, and Media Servicio. Ayan, sina Boss Mara magkasama dun. Partner, pumunta sila sa BGC. Ano yung office?
2: Malilate ako, Sui.
1: Hindi tayo kasali.
2: Hindi tayo kasali.
1: Simon Tan, go!
3: Tuloy-tuloy na nga ang pag-arangkada ng GCMM at tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay natin ng mga regalos. Again, dito tayo sa Barangay 484 dito sa Sampaloc o Manila. Eto na, ilalabas natin ating mahiwagang DZMM Fishbowl. Okay, sino kaya ang maswerteng makakatanggap ng kat-kauting tulong mula sa DZMM? Ayan, nakabunot na po tayo. Okay, nandito po ba si Ate Alicia Bordigos? Ayan, Ate Alicia, hello po. Ayan, gano'ng katagal na po kayong residente ng barangay? Since birth, wow! Since birth, so talagang ano po kayo? Kumbaga, true-blooded na taga Sampaloc, barangay 484. Ayan, at dahil dyan, mayroon kang DZMM t-shirt. Wow, congratulations! At meron ka rin, para mauna ka sa balita, meron kang DZMM transistor radio. Wow! Okay, hindi dyan natatapos at syempre, meron ka rin 1,500 pesos! Okay, Ate Alicia, ano po ba ang gagawin niyo sa 1,500 pesos?
4: Bili po ng mga pagkain ng mga apo ko.
3: Ayan, ititreat niyo po yung mga apo niyo, pampaon. Okay, sige, maraming salamat at syempre, hindi dyan natatapos, nanalo ka rin ng Protect Freshness Everyday! Ayan, maraming salamat po, Ate Alicia. Sige, Ayan, dumako naman tayo dito. Makikita natin, ayan, Protect Freshness Everyday. Kanina nga ay bumunot na tayo ng dalawang lucky na makakatanggap ng kauting tulong mula naman sa Protect. Yan ay si na Ate Josephine Calora. Kalma, Ate Josephine! Kayo po yun. Okay. At syempre, ay, naku, talagang ang excitement ni Ate Josephine. Ingat po tayo. Ayan, ito na po ang Protect Freshness Everyday. At si ano rin? Si Ate Divina! Ate Divina! Ayan, di ba? Perfect. Nakapwesto na sila. Ate Divina, congratulations po. Yan ay hatid pa rin sa inyo ng Protect Freshness Everyday. Your family with the all-new Protect Antibacterial Soap kills the 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness by moisturizing vitamin E pa for everyday care. At afford, starting at 15.50 pesos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Ayan, itaas naman po natin ang ating mga freshness. Once again, congratulations po Ate Divina at Ate Josephine. Maraming salamat po. Yun lamang ang mga kaganapan at excitement mula rito sa Barangay 484. Balik po sa inyo sa studio, Kuya Alvin at Ate Doris.
1: Thank you, OT! Wala, Friday kayo ni. Sorry, pasensya mo. Ganun talagang buhay. Shoutout na muna sa OCD Camp Aguinaldo Stratcom Division. Nakamonitor daw sa atin. Sabi ni Alan Zulueta.
2: Hello po.
1: Ang dami po hindi mababati. Pasensya na dahil 808 na eh. Susunod din tandem. Wala pa naman. Nasaan ba yung... Wala ka mang partner?
5: Ha?
1: Solo. Oh. Anyway, bukas, wise consumer, o himayin natin yung pera. Maganda yan, may mic. Ano ka mo?
2: Anong ibig mong sabihin?
1: Ano nga kami lang ibig sabihin ng pera? Naku, hindi ko na tuloy maalala. Yung parang retirement, partner.
2: Okay.
1: Yung diniscuss din namin last time, paano ba yung pera, yung retirement? Ano? Yung maghuhulog ka.
2: Tama.
1: Para pag nag-retire ka, meron kang huhugutin.
2: Iba po ito sa mukhang pera.
1: Iba yan. Iba yan. Susunod na tandem ng bayan with the one and only Robert Antemano Mano and Mutyan ang Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik sa Lunes dito lamang sa Gising Pilipinas! Pilipinas! Energy, energy! Wise Consumer, bukas 12 noon ay 11 a.m. to 12 noon. Bye!
6: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas!

0: It's Friday!
1: Friday!
0: Miss Beautiful, and isang ang pampaganang tutut time, please.
1: Pagka Friday, may tutut time tayo na special.
0: Correct.
1: Oh. Paano ba ang special
0: paano
1: na
0: ba?
1: Yan?
0: Oh,
1: sige.
0: Ito daw. Yun!
1: Parang ang sarap ng inaano mo dyan, ha?
0: Inihiwang tinapay.
1: Tutut po ay 8:10 in the morning.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
4: Ganda! Love, love, love!
1: Thank you! Oh. Inako ko na.
0: Of course.
1: Inako ko na.
0: Basta may narinig ka sinabing, ganda! Ikaw na agad yun, wala nang iba.
1: Nakamuestra ka agad ako sa tenga ko na dalagang Pilipina.
0: Oo, tama yun. Yung kunwari long hair ka, tapos sinahawi mo gano'n sa tenga mo yung buhok mo.
1: Yung pala merong dumi. Hindi ko lang
0: or nangangati ka lang. Kunwari ginagano, pero kumakamot na padaan-daan.
1: Ay, pala kubak pala.
0: Mali. Magandang umaga mga kapamilya. July 17, 2026. It's Friday. Siyempre, makakasama niyo po kami hanggang 9 in the morning. Ito po ang Tandem ng Bayan, of course, with...
4: Ganda!
1: Yan, ako po yan. Si Doris Bigornia. Bakit ganun sabi ko? Ako po yan. Parang ang susunod. Ang saya-saya, no?
0: Ang saya-saya, no?
1: Good morning. Good morning sa ating lahat. Good morning, partner.
0: Good morning.
1: Napaka-pogi naman ang forma.
0: Pinaghanda ako ngayon ng formahan natin.
1: Kasi Biyernes.
0: Kasi Friday.
1: Oo. Good morning, partner.
0: Magandang umaga, mga kapamilya. Robert Mano hanggang 9 din. With the beautiful Doris Bigornia. Naku po, kumusta ang inyong Friday? Excited ba kayo magbakasyon?
1: Oo.
0: Excited ba mag-relax na
1: mag-relax,
0: over
1: relax.
0: The weekend?
1: Oo. Dahil hindi naman kasing hectic.
0: Mm-hmm.
1: Max, may hectic pa ako nalalaman nung nakaraang mga dalawang linggo na talagang tayo ay bugbog sarado doon sa mga nangyari doon sa Senado. Pero ngayon medyo lang. Binigyan tayo ng mga konting pagkalma nung dalawang batikan na abogado, si Poa at saka si
0: Attorney Chell.
1: On the right side, si ganyan.
0: Teng!
1: Kalma.
0: Ang tanong, kalma din kaya tayo pagdating ng Lunes?
1: Bakit naman?
0: Aba, syempre, doon natin malalaman kung papaboran or hindi. Or magre-request ang mga senator dyan siya. Hindi, i-extend pa natin. Kailangan pa natin pag-aralan pang ng mas mahabang panahon ito. So wala rin palang guarantee na on Monday, madidesisyonan na yung kung masasabpina o hindi yung mga tax records at bank records ng vice president at yung kanyang asawa.
1: Alam mo, magdesisyon na kayo. Kasi yung mga tax records, hilong-hilo na. Paikot-ikot punta ka dito, punta ka doon, buksan dito, sarado. Ano ba talaga? What ba talaga?
0: Na-imagine ko, partner, from BIR, dinala ng House of Reps, dinala sa Senado.
1: Yan.
0: Sa Senado, sabi ng Senado, ay, hindi naman nagtetake ng custody ang Senate Impeachment Court, hindi kami tagatago ng mga evidence ninyo. Balik. Binalik na naman sa BIR. Ngayon nasa BIR, okay, mukha kakailangan din natin. Ganun po talaga ang proseso.
1: Yun na nga.
0: Kailangan dumaan sa tamang proseso, di ba? At hindi yan idadaan sa shortcut.
1: Yan, oo. Kaya lang, tayo na mga nakikinig, nanonood, ay parang, ano ba nangyayari dito? Awang-awa na ako dito sa mahiwagang box. Kawawa naman siya. Hilong-hilo na siya.
0: Pero sabi nga, hindi po yung mismo box na pinag-uusapan natin dito. Ano?
1: Yes.
0: Ang hinihingi ay yung laman nito.
1: Laman.
0: Ang isasabpina, yung laman, o ibig sabihin, yung mga records nga.
1: Tama.
0: Mula sa BIR at mula sa AMLAC.
1: Kala ko sure ball na Monday mapapanood na natin ang pagbubukas at pagbusisi doon sa mga records.
0: Hindi pa, partner.
1: Kailangan pa daw nila ng ilang taon o tatlong dekada bago.
0: Depende sa Monday. Kasi magtatanong sila sa prosecution at sa defense. Take 10 minutes per senator. At doon natin malalaman kung...
1: Sabi ko. Tatlong dekada bago...
0: At tagal naman ng tatlong dekada.
1: Hindi naman, dalawa lang.
0: Degree holder na yung nag-aral. may master's degree na din siguro.
1: Pero yun, abangan po natin ayan. Sa Monday. Kasi ayan. Marami po sa atin hindi nakakaintindi. Kagaya ko, katulad ko, na hindi ko rin talaga maintindihan. Sige nga, kung pinakita yung mga tax records, yung record ng AMLA, bueno ngayon.
0: Ano bang mapapakla natin dyan? Diba? Ano bang pakinabang natin dyan?
1: Anong significance? Diba?
0: Sige. At dahil sa Monday pa po natin yan, hihintayin. Ngayon pong Friday ay may inihanda po tayo na kwento. Naku po, kayo po ha, pakinggan nyo po ito.
1: Ano ang kwento
0: yan? Sapagkat ngayon nyo palang maririnig itong kwento na ito dahil lumapit sa DZMM. May kaso po kasi, alleged ito ha, partner. Tangkang pag-kidnap sa isang negosyante dyan sa Bulacan. Kaya, dito tayo.
3: DZMM Radio Patrol Exclusive.
0: Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono yung biktima na si alias June. Kuyang June, magandang umaga. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning.
5: Good morning po, Sir Robert. Ma'am Doris.
0: Oo, kasi bibigyan lang natin ng konting background yung ating mga kapamilya kung ano yung nangyari sa iyo, Sir June, ano? At baka sakali kung may kaparehas din ba na modus or baka naman nagkaroon lang ng pagkakamali, at least maituwid, maitama sapagkat partner kahapon nangyari yung insidente.
1: Okay.
0: Nandun siya sa kanyang opisina and then may tumawag, sinabi daw ata ay may nakabunggo doon sa sasakyan niya nakapark. Paglabas niya, bigla na siyang pinalibutan ng mga lalaki at pilit isinasakay sa kotse. Tama ba to, Sir June?
5: Yes po. Yung incident po yun, kuhang-kuha po yun ng CCTV.
0: Mm-mm.
5: At talagang akala ko po talaga parang pelikula lang yung napapanood ko lang po sa TV. Pero totoo po talaga siyang nangyayari na walang pangalan, walang any papel, walang pagkakakilanlan. Bigla kang hahawakan, bigla kang dudukutin. Ilit po talaga akong pinapasok dun sa kotse. Salamat ako kasi may kasama akong staff nung oras na yun at talagang nagsisigaw ako kasi wala po talagang pinakitang kahit anong dokumento o pagkakakilanlan ng mga tao po yun. Apat sila.
0: Apat tapos, na lalaki.
5: Apat nung una po, tapos biglang may dumating pang isa. Bali lima po talaga silang pilit akong pinapasama na sumama ka na.
0: Nung kinausap ka nila, Sir June, nung in-approach ka nila, ano yung sinabi sa'yo at bakit ka daw kailangan sumakay doon sa kotse nila?
5: May kaso daw po ako. May kaso daw po akong kailangang harapin. Pero as a citizen po, talagang may konti naman po akong pagkakaintindi sa batas na magpakita ka man lang ng kahit anong papel o kahit sino ka. Paano ko sasama wala kang pagkakakilanlan. Ako po yung talagang na-trauma dun sa nangyari na...
1: Oo naman, nakakatakot na yung ganyan.
5: Hindi ko alam kung paano ko ngayon makakatulog o nang maayos. Ang mga staff ko na-trauma din.
1: Oo.
5: Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero sabi ko, lalakasan ko yung loob ko. Kasi kung nangyayari to sa akin, baka mangyari ulit sa iba.
1: Tama.
0: Nagpakilala sila sa iyo, Sir June, na mga pulis sila at may warrant ka daw. Yun yung approach nila sa iyo.
5: Opo, pero sabi ko po, asan po yung papel? Ang napapanood ko huwag ka nang lumaban. Ito yung kaso mo. Yun po yung mga napapanood, may papel na hinahawak. Yung gagamitin ko. Dapat, mga ganun po. So, wala po talagang ganun. Kahit cellphone, ito yung warrant.
1: Pero, Sir Jun, meron ka bang natatandaan na ikaw ay may kaso o ikaw ba ay may kaaway na sa palagay mo ay teka lang, baka ito
0: baka inireklamo ka na hindi mo alam.
1: Oo.
5: Wala po, Ma'am Doris. Nung after po nung insidente na yon, nagkaroon po ako ng chance ng matanggal po doon sa sitwasyon. Pumunta rin po ako same day, kahapon din po sa police station. And then, nagkaroon ng pagkakataon pong may paluwanag ko yung sarili ko. Magpa-blatter. Pinakita ko po yung ID ko, na-check naman po nila sa system ng kapulisan. Wala po talagang
1: wala
5: lumabas.
1: Record.
5: Wala po record na lumabas.
0: Sir Jude, doon sa CCTV, pinapanood ko, lumabas ka, kasama mo yung isang staff na nakapayong, lumapit sa yung mga lalaki, pilit kang pinapasok doon sa kotse na pula. Yung kotse pula, matagal na ba siya nakapwesto doon? Depende doon sa pag-iimbisig at pagtatanong-tanong ninyo. Tapos may dumating na isang van eh. Kasama ba yun?
1: Kumbaga parang kinikasing siya. Kinosurveillance.
5: Opo, ang ano doon, sinabi doon sa loob, kasi naka-duty rin po ako as owner, nandun po ako, ang sabi nagasgas daw po yung kotse, so sabi ko sa staff ko, samahan niya ako, para if ever makuhaan ng picture, baka rin mag-init ulo ko, mag-init ng ulo ng kabila, may aawat. Nagkataon, bigla na lang, kung makikita niyo po sa CCTV, kinorner po ako ng walang ano-ano. Bali, tatlo po yung kotse na yan. Yung pula, yung van, tapos may isa pa pong kotse. Doon po nakasakay yung panglimang tao na pulis din daw po.
1: Anong oras nangyari ito? Anong oras nangyari? Parang ang aliwaliwanag,
0: partner,
5: ano? Ano po yan, Ma'am Doris? Tanghaling tapat
1: okay, po. Muna. Tanghaling Diyos tapat ko. Tapos nagkakaroon ng ganyang insidente. Wala po bang malapit na police station dyan?
5: Meron naman na po. Siguro po around mga 5 to 10 minutes lang po, nandun na po yung police station ng Baliwag. So, kaya po talagang nagsisigaw ako, nag-hurumentado ako, kaya po nagkaroon ng talagang pananakit po nung balakang ko kasi talagang hiniga ko po talaga yung sarili ko po na hindi po talaga nila ako mapasok sa loob nung kotse kasi nandun na yung oras nun nakita ko na yung baril. Alam niyo po yung pagkakataon na hindi naman sa'yo tinututok pero yung baril na alam mo yung sinisilda ka na. Tapos alam ko na alam ko parang
0: tapos ang kuna. Sir Jun, dun sa video nakita ko, ito piniplay natin, pilit ka pinapasok dun sa kotse. Tuluyan ka ba nilang na ipasok doon sa kotse?
5: Hindi po, kasi ang sabi ko dun sa mga staff ko, huwag niyo akong iiwan, i-stop niyo yung operation, samahan niyo ako, mag-video kayo. Kasi alam ko sa sarili ko po, malinis naman po yung intention ko. At malinis naman po yung ginagawa ko. Kaya po talagang nagsisigaw ako doon. Kung ano man mata mo kong mga sugat, mga pamaga, iniisip ko na lang, saglit lang yun, gagaling yun. Pero pag ako namatay, hindi na ako mababalik.
1: Oo naman. Sir Jun, ano po ang negosyo nyo?
5: Nasa food business po.
1: Food business. Wala naman kayong natatandaan na kaaway o na-i-reclamo kayo? Wala talaga. Pero
5: wala naman po.
1: Opo, yung mga pumunta at sumugod sa iyo at pilit kang pinapapasok doon sa sasakyan, lahat ba sila ay armado?
5: Yung isa, yung panglimang tao po, ang nakita ko po talagang may baril po talaga. Pero yung apat po, wala naman po akong nakita. Pero talagang pilit po talaga nila ako
0: habang pinapapasok. Habang pilit ka nila pinapasok dun sa kotse, Sir Jude, ano yung sinasabi nila sa'yo? Mm-hmm. Ano yung binabanggit nila para maipasok ka ng tuluyan?
5: Sabi ko, ang sabi nila, may kaso ka, sumama ka na. Ang pagkakataon po nun, nagsabi ng taga San Rafael daw po sila. After po kasi ng Baliwag, San Rafael na po. Ngayon po, nasa isip-isip ko, ba't ako sa San Rafael sasama? Kung ako yung huhulihin, kung may kaso man, bakit doon? Dapat Baliwag. Kasi coordinated naman yan. Pero malinis po yung pangalan ko, na-check naman po ng police station ng Baliwag. Wala po talaga akong record na kahit anong criminal na record po. Kaya po ako'y talagang, yung trauma ko, talagang hindi ko ipaliwanag sa pagkakataong ito.
1: Oo. So, paano natigil? Paano po sila tumigil dun sa kanilang pagpipilit sa iyo na, na maidala ka sa loob ng sasakyan?
5: Dumating po yung pang-fifth guy, yung may hawak na barel.
1: Okay.
5: Nakalipas po yung mga, siguro po mga 5 minuto. Siguro dahil hindi na rin po ako nila maisakay at medyo marami na po yung bystander, mga tao, mga staff ko. Binagbigyan ako magpaliwanag na ipakita ko lang yung ID ko. Sabi ko, ipapakita ko lang yung ID ko. Nung pinakita ko na yung ID ko, ito pangalan ko, pinicturan ako, pinicturan ng mukha ko ng harap-harapan na para akong isang kriminal. Tapos, siguro nag-verified sila. Nung pagkatawag niya mismo, yung 4 na taong pilit na hinahatak ako, yung 4 na taong nandun sa pulang kotse, bigla silang nagtakbuhan at nagpulasan. Which is, pagkakataon na yun na siguro at sigurado ko na nagkamali sila ng tao, natakot na rin sigurado sila sa ginawa nila sa akin, lalo na tanghali, ang daming tao, ang daming video sa insidente na yun.
0: Pero Sir Jun, sabi mo, nagpa-blatter ka, nagpunta ka sa police station. Number one question, natandaan mo ba yung itsura at napa-verify mo ba sa Baliwag PNP kung totoo mga police ito mga kumukuha sa iyo?
5: Yung isa po, verified na po, yung pang-fifth guy, yung may hawak na barel. Yung
0: verified na yung taga PNP Baliwag, Sir Jun, sabi sa'yo?
5: San Rafael Police po.
0: Okay.
5: Tapos yung sa 4 po, yung 2 daw po, yung 2 po police, tapos yung 2 po asset po o yung wala pong hindi po police.
1: Informant.
0: Oo. So ang lumalabas dito ay police, nagpakilalang police sa'yo, i-issue ka ng warrant of arrest, aarestuhin ka nila, pero hindi mo pangalan, walang ipinakita sa'yo. At nung sabi na nating nag-verify at sila may tinawagan, pinitsuran yung ID mo and all, kung totoo man silang police, hindi ba sila humingi ng sorry sa'yo after that incident na nangyari nung hatakan na yan?
5: Wala. Nangyari po yon, tama po, alas 12. Hanggang matapos ng alas 12 ng gabi nasa police station ako para maayos yung mga dapat maayos. Walang contact ni pangalan, wala. Mga bandang alauna ko lang nalaman yung mga pangalan nila. Nagpa-medical na din ako. Continue ko pa yung mga kailangan kong ipasa ngayong araw kahit masama yung pakiramdam. Kasi nakakatakot, pero yung trauma kasi kakayanin ko baka mamaya yung sa pamilya ko kasi madamay sila.
1: Naplakahan nyo ba, Sir Jun? Sabi mo, 4 ang sasakyan na naandun? Kahit isang
5: bali po, tatlo po. Tatlo. Yung pula, yung van, pati yung isang Honda po. Yes po, lahat po yun naplakahan.
0: Opo.
5: May picture din po.
0: Oo. Okay. Sir Jun, wag mong ibababa yung linya, i-hold lang kita sapagkat hihingi tayo ng tulong mula mismo sa hepe ng Philippine National Police at pakinggan mo yung sasabihin at pwede natin mamaya ay babalikan ka namin, wag mong ibababa sapagkat makakausap po natin ang Chief ng Philippine National Police, si Police General Jose Melencio Nartates Jr. General, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, sir.
6: Magandang umaga po, Doris and sa pagkakataong ito. Magandang umaga po.
0: Opo. General, ilalapit po namin sa inyo itong isang case na inilapit na isa nating kapamilya na nangyari po sa Bulacan, ano?
1: Baliwag.
0: Sa Baliwag, Bulacan. Eh, sinusubukan daw siyang hulihin, nagpakilala ang police, wala namang ipinakikitang warrant of arrest. And then, nung eventually, after several na pagtatangka, hindi siya nakuha, ay nagpulasan. May update na po ba ang PNP regarding sa investigation po sa nangyaring ito? At ano po ang maituturing natin na tawag doon sa insidente mismong ito, General?
6: Well, bago ang lahat, nagpapasalamat ako, lalong-lalo na, nandiyan po ang media, at lalong-lalo na, meron tayong kaukulang komplainant dahil sa isang insidente. Ito ay indikasyon na, of course, ang pulis natin ay pinagkakatiwalaan. Kanya nga lang ay hindi malaman kung saan po tatawag. Itawag lang po sa 911 yan at mabilis na aaksyon ang ating pulis. At ganun pa man, nandito na tayo, aaksyonan po yan. Lalong-lalo na nung nalaman po natin through kaukulang opisyalis ng Philippine National Police, pati dito po sa DILG, sa pangungula ng ating kalihim ng DILG, si Secretary Jun Bicrimulya, aaksyonan po natin. Kagabi po, nung nalaman po natin, pinagalaw na po natin ang ating Regional Director, si General Mendez, at ang Provincial Director. At yung nire-reklamo po, siyempre, madali lang pong malaman yan. Merong CCTV, meron po tayong witnesses, at meron po tayong complainant na magpapatotoo ng mga bagay na ganyan. Na-identify na po natin ang tatlong pulis at dalawa pang sibilyan na kasama nila. Ito po ay tama po yan. Sinasabi nila mistaken identity for the implementation of warrant to press. Ito po ay nangyari sa Baliwag. Tama po. Pero ang mga involved po ay mga taga San Rafael Police Station ng Bulacan.
1: Opo, pwede po yung general?
6: Inaano na po natin sila. Atin na po silang nirelieve at nandun po. Naka-stockage sa regional headquarters at ngayong araw or matapos itong pagdokumento nila, lalong-lalo na po yung complainant, i-inquest po natin sila for a criminal charge. And at the same time, we'll ensure administrative charges. At hindi po natin, hindi po rin natin, parurusahan din natin po ang chief of police o yung official na namumuno sa kanila dahil of course, common responsibility and failure to supervise any police operation kung ito man ay police operation.
1: Opo, pero hindi pa po siya suspendido o anong tawag, preventive suspension?
6: Nakakulong po sila dun sa regional headquarters.
1: Alright, pero sabi niyo po nga sa Baliwag nangyari, pero ang nag-operate ay taga San Rafael. Pwede po ba yun, General?
6: Ang pulis naman po ay, ang pagkakalam ko po ay sa Baliwag nangyari at mga taga San Rafael ang mga suspect ano, or mga pulis po natin.
1: Opo.
6: Pwede naman po, anywhere we can serve the warrant to press.
0: Opo.
6: And this address to any peace officer.
1: Okay.
6: Yan po yan.
1: Ngayon, natanong ko yung General kasi ang follow-up question is, sa initial na makikipag-usap niyo sa kanila, sa initial na investigasyon niyo, ano daw po yung kanilang pinanghahawakan at ginawa nila yun? Mayroon po ba talagang operasyon doon sa lugar na yun?
6: Makikita po yan sa mabibentilate po yan sa kanilang affidavit at saka kanilang report. So far, bahala na po ang regional director or provincial director to document everything.
1: Right.
6: What's so important is pagka meron kang isang operation, ay dapat you should be sure of your target, you should be sure of the subject of the operation. At may kakulang coordination. And with that, makikita po natin na meron pong violation or lapses in the operational procedure.
1: Okay. Yung ganyang klaseng insidente, General, pwede na ba nating sabihin na attempted murder? Kidnapping?
6: Pwede po natin sabihin yan. Pwede po mangyari yun. Opo.
1: Oo. Eh di syempre yung kulang parusa na mabukor.
6: Kaya nga po ang sinasabi ko ay may kakulang criminal offense and at the same time administrative charge para dyan po natin makikita.
1: Opo, opo. Yung narinig nyo po ba yung interview namin kay Sir alias June, yung biktima po? Eh siya po ay abot-abot po ang takot sa nangyaring ito. At meron po ba kayong po pwedeng bigay na seguridad man lang para sa kanya? Kasi pati yung pamilya niya, natatakot siya. Na syempre pa kaganyan, lalo pat verifikado na mga polis nga ito, baka balikan siya, General.
6: Eh, pagkagagawin po ng akusado yung mga bagay na ganyan, eh, dadami lang ang kanilang mapaviolate. At sana ay huwag ganun. Pero kausap nyo na po ang mga opisyalis ng Philippine National Police at ibigay po natin sa kanila ang commitment, ang trust because commitment nandiyan po. Hindi lang po ito ang unang nangyari at maraming naitala na insidente na ganyan.
0: Opo.
6: Lalong-lalo na po, we are very hard-hitting in our and committed in our campaign in cleansing our ranks with scalawags as well as those who are committing shenanigans as well as violations of our procedure.
0: Opo.
6: In fact, 4,400 plus na po ang nating nare-resolve sa termino po bilang hepe ng pambansang pulisya, 4,400 plus po ang na-resolve natin na administrative cases.
0: Opo.
6: Sa loob ng almost 10 months ko na napanungkulan dito sa PNP. At tuloy-tuloy po ito yan para malinis po ang hanay ng pulisya at maibalik po ang tiwala ng ating mga kababayan. Yan po ang ating mandato ngayon. Of course, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Tama. General, kung lang po na i-report na sa inyo or na i-feedback sa inyo dun sa mga involved na police, meron ba sila mga previous cases o same incident na ganito?
1: Kinasungkutan.
6: We are checking on that pero madali lang naman po makita at lalong-lalo na pag may bigay na po ng report ang ating RD at ang ating provincial director.
0: Opo. General,
6: ang pakiusap lang po natin ay ang ating complainant at ating mga witnesses huwag po matakot at gagawin po natin ang kaukulan na parusa at investigasyon dito sa insidente na to.
0: Opo. General, siguro po panghuli sa panig ko, if ever may same incident na ma-experience yung ating mga kababayan na mga ganito na hinuhuli pero walang maipakitang warrant of arrest, pilit na isinasakay, ano po yung pwede nilang gawin para sa protection nila at hindi po nga magaya sa ganitong incident
1: correct.
6: Eh, dapat maging klaro po tayo. Alam po ng ating dapat ang ating mga kababayan ang proseso sa pag-aresto. Ang pagproseso po sa aresto, of course, is may valid warrant to arrest at itong warrant to arrest na ito ay pinakikita. Lalong-lalo na dito, klarong-klaro, wala pong pinakita na warrant to arrest, etc. Kung nagkamali man lang sana na ang kapulisan natin nagkamali or mayroong failure of intelligence or pagsasaliksik nila, ay sana inimpitahan nila ito sa kanilang police station. At kung meron ng pagkakamali, rectify.
1: Opo.
6: Yun lang naman po yun.
1: General, ako panghuli na lang sa akin kasi nandyan pa sa linya ng telepono ang ating complainant. Baka po meron kayong mensahe para sa kanya kasi kung narinig po nyo yung kanyang interview, nag-uumiyak na po siya sa takot. Ngayon sinasabi nyo, huwag po matakot ang mga ganyang nai-involve sa ganyang klaseng shenanigans ng ilang sahanay ng pulisya. Ano po masasabi nyo sa kanya, General?
6: Oh, ganun rin po. Alam niyo po, ang peace and order, nandyan po yung tinatawag nating freedom from want and freedom from fear. Kung paragi tayong matatakot at laging natatakot, hindi po natin makakamit ang justisya. Ngayon, yan po ay pagkakataon namin para maituwid or maitama or malinis ang aming anay. May hingi kami ng tulong sa kanila at para maparusahan o maitama po ang mga gawain dito sa PNP. Katulad nung sinabi ko, 4,400 plus na po ang aking na-result na administrative cases involving our personnel. So, dyan lang po sa datos na yan ay makikita nyo the commitment of the Philippine National Police para malinisan ang aming ang hanay. Yan po ay sa tulong na rin ng ating complainant at tulong na rin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa media.
0: Mm-mm.
6: So, nakikiusap po kami sa inyo. Our door is open. Pakitulungan na rin po kami. At nandiyan po, pinigay na po na po ang mga number at nakausap nyo na rin po ang ating mga opisyales. Mm-hmm. Ako, ang RD at ang Provincial Director.
0: Ayan.
6: Kung ang involved po ay Provincial Director, nandiyan po ang RD. Kung nakikita nyo yung involved din ang RD, nandiyan po ako.
0: Ayan. General, muli po maraming salamat, salamat sa mabilis po. Na action and sinabi ni General yung 4,000 plus na accomplishment. At dadagdag yun ayun because of this one. Diba?
6: Oh, magiging 4,400. Plus one.
0: Yes. General, maraming salamat po. Malaking tulong po ito doon sa ating biktima, yung assurance mismo ng leadership ng PNP. At syempre, sa iba pa pong mga may ganitong kaso na napakinggan niyo po si General, tinuruan kayo kung anong dapat natin gawin. General, yes. Maraming salamat po muli sa inyong oras.
1: Thank you, sir.
6: Maraming salamat din po.
1: Good luck.
0: Salamat po. Thank si Police you. General Jose Melencio Nartatis Jr., ang pinuno po ng Philippine National Police. Balikan natin, partner, si alias June. Ano?
1: Alias June, oo.
0: Sir June!
7: Hello po.
0: Opo, narinig niyo po Robert. Si PNP yes, Chief. Po. Binigay po yung assurance at nag-update yes, na rin pala. Nakakulong pala yung mga police na gumawa sa union. At nakatakdang nakatakdang kasuhan. Ano? Ano po ang masasabi niyo or baka nabawasan ba kahit papano yung inyong nararamdaman takot kanina?
7: Opo. Tiwala naman po ako sa ating kapulisan. At naasikaso naman po ako talaga kahapon. Pero yung sa akin lang po, hindi lang po ako, hanggang ngayon po hindi pa rin natatanggal yung trauma na inaabot ko.
0: Naintindihan natin yun.
7: Pero lalakasan ko na lang po yung loob ko kasi ayoko na rin po maulit-ulit itong mga ganito na dahil mali lang magkakaroon ng traumang panghabang buhay yung isang tao na biktima.
1: Oh, siguro naiintindihan natin yan, ano, partner. Pero siguro sa ngayon, habang inaasikaso nyo itong kaso na ito, lagi kayong magsama. Meron kayo dapat sa mga lakad nyo, dapat meron kayong kasama. Lang sa kanon ay mapoproteksyonan din kayo.
0: Kaya kudos doon sa dalawa niyang sa mga staff niya na hindi umalis hanggang dulo. Imagine mo, threat yun. Pero sinamahan siya hanggang sa hindi siya tama. Hanggang sa dinadala na isa kayo doon sa kotse.
1: At saka tama yung ginawa ni Sir Jun, na nung siya hinihila, pinapapasok sa sasakyan, naghurumentado siya talaga.
0: Kasi alam niya wala naman siyang kaso. At walang ipinakitang warrant of arrest sa kanya.
1: Correct. Naghuhumiyaw siya doon. Ayan din ang feeling ko sa mga anak ko. Pagka sila ay ganyan, yung mga mayroong huhihila sa kanila, sumigaw ka na sumigaw. State your name para malaman nila na ako si ganito, kinukuha ko. Yun makakapukaw ka ng atensyon ng ilang individual na malapit doon sa lugar, mas maigi. Ako, Sir Jun, saludo rin kami sa inyo dahil sa kabila ng ganung klaseng sitwasyon ay
0: nagkaparoon. Yung presence of mind niya. Yung tapang pati na hindi alam ko na wala naman grabe akong ginagawa kalokohan. Bakit niyo ako aarestuhin?
1: Tama.
0: At dito pa sa baliwag.
1: Kaya
0: diba?
1: Nga, oo.
0: Sir Jun, alam naming nag-aasikaso ka at 100% sir na itutuloy mo yung kaso laban dyan sa mga polis na yan.
7: Opo, para hindi na rin po maulit ng gantong sitwasyon na nararanasan ko po ngayon.
1: Tama,
7: tutuloy ko po.
0: Inhale, exhale muna. Pray tayo, Sir June. At ang mahalaga ay nakalampas na tayo dito at may PNP naman din, leadership ng PNP, na nakatakdang tumulong at actually ongoing na yung pagtulong sa inyo. At banggitin lang namin, Sir June, na inilapit na din namin itong incidenting ito kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisa. Nangako rin siya na babantayan itong kaso ninyo na ito at patuloy na makikipag-ugnayan din dito sa ating programa sa development tingil dyan, Sir
1: good.
0: June. Ha?
1: Very good.
7: Maraming salamat po.
0: Sige, okay. Sir Jun.
7: Maraming salamat po.
0: Opo, kami po ay magpapasalamat muli sa pagsishare ninyo sa pagiging matapang para ilabas itong kwento na ito at hindi magaya, no? Yung iba pa po natin mga kababayan At dalangin po namin ang inyo pa rin kaligtasan at sana mas medyo humupa na kahit papaano yung takot na, na trauma. Matinding trauma ito, partner.
1: Yan,
0: hindi ito agad-agad mawawala. Baka nga hindi na yan mawala dahil sa takot na yan. Sir Jun, mag-iingat po palagi. Maraming salamat po sa pagtitiwala ng inyong istorya dito sa amin sa DZNM.
1: Thank you.
7: Salamat po, Sir Robert, Ma'am Dori.
1: Mag-iingat
7: salamat
1: lagi
7: po sa pagkakataon.
0: Maraming salamat lagi po. Yan po si Sir Jun mula dyan sa Bulacan.
3: DZMM Radio Patrol Exclusive. Tambalang matapang, walang inukurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan sa DZMM.
1: Ano ka mo, partner?
0: Nakasmile lang ako, partner.
1: Ay, nako.
0: Nasyak ako dun sa kwento.
1: Oo nga, nakakaantig ng damdamin na marinig mo yung ganong klaseng sitwasyon na hindi mo gugustuhin na mangyari sa'yo. Kaya saludo din tayo kay Alias June at nilabas niya ito para nga hindi na maulit pa.
0: Tama, tama yun. Importante din ay mabilis yung naging action naman ng PNP. Kasi syempre, bahagi pa rin ang tiwala, di ba? Na ang mamamayan natin ay nasa PNP. At sa mga ganitong pagkakataon na nakakita natin may action agad.
1: Agad, oo.
0: Di ba? Yung kumpiyansa sa kanila.
1: Tiwala sa kanila, maibalik yung ating imahe na nakikita natin sa kanila ay mapalitan. Mm-hmm. Hindi naman totally mapalitan, kundi gumanda-ganda ng kaunti.
0: Tama. Yan. O dahil, alam niyo naman, sa programa po ng Tandem, lagi niyo itong naririnig.
3: DZ ZMM Radyo Patrol Flash! Flash! Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Ang Visayas grid po!
1: Na naman!
0: Again!
1: Again and again!
0: Again and again! Isa sa ilalim po sa yellow alert status. Mamaya po yung alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ayon po yan sa NGCP. Eh kasi yung capacity natin na available nasa 2,725 megawatts.
1: Oh.
0: Eh yung peak demand nasa 2,495.
1: Ang layo.
0: Kaya kung magkaroon ng konti, magkaroon lang ng konting aberya pa, eh posible yung brownout dyan ha. Kaya magtipid-tipid tayo, lalo na kung mataas yung demand natin.
1: Oo. Mm-mm. Bakit hindi natin pakiusapan si Yusek Alvin El Chico?
0: Oh, ano?
1: Na siya ang magkumpuni ng mga planta
0: na matapos na yung yellow alert na yan.
1: Yellow alert.
0: Everyday yellow po alert. Naka-yellow alert ha. Ulit, ang Visayas Grid. Yellow alert po kayo mamaya ang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
3: ZMM Radyo Patrol Flash! Flash! Report! Alerto sa brownout!

0: Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Ilang MC Taxi Rider sa Pasay umaapila sa mga TNC na masigpitan ang verifikasyon ng mga pasahero. Siguro ito yung kasunod nga, partner. Nung napanood ko yung video, sinaksak yung rider. Tapos may mga rider ngayon na naglalagay naman sa helmet nila ng buntis po ang asawa ko, wag niyo po ako sasaktan, may pamilya po ako. Yung security kasi nila. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Zeus Legas, P. Zeus.
1: Robert at Doris, tama nga, yan yung matapos nung insidente ng pananaksak ng angkas na pasahero sa isang MC Taxi Rider sa Caloocan City kamakailan. Kaya kaba na yung nararamdaman ng ilang motorcycle o MC Taxi Rider na ating nakapanayam sa Pasay City sa tuwing mamamasada, lalo kung hating gabi at madaling araw. Ang nakapanayam nating si Cedric na 2 taon ang MC Taxi Rider, sinabing hindi na bumabiyahe tuwing gabi para maiwasan ang posibleng masasamang loob. Iiwas na rin niya siya sa mga booking kung ang pasahero ay nagpapasundo sa mga liblib na lugar. Ganito rin ang sentimiento ng rider na si Aljo na tuwing umaga na lamang din bumabiyahe. Nagkaisa naman sila sa paghiling sa mga Transport Network Company o TNC na kung mahigpit ang mga ito sa application at onboarding ng mga rider, dapat mahigpit din ang pagre-rehistro ng mga pasahero. Mas mainamaan nila kung may ID at litrato ang mga pasahero sa mga ride-hailing application para kumpiyansa ang mga rider na ihatid ang mga ito. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanila.
2: Ay, panggabi ako palagi. Neto lang ako nag-start netong 3 hanggang alas 9 na kasi nakakatakot din kasi mga ano ay nangyayari. Siguro, ipitan na lang siguro nila yung sa booking, yung pag-anlang ng application. Para mas sa mga passengers,
3: mas maganda mayawasan yung magsasakay ka ng kontrata, yung haban. Kaya sa area na medyo alanganin ka, mas maganda kung pa-cancel mo na lang sa support use mo.
1: Opo. Yan nga ang tinig ng ating mga nakapanayam na ex-MC Taxi Rider. Robert at Doris, no, bukod dun sa mga nabanggit nila, meron pa silang ibang mga nasabing tips para makaiwas sa mga posibleng maranasang krimen. Nila, hindi naman nila nilalahat, pero kung kasuspe-suspecha talaga yung kanilang pasahero dahil nga wala itong litrato doon sa ride-hailing app at nakita na lamang nila ng personal, minsan ay hindi na talaga nila isinasakay. Habang yung mga pasahero naman na nagpapasakay doon sa mga liblib na lugar at yung sa mga may kumbaga may record na may noong nangyari doon na krimen ay tinatanggihan na talaga nila at hindi na nga nila ina-accept yung booking. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Yan, maraming salamat, partner. Ano ulit ang sinasabi mo? Hindi, tayo tuloy-tuloy pa rin. Eh, meron pa tayo isang
0: makasalita, partner.
5: At sa sobrang
0: imagine mo, crime pa rin yun eh. Yung rider ka, magtatrabaho ka lang.
5: Kaya
0: sasaksakin ka.
5: Bakit ba ganyan ang mga tao? Ang daming violente. Huwag namang ganun. At saka mga binibiktima nyo, yung mga kapwa nyo rin na naghihirap.
0: Mm-mm.
5: Eh, gumagawa ng marangal na trabaho. Tapos ganyan na ang gagawin ninyo. Maawa naman po kayo. At mahiya naman po kayo sa sarili ninyo na kayo ay gagawa ng pera dahil lang sa pananakit, pananakot, at ano pa ba, partner?
0: Intimidasyon, di ba? Intimidate nila eh. Naku, wag kong ganun.
5: Wag ganun.
0: Maging patas kayo, ha? Okay. At bago... Partner,
5: oy.
0: Eh syempre Saturday bukas.
5: Ayaw
0: naman. Eh ano bang aabangan bukas?
5: Syempre, mga nagigising ng umaga kahit
0: uh-huh.
5: Sabado,
0: uh-huh.
5: Buksan nyo lang yung talapihitan ninyo,
0: uh-huh.
5: Maririnig nyo agad. Balita antemano.
0: Mm-hmm.
5: Oo. Hihimayin natin, ni Robert Mano ang mga yung nakalipas na 2 linggo.
0: Oo.
5: Oy, kasi ikaw ang Senate reporter, 'di ba? Doon sa impeachment trial.
0: Mm-hmm.
5: Kung di po kung may na-miss kayo, si Robert po ang sigurado, kumpirmado na magbibigay sa inyo ng blow-by-blow account doon sa nangyari last week. Balita antemano, oras
0: 8 to 9 a.m. Pagdating ng 9 a.m., Eto na tayo.
5: Oh, ano nga yun?
0: Ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Yan.
0: Ganda.
5: Ganda. Maraming salamat.
0: Ano topic natin bukas sa mutya ng masa?
5: Yung isang nanay na nagtatrabaho sa Caloocan Sports Complex. Marami siyang tinutulungan.
0: Tingnan natin yung kwento na yan bukas. At tapos, pagkatas ng mutya ng masa,
5: matulog na po tayo ulit.
0: Ay, hindi tayo
5: manunod kayo. Tita Win na tuloy. Tita Wins. Tita Wins, Win, anong ba yun?
0: Leader. Tita Winnie Cordero. So after Tita Winnie,
5: mamalengke na po tayo.
0: Huwag na makikinig kay Alvin.
5: Hindi, makinig po kayo pagkatapos si 11 to 12, si Alvin El Chico, ang kampyon ng mga consumer.
0: Aha.
5: Kala ko, kampyon sa boxing eh. 11 to 12 po siya, ayan, si Alvin El Chico.
0: Oo. Partner, kahit nag-uulan na, binaha sa ibang mga lugar dito, lalo na sa Mindanao area, di ba?
5: Tama.
0: Napanood natin doon sa Sarangani.
5: Oo nga, di ba?
0: Akalain mo, meron pa rin tayong heat index na napakainit.
5: Bakit?
0: Na itala ito sa Infanta Quezon.

0: alas dos ng hapon. At talaga pong naging napakainit, kaya nagpaalala tayo dun sa mga kababayan natin na to keep hydrated at huwag masyadong expose ang sarili sa bilad ng araw. Napakadelikado po ng ganoong temperatura para sa kalusugan ng ating mga mamamayan.
1: Tama, tama. Meron na ba kayo na itala na medyo parang naging biktima nitong matinding nagbabagang heat index?
2: At sunod-sunod ba, Mayor? Yan yung matinding init na yan?
0: Maaraw po sa mga nakaraang araw, pero hindi nagtala ng katulad na taas ng init na umabot ng 49 degrees. Sa monitoring po naman namin, dahil maaga rin kami nakapagbigay ng paalala, ay wala po tayo naman na itala sa mga ospital o sa ospital na meron po dito na naisugod ng dahil po sa init ng panahon. So talaga na-remind po natin mabuti na to take precautions at sumilong muna at between 10 a.m. to 3 a.m. ay dapat sana ay wag mabilad.
2: Oo, matindi yun. 10 a.m. to 3 p.m.
0: Masyadong matagal yung exposure sa araw.
2: Matindi. Doon sa mga negosyo dyan, Mayor, wala naman pong naapektuhan because of this heat index na ito? Mayor?
0: Meron po. Meron din mga maapektuhan po talaga. Especially, lalo na yung mga micro, small, medium enterprises natin at yung mga tricycle drivers natin. Naku, talaga pong suko din sa init. Kaya... naghanap po ng mga pamamaraan. Sabi ko, always keep hydrated. Iba po talaga magsumbrero. Pinapabantayan din namin dahil may pasok yung mga bata at saka senior citizens. As much as possible, wag maglalabas. Mm. So, nire-remind namin yung mga samahan. At syempre, sinama na rin po natin na kailangan talaga pag ganyan ng kataasang exposure sa araw, dapat fit din yung mga pangatawa.
2: Opo.
1: Nagbe-break si Mayor. Pero Mayor, pahabol na lang. Hindi naman kayo nagsuspinde ng mga klase. Tiyak ko tuloy nag-break na.
0: Response team.
2: Opo.
0: Hindi po kami nakapagsuspinde ng klase noon. Bigla po eh. Nangyari yung pag-abot ng 49 around hapon na po. So mga around 2 p.m. Doon po naramdaman yung... pagsukat na umabot ng 49 degrees.
2: Ayun, sige. Mayor, maraming salamat po sa inyong oras. Sana naman ma-refresh na tayo ng mga buko dyan sa inyo sa Infanta Quezon.
1: No? Kasi buko.
2: Apaka-init eh. Mag-iingat po, Mayor. Salamat po.
1: Ingat po.
0: Salamat sa Robert. Salamat, Ma'am Doris. Ingat po kayo.
2: Po. Mag-iingat po si Mayor Lord Ardel L.A. Ruanto ng Infanta Quezon. O dahil nasabi na namin yung aabangan nyo bukas at dahil eksaktong 9:00,
1: yes,
2: ano pa bang gagawin namin?
1: Babay
2: na
1: tayo.
2: Bye-bye! Happy weekend!
1: Happy weekend!
3: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!
4: Happy weekend!

0: DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 9:01.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, Balita Ngayon!
3: Mga kapamilya, nagbabala ang Department of Health laban sa misinformation o pagpapakalat ng maling impormasyon sa deworming campaign ng kagawaran. Kasunod ito ng pagkamatay ng grade 4 student matapos umano ang deworming activity sa paaralan sa Cavite. Sa isang pahayag na nawagan ng DOH sa mga magulang, guardian, mga paaralan at komunidad na suportahan ang programa at bigyang diin na ligtas at epektibo ang gamot na ginagamit pampurga. Paliwanag ng DOH

0: lantad ang mga bata sa pagkakaroon ng bulate at kapag hindi naagapan ay pwedeng magdulot ng pagkabansot at iba pang sakit. Halos 3 dekada na rin naman ang ginagamit ng DOH ang gamot na albendazole sa deworming na inirekomenda ng World Health Organization. Samantala, libo-libong tripulanteng Pinoy stranded sa Persian Gulf dahil sa tensyon sa Middle East. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DMW, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!
1: Jay, ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, tinatayang nasa 3,000 Pilipinong tripulante na lulan ng 400 barko ang hindi pa nakalalabas ng Persian Gulf sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Nasa mahigit 3,700 tripulante naman ang ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz matapos itong muling isara kamakailan. Kasama na rito ang 30 Pilipinong tripulante na sakay ng MV Wedian at MV Alrekayat na nakalabas ng Strait of Hormuz noong July 6 at 7. Nakauwi na rin sa bansa ang mga Pilipinong sakay ng MV Alrekayat matapos dumaong sa Oman habang inaalam pa ng kagawaran ang sitwasyon ng mga sakay ng MV Wedian. Iniyak naman ang ahensya ang suportang ibinibigay sa mga apektadong OFW. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Natili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Donis.
2: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Mika Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: There's more hate than love in our world. Kaya kailangan natin ng isang inspirasyon. And if you cannot go to LA, let LA come to you. Liza Aquino.
1: Ibang LA pala. Sabi ko, na-miss ko rin mag-LA. Sabi ko, dahil pa Friday na medyo slow tayo dyan. Sabi ko, ay, ako pala.
0: Ay, yes.
1: Ako pala ang sinamon ng nag-iisang Sir Peter Musi for today.
0: Pwede Liza Aquino. Pwede rin Ligaw Albay.
1: Pwede rin. Mas okay yun, partner. Uh-oh.
0: Thank you for ano yung mga kwento mo kanina.
1: Oo nga, sir.
0: Kasi ano, nung marinig ko na yung mga na experiences mo, ayun, lalo ako na-depressed.
1: Grabe mga nangyayari kasi lately talaga. Ang dami mga patayan, barilan sa mga eskwelahan. Iyon talaga ang buhay ko kay Sir Peter, guys, kanina. Nakita kami sa makeup room. Pag upo niya doon, inaayusan siya. Sabi ko, alam mo partner, grabe yung mga binabalita ko. May binaril sa eskwelahan kagabi.
0: Nga,
1: may sinuntok sa classroom sa Olongapo.
0: May sinaksak na rider.
1: May sinaksak na rider.
0: What is going on?
1: Where is the love?
0: Where is the love?
1: And where is my headphones? Hindi kita naririnig ngayon. Nanguhula ako ng mga nangyayari. Narinig ko na, eto na loud and clear na po.
0: Ay. Para marinig mo naman, may music naman tayo.
1: Meron pala. Ngayon ko lang narinig. Ngayon ko lang.
0: Oo. Peter Musi po at Liza Aquino, para sana pagaanin ang loob ninyo ngayong Friday. Kasi nga po, alam nyo na, it's Friday the 17th. At least hindi Friday the 13th.
1: Hindi.
0: Oh, that's one thing.
1: Pero parang everyday is Friday the 13th sa mga nangyayari lately.
0: Totoo.
1: Ang bigat.
0: Yung when you talk about, di ba, yung news kung minsan, sinasabi natin, ay nako, anong nangyayari? Wala, it's a slow news day. But this past 2 weeks,
1: wala.
0: Oh my gosh.
1: Ang hirap abulin. Kami mga journalists, parang everyday, ang daming nangyayari.
0: Alam mo, mas masakit pa doon. You don't even know what is true and what is false, eh. Parang everything's in the gray area. Ilang shades of gray ngayon?
1: So, 50. Pero hindi lang 50 talaga, ang daming questions. Until now, unanswered pa rin.
0: Yes.
1: Pero ang talagang tanong ko lately, partner, habang nagko-cover ako, ang daming nangyayari. May sinasaksak na rider, tama ka. May binabaril sa labas ng eskwelahan. Ang tanong ko lagi, while I'm writing these stories, is, so what's next? What will the government do about this?
0: That's right.
1: Yun ang mga next na questions ko dyan. Kasi tinanong ko si Attorney Newell, remember, di ba partner, may hello attorney.
0: Yes.
1: Sabi ko, tinanong ko kahapon, may batas po ba na poprotekta sa mga riders natin? Compelled po ba ang mga operators na insured ang mga drivers nila? Apparently, wala tayong batas for that.
0: Eh, well, wala pa. Pero
1: kasi busy sila. Siya, ibang mga bagay.
0: And then, kanina, narinig ko din dito nga sa ating himpila na may nag-aapila na riders group na tulungan nyo naman kami. Merong siguro more police presence. Or But then again, in a bus, pwede pa yung secret marshal eh. But sa mga riders, paano ka babantayan? Eh, you're all over the place.
1: Yes.
0: But here's the thing. Ito naman eh, sa pantaha ko lang. Pag hindi na-check itong mga violence na ito, baka dumami pa yan. Huwag naman sanang ipahintulot ng Panginoon, di ba? Magkakahawa-hawa eh. Because, sasabihin ng iba, kung nakalusot nga yung mga iba, bakit naman ano? Lalong ma-encourage, lalo na yung mga buwang. yung mga syunga-syunga, di ba? Na
1: yung mga 80-80,
0: I can get
1: nila
0: away with anything.
1: And it doesn't really help, partner, na maya-maya ang PNP naglalabas po sila ng kanila pong latest assessment batay sa kanilang data na bumababa ang crime rate.
0: Well, that is another thing altogether, di ba?
1: Ang hirap
0: gusto mo nang maniwala eh, di ba? And I have a feeling, gut feel lang naman ito, na maaaring totoo. But not in the last 2 weeks.
1: Yes.
0: Palagi ko may uptick yan. And the earlier na masawata natin yan o maramdaman ng mga tao na, uy, seryoso yung PNP ha, tsaka isama na natin, pati NBI, at kung sino-sino pa, huwag gagawin yan. Oo, yari ka. Tapos biglang sinuspindi si Gabriel.
1: Eto na nga, papunta nga ako doon, partner.
0: My God, we are on the same page. Don't judge us. We are not a book.
1: Ang weird kasi noon, kasi sabi ko sa sarili ko, eto naman, may authority na well-documented lahat ng nangyayari, nababash din siya for it.
0: Yes.
1: So parang saan tayo lulugar dito? I mean, we want transparency, pero at the same time, kapag well-documented lahat, nagsasabi din ng mga tao na, oh, teka lang, may limit din kayo dyan. So where do we, gray area, 50 yan, parang pati yan, gray area din. Parang, correct. Anong gagawin natin ngayon?
0: Di
1: ba gusto natin may body cam sana mga pulis kapag may operation?
0: Pumalag yung party list. So syempre, diba? yung MMDA naman, sandali. We are doing an investigation. But in the meantime, Gabgo,
1: suspendido.
0: Hindi naman siya suspendido bilang official, kundi doon sa pagsama sa mga road clearing operation. But kung nakikita mo yung social media, and this is not in defense of Gabriel Go, mm-hmm, ano ha, mm-hmm, pero ang marami nagsasabi is tama naman yung ginagawa niya eh. Maaaring sumablay lang dun sa teka, mm-hmm, where do you draw the line? Dahil teacher yun eh. Oo nga, pero teacher nga, pero meron siyang nilabag.
1: And teacher ka.
0: Oo.
1: Dapat merong extrang, kumbaga parang expectation na mas disiplinado ka because tinuturoan mo mga bata, may ganyan ka pang naririnig.
0: Ayun na nga. Kaya nga ang daming kumuyog, di ba, mm-hmm, na you should set an example.
1: Yun.
0: Pero ang pinag-uusapan po dito, yung pag-upload. Mm-hmm. Hindi na bali yung pagkuha eh because you're in a public place.
1: Documentation, yes. Walang reasonable expectation of privacy.
0: Oo, but when you upload, tapos alam mo na, 'di ba, ginagalang ka eh. Ikaw ay guro.
1: Mm-mm.
0: Oh, newscasters, hindi po guro. Guro.
1: Oo, tama.
0: Nag-lecture pa.
1: Tama. Actually, buti nabanggit mo rin 'yan, partner. Na breath of fresh air, marinig na may tao na tamang pronunciation 'yan.
0: Oh, yeah. So, in other words, ang sinasabi lang naman nung guro, yung teacher, pwede bang huwag yun ang
1: ilabas? I-post?
0: Oo nga, ginagalang naman ako dito sa lugar na ito. Mm-hmm. At kahit na i-blur mo yung mukha niya, mm-hmm, palagi ko kung kilala mo yung teacher na yun, malalaman mo, siya pala yung nahuli.
1: Oo. Yung uniforme kasi hindi rin naman binler.
0: That's right. Mm-hmm. Unfortunately, Liza, mukhang yun ang kulturang namamayani ngayon eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? To shoot? To upload, mm-hmm, to shame. Diba? Ikaw, bata ka pa, alam mo yan. Diba? Ako'y binangga. Personal experience.
1: Huh? Okay.
0: Binangga ako, mm-hmm, ng isang jeepney. No, hindi naman niya sinasadya. Siguro hindi nakapreno, bumangga. Di binaba ako. Huminto ako, mm-mm, hazard, mm-mm, binaba ako.
1: Mm-mm.
0: Hindi para kumprontahin o pagalitan, kundi boss, ano bang nangyari?
1: Mm-mm.
0: Alam mo bang yung isang pasahero niya nakatutok agad yung phone niya sa mukha ko?
1: Grabe!
0: Sabi ko, ma'am, bakit niya ako kinukunan?
1: Tama.
0: Naghihintay ba kayo ng magkakasuntukan dito? Wala, mm-mm, naman akong gagawin eh.
1: Mm-mm.
0: Pero you are provoking. Diba? Anong katuturan?
1: Trigger.
0: Oo, dahil
1: na may nakaano.
0: Dahil ito yung istorya ng naka-coaching. Tapos, mm-mm, jeep lang yung sinasakyan, mm-mm, namin. Kukumprontahin ngayon nung driver nung kotse. Ito, mm-mm, may mangyayari dito.
1: Parang kahit hindi naman yun ang intention mo talaga.
0: Hindi naman nawasak yung kotse. Di ba? Malaman lang anong nangyari.
1: Mm-mm.
0: Kung wala namang masyadong, okay lang.
1: Oo.
0: Pero mag-uusap tayo.
1: Actually, yun lang naman. Yun naman na talaga ang dapat pagdaanan dyan na proseso eh.
0: Ang daming trigger happy, Liza eh. Bunot kagad ng cellphone eh.
1: Oo.
0: Di ba? Tapos biglang magbablog na. Ito po ang nangyari ngayon lang.
1: Lahat na lang mga broadcaster. Ano ba yan?
0: Exactly. At yan po, diyan po nagtatapos ang ating balita.
1: I-wrap up na namin agad. Ay, ang dami nangyari ngayon.
0: Masakit sa dibdib eh.
1: But are you okay? Are you okay now, partner, after what happened?
0: Oo, and this happened actually several years ago pa.
1: Okay.
0: So, but I distinctly remember nga na, di ba, yung bakit? Bakit mo bubunutan ng cellphone?
1: Oo.
0: Di ba?
1: Para ngayon, lahat mas gigil ngayon lahat ng mga tao.
0: For the likes? For the views? Ganun ba yun?
1: And may iba pa ako nakakausap talaga dito, partner. May I just share?
0: Sure.
1: Parang kasi papadala ng newsroom sa akin kapag may nag-trending. Oh, meron kinuyog kasi nanggahasa. Ito, totoo to. Nanggahasa daw ng bata. Quezon City, itrace ninyo. Tinrace namin, na-trace ko yung uploader. And I actually talked to the uploader. Tinanong ko, ano po ba nangyari? Sabi niya, ay, hindi naman po talaga ginahasa. Nagnakaw lang. Pero syempre, para mag-trending po, yun ang caption ko.
0: Kita
1: para kumalat. Aminado
0: na
1: pa ang uploader.
0: Kita mo
1: na. They're tweaking it. So we have to be very responsible. Kasi
0: yes,
1: dalawang provisions ng batas ang nilalabag mo. Una, nag-video ka ng tao na private citizen, and to upload it is another crime.
0: That's right.
1: Mm-mm.
0: Tsaka, this is again, hindi lang ito yung ano eh, the views. May karugtong pa ito eh. The revenue. Diba? Pag marami kang likes, marami kang
1: sabi
0: views,
1: nila,
0: marami kang followers.
1: Paldo.
0: Paldo. Ayan. Kaya nga po, sa paghangad, okay. Hindi naman lahat eh, iba na alawi.
1: Namimigay ng cellphone.
0: Okay, ito muna ang mga headlines natin ngayong araw na ito. 17 ng Hulyo, Biyernes. It's the 198th day of the year. 167 days more
1: wow
0: to go. Ayan. 160 days. Exacto, 160 before Pasko. Ito na. Malaking pagtaas ng... Aray ko, ito na naman. Malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na mumuro na naman sa susunod na linggo. Mahihirap na pamilyang apektado ng tensyon sa Middle East makakatanggap ng ayuda.
1: Level ng tubig sa Angat Dam sumadsad sa panibagong record low. Bagyong nasa labas ng bansa, binabantayan.
0: Pangulong Marcos, wala pang utos na buksan ang kahong naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte. Hiling na subpina sa bank records ni VP Sara, didesisyonan ng impeachment court sa darating na Lunes.
1: NBI Director Melvin Matibag, iginiitawala siyang pinangalanan sa investigasyon sa 2019 SEA Games. Pero Senator Alan Peter Cayetano, nagpatutsada sa NBI at Malacanang.
0: Parang bato-bato sa langit. Ah. Paglalarawan ng China sa mga Pilipino bilang unggoy. Talaga lang ha. Binatikos ng Department of National Defense. Samantalang tayo, pilit na nagpapaka-cultured. Ayaw nating sabihing in-check, di ba?
1: Yes,
0: bawal yon.
1: Bawal.
0: Bawal yon.
1: Yes.
0: Eh tayo, unggoy.
1: Grabe na talaga.
0: Mm-mm. Sobra ka.
1: Samantala, bilang ng mga nagtatrabaho minor de edad, tumaas. Mga batang pumapasok sa mapanganib na trabaho, nadagdagan din.
0: Sa labas ng bansa, mahigit 500 pinapangambahang namatay sa magkahiwalay na paglubog ng dalawang bangka sa Myanmar.
1: Amerika at Iran muling nagpalitan ng airstrike.
0: Balitapakan! Yan po mga headlines ngayon na dapat nyong abangan. Lahat po ng mga pangyayarin at mangyayari pa, pwede nyong abangan. Dito lang po yan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio at DZMM Digital. Oras muna tayo, Liza. It's 9:18 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: O edi balik ulit tayo sa ano? Ang mahiwagang impeachment trial.
1: Yes, oo.
0: So,
1: nakailang araw na tayo, 6 days.
0: Pero yung nangyari nung Friday, nung Wednesday, oo, sabi nga ni, even the presiding officer said it was like a breath of fresh air.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mahinahon, kalmado, chillax lang sila.
1: Oo.
0: At na merong panalangin ang presiding officer na sana all sa
1: sana
0: Senate.
1: Ganun din.
0: Makakausap po natin para lalo pa nating ma-digest. Eka nga, ano ha? Ang nangyaring unang anim na araw sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte, former Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines. At ito yung mabigat.
1: Yun.
0: Isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, si the one and only po, Justice Adolf Ascuna. Justice, good morning po. Si Peter at Liza dito sa DZMM. How are you, sir?
1: Hi, sir.
3: Hi. I'm okay. Thank you. Thank you very much for the invitation.
0: Ours is the pleasure and honor, sir. So, Justice, let me start by asking your assessment of how the 6 days of impeachment trial went. Kayo po ba on the balance, satisfied sa mga nangyari? Not only on the prosecution versus defense, but the way the senators acted in this impeachment trial, sir?
3: On the whole, I am satisfied because I can see that both parties, and especially the senators themselves, are trying their best to comply with the requirements of the Constitution regarding how to conduct the impeachment trial.
0: Okay. This is a pretty sensitive matter, ano po, pero I don't know whether you can weigh in on it. Ito po kasing mga sa social media ay kumakalat nga po yung pinanindigan ng presiding officer na ang 2/3 ay still 16 votes to convict. Ano po? Ang sabi nila, mukhang hindi talaga makukuha yung 16 na yun dahil unang-una, kulang na nga yung mga senador. And is it still practical kung dalawang senador, tatlo na nga ang nawawala? Is there any way by which you can say, of all the active senators present, parang ganun, is that something that can be revised or imposed?
3: Sa palagay ko po, hindi pwedeng baguhin yung language ng saligang batas na nakalagay na kailangan yung 2/3 of all the members of the Senate. Kasi kung gustong sabihin na 2/3 of all those, only those participating and voting, ginamit po yung language na yan regarding the power of the Supreme Court to declare a law unconstitutional. Nakalagay doon po sa provision ng Supreme Court Article 8 na to declare a law unconstitutional, it needs a majority vote of all the justices participating and voting. So yun ang language. Kung yun ang language ng ibig sabihin sa impeachment, sana yun ang ginamit namin. Alam namin yung language na yun. Instead, ang ginamit na language ay all the members of the Senate. So talagang yun ang ibig sabihin, all the members, the present members.
1: Kahit po nakakulong, follow up lang po on that matter po, Justice. Di po ba nakakulong po ngayon si Senator Rodante Marcoleta at saka si Senator Jinggoy Estrada? Meron pong request from Senator Alan Peter Cayetano na papuntahin po sila kahit sila ay naka-detain for other charges dito po sa Senado para mag-witness. Ano po bang sinasabi ng konstitusyon natin dito? Can they do that? Can they request that? Pwede po ba na ilabas sila sa kulungan para po mag-participate sa impeachment trial?
3: Wala pong sinabi sa saligang batas tungkol dyan. Nasa provision ng rules ng Senado yan kung saan ay maaari ba sila mag-participate by Zoom or kailangan na dalhin sila dyan by arrangement with the Sandigan Bayan. It's all up to the Senate and the other authorities to arrange that. Hindi po bawal yan.
1: Pero paano po if ever po dumating sa punto, Justice, na boboto na? So by constitution, pwede po talaga sila kahit sila po ay sinuspinde ng Sandigan Bayan o may mga iba pong judicial body na piniprevent sila from doing their duty as a senator po, Justice?
3: Pwede, pero sa ngayon na mukhang malabo dahil ang rules ng Supreme Court ng Sandigan Bayan ruled against it. So, hindi pumayag yung Sandigan Bayan. So, they cannot be brought there to attend physically. Pangalawa, they have missed already 6 days of the trial. So, it will not be fair for them to vote on the proceedings since they were absent.
0: Okay. Justice Ascuna, let's move on, sir, if you will. Doon po sa question on the mahiwagang BIR box or at least in general doon po sa tax records ni VP Sara na gustong isumpina, ipasumpina ng prosecution. Please clarify for us po, talaga bang kailangan ng absolutely kailangan ng permission or go signal ng presidente ng republika para buksan i-release ang tax records ni VP Sara? There is no other way, not even if it's the impeachment court saying buksan niyo yan.
3: Matter of opening the tax records for purposes of impeachment will be decided by the Senate on Monday. Mm-hmm. So, ayaw ko po uunahan yung Senado sa mga bagay na yan. Tuturing ko lang na sa ngayon, meron nga ang provision ng batas na confidential yung tax records, mm-hmm, unless BR Commissioner gets permission from the President to release it. Yun ang status ng batas. Ngunit whether or not that is going to prevail in spite of the provision of the Constitution that the Senate has the power to try and decide all impeachment cases, there is no Supreme Court decision on that. And on the first instance, it is the Senate that should decide that whether or not it has the power to subpoena those records, and it will decide it on Monday.
0: Okay. Ito naman po ay ano, what if the Senate, again, hypothetical po, if the Senate decides na, okay, we will issue the subpoena to release the tax records, and they're actually requiring the records to be opened by the BIR. Halimbawa lang po, ganun ang naging desisyon ng Senado, ng Senate Impeachment Court. Would that mean kailangan pa rin magpaalam ng BIR Commissioner sa Pangulo?
3: Magandang tanong yan, Rico, but I think in that event it's up to the BIR Commissioner now whether to immediately obey the subpoena or still follow the procedure under the law to secure permission from the President. This is to protect himself in case of a liability under the law for disclosing tax records without the permission of the President as required by law.
0: Ito po yung ano, karugtong po nun, Justice Ascuna, ano po. How many times na nababasa natin sa dyaryo, naririnig natin sa TV radio reports na merong dinimanda because of tax evasion? Lumalabas po yung mga ano, maaring hindi lahat, pero lumalabas yung mga numero sa publiko noong nahahabla o nakakasuhan ng tax evasion. What's the difference between that in this case in the impeachment trial?
3: The difference that the law itself authorizes revelation of tax records in a tax case involving tax records, tax liability. That is an exception allowed by law. This is not a tax case, so that doesn't fall under that exception.
0: Mm-hmm.
1: At Justice, tatawid lang po ko dito sa isa po ngayon na naging desisyon ng House Prosecution na magbawas na po sila ng witness dito po sa isa sa Articles of Impeachment nila, yung grave threat. So, 8 witness po ang tinanggal na nila sa kanilang listahan for this particular part of the hearing. Ang huli na po nilang ipipresenta is si NBI Director Melvin Matibag next week. Ano po interpretasyon nyo dito na biglang nagbawas po ng ganung kalaking daming witness ang prosecution for this particular articles of impeachment? Do you believe, Justice, na-meet na nila yung kailangan nilang mga substantial pieces of evidence to prove their point for this particular article?
3: Yes, the prosecution has the discretion to dispense with some of the witnesses kung sa palagay nila sapat na yung napresenta nila. Nasa prosecution po yan. Normal po yan sa litigation na magbawas ng witness, minsan magdagdag ng witness as the trial goes on. So wala pong problema dyan. It is a decision of the prosecution really. And of course, the Senate will have to approve that kasi napagkasunduan na yung listahan ng mga witnesses sa pre-trial.
1: Justice, para lang po sa mga nanonood po sa atin ngayon, kasi po sui generis court ito, so hindi po siya criminal court. Pag po ganyan, di ba sa criminal court, dapat beyond reasonable doubt ang pieces of evidence, yung bigat ng ebidensya. For a sui generis court, for impeachment court, gaano po ba ka bigat dapat ang ebidensya may presenta to impeach someone?
3: Hindi po criminal case kasi ito. Mm-hmm. Kaya yung proof beyond reasonable doubt hindi po kailangan. Mm-hmm. Ngunit hindi po nakalagay din sa batas kung anong level ng ebidensya ang sapat o bang magkaroon ng conviction. Nasa judgment po yan ng bawat senador kung sa tingin nila sapat na yung ebidensya upang mapatunayan yung charge. Merong nagsabi na ang equivalent dyan ay clear and convincing evidence. Pero palagay ko hindi po yun ang rule. Ang rule is up to the senator in his judgment kung tapat na o hindi, sapat na o hindi.
0: Pero is it safe to say po, Justice Ascuna, na ang threshold for conviction is much lower than the usual beyond reasonable doubt?
3: Yan po ang palagay ko dahil hindi naman ito criminal case. Yun. So it does not need proof beyond reasonable doubt. Yeah. But what is the level? Some say clear and convincing. Some say substantial evidence. But it's really the appreciation of the senator judge.
0: Opo, Justice, meron din pong mula sa lower house, ano po, isa sa mga prosecutors, ang nagsabi na perhaps yung four articles of impeachment hindi na ipepresent en toto. Ibig sabihin, baka dalawa, tatlo lang daw, tumigil na sila. Do you think this is a wise and practical decision, if at all?
3: It is again a matter for the House of Representatives through their prosecutors to decide whether or not to present evidence on all four or five articles under the charge. And I think it has also to be approved by the Senate because the whole articles containing all the charges were submitted and endorsed to the Senate. So it is not for the House alone to decide whether or not to dispense with some of the articles. It has to be approved, to my mind, by the Senate.
0: Ayun. Okay. Ang kadugtong po niya, ang kakambal na tanong niya, so pwede, if they so choose, pwede po na hanggang Article 4 lang sila, kung ang feeling nila matibay na ito, you only need one conviction of the four at tapos na ang boxing, Justice. Is that correct?
3: That's right. They can, with the approval of the Senate, decide to submit the case on one or two or some but not all of the articles. In my opinion.
1: Apo. Justice, pahabol lang na question on my part. Si Attorney Michael Poa, ang spokesperson for the defense, ay na-interview kanina umaga ng ibang media. And the question was, ano po ang magiging action nila? Kasi ang gagamitin ng prosecution na batayan to request for the documents, tax records, si Vice President Sa Duterte is yung corona trial. May sinabi po si Attorney Poa kanina umaga, sabi niya parang may mga naging decision naman ng Korte Suprema after that . Mga SC decisions sa pwede namin gamitin for our part. Would you know po kung ano po mga posibleng pwede nilang gamitin?
3: Hindi ko alam anong tinutukoy niya, ngunit kailangan i-balance yung need for transparency and accountability with the requirements of privacy and confidentiality under the laws for tax records and bank records. Kaya it's a fine line. the presidents are not uniform or clear on this point. So, ang ibig sabihin niya, kung alin man ang desisyon ng Senado sa Lunes, kung hindi sila satisfied, pwede nilang dalhin sa Supreme Court.
0: Alright. Justice, ito po ay pinag-usapan na ng maraming beses, but I still would really appreciate your views on this. Ano po. If, napakahabang trial na itong ina-expect natin, if along the way, the Vice President, Sara Duterte, decides to resign as a Vice President, what happens then? Siya po ba ay automatically mababan na to run for another elective office thereafter?
3: If the Vice President resigns pending the trial, there are analysts and experts who maintain that the case can still continue because of the other element involved, which is the disqualification. So it's not just removal that is at issue, but also disqualification from public office, from office in the Republic. So palagay ng mga ibang observers, pwede ipatuloy pa rin in order to decide on the issue of disqualification. Wala pong president dyan.
0: Mapo. So hindi pumatik, hindi automatic to na nag-resign. Pag nag-resign siya, ibig sabihin, she's more or less accepting the fact na matatalo siya, and therefore, hindi na siya makakatakbo sa 2028. Hindi po automatic yun.
3: Hindi po, dahil yung disqualification, kailangan ng hatol yan ng Senado. Hindi pwedeng sa resignation lamang, kasi yung resignation does not carry with it disqualification. Okay. Only stepping down from office.
0: Ayun, okay. Well, that's very clear. Justice, panghuli ko na lang po. Meron pong nangyayaring mga sideshow sa ngayon dahil nga doon sa mga pahayag ni Director Matibag ng NBI na they will start or restart, as the case may be, the investigation into the 2019 Southeast Asian Games purchases, cost and expenses. Ano po? Mm-hmm. If you were to be asked, Justice, dahil nga medyo nakakagulo na base sa mga pahayag ni dalawang Cayetano, Senator Pia at Senator mm-hmm. Alan Peter, no, nakakagulo sa impeachment proceedings dahil they feel threatened and harassed. Would you suggest or recommend to the DOJ and the NBI in particular na wag nyo na munang umpisahan yan, tsaka na lang yan? Would you recommend such?
3: Palagay ko po, mas maganda kung hintayin na lamang matapos ang impeachment proceedings para hindi maging suspicious yung timing ng investigation against Senator Alan Peter Cayetano. Anyway, they have waited already. So, sa palagay ko lang, there's no urgency to start the investigation again now.
0: Okay. Maraming salamat po. We treasure the minutes you spent with us, Justice Ascona.
3: Salamat din po, Rico.
0: Okay. Si Peter po at saka si Liza.
1: Maraming
0: Aquino.
1: Salamat
0: Thank
1: po,
0: you very
1: Justice.
0: Much. Okay. Si Justice Adolfo Ascona, former Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines at isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Ang oras!
1: 9:39, mga kapamilya.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Babalik mo kami ni Liza in just a short while.
4: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita-patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin.
7: Ang Artisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
7: Artisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artisin! Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
13: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
14: Peter Musngi would like to thank Mango for his clothes.
15: Balita ang sigurado, sigurado, kumpirmado. Balita Patan.
0: Another day, another name. It's 9:42 in the morning. Kami po ni Liza Aquino ang on board. Si Rica po ay merong pinuntahang sisingilin. Ah, sisingilin!
1: Talaga? Kaya pala. Malayo-layo siguro.
0: Makikipagkita na naman siya sa kanyang mga fish colony.
1: Yun! Kasi weekend na niya.
0: Yes! Oo, long weekend.
1: Nagpapagpag siya kasi tatlong araw siya sa impeachment duties.
0: Tama.
1: Dito.
0: Oo, tsaka morning, noon, and night. Si Rica. So, madami siyang naipon.
1: Ginagastos niya na ngayon.
0: Isupi na nga. Okay, eto na po ang ating mga naglalagab live na Radio Patrol Reports. Una, Malacanang, nanindigang umuusad ang investigasyon ng pamahalaan sa flood control scandal. Live from Malacanang, Christian Yosores. Christian, good morning.
16: Magandang umaga, Peter at Liza. Nanindigan ng Malacanang na may pag-usad ang mga ginagawang investigasyon kaugnay ng iskandalo sa maanomalyang flood control projects. Halos isang taon, wala nang ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation address. Inilatag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang ilang development na magpapatunay anya sa pag-usad ng investigasyon kabilang ang pagdirig ngayon sa mga korte na mga kasong na isang panalaban sa mga personalidad na nasangkot sa iskandalo kung saan may ilang sumasalang na sa arraignment at may ilang witness pa na nakatakdang iharap. Hindi rin anya humihinto sa investigasyon ang mga kaugulang ahensya ng gobyerno. Gayunpaman, dumistansa ang Malacanang kung posibleng mag-uulit ba ang Pangulo ng update kaugnay ng estado ng investigasyon sa flood control scandal sa kanyang Sona speech. Ito ay sa harap ng patuloy na pagkalampag ng publiko at iba't ibang grupo kaugnay ng pagpapanagot sa mga tinaguriang big fish o malalaking personalidad at opisyal na dawit sa iskandalo. Ipinuubay naman ng Malacanang sa Department of Justice at DILG ang pagbibigay ng update sa paghahabol sa puganti si dating Congressman Zaldico dahil may kinalaman sa kanilang mga operasyon ang detalye dito. Gayun din sa iba pang high-profile personalities na nagtatago sa batas. gaya ng negosyanteng si Atong Angan na dadawid sa kaso ng mga nawawalang sabungero at si Sir Ronald de la Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. EZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores!
1: Samantala, Grupong Gabriela pinrotesta ang privatization ng pampublikong palengke. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang umaga.
8: Liza at Peter, nagtungo ang ilang miyembro ng women's group na Gabriela sa labas ng Litex Markets sa Quezon City para tutulan ang pagsasapribado o privatization ng mga public markets sa buong bansa. Ang ilan lamang anila sa mga public market na sumailalim sa pagpapapribado ay ang sa Baguio, Iloilo at ang Quinta Market sa Quiapo kung saan kapansin-pansin na humina umano ang bentahan ng mga may-ari ng tindahan dahil sa mataas na presyo ng mga produkto, bunsod na rin ng mataas ring renta sa pwesto. Naapektuhan anila ito, hindi lamang ang mga maliliit na negosyante, kundi pati na rin ang mga mamimili na karamihan ay kababaihan. Narito ang pahayag ni Arlene Brosas, ang dating congresswoman ng Gabriela Party List.
17: Diba dyan talaga ang lahat ng mga usapin ay nagsasama-sama, lalong-lalo na sa usapin ng pagpapababa ng presyo ng mga bilihin na unang-unang concern ng mga kababaihan. Ang mga kababaihan po epektado kapag mataas ang presyo ng bigas, mataas ang presyo ng karne dahil mataas ang presyo ng mga prutas, mataas ang presyo ng pagkain.
8: Yan ang pahayag ni Arlene Brosas, ang dating congresswoman ng Gabriela Party List, kaugnay ng pagsasapribado ng mga pampublikong palengke dito sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Pahabol na report, Mandaluyong National High School negatibo sa bomb threat. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, go ahead please.
18: Peter at Liza, nagnegatibo sa bomb threat ang Mandaluyong National High School matapos ang masusing paneling o pagsusuri ng Mandaluyong Station Explosive and K-9 Unit. Sa panayam sinabi sa Radyo Patrol ni Mandaluyong PNP Chief Police Colonel Raynan Patam na namonitor ng pulisya kagabi ang naturang banta matapos kumalat sa social media na nagdulot ng pagka-alarma sa pamunuan ng paaralan. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang nagpasimuno ng bomb threat at ang reklamong posibleng isang panlaban sa kanila. Ayon pa kay Colonel Patam, nag-abiso ang eskwelahan na tuloy ang pasok ng mga estudyante ngayong araw, pero may ilang minabuti na lamang munang umuwi. May paalala naman ang pulisya sa mga makatatanggap ng banta. Narito ang bahagi ating panayam kay Colonel Raynan Patam.
19: Pati mga ganito pong mga threat, agad po sana na ipalam po sa himpilan ng pulisya o sa mga pinakamalapit na station na sa kanilang lugar. At paalala po natin ay huwag po silang magpanik po at maging kalmado dahil ang kapulisan po natin at ang local government unit ay agad naman pong ina-actionan ng mga bagay na ganito po.
18: Yan ang tinig ni Police Colonel Raynan Patam, ang hepe ng Mandaluyong PNP. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Zeus Legaspi reporting live. Thank you.
20: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
0: All of a sudden, this year, naramdaman natin yung mga nararamdaman ng matagal ng panahon sa Estados Unidos. Yung mga mass shootings na tinatawag at maging itong mga pananaksak at mga bomb threat at kung ano-ano pa. Eh, kakausapin natin, Liza, ngayon ang isang psychologist and chairman ng Psychological Association of the Philippines, MHPSSSIG, si Sir June Angelo Sunglao, or Sir AJ. Good morning! Good morning, Sir AJ. Kumusta po kayo?
21: Good morning po. Good morning, Sir Peter.
0: Okay. Kasama ko po si Liza Aquino. Sir AJ, ito po yung malungkot na nangyayari ngayon, ano? And we pray even as we hope na sana ay hindi na madagdagan pa. But for these reasons, itong mga news na ito, ano po yung mga pwedeng gawin ng ating pamahalaan, ng DepEd, ng mga eskwelahan mismo para magkaroon po ng preventive measures na hindi na mangyari pa ito at maging madalas pa. Go ahead please, sir.
3: I think so gusto natin siguro i-repeat lang ang magandang tawag. Di lang namin bilang psychologist pero kasama ng mga guidance counselor at mga magulang na palakasin pa talaga ang mental health services sa ating mga eskwelahan. Ibig sabihin ito, paramihin ang mga ating school counselors, school counselor associates, at palakasin ang mental health program di lang sa loob ng eskwelahan, pero patungo na rin sa ating komunidad. So mga talaga community-based programs ating tinatawag. Mm-mm. Na para kahit sa level ng barangay, level ng pamilya, magkaroon ng support ang mga bata. Mm-mm. Para matugunan talaga mga pangailangan nila. Mm-mm. Kasi nga ito, gusto natin matatindihan na hindi bigla-biglaan nangyayari ang mga bagay. At may mga chance tayo kung may tamang resources at tamang mga programa in place para ma-prevent itong mga lahat ng ito.
1: Sir Jun, ang Department of Education po kamakailan ay nag-pilot na nitong tinatawag po nilang active shooter drills sa mga paaralan. Yeah. At ang anak ko po ngayon as we speak ay nagsasagawa ng drill na ganito sa eskwelahan po nila. Ano po masasabi niyo po dito sa ganito pong aksyon ng gobyerno? Kasi sa mga nakaraan pong insidente, estudyante po mismo sa loob ng paaralan ang gumawa po ng ganito pong karahasan, pamamaril. Ano pong punto ng active shooter drill kung yung mismong perpetrator ay alam po na nila niyan ang gagawin ng mga bata sakali pong may gawin po silang krimen? Do you feel na tama po ba ito pong ganitong drills para sa mga bata?
3: So, thank you for the question, Ma'am Liza. I think sa ating maintindihan na naintindihan natin kung bakit ginagawa ito ng ating pamahalaan. Kasi nga, nakakakot talaga ang risk of global.
0: Mm-hmm.
3: Pero, maintindihan nga natin na sabi niya nga ako na una na nakita natin sa Estados Unidos, sa US, na ang mga drills na to ay hindi naman laging nakatulong sa mga itong sitwasyon. Nagkakaroon pa rin sila ng mga issues doon, pero alam natin na may kailangan tayo gawin to be more prepared. Pero siguro, ang nararamdaman namin, lalo na bilang mga mental health professional, no, na ang di ata natin masyadong naipag-isipan o napaprepare ang posibilidad ng mental impact, lalo ng mga bata ito. Hindi bago ang active shooter drills. May mga ibang eskwelahan na kahit sa Pilipinas nakagawa na dati. Pero ang kailangan natin pag-isipin ay meron ba tayong tamang resources at tamang suporta sa mga bata para to make sure na yung benepisyo nito ay hindi mas yung risk nito hindi sumobal sa benepisyo makuha mo dito.
1: Mm-mm. Sir, one last question on my end lang po. Humihingi na po ng dagdag na budget ang Department of Education for this, no, para po magkaroon po ng mga enough psychologists per school sa ating pong bansa. Pero gusto ko po maintindihan, bilang chairman po ng Psychological Association of the Philippines, marami po ba tayo mga psychologists? Enough? Marami po ba kasi may mga iba nag-abroad na eh?
3: Yeah, actually nga po, siguro kailangan natin maging honest, no, na ang dami namin bilang psychologist ay nasa siguro 2,800 lamang, yun yung ballpark number. At di lahat yun, nag-practice, di lahat yun, specialista sa ganitong klase ng mga issues. Iba doon nagturo, iba doon nag-research. At so, yung totoong numero ng mga available na professional, kasama natin ang dami ng guidance counselors, dami ng psychiatrists, dami ng social workers, ay hindi sapat para sa ating buong bansa.
1: We have 48,000 schools nationwide, sir. So sinasabi niyo po ngayon na kahit bigyan tayo ng pondo, we don't have enough experts to deploy dito sa mga eskwelahan na ito, sir.
0: Uh-huh.
3: Yes po, pero ang kailangan siyong matandaan, hindi naman laging kailangan eksperto ang gumagawa ng itong mga programa.
1: Okay.
3: Dumarami rin po kasi ang mga programa na kayang magawa, na hindi eksperto. Actually, nandaka po nasa tens of thousands, 40 to 50,000 po ang ating mga psychometrician, for example, na maaaring magbigyan ng tamang training at tamang supervision para magawa ang mga programa na hindi naman kailangan specialista.
1: Yun,
3: ang katotohanan po is, pagdating mo sa mga mental health services sa mga to, karamihan ng tao, hindi specialista ang kailangan mismo.
1: Mm-hmm.
3: Pero dahil nga wala tayong nasa gitna, na nagbibigay ng support ay sa komunidad nga o sa eskwelahan, pupunta sila agad sa aming mga spesyalista. Pero may mga paraan ho, may mga ginagawa na naman ho para mas mapapalawag pa itong mga programa. Pero nakita natin na habang wala yung mga programang ito, yung mga ating kabataan ang talagang nahihirapan sama na ang mga guro nila, mga pamilya nila.
0: Opo. Ako eh medyo nagtanong sa sarili ko kanina eh. Ang mga psychologist po ba eh parang mga nurses na you know, they want to work abroad, not here. Ilang porsyento po ng mga psychologist ang nangibang bansa na?
3: So, I'll be honest po, actually hindi siya ganun karami pa dahil ang lisensya po natin dito ay hindi parang sa nurse na may equivalent sa mga exam ka lang. Makapag-practice. So, actually, challenge po siya, karamihan na ating mga psychologists na nag-a-abroad, eh kailangan pa either mag-aral muli ng isang mga either master's program or kahit na doctoral program o mga siguro mga 500 to 2,000 hours of retraining ulit ang kailangan nila gawin.
0: Opo.
1: Magastos
0: pa. Okay, Sir AJ, itong psychological intervention, saan po ba yung optimum age and stage para magkaroon po ng malaking advantage yung mga mag-aaral natin moving forward at hindi na sila they don't fall into that category na potentially criminal minds?
3: So, yung gito po mga intervention, yung mga parang programa nga na natin titawag para sa ating mental health o sa ating isipan, eh pwede mong simulan sa kahit anong edad. Actually, kahit mga baby, may version ng programa basta appropriate sa kanila mga certain types of parang paglalaro o play. Pero sa pagdating sa eskwelahan, meron tayong tinatawag na social-emotional learning para magkaroon ng ideya ang mga bata na normal magka-emosyon, paano ito i-express at paano ito i-communicate sa ibang mga tao. At syempre, yun, kahit anong edad actually pwede yan eh. Kahit mga 6 years old, may paraan para ituro yan. Tapos, pwede mong i-adjust yan depende na sa age nila. Obviously, pagkatanda natin, ibang mga issues, ibang concern. For example, pagka teenager, kailangan natin pag-isipan yung mga relasyon niyan, mga pagkakaibigan, sino kinakasama niya, pagkakaroon ng jowa, for example. Yung mga ganyan mga bagay. Pwede rin matulungan na mga itong mga programa rin para mas magkaroon sila ng confidence at ng safety na manavigate yung magretong mga issues.
1: Okay, one last question on my end, sir. Online games, binaban po ito ng pinatanawagan po ng ilang mga

0: o yung mga paraan para maprotekta natin kabataan na malaro ang mga laro na hindi tama sa kanilang edad. Pero ang pag-ban ay actually baka mas mahirap pa para sa atin dahil alam naman natin na pag gusto ng mga batang laruin ng mga ito, magkakaparaan sila.
1: Mm-mm.
0: At mas importante, kung sa iyon ang ating pag-focusan, kahit pag-usap tayo, mag-work tayo sa mga platforms na ito para mas magkaroon ng mas malakas sa safeguard. At the same time, gumawa ng programa sa offline, sa labas ng so, ng media, ng laro, para mas mapalakas pa ang emotional strength na ating kabataan, na kanilang resilience.
2: Okay. I have 1 minute remaining, Sir AJ. So, gusto ko lang talagang ihabol ito. Ban under 16 children from social media or most of the social media. Agree or disagree? Your Honor, please.
0: So, ako po ay disagree dahil ang ebidensya po natin, for example, sa Australia na nauna dito, ay actually hindi ganoon kaganda.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga ho, sa laro, yung mga bata nakaharap ng paraan para magamit din eh.
2: Uh-oh.
0: Rather than ban social media. And I think ho, may recent po na mga meeting na sa Technical Working Group on Child Online Safety na importante na mas magkaroon ng safeguards ka ng age verification. Sino lang pwede kumuusap kung under 16 ng isang tao, anong content lang pwede nilang makuha kaysa sa iban. So kasi pag binan natin, maghahanap ng ibang paraan yan. Kumpara sa bigyan natin sila ng safe space at tamang paraan para makagamit ng ganitong mga platform.
2: Ayun, very well said. Sir AJ, maraming salamat po ha. At sana po dumami pa ang inyong tribo. kulang
1: 2,800.
2: Okay, si Sir.
0: Sobrang gusto nga ba natin is lahat po tayo may paraan para makakontribute sa ating mental. Thank you po, Sir Peter Magliza.
2: Maraming salamat po and happy weekend. Si Sir June Angelo Sunglaus, isa pong psychologist at chairman ng Psychological Association of the Philippines. At dito po nagtatapos ang ating Balita Patan with Rico and...
1: Enrica. Ito ko yun. Oo nga, Rica Jr., guys. Thank you so much.
2: Liza, thank you. Thank you. Alam kong kailangan mo rin ng psychological intervention.
1: Ang dami nangyayari.
2: Susunod na po ang Kabayan with Danny Buenafe. Alas 10.
1: Happy weekend.
2: Happy weekend po ha. See you on Monday. Abangan!

0: Mga kapamilya, itataas uli ang yellow alert sa Visayas ngayong araw dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, yellow alert mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Bunso nito ng mahigit 20 palyadong planta habang 17 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala naman, halos 3 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na samsam sa buy-bust operation sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Go Tricia!
1: Si Timbog sa buy-bust, ang 44 at 52 anyos lalaki matapos mahulihan ng 2.7 million pesos halaga ng hininalang sabu sa Intramuros, Maynila. Nakipag-transaksyon ng mga suspects sa pulis na nagpanggap na buyer at binentahan ng isang sasay ng ilegal na droga. Nabawi ang apat pang plastic bag ng sabu na aabot sa 400 na gramong timbang pati na ang buy-bust money. Sinubukan pang tumakbo ng mga suspect nang mabuking ang operasyon pero nahabol rin ang pulisa at naharap pulis sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sinasabing supplier ng droga sa Intramuros, Tondo at Quiapo ang isa sa mga suspect, samantalang carrier naman ang kasabwat nito. Ayon sa mga pulis, dati nang nasukol ang dalawa dahil sa kaso rin ng illegal na droga.

0: Ga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trishalindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trishalindo. At abangan po sa headline ngayon. Negosyante tinangka umanong dukutin ang 5 individual sa Bulacan, 3 sangkot na pulis, sibak sa pwesto. Malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaumang sa Martes. At 3 suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist, sasampahan na ng reklamong kriminal. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.

0: Magandang magandang umaga sa inyong lahat. It's Friday, kaya happy ho kami dito sa studio Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, kamusta ho kayo? Ha, it's July 17th, ha? Friday the 17th. Okay, ha? July 17, 2026. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Isang oras na naman tayo magkasama. At next week, ano ba inaasahan natin? Ako, eto na naman, meron na palang namumuro na naman na mataas na presyo ng produktong petrolyo, lalo na ang diesel. Naku, namumuro, 10 to 11 pesos ang posibleng itaas sa Tuesday, bawat litro. Tapos ang gasolina, 3 to 4 pesos ang posibleng itaas. At ang kerosene, 11 to 12 pesos ang itataas. Nako. Grabe, panibago na naman kalbaryo itong haharapin nating pagpasok nitong linggo. So at least ngayon, pwede na ho kayo magpakarga habang may oras pa. Lalo na yung mga gumagamit ng diesel. Kaya talagang merong announcement ng Pangulo, di ba? Mayroon na naman ibibigay ng mga ayuda. Itong lalo na itong mga 4Ps, yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. Okay, so ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napakikinggan ho sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At meron din ho kayong, kung gusto nyo pala, magpadala ng inyong mga mensahe, mga komento, aba, huwag ho kayong makakalimot dito sa ating DZMM Teleradio Viber number. Ito po, 0919-278-3000. Ayun, okay. So, sumali lang ho kayo sa ating mga diskusyon. Tsaka, lagi ho talaga tayo nakatutok dito sa DZMM Teleradio. Pero bago yan, meron tayo ipapasok lang ng mga reports ng ating mga field reporters. Paggamit daw ng defense team sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. para ipagtanggol ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, minaliit ng Malacañang. Abayan ang ating alamin mula sa ating kasama sa Malacañang, si Christian Yuzores. Christian, go!
1: Magtiyagaan ng Radyo Patrol!
2: Danny, minaliit ng Malacañang ang argumento ng defense lawyers sa impeachment trial matapos gamitin ang isang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para igiit na hindi sa binantaan ni Vice President Sara Duterte. Magugritang ipinunto ng depensa ang pahayag ni Pangulong Marcos na handa siyang maipag-reconcile o maipag-ayos sa mga Duterte bilang basihan para masabing hindi itinuturing ng presidente ang umunay pamabanta sa kanya ni VP Sara. Tinawag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na kababawan ang argumento ng defense panel dahil malayo at hindi naman anya konektado ang pahayag ni Pangulong Marcos sa naging banta ng pangalawang Pangulo. Binigyang diin ni Castro na hindi naman direktang sinabi ng Pangulo na handa sa maipag-ayos sa mga Duterte bagkus sa mga taong maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya dahil ayaw niya ng may kaaway. Iginiit ni Castro na isang krimen ang ginawang pambabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo at ni First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez matapos niyang isa publiko sa online press conference ang impormasyong may kinausap siyang killer para pumatay sa tatlo. Dagdag pa ng Malacañang, kahit pa handang maipagbati ang Pangulo sa lahat ng mga kontra sa kanya, ay hindi pa rin ito mabubura ang ginawang banta ng pangalawang Pangulo sa kanyang buhay at sa itigapang opisyon ng pamahalaan at kanyang pamilya. Samantala dahil nasa Zambales na ngayon si Pangulong Marcos at dumadalo sa commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy sa ligirang class of 2026. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Christian Yuzores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yuzores. Meron pa tayong report, mga kalsadang inirereklamo ho sa Parañaque City dahil sa illegal parking, sinuyod. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus?
3: Danny, uminit ang ulo ng jeepney driver na si Wilson matapos maabutan ang ticket dahil sa illegal parking habang nakaparado sa bahagi ng Crino Avenue sa barangay Don Antonio, Parañaque City. Paliwanag niya, saglit lamang niya iniwan ang sasakyan para bumili sa tindahan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
4: Bumaba lang po ako, sir. May binili ako sa tindahan.
5: Oo.
4: Hindi naman sira ang unit ko. Eh, paano pala yung hinihi ka na? Hindi ka pwede bumaba. Bumaba sa jeep mo kasi illegal parking na agad. Eh, sobra-sobra naman yan, sir.
3: Pinikitan pa rin si Wilson para sa violation na attended illegally parked vehicle na may multang 1,000 piso. Isa lamang siya sa mga naabutan ng ticket ng MMDA South Sector Operations Group at Paranaque Traffic and Parking Management Office sa isinagawang road clearing operation ngayong umaga. Sinuyod ng mga otoridad ang Airport Road at Quirino Avenue na madalas anilang inireklamo dahil sa mga sasakyang illegal na nakaparada. Inatak ng MMDA ang 2 motorsiklo at 1 SUV na hindi mahagilap ang mga may-ari habang pinikita naman ang iba. Hindi rin nakaligtas sa violation ang mga naabutan nilang motorsiklo o nakamotorsiklo pero walang suot na helmet. Una nang siniguro ng MMDA na tuloy-tuloy ang kanilang clearing operations sa gitna ng kinaharap na kontrobersiya ni Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head, Gabriel Go. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At sa unang report ni Christian Yozores.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Ang oras natin, 10:10 na ho ng umaga.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Okay, nagbabalik ko ang programang Kabayan at gaya ho ng sinabi ko kanina ay dahil nga, di ba, namumuro yung pagtaas ng presyo ng petroleum products. Eh, ito, ulitin ko lang, no? Yung diesel, 10 to 11 pesos per liter ang increase. Ang gasolina, 3 to 4 pesos per liter ang increase. Ha? Kerosene, 10 to 11 pesos per liter ang increase. Ito ay dahil pagsiklab na naman ng gulo dyan sa gitnang silangan at medyo hindi pa rin humupa itong ating sinasabing Strait of Hormuz kung saan ang gagaling ang ating mga mismong pinagdaraanan ito yung navigation ng kung saan dumadaan ang mga oil tankers natin para ho dito sa pagdi-deliver. Halos 90% ng ating supply ay galing diyan sa Strait of Hormuz. Anyway, magagap lang ho kami, wag ho kayong alis dahil magbabalik ho ang programang Kabayan.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB pill. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang BB pill. Mag-Farex B araw-araw.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradyo.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
7: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho, kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang baby pill. Mag Farex B araw-araw.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: At tamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ng kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
18: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
18: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang baby pill. Mag Farex B araw-araw.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Time check muna, 10:16 in the morning.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Okay, balik tayo sa programang Kabayan at ngayon makakausap natin via Zoom ang lead convener ng Power for People Coalition at Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development. Walang iba kundi lagi rin ho natin to naririnig dito sa DZMM Teleradio. Walang iba kundi si Jerry Arances. Jerry, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
20: Good morning, Sir Danny, at good morning po sa mga tagapakinig ng Kabayan at DZMM.
0: Okay, maraming salamat, Jerry. Ha? Ngayon na naman, namumuro na naman itong pagtaas ng presyo na naman ng petroleum products at medyo mataas-taas to, ha? Lalo na sa mga gumagamit ng diesel. Ang projected increase is 10 to 11 pesos per liter. Tapos yung gasolina, mga 3 to 4 pesos per liter. So babalik na naman tayo dito sa mahigit 80, halos 90 na naman, di ba? Na talagang humihirit na nga ng sana nga mapatupad na raw nga yung fare increase. Hopefully, no? Gusto na rin ng DOTR matupad do. Sinuspindi lang ng Pangulong Marcos. Pero for now, kayo bilang dyan sa convener kayo ng Power for People Coalition, ano sa lobby nyo with all of this mga, syempre, this will have an effect na naman sa ating mga consumer goods?
20: Tama po, ano? At regular naman yan pag tumataas ang petroleum products. At kaya napaka-importante nung strategic na action. Ang ginawa po kasi natin itong nakaraan, prompted tayo ng unang wave nung gera, no, yung from February to May. At medyo nag-taper down. Dapat doon hindi lang yung pag-iimbak ng kumbaga reserve ng petroleum products, di ba? Yung ginawa ng pamahalaan at yung mga ayuda. So, kailangan balikan yung mga maraming rekomendasyon ng mga panahon na yun. At number one dyan, pinanalo naman yun ng taong bayan, yung unbundling na ng rates ng petroleum products para alam natin kung paano ba talaga natatakda. Kasi yun yung pinaka, naalala natin yun, yung debate hinggil sa paano tinatakda yung presyo na yan.
0: Ano ba yun? Sinasabi mo pa, oil deregulation, Jerry? Yung unbundling?
20: Bahagi po kasi yun kapag dineregulate natin ang isang industriya, kailangan talaga may transparency kung paano natatakda yung presyo. Bahagi yun, bagi nun yung paano ba ano ba yung supply na dinadaanan at magkano yung tinatakda. Hindi lang parang arbitrarily, di ba? Kasi parang ngayon, hanggang ngayon, nananatili na ang nagtatakda lang ng presyo ay ang industriya.
0: Yung mga players,
20: hindi po kasi po oil pwede players, yun. Oo, you mean? Oo, walang regulatory body. Kung baga sa power sector, meron kang Energy Regulatory Commission, right? Dapat natatakda kasi yun eh. Hindi yun parang at mercy lang tayo sa industriya mismo. At yun yung isang naipanalo na dapat may unbundling na ng rates. Hanggang ngayon wala pa rin. Pero, so nasa shock naman tayo.
0: Sorry Jerry, pero for now Jerry, sorry ha. Kasi di ba alam ko under ano pa rin tayo ngayon, yung energy emergency situation. So parang ang DOE, sila ngayon nagtatakda dun sa presyo. Pero ngayon ba parang mas nangingibabo pa rin kung ano ang dikta ng ilan mga power players natin, mga oil players?
20: Eh, makikita naman po natin yun at mercy pa rin tayo eh. Dire-diretso na naman yan. Yun yung matagal ng reklamo at nananatili yung reklamo na yan. Yung isa pa po na kailangan balikan ay yung pagsuspinde nung VAT at excise tax.
0: Hinggil sa petroleum. Hindi na tuloy yun, no? Yung excise tax.
20: Na yan? Kumbaga parang it's really about time. At dapat pakinggan na ng pamahalaan yun. At hindi na lang directed sa iilan ng mga ayuda na programa. Kasi kapos po talaga yun eh. Pangatlo, ang pinaka isang importante dito, hindi kasi na-highlight na madami sa ating power sector gumagamit ng diesel. Kumbaga bunker fuels na yan ay apektado every time tumataas ang petroleum products. At ito yung mga tinatawag na mga small island na mga grid. Palawan, Mindoro, at iba pa. Madami po sila. At nalulugi po ang pamahalaan dyan at the same time, ay kinukuha sa atin yan sa mga electric consumers dito sa mainland, lalo na sa Meranco franchise area. Mataas na nga ang presyo ng kuryente natin. Ang tawag po dyan, yan po yung universal charge. Dyan po yung kinukuha, yung subsidyo na ang nakikinabang yung mga korporasyon na nagpapatakbo ng mga diesel plant at bunker fuel plants na nananatili na mahal yung presyo ng kuryente nila, kaya sila nakakadire-diretso dahil subsidized po yan. Bahagi din po nun, posible rin na gumalaw ang presyo ng kuryente sa tinatawag na transmission sector. Ito po yung NGCP. Kasi majority ng ating tinatawag na ancillary service ay diesel plants. So, dapat po yun nire-repaso talaga. So, ang laki ng epekto na posible, hindi lang po yung transportation, hindi lang sa pagkain, hindi lang yung automatikong nararanasan natin pag tumataas ang petroleum products. Ganun din sa power sector.
0: Pero Jerry, di ba, binanggit mo, kasi marami pa rin yung mga diesel plants sa mga island areas natin na kung saan ipinapasa sa consumers, di ba, itong pagtaas ng presyo ng kuryente. Katulad nitong sa Visayas grid. Di ba, ilang araw na to na yellow alert eh. Dahil doon, 20 planta raw ang palyado, tapos meron daw mga 18 na mga planta raw ang derated, ang capacity. Ano ito, parang kakulangan no, ng produksyon.
20: Yes,
0: so, ibig sabihin, ito ba, give me an idea, ibig sabihin, ito ba mga planta na to, ito rin ba ay diesel plants na talagang nagpapatakbo dito, diesel, ganon?
20: Ang majority po
0: sa
20: ng
0: Visayas grid.
20: Plantang nagsusupply sa Visayas grid ay mga coal plants.
0: So, para
20: coal plants po ang culprit talaga dyan. Kaya hindi ang gusto nating sabihin sa taong bayan at sa mga policy makers natin. Kaya napaka-importante that we really have to move away from fossil fuel plants, in particular coal plants at gas plants. Kasi one, mahal po talaga sila. Sila yung source. Kung sa Meralco franchise area, sabi nga natin, 65% yung itinataas ng inaarayan natin ngayon. Galing yan sa imported na coal at gas. So sa Visayas, ganun din. Pero ang isang particular na kalagayan ng Visayas, hindi totoo na reliable ang mga coal plants. At kaya lumalakas yung panawagan natin na hindi na lang, kasi nag-show cause order na yung Department of Energy. Kailangan mabilis na aksyon. And we would like to remind the Department of Energy, sandamukal na po ang investigasyon na ginawa ng Department of Energy taon-taon. Sa mga panahon lang ng eleksyon, hindi nagkakaroon ng rotating brownouts sa Visayas at Luzon. Matagal na pong problema ang inefficiency ng mga coal plants. Taon-taon po yan, every time na peak season.
0: Pero Jerry, bigyan mo ako ng idea. If ever na we have to shift, sabi mo nga kasi medyo high maintenance ito eh, di ba? Itong mga imported na coal at saka yung mga fossil fuel plants. If we can shift to other source, ibig sabihin, that will take time. Eh ngayon, in the meantime nga eh, di ba? Palyado. So for now, where will they get their source of
20: po.
0: Electricity kung hindi nga ito naakma, itong mga coal at saka fossil plants?
20: Tama po yung tanong ninyo, Sir Danny.
0: Para maintindihan ng masa, yung mga nakikinig sa atin.
20: Actually, bahagi po ng submission natin sa gobyerno, nung umpisa pa lang po, ay mga immediate solutions at intermediate solutions. So, bahagi po nito at nakikita na natin kasi yung taong bayan ay sila na ang umaakto. At ito yung solar explosion, solar boom sa bansa natin. Right? Ibig sabihin, yung solar rooftop. Kasi yan yung pinakamabilis na pwedeng i-deploy at i-fend off yung sobrang increase dahil sa imported na dependency natin sa imported na coal at gas na pinanggagalingan ng kuryente. So, ang number one po talaga dyan ay deployment ng solar PV system sa solar sa rooftop.
0: Sa Visayas grid.
20: Yeah. Kasi ang unang magiging outcome niyan ay bababa yung demand. So, kasi ang laki-laki din naman talaga ng demand pag panahon ng tag-init.
0: Tama.
20: Na dapat tag-ulan na ngayon. Nasa El Nino, papasok na po tayo sa El Nino eh. In fact, nasa El Nino period na tayo at lalala lang to sa third quarter. So, ibig sabihin, ibababa niya yung demand kapag yung mga bahay-bahay at mga opisina, mga lahat ng may bubong ay magsosolarize. So, yun yung number one po talaga. So, nakikita natin na halimbawa ang SSS nag-deploy na ng bagong programa. Kailangan pa natin ng mas ambisyosong
0: easy
20: programa.
0: Easy term. Kasi ang problema kasi sa solar, yung nga sinasabi mo, napaka-easy to operate at saka ito yung para magandang option for now pag-shift no, dyan sa fossil at saka coal plants. Pero it may also be very costly, di ba? Tama ba?
20: Yun po yung perception. Ano? At nananatili yung challenge na yan kasi hindi naman lahat ng mga kababayan natin kayang mag-access sa mga solar na mga
0: panel,
20: loans,
0: sa mga rooftop,
20: diba? Kasi may mga loans na po ngayon, karamihan po ng mga bangko nag-o-offer na ng loans.
0: Alam ko nga
20: kaya importante itong SSS, itong SSS kasi ibig sabihin lahat ng SSS members ay pwedeng mag-access.
0: Okay.
20: So ang pag-ibig, dapat din po yung pag-ibig kailangan i-tweak nila yung loan facility nila for solar na hindi yung bagong bahay lang. Kasi yun yung limitation noon eh. Lahat tayo pag-ibig members, lahat tayo SSS members, or dapat yung mga government employees meron ding sarili. So, and dapat go beyond pa dito. Kasi po, may kwentahan kami na ginawa sa Center for Energy, Ecology and Development na kapag ang isang household nag-deploy ngayon ng 500 watt system lang po, pinakamababa po yan, 500 watt system na kayang magpatakbo. Meron kang electric fan, ilang oras ng refrigerator, kaya mong may ilaw talaga. So bare minimum, ang pwede pong kumbaga masave ng isang household na may 500 watt system na solar PV rooftop ay 1,200 pesos per month sa loob kung ikaw ay nasa loob ng Meralco franchise area. So, ang laki po talaga, hindi lang siya ibababa yung demand side. I-increase pa niya yung buying capacity ngayon ng mga kababayan natin kasi malaki yung masisave. So, double-edged yung solution na yan. Siyempre, mayroon po tayong mga panukala hinggil din naman sa mga coal plants at mga gas plants. Kasi kailangan po talaga ng mas stricto na mga penalties. Kasi ang penalties po sa unplanned shutdowns at itong mga na nagdi-derate kahit bawal. Kasi sa panahon ng emergency situation, hindi po talaga dapat hinahayaan yan. Dapat itinataas natin yung pinapataw natin. At kaya, yung mga planta na paulit-ulit na nag-unplanned shutdown, 10 taon na.
0: Kaya nga.
20: Meron po kaming study na inagpapakita, dire-diretso po sila eh. Dapat yan, dinidisallow na. Kasi kumbaga parang tantama to economic sabotage na yun.
0: Okay. Jerry, kinapos na tayo sa oras pero napaka-importante. Gusto ko mag-second session dito kasi gusto ko yung panawagan mo mag-extend ang SSS, di ba? Lalo na dyan sa, let's say, yung mga payment scheme para makapag-load ang ating mga consumers. Madagdagan yung capacity in terms of itong solarize yung mga panel na solar panels na yan. Sa mga ordinary consumers, lalo na kung SSS members sila, meron pala mga, let's say, mga affordable na payment scheme that they can avail. Yes, diba?
20: Opo. Ang problema po ng SSS, naka-earmark pa lang siya. Ibig sabihin, hindi pa siya accessible at this point.
0: Okay.
20: Dapat, ang panawagan po natin ay dapat pabilisin. At yung pangalawa po, yung pag-ibig na loan facility nila, 150,000 po yung minimum dyan na pwedeng i-access, ay para lang sa bagong mga mga bahay. So dapat i-expand siya at i-extend siya at ipataasin pa natin yung kapasidad.
0: Nako Jerry, maraming salamat sa mga ibinahagi mo sa amin. Ha? Importante yung mga points na yan na ni-raise mo para at least makatipid at siguro nakakuha ng konting idea naman ang ating mga viewers no tungkol dyan sa halaga ng solar panels nga in exchange for coal plants lalo na dyan sa Visayas grid. Maraming salamat Jerry. Thank you.
20: Maraming salamat din po sa inyo.
0: Okay, yan ho si Jerry Arances, ha? Lead Convener ng Power for People Coalition at Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development. Tuloy-tuloy na tayo sa ating programa sa Kabayan. Ngayon naman ay kunin naman natin ang panig naman ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ha? Pag-asa. Mismo Executive Director si Steven Kua, makakasama natin via Zoom. Sir Steven, si Danny Buenafeo sa Kabayan. Sir Steven, naka-mute yata si Steven Kua. Hello?
14: Yes, all right.
0: Sir Steven?
14: Yeah.
0: Yes. Oh, good morning. Can you hear me now?
14: Morning,
0: clear na?
14: Clear, loud and clear.
0: Okay. So, kanina ho, kausap naman namin yung tungkol dito sa Power for People Coalition. Kasi nga, very halos sure na ha, dahil nga sumiklab itong gulo na naman sa gitna silangan, merong pagtaas na talagang 10 to 11 pesos pa nga projected sa diesel, ang gasolina 3 to 4 pesos. So babalik na naman ho tayo sa halos 80 hanggang 90 pesos per litro. Siyempre, ang epekto na naman ito sa mga consumer goods, lalo na sa grupo ninyo, yung hanay ninyo. Steven, so meron na naman ba tayong aasahan na paggalaw sa presyo ng mga bilihin?
14: Sigurado yun. Kumbaga, nakangiti ako pero sorry, bad news. I guess talagang tataas ang presyo ng mga bilihin. No? I mean, look, kuryente, gasolina, salaries mag-increase this July. Ang laki nun. Yun ang matindi, yung salaries. It hits all businesses, not just retail. No? Lahat tatamaan. Sabi ko nila, sayang, tataas ang sweldo pero tataas din ang presyo ng bilhin. Pareho lang, bawi lang.
0: Tataas din ang pumasahe. Sabi nila, pumasahe, tataas din piso naman siguro by yung traditional jeepney. So, yun, dagdag lahat yan, di ba?
14: Tracking, deliveries, pulay. Tracking na galing pier, tracking na galing bundok, yung mga pulay, di ba? Siguradong gagalaw lahat. Wala tayong magagawa. No? I mean, the big companies can easily adjust prices and stay alive, no? It's the medium size and the small, businesses, retailers, no? Hindi lang tatamaan, palagi kong mamamatay yung iba. We'll have to close down.
0: Okay, so pag sinabi nyo mga medium size o yung mga small scale, ito yung mga maliliit na mga grocery, ganyan, na pwedeng
14: maapektuhan. Kahit chain of around 10 stores.
0: Ha?
14: Danny, kahit chain of around 10 stores. Oo, pag tinamaan ng ganyan klaseng
0: marami-rami
14: kalamidad. Kalamidad, when you say kalamidad, hindi man-made calamity, no? I'm not saying huwag mag-increase ng salaries. Yun na nga eh. Firefighting ginagawa ng gobyerno. Patay apoy dito, patay apoy dyan. Pag lumaki ang puwede dito, papatayin na naman, pabalik-balik.
0: Kaya nga.
14: Eh. Walang katapusan. Plus, dagdag na problemang in-expect naman natin to eh, di ba? Hindi naman biglaan to, hindi naman something na unexpected, di ba? So, hindi tayo handa. Palaging ganun. Tapos yun, patong-patong ang problema. Di ba? So, kasi, complex, very complex.
0: Kaya when everybody was feeling nga, nakala natin, huhupa na yung gulo sa gitna silangan, eh, bigla na naman sumiklab. So, eto na naman tayo, no? Panibagong pagtataas. Kahapon lang, may announcement ng Pangulo, magbibigay na naman ng ayuda na 2,000 para dito sa mga 3.5 million na mga 4-piece, eh, no? Pero tingin nyo ho, wala eh. Wala, with the increase ng 85 pesos doon sa minimum wage earner, na magsisimula July 19, yung una, di ba? 60 pesos. So,
14: 60.
0: Oo, so kaakibat nito, will be ano ba ang palagay mo, ano yung mga produkto na let's say kaagad mararamdaman yung pagtaas, yung mga sardines, yung mga ganon, ano, mga tinapay, ano,
14: fresh produce muna kasi halos daily ang delivery niyan, di ba? Gulay, karne, no,
0: gulay, itlog, karne,
14: bigas, maybe, I do not know kung have enough and ano, no, asukal, no, yan ang mga talagang unang-una, fresh produce and mga hindi processed goods, no. Yung processed goods, again, I always say, it's a management decision. Kailan sila magtataas? For sure, tataas. By how much? We don't know. It's a management decision. When? We don't know. It's a management decision. Pwede sabihin nila, it's a 9.5% increase in salaries. It'll affect our prices by, let's say, 6%. Halimbawa, sabihin nila, pwedeng 2% muna para kainin natin ang market share ng kalaban. Tignan natin kung ang kalaban gumalaw, galaw ulit tayo. Di ba? Pwede rin naman, todo mo na, 6% na, wala rin. Ganun din naman ang mangyayari nun. Itaas mo na ng 6%. Para kapag gumalaw ang kaya ng kalaban, hindi na tayo gagalaw. So, it's a management decision. But, kailangan mabawiin? For sure. Ang akin lang, Danny, is this eh. Yung gera, hindi natin hawak yun.
0: Tama, okay? tama.
14: Wala tayong control at all. Pero itong mga ibang other factors that we have control of, just need planning, execution, you know, how to develop the industries. Yun ang di nagawa all these years through the different administrations, no? Kaya we're back to zero. Ito, just some comparison, okay? Nakita ko yung tickets, average price ng tickets, the World Football, the World Cup, no? Football, soccer, finals.
0: Finals na.
14: 697,000 pesos ang isa. Can you imagine? I'm not saying everybody in the States can afford it. What I'm saying is, gano'ng kalayo? Isip mo, 697,000 for one ticket, they're in that stage, and here we are, looking at bigas, looking at, you know, ulam sa karinderya, no? Increasing from 35 to 70, no? I mean, this is a lot of firefighting we're doing, and naubusan na tayo ng tubig.
0: Okay, pero for now, maganda yung sinabi nyo kanina na wala naman tayong control kung gera yan, eh, di ba? It's beyond our control. Pero sabi nyo, meron tayong mga dapat hakbang na we can have control of. Ano yung mga tinutukoy mo na ibig sabihin meron pwedeng gawin ang gobyernong ito para at least we can have an idea how can we at least mitigate the situation, Steven?
14: Ayoko namang maging biased and say this administration or previous. I'm saying all administrations from the past, no? May pagkukulang in terms of developing our different industries, no? As in, Danny, nag-import tayo ng ganong karami.
0: As in?
14: It's too late. Yung mga solvents natin naging resort na eh. Kasi, yun, makahintay yung mga dating nag-asin. Ano kakainin nila in the meantime? 1993 pa yung ating asin law, di ba? So, government did not go back and say, hey, nag-import lang tayo ng asin. Dapat, ang laki ng coastline natin. Example lang yan. Dapat talaga nag-develop tayo din. Nalimutan na natin. Because of 1993, dahil nga sa tayo yung problem. Which was needed, no? Yung asin law. But, tapos nang tagal na, 1993, ilang taon na yun, no? Di ba?
0: Asin lang 20, yan. So, ibig sabihin, we can expand this to other, let's say, mga main items natin na ginagamit natin everyday. Tingin nyo, nakakasira ba yung pag-import ng ibang mga produkto na at least at the expense pa rin ng ating mga local producers dito? Tama ba, Steven?
14: Tama. Ang aking mga kaibigan sa agri-sector, talagang umiiyak. At sinasabi nilang, paano naman mainganyo ang young ones, yung mga Gen Z na sumali sa agri-sector, agri-business? Kung ganyan naman ang problemang, you know, bago pa lang pumasok, alam mo na ganun ang problema. Anong potential, di ba? Kung may potential, papasok ako dyan, di ba? By the time na medyo may edad na ako, maganda na yung negosyo ko or yung tanim ko. Pero kung nakita ngayon pa lang na ganun ang mga problema, import lang palang substitute ang ginagawa ng gobyerno, shortcuts, no? Eh, just to please the people, which is not wrong, short term, kailangan, pero sana huwag naman puro short term, puro firefighting nga, sabi ko, di ba? Pinapatay lang yung apoy na meron pang may amber pa, no? Pwede pang lumiyap ulit, di ba? Babalik-balik ka lang. So yung perang pang-ayuda dati, gagamitin na naman yun, kukuha na naman sa ibang budget na para sa ibang bagay, maantala na naman ng development ng other projects dahil kinuha pang-ayuda.
0: Pero bigyan mo ako ng idea, at least para sa mga viewers natin, maliban sa asin, let's say, tulungan nga natin yung agri-sector natin kasi sabi mo, nagiging madaling solusyon ngayon, import substitute lang. Ano yung mga, let's say, produkto na pwede naman natin gawin na we can avoid itong pag-import? Anong pwede nating isulong para at least, lahat win-win solution? Tama, Steven?
14: Correct.
0: Oo.
14: Okay, competitive advantage. One example, pinag-usapan ng mga kaibigan ko sa agri-sector. Ube.
0: Ube.
14: Purple yam.
0: Naririnig ko yan.
14: It's now the trend in Europe, no? Okay. And even the States, no? Ang dami natin nandito, no? Ilang taon nandito nagtatanim, pero
0: pwede tayo kumita sa sector na yan, ube.
14: Inintay lang ng gobyerno, ang private sector ang gumalaw, di ba? Which they could have said, why don't we produce this and, you know, develop the different idle properties which we can plant this na nababagay ang soil and nababagay ang weather, no? Para by the time na kailangan abroad, handa tayo. Eh ngayon, anong production capacity natin? Na kailangan na abroad, magtatanim. Hindi nga pwedeng love the farm nga, hindi pwedeng itanim ngayon, aniin bukas eh, di ba? O last minute lahat eh. Kaya nga, yun ang point ko. Meron dapat grupo sa bawat department ng gobyerno which looks into the future, oriente. You know, we're afraid na naman of, you know, brownouts again. I mean, mantala na naman ng mga industriya, di ba? So, kailangan look forward na to the next, you know, 20 years, may plan tayo. Meron naman tayo eh, long-term plans ang, di ba, ang development, Department of Development, di ba? Meron naman tayo yung dating NEDA, no? Kaya lang, yun, di nasusunod dahil pag sinabi ng itong politician, kailangan ganyan, sa probinsya ko mauna, sa itong bagay mauna, so, nawawala na yung plano.
0: Alam ko na yung mga tinutumbok mo eh, Sir Steven. Anyway, abangan natin kung ano yung SONA. Ha? Baka meron naman mga announcement na medyo makakaano tayo, ha? Makakaahon tayo sa mga ganitong problema. Nako, marami salamat, Steven, sa oras mo. Thank you.
14: Danny, I'm always smiling para medyo positive naman tayo. Kaya lang, this time I think we're in for some trouble. So,
0: really?
14: Kailangan naman talaga, gobyerno should look forward to the next potential problem and not when the problem arises.
0: Tama.
14: Papunta ka ng CR at saka bibili ng bathroom tissue.
0: Nako.
14: Thank you.
0: Thank you, Steven. Okay, and have a safe weekend ho. Salamat po sa oras.
14: You too, Danny.
0: Okay, yan ho si Steven Kua, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Tungkol ho sa posibleng paggalaw din ng mga presyo ng bilihin dahil nga sa namumurong pagtaas ng petroleum products sa Martes. Tuloy-tuloy na tayo sa ating programa dito sa Kabayan. Ngayon naman, ito yung pong issue na hindi natin tinitigilan at talagang lagi natin babantayan. Ito hong bata, yung grade 4 student na namatay dyan sa deworming activity, yung tumanggap ng purga na gamot. Ito ang ina ni Rex Mission, yung bata na grade 4 student, si Ruchi Mission, nasa linya ng telepono. Ma'am Ruchi, si Danny Buenafe uli sa programang Kabayan.
16: Magandang umaga po, sir.
0: Kamusta ho, Ma'am Ruchi? So for now, dahil nakakapanayam namin kayo, siguro 2 days ago, ang huling balita na nakuha namin mula sa inyo, ay di ba pina-autopsy nyo na ho yung labi ng inyong anak na si Rex. For now ho ba, may findings na ho bang NBI, Ma'am Ruchi?
16: Sa ngayon po, sir, wala pa po silang binibigay na result.
0: Mm-hmm. Okay, and then ano ho ba ang sabi ng ano ho bang tulong ang nakukuha nyo, let's say, sa eskwelahan? Ano mga ba yung pangalan ng eskwelahan na sa Cavite? At saka yung dyan sa DepEd at saka siguro sa LGU ho?
16: Yung tulong po na binigay nila?
0: Yeah, oo. Nung eskwelahan. Oo.
16: Ang binigay lang po nila yung sa LGU po, yung Boreal, binigyan po kami nila sa Kabaong.
0: Okay. Ano ito?
16: Saka sa ito po, nagabot po sila ng kunting tulong para po sa budget daw.
0: Oo.
16: Saba.
0: Yung sa Kabaong, yun ba yung pinrovide ng Hugo Perez Elementary School? Kung saan siya pumapasok? Tama ba? si Rex?
2: Yung kay Mayor po, yung sa Kabaho.
0: Ah, Mayor.
2: Si Mayor po ang
0: nalito. Okay. Pero ang balita ho kasi namin, yung mismong teacher niya, ano ho, hindi na yata pumapasok eh. For now, mukha na traumatized din yata sa nangyari. Meron ho ba kayong contact doon sa, let's say, teacher na nagbigay ng gamot?
2: Wala po, sir. Hanggang ngayon po, hindi po namin nakakausap.
0: Mm-hmm. Ah, I see. Pero yung ano ho, ang DepEd, ano ho bang sinabi? Kasi ngayon, hindi naman nila sinuspend itong deworming, no? Yung pagbibigay ng papapurga sa mga estudyante. Kasi ang feeling nga ng ibang mga expert, eh baka daw may iba pang underlying medical condition ho yung bata, yung anak nyo. At mahirap daw na kasi kahit daw side effect, feeling nila nung pampapurga ay hindi ho dapat magresulta ng pagkamatay. So, ano ang palagay nyo doon, Ma'am Ruchi?
2: Palagay ko po doon, sir, ano eh.
0: Mm-hmm. Naniniwala ka pa rin na doon sa pampapurga siya na namatay? Kahit wala pa itong resulta ng otopsiya?
2: Naniniwala po ko, sir, doon sa purga kasi malakas po yung anak ko. Wala naman po sakit yun eh.
0: Oo.
2: May sipunok po yan. Pero wala po yung malumpang karamdaman yun. Naglalaro po kasi ng basketball yun.
0: Oo.
2: Malik-takbo-takbo pa yan.
0: Oo.
2: Kung may karamdaman po yung bata, hindi na po magagawa na yung ganun.
0: Okay. Anyway, Ma'am Ruchi, mag-ano ho kayo ha, huwag ho kayo bibitaw dyan sa ating linya kasi nasa kabilang linya ho ng telepono, yung mismong hepe ng Public Attorney's Office na lagi rin natin nakakausap dito, si Attorney Persida Rueda Acosta. Attorney Acosta, naririnig nyo ho yung sinabi ho ni Ma'am Ruchi, yung ina ni Rex Mission?
21: Opo, actually, noong July 8 yata ay nagpadala ng referral ang BACC sa atin.
0: Okay.
21: Pero kung yan ay bakuna na naman ang involved, pinarefer ko po sa NBI.
0: Hindi yata bakuna. Hindi bakuna, attorney. Ano lang to, gamot na ibinigay. Parang, ewan ko lang kung capsule or whatever. Basta gamot sa pampapurga, sa deworming.
21: Hindi bakuna. Ano yan, deworming? Paano yan eh? Kahawid din ang bakuna, bali yan eh. Yung pampatayan ng mga parasites.
0: Oh, kaya nga yung mga uod, mga ganun.
21: Opo, hindi yung mga bulate.
0: Bulate, tama.
21: Para sa virus. Pinarefer ko po yan sa NBI at sabi ko kay Miss Annie Gabito ay may chemistry division, ay sapat sila doon kompleto. At salamat naman po nakarating pala sa NBI. At pwede naman makipagtulungan ang Forensic Laboratory Division natin sa MBI, mag-join forces po kami. Kapagkat isa po sa kinukonsulta na namin ngayon ay yung nag-repair dyan na chief nila, si Dr. Rupert Sumbilon.
0: Okay.
21: Yun yung nag-repair dyan na nag-autopsy sa mama sa pano sa Ampatuan, maging Danaw Massacre.
0: Pero for now ba, Attorney Acosta, so ibig sabihin, tumutulong na ho kayo sa pamilya Mission para at least malaman ho yung talagang naging result, yung ano, yung mismong nangyari no sa bata. Kasi for now, ang sabi rin ng DOH at saka ng DepEd, itutuloy pa rin nila yung ano, kasi ang pakiramdam ho ng mga ilang expert, lalo sa DOH, eh baka daw may ibang underlying medical condition. So kayo ho ba, dahil sa PAO kayo, sa Public Attorney's Office, tutulungan nyo ho ba itong in terms of legally defending the family of Rex Mission?
21: Pwede natin mabigyan ng legal assistance and then yung ating mga doktor dito ay pag-researchin din natin kasi kailangan na research po yan.
0: Mm.
21: Kasi ang bawat gamot, bawat chemical ay minsan may side effect, 1 in a billion, sabi nga nila.
0: Oo.
21: At meron talagang nag-allergy, hindi natin alam. Ngayon, kung may ganyang pangyayari, dapat din matulungan natin ng DOH na hindi mga teacher ang magbibigay. Dapat may mga medical personnel po na nakaagapay para maobserbahan kung ano nangyayari. Kung sa kanilang binibigyan ng mga gamot-gamot na yan o ano man, o pati bakuna. Kasi pag teacher lang, hindi naman alam ang gagawin eh pagka nagkaroon ng allergy yung mga bata.
0: Mm-hmm.
21: Hindi sila doktor eh.
0: So maganda at least yung ganyang guidance na from your end, magkaroon ng certain protocol, no, ang mga paaralan na when it comes to administering yung ganyang klase ng mga, let's say, pagtuturok or whatever, pagbibigay ng gamot sa deworming, eh dapat yung mismong mga expert like yung mga nurses siguro o nasa health sector, di ba, medical sector, not for teachers lang na posibleng pwedeng i-handle kasi nito mga health experts yung mga side effects, yung ba sinasabi nyo, attorney?
21: Oo, tama. Kasi kahit dun sa MIMS, kahit sa dati PIMS, nakalagay na side effect, special precaution, may nakalagay na pwedeng maging adverse reaction, dapat ready. Ready yung DepEd saka ang DOH sa i-counteract kung merong magre-react doon sa kanilang ibibigay. Napakaganda po niyan eh. Yung deworming program na yan, napakaganda dahil
0: bulate.
21: Nagtutulot kasi, meron namamatay po pag dumami ang bulate sa loob ng tiyan. Kaya kailangan nagde-deworming. Kahit kaya ako matanda na, nagde-deworming ako eh. So ang punto doon, kailangan talaga mapag-aralan din sa kaso yan, baka yan ang susi para maiayos. Tama po kayo, mga protocol, kailangan may medical health personnel na nakaabang kung sakaling merong mag-allergic reaction o side effect sa kanilang binibigay. Hindi mga teacher lang kasi akala nila magturo, hindi gumamot.
0: So for now, ano ho ba based on your experience, katulad niya, nasa NBI na ho, no, at sinasagawa autopsy, mga gaano katagal yan, attorney? Normally, malalaman ang resulta.
21: Depende yun. May supat pa yan eh. At saka kumuha, malamang kumuha ng mga specimen sa vital organs yan, sa puso, sa dugo. So, mag-assign po tayo ng medical specialist din na mag-coordinate sa NBI. Bali, mag-team up na po kami. Ang nag-advise sa BACC through Ms. Annie Reza Gabito na i-refer sa NBI. Para makumpleto ang examination ng bangkay. Opo.
0: Okay. Oo, bali nasa linya ho ng siguro baka may panawagan ho si Ma'am Ruchi, no? Nandiyan na rin kayo, attorney. Ma'am Ruchi, narinig ho nyo yung sinabi ho ni attorney Acosta?
3: Opo, sir.
0: Oo, so meron ka bang panawagan? Opo. O kasi sabi niya, yung siguro dapat isundin din ng DepEd at saka ng DOH yung mga protocol na dapat mga health officers ang nag-administer nitong pagbibigay ng papapurga. Baka meron kayo panawagan kay attorney at tumutulong yata sa inyong let's say legal issue.
3: Nauna po, nagpapasalamat po kay ma'am. Maraming salamat po ma'am sa pagtulong niyo po sa amin.
21: Opo, ganito po, pwede po kayo magsadya sa akin. Pasama kayo kay Ma'am Annie ng BICC sa Lunes po ng umaga, mga alas 10, para makausap po kayo at ma-interview rin po kayo ng ating mga doktor at ang ating special public attorney. Para po maging sa darating na mga panahon, magkaroon talaga ng recommendation din kami para magkatulong-tulong ang DepEd, AIDS, saka PAW, saka NBI para po hindi na maulit ang pangyayari. Opo. Salamat sa iyo, Sir Gani, ha. Mabuhay ka.
0: Yeah.
3: Maraming salamat po.
21: Thank you po.
0: Attorney, bigyan mo ako ID. Sino yung attorney, Aimee? Ano siya? PICC? Ano? PACC? Oo.
21: Volunteers Against Crime and Corruption.
0: Ah, yung BACC. Tama? Oo.
21: Yes, sir.
0: Oo.
21: Think Crusade Against Violence yan. Pinakungunahan na ka Dante Jimenez
0: noon. Oo, naalala ko. Oo.
21: Martin Dino, wala na sila eh. Pati si Rossi, Roque, wala na.
0: Matagal na yun eh. Oo, naalala ko yun. Oo.
21: Ang natitira ngayon, si Kuya Boy Evangelista, si Mamani Reza, Gabito, yan sila. Yung grupo pa rin, marami pa naman nagtataguyod ng BICC.
0: Okay,
21: at nakikipag-coordinate sa PAW at MDI, saka SOCO.
0: Okay, so para at least, narinig ni Ma'am Ruchi, no, Volunteers Against Crime and, tama ba, BACC?
21: Corruption.
0: Corruption, crime and corruption. Opo. Attorney Gabito, yung ba, yung...
21: Hindi ko siya lawyer, coordinator po ng BACC.
0: Annie Gabito, coordinator. O, tama ba?
21: Annie
0: Gabito. Okay.
21: Annie, opo.
0: Okay. Okay, so Monday, tama ba, attorney? Monday?
21: Sunday po, teno. Tain ko po sila, si ma'am, yung nanay po ng biktima. Thank you.
0: Sige, attorney, maraming salamat. Anyway, Ma'am Ruchi, naririnig mo pa ako ngayon? Okay lang?
3: Opo. Okay. Opo, sir.
0: Okay, so makipag ka na, coordinate ka na rito kay coordinator ng Volunteers Against Crime and Corruption, itong si Annie Gabito. At least nakikipagtulungan din yata sila attorney Acosta di sa NBI para doon sa resulta nung inyong di ba, yung autopsy report sa inyong anak. Ngayon ba mayroon na ba schedule ng libing ni Rex?
3: Sir, nalibing na po nung...
0: Nalibing na. Okay.
3: Merkulis po, nalibing na po siya nung Merkulis.
0: May idea ka ba dun sa mga iba pang pitong bata na kasama dung July 2 na bigyan ng pampapurga?
3: Yung isa po, nakausap po yung isa.
4: Nakasurvive naman po yung isa, yung kakilala ko po na isa.
0: Oo. Oo. Okay. Eh so, ano ho ba si Rex? Isa lang ho ba yung anak yan o meron pa kayo ibang anak?
4: Bunso po yan, tatlo po sila, puro lalaki.
0: Okay. And si Rex, pang ilan ho?
4: Pangatlo po.
0: Pangatlo. Bali, di ba grade 4 student, so ilan taon ho siya? Bali, si Rex?
4: 8 po.
0: 8 years old. Pero sabi nyo, pero nung mga nakaraan taon, nakakatanggap na rin siya ng ganyan eh, di ba? Yung deworming, yung pampapurga.
4: Okay. Pero iba po kasi yung nakaraan na binigay nila, yung maliit po yan, napukulay puti.
0: Oo.
4: Iba po kasi ngayon din yung gamot na binigay nila eh.
0: Kaya nga. Oo. So, for now, wala ho ba kayong schedule? Let's say, kung kailan nyo pagpupulong ho with the, mga teachers or sa eskwela, sa yugo? Oo, tama ba?
4: Wala pa.
0: Oo.
4: Sa ngayon, sir, wala pa po eh.
0: Okay. O sige. Nako, marami salamat ho. Ma'am Mission. O, tama. Yung si Ma'am Ruchi. Okay, maraming salamat ho sa oras ninyo at babantayan ho namin itong istoryang ito, no, at kaugnay nitong pagkamatay ho ni Rex.
4: Maraming salamat din po, sir.
0: Okay, thank you ho. Kami ho ay laging nakatutok dito sa problema nito, no, dahil kakaiba ho ito, dahil nga sabi nga ng DOH at DepEd, napakaganda naman talaga ng medical activity na to, itong deworming, no, at hindi nila pwedeng i-suspend ito dahil maraming bata nga may problema nga dyan sa Bulate, kaya itutuloy at itutuloy talaga nila ito, no. So for now, abangan ho natin, wag ho tayong magbigay kaagad ng mga komento against the deworming activity kasi maganda ho yung proyekto, pero sabi nga nila, kaya dapat, sabi nga ni Attorney Persida Acosta, na magkaroon ng protocol. Dapat hindi lang mga ordinary teachers ang nag-a-administer ng ganyan mga health issue, no? At hindi lang dapat iasa lang sa mga teacher, kundi dapat merong mga health, nurses doon sa mga eskwelahan, ha? Para sa pagbibigay ho nitong gamot dito sa deworming activity. Okay, bago kami magtapos, meron na ho kami bukas, ha. Huwag ho kayong makakalimot. Kita-kits tayo July 18 sa Caloocan Sports Complex dyan sa Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40th Anniversary. Nako, masayang event ho yan, ha. At talaga naman buong puwersa ho ng DZMM, ha, pupunta ho dyan. Meron ho medical mission at libreng gamot sa umaga. At mula alauna ng hapon naman ay may libreng merienda, gupit, tapos payong legal. Naku, marami ho dyan, ha. Ang mga naghihintay ng mga payong legal, libre yan, syempre. Tapos yung aura reading at iba pa. Tapos pagpatak ho ng alas 4 ho ng hapon, makibanding kasama ho ang nag-iisang Miss Charo Santos Concho at ang mga paborito ninyong DZMM anchors at reporters. Yan, nakikita nyo ba yung art card namin, ha, dyan sa mga may television, ha? Malaking ano ho ito, event, kaya makisali ho kayo dahil meron ho kaming song number, ha, dito sa yung mga batang anchors katulad ko, ha, di ba? Meron ho kaming song number, kasama ko si Tony Velasquez at si Peter Musngi, syempre, ha. Tapos maraming salamat sa ating mga

0: Tapos si Adelaida Ferranil, good morning ho from Rome, Italy. Naku, maraming maraming salamat. Tapos ito, may nag-text ha, 1588. Tama, dapat ho, sabi niya, DCMM Kuyang Danny, dapat, tama, dapat DOH mismo nag-administer ng deworming and then sana in consideration, nagdadalamhati na pamilya ng bata. Sana suspend muna ng DepEd ang deworming. Hindi ho, tuloy-tuloy din daw. Until such time lumabas yung autopsy. Para na rin sa ibang magulang na sigurado ngayon, nag-aalala sa programa ng deworming na DepEd at DOH. Pasiguro na maayos yung gamot na ginagamit at walang kinalaman sa pagkamatay ng bata. Kaloy from Tanza, Cavite. Nako, maraming salamat. At gusto ko rin batiin si John Zaballero, ang aking neighbor John sa Sitio Civil. Napakagaling mo magbigay ng kanyang mga saloobin sa issue ng politika. No? Tapos si Aye Gonzales, si Egay at Noemi, may negosyo dyan sa Green Hills. Maraming salamat sa inyong panonood. Okay, ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ho ko next week para dito sa programang Kabayan. Huwag ho kayong alis dahil susunod na ho nagseservisyo with Nina Corpus and Migs Bustos. Happy weekend, mga kapamilya. Bye-bye!
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!

agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 17, 2026. Aba sa lahat po ng nagba-birthday, nagse-celebrate ng kanilang anniversary, birthday, o kung ano man. Aba ay happy birthday, happy anniversary po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Today is the day. Napaka-espesyal po ng aming episode ngayong araw.

0: Dahil ngayon po ang araw kung kailan makakasama po namin ang aming katuwang sa pagseserbisyo. Ngayon po ang araw kung kailan una po kaming magpapamigay ng wheelchairs po sa inyo at charity timba in collaboration with PCSO. Kaya po, ang aking co-host ngayong umaga, ang aming kaservisyo of the day, na si Partner Migs ay nandyan po sa lugar kung saan po yung napili nating pagbibigyan ng wheelchair at chari timba. Abangan niyo po yan mamaya dahil napakaganda ng kwento nung napili po namin. Una naming napili ha, 1 out of 20 po na pagbibigyan po natin ng wheelchairs every Friday dito lang po sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa nagseserbisyo Niña Corpus kasama po si Migs Bustos.
1: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KODD Kaservisyo of the Day.
0: Kasama na po natin siya. Walang iba kundi ang General Manager ng PCSO ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Walang iba kundi si GM Mel Robles. Magandang umaga po sa inyo, GM.
2: Magandang umaga sa inyo, Niña at kila Migs, no? At sa inyo mga tagapakinig.
0: It's good to have you back, sir.
2: Yeah, and, same here.
0: Yes, we're very happy. Parang pumayat kayo, sir. Napansin ko.
2: Kailangan. Doctor's advice yun.
0: Ano bang sikreto nyo? Iba talaga kapag inuuna rin po natin ang ating kalusugan. But sir, unang-una, maraming salamat po sa PCSO sa pakikipag-partner nyo po sa amin dito po sa aming second anniversary ng aming programa. Ano po ba itong ating ipamimigay sa kanila, GML?
2: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at maraming salamat sa DZMM nagseserbisyo, lalo niya sa inyo, Niña and kay Migs, sa pagkakataong maibahagi ang isang programang tunay na makakatulong sa ating mga kababayan. At lalo na siyempre, congratulations sa inyong ikalawang taong anibersaryo. Sa ngalan ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, ikinalulugod naming ipahayag ang pagsisimula ng ating pamamahagi ng mga wheelchair at charity timba para sa mga mapipiling benepisyaryo katuwang ang DZMM nagsiservisyo team. Layunin ng programang ito na makapaghatid ng agarang tulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga may limitadong kakayahan sa pagkilos. Naniniwala kami na ang isang wheelchair ay hindi lamang kagamitan, kundi isang daan upang magkaroon ng higit na kalayaan, dignidad at mas magandang kalidad ng pamumuhay. Magsisimula ang pamamahagi ngayong Biyernes, Hulyo 17, 2026, at magpapatuloy tuwing Biyernes hanggang makumpleto ang 20 benepisyaryo. Personal na pupuntahan ng DZMM nagseservisyo team ang tahanan ng bawat mapipili upang maihatid ang kanilang matatanggap na tulong. Kung nais ninyo makasali, magpapadala lamang ng email sa nagseservisyo.dzmm@gmail.com. Ilagay ang inyong buong pangalan, edad, kompletong address at contact number. Ilakip din ang mga kinakailangang larawan o iba pang patunay at sagutin ang tanong, sa anong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair? Sa bawat linggo ay pipili naman ng isang mapalad na benepisyaryo at ang mga mapipili ay makakatanggap ng mensahe mula sa ating team. Muling maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala sa PCSO at patuloy kaming magsiservisyo ng may malasakit at hangaring makapagbigay ng pag-asa at tulong sa mas marami pa nating mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Maraming maraming salamat. Yan po si GM Mel Robles ng PCSO, live na live dito po sa ating studio, dahil makakasama po natin siya sa unang araw ng pamimigay po namin ng wheelchair at charity ba sa maswerte pong napili ng aming programa. So ayan ha, live rin via Zoom, ready na ang aking co-host. Walang iba kundi si Migs Bustos, kasama po yung unang beneficiary ng ating wheelchair at charity timba. Siya po si Nanay Jack Espinar Francisco, isang single parent. Solo parent po siya, may limang anak, 57 years old, from Caloocan. Good morning, Migs. Naimbag abigat, ading.
3: Naimbag abigat. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. At dito po sa DZMM, unang araw po ng pamimigay po namin ng wheelchair at charity timba. GML Robles, magandang umaga din po sa inyo. Actually, Ate Nins, okay naman ang audio ko, Ate Nins? All good?
0: Very good, and I can very see very clearly okay, kung sige. Nasan ka.
3: Establishing nasan lang muna ka? Tayo, Ate Nins. Kasi nandito po tayo ngayon sa Barangay 176D sa Bagong Silang sa Caloocan. Bakit ba ako nandito? Nandito po ako sa isang eskinita dahil... Lapit po muna tayo. Ito po kasi ang tirahan ni Nanay. Isa lang po siyang maliit na kwarto. Up and down po siya. Dito po nakatira yung kanyang apo. Dito po sa taas si Nanay. Imagine, aakit po siya ng hagdanan. At ang ating po nga unang beneficiary today, Ate Nina and GML, actually double amputee na po siya. Naputulan na po siya ng dalawang paa. So just imagine yung kanyang quality of living. Talagang ano na po. Na-compromise na po dahil sa kondisyong diabetes. So dito po kami ngayon, literal, naglalakad po muna kami palabas dahil mamimit po natin si Nanay Jack. Nakausap nga po natin siya kanina, nakakaantig po ang kanyang kwento. Dahil taong 2015 po, nang una po siyang ma-diagnose ng diabetes. 2022, nang una po siyang maputulan ng kanang binti. And at the same time, yung left naman po is 2025. At makikilala na po natin ngayon si Nanay Jack. Nanay Jack, mag-hello po kayo sa aming programa, si Miss Nina at si GML Robles po ng PCSO.
4: Hello po, gandang araw po.
3: Hello po, good morning. Ate Nins, okay naman
0: yes,
3: ang aming
0: good
3: audio.
0: Morning, Nanay Jack. Naku, masaya po kami na kasama namin kayo ngayong umaga.
4: Ako din po.
3: Nanay, umaga po. Kwento niyo po. Maka po maikwento niyo po sa amin yung inupong kondisyon na diabetes po.
4: Ano? Bali, 2015, ako nagkaroon ng diabetes. Hindi ako nag-inom ng gamot. Gamot eh. Hindi rin kasi ako nakapagpapacheck up. Kasi yung mga anak ko kasi nasa akin. Yung limang anak, yung tatrabaho po ako, wala po akong time sa health ko. Tapos po, nung 2022, nagkaroon po ako ng sugat sa kalyo sa talampakan. Kahit po, iniinuman ko siya ng gamot, di po siya umano. Kasi dahil po, mataas po pala yung sugar ko na umaabot po ng 300, 400, gano'n po. Kaya hanggang sa lumala po siya, nung dinala po ako sa hospital, doon po na inano ng doktor na kailangan na po siyang putulin kung pumapayag daw po ako. Sabi ko, opo. Kasi daw po, ang inaano nila, yung infection. Eto namang, naging 1 month ako sa hospital, nung 20, hindi na ako nakapagtrabaho kasi isa na lang yung pa ako nun. Bali, nasa bahay na lang ako, nagsugat, naglalaba, ganon. Tapos noong 2025, nagkaroon ulit ako ng sugat, pero di ko naramdaman na may maliit akong sugat. Tapos ginamot ko ulit siya. Dahil mataas yung sugar. Kasi hindi maayos yung pag-inom ko ng gamot kahit nakakakuha ko ng gamot sa center dati. Tapos po, nagpa-check up ulit ako. Yun nga po, sinabi ng doktor na meron kailangan po na ulit putulin yung sangpa ko. Kaya po noong 2025, 1 month di po ako sa ospital, naoperahan po ako.
3: At ito na po, no, Ate Nina, GML, natuto na po si Nanay na maglakad po ng nakaluhod. Kadalasan po, kapag kailangan po niyang maglakad, maging mobile, gumagamit po siya ng knee pads. At ito po ang gamit ng chinelas na eh, sa kalaunan, eh, kapag naglalakad ka nakaluhod, hindi po natin yan ma-imagine. Eh talagang masakit po yan. Kaya nga din minsan nga po, nakikisuyo po siya sa kanyang mga kaibigan. Kumaari din po siyang mapagbilhan lang ng simpleng knee pads para po maibsan lang po yung sakit po ng kanyang tuhod. So nanay, ngayon po, tatanungin ko rin po, no, paano niyo po nalaman itong ipapamahagi po natin na wheelchair at charity ba?
4: Hindi po, hindi po talaga ako nanonood ng TV. May nag-chat po sa akin, kakilala ko po. Kasi po yung nanay niyo po dati, may wheelchair din. Tapos hinihingi ko yun kung pamimigay nila. Dati alin po ng lola niya sa province. Kaya nung nakaraan, nag-chat siya sa akin na, nanonood ako neto, DCMM, ganyan, 6:30. Try mo mag-chat ka sa email. Yun nga, nakita ko yung requirements ni, wala naman ako nakita na may medical certificate kasi kailangan ko din talaga medical certificate. Wala po talaga ako nung gaya nga po na wala naman po ako wheelchair kaya hindi naman po ako makalapit sa mga ano. Ngayon po, nag-chat po ako, nag-try po ako kay sa email, paulit-ulit po, ilang beses po na read yung mga chat ko kasi hindi ko po madetect kung paano pag ano. Hanggang sa nag-try na lang ulit ako dahil wala naman po magawa, dahil di rin ako marunong mag-email eh. Nagtayo ako, nagulat ako, may nag-chat sa akin si Ma'am Ninia Corp.
3: Ayan. Ate Nins, baka may tanong ka para kay Nanay Jack.
0: Oh, Nay, grabe. May lima po kayong anak. Paano nyo po, ayan, naitaguyod dahil solo parent po kayo? No, paano nyo po nagawa?
4: Ngayon po, wala, hindi na po. Hindi ko na po naano. Kasi, hindi na po ako nakakapagtrabaho.
3: Mm-mm. Actually, Ate Nins, simula noong naputulan si nanay ng paa, actually solo parent nga siya noong, kung di ako nagkakamali, 1 year after niya ma-diagnose ng diabetes, naging solo parent na siya.
4: Yes po.
3: Anim? Ilan ang inyong anak?
4: Lima po. Lima? Ayun, tapos anim na apo.
3: Tapos anim na apo.
0: Grabe.
3: Tapos, actually, ang kwento ni Nanay Jack, gusto naman niya talaga sanang pumunta sa center at kumuha ng gamot. Kaso yun nga, ang kasama nga niya sa bahay na pinakita ko kanina, ang kanyang 13 years old na anak. Eh, ang protocol is dapat hindi minor ang kumuha. So ngayon, kasi pinag-uusapan din na, pinagkukwentohan din namin ni nanay kanina, siya naman, gusto naman niya magpagamot, hindi lang niya alam kung paano. So ngayon, nanay, ano po ang inyong pakiramdam na meron po kayong wheelchair, makakakuha na po kayo ng gamot, makakapagpagamot na po kayo, nay. Ano po pakiramdam ng, paano po makatutulong sa inyo ang wheelchair sa pang-araw-araw na buhay, nay?
4: Malaki pong tulong po sa akin na nagkaroon po ako ng wheelchair, kaya salamat po sobra sa inyo. Kasi magagamit ko po siya ng pag gusto ko po magka-check up. May gusto kong puntahan. Noong 2026 na tatlong anak kong nag-graduate, gusto ko pumunta na school.
3: Hindi po kayo nakapunta ng graduation na eh.
4: Yung anak ko lang po. Gusto ko po talaga kahit walang makita ko. Hindi rin yun po talaga nakakaano doon yung wala kang magamit kasi yung mga ganyang sanang may special na question, hindi ka baka
0: Naku po.
4: Makapunta man lang, makasilip. Kaya malaki pong tulong sa akin talaga, nagkaroon ako ng wheelchair. Kaka makakalabas-labas natin ako, kasi hanggang doon lang po ako talaga sa gate.
0: Po. Nay, oo, so ibig mo sabihin, simula nung naputulan po kayo ng dalawang paa, ay dyan lang po kayo sa surrounding ninyo, yung
4: yes,
0: hindi na kayo nakakalayo.
4: Yes,
0: sa kumbaga, sa mundo, di ba?
3: Atinins, ipapakita ko, Atinins.
0: Tsaka, so, nakita ito, ko, may hagdan ito, pa. Paano ka aakyat dun sa hagdan?
3: Oh, yun, sa hagdan.
0: Kanina,
3: tapos sa
0: yung pinakita mo. Oo.
3: Tapos Atinins, hindi pa pantay ang kali, di ba? So, meron siyang pababa dito, meron siyang parang pa-downhill. So, hindi rin kaya. So, kung talaga maglalakad lang si nanay, literal na iilang hakbang lang ang kanyang nagagawa. 2025, nung maputulan siya ng kanyang pangalawang paa, eh medyo matagal-tagal na daw siyang hindi nakapagpapaaraw. So at least ito po sa wheelchair, kahit pa paano makakapag-enjoy.
0: Makapag-gala ng konti, Nay.
3: Magagana at syempre makakapunta sa center para makapagpagamot.
0: So tuloy dalhin si Nay sa mall. Samahan natin, Migs. Dali natin sa mall.
3: Oo.
0: Diba?
3: Sa mall para
0: diba?
3: Ano?
0: Diba? Pa-aircon man lang. Oo, para at saka...
4: Pag may budget.
3: Oo.
0: Kami na bahala ni Migs dyan, Nay.
4: Hindi na nga po ako nakakapunta sa mall, tsaka kahit nga sa palengke.
0: na nga eh. Oo. So, Nay, teka lang, bakit ka naging solo parent? Nay, Migs?
4: Opo.
0: Bakit po kayo naging solo parent, Nanay Jack?
3: Yes, yes, yes.
0: Oh, ba't kayo... Oo, bakit siya naging solo parent?
4: 2016 po.
0: Opo, ano po nangyari? Nasaan yung asawa
3: bakit
0: niyo?
3: Bakit po ka naging solo parent? May kukwento niyo ba, Nay?
0: Hindi naman, wag na, wag na yung maalaala mo kayang kahaba, pero ano pong nangyari?
4: Alam mo, alo-olong po.
3: Hindi, hindi, hindi naman, din naman kailangan. So, ano lang ang masasabi mo, Nay?
4: Ano po, nagkaroon lang po ng pamilya na rin.
0: So, iniwan po kayo ng asawa niyo?
4: Apo.
0: Napakasakit. Opo, tapos ganyan, ano? So, kayo na lang nagsulong nung lima niyong anak. Hindi ho ba? Kaya,
4: opo,
0: parang,
4: kasi ano
0: opo.
4: Eh.
0: Sige po.
4: Ano po eh, nung nawala po siya, nagtago eh. Kaya ako po yung talaga nag-provide eh.
0: Oo, ang hirap po noon.
3: Natanong ko rin natin
0: kaya,
3: si Nanay Jack, nung bago siya maputulan ng paang kanyang naging trabaho, siguro mga 10 plus years, naging kasambahay din
4: kasambahay
3: si Nanay.
4: Po. Opo.
3: Tapos ngayon, siguro para makalibang-libang, makaipon ng konti, makapagbenta ng konti, nagtitinda sila ng mga balut-balut dito. Yes. Pero yun lang din, no? Hindi rin stable. Okay. Hindi rin stable ang kanilang income. Kaya itong, nung nakita ni Nanay nung first time itong wheelchair, talagang iba yung mga ngiti galing sa kanya mga mata. Dahil ibig sabihin, marami na siyang pwede magawa. Pwede na rin siyang makapagpagamot. At syempre, ang charity mga po, mula po sa PCSO.
0: Oo. And so, Nay Jack, so ano una mong gagawin ngayong meron ka ng wheelchair? Saka unang pupunta?
3: Unang gagawin. Saka unang
4: gagawin ko? Baka po mag-wheelchair po muna ako dito.
3: Joyride lang po.
0: Oh, why not?
4: Ano po ako sa amin.
3: Joyride lang daw muna dito.
0: Laking bagay yun ha, kasi dati, gamit nyo po yung ano nyo, di ba? Binti nyo, ang hirap po niyan. Tapos sabi mo nga, yung chinelas, hirap na hirap. Ano po ang mensahe nyo? Kasama po natin yung nagbigay rin po sa inyo ng wheelchair na yan. Walang iba kundi ang pinuno po ng PCSO.
3: Na
0: ang general manager ng PCSO. Nandito po sa studio namin ngayon, si GM Mel Robles. Baka meron po kayong mensahe sa ating PCSO bossing po nandito ngayong umaga, Nanay Jack. Siya po nagbigay ng
3: wheelchair.
0: Wala
3: lang po sa puso, Nay. Ano po yung gusto nyo pong sabihin sa PCSO, Nay?
4: Thank you po sa PCSO kasi binigyan nyo po ako ng pagkakataon na magkaroon ng wheelchair at isa rin po ako sa naging beneficiary na matugunan ko ano man po yung pangangailangan ko. Kaya, sir, Robles, maraming salamat po mula po sa puso ko. Napakasaya.
3: Ito po, Nay. Ito po.
4: Maraming salamat sa nagsiservisyo ninyo Corpus at Mix Bustos, DCMM, Radio Patrol 630 at PRTV. At siyempre, gusto ko rin po magpasalamat sa taong nagbigay at nag-ano sa akin na makapag-chat ako sa inyo. Kay Jennifer Lacanya. Thank you so much.
3: At syempre, maraming salamat sa Panginoon para sa biyayang ito para kay Nanay Jack. At it means, back
0: si
3: to you.
0: Si GM Mel may mensahe rin kay Nanay Jack. GM Mel, ano pong gusto niyong sabihin?
2: Maraming salamat din po at binigyan niyo kami ng pagkakataon na makatulong din po sa inyo. Ito naman po ang utos sa amin talaga ng ating Pangulo na maibaba natin talaga sa mga nangangailangan. Gusto ko rin po magpasalamat sa DCMM, nagsiservisyo, sapagkat sila rin po ay tumutulong sa amin, maihatid ang mga ganitong klaseng mga kagamitan, makatulong sa inyong paggalaw at pagbabago ng buhay, maibsan ng kaunti ang kahirapan ninyo. I-remind ko lang po na meron din po tayong sa mga pangangailangan yung medical, meron din po sa PhilHealth kasi kami rin po ang nagko-contribute sa PhilHealth po, yung universal healthcare. Hindi po dapat mapabayaan ang inyong kalusugan at nakita nyo naman po dahil medyo nakalimutan nyo ang sarili nyo sa pag-aruga sa inyong mga anak. Eh, wag naman po dahil may responsibilidad din po kayo sa inyong pangangatawan at andyan din po ang PhilHealth at kahit po ang PCSO ay makakatulong din po sa mga gamot na mga kakailanganin ninyo. Pwede nyo po idan dito kila Ninya at kila Migs, no? Ano po, at kung gusto nyo mag-ball, nakikibakas na po ako sa kanila sa pagbibigay ng pang-blessing ng wheelchair ninyo.
0: Ayan. Sa PCSO rin po ba, GML, bukod sa ganito, ano, yung pamimigay ng wheelchair, sa medical, meron pa po ba kayong ibang binibigay? Meron bang livelihood, ganon?
2: Sa livelihood, hindi namin, kasi merong ibang sakay ng gobyerno dyan, mm-hmm. no? Pero yung, meron kami mga clinic. Kung, mm-hmm. kung magagawa niya ng paraan pumunta sa clinic na amin, no, right after that, long before the inception ng YAKAP, meron na po kaming libreng clinic at pagkatapos nun ay mabibigyan ng gamot ng kung anong ireseta sa kanya ng mga doktor namin na volunteers dun sa PCSO office. So, kaya, at kung kailangan niya naman magpahatid ng wheelchair eh, kung may nangangailangan sa inyo ng ambulansya, pwede po kami magpahiram ng service ng ambulansya. Meron po mga ganyan eh.
0: Oh, okay.
2: So, pwede rin po kami magbigay ng libreng ambulance service. No?
0: Okay, saan po tatawag pag gano'n?
2: Diyan sa PCSO.
0: PCSO po?
2: Opo.
0: Okay.
2: Pwede po rin sa office ko, i-text nyo lang so I can refer you to our charity department para ho, minsan may ganyan eh, kailangan ko ho ng, anyway, nasa usapin tayo ng mobility. Ito, personal mobility ito. Pero ito, pag may sakit naman at kailangan magpadala sa ano sa ospital, nagbibigay po kami ng ganyang servisyo. Ano
0: ay, sige nga po. Pwede rin nilang i-email.
2: At saka kung may nag-aaral pa siyang anak. Eh,
0: yun nga po, yung nag-aaral niyang
2: educational
0: anak.
2: Educational assistance meron po kami. Hindi lang po ito 100% kung meron kayong pang-down payment. Yung huli po, isasagutin namin.
0: Ah, ganun po. Nay Jack, meron pa ba kayong pinapaaral na anak at ilang taon po, Migs? Nanay Jack?
4: Meron po akong anak na ano, meron po akong anak na is mag-college sana ngayon. Andun nga lang siya sa QC, sariling paaral niya. Kaso di ko alam kung nakapag-enroll po siya ng college. Kasi doon po siya nakatira sa mga kaibigan niya. Simula po nang nag-graduate siya ng elementary, high school, nag-al siya, tapos nag-grade 11. Ngayon po, di ko alam po nakapag-enroll kasi ang sabi niya po, dati mag-enroll siya, magka-college siya, pero nung karang po, nag-chat to sa akin, baka po daw mag-test na lang siya kasi nandun po kasi siya, medyo kulang din po yung budget niya. Tapos po, meron po akong grade 7 si Katya, 13 years old. Tapos may apo po ako, na nasa akin din po, 6 years old, grade 1 po.
0: Grabe, ang dami mo namang kasama dyan din, no? Okay, so nandyan yung 13 years old mong anak tsaka apo. Meaning apo. Anak ng isa sa mga anak mo, no? Na hindi na nakatira sa'yo dyan.
4: Apo.
0: Oo, so yung grade 7, ano naman ang mga kailangan niya? Sa public school ano siya nag-aaral?
4: Nag-aaral po siya sa ano, Binigno High School. Dami po kailangan.
3: Katulad ng kanina eh.
4: Siyang ano, yung hindi ko siya nabilan ng bag, hindi siya nabilan ng media, yung mga dati niya. Tapos yung mga notebook na binigay po nito ni Mayor, yun po, tinahitahi ko po. Para lang may... Wala po siya ngayong ano, intermediate pad, wala siya mga big notebook.
3: Mga school supplies, nanay. School supplies.
4: Po. Tapos,
3: books, mga libro.
4: May books naman po sila galing sa school.
3: Opo.
4: Pong lang ang mga ano
3: niya. Mga
4: panikat,
0: biruin mo, uniform. Intermediate uniform pad, po. Kailangan.
4: Sa Paris lang po eh.
0: Oh. Okay, meron ho bang educational GML?
2: Ang educational assistance
4: po. Hindi po ako maka-order ng pag-PE niya. Gusto niya po mag-order, kaso
2: yung educational assistance, pwede po ilapit na lang sa inyo. We'll see what we can do. Kasi kailangan doon enrolled ka na eh.
3: Pwede na
2: eh. Pang tapos po yung ating ginagawa. Pero subukan natin tulungan. I'm sure meron din naman mga taong...
0: nakikinig rin ngayon siguro na tutulong sa inyo.
2: Yaharap po natin.
0: Sti, alam nyo po, parang ako nga eh, di ba? Imagine intermediate pad na minsan yung mga ibang estudyante eh nakahalang lang dyan or di ba, sa dami ng kanila mga intermediate pad. Di ba? Baliwala lang sa kanila pero si Nanay Jack, kailangan nyo ng anak niya. Hindi ho ba?
4: Oo, Okay. Bali po yung mga ginagamit niya po ngayon, katulad po sa bag, ano lang po, binigay po ng ninang, eh, medyo may problema na nga rin po, kaso sabi ko, pagsagaan na lang niya muna, may magamit lang po.
0: Okay, so babae po itong 13 years old, no? Tama po?
4: Opo.
3: Yes. Si Krisha.
0: Krisha. Tapos yung apo nyo, ilang taon si na nandyan? Baka nasa school.
4: 6 years old po.
0: Yung isa, babae o lalaki?
4: Opo. Lalaki po.
0: Tapos nag-aaral din. Hindi ba kinder dapat?
4: Opo, grade 1 po.
0: Grade
4: 1. Sa Rene Cayetano.
0: Saan po?
4: Rene Cayetano Elementary School.
0: Yan sa Caloocan, ano? Tapos ano yan? Yes, papasok siya mag-isa? Naglalakad mag-isa yung 6 years old? Ganon?
4: Ano po? Misa naman po, pagka ano, naisasabay siya na tricycle, libre po. Pero misa po, naglalakad, tapos susunduin na lang po ng hapon.
0: Sino susundo?
4: Ano po, misa po, sinasakay ulit na libre. Tapos misa naman po, pagka hindi po na ano, sinusundo naman po.
0: Ayun.
4: Pero may time na misa, hindi ko po talaga, wala po magsusundo.
3: Naglalakad?
4: Hindi po, bala na kung sino pwede niya sabayan.
0: Ah, nakikiusap siya.
4: Nung kinder siya, na late siya, eh, wala na siyang kasabay. May bata, kinder din.
3: Sinabay na lang siya.
4: Sabi ko, pasabay na lang ako kasi wala akong maghahatid. Basta pagtawid lang, dire-diretso lang po
3: siya. So, nanay, siguro itong gamit po pong wheelchair, hindi lang po sa pagpagamot. May hahatid sundo na po, nanay. Sakay mo na rin po siya. Eh, marami naman po mga kasama dito din sa komunidad na talagang malaking bagay po itong wheelchair. Okay. Nanay, muli, pwede po tayo magpasalamat sa programa po.
4: Okay po. Thank you, Lord. Siyempre, maraming salamat. Nagsaservisyon ni Ma'am Nina Corpus at Sir Mig Bustos, DCMM Radio Patrol sa Estreta at PRTV. Thank you po sa inyo at God bless po.
3: Maraming salamat, Nanay Jack. God bless po at sana po eh, malaki po ang maitulong yes, ng mga laman po ng at wala po dito sa Caloocan, Barangay Bagong Silang, GML, Atinins. Back to you.
0: Maraming salamat, Migs at kay Nanay Jack. At kami po ay...
4: thank you din, ma'am.
0: Hindi ko nga alam kung anong sasabihin ko eh dahil ang dami mong pinagdadaanan. Baka si GM Mel may gustong sabihin. Po, si GM Mel na kasama po natin ngayon at pasalamatan rin po natin dahil katuwang rin po natin ang PCSO dito po sa munting bigay po namin sa inyo para kahit papano ay guminhawa po ang inyong buhay. Maraming salamat po, Nay Jack.
4: Thank you po.
0: Mabuhay po
4: thank
0: kayo.
4: Thank you po sa inyo.
0: Oh, at manatili kayong inspirasyon. Sandali, isa na lang kasi
4: yes,
0: sobra akong inspired sa iyo. Ano ang saan ka humuhugot ng lakas, no? At inspirasyon dahil sa kalagayan mo na 'yan. Yung iba hindi ganyan magsalita dahil kahit papaano eh masaya po kayong kausap. Ano ho? At punong-puno ng pag-asa
4: ano
0: yung boses niyo. Oo.
4: Siyempre po kay Lord. Siyempre sa anak ko. Kay Lord. Anak ko sa mga ako. Kami na. Nandiyan. At siyempre po, sobrang saya ko dahil naka-experience po ako ng ganito. Kaya sobrang po thank you sa inyo, ma'am. And Sir Mix, thank you, ma'am, ninya.
3: Kay GML po. Kay GML Rob.
4: Ay, Sir Robles, thank you po. Pag ano na lang po, hingi po ko na requirements para po sa educational assistance ng anak ko, baka sa college po.
3: Yes.
2: Kung may cellphone po kayo or kung may magamit kayong cellphone, eh, paano nyo at patatawagan ko po kayo.
3: Aba, yes po. Ayun. Ibigay po natin ng contact. Thank you po, Nay. Maraming salamat po sa inyong
4: thank
3: inspiring na kwento. Thank you po, Nay.
4: Thank you.
0: Yan ako, maraming salamat mula po dyan sa Barangay Bagong Pag-asa, no? Diyan po sa
3: Bagong Silang.
0: Ay, sorry. Kasi ako po nung po sabi ko, Bagong Silang, Barangay Bagong Silang, diyan po sa Caloocan. Maraming salamat sa inyo, Migs and Nay Jack.
4: Thank you po.
3: Thank you po.
0: Okay, bago po tayo magpaalam, GML, ano pa po ba yung mga programa ninyo dyan sa PCSO or announcements na gusto nating ipamahagi sa ating mga listeners and viewers na ginagawa po ng inyong ahensya?
2: patuloy yung ating medical assistance kung meron ko pong nangangailangan ng tulong sa pagpapa-ospital. Siyempre, nauna po lagi ang PhilHealth at DOH at ang DSWD at kami po ang the last mile at ang pati nga po ang professional fee dahil ito ay hindi binabayar ng ibang ahensya, pwede na po ang guarantee letter ng PCS o pambayad po ng professional fee.
0: Ano po yung requirements, GM Mel, pag ganyan po?
2: Well, importante ang medical abstract, no? Kung ano talaga ang sakit dahil meron din kaming guidelines on different, may catastrophic kami, no? Malaki ang makukuha kung ma-depende sa sakit. At higit sa lahat yung final billing para malaman natin kung magkano ang tulong ang ibibigay natin. Final bill sa hospital.
0: Dadalhin po sa opisina po ng
2: meron
0: PCS
2: pong, meron kami mga offices sa NCR na pwedeng pumila online. At pwede rin po sa opisina ko. Nagfa-facilitate din kami. Meron akong GM's office. Meron po kaming charity team. So,
0: saan po yun? Saan po ba?
2: Doon din po sa office ko. Except that there's a number lang na pag tinetext sa akin, I give it to them. Tapos sila na ho magtatawag para sa mga requirements. Sa
0: ano bang office ngayon ninyo, GM?
2: Ako sa Shaw Boulevard.
0: Sa Shaw Boulevard, sa ang PCSO sa Mandaluyo.
2: Pero come 2027, at hopefully transfer na po kami sa San Marcelino sa Manila, yung original office namin.
0: Okay. So, under renovation po ba yun? Or
2: under ginagawa? Construction.
0: Construction. Construction. Okay. Wow, so, bago ninyong opisina, dapat ma-visit rin namin po kayo kapag lumipat na po kayo dyan sa inyong bagong opisina next year. Okay. Tapos, binampanghuli na lang po, kumusta naman po yung mga loto natin dyan? Ano ba yung mga meron tayo ngayon? Meron ba kayong, eto, meron raw kayong Suki Loto? Tama po ba?
2: Meron po tayong inaccredit din ng mga agents, no? Bago yan, yung Suki Loto, kasi nakita natin na hindi po tayo masyadong spread out. In fact, ideally, dapat bawat bayan meron, bawat, kung pwede nga sana, bawat barangay, kasi yung mga gusto naman na tumaya at subukan ng kanilang swerte, or yung mga gusto lang tumulong, katulad po nito na I'm sure natutuwa rin yung mga tumataya or some of them na makita na ito hong napupunta yung inyong taya. Kaya nga po, sa bawat taya may kawang gawa. At ito po yun. Ito po yung pinakakongretong halimbawa ng aming sinasabi na sa bawat taya may kawang gawa. Hindi lang kayo binibigyan ng pagkakataong manalo. Meron din kayong pagkakataong tumulong sa mga kababayan natin kapuspalad. Amazed lang ako sa ating beneficiary ngayon. Iba talaga, very bubbly pa siya, no?
0: Yes.
2: Imagine nung pag tumama ito ng loto. No?
0: Sana, no?
2: Ano kaya sayang i-exude nito?
0: Pwede bang ipatama natin sa loto?
2: Ayan o, hindi ko kaya.
0: Hindi natin, oo. But hindi, yun lang. Parang nakaka-inspire nga siya, no, GML, despite the sitwasyon niya sa buhay. At very thankful siya. At nandiyan pa rin siya. Lola, tsaka nanay. Lola na rin. Ang dami niya inaalagaan.
2: I'm reminded dun sa ibang natutulungan namin sa medical assistance sa nabigyan na. And yet, sasabihin, ay, ang liit. Eh, ito. Ang liit nito.
0: Oo, isang wheelchair lang. Pero
2: at isang charity ba ito?
0: No? Opo.
2: Lang. Lala ko na iisip ko yung iba. Sanyari, ay, 20,000 lang. Diba?
0: Actually nga po, kaya nga she really deserves it. Mm-hmm. And I hope na marami pa siyang blessings na matanggap kasi patuloy niyang tinataguyod yung kanyang pamilya. Gusto niya pa rin makapagtapos yung kanyang anak, yung bunso, pero parang meron pa siyang mas bunso na apo, na kinder, grade 1, na pinapaaral pa po. So, I'm sure may mga nanood at nakinig na kung gusto niyo pong magparating ng tulong, why not? Pwede po kayong mag-email dun sa amin. Kasi eto nga, sa mga gustong sumali nga po dito sa aming charity ba, at pwede na rin kung gusto nyo magpaabot ng tulong, why not? We're very welcome. Mag-email po kayo dito po. nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Ulitin ko po, nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. dzmm630@gmail.com. Diyan po kayo pwedeng mag-email para sumali sa aming pamamahagi ng wheelchair at charity timba dito po sa programang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Sagutin lamang ang tanong sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair. Etong si Nanay Jack, di ba, parang may kaibigan lang siyang nakikinig kasi nga wala nga siyang access, hindi nga raw siya marunong mag-email. Tinulungan siya ng kaibigan o kapitbahay or kung sino po, okay lang po. Basta ipadala niyo po sa amin yung buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangang larawan bilang patunay po na kailangan niyo talaga ng wheelchair. At abangan ang mga mapipiling benepisyaryo at ang turnover ng tulong po namin para sa inyo tuwing Biyernes. Dito lang po sa nagseserbisyo. Nako GML, maraming salamat po muli. Baka meron po kayong parting shot mula po sa PCSO.
2: Maraming salamat sa inyo at sa ginagawa niyo para sa ating bayan. Katuwang niyo kami rito. In fact, I was about to suggest, pwede pa natin palawigin ito. Kung,
0: buong bansa rin sana, no?
2: Kung kahit yung... kahit pwede kayong magbigay ng dalawa every
0: ayun
2: time.
0: Ayun na po.
2: Let's see kung maging mas matagumpay ito at makaabot pa sa mas maraming kababayan natin.
0: O baka madagdagan yung 20. Ano ho? Maraming salamat, GML. Talagang tutulungan namin kayo na iparating ang tulong na gusto nating ibigay sa ating mga beneficiaries. So tama po kayong sa loto naman. Na ako, pag kunyari, tataya ako ng loto, hindi ko iniisip na manalo ako eh. Ang iniisip mo, kung manalo ka, bonus lang yun eh. Pero para sa akin, kung tataya ng loto, dapat number one na gusto mong gawin ay makatulong sa kapwa. At katulad nga po niyan, yung nakita po natin ngayon. GML, mabuhay po kayo sa PCSO. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat niya. And Migs, kung nakikinig ka, maraming salamat sa inyo.
0: Yes, andyan po sila. Nakikinig pa rin. Maraming salamat. Sana po makasama namin kayo ulit sa susunod na Biyernes. Maraming salamat, Sir Mel Robles, General Manager ng PCSO. Ang oras po natin, 11:40 ng umaga, magbabalik po ang nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama po si Migs Bustos, nandyan sa Caloocan.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Delivery! Maria Jose?
7: Akin yan? Ang laki ng box!
6: Surprise!
7: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
6: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
8: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
9: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
10: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
11: No processing fee at fast approval pa.
12: Kaya,
13: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
14: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras po natin, 11:44 ng umaga.
22: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
21: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Bago po natin ipakilala ang ating Dr. Servicio, maraming salamat po muna. Maraming salamat sa Tropical Hot, sa pakikiisa po sa DZMM. Apat na po tayo. Thank you po, Tropical Hot. Sarap na babalik-balikan. Kasama po natin sa Dr. Servicio, walang iba, kundi ang ating, iba po ngayong araw ha, veterinarian. Ayan, doktor ng ating mga beloved pets. Siya rin po ang presidente ng Philippine Veterinary Medical Association. Kasama po natin, walang iba kundi si Dr. Lina Policarpio. Magandang umaga po, Doc.
2: Magandang umaga, Miss Ninia.
1: Welcome to our program. It's refreshing kasi at least maiba naman dahil marami sa ating mga kababayan ay may mga alagang aso at pusa. So, meron po tayong, unahin na muna natin itong exciting event dahil meron pong International Pet Summit.
2: Yes.
1: Kailan po ito?
2: Yung International Pet Summit will be held on July 24, 25, and 26, that's next week na po, at the SMX Mall of Asia.
1: Ano po ang pangunahing layunin nitong international, ha? Hindi pala talagang international, hindi local, di ba? May mga kasama tayong mga ibang bansa?
2: Yes, yes.
1: Opo.
2: So ang pangunahing layunin po is magkakataon ang ating mga pet owners together with their pets na magtipon-tipon at magsama-sama together with their families para magkaroon sila ng access to new technology, to new offerings ng ating mga exhibitors, and of course, lectures in particular on responsible pet ownership, yung pangangalaga sa kanilang kalusugan, at mga iba pa. Marami pa tayong ibang offerings during the International Pet Summit.
1: So, meron din po doon mga pwedeng mabili, ganyan, na mga
2: stuff
1: or
2: meron
1: pagkain, or ano ba yung mga accessories sa ating beloved pets.
2: So, marami po. We have actually more than 60 exhibitors. Hindi pa kasama doon yung ating mga major sponsors. And most of them will be also selling or magbibenta sila ng kanilang mga bagong produkto. So, sabi mo nga, yung tulad ng mga siguro clothes, mga collars, and even mga pet food, mga treats, iba-iba pa.
1: Okay, so saan po ito uli at anong oras? Ilang araw po ito?
2: It's a 3-day event, July 24, 25, and 26 at the SMX Mall of Asia. And ang gates po natin ay magbubukas from 9 to 6 p.m. So hindi ko nabanggit, meron din tayong mga on-the-spot training by our Pinoy Dog Whisperer, si Lester Sapanta. So, on the spot po yan on July 25 and 26.
1: Ayan, nag-guest na rin po sa amin
2: si Lester.
1: Yes.
2: Ang galing, diba?
1: Oh, ang galing niya. Kaya binigyan niya kami ng tips kung paano hindi kagatin ng aso.
2: Yes, and paano makalma.
1: Paano makalma.
2: Ang mga
1: kasi minsan may mga iba na mahilig sa pets tapos lalapitan yung ano, wag daw gagawin yun.
2: Wag
1: titingnan rin sa mata. Para may ganun pa eh.
2: Mag-engage ka.
1: Oo, kasi baka, wag nyo nga, kung hindi nyo kilala.
2: Yes.
1: Hindi ho ba? Okay, so well, sa dami po ng usong-uso ngayon ng mga pets, Doc, ano ba ang siguro paalala ng inyong association dyan sa Philippine Veterinary Medical Association sa mga pet owners po ngayon? Ano mga kailangan nilang bantayan at gawin? Bilang responsible pet owner.
2: So, hindi basta nagkaroon ka ng pet, yun na yun eh. So, dapat prepared ka rin bago dumating sila sa inyong bahay. May sapat na pagkain, may source of water. And of course, dapat dinadala sa veterinarian. Hindi kung kailan may sakit na lang at saka lang natin dadalhin sa veterinarian. And syempre, hindi libre din syempre ang magkaroon ng pet. So you have to be financially prepared dun sa mga potential na kailangan during the lifespan of the pet. And syempre, yung pagkain niya, yung tubig, yung gamot, yung bakuna, lalong-lalo nang ang bakuna, and hindi pinapabayaan syempre, hindi basta oh, nakuha ko na si pet and that's it.
1: Yung iba nga pinapamigay or pag-ayaw na.
2: Yes, oo. Huwag na huwag sana yon. In fact, meron tayong mga advocacy partners who will be dealing on that. Meron tayong pet adoption by Animal Kingdom Foundation and also POS, yung well,
1: yes,
2: siguro naging guest
1: niya
2: rin si POS. Si Biyaya Animal Care will also be
1: Biyaya
2: there.
1: Also yes, nag-guest na sa amin, of course.
2: And may isa pa, baka makalimutan ko si Kara, yung sa mga ano naman natin, mga community cats natin.
1: Yes.
2: Andun din si Kara.
1: I think nag-guest rin sa atin.
2: So yung aming
1: sa
2: apat
1: pets dito.
2: Yung aming apat na advocacy partners ay syempre mga kilala natin na rin.
1: Opo, ayan. At okay, ano ba yung mga importanteng bakuna na hindi dapat ma-miss ng ating mga pet
2: pangunahin
1: owners?
2: Pangunahin na po ngayon kasi rabies. Ang Pilipinas, ano pa rin, andun pa rin sa mga bansa na mataas ang cases ng rabies. Kaya nag-imbita po tayo ng ating taga Bureau of Animal Industry, na director din po ng PVMA, si Dr. Sheng Ordinario, who will be talking about yung aming advocacy campaign din ng PVMA, which is A Rabies Free Future Starts With Me. So babanggitin niya doon ano yung mga schedule ng rabies vaccination, yung sabi mo nga yung wag hahawak ng pets agad ng pets ng iba, and syempre yung mga nakatakda ng ating mga vets sa kanilang mga clinics na bakuna, dapat wag imi-miss yung mga yon.
1: Opo, yung rabies, hindi ho ba, paalala ha, kasi every year yan, hindi lang yung one time big time.
2: Yes,
1: hindi
2: oo,
1: ho ba?
2: Oo, oo. So every year dapat, sabi nung iba, eh bakit yung ibang countries, ano lang, every so often lang. Tandaan po natin, sa Pilipinas, ang rabies ay ano pa rin, lagana pa rin. And ang deaths dito sa Philippines due to dog bites or pet bites ay umaabot minsan ng 400 a year. So, hindi biro yung 400 a year. Eh, madali naman pong ma-prevent through vaccination. And of course, we also do nga pala spay and neuter campaigns. And hindi ko nabanggit, the International Pet Summit is organized by the Philippine Veterinary Drug Foundation and the PVDNA or the Philippine Veterinary Drug and Nutrition Association. So sila po yung talagang abala dito. Ako po ay nahatak na maging consultant of this event.
1: And also we would like to bring up yung pagkakapon. Gano'n ito ka-importante?
2: Importante po kasi kung mapapansin natin, ang daming strays pa rin sa ating mga community, sa ating mga barangay. And pag pinakapon po natin ang ating aso at pusa, may iwasan natin yung pagdami nila. So yung tinatawag nating population management ng ating mga pets. Tsaka naiiwasan din po ang ibang mga sakit pagkapon yung ating mga pets. So kung meron po mga libreng kapon na ino-offer ang ating mga local government units, samantalahin nyo po yan. Ang PVMA din po ay nag-offer din yan noong March 19. We conducted a nationwide spay and neuter program. Yun nga po yung A Rabies Free Future Starts With Me. And nakapagkapon po tayo ng more than 5,000 pets. So,
1: wow.
2: Yes, ang dami po, ang dami. And nung March 11 po, nakapagbakuna naman tayo ng more than 150,000, I guess, na ano.
1: Buong bansa po
2: buong
1: ito.
2: Buong bansa.
1: Ah.
2: Sama-sama po yung mga LGUs na sumama dun sa ating kampanya para makapagbakuna at makapagkapon.
1: Ayan po, ayan. Paalala po sa ating mga pet owners na maging responsable.
2: Yes.
1: Kasi nga, ayaw po natin na pababayaan lang, pinadami nyo sila, tapos papabayaan lang, hindi ho ba? Meron pa po bang upcoming event about may ganyan po, libreng bakuna or pagpapakapon?
2: Ano po yan? Halos lahat naman ng LGU, especially ang Quezon City is very active. Nagbibigay po sila ng libreng bakuna, libreng kapon, once in a while. And kung sa ating mga pet owners po, puntahan nyo lang po ang inyong mga LGUs. Meron po silang ganyang program. And ano na, kumbaga naka-ano na yan eh, naka-program yan all year long. And yung March kasi is Rabies Awareness Month. Come September, magkakaroon din po tayo because that's Rabies Month naman. So, magkakaroon din tayo ng, well, advance info. Meron tayong gagawing pet run sa, pag ina-organize pa natin kung saan talaga yung venue. And meron ding spay and neuter or spay and castration na nakaplano in September. So, babalita namin sa inyo.
1: Ay, balik po kayo kasi yes. Rabies Month pala. Rabies Awareness Month po sa September. Oh, ayan.
2: Ang March yun.
1: Ay, sorry, March pala.
2: World Rabies Day naman sa September.
1: Ah, World Rabies Day September po. Okay, abangan po natin yan. Paalala kasi yung rabies po talaga, nako wala pag, di ba doktora?
2: Once signs are visible,
1: oh, sige,
2: yun upo. Na, wala na.
1: Like what? Ano ba yung dapat bantayan?
2: Well, sana hindi. Pag nakagat ka at meron ka ng nervous signs, meron kang yung fear ng water, yung hindi ka...
1: Di ba parang huli na ang lahat?
2: Pag yes, ganun? Huli na talaga ang lahat.
1: Dapat agad-agad pag nakagat ka.
2: Pag nakagat ka, in 10 to 15 minutes, dapat i-wash yung hugasan ng sabon at tubig, yung sugat, and then magpunta na sa nearest na center, yung mga ating animal bite centers para...
1: Para ma-injection.
2: At mabakunahan na rin po.
1: Oo.
2: And by the way, ito pong International Pet Summit, ang City of Pasay, Pasay City Vet Office, will be donating 1,000 doses of rabies vaccine. So, all throughout the 3 days, meron po tayong rabies vaccination dyan. So, samantalahin din niyo po yon. At there are companies also offering free rabies vaccine during the 3-day event. Meron din po tayong free check-up ng ating mga partners. So, meron tayo, may magdadala po ng ultrasound. So, kung may mga problema yung ating mga pets, pwede nating ipa-check. And aside from that, banggitin ko lang din, meron tayong pet fashion show na...
1: Kakatuwa naman.
2: Yes, ano po yan? Inaabangan lagi yan ng
1: dapat
2: mga...
1: Dapat makover yan, ha?
2: Oh,
1: cute
2: oh.
1: Yan, eh.
2: Yes,
1: opo. Anong
2: cute
1: araw siya. Po yung pet fashion show?
2: It's on the last day that
1: Sunday.
2: Is... July 26. Yes, Sunday po yun. Sunday siya.
1: Ayun, ako. Doktora, maraming salamat. Good luck po sa International Pet Summit po ninyo. At sana po ay makapunta po tayo dyan. Ano? May entrance fee ba?
2: Yung pala. It's free. Libre po ito. Libre. So, punta po kayo. We're expecting more than 10,000 visitors a day. And this is higher than the anticipated namin na number. So, kung maging masikip man po, pasensya na po. At marami tayong pet owners talaga na gustong-gustong makasama dito sa ating International Pet Summit. Pero pipilitin po namin ma-accommodate talaga lahat during the 3-day event. But at this point, nagpapasalamat po kami sa lahat na nag-pre-register na. Naka 10,000 na tayo na pre-register per day.
1: Sa pre-registration, mag-pre-register na kayo. Oo.
2: Opo.
1: Okay. So, Dr. Lina Policarpio, Presidente ng Philippine Veterinary Medical Association, maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat, Ms. Nina. Thank you very much.
1: Thank you. Ang oras po natin, 11:58 ng umaga.
0: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Okay, tapos bago po kami magpaalam, uulitin ko lang po na pwede pa rin po kayong sumali sa aming pamamahagi ng wheelchair.

0: Ako po ay natutuwa sa aming episode ngayong Friday. It's a great way, napakagandang paraan para po tapusin ang linggong ito sa isang good news, good vibes sa kabila po ng mga nangyayari sa ating bansa. Hindi mo ba? Dahil sa Lunes uli, impeachment trial na naman. But just the same, tuloy pa rin po ang buhay. Tuloy-tuloy po ang ating kayod sa araw-araw. At laban ng bawat mamamayang Pilipino, kita nyo naman po si Nanay Jack. Sana po makita siya ng mga greedy na mga politiko, no? Tingnan nyo po, papel lang hinihingi ng kanyang apo. Wala lang siyang pad paper. At sa wheelchair ay talagang punong-puno po siya ng pasasalamat. At kita natin, isa siya sa mga pinakanangangailangan nito. Dalawang paa na putol dahil sa diabetes or diabetes. Bilang isang single mom, hindi niya to inisip. Hindi ho ba, hindi niya inisip yung kanyang sarili. Dahil nagkumakayod nga siya para sa limang anak dahil iniwan pa siya ng kanyang asawa. Hindi ho ba, napakasalimuot ng kanyang istorya. And yet, nakita po natin siyang ngumingiti kanina at pati yung tono ng kanyang boses ay, alam niyo yung ganung klase ng magaan siyang kausap. So, mabuhay ka, Nanay Jack. At syempre si Migs na nakasama niya po ngayon dyan sa Caloocan ngayong araw. Maraming salamat po muli, pati rin po sa PCSO, syempre, katuwang po namin yan sa aming pamimigay. Ang oras po natin, 12 o'clock ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Susunod na ang headline ngayon kasama si Jeffrey Hernaez. Happy weekend po sa inyong lahat. Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:02.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: May mga desisyong ginagawa ang isang ina, hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang ibang mapagpilian. Ginawa niya ang lahat para mabuhay ang tatlo niyang anak, kahit ang ipagbili ang sarili niyang dangal. Akala niya ang pinakamahirap na laban ay ang kahirapan. Hindi niya alam na darating ang araw na siya mismo ang sisira sa pamilyang matagal niyang ipinaglaban. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Lucien na pinamagatang, "Ipinagbili ko ang dangal ko para sa aking mga anak."

0: Pero ako rin ang sumira sa pamilyang binuo ko.
1: Private Confessions.
0: May mga sugat na hindi nakikita. At may mga pagkakamaling habang buhay mong pagbabayaran kahit huminto ka ng umiyak. Hihilingin ko na tawagin niyo na lang akong Lucien. 39 years old na ako. Ina ng tatlong anak. Kung may isang bagay na gusto kong balikan sa buhay ko, hindi yun ang araw na naghirap kami, kundi ang araw na akala ko sapat na ang pagsisisi para maitama ang lahat. Noong 27 years old ako, buo ang paniniwala kong magiging masaya ang pamilya ko. May asawa, may tatlong maliit na anak, at kahit kapos kami sa pera, nangangarap pa rin kaming makapagpatayo ng sarili naming bahay. Pero isang umaga, nagising na lang akong wala na ang asawa ko. May iniwan siyang maikling sulat. Pasensya ka na. Hindi ko na kaya ang buhay na ganito. Yun lang. Walang paliwanag. Walang pangakong babalik. At higit sa lahat, walang iniwang suporta para sa mga anak namin. Nung una, inisip kong baka bumalik siya. Baka kailangan lang niyang mag-isip. Pero lumipas ang isang linggo. Naging isang buwan. Hanggang naging isang taon. Hindi na siya nagparamdam. Ako na ang naging nanay. Ako na rin ang naging tatay. Sinubukan kong kumapit sa marangal na trabaho. Naglaba ako sa mga kapitbahay. Namasukan akong kasambahay tuwing umaga. Sa hapon, nagtitinda ako ng kakanin. Sa gabi, naglilinis ako sa isang maliit na karinderya. Pero kahit pagsabay-sabayin ko ang lahat ng iyon, hindi pa rin sapat. May mga gabing hahatiin ko ang isang pirasong tinapay para lang may makain kaming apat. Habang sinasabi ng bunso ko, "Mama, busog na po ako." Alam kong nagsisinungaling lang siya para may maiwan pang pagkain sa dalawang kapatid niya. Yun ang pinakamasakit na parte ng pagiging magulang. Ang makita mong nagugutom ang anak mo habang wala kang magawa. Isang gabi, nilagnat ang pangalawa kong anak. Kailangan niya ng gamot. Pero nang kapain ko ang bulsa ko, 17 pesos lang ang laman nito. Hindi sapat. Lumabas ako ng bahay habang umiiyak. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa may nakasalubong akong dati kong kakilala. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. "Lucien, bakit ganyan ka na?" Hindi ko na napigilang umiyak. Ikuwento ko ang lahat. Tahimik lang siyang nakikinig. Hanggang sa sinabi niya ang alok na noon pa man ay alam kong umiiral sa lugar namin. "May trabaho. Isang gabi lang. Malaki ang bayad." Hindi na niya kailangang ipaliwanag. Alam ko agad ang ibig niyang sabihin. Mabilis akong umiling. "Hindi ko kaya." "Tingnan mo muna ang mga anak mo." Yun ang huling sinabi niya bago niya iniabot ang calling card. Buong magdamag akong hindi makatulog. Paulit-ulit kong tinitingnan ang tatlo kong anak. Niyakap ko sila habang natutulog. Humingi ako ng tawad kahit hindi pa ako gumagawa ng kasalanan. Kinabukasan, hindi pa rin bumaba ang lagnat ng anak ko. At wala pa rin akong pambili ng gamot. Nung gabing yon, tinawagan ko ang numerong nasa calling card. Habang naghihintay ako sa kabilang linya, pakiramdam ko ay unti-unting nadudurog ang natitira kong dangal. Pero mas matimbang sa akin ang buhay ng mga anak ko kesa sa sarili kong kahihiyan. Yun ang gabing namatay ang dating Lucien. At isinilang ang babaeng araw-araw na magsusuot ng ngiti sa umaga at mag-iiwan ng luha sa unan tuwing gabi. Hindi ko na ikukwento ang bawat gabing lumabas ako. Hindi dahil ikinahihiya ko yon, kundi dahil ayokong isipin ng mga anak ko na yon ang pagkataong gusto kong maging. Bawat gabing umaalis ako ng bahay, sinasabi kong may overtime ako sa isang karinderya. Si Ate Nena, ang kapitbahay namin, ang naiiwan para bantayan ang mga bata. At sa bawat pagsara ko ng pinto, pakiramdam ko may bahagi ng sarili kong naiiwan sa loob ng bahay. Hindi naging madali ang lahat. Maraming pagkakataong gusto ko nang tumigil. Pero sa tuwing makikita kong nakakapasok na ulit sa eskwela ang mga anak ko, kapag nakikita kong may baon na sila, kapag narinig kong tumatawa silang magkakapatid, sinasabi ko sa sarili kong, konti pa para sa kanila. Lumipas ang halos 3 taon. Unti-unti kaming nakaahon. Nakabayad ako ng mga utang. Nakalipat kami sa mas maayos na inuupahang bahay. At hindi na muling natutulog na gutom ang mga anak ko. Pero hindi ibig sabihin noon ay masaya na ako. Sa bawat perang inuuwi ko, may kapalit na katahimikang unti-unting nawawala sa akin. Minsan habang naliligo ako pagka-uwi, hindi ko mapigilang kuskusin ang balat ko. Parang gusto kong burahin ang lahat ng nangyari. Hanggang sa isang gabi, nakilala ko si Rafael. Isa siya sa mga naging kliyente ko. Pero kakaiba siya sa lahat. Pagpasok pa lang niya sa silid, napansin niyang nanginginig ako. "Okay ka lang ba?" tanong niya. Tumango lang ako. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagmadali. Sa halip, umupo lang siya sa kabilang dulo ng kwarto. "May mga anak ka ba?" tanong niya. Nagulat ako. Hindi yon ang karaniwang tanong. 3. Ilang taon na sila? Isa-isa kong sinabi ang edad nila. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. "Kung hindi mo kailangang gawin ang trabahong ito, gagawin mo pa rin ba?" Mabilis akong umiling. "Hindi, ni minsan, hindi ko ito ginustong gawin." Tahimik siyang napabuntong hininga. Sa gabing yon, halos magdamag lang kaming nagkwentuhan. Noong aalis na siya, iniabot niya ang bayad. Hindi ko yon agad tinanggap. Pero wala naman pong nangyari. Ngumiti siya. "May nangyari. 4 taon na akong walang matinong nakausap. Hindi ko alam kung bakit, pero napangiti rin ako." Makalipas ang ilang linggo, muli siyang bumalik. At muli, nagkwentuhan lang kami. Hanggang sa naging madalas ang pagkikita namin. Unti-unti niyang nakilala ang buhay ko, ang mga anak ko, ang mga pangarap kong matagal nang nailibing. Isang gabi matapos niya akong ihatid pa uwi, huminto siya sa tapat ng bahay. "Lucien, lumabas ka na rito." Napatingin ako sa kanya. "Hindi ko pwedeng basta iwan ang trabaho. Kailangan ako ng mga anak ko." Tumango siya. "Alam ko, kaya gusto kong may ipakita sa iyo." Kinabukasan, sinundo niya ako. Dinala niya ako sa isang maliit na pwestong bakante sa palengke. May nakasabit ng karatula, "For lease." Tumingin ako sa kanya. "Hindi ko po kayang umupa rito." Ngumiti siya. "Hindi ka uupa. Simula ngayon, tutulungan kitang magsimula ulit." Hindi ako agad nakapagsalita. "Rafael, hindi ko kayang bayaran ang kabutihan mo." Umiling siya. "Hindi kita tinutulungan dahil naaawa ako. Tinutulungan kita dahil naniniwala akong mas malaki ka kesa sa mga pagkakamaling na pilitan kang gawin." Hindi ko napigilang maiyak. Sa unang pagkakataon, may taong tumingin sa akin, hindi bilang isang babaeng nagkamali, kundi bilang isang inang hindi sumuko.

Lumipas ang mga buwan. Unti-unti naming naitayo ang maliit na grocery. Tumigil ako sa dati kong trabaho. Unti-unti ring natutong ngumiti ang mga anak ko nang mas madalas. At sa kauna-unahang pagkakataon, naniwala akong baka may pangalawang pagkakataon pa pala ang isang babaeng tulad ko. Hindi ko lang alam na darating din ang araw na ako mismo ang sisira sa buhay na matagal kong ipinaglaban. I can

0: Nagbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan ni Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Yay!
2: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Mga lihim na pilit ikinukubli. Private Confessions.
5: Unti-unting gumanda ang buhay naming mag-iina. Lumaki ang maliit naming grocery. Nakapagpatayo kami ng sariling bahay. Ang panganay ko nakapasok sa college. Ang dalawa naman ay hindi na kailanman naranasang huminto sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. At sa paglipas ng panahon, naging kami ni Rafael. Hindi niya kailanman pinalitan ang ama ng mga anak ko. Pero minahal niya sila na parang sarili niyang dugo. Kapag may school program, siya ang unang nakaupo sa audience. Kapag may birthday, siya ang unang nagluluto ng paboritong pagkain ng mga bata. Unti-unti, naniwala akong natagpuan ko na ang kapayapaang matagal kong hinahanap. Pero kasabay ng pagginhawa ng buhay, unti-unti ring nagbago ang puso ko. Nasanay akong hindi na nag-aalala sa pambayad ng kuryente. Hindi na ako kinakabahang baka walang makain kinabukasan. Naging kampante ako. At marahil, doon nagsimulang lumaki ang yabang na hindi ko na malayang pumapasok sa puso ko. Sa isang business seminar para sa maliliit na negosyante, nakilala ko si Nico. Mas bata siya sa akin. Magaling magsalita. Palabiro. At sa bawat pagkikita namin, lagi niya akong pinupuri. Ang galing mo. Ang bata mong tingnan. Hindi halatang tatlo na ang anak mo. Mga salitang matagal ko nang hindi naririnig. Noong una, hindi ko yun pinansin. Pero habang tumatagal, hinahanap ko na ang mga mensahe niya. Hinahanap ko na ang atensyon niya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na yun simpleng usapan. Lumabas kami. Minsan. Hanggang sa nasundan pa. Alam kong mali. Sa bawat pag-uwi ko, hindi ako mapakali kapag nakikita ko si Rafael na masayang naghahanda ng hapunan. Hindi niya alam na unti-unti ko na siyang sinasaktan. Paulit-ulit kong sinasabihan ang sarili ko na hihinto na ako. Naaamin na ako. Pero pinili kong ipagpaliban. Hanggang sa dumating ang gabing, hindi ko malilimutan. Nasa isang cafe kami ni Nico. Nag-uusap. Nagtatawanan. Hindi ko na malayang may isang taong tahimik na nakatayo sa may pinto. Pag-angat ko ng tingin, si Rafael. Hindi ko makalimutan ang ekspresyon ng mukha niya. Walang galit. Walang sigaw. Mas masakit. Dahil puro lungkot lang ang nakita ko. Tumayo ako agad. Rafael, hindi niya ako pinatapos. Lumapit siya. Tahimik niyang tiningnan si Nico. Pagkatapos, ay bumaling sa akin. Mahina niyang sinabi, "Lucien, kung ang babaeng iniligtas ko noon ay nandito pa rin, hindi niya ito gagawin." Napaluha ako. Hindi ganito ang gusto kong mangyari. Huminga siya ng malalim at sa kanya binitawan

ang mga salitang habang buhay kong dadalhin. Inilayo kita sa kahirapan dahil naniniwala akong mabuti kang tao. Pero hindi ko kayang iligtas ang taong ayaw nang iligtas ang sarili niya. Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik siyang tumalikod. At sa bawat hakbang niya palayo, pakiramdam ko, daladala niya ang huling pagkakataong ibinigay sa akin ng buhay. Hindi ko na siya hinabol. Hindi dahil wala na akong gustong sabihin, kundi dahil alam kong wala nang salitang makakapagbura sa sakit na ako mismo ang nagdulot. Kinabukasan, umuwi akong tahimik. Wala na ang ilan sa mga gamit ni Rafael. May iniwan lang siyang isang sobre sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang mga kamay kong binuksan yon. Maikli lang ang sulat. Hindi ko babawiin ang bahay. Hindi ko kukunin ang grocery. Lahat ng naitayo natin ay mananatili sa inyo. Pero kailangan kong lumayo para hindi tuluyang mawala ang respeto ko sa sarili. Sana balang araw, matagpuan mo ulit ang babaeng unang pinaniwalaan ko. Napaupo ako sa sahig habang yakap ang sulat. Doon ko naramdamang hindi lang lalaki ang nawala sa akin. Nawala ang taong tumanggap sa akin nang wala na akong maipagmalaki. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang bumagsak ang negosyo. Dahil sanay akong si Rafael ang umaalalay sa mga supplier at sa mga papeles, nagkamali ako sa maraming desisyon. Nadagdagan ang utang, nabawasan ang mga suki, hanggang sa kinailangan kong isara ang grocery. Mas masakit pa roon ang nangyari nang malaman ng mga anak ko ang dahilan ng pag-alis ni Rafael. Tahimik silang nakinig habang inaamin ko ang lahat. Walang sumigaw. Walang nanumbat. Pero nakita ko sa mga mata nila ang matinding pagkadismaya. Ang panganay ko ang unang nagsalita. "Mama, hindi kami nagalit sa naging trabaho mo noon. Naiintindihan namin kung bakit mo yun ginawa. Pero si Tito Rafael, minahal niya tayo nang walang hinihinging kapalit. Bakit siya pa ang sinaktan mo?" Wala akong maisagot. Akala ko ang pinakamabigat kong kasalanan ay ang pagbebenta ng sarili kong katawan para mabuhay ang mga anak ko. Pero nagkamali ako. Mas mabigat palang dalhin ang kasalanang sinaktan ko ang taong tumanggap sa lahat ng bahid ng nakaraan ko. Ngunit ako mismo ang sumira sa tiwalang buong puso niyang ibinigay. Doon ko naunawaan na may mga sugat na kayang pagalingin ng panahon. Pero ang tiwalang winasak ng sariling desisyon ay araw-araw mo munang kailangan pagbayaran bago ka muling patawarin.

Ilang buwan ang lumipas. Isa-isa ring lumayo sa akin ang mga anak ko. Hindi dahil hindi nila ako mahal, kundi dahil kailangan muna nilang maghilom. Mag-isa akong naiwan sa maliit na inuupahan kong kwarto. Doon ako nagsimulang bumangon. Hindi na ako bumalik sa dating trabaho. Namasukan ako bilang tagalinis sa isang maliit na bakery. Maaga akong pumapasok. Tahimik akong nagtatrabaho. Unti-unti kong binayaran ang mga utang ko. At bawat sweldo, sumusulat ako ng liham sa mga anak ko. Hindi para pilitin silang bumalik, kundi para sabihin na araw-araw kong pinipiling maging mas mabuting tao kesa kahapon. 2 taon ang lumipas bago nila ako muling niyaya na magsalo-salo. Hindi agad bumalik ang dating saya. May ilang katahimikang kailangan naming tanggapin. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, sabay-sabay kaming muling kumain sa iisang mesa. Hindi na bumalik si Rafael. Hindi ko na rin siya hinanap. May mga taong minsan lang dumarating sa buhay natin. Hindi para manatili habang buhay, kundi para turuan tayong pahalagahan ang mga biyayang minsan nating inakalang mananatili kahit hindi natin alagaan. Ngayon, hindi na marangya ang buhay ko, pero payapa na ang konsensya ko. At kung may isang aral man akong maiiwan sa sinumang nakikinig ng kwento ko, ito iyon. Ang kahirapan ay kayang lampasan ng sipag at pagmamahal. Pero ang tiwalang sinira ng sarili mong desisyon ay hindi nababawi sa isang paghingi lang ng tawad. Binabawi ito sa pamamagitan ng araw-araw na pagbabago. Hanggang dumating ang panahong makita ng mga taong nasaktan mo na hindi ka na ang dating taong nagkakaroon.

0: Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KVP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin. 12:38.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio, Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee, at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Okay, pues, patigilin mo na siya ngayon. Sabihin mo, hindi ka pa pwedeng ligawan.
4: Pero pa...
3: Akala ko ba nagkaintindihan na tayo, Eileen? Na pag-aaral lang ang atupagin mo. Na wala ka ibang gagawin, kundi ang mag-aral lang na mag-aral.
4: Mag-aaral naman po ako eh. Hindi ko naman po pababayaan ang pag-aaral ko.
3: Dapat lang. Pero hindi ibig sabihin nun, papayagan na kita sa mga kalokohan mo ngayon. Kung di mo kayang sundin ang gusto ko, sabihin mo lang, at patitigilin na kita sa pag-aaral mo ngayon din. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon at pera sa'yo kung kalokohan lang ang gagawin mo.
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Sabi nga nila, nobody's perfect. Bawat tao ay may kanya-kanyang pagkakamali at kahinaang taglay. Kaya naman isang malaking pagsubok para sa ating mga tao ang maging perpekto. Makaiwas sa mga pagkakamaling maaaring makakapagpabago ng buhay natin. Ngunit minsan, ang pagkakamaling nagawa natin ay nagiging isang magandang bagay na dumating sa atin. Na parang ito ang tinatawag nilang blessing in disguise. Isang biyaya na paluluhain ka muna sa umpisa, ngunit pangingitiin ka naman sa bandang huli. Sa kwentong ipinadala ng ating letter sender na si Eileen, paano nga ba mababago ng pagkakamali ang isang buhay na planado na mula sa umpisa pa lang? Tunghayan ang kwentong itatampok natin ngayon na pinamagatang Lobo, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, bata pa lang ako, wala na akong ibang ginawa kundi ang mag-aral ng mag-aral. Limitado lang ang oras ng paglalaro ko, kaya naman kakaunti lang ang mga naging kaibigan ko. Hanggang nang maging teenager ako, mas lalong naging mahigpit sa akin ang mga magulang ko. Maraming bawal, lalong-lalo na pagdating sa mga manliligaw. Kaya naman sa edad na 16 years old, ay hindi ko pa nararanasan na maligawan. Kahit man lang makipaglapit sa lalaki. Parati na lang sinasabi sa akin ni na mama na inilalayo lang nila ako sa mga posibleng pagkakamaling magagawa ko.
7: Ay, ang hirap naman ito. Unang major subject, parang pang fourth year na. Hindi, kaya ko to. Ako pa. Mahirap lang sa una pero kakayanin ko. Go, Eileen!
8: Uy, mukha kang baliw dyan. Bakit mo kinakausap ang sarili mo?
7: Hindi ako baliw. Nang mamotivate lang ng sarili.
8: Ah, mukha ka kasing baliw. Nakakahiya dun kay Kuyang Gwapo. Kanina pa nakatingin sa'yo eh. Hmm? Huwag kang ganyan. Baka hindi na makitan sa'yo.
7: Anong pinagsasasabi mo dyan? Sino si Kuyang Gwapo?
8: Si Arnel ang ibig kong sabihin. Ayun o, nasa kabilang lamesa. Kanina pa panayang sulyap sa'yo. Tingnan mo, dali!
7: Ayoko, nakakahiya. Baka naman kasi hindi ako ang tinitingnan. Baka assuming ka lang, wag mo akong igaya sa'yo.
8: Ay, nako, Eileen. Halata namang matagal nang may gusto sa'yo yung si Arnel eh. Alam mo ba, kapag nasa klase tayo, nahuhuli ko rin niya na nakatitig sa'yo.
7: Talaga?
8: Oo! Maniwala ka sa akin. Dali, sulyapan mo rin. Tingnan mo, iiwas yan ang tingin.
7: Ay, naku, ako, Lucy. Ayoko. Nakakahiya. At isa pa, hindi ba dapat nagre-review tayo dahil may quiz tayo mamaya? Kung ano-ano naman ang inaatupag mo dyan?
8: Anong magagawa ko? Nakita ko nga si Arnel na nakatingin sa'yo. Alam mo, pakiramdam ko talaga. May gusto yan sa'yo. At hindi magtatagal, makikipag-close na yan at liligawan ka na.
7: Wala akong panahon sa ganyan. Pag-aaral muna ang iniisip ko. Kaya tigilan mo na ako kay Arnel. Mapapagod ka lang sa kakaasar.

0: Hi, Lucy.
1: Oh, Amnel, ito pala yan. Break time mo rin?
0: Ay, hindi. Wala lang yung professor namin, kaya may free time ako. Busy ka ba?
1: Sa pagkain, oo. Pero sa ibang bagay, hindi. May tatanong ka?
0: Oo, sana eh. Okay lang ba?
1: Oo. Basta wag lang mata. Mahina ako doon eh.
0: Di ba best friend mo si Aileen?
1: Sabi ko na nga ba eh, darating din ang araw na tatanungin mo ang kaibigan ko sa akin. Anong meron?
0: Ano kasi? Baka pwede kong makuha yung cellphone number niya sa'yo. Kung pwede lang naman. Hindi ako namimilit.
1: Ay nako Arnel, ngayon ko lang nalaman na may pagkatorpe ka rin pala. Bakit mo sa akin tinatanong ang cellphone number ni Aileen? Bakit hindi siya tanungin mo?
0: Nahihiya kasi ako eh.
1: Wow ah, sa gwapo mong yan, nahiya ka pa kay Aileen?
0: Wala kasi akong lakas ng loob na kausapin siya ng harapan. Para kasing ang taray-taray ng kaibigan mo.
1: Naku, oo. May pagkamataray nga yun. Pero huwag kang mag-alala. Mabait naman si Aileen. Alam mo ba kung anong ayaw niya?
0: Ano?
1: Lalaking duwag.
0: Grabe naman. Bigla akong tinamaan dun ah.
1: Kaya sa kanya mo dapat tanungin yan. Kausapin mo siya. Hindi yung gagamitin mo pa ako para maging malapit lang sa kaibigan ko. Huwag ganun, walang gamitan.
0: Ano ko ba gagawin niya?
1: Simple lang. Mag-hi ka. Kausapin mo. Tapos, saka mo kuhanin ang cellphone number niya. Pero sasabihan na kita, may pagka-hard to get kasi ang kaibigan ko. Kaya, asahan mo na mahihirapan kang suyuin siya. Pero kaya mo yan, sus. Ikaw pa.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kuya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay.
6: Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
2: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
8: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ka na balita. DZMM, Radyo Patrol sa Istreta, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. MMK sa DZMM.
1: Aaminin ko na may gusto ako kay Arnel. Sa tuwing magkaklase kami sa isang subject, palihim ko siyang sinusulyapan. Ngunit alam ko na hindi ko dapat hayaan na mas lumalim pa ang pagtingin ko sa kanya. Kung mangyari man iyon ay masasaktan lang kaming dalawa. Mahihirapan dahil sigurado ako na papagitna ang mga magulang ko. Ipapaalala na hindi maling pumasok ako sa mundo ng pag-ibig. Ngunit tama nga ang sinasabi nila. Kapag tinamaan ka na ng pag-ibig, hindi mo na mapipigilan ang sarili mo. Hindi ko na namalayan na unti-unti na pala akong nagiging malapit kay Arnel. Hanggang sa hinayaan ko na siyang manligaw sa akin ng palihim.
0: Salamat nga pala dahil pumahay ka na sumama sa akin ngayon. Akala ko nga hindi ka papayagan ng magulang mo eh.
5: Pinapayagan naman nila ako kapag sinasabi kong si Lucy ang kasama ko. Kaya magpasalamat ka mamaya kay Lucy.
0: Nasaan nga pala siya?
5: Naku, nandun. Kasama ang boyfriend niya.
0: Edi, solong-solo lang pala kita.
5: Solo talaga? Alam mo, ngayon lang ako nakapunta sa ganitong peryahan.
0: Talaga?
5: Oo, hindi kasi ako palagi pinapayagan ni na mama at papa na lumabas ng ganitong oras. Ngayon lang sila pumayag.
0: Huwag kang mag-alala. Sinasabi ko sa'yo, mag-i-enjoy ka. Ay, sandali lang ha. Diyan ka lang. Huwag kang kikilos.
5: Bakit?
0: Basta, hintayin mo ako dito.
5: Sige. Tumatawag sa akin. Taka, nasaan na ba yung phone ko? Ito. Hello?
7: Eileen! Ano? Kumusta ka na dyan kasama si Arnel?
5: Ayos lang. Ikaw, sinong kasama mo?
7: Sino pa ba? Chinechat ko lang kung okay ka lang.
5: Oo, ayos lang ako. Basta i-text mo lang ako kapag pauwi ka na para sabay tayo, ha?
7: Sige, bye!
5: Bye.
0: Hi. Para sa'yo, Lobo.
5: Wow! Paano mo nalaman na mahilig ako sa lobo?
0: Siyempre, ako pa. Nanliligaw ako sa'yo, kaya dapat alam ko mga ayaw at gusto mo. Na may papangako ko naman sa'yo, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Mahal kita, kaya gusto kong parati kang masaya.

0: Eileen, buti naman at gumising ka na. Kanina pa naghihintay ang merienda mo sa lamesa.
1: Ah, sige lang po, Ma. Hindi pa naman po ako ganong nagugutom. O nga po pala, Ma. Alis po ako bukas, ha.
0: Saan ka na naman pupunta?
1: Sa mall po. Mamamasyal lang po.
0: At sino naman ang kasama mo? Si Lucy? O yung lalaking kasama mo kagabi sa peryahan, ha?
1: Po? Lalaki? Sinong lalaki po?
0: Huwag ka na magsinungaling sa akin, Eileen. Alam ko na hindi si Lucy ang kasama mo kagabi. Paano ko nalaman? Dahil nakita ka ng ninang nanet mo. Nanliligaw ba sa'yo yun?
1: Ma, magagalit po ba kayo kung sasabihin kong nanliligaw po siya?
0: Mas magagalit ako kung magsisinungaling ka sa akin ngayon. Pero anak, di ba nag-usap na kayo ng papa mo? Na hindi ka dapat nagpapaligaw. Dahil pag-aaral mo na nga si kasuhin mo.
1: Ginagawa ko naman po yun, Ma. Pero, Ma, mabait naman po si Arnel. Kung makikilala niyo po siya, magugustuhan niyo rin po siya. Maniwala po kayo sa akin.
0: Anak, alam kong mabait siya. Dahil hindi mo naman yan papansinin kung alam mong hihilahin ka lang niya pababa. Pero ulitin ko, bawal pa yung ginagawa mo. Ay, paniguro, magtatalo lang kayo ng papa mo.
1: Ma, please po, huwag niyo po itong sasabihin sa kanya.
0: Hindi ko ito sasabihin sa papa mo. Dahil gusto ko, ikaw ang magsasabi sa kanya. Basta ang sa akin lang, pag-aaral pa rin ang atupagin mo. Ang dapat iniisip mo lang ay ang matapos ka sa pag-aaral. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo, iha.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 6:30, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Maalaalam kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Hindi ko pinakinggan ang sinasabi sa akin ng nanay ko. Nang mga panahong iyon, nakatatak sa aking isipan na alam ko ang ginagawa ko. Na walang mali, nahahayaan kong maging masaya ang puso ko. Kaya naman nagpatuloy ang lihim na ligawan namin ni Arnel. Hindi ko inisip na posibleng darating ang isang araw na malalaman din ang lahat ng mga magulang ko.
7: Sandali lang! Sino naman kaya ito?
8: Magandang hapon po.
7: Sino ka?
8: Ako po si Arnel. Nandyan po kaya si Aileen?
7: Bakit mo hinahanap ang anak ko?
8: Gusto ko lang sana siyang dalawin po.
7: Bakit mo siya gustong dalawin? Wala naman sakit ang anak ko. Sino ka ba talaga? Kaklase? Kaibigan? Bakit hindi kita kilala? Lahat ng kaibigan ni Aileen ay kilala ko.
8: Manliligaw po niya.
7: Ano? Manliligaw? Sino nagsabi sa'yo na pwede siyang ligawan? Hindi ko pinapaligaw sa iba si Aileen. Mga bata pa kayo. Anong alam niyo sa bagay na yan, ha? Umalis ka na. Wala si Aileen dito. Layuan mo ang anak ko kung ayaw mong isumbong kita sa mga magulang mo. Alis! Sige!

0: Patigilin mo na siya ngayon. Sabihin mo, hindi ka pa pwedeng ligawan.
1: Pero pa...
0: Akala ko ba nagkaintindihan na tayo, Eileen? Na pag-aaral lang ang atupagin mo. Na wala kang ibang gagawin kundi ang mag-aral lang na mag-aral.
1: Mag-aaral naman po ako eh. Hindi ko naman po pababayaan ang pag-aaral ko.
0: Dapat lang. Pero hindi ibig sabihin nun, papayagan na kita sa mga kalokohan mo ngayon. Kung hindi mo kayang sundin ang gusto ko, sabihin mo lang at patitigilin na kita sa pag-aaral mo ngayon din. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon at pera sa'yo kung kalokohan lang ang gagawin mo!

0: puso na natututo ng magmahal ay parang ibon sa isang hawla. Habang pilit mong kinukulong, mas lalong gustong makalaya. Kahit kailan ay hindi naging masama ang umibig. Ito ang pinakamagandang regalong binigay sa atin ng Panginoon. Ngunit lahat ng bagay ay may tamang panahon, tulad ng pag-ibig. Na kapag ikaw ay umibig, kailangan ay maging handa ka sa lahat. Handang magsakripisyo at handang masaktan. Kung hindi mo pa ito kaya, maaaring hindi pa ito ang tamang pagkakataon para ikaw ay pumasok sa mundo ng pag-ibig. Hanggang kailan nga kaya maililihim ni Aileen at Arnel ang kanilang pag-iibigan? Mapapatunayan nga ba nila na ang pag-ibig ay hindi dapat sinusukat sa edad? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Lobo. Dito lang sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 2 minuto matapos ang 1 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, sinibak na sa pwesto ang SAICT officer na nuntok ng hinuling driver. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa San Juan City, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
4: Tricia, sibak na sa pwesto ang tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC matapos manuntok ng driver ng hinuling kolorum na van. Batay sa ulat ng SAIC, nagsasagawa ang kanilang hanay ng anti-kolorum operation itong Miyerkules, July 15, sa Calacab, Batangas, kung saan pinahinto nila ang van na may 15 pasahero. Pero sa halip na huminto, nakipaghabulan pa ang van at ilang beses nasagi ang sasakyan na SAIC bago ito nahuli sa San Nicolas. Sa mga bidyong kumalat sa social media, nakitang sinuntok ng isang SAIC officer ang driver ng naturang kolorum van matapos itong mahuli. Sa pahayag, kinundi na ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang ginawa na SAIC officer at sinabing bagamat mali ang driver ng van, walang anumang dahilan ang tauhan ng gobyerno para gumamit ng dahas. Pina-impound na sa Land Transportation Office ang nahuling van at nakapagsampa na rin ng mga kaso laban sa driver nito. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa ibang balita, nadiskubre ng mga bata habang naglalaro ang pugad ng critically endangered na Philippine crocodile sa Isabela. Balita mula sa Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Isang pugad ng Philippine crocodile ang natuklasan ng ilang batang naglalaro malapit sa isang kulungan ng baboy sa San Mariano, Isabela. Sa halip na galawin, agad

0: itong iniulat ng mga bata kay Bantay Santuario member Marlon Robles na kagad namang nagtungo sa lugar upang suriin at maprotektahan ang pugad. Batay sa rekomendasyon ng Philippine Crocodile Expert ng Mabuaya Foundation, maingat na tinakpan ang pugad at nilagyan ng mga patpat na kawayan bilang palatandaan upang maiwasan ang aksidenteng pagkagambala o paninira habang nagpapatuloy ang natural na pagpapapisa ng mga itlog. Dahil sa bagong natuklas ang pugad, umabot na sa 7 ang naitalang pugad ng Philippine Crocodile ngayong nesting season. Patuloy itong imo-monitor ng conservation team ng foundation at ng Bantay Santuario para masubaybayan ang kalagayan nito. Mabawasan ang mga banta at maidokumento ang pagkapisa ng mga itlog. Pinaalalahanan din ng Mabuhay Foundation ang publiko na huwag gambalain ang anumang hinihinalang pugad ng Philippine Crocodile at agad iulat sa kinauukulan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
2: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
4: Isang mainit at magandang hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakagandang partner for 3 years in
5: and
4: a row.
5: And counting!
4: Yes, mm-hmm. Partner Liza Aquino.
5: Hello partner! Pogi mo today! Talaga, happy third anniversary!
4: At ang ganda mo today, partner.
5: Oo, talaga pinagandaan talaga namin to.
4: Pero partner, hindi ka ba nainitan? Oo. Parang mainit ang
5: medyo,
4: araw.
5: Medyo nasisilaw ako sa ilong na to. So mukhang kailangan lang natin mabilisan lang. Kailangan lang natin mag-
4: Ayan.
5: Ganyan, ganyan. Ayan! Tamang endorse ng partner. Ayan, nasisilaw na po kami dito sa aming ilong ngayon.
4: Yes, partner. Happy anniversary sa iyo at lahat ng ating mga kapamilya.
5: Oo.
4: Third anniversary po ng Hello Attorney.
5: Exacto. Dropping our new merch. Wow.
4: Yes.
5: Oh, natawa na siya. Kompleto na tayo partner. Noong unang year natin, may payong. Second year, may mug.
4: Yes.
5: Third year, Hello Attorney cap. Fourth year, house and lot na po mga kapamilya. Sponsored.
4: Sponsored by our partner Liza.
5: Sabi ni Ma'am Sheila, yes! Kailangan po namin yun. Tsaka, may tote bag na rin pala ngayon. Para po sa lahat ng mga sama ng loob nyo, kasha doon, partner.
4: Sigurado ka, meron, partner.
5: Ewan ko. Ay, di ba, Sir Gal? si CJ, oh, sabi, ano ba? Sabi ni CJ, meron eh.
4: Pero, ah, okay.
5: Oh. Partner, bagay mo yung cap.
4: Dahil hindi kita yung mukha.
5: Hindi, yung book mo, hindi kita. Joke lang. Happy anniversary po sa ating lahat, mga kapamilya. Thank you po sa lahat ng mga kabatas po natin na simula noong pong tayo ay teleradyo servisyo. Panalang
4: yes, partner.
5: Hanggang ngayon ay nandito pa rin po, tumatangkilik sa ating po mga usaping legal Monday to Friday. But of course, hello po muna, good afternoon sa mga pinakamamahal po naming viewers, loyal viewers na nakatutok po sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
4: At lahat din po na ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live at Facebook Live ng DZM and Teleradio.
5: At syempre, sorry, wait lang. Ina-adjust. Ang liit ng mukha ako kasi partner. Pero natutuwa lang ako, i-segue ko lang ha. Kasi usually, ang nag-iisang Alvin El Chico lang ang nakakapag sombrero sa MM na hindi napapagalitan. Tinry ko one time, napagalitan ako partner. Ngayon, di siguro
4: for today. Mukhang mapapagalitan na tayong
5: dalawa. Oo, ipapasapi na tayo sa principal's office later on. At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada. Nagiginig po dito sa
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
5: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, ayaw pa. Kailangan ko muna i-adjust. Kailangan ko muna i-adjust mamaya. Yes. Talagang maliit ang ating mukha partner. Makapalo pero maliit din po at the same time. Kung kayo po may mga katanungan po sa aming programa ngayon, very extra generous po si Attorney Noel Del Prado. Sasagutin po niyan yung mga katanungan. Padala niyo lang po yan sa aming mga hotlines.
4: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po.
6: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
5: Sa oras po ng 109 ng hapon, atin na pong alamin ang ating ganadong-ganado talaga of Friday.
4: Yes!
5: Lesson!
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
5: Alright, ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kapamilya, ay actually kakapost lang po ito ng Korte Suprema
4: kagabi. Yes, partner,
5: kagabi.
4: bagong-bago. Oo. Pero ano siya, partner, dinesisyonan ng Korte Suprema o pinromulgate June 29, 2026. So, wala
5: medyo,
4: pang kalahating buwan siguro.
5: Oo, napaka-fresh na fresh pa ito, partner. Yes. At ang ating pong pag-uusapan, very important po ito, especially since everyone's online.
4: Yes.
5: Alam niyo po yan, eh, napag-desisyon na, meron pong desisyon na inilabas ang Korte Suprema, hinggil po sa pagbibigay o pagpapataw ng parusa sa psychological violence na ginagamitan pa po ng iba't ibang mga social media platforms. So, pag-usapan po natin yung partner. Anong okay. sabi ng Korte Suprema? Mabigat ang parusa na ngayon.
4: Yes, partner. Sinasabi ng Korte Suprema, una-una kasi itong kaso na to, partner, mayroong, kumbaga, pagtatagpo. May intersection ng dalawang napakahalagang state policy or public policy. Una, okay. yung protection para sa mga kababaihan at kanilang mga anak laban sa anumang uri ng karahasan.
5: Apo?
4: Whether yan ay physical,
5: verbal,
4: psychological, economic.
5: Mm-mm.
4: At yung ikalawang public policy Mm-mm. ay yung pag-deter o yung pagpigil
5: Oo.
4: Sa mga krimen gamit ang anumang social media platform or mm-hmm. yung tinatawag natin na information communication technology or ICT.
5: Okay.
4: So lahat po yan kasama. Hindi lang yung mga social media kagaya ng Facebook, Twitter at iba pa, kundi pati na yung mga kumbaga messaging apps kasama rin po yan.
5: Okay. Paano po ito? So does it still fall under cybercrime?
4: Yes,
5: so,
4: at yan
5: okay.
4: yung isang mahalagang elemento. Pero bago natin puntahan, yun
5: okay.
4: ay konting marites lang, partner.
5: Okay.
4: Kasi kung ano ang nangyari dito, partner, kabalin mo pa naman.
5: Okay, yung kapampangan.
4: Kapampangan yung post, partner. Kaya
5: okay.
4: medyo French dito.
5: Let me translate it for you.
4: Pero meron namang English translation.
5: Okay. Uh-huh.
4: Dahil doon pala sa trial court, family court, ay meron ng translation. Pero dito, partner,
5: mm-hmm.
4: may isang babae at isang lalaki na nagkakilala
5: mm-hmm.
4: at naging sila, boyfriend, girlfriend, hindi sila kinasal, partner. Pero
5: dahil nababasa ko na. Okay.
4: Possessive and kumbaga maselusin.
5: Oo.
4: Itong lalaki, naghiwalay sila after 2 years.
5: Okay.
4: Pero nagbalikan din sila, pero nung talagang hindi nagbago yung lalaki,
5: Mm-mm.
4: eh talagang nakipaghiwalay na si babae. Pero dahil nung nagbalikan sila,
5: Mm-mm.
4: nabuntis siya nitong lalaki, nagkaroon sila ng
5: anak. Okay.
4: So, pero hindi pa rin, kasi nga, hindi nagbabago yung lalaki. Laging selos ng selos,
5: Mm-mm.
4: maraming possessive.
5: Mm-mm.
4: Gusto mag-aral nung babae, ayaw niyang pag-arali kasi ito, ang dami daw nakikilalang lalaki sa eskwelahan.
5: This was publicly posted, partner,
4: yes,
5: sa tapos, Facebook, yung galit niya.
4: Isang beses, partner, kumbaga, nagpaalam siya doon sa kapatid, pinadaan sa kapatid,
5: Uh-oh.
4: Yung Facebook Messenger
5: okay.
4: post. Ah, sorry, message,
5: Uh-oh.
4: Na sabi niya, pwede ko bang bisitahin yung aming common child,
5: okay.
4: yung kanilang anak. At kumbaga, nagkaayos naman sila, binisita niya yung kanyang anak, pero on the same occasion ng pagbisita niya, partner, ang sabi doon, he groped, ibig sabihin parang hinipuan, hindi walang detalye, pero he grabbed and groped itong si biktima natin, yung babaeng
5: Mm-mm.
4: asawa.
5: Mm-mm.
4: Dating kinakasama. At dahil doon, nagdesisyon tong babae, kumbaga, anong tawag dyan? I-unfriend na kita, i-block na kita
5: Mm-mm.
4: sa Facebook. At dahil doon, partner,
5: Mm-mm.
4: Ito na, nagratsyada na si lalaki ng kanyang mga Facebook post, pa-block-block ka pa, pa-inosente ka pa.
5: Ito, naintindihan ko sinabi niya eh.
4: Mm-hmm.
5: Masaya ka pa na sinira mo, I'll translate it, pero ito yung kapampangan, partner.
4: Mm-hmm.
5: Minurahan niya, tapos sinabi niya, masaya ka pang nasira mo ang pamilya ko. Painosente ka pa. Hayop ka. Hindi nila alam na madumi ka ang babae. Bakit ang lala pag babasay ko siya in Kapampangan?
4: Mm-hmm.
5: Hindi nila alam na napakabulok mo
4: Mabaho, parang may ganun.
5: Oo, mabaho ka. Yun, madumi. Laging hayop ka. Mukha kang engkanto.
4: Grabe.
5: Pa-black-black ka pa dyan, hayop ka.
4: Yan.
5: Yung mga, tas maraming mura in between. Parang bleep, okay. bleep, ganun. And this was posted online. Na, yes. In all caps, partner.
4: At maraming nag-react, partner.
5: Oo.
4: Pero, kagaya niyan, una niyang depensa, sabi niya, partner, alam niyo po, sabi niya sa korte, itong Facebook account ko, kasama kong nag-create nito, nagbukas nito, yung
5: Oo.
4: Dati kong live-in partner, itong biktima, partner. At sabi niya, malamang meron pa siyang access, so malamang siya nag-post niyan, hindi ako nag-post niyan. Dinideny niya.
5: Okay.
4: Sabi niya, nung panahon na may post na yan, nasa, nagtatrabaho ako, nasa catering, so buong araw, wala akong access. Wala akong access sa telepono, malamang siya ang nag-post niyan.
5: Oo.
4: Pero, ang
5: ano sabi ng Korte Suprema?
4: Sabi ng Korte,
5: dito?
4: Hindi kapanipaniwala
5: okay.
4: yung kanyang yung alibi
5: okay.
4: o yung kanyang paliwanag. Bakit? Unang-una, sinasabi ng Korte, yung kanyang mukha, yung photo, nakasama pa yung ngayong anak niya dun sa bago niyang kinakasama, yun yung Facebook profile pic
5: okay.
4: at yung full name niya. Ang profile account name
5: okay.
4: nung kanyang Facebook. Pero sabi nga ng Korte, hindi yon sapat.
5: Oo, kaya kong gawin yan.
4: Kaya ang gawin ng ibang tao. Pero ito, kasi sabi nga kanina doon sa detalye, sa fax, ginamit niya yung account na yon para mag-send ng message dito sa kapatid nung babae na dati niyang kinakasama. Ito ngayon yung biktima. Sabi
5: Ayun
4: niya,
5: lang.
4: Pwede mo bang sabihin sa kapatid mo na pwede ko bang mabisita yung anak ko?
5: Okay.
4: So, ibig sabihin doon, kumbaga, may proof, yes,
5: platform.
4: Na ginamit niya yon, may access siya doon.
5: Mm-mm.
4: At yung mga nag-react partner doon sa kanyang post na yon, kasamang nag-react yung kanyang mismong live-in partner ngayon. At
5: okay.
4: yung iba na nag-react doon, tinatawag siyang pare o pre. So, ibig sabihin, sinabi ng Korte Suprema,
5: kinikilala nila na sa'yo yung page. Parang.
4: Oo, kumbaga, totality of circumstances, hindi maipagkakaila. Sabi ng Korte Suprema, ay, kumbaga, engenders moral certainty. Ano ba ibig sabihin ng moral certainty?
5: Mm-mm.
4: Tiyak ka, partner,
5: Mm-mm.
4: na, kumbaga, makakatulog ka sa gabi, na yan ang, kumbaga, may patunay sa identity and authorship nitong kumbaga, abusive
5: Oo.
4: Na Facebook post.
5: Okay.
4: At wala namang duda na yon ang dahilan, nagdulot, di makatulog yung biktima, partner. Hindi siya nakapasok sa trabaho
5: Nakahiya,
4: ng ilang oras.
5: Grabe yung pangiinsulto.
4: Yung kakahiyan, sleepless mm-hmm. nights, mm-hmm. anxiety, lahat po ay dinanas nitong biktimang
5: okay.
4: babae.
5: Ano po ang naging parusang ipinataw ng Korte Suprema dito, partner?
4: Okay,
5: nakakulong
4: bago natin,
5: ba? Nakakulong?
4: Hindi nakalagay dito, pero yung parusa sa lower court, partner, ay 6 months, one day minimum,
5: Mm-mm.
4: to 8 years.
5: Oh, mabigat.
4: And 1 day
5: okay.
4: na maximum.
5: Mm-mm.
4: Pero dahil inapilan niya, at tapos sabi ng family court, dapat mag-undergo ka ng psychological treatment and intervention.
5: Mm-mm.
4: So,
5: Tama.
4: Okay yun. Pag akyat sa Court of Appeals, partner, eh siyempre, yun yung mga depensa niya pa rin. Hindi siya pinaniwalaan, in-affirm ng Court of Appeals. Pero ang dinagdag ng Court of Appeals, yung psychological treatment, dapat mag-submit ka ng compliance report sa lower court para
5: okay.
4: mapatunayan na dinaanan mo talaga yan.
5: Okay.
4: Pero pareho pa rin yung parusa. Pero itong interesting partner, pag-akyat sa Korte Suprema,
5: Mm-mm.
4: kasi pag nag-a-appeal ka ng criminal cases, partner,
5: Oo.
4: Sinabi ng Korte Suprema, binubuksan mo lahat ng aspeto, including yung penalty. Kahit walang nag-raise nito, partner, napansin ng Korte Suprema na ginamitan ng social media at ng information communications technology, yung paraan niya ng pag
5: ng verbal harassment,
4: ng psychological violence. At sinabi ng Korte Suprema, citing yung Anti-Cybercrime Act of 2012, uy, sandali, 1 degree higher dapat
5: yun,
4: ang iyong
5: pala.
4: Parusa. So,
5: Oo.
4: Partner, from 6 months to 8 years,
5: ano nangyari?
4: Naging 6 years to 14 years ang kanyang parusa. At
5: bigat,
4: yun nga, in-affirm lahat din. Pati yung multa na ipinataw ng family court na 100,000, in-affirm din. In-affirm din naman yan ng Court of Appeals hanggang sa Supreme Court.
5: And we have to, this is very timely.
4: Yes.
5: Because this is telling us, kakapost lang nga ng Korte Suprema nito kagabi, mind you guys, we have to be very responsible with what we post.
4: Correct.
5: Sa social media. Kahit pa justified yan, sabihin natin, siya nauna ng agrabyado sa akin eh. Kaya ako siya pinost kasi una niya ako sinaktan, nagalit na ako. This is just a reaction to the prior action ng victim ko.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang sinasabi ng Korte Suprema doon, hindi justified yun.
4: Hindi justified kasi partner, kung ikaw ay naargabyado, meron kang legal na remedyo.
5: Tama.
4: Para papanagutin yung tao na yon. At hindi mo dapat ilagay ang bata sa iyong kamay.
5: Oo.
4: At dahil dyan, yung kanyang pagganti, sabihin mo ng pagganti ito, sakop din ng batas. At dahil meron silang relasyon, nagkaanak pa nga sila, partner, pasok na pasok siya sa elemento ng RA 9262 na siyang nagbabawal
5: sa
4: psychological violence.
5: Paano po kung, sorry to cut you, partner.
4: No, okay lang.
5: Paano po kung, for example, hindi mo naman karelasyon? Will it still be one degree higher?
4: Yes, partner, kasi gumamit ka ng information communication technology means social media or any other, gumamit ka ng laptop, tablet, cellphone, digital means, partner. Yan ay, pero hindi na siya under RA 9262 kung hindi siya
5: cyber
4: asawa, former wife, or wala silang dating or sexual relationship. Baka halimbawa bawal bastos do or safe spaces act violation. Pero
5: right,
4: again, aangat ka ng one degree higher ng penalty dahil sa paggamit. Kasi ang
5: ng social media
4: o social media partner, ang dami kasing nakakapanood. Ngayon nga, nasa ano na tayo?
5: Nasa 1,000 plus, na nanonood, diba? Sa ating ngayon. But, meron nga po ngayon, circulating, meron pong sikat na artista, babae, nag-post ng kanya pong reaction dito po sa nangyayaring impeachment trial. At na-call out po dito sa Senator Robin Hood Padilla.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, labas tayo doon. So, siya ay nag-post about it. Wala naman tayo nakita na minurahan yung insulto niya.
4: Okay.
5: Basta panawagan lang na sana, tignan mo mabuti ulit ang iyong mga prinsipyo. I think, pag ganun ang panawagan. Ngayon, dito ay enter yung pagmamarites ko. Umuulan sa social media ko ngayon ng posts from supporters of that particular senator na iniinsulto na yung artista for speaking out and saying her piece sa social media. So kahit po ba walang pagmumura, pero yung tono ng post mo ay para doon sa biktima ay nakaka-degrade, pwede na ba yung ma-classify as psychological violence?
4: Okay, magandang tanong, partner. So lagi, kung ano man ang, kumbaga, paraan, kung ina-allege natin ang psychological violence, in this case, wala mga relasyon niya mga nagpo-post.
5: Wala, hindi naman nakilala talaga
4: yung artista.
5: Okay,
4: so titignan una, ano yung tenor, ano yung language.
5: Okay.
4: So yun ba, kagaya nun, walang pagmumura. So kahit naman hindi ka nagmumura, partner, merong paraan ng pang-iinsulto at pambabastos. So hindi kailangan na may mura.
5: Mm-mm.
4: So unang-una, titignan yung mismong ano yung ginamit na salita.
5: Mm-mm.
4: Pero pangalawa, yung konteksto. At syempre, kagaya nun, isa sa mga depensa dito na partner yung akusado dito sa kasong dinidiscuss natin ay hindi niya daw pinangalanan yung kanyang dating kinakasama. So parang sinasabi niya, hindi siya yun, hindi ko siya pinapatungkulan. Pero kagaya niya, nag-react mismo dun sa post ng artistang babae, definitely siya ang tinitira dun, siya ang pinatutungkulan.
5: Mm-mm.
4: So again, depende, tignan natin yung eksaktong sinabi at yung konteksto nun para malaman natin kung yan ba ay may paninirang puri, cyber libel yan, partner, or yan ba ay bastos in the sense na, kumbaga, hindi naman laging sexual ang pambabastos. Minsan, yung pambabastos may patungkol sa yung kasarian. Diba? Babae ka lang, etc. Yung tinatawag nating sexist slurs.
5: Mm-mm.
4: Yan ay labag sa Safe Spaces Act.
5: Ay, ang daming mga po pwede niyong kalagyan talaga pag
4: yes.
5: dinaan nyo sa maling paraan ng init ng ulo ninyo. Eh,
4: at no? Yung iba, hindi gumagamit ng totoong pangalan.
5: Oo.
4: Pero hindi pa rin ibig sabihin nun, eh, ligtas ka na.
5: Oo.
4: Dahil meron na tayong computer, forensics, matutuntun.
5: Oo, may at matutuntun kayo. Oo, artista na alam ko nag-file eh. Ah, hindi kasi ako ma-showbiz, but may isang artista ulit, partner, na nag-sampa ng reklamo dun sa isa sa nagbasa kanya, natuntun ng mga polis.
4: Oo, posible yun,
5: partner. Natakot na tayo, di ba? Mm-hmm. Be responsible. I mean, marami nag-feeling nila mga senator sila, tapos nagma-manifest sila, partner, sa kanilang mga social media. Nilalabas sila yung mga opinion nila.
4: Pero again,
5: hindi privilege speech yun.
4: Oo, pero again, sinasabi nga natin, mayroong legal na paraan ng pagpapahayag. Malaya po tayo. Hindi ibig sabihin na artista tayo o karaniwang tao, nawawalan, nababawasan tayo ng ating karapatang magpahayag. Kahit naman ang civil code sinasabi, meron kang karapatang igiit ang iyong lahat ng karapatan, including right to freedom of expression.
5: Pero
4: dapat, yan ay within the bounds of law. Pinag-usapan yan sa impeachment trial. Sinasabi, yan ba ay protected speech? Dahil una, hindi naman siya seditious, hindi naman siya nakakapanirang puri, hindi naman siya lewd or bastos. So, yun lang yung tatlong exception. Lahat pwede mong sabihin. Pero kung yan ay nakakasirang puri, yan ay, kumbaga, may epekto, mayroong clear and present danger na maipabagsak ang duly constituted authority, yung ating gobyerno, and even kabastusan, yan ay hindi kailanman nagiging protected speech.
5: Ayan po. At saka hindi porket binuran nyo yung post,
4: yan. And daling mag-screenshot ngayon.
5: Yan nga yung ginagamit ngayon sa impeachment trial, partner. Yung mga na-screen record ng mga FB Live, di ba? Buti nga yun, wala pang criminal punishment yun, partner. Mas malala ang sitwasyon kapag kayo ay napunta sa criminal court. So, mga kapamilya, ingat po tayong lahat sa ating pong mga pinipost. May mga iba, hindi mo naman pwede sabihin, hoy, objection! Ganon. Hindi tayo makapag-objection, partner.
4: Pero yung mga nagpo-post dito, yan, pwede yan. Sa ating Facebook Live,
5: ang nag-object lang YouTube sa ating live, yung si Hana, partner. Kasi kailangan natin bigay dahan sa ilang mga paalala. Pasensya na po kayo. Basahin po natin maya-maya, partner.
4: Yes.
5: Opo, ang kanila pong mga mensahe sa live stream po natin. Yung mga nais pong padalang pahabol ng mga questions po ninyo. Ganado po si Attorney Noel from
4: at si partner Liza Aquino.
5: Ay, padala nyo na po yan sa aming pong hotline 0919-278-3000. Ano po kayo bibitin yung babalik po ang third year anniversary celebration ng Hello
4: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Sumakit nga katawa ko talaga, napakasakit. Mga binti ko, pati mga daliri ko, sumakit. Hindi ka nga makatayo.
8: Sa pagpasok ng Burmont, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa Amihan. Kalakip ng pagpapalit ng panahon, ang pagiging usok ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasukasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
10: Cough, cough, wet away. Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio.
13: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Nagbabalik po ang tambal ng Aquino Del Prado. Mm-mm. Salamat po sa lahat ng mga pagbati. Hindi namin alam kung mababasa natin
5: lahat. Hindi, ito may mga nagme-message na. Yes, si Jack partner. Tarantino sabi niya, greetings po Attorney Noel and Ma'am Liza. Happy anniversary. Thank you so much. Si it's me. Ay, teka. Si Attorney, may unknown tayo message.
4: Oo nga.
5: Attorney, papaano kung hindi nagbayad ng piyansa? Ano po ang consequence ito? Makakalaya ka ba pag di ka nagbayad ng piyansa?
4: Hindi. Partner, dito, kasi dapat siguro yung detalye nito, kasi hindi naman lahat ay pagbabayad. Meron din tayong tinatawag na pag-post ng piyansa, nagpag-post ng bill na may property. Property
5: okay.
4: Bond. So, okay. Pero yun nga, tama si partner Liza. Ang ibig sabihin po kasi ng piyansa or ng bail bond or bail ay kumbaga, merong kang binabayaran, either premium yan, or nagpo-post ka ng cash, or nagpo-post ka ng property, bilang, kumbaga, garantiya na pinapangako mo sa korte, hindi po ako mag-absent, judge. Pag kailangan ako dyan, yung akusado po ito, mag-a-attend po ako. So, pero, kumbaga, hindi ka bibigyan ng pansamantalang kalayaan habang dinidinig yung kaso kung wala kang bail na ipinost. Kasi yung bail po, as a matter, kumbaga hindi naman capital punishment, hindi capital offense, and evidence of guilt is not strong, karapatan mo yan. Karapatan mong mag-post ng bail
5: habang
4: para makalaya ka pansamantala habang dinidinig ang kaso. Kung hindi ka nakapag-post ng bail, wala kang aasahan na release order for temporary liberty sa korte.
5: Ayun. Partner, si Social Life Posting, nag-happy anniversary po sa ilaw attorney.
4: Oo nga, nagpapa-shoutout daw sa mga magulang ni Ash kasi sino daw yun? Nagpaalam si Ash na gusto niyang pumunta bukas sa Caloocan Sports Complex. Hindi pinayagan ng magulang. E, crush ka daw ni Ash.
5: Ash, baka pwede naman.
4: Sa magulang ni Ash.
5: Ah, mami and daddy ni Ash. Baka pwede naman for tomorrow. Ano naman eh, hindi naman po siya lalagpas sa curfew hours.
4: Samahan niyo po si Ash. Tatlo na po kayo.
5: Oo, para may libre na po kayong
4: yes,
5: ano, sombrero.
4: Yan.
5: Ano po, 4 to 6 p.m. po yan ng, hindi, pero kasi 1 p.m.
4: May
5: 1
4: to 4, meron na tayong libreng payong legal.
5: Oo, nabanggit ko yung oras na pupunta ako. Alam na wala pa ng alauna ng hapon pa.
4: May trabaho pa kasi si partner Liza.
5: Pero yun po, please, sana po makapunta po kayo sa Caloocan Sports Complex. May libreng payong legal po tayo doon, sagot ni Attorney Noel. Sino pa mga nandito?
4: At mga, marami tayong volunteer lawyers.
5: And friends!
4: Ganun. Yes.
5: Si Ligayang Shingtan, nandito na po sa live stream po natin. Si Aldo Bill 4. Si Sarah C, of course.
4: Sina?
5: Si, teka.
4: Tita Maria Dulce Orate, ating mga suki.
5: Si Miguel Matthew.
4: Yes, Josh Kyle Edip Official.
5: Si Yuri Kikain.
4: Ito si Lovely Joy. Hello, hello, hello. And good Friday afternoon, Ma'am Liza, Attorney Newell at mga kabatas. Nice to hear from this program again. Blessed weekend, everyone daw.
5: Si Yuri Kikain, sabi niya, introspection is key before doing any action, especially sa online activities. Meron po akong binabasang libro. It's from Joseph Nguyen. Pero siyang concept, guys, eh. Parang example, may ginawang isang tao sa'yo. yun yung first arrow na tumama sa'yo, right?
4: Ay, oo.
5: And then, yung second arrow niyan is kung papaano ka
4: magre-react.
5: So, hayaan mo ba na may second arrow pang tumama sa'yo dyan at maglulugmok ka buong araw because of what someone said to you?
4: Mm-hmm.
5: O hayaan mo na i-condition mo ang utak mo na piliin lang yung paglalaanan mo ng effort.
4: Ayan, napakaganda niyan.
5: Emotion.
4: Mm-hmm.
5: So, huwag nyo nang hayaan na may second arrow pa na dumaan. Pag may napikon kayo, magkaiba kayo ng beliefs sa buhay. For example, ilang beses na akong nag-cover ng rally kamakailan. Iba-ibang mga grupo yan at sektor.
4: Mm-hmm.
5: Most of the time, pag bababa pa lang ako, nasasabihan na akong bayaran, bias. The usual, alam mo yun. Pero at the end of the day, these are first arrows, partner.
4: Mm-hmm.
5: Hindi mo kontrolado yung dadaan na araw sa'yo. Sila ang nagbuga nun eh.
4: Mm-hmm.
5: Pero kontrolado mo papaano ka magre-react mm-hmm. sa anumang ibabato ng universe sa'yo.
4: Ako hindi ko nabasa, napanood ko yan sa isang reel.
5: Wow, partner. Teka lang, ako mahilig sa libro at ikaw sa TikTok.
4: Yes.
5: What happened? What happened with the world, mama, sabi nga ni Black Eyed Peas. Pero yun po, I mean, kontrolado natin ang utak at puso natin.
4: Yan, ang napakaganda. So, mm-hmm.
5: Diba, piliin po natin yung bagay na hindi na tayo malalagay pa sa alanganin.
4: Mm-hmm.
5: And I thank you! Chas. Sino po naman nandito sana? DZMN Teleradio version 2.0 nandito na?
4: It's me, Wilotsky, sa inyo. Good afternoon po ulit, Attorney Noel, Miss Liza. Kanina pang lagari. Ikaw daw, kanina ka pa naglalagari. Balitapatan pa lang daw.
5: Oo, hindi pwedeng si Rica Lazo lang nakakapartner mo. Dapat ako kay Sir Peter din para ano...
4: At
5: para
4: ating
5: patas.
4: Mga suki, si Zach Tolentino, greetings, happy anniversary.
5: Mm-hmm.
4: Siyempre, Zosimo Gasmin, kapamilya natin forever. Happy Friday, hello attorney, Ma'am Liza, DZMN Teleradio Servicio. Wala na po yan. Watching po from Mabalacat, Pampanga. Kita po tayo bukas, apat na po tayo sa Sports Complex ng Caloocan. Thank you, God bless po.
5: May maganda tanong si, ano eh, si Social
4: Sige,
5: Life Posting. Medyo extra active siya today. Sabi niya, paano po if naka-deal ng psychological damage ng isang minor?
4: Ah, okay.
5: Tapos may nagawa siyang aksyon. Sabihin na natin na nanghack ng account para manira. Pag ganyan kasi pag minor de edad, iba, totally different ang galaw
4: again,
5: siya ng ating gobyerno.
4: Pagka below 15 lang yung walang
5: Mm-mm.
4: criminal responsibility, absolutely. Or kung 15, above 15, below 18, na na-determine ng eksperto, mga social workers, child psychologists, na walang discernment.
5: Okay.
4: Pero again, kung sabi dyan, ang tanong, nag-cause ng psychological stress, distress,
5: Mm-mm.
4: anxiety, sleepless nights,
5: Tama.
4: Etc. Kahihiyan. Eh, yung mga magulang po niyan, lahat po kasi yan ay compensable
5: Mm-mm.
4: damages.
5: Mm-mm.
4: Kasi yung epekto sa inyo,
5: Mm-mm.
4: bakit nailangan yung kumuha ng psychologist, psychiatrist para maibalik kayo doon sa dati ninyong kondisyon bago yung psychological violence na na-inflict sa inyo,
5: Mm-mm.
4: pwede yung singilin sa magulang ng bata. Dahil sino man ang nag-aalaga sa bata,
5: Mm-mm.
4: magulang man yan, legal guardian, actual custodian, responsable po sila. Responsibilidad nila, anuman ang willful or negligent acts ng kanilang mga batang inaalaga or under their responsibility.
5: Bantayan din natin, no, yung mga bata, bantayan po natin ang mga action nila, social
4: mm-hmm.
5: media, what they search, what they watch. Kung ang pinapanood nila, yung katulad ni attorney, yung mga TikTok niya, inspirational, ganun, di ba? Why not? Pero kung napapansin niyo na medyo violente, eh, dito papasok ang ating pong trabaho na bilang magulang at guardian na magabayan po natin ng tama. Ang mga bata. Sino pa mga nandito, partner?
4: Partner, sina Sarah C. from Los Angeles, California, si Doming Crisologo, Mark Hernandez, sino pa? Si Yureke Kai, nabati mo na.
5: Mm-mm.
4: Sina?
5: Meron pong tanong si Marvin Riabad
4: Go.
5: Na maganda. Sabi niya, gumagalaw, teka.
4: Ari ng North Caloocan.
5: May parte po ba sa desisyon ng impeachment court na pwede maging jurisprudence ng ating batas?
4: Actually, yung jurisprudence po kasi ay nanggagaling sa Korte Suprema.
5: Oo,
4: so kung meron pong nag-akyat ng kahit anong issue dyan, posible po yung maging jurisprudence. Yes.
5: Pero kasi depende rin, like for example, yung plano nila ang pagsabpina ng tax records ni Vice President Sara Duterte, ang gagamitin ng prosecution na batayan dyan, yung dating impeachment trial
4: yes,
5: ni Justice Corona.
4: Mm-hmm.
5: So kumbaga, pag sa mga ganun, impeachment to impeachment, pwedeng ginagamit.
4: Okay, magandang tanong. Kasi kumbaga, tama ka, nabanggit yan, meron silang precedent kung ano yung ginawa nila.
5: Yes, tama.
4: Pero tandaan natin, kahit naman ngayon na patuloy merong ongoing impeachment trial,
5: mm-mm,
4: yung Senado, acting as a Senate, they can amend their own rules. At syempre,
5: impeachment court,
4: pwede nilang, kumbaga, tignan yung dati bang president ay applicable siya sa sitwasyon ngayon.
5: Sa mga,
4: at pwedeng, okay, kumbaga, may pagkakapareho pero hindi eksakto, mm-mm, pwedeng iba yung kanilang maging decision. So, hindi naman dahil may president,
5: mm-mm,
4: ay yun na yung kanilang gagawin. Pero kung eksakto yung parehong sitwasyon,
5: mm-mm,
4: makatarungan lang na pareho din yung kanilang maging decision or action doon sa issue on hand.
5: Ang problema kasi natin dito, partners, napunta tayo sa impeachment discussion, pero ang problema kasi natin doon, we have a different set of senator judges ngayon eh.
4: Mm-hmm.
5: Iba noon that time eh.
4: Correct.
5: Iilan lang sa kanila ang naka-experience na, ng both trial eh.
4: Mm-hmm.
5: Meron pa ngayon na, alam mo yon, sinabi niya komunista siya on air while nasa hearing. Alam mo, iba-iba sila ng mga tao ngayon
4: again,
5: dito, partner.
4: Again, hindi naman krimen maging komunista, partner. Oh. So, ibig sabihin, yun ay bahagi ng kanyang freedom of expression, walang nasasaktan kahit sino mag-claim. Komunista. Kumbaga, wala namang ganung, walang damage sa ibang tao. So, bahagi yan ng kanyang
5: freedom
4: of expression.
5: Speech.
4: Pero yun, kagaya nun, ibang usapan kapag meron ng nabastos,
5: mm-hmm,
4: meron ng paglabag sa ibang mga batas natin.
5: Oo. Bakit tayo napunta sa issue ng...
4: Sino nagtanong? Architect Marvin Riabad.
5: Mm-hmm. Eto, may tanong si Gabriel Ponsaran. Ask ko lang po if ano po pinakaiba ng court summons at subpoena. Thank you. And happy anniversary to DZMM and to your show.
4: Okay,
5: thank
4: karaniwan, halos pareho yung epekto. Iba, mm-hmm, lang yung... kasi subpoena, dalawang klase. Subpoena ad testificandum,
5: mm-hmm,
4: and duces tecum yung mga dokumento.
5: Oo.
4: Pero karaniwan, yung sinasummons, either ikaw ay party to the case, attend ka, notice yan ng hearing, or in, normally yung subpoena, mga witnesses.
5: Okay.
4: Summons, pwedeng witnesses, pwedeng parties
5: or
4: to the case. Yes.
5: Ayun. Mm-hmm. Sinabi kasi natin, damihan yung questions, partner. Ang daming tanong ngayon dito. Si Jerbe Shaw, sabi niya, may deadline po ba ng registration bukas sa sports complex, Miss Liza?
14: Wala po.
5: May pasok po kami ng morning, sana masagot po.
4: Habol kayo. Kasi yun namang mga freebies, kumbaga hanggang merong supply. So,
5: okay,
4: mas maaga kayo, mas advantage. Pero kung yung atin namang celebration, magsisimula ng 4 p.m. ba, partner? Yung programa.
5: Yes,
4: so, 1 to 4 yung public service. And sa umaga, meron ng mga ganap, partner. Marami ng mga booths.
5: Ako, na-excite naman ako. That's tomorrow already.
4: Yes,
5: so, basically,
4: partner,
5: less than 24 hours.
4: At hindi po yan dahil third anniversary ng Hello Attorney Today. Bukas po ay 40th anniversary ng DZMM Teleradyo.
5: Oo, and wala lang, reminiscing lang, partner, kasi
4: yes,
5: naging member ako ng DZMM Teleradyo sa Radyo Patrol 2016.
4: Aba, 10 years ago, partner.
5: Tagal ko na rin dito, oo. Naalaga 2016, baguhan pang Radyo Patrol.
4: So, 10th anniversary mo rin bukas, partner.
5: Hindi. August 1 ako pumasok.
4: Ah, malapit na.
5: As Radyo Patrol, mm-hmm, 2016. Tapos naalala ko nung si Kabayan Noli, nung sinabi sa kanya na may magre-report na bugan na reporter, may babaeng Radyo Patrol. Kasi parang pangalawa pala, parang
4: binlined item
5: matagal,
4: pa.
5: Matagal bago nagkaroon ulit ng babaeng Radyo Patrol.
4: Ah,
5: male-dominated,
4: okay,
5: ano yun before.
4: Oh, wow.
5: Eh, utak lalaki din naman tayo, partner. Medyo brusko din tayo. But, naalala ko, sabi ni Kabayan on air, parang reminisce lang, sabi niya, sino itong batang to? Sobrang bata nang dating, parang bibili lang ng suka sa tindahan. Sobrang takot ko kay Kabayan, nilead in niya ako on air. Sabi niya parang, alamin natin ang balitang hatid ng ating Radyo Patrol, si Liza Aquino sa Maynila. O Liza, ano bang balita dyan? Baguhan na baguhan, di ba? Ay oo, maganda umaga, Liza. Sabi ko,
4: ikaw, binati mo sarili.
5: Tawag ko si Kabayan na Liza. Tumawag sa akin yung boss ko noon. Sabi, chief of reporters sa amin, Edwin Sevidal, Liza, i-remind ko lang ah, na ikaw si Liza. Hindi si Kabayan si Liza. Sabi ko, sir, pasensya na.
4: Patunay po
5: takot
4: na.
5: Takot ako noon.
4: Malakas mang asar din yung mga taga-DCM. So, partner, phone in question. Nakaraming suka ka na ba nabili? Since 2016.
5: May isang tindahan na tayo ngayon. Ngayon, we're good friends, Kabayan and I. Miss you, Kabayan. Naging mentor ko na.
4: At syempre, si Kabayan, isa sa mga institusyon ng DZMM. Makatatanggi niyan.
5: Sobrang mentor ko na yun, pati sa personal kong buhay. Ito, ano kayong gagawin ko? I remember that. We miss you, Kabayan. We hope to see you soon. Pero yes, ikaw, Kabayan. Diba, kailan ka unang sumampan ng DZMM?
4: DZMM, nung usapang Digampanila, nung panahon na transition si dating anchor attorney Danny Concepcion. Pero dati, bago yun, much, lagi na akong nagvo-volunteer sa mga kapamilya din ng DZMM.
5: Ah, ever since pala.
4: Ever since.
5: So kung 10 years ako, for sure ikaw mga 20, 30.
4: I invoke my rights to remain silent, partner.
5: Pero grabe, from Usapang Digampanila, look at you now, partner. You have your own show, Hello Attorney.
4: Our show? Oh, oh. Our show, kasama ating mga kapamilya.
5: Kala nyo yung bumibili lang ng suka sa tindahan, di ba?
4: Opo, pati Toyo, bumibili rin kami.
5: Oh, but of course, we wanna take this opportunity to thank our management as well. Kasi sila naman nagbigay ng opportunity eh.
4: Yes,
5: basically,
4: partner.
5: Sila ang nagbukas ng opportunity for us to have
4: be
5: this
4: together.
5: Platform.
4: Be together with our kapamilya.
5: Yeah. Naalala ko nung sinabi, makakapartner mo si Attorney Noel Del Prado. Search ako agad. Sino to?
4: Walang kwenta.
5: Nakakatakot. Very intimidating ang credentials. Ateneo de Manila.
4: Very intimidating yung noon na malaki.
5: Hindi. Pero yun, happy anniversary to us,
4: happy
5: partner.
4: Happy anniversary sa ating lahat.
5: Mga kapamilya, sa kayo po magbibigay. Dahil po muna kami ulit sa ilang mga paalala. Sa ating pagbabalik, basahin pa po natin na ilan po sa inyong mga mensahe. Huwag po kayong bibitiyong. Babalik ang Hello!
4: Attorney.
13: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
13: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado kagaya ng ilang tatlong taon na po kami nagbabalik.
5: Oo.
4: Liza Aquino, Attorney Noel Del Prado po.
5: Tatlong taon na akong pinakamagandang partner ni Attorney
4: of
5: Noel.
4: Of course,
5: nasanay
4: yes.
5: Na ako sa
4: walang kaduda-duda.
5: Grabe kayo guys. Nasanay na ako sa pa-intro
4: wala bang partner. Fireworks doon pag sinabi natin pinakamagandang anchor ng Hello Attorney.
5: Sabi ko kailangan mo magkape ng kabahan ka naman partner. Hindi talaga totoo yan mga kapamilya. Makikita nyo in person sinong tunay na maganda tomorrow.
4: Haba.
5: CJ. Si CJ.
4: Hanapin
5: CJ.
4: Niyo siya.
5: Aming magandang kabutihan staff. Sino ba? Oh,
4: at siyempre, pinakamagandang executive producer. Sheila Tubalina.
5: Yun pala nagkamali ako. Yung boss nga pala namin, ang pinakamaganda sa lahat.
4: Pinakamasarap din magpakain.
5: Inside and out. Mm-hmm. Talaga, Ma'am Sheila Tubalinalo. Ang pinakamaganda sa lahat, partner.
4: Yes.
5: Miss Mara ka po
4: oh, yes.
5: Yan.
4: Pinakagwabong Franco Reyes.
5: Oo. Oh, oh. Yun. Nagkamali tayo. Pakyat na pakyat dapat. Yes. Mamara, Sir Frank. Oo.
4: At makikita nyo rin sila bukas.
5: Oo. Pero hindi, seryoso, magaganda talaga sila, guys. Promise.
4: Bawal po ang pangit dito sa DZM.
5: Wow, di ba? Si ano, Social Life Posting, pareserve po ng mga merchandise yun. Walo po kaming pupunta. Aba
4: first
5: naman.
4: Come, first serve po. Mm-hmm.
5: Oo, sabi ni CJ siya lang daw maganda. Okay, o ano, okay. Paano na?
4: Mm-hmm. Ayag. Okay.
5: Oo. Hoy, objection, sabi daw ni ano, Tarsin Ligutan. Sino mga nandito pa?
4: Si Josh Kyle Edip Official. Louis Basco, syempre, hindi mawawala. Happy 3 years. Hello, attorney. Lalo na po sa Pogi Attorney Noel. Nabasa ko ito.
5: Bakit ka natawa?
4: And Blooming Bini Liza.
5: Totoo naman yun ah.
4: Watching po. And see you po when I see you. Ay,
5: hindi pala pupunta. Si Jane Celso, magandang hapon po, Attorney Ma'am Liza. Happy anniversary po. We learned a lot regarding sa mga cases po ninyo. More power and may God bless you po always.
4: Si Manny Conanan from Virginia, USA. Good afternoon po din sa inyo.
5: Actually, ito lang din ang magandang combination ng career ko, partner. Kasi crime reporter ako sa kabila. Tapos, nag-a-anchor tayo ng legal show. Di ba napansin mo, nag-message ako kahapon?
4: Yes.
5: No, after nung storya nung rider na sinaksak, message ako agad, diba, sa team natin. Parang, wala ba tayong batas regarding this? Parang,
4: walang particular sa kanila, pero meron namang batas sa pananakit of ng kapwa-tao.
5: Mm. Oo, but we're hoping talaga na mapagtuunan ng pansin yung stricter penalties for crimes like this, diba, partner?
4: Kasi napaka-vulnerable nila. Isipin mo, paano ka
5: both
4: nalaban
5: parties
4: ng naka... tama.
5: Actually, pasahero at saka rider.
4: Correct.
5: Mas, example, ikaw, pasahero. Hindi ka naman din sure pa paano ka makakatakas kapag yung rider dinala ka sa madamong tagong lugar.
4: Mm-hmm.
5: Alam mo yun, both parties talagang tama. Nalalagay sa alanganin talaga. Let's just pray for our safety.
4: Sabi ni Social Life po, si pati daw yung mga tambay sa kanila, pupunta bukas. Go lang po, nang go. Si,
5: si Galang GG.
4: Yes.
5: Happy 3rd anniversary to Hello Attorney. Thank you so
4: may
5: much,
4: nakita
5: guys.
4: Pa ako isa. Nawala na na. Ang bilis.
5: Oo. Si Louis Basco kasi hanggang ngayon pa rin. Spammer pa rin natin dito Hindi, joke. Sabi ni Louis, sanay na ako, ginaganyan
4: ito, bihira ko mabasa. Si Darwin Cabalan. Magandang hapon po, Attorney Noel. Happy shout out po kila Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Rayota Takashi Cabalan, Ohara Rosario Cedillo Cabalan sa Barangay Katmon ng Malabon City.
5: Hulaan mo ano pilido nila, partner.
4: Hindi ko maisip eh.
5: Sino ba? May nandito eh. Teka. Si
4: Jane Celso, nabati mo na eh. No? Tama, binasa mo pa yung kanyang comment.
5: Si, teka.
4: Jovic Calvario, nandiyan na rin.
5: Si Zach Tolentino, question po, Ma'am Liza, sa topic po ngayon na minilabas ng Supreme Court about social media posting. Pag po ba ganyan, pwede na itong marelate sa ginawang online threat, alleged online threat ng VP. Ang problema mo ba sa mga ganyan, I wanna know, yung po bang naagrabyado lang, yung direktang naapektuhan lang po ang po pwede magsampa ng reklamo?
4: Okay, tandaan po natin, dito sa kaso na to, ang sabi ng Korte Suprema, nakadadagdag, kasi ayon din sa Anti-Cybercrime Prevention Act, na 1 degree higher.
5: Mm-hmm.
4: Pero, kasi dito sa impeachment court, hindi naman yon criminal case. So, walang 1 degree higher kahit na ano yung ginamit doon sa sinasabing alleged grave threats. Kasi doon, sa impeachment, makukonvict ka, maa-acquit ka, ang kumaga, worst case scenario for the Vice President ay matatanggal siya sa pwesto
5: at hindi na,
4: at hindi na siya muling pwedeng iboto or i-appoint.
5: Mm-mm.
4: Perpetual disqualification for holding any kind of public office. So, kung tutuusin, hindi po siya talaga, kumaga,
5: magagamit doon sa ganong aspeto.
4: Walang application.
5: Yeah, but my question here is, kasi walang nag-file ng case sa regular court about her
4: action.
5: Actually,
4: nag-file ang NBI ng grave threats.
5: Okay.
4: Pero, kumbaga, doon kasi sinasabi na, or at least yung defense sinasabi, hindi naman nag-file yung mismong pinagbantaan.
5: Oo, so, yung
4: again,
5: mga tao doon.
4: Oo, ibang issue po yun. Kasi dito, malinaw na na-establish na yung mismong, ayun nga pala yung detalye. Kasi yung una nag-file itong biktima ng babae, partner, ang final niya, violation, yung psychological.
5: Wait, dito tayo sa Korte
4: Suprema.
5: Doon
4: sa kanina, yung kaso natin, XXX versus People of the Philippines, yung title niyan, June 29, 2026. Doon, partner, tatlo yung una niyang kinaso. Violation ng RA 9262, yung Section 5I, yun doon siya na-convict. Pero meron pa siyang dalawang ibang kaso. Meron siyang cyber libel at meron pa siyang grave threats. Pero sa preliminary investigation pa lang,
5: tinanggal na.
4: Na-dismiss na yung dalawa. So talagang hindi po, kumbaga, applicable talaga itong kaso na ito.
5: Oo, hindi. At saka ano eh, lagi nating tatandaan kasi sa balita patang kanina yan tinanong natin dun sa guest. Kasi iba po yung threshold of evidence needed for different courts.
4: Yes.
5: Eh, impeachment court, hindi naman siya criminal court. Hindi mo naman kailangan ng proof beyond reasonable doubt for this eh.
4: Mm-hmm.
5: For cases like this, especially po, example yan, tanggalin natin yung nangyari kay VP. Iba pong tao nag-post online. That's a different criminal case, criminal
4: yes,
5: court.
4: Partner.
5: Mas madaming ebidensya ang kailangan. Hihingin sa inyo para mapatunayan nyo yan.
4: Yes.
5: Diba? Kasi makukulong eh. Wala namang makukulong na mangyayari sa impeachment eh. Dito, mas mabigat ang hingin ng korte kasi po liberty ng taong nakasalalay dyan.
4: Correct.
5: So, yun yung mga points to consider po dito, mga kapamilya. Pero, I mean, ito lang naman. Kumbaga, parang takeaway natin, let's all be responsible with what we post online.
4: Yes.
5: Si partner nga, nag-share lang ng Pokemon Go yan. Mga ganun lang eh. Wala naman masyado pinupost sa Facebook yan.
4: Nasistress ka ba doon?
5: Naka-block ka na partner.
4: Partner, yun nga. Binigyan din pa sa dulo nito, yun nga, yung dalawang pinahahalaghan ng ating bansa, proteksyon sa kababaihan at kabataan.
5: Mm-hmm.
4: Number two, na hindi natin maisip, prevention ng cybercrime.
5: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, paggamit ng social media and ICT, information communication technologies, sa paggawa ng online gender-based violence.
5: Ayun. Nako. Ay, may magandang tanong si Louie Basco.
4: Yes.
5: Kailangan po bang paano po kung nawala yung birth certificate ko tas walang photocopy, kailangan po bang pumunta ng PSA para kumuha ulit ako ng bago? May I answer this, partner?
4: Yes, go,
5: partner. Kasi kakakuha ko lang ng birth certificate ko eh. Wala din akong copy, wala rin akong photocopy. Punta ka lang sa online ng PSA, in-input ko lang doon ang personal details ko, pangalan ng tatay ko, pangalan ng nanay ko, and then okay na. Tapos nagbayad lang ako, 300 pesos. Tapos ano na siya? Okay. Partner, sorry, mabilisan lang po ngayon mga kapamilya.
4: Okay.
5: Tungayan po muna natin ang nagaganap na press conference sa Ombudsman.
19: Legislators with conflict of interest, meaning to say, legislators who are also contractors. And we've been filing cases, left and right. Today there are two that are just about filed na ba ito. For PI, for preliminary investigation. These are the case of Congresswoman Angeles of Tarlac and Jojo Ang of Uswag Party List from Iloilo, who is also a contractor. But we filed other cases before already. Yung Garjola cases are about to come out, maybe in a week's time. And there are other cases. Of course, we have to take it one by one because it's not very easy to build up cases. Example sa inyo, no? The family cases, it took us 6 months before we were able to really build a good case sa family. It's not easy. This job is very meticulous and we have to just be deliberate about everything we write, say, or do. Yan. So, of course, in the news also was the investigation. Is the investigation we are conducting on obstruction of justice? What happened in the Senate? And in that light, sumagot na po si former Senate President Alan Peter Cayetano. Mr. Aplasca asked for an extension, so we granted him an extension to file his counter affidavit. But surprisingly, one person has chosen to ignore the ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of his of the persons who are charged with him. That's the best he can do. Yeah. So far, things are moving smoothly, and we're here every day. Alam niyo naman, you can sense it naman when action is going on here, and we're here every day to make decisions about the cases we have to file, and the decisions we have to make regarding different intricacies of different cases. Okay. So that starts the ball rolling.
20: Before we go to other matters, we'll stick to what you already announced. So when you say si Senator Padilla ignored the...
19: Well, he has not filed anything. He has not responded. He has not said anything about the cases that the summons given to him.
20: And the deadline has passed for the three of them.
19: Deadline has passed. I don't know. He chooses to ignore the ombudsman. Then so be it.
20: Okay. And that means for him, wala siyang side, di ba? I mean...
19: Wala siyang defense.
20: So can you resolve the obstruction complaint individually in the sense na one will go ahead of the other or dapat tatlo sila?
19: Well, they're given a chance to...

0: kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 2.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Relax lang. Ito ang tugon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo kasunod ng hirit ni Senator Alan Peter Cayetano na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games kung papayagan ang minority senators na busisiin ang issue sa flood control. Tiniyak naman ni Tulfo na ipagpapatuloy ang investigasyon sa maanmalyang infrastructure projects pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. sa July 27. At kapag may naitalaga ng vice chairperson at mga miyembro ng Blue Ribbon Committee.
3: Relax lang, huwag masyado mahat. Talaga naman, kung ano lang si Boy Bat. Hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Pero ang tanong ko lang, sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, mga congressman, nasa court na po, nasa disposition, baka pwedeng mag-research siya.
2: Sa ibang balita, naniniwala ang Philippine National Police na mas ligtas ang bansa ngayon sa kabila ng mga iniuulat.

0: Ulat ng mga krimen nitong nakaraang araw. Sa datos ng PNP, bumaba ng 20.6% ang focus crimes tatlong buwan matapos ilunsad ang Safer Cities Initiative. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salinto.
1: DZMM Balita ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Magandang hapon mga kapamilya, ngayon po ay Biyernes, 17 ng Hulyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
3: Kasama nag-iisang talaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
2: Aksyon Ngayon.
3: Uy, very special ang yes. Ating episode for today, live and alive sa ating studio.
2: Sobrang live and alive at syempre, very informative yan, Tita
3: yes,
2: Winnie.
3: Yes, meron tayong panauhing pandangal mula sa kanyang pinakabagong assignment sa Department of Health. Mamaya yes. Mamaya yan, ha? At syempre po, meron pa rin po tayong klinika sa Estrenta and today...
2: Pag-uusapan na rin since nandito yung bisita natin, kasama natin from the Department of Health at ang kanyang bagong itinalagang posisyon. Pag-uusapan natin tungkol sa nutrition, malnutrition.
3: Malnutrition.
2: Diba? The good and the bad and what is nutrition in general, lalo na sa ating kapwa, sa kapamilya natin.
3: Pagka ba mataba ka, ibig sabihin, anong tawag, healthy ka na?
2: Diba? Very common. Yan, cute mo eh.
3: Mamaya ho. Baka may mga katanungan kayo. Isipin na yan, sasagutin po ni Doc Dennis maya-maya lamang. Samantala,
2: mga ayun.
3: Eto na nga mga kapamilya at mga kaserbisyo. Magkita-kita po tayo this coming Saturday, July 18, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para po sa DZMM 40. Apat na po tayo. Buong araw na punong-puno ng kasiyahan at public service.
2: Hanapin at puntahan ang Aksyon Ngayon booth at maaari kayong mag-iwan ng liham para sa mga problema at isyong gusto nyong maaksyonan. Hindi lang yan. Dahil may pachampurado, Tito Winnie, ang ating team para sa lahat ng ating kapamilya.
3: Totoo yan. Para naman po, eto pa. But wait, there's more.
2: Yes.
3: Para po naman sa mga nangangailangan ng wheelchair at nebulizer, magtungo rin po sa ating Aksyon Ngayon booth at magdala ng sulat, medical certificate, picture ng pasyente para wala man namin kung kailangan ba talaga nila ang aming ipamimigay. Maari po kayong mabigyan na nga ng wheelchair o nebulizer. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40.
2: Apat na po tayo.
3: May blending kami.
2: Yes!
3: At ngayong araw na po, ay dire-diretso na
2: yes, tayo. Yes, go na tayo, Tita Winnie.
3: The month of July, Doc Dennis, talaga namang tungkol sa nutrition. Nutrition month. Ikalimamput dalawang buwan? Ha? Parang mali naman yun.
2: Siguro.
3: Ikalimampung taon at dalawang buwan. Tama ba?
2: 52 years.
3: Ikalimamput dalawang taon.
2: Anibersaryo.
3: Then, halika nga rito sandali. Ang tema po nila this year for their 52nd year ay nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan.
2: At para bigyan tayo ng karagdagang kaalaman, tuukol sa kalusugan at nutrisyon, makakasama natin ngayon. Kaya happy kami ni Tita Winnie.
3: Yeah,
2: no?
3: Live
2: and alive dito sa ating studio, ang Undersecretary of Health at concurrent Executive Director ng National Nutrition Council, walang iba kundi si USEC, Dr. Albert Domingo.
3: Hello, Doc Albert!
4: Hi, Tito Winnie, at magandang hapon po, Doc Dennis. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakikinig at nanonood. It's nice to be back in this studio.
3: Nice to see you in person!
4: Thank you po, Tito Winnie. Lagi po akong nakikinig, actually.
3: Thank you.
4: Iniusap ang babola, pero nakikinig po ako lagi ng action ngayon. Pagka usually pag on the road po, sila Attorney Noel muna, yun yung sequence, and then kayo
2: yes.
4: po.
3: Ay, salamat naman.
2: Kaya minsan may suggestion siya.
3: Sinishare ni Doc Dennis yung mga texts ninyo. And we're so happy that you are now the concurrent executive director of National Nutrition Council.
2: Mm.
3: So, bilang itong posisyon ninyo ngayon, bago-bago,
4: yes.
3: Ano ho ba ang ating deliverables?
4: Deliverables. Tito Winnie, una sa lahat, batiin natin ang lahat po ng mga kawanin ng National Nutrition Council, not only at the central office, pero kasi nung nalaman nila na biglang magsasalita ang kanilang ED ay pati nationwide sinabi.
3: Wow!
4: So, ito na nga po ang deliverable. Since 1974,
3: okay.
4: Meron na ho tayong National Nutrition Council. Meron hong mga 10 na ahensya de gobyerno at mga 3 or 4 na private sector reps. Ibig sabihin, nagsama-sama ang buong lipunan para dapat, ayan, nutrisyong sapat para sa lahat.
3: Okay.
4: Hindi lamang siya, dati kasi actually historically Tito Winnie, naglilipat-lipat yan. Means, there was a time na under Department of Agriculture ang NNC, now it's under the Department of Health.
3: Okay.
4: But it doesn't mean na nagtutulakan, it only means na para ang isang bata ay hindi maging payatot or bansot, which is ang Tagalog natin sa stunting and wasting, ay dapat tutulungan. Kasi mula doon sa ating pagkain at yun ay tanim, karaniwan, o kaya isda, o kaya livestock, man sinasabi, that's agriculture.
3: Yeah.
4: Pupunta yun sa kalakal, that's trade and industry. Kailangan mong sabihin sa mga tao, that's communication. So PCO is also a member. Natuwa nga ako, una ka nalaman to. And then, fast forward, pati yung ibang ahensya, DOST, which provides the data, DILG, baka mapuna ako, may makalimutan ako, sana wala. Pero paumanhin nyo ako may makalimutan, kasi ang dami nila. And then yung health, kaya kami po yung latest na para bang sinasabing attached agency or supervising agency kasi gusto nating pababain yung stunting nga na sinasabi tsaka yung wasting. Ayaw natin na ang bata ay masyadong payat para sa kanyang edad or pandak para sa kanyang edad.
3: Paano po ang activation nito? Ano po ang role ng NNC sa assignment natin. I don't want to say advocacy
4: yes.
3: kasi assignment nyo ito para sa nasyon, di ba?
4: Yes. So, misconception, Tita Winnie, kasi eto eh, pag sinabing nutrition, ay feeding program. So, yun yung karaniwan. Meron yun po kami yung mga feeding program, pero hindi lamang po yun ang ginagawa po ng National Nutrition Council. At ito pong logo namin, actually, syempre pinag-aralan ko na dahil bilang bagong itong ating attached agency. Mga ano siya, mga kutsara, tapos, yes, napaisip Tita Winnie. Pag ginagawa yung mga kutsara siya na nakahilera, exactly. Duktong-duktong kasi para mabigay ang tamang pagkain at makain ito ng ating mga, hindi lang mga kabataan, pati nakatatanda, lahat, para over the years, since 1974, at one point, it was actually then First Lady Imelda Marcos who was in my equivalent position and many other executive directors henceforth.
2: Mm-hmm.
4: It is a decades long, again, tama ka, hindi siya advocacy eh, pagtutulak na paayusin natin ang pagkain.
3: Mandato ito.
4: Ayun, mandato. Highest policy making body tungkol sa nutrition.
2: More of awareness and promotion, I think.
4: Yes. You know? Para, Doc Dennis, ang ating mga nanay, ang ating mga tatay, nagde-decision sila kapag sila ay bibili mula sa pagbili ng pagkain, sa pagluluto, kung ano yung safe na pagluto. Pati yung timpla, sige na nga, labas ko na, meron po ang props, pero mamaya, we can go into detail. Ito po, and DOST is also part of the Food and Nutrition Research Institute, jointly with the National Nutrition Council, yung pinggang Pinoy. Dati ho, nabanggit ko na rin yun eh, pero ngayon natuwa ako. Meron literal na pinggan talaga. Lilagyan nila ng drawing. So, kalahati, gulay at prutas.
3: Saan nabibili yan? Gusto ko yan.
2: Portion na.
4: Diba, Tita Winnie?
3: Cute.
4: And Namelto, I actually ask, and this can actually be used. Pwede siyang gamitin.
2: Yeah. Oo naman.
4: Yes.
3: Oh. Porcelana ba?
4: Alam niyo na po ang regalo ko sa inyo sa Pasko.
2: Sige.
3: Anim ha.
2: Table for six ba? Oo, yan. Pero ang problema ba? Bakit? Eh, ano kung bansot? Eh, ano kung undernourished? May epekto ba ito sa bata? May epekto ba ito sa atin, sa bansa natin?
4: Yes, Doc Dennis. Yung pagiging bansot, malnourished, at one end pa lang yan, mamaya punta tayo dun sa overnourished naman.
2: Mm-hmm.
4: Yung undernourished, typically lumalabas na bansot, payat. Ang pinakamadaling ipaliwanag po, yung physical. Para madaling mapaliwanag, sabi, paano ka magiging magaling na basketball player kung pandak ka dahil kulang sa wastong pagkain, hindi ka na breastfeeding, o kaya naging sakitin ka, and so on. Pero ang mas nakakatakot dito, yung tinatawag na brain stunting. Kapag ang nutrients ay hindi angkop dun sa bata, especially before 2 years old.
3: Mm-hmm.
4: Yan ang nakita namin. Nung nagre-review po ako ng datos, sabi ko, mukhang may mga programa tayo para sa mga 3 years old mataas.
3: Mm-hmm.
4: Pero from birth to 2 years old, also known as the first 1,000 days, buti nilang meron tayong batas na RA 11148, kundi ako nagkakamali. That is for the first 2 years. Ang daming pwedeng gawin para yung utak ng bata ay hindi mapapariwara. Meaning, sayang kasi eh, dahil after a certain age, Tita Winnie, Doc Dennis, 2 years old, 3 years old, medyo hanggang doon na lang yung IQ kung hindi na sa loob ng pagkain. Hindi ho ibig sabihin na kung nagka-problema tayo ay walang ibang magagawa. We can still be productive citizens and all. But yung range of options, meaning yung mga posibleng maging trabaho, baka meron ka sanang doktor or abogado or ingeniero or another job na yung mga, I'm sure lahat ho ng ating mga pamilya gusto na parang in the family meron tayong white collar job, and that's something we all want. Pero kung di naman kasalanan ng magulang dahil wala siyang ibang makuhang pagkain kundi instant, dahil mabilis ang takbo ng buhay, o kaya wala siyang oras magluto, or nagkataon na gusto niya mag healthy eating pero mahal naman pala yung mga sangkap. Oh, di ba? Parang naging, sabi nga nila, naging pangmayaman yung healthy, paano naman yung mahirap? So, yan ang mga, sabi ko na Facebook, parang sinabi ko na lahat ng mga kailangan kong ayusin. Sa katulong po ang lahat ng mga members ng National Nutrition Council.
2: So, very important talaga yung first 1,000 days. Kasi ito yung parang nakikita natin sa mga journals, sa mga libro, ng first 1,000 days. Pero sa atin, very important yung first 2 years of life also, no?
4: Yes, Dr. Dennis.
2: So, pinag-usapan natin yung bata, pero importante ba yung nanay, yung ina, yung pagbubuntis, yung maternal nutrition?
4: Yes. Yan po yung isa sa mga in-emphasize ng Republic Act 11148. Dahil nakakalimuto ko lagi yung kanyang title. Pero it is about, di ba kamami, sabi.
3: Sige.
4: Bago lang po yung head. Kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act.
3: Mag-ina.
4: So, yes. Hindi lamang po yung bata yung tinututukan. Kasi tama si Doc Dennis, doon pa lang sa ating sinapupunan, meron ng mga kailangan bang nutrisyon na binibigay. Kaya po sa mga buntis, lalo na kung kayo po ay nagpapa-antenatal check-up sa ating health center, sasabihin ng doktor, Nay, kumain kayo ng mayaman sa iron.
3: Yes.
4: Di ba? Yung atay, ganyan. O, kumain
3: malunggay.
4: In preparation for breastfeeding.
3: Yes.
4: Because hindi ho kailangan bumili ng supplements, kumain lang po ng malunggay. Halo nyo sa tinola,
3: tinolang tahong.
4: Ayan
3: diba?
4: Na. Ito, Winnie,
2: speaking from experience.
4: Yes.
3: And oh, Doc, 2 years ako for both of my girls.
2: Mm-mm.
4: Congratulations, Tita Winnie. I'm very sure they are very smart, they're very healthy. Kasi yung pong breastfeeding talaga, maliban dun sa colostrum na sinasabi na protection laban sa sakit, yung mga nutrients, mataas yung kanyang kaloriya para sa bata. Hindi ho kasi para bang kung anong kinakain ng matanda, yun yung pinapakain sa bata. Iba po yung pangangailangan eh.
3: Mm-hmm.
4: In the same way, i-advance ko ho ng konti, abante naman tayo, Doc Dennis, Tita Winnie. Sa nakatatanda, iba rin yung diet, no?
3: Iba rin ang pangangailangan.
4: Iba rin yung pangangailangan. Mm-hmm. So, yan, from sabi nga nila, from womb all the way to, wag naman tomb, kasi yung womb to tomb sa family bed.
2: Yes.
4: But just before the tomb, kung ano yung kinakain. Yan po ang tinututukan ng National Nutrition Council.
3: Okay. 2 things from me, Asek, ano, tama ba? Yusek, sorry. Two things from me. Since pinag-uusapan natin ang breastfeeding,
4: yes.
3: Kasi nagulat ako sa isang interview na ang sabi ng source, eh hindi kailangang kumain ng masustansya ang nanay para makapag-breastfeed. Sabi ko, napagbalikwas talaga ako. Ha? Ano? Sabi ko gano'n. Ulit po. Kasi ang turo, I still remember because it's by experience, kailangan din alagaan ko yung sarili ko, kumain ako ng masustansya dahil kung ano yung kinakain ko, yun din ang ibibigay ko through my milk sa aking anak. So, meron ba akong kasaysayan doon? Tama ba yung pag-iisip ko?
4: Tama po ang inyong nasabi, Tita Winnie, at ang inyong experience, no? Dahil yung pong ating breast milk, hindi naman yung yan hinuhugot mula sa kung saan lang.
3: Oh, oh.
4: May pagkukunan yung ating katawan. Ang tatlo niyan is sasabihin, saan kukunin yung carbohydrates, saan kukunin yung protina, saan kukunin yung fats, yung lipids na sinasabi.
3: Yes.
4: At kung anong kalidad nung inyong kinakain habang kayo ay bago pa man kayo magdalang tao, habang kayo nagdadalang tao, at habang kayo po'y nagbe-breastfeed, literal na tumatawid po yon sa inyong suso, papunta po dun sa bata.
3: And
4: na,
3: you also have to be healthy rin talaga.
4: Yes, Tita Winnie. Diba? And healthy, well-hydrated.
3: And no vice.
4: No vice. Nako, ang dami pong mga, kung di ko nagkakamali, and Doc Dennis is also a gastroenterologist.
2: Yes. So.
4: Alcohol, parang if you're breastfeeding, you should
2: alcoholic
4: not.
2: Beverages, no, no. Mga smoking. Gamot,
4: yan.
2: Antibiotics,
3: yes,
2: even
3: yes.
2: Supplements na hindi pwedeng inumin dahil meron tinatawag na barrier.
4: Yan.
2: Kung meron tayong blood-brain barrier, meron tayong mga factors or substances na pwede i-transmit sa breast milk. Eh, hindi naman lahat okay para kay baby.
3: And my second concern or manifestation.
4: Yes, Your Honor.
2: Sige. I understand what you're trying to say. After
3: Lunes pa yun.
2: Go.
3: Yung pinag-uusapan na ang pagkabansot ay hindi lang pampisikal. First time ever. Sorry kung napag-usapan ito in the past. Pero as from my experience, ngayon ko lang narinig ang brain stunting.
4: Yes.
3: At malaki pala ang kinalaman ng kapasidad ng development ng kapasidad ng utak ng isang bata sa kanyang kinakain.
4: Yes, Tita Winnie, ang ating utak po kasi habang tumatanda yung bata, among many other things, no, sana hindi nakikinig yung aking physio professor at saka yung neuro. Meron kasi mga myelin sheath ganyan. Depende yung ating kasi yung utak, 'di ba, Tita Winnie?
3: Meron ano?
2: Kasi subject ko 'yan.
4: Kaya kinabahan ako.
3: Nako,
4: marirevalida ko rin. Habang ang mga memories, no, yan po ay sinestore sa gitna ng mga neurons. Nag-uusap yung mga bahagi ng ating utak. Now, para ma-form yung mga neurons na yon, huhugot sila dun sa kinakain.
3: Sa sustansya.
4: Kung kulang tayo dun sa mga protina, sa mga lipids or yung fats na sinasabi, or even yung carbohydrates, or pwede rin kung sobra, nagkakaroon ng problema. Hindi nabubuo, hindi nagkakaroon ng tama. At habang lumalaki tayo, sabi nga nila, the human brain, the rapid growth of the human brain is usually in early childhood. Lahat ng experience, kasama yan sa child care. Eh. So, dapat yung mga nursery rhymes, kinakausap mo, nakakarinig siya ng magandang music. Kasi, di ba, there are 7 domains of intelligence and so on.
3: Yes, yes.
4: Habang nangyayari yun, binibigyan mo rin siya ng tamang pagkain. Para yung utak niya habang lumalaki, in both in volume and in complexity, lalaki yung ulo ng bata, lalaki yung utak sa loob. Pati yung mga synapse sa loob, nagpo-form siya ng memories.
3: Diba?
2: Para maganda ang transmission ng signal.
4: Exactly.
2: Ganito na lang.
3: Kain tayong mani.
2: Ay, ganito. Protina. Kita naman na lang. Sabihin natin, go back to... Punta natin mga may edad. Kung kailan sarcopenic na sila, kung kailan osteoporotic na sila, tsaka iinom ng calcium, buhang huli na. Dapat bata ka pa lang, 30 ka pa lang, nagpopondo ka ng calcium intake na. Itlog, gatas, at iba pa. Para pagdating mo sa senior age, built well ka. very strong ang iyong bone.
3: So, as the new executive director, ASEC, USEC, sorry. Ano ba ang diferensya ng USEC at saka ng ASEC?
2: Siya, directly under ng Secretary of Health.
3: So, bilang bago executive director ng NNC USEC, ano ba ang makikita nating kampanya, activation, sa pagpapalaganap ng mga impormasyon, at pag hindi lang yan, para masiguro na tama ang nutrisyon sa bawat pamilya.
4: Sa short term po, sa siguro sabihin natin sa kalahating taon hanggang sa isang taon, na nakikita ko pong mabilis dito dahil papasok na rin tayo sa budget season.
2: No. Mm-hmm.
4: Ang ating pakikipagtulungan sa aming mother agency, ang DOH, tungkol dun sa tinatawag na tutok kainan. May ganong programa po yan. Lalabas po yan sa budget. Feeding program po siya. Pero meron po talaga kasing part of our national development na medyo hirap kasing kumuha ng pagkain eh. Yung ibang marami sa ating mga kababayan. So, you have to give them the food. But, that is the short term. But in the medium term, we have to look at ano ba yung available na pagkain. So, ako po naiisip ko mabilisan yung presyo ng pagkain. Okay. Kasi nandiyan naman ang gulay eh. Nandiyan naman ang prutas. Napakayaman po ng, alam niyo po, naiinggit yung mga European, yung mga American. Bakit ko sinasabi? Dahil tropical country tayo, lahat ang halaman tumutubo. So, lahat ng... Anyway, so, ang tanong, presyo. Kasi ito ba ay nakakarating ng mura? Ito ba ay... hindi ho ba? Sa madaling salita, sa ating mga kapamilya sa probinsya, pagpunta kayo ng Manila, nagugulat ho kayo ang mamahal bigla ng mga gulay na nabibili or better, napipitas nyo lang sa gilid ng ano. Okay, that's the medium term. Over the long term, ito na, food systems. Pag sinabing food systems, kakabit-kabit na natin. At yung tema kasi nung Nutrition Month ngayon is nutrition at kalikasan. Ating pangalagaan. Over the long term, climate change. Anong kinalaman ng El Nino? Anong kinalaman ng bagyo sa kinakain kong upo? So, pag tama kasi ang ating kalikasan, ang lupa na tinutubuan ng ating mga halaman, kapag tayo ay bumibili ng mga gulay dun sa malapit sa atin at hindi mo kailangang isakay sa truck o isakay sa aeroplano na malayo, yung environment ay nag-aalaga sa ating pagkain. And yung ating practices ay nag-aalaga sa environment. Mas magiging sustainable, mas magiging masustansya yung pagkain natin over the long term.
2: So talagang all about food security din talaga siya.
4: Yes, no? Doc Dennis, food security is very important.
3: I suggest you get to watch the series na From the Source.
2: Mm-hmm.
3: Merong sa Food Network.
2: Oh.
3: Ang ganda eh, kasi pinapakita nila kung paano kinukultivate ang mga halaman na nagbibigay ng pagkain at sustansya sa bawat pamilya and different ways in preparing them. Magandang pagbasihan mo.
4: The source.
2: One problem, USEC, is this eh. Meron tayong tinatawag na hidden hunger, di ba? Ito yung mga taong busog.
4: Yan.
2: Pero kulang sa nutrisyon. Busog
4: empty calories.
2: Ka. Oo. Bakit? Ba't nangyayari ito? Hindi ba? Pinoy tayo. Archipelago. Ang dami natin seafood. Pero ang daming problema sa iodine deficiency. Iron deficiency. May problema tayo sa vitamin D. Nandun ng araw. And yet, hypovitaminosis D. Mababa ang vitamin D. Mababa ang zinc. Kagabit pa na tayo external source ng vitamins. Bakit ito nangyayari? Ano ba itong hidden hunger na ito?
4: Alam niyo, Doc Dennis, maganda na banggit niya yan. Kasi karaniwan sinasabi ng National Nutrition Council, hindi natin kailangan bumili ng supplements. Kung ang ating pagkain ay wasto yung composition. Yung hidden hunger na sinasabi ni Doc Dennis, kaya nga tago siya, akala mo busog ka? Ang dami mong kaloriya. Ang kaloriya ay hindi nangangahulugang tama yung kinakain. Alcohol, Tita Winnie, as Dr. Dennis knows, has the highest amount of calories. Sa carbohydrate, sa protina, sa taba. Pag pinasok mo yung alcohol, mas mataas yung parang 9.
2: Sugar.
4: Ngayon, kung kung panay asukal ang kinakain or inom ka ng inom, maaaring nami-meet mo yung caloric needs mo per se. Pero hindi mo nakukuha, nabubusog ka, hindi mo nakukuha yung ibang mga micronutrients na importante.
3: Usually, Yusek, Doc, nagiging conscious lang tayo pag may sakit na.
2: Pag ang numero, pag ang numero mo ay pumapalo na.
4: Pag pumupula na.
2: Normal.
4: Diba? Pumupula na.
3: Nako-conscious. Kasi yun ang sinabi ng Dr. Oops, naku, sumobra na ako sa asukan. Oops, wala akong gulay today. May mga ganun ka na.
4: Yes.
3: Pero dapat hindi ganun.
4: Dapat hindi ka, Tita Winnie. I will speak also from experience. So, sabi nga nila, kahit ang inyo pong butihing Yusek ay executive director, and I will disclose this with, obviously, I'm saying it, meron akong non-alcoholic fatty liver disease. Now that I am in the NNC, my personal challenge to myself is I should lead by example. So yung sinasabi niyong laboratory values
3: po. Walk the talk.
4: Yes. E nasa lahi rin kasi naming pamilya na mataas ang hypercholesterolemia familial. So sabi ko po sa aking mga kasamahan sa team ko po sa National Nutrition Council, saan tayo buibili ng pagkain? Kasi bagong lipat na po ako this week, sabi ko, saan tayo buibili ng pagkain? The good news is, merong turo-turo. Sabi ko, okay, safe ba? Safe naman daw. Tapos affordable. At nung linatag sa akin, meron kaming placemat version nito eh. So para makukonsenso ka. Kasi talaga sabi ko, okay, tama. Talagang pinantay nila. And I'm looking forward because that will now be my daily routine. And that pushes me to advocate more na kung kami po dun sa opisinang yon ay wasto yung pagkain and leading by example, dapat pag-uwi namin yung aming mga pamilya at mga kapitbahay and through the help of broadcast media and journalists na parang pinaparating natin na kahit paulit-ulitin natin, ang tamang pagkain wastong nutrisyon ay ang solusyon sa maraming mga sakit na hindi pa natin makukuha kung tama ito.
2: Yes, okay.
3: At isa pang challenge ko sa inyo, Yusek, ha? Makaabot ang mga impormasyon na ito sa kasulok-sulukang eskenita ng Metro Manila at ibang mga probinsya. Kasi may dalawang side yun eh. Yung iba, akala nila komo ito lang ang kinakain nila. Hindi sila masustansya. Nilagang talbos ng kamote, nilagang talong. Mga ganyan, di ba?
2: Kasi
3: ito lang ang kaya namin.
2: Yes.
3: No.
2: Ginagamit ang kahirapan para maging rason na hindi naman.
3: Oo, correct. At isang side nun, komo kompleto sa hapag. Maraming pork chop, fried chicken, nakakabili sa fast food, okay na ang sustansya ko.
2: Yes.
3: Sabi nga nung mag-tandem sa umaga, mali. Sana yung information drive natin, yes. Yusek, paigtingin para mabago ang kultura sa pagkain ng Pilipino.
4: Yan po yung tinatawag rin namin na double burden. Kasi yung salitang malnutrition, ibig sabihin maling nutrition, pwedeng undernutrition, kulang, or over. So yun ang hint na tayo na parang kapag medyo mabigat yung timbang natin or yung ating waist to hip ratio, sukatin nyo ho ng measuring tape ang inyong beong at ang inyong balakang. Dapat po hindi lalampas sa 1, kundi yung nagkakamili doc, less than 0.8 power.
2: Yes. Wait lang natin habang mga kapamilya natin ay nagsusukat, Tita Winnie, ibigay muna natin yung oras natin.
3: Oras po natin, alas 2:32.
2: Magsukat na kayo ng mga waistline nyo, ha?
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 6:30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Samantala, bago ang lahat, mayroon muna tayong pasasalamatan.
14: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Tayo magbibigay daan sa ating mga radyo patrol. Alamin natin ang detalye na ipinapatawag na press conference ni Ombudsman Crispin Remulla. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
15: Doc Dennis at Tita Winnie, sa katatapos nga lang na media briefing ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla dito sa Office of the Ombudsman, sumentro ang press conference dito sa ilang mga mambabatas na nasasangkot sa flood control scandal at sinabi ng ombudsman na dalawa sa mga kongresista ngayon ang sumasailalim sa preliminary investigation. Ito sina Congressman Angeles ng Tarlac at si representative ng Uswag Party List. Samantala, sinabi rin niya na ang kaso naman laban kay Congressman Gradiola at kay Congressman Dong Gonzales ng Pampanga ay hinahanda na nila at umaasa sila no, na maifa-file nila ito, maisusumitin nila ito sa mailalabas ang resulta dito sa preliminary investigation sa loob ng isang linggo. Nabanggit din ng ombudsman ano ni Ombudsman Remulla ang mga kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan sinabi niya na malapit na silang maghain ng plunder charges laban sa dating House Speaker kaugnay nga ng flood control scandal matapos ang akusahan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na mastermind di umano sa kickback scheme sa flood control scandal. Sinabi ni Remulla na ang mga batayan nila dito sa kasong kanilang nakatakdang i-file laban kay Romualdez ay yung mga ebidensya na kanilang nakalap. Bukod dyan, ay nabanggit din ano, ng ombudsman ni Ombudsman Crispin Remulla, Jesus Crispin Remulla, na yung issue dito sa obstruction of justice sa ilang mga senador, kaugnay nga ito no, ng paghuli kay dating ay kay Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Sinabi niya na nagsumite na si dating Senate President Alan Peter Cayetano ng kanyang affidavit at humingi naman ng extension itong si dating Senate Sergeant at Arms Aplasca ng pag-submit niya ng kanyang counter affidavit. Samantalang ito namang si Senador Robin Padilla ay tila inisnab o hindi pinansin ang kanilang summon at wala pa itong naisasubmit na isusumite na affidavit, counter affidavit magpahanggang ngayon. Marami pang ibang natalakay ang ombudsman sa kanyang media briefing at antabayanan pa ang ilang detalye dito sa mga nabanggit niya sa press briefing dito sa Office of the Ombudsman. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
3: Samantalang mga kaso ng COVID-19 sa bansa, bumaba ng 70%. Ayon yan sa Department of Health. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado ni hatid na sa atin mula Maynila ni Radio Patrol Bert Tizon.
16: Tito Winnie, Doc Dennis, pumalo sa 1,532 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 mula January 4 hanggang July 11, 2026 ayon sa Department of Health. Mas mababa ito ng 70% kumpara sa mahigit 5,000 kasong naitala sa parehong panahon noong 2025. Patuloy naman ang binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon sa pamamagitan ng mga regional office at mga local government unit habang pinaiigtin ang disease surveillance at mga hakbang sa pagtugon sa sakit sa buong bansa. Pinalahanan din ng DOH ang publiko na ipagpatuloy yung pagsunod sa mga pangunahing health protocol tulad ng madalas sa paghugas ng kamay, pagkatakip ng ilong at bibig kapag uubo o babahin at pagpapanatili ng maayos na kalinisan. Pinapayuhan din ang mga nakakaranas ng mga sintomas ng sakit na magpahinga na agad, magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o pagamutan upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito, Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
2: Maraming salamat, Radio Patrol.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30. Ang puso ng DZMM. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapan ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kayo hindi makapagpakonsulta, akong kakampi nyo, si Doc Dennis. Siyempre, ngayon hapon, kasama natin si Yusek Albert Domingo, yeah. Undersecretary of Health, concurrent Executive Director, National Nutritional Council. Kaya, yes. Nutrition pa rin tayo ngayon. That's sa right. Klinika sa East 30.
3: Okay, nabanggit na ni Pahapyaw, Yusek, yung tungkol sa malnutrition na may dalawang aspeto. No?
2: Yes, oo.
3: Which are?
2: Spectrum natin, pinag-usapan natin yun. Sobrang payat, over. Bansot. Undernutrition. At yung kabilang spectrum naman, overweight.
3: Okay.
2: Obese. Matataba.
3: Malnutrition din yun.
2: Dahil wala ka sa tamang sukat. Mm. Hindi yan sa pagiging sexy or hindi. Sobra, bawal. Dahil ang taas ng taba ng taba ng level ng taba mo sa katawan, sa dugo mo, nakabalot yung puso mo, ultimo atay mo, pinasukan ng taba, fatty liver. At syempre, sa bigat mo, may epekto ito sa kalamnan mo plus yung buto mo. Magko-collapse, di ba? Kaya pinag-usapan, sinabi ni Yusek Domingo kanina, maling nutrisyon, kulang at sobra ay parehong mali.
3: Pero meron din namang pagkakataon na lahi.
2: Yes, syempre. Mm-hmm. Eh, diba? Kung alam mo na may...
3: Itong pamilya na ito, hindi tabain.
2: Oo.
3: O itong pamilya na ito, hindi ito yung madaling mataba.
2: Ayun to. Wala naman lahat sa hindi naman lahat sa timbang lang, Tita Winnie. Okay. Kaya nagpapacheck tayo. Dahil, yun nga, may binanggit si Yusek kanina, ni-reveal niya, may fatty liver siya. Okay?
3: At very... Hindi naman siya mataba.
2: Wala. Yes, very, yes. Alam mo ba, diba? Instructor siya sa isang gym, ha? Siya indoor ay nag-instruct cycling. Ng indoor cycling, ha? Maraming Asyano o Asian, may tinatawag tayong fatty liver in the lean. Okay ang katawan mo, tamang BMI, pero wagas ang taba sa loob ng atay.
3: When you say nasa pamilya ninyo, Yusek,
4: yes.
3: From the parents down to you, the
4: Yes, opo, ano? Opo. Hindi lang parents, all the way to grandparents. Yung pong sakit namin ay familial hypercholesterolemia. Familial, sa pamilya, hyper, mataas, cholesterolemia ang cholesterol.
3: Ay, narinig ko na yan sa doktor ko. Hindi kasi, Doc, ayan ang frustration ko eh. Maayos ako kumain, magulay ako, hindi ako ma-carbs, hindi rin ako kumain. kumakain ng taba? Ba't ang taas ng lipids ko?
2: Yun nga. Kaya ngayon sinasabi natin, non-modifiable factors.
4: Correct.
2: Lahi mo.
4: Yes.
2: So, anong may imo-modify mo, Tita Winnie? Hindi natin ma-modify ang ating edad. Hindi natin ma-modify ang ating kasarian, ang lahi natin. But, sa dami ng kinakain mo, sa ehersisyo mo, sa mga maintenance mo.
3: Pati maintenance,
2: hindi, dapat i-maintain mo.
3: I-maintain.
2: Dahil isasabihin nila, hindi naman ako mataba, hindi naman ako, pero hindi ka nagpapacheck. Sigurado ka? Normal ang cholesterol level mo? Dahil okay ang BMI mo? Hindi.
3: Hindi lang.
4: Tsaka may dagdag ko lang, Doc Dennis, yes. No? Yung hypercholesterolemia in itself, Tita Winnie, parang, ngayon kumataas ng cholesterol. Pero pag sinamahan mo yan, nung iba pang modifiable risk factors like smoking, paninigirilyo or pagve-vape, yung ating alcohol, pag-inom ng alak, ng labis-labis, at saka, actually, sabi nga nila, wala na sa labis, any amount of alcohol na iinumin mo can actually have negative effects on your body.
3: Okay.
4: And then, yun pong physical activity or inactivity, kung ikaw ay lagi nakaupo, hindi tumatayo. Guilty rin kami noon. Maraming mga technical jobs na parang akala mo email ka ng email, pero yung pala yung balakang mo hindi na gumagalaw kaya sabi nila galaw-galaw. Yeah, mga modifiable risk factors din yan.
2: Nakita mo yung mga ating mga kapamilyang nasa BPO, di ba? Medyo sedentary yan, Tita Winnie, tapos graveyard shift. So makikita mo, pirming nakaupo. Source ng pagkain nila, instant and processed.
3: Mm-hmm.
2: So, all of this, contributory factor yan sa tinatawag na malnutrition.
4: Yes.
3: Yung may mga comorbidities.
2: Mas lalo nang dapat like, mong alagaan.
3: Yung may diabetes,
2: yes.
3: Hypertension,
4: yan.
3: Tapos meron pang hypercholesterolemia.
4: Yes.
3: Parang death sentence.
2: That's why yung National Nutrition Council natin is identifying all these problems. Dahil, palaging tinatanong yan bakit hindi na iaayos ang nutrition?
3: Mm-mm.
2: Kadalasan, sa ating bansa, gagamitin yung kahirapan ng buhay. Mm-hmm. Pero hindi Sabihin natin, patas ang dalawang pamilya. Pareho na sa itong economic level sila.
3: Mm-hmm.
2: Bakit yung isa healthy?
4: Uh-huh.
2: Bakit yung isa hindi?
3: Oh.
2: Hindi natin ikinukumpara yun malayo. Yung parehong level natin.
3: Oo.
2: Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Yung pagpili ng pagkain.
4: Tama.
3: Pagpili ng pagkain.
2: Yes. Yung lifestyle nila. Yung isa may bisyo. Yung isa aktibo. Yung isa pirming nakaupo.
3: May tawag sila doon, Docs, banat. Diba? Oo. Batak.
2: Batak
3: ang ang muscles kaya kahit na kanin at nilagang talbos lang yan, ayos na yan.
2: Pero Yusek, paano ito? Kasi makikita natin sa ating mga social media yung mga aggressive food marketing.
4: Ay, nako.
2: I think medyo may effect yan sa atin.
4: Oh yes, especially ang aggressive food marketing ay to the young. Yan po ang mahirap dyan . For example, dadaanin, it may be this messaging, yung mga may cartoon characters, yung kanila mga produkto na sikat. Hindi ko na mabanggitin, mga sikat na cartoon characters na nakakabit dun sa pagkain. Ikalawa, yung mismong panlasa, ang ating, di ba ho, na nakakansawan lagi ang Pilipino. Bakit ang Pilipina, sa mga Pilipino, tila ay nasa sweet side daw yung panlasa. Merong mga pag-aaral na, hindi ko babanggitin yung brand, na yung gatas na binibigay, not to babies, but even to young children, pag tinignan mo yung sugar content, itawin ni Doc Dennis, for the same company, for the same brand, mas mataas yung sugar na napupunta sa Pilipinas kaysa dun sa milk na yon na napupunta doon sa ibang bansa na kung saan mahigpit ang kanilang regulasyon pagdating sa asukal. So, may ganong usapin na bakit, anong tingin nyo sa aming mga Pilipino? Dahil mas sweet kami. yun yung biroan Parang, but seriously speaking, dapat yung ating mga regulation pagdating sa tamang level ng asukal or ng asin, etc. ay nagtatama rin. Kasi hindi pwedeng sobra-sobra. Parang natatapon sa atin, dinadaan sa biroan na, sweet naman kayo or mahilig kayo sa sweet, hindi po natural yon. It's okay to like sweets, but there is a certain level of sweet na wag lalampasan.
2: I think may study yan sa FNRI tungkol sa ganon. Yung food nutritional research natin.
3: Pero ang problema sa atin, Docs, may studies kompleto.
2: Yes.
3: Kaya lang yung pagpa-activation na sinusuportahan yung studies na to, wala.
2: Yeah. Implementation.
3: Implementation, that's right. Like for example in New York.
2: Yes.
3: 'Di ba nag-regulate na sila ng size ng drink.
2: Mm-hmm.
3: 'Di ba?
2: Walang upsize.
3: Walang upsize, hanggang tall ka lang.
4: Exactly.
3: Wala tayong ganun eh. Sa atin meron pa rin ng drink all you can.
4: Correct.
3: Okay. Ng kung ano-anong sodas. At saka wala rin tayong sinasabi na standards na pinapaabot doon sa mga international manufacturers ng food, manufacturers na eto dapat ang level, acceptable level.
4: Tita Winnie, that's okay kasi bagong-bago pa lang. I think last month lang yata, June, lumabas. Meron na tayong Philippine National parang Nutrient Profile Model, PNPM.
3: Wow. And that is?
4: Ibig sabihin po, ayon sa pag-aaral at kinonsulta rin sa marami, kasamang industriya, nandun sila sa consultation, ang sinabi, ano ba ang tamang dami ng asukal, ng asin, ng iba pang mga components
3: produkto.
4: Ng pagkain, produkto, para sa Pilipino. Kasi tama ka, Tita Winnie, gusto nating marating yung international level, pero hindi mo pwedeng ikumpara ang laman ng plato ng Pilipino sa plato ng ibang lahi.
3: Yes,
4: so,
3: right.
4: Merong intensive studies, kakalabas lang yun doon. Now, interestingly, marami pag-uusap dito at nang sabi, ibig sabihin ba overnight magbabago yung itsura ng mga pagkain natin? Hindi naman ho ganun kabilis yun. Alam ko ho na marami rin nakikinig na galing sa industriya. Hindi po yun ang gustong mangyari na National Nutrition Council na parang impossible to fulfill.
3: Yeah.
4: There will be subsequent consultations, there will be subsequent discussions kasi meron na tayong standards. Ngayon, paano natin mararating yung standards na yun?
2: Yes. Meron pa tayong studies, Yusek, na a lean age group,
4: yan,
2: ang pinaka merong problema sa nutrition. Malnutrition or problem with nutrition. Bata, teens, adult, senior.
4: Actually, hinahanap ko yung age disaggregation. Doon sa pagka-quick na pagkaalala ko, Doc Dennis, it's mostly yung ano natin eh, older teens to young adults. Meaning, nasa mga 15 to 24, thereabouts. Yun yung quick recall ko po. No? I may be wrong, pero from what I quickly remember. Dahil, ang impluensya dun sa mga nakababata, lalabas na yun dun sa late teens, early adults. Meanwhile, nag-iba na rin kasi yung ating lifestyle. Marami hong online na ngayon. Connected yung issue eh.
2: Yes.
4: It is nutrition, pero kung ang nutrition mo nga ay mali na or hindi wasto, hindi sapat, tapos yung physical activity pa dahil ikaw ay dormant, muti ko na sabihin yung pangalan ng games.
2: Pero nagagadget na lang.
4: Nagagadget ka nila, tumitingin ka nilang doon. Or ano, wala ka ng physical activity. So kaya nakikita yon dun sa mga, and that's alarming, Tita Winnie. As Doc Dennis really, I'm sure, knows in the clinics, the age where strokes happen and heart attacks. Ako po, very transparent. Ako po ay 43 years old. And ba't ko sinabi yun? Ang dami kong mga kilala, naririnig na parang, teka muna, 40-something lang siya, inatake sa puso. Dati, nung kami po yung nag-aaral ng medisina, that was, mga 15 plus years ago na, hindi mo makikita sa datos yung mga 40, usually mga 50, 60 and above.
3: Yes.
4: So that means something has changed in the recent past decade or so. It could be in the diet, in the activity, in the smoking and drinking, and or in both. Pero insofar as the Nutrition Council is concerned, kailangan tingnan natin kung ano pinapasok natin sa bibig natin.
2: Oh, pero Tita Winnie, alamin natin sa ating Viber at sa ating direct line kung meron tayong mga phone-in questions. Meron tayong Viber number, nandiyan pa rin ang 0919-278-3000 at ang ating DZMM Teleradio hotline 8924-4101, local 567-1567-2 at 5673. Mag-send kayo ng message habang kami nagko-commercial para sagutin ni Dr. ni Yusek Albert Domingo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go.
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
19: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
20: Let's go!
21: Make your move, baby.
19: Artrisin, get going!
22: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
23: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
2: Okay, balikan natin si Yusek Albert Domingo, Undersecretary of Health, concurrent executive director ng National Nutrition Council. May mga katanungan dito, pero yes or no lang, or parang myth kasi siya yung binigay sa atin. Basta mataba, healthy daw?
4: No.
2: Hindi, no?
4: No. Pwede kang mataba pero unhealthy.
2: Yes. Mas mahal na food, healthy daw.
4: No, no. Murang food can be healthy.
3: Oh, yeah.
2: Ang vitamina ba? Pwede mag-replace ng vegetables at fruits?
4: Hindi po. Yung supplemental vitamins po, usually isang vitamina lang. Hindi, kulang yung iba, hindi siya component. At mas matipid kapag sa fruits and vegetables.
2: Natural, ano?
3: Ay, meron akong tanong.
2: Oh, you go. Tito Winnie, go.
3: Yusek. Let's say lang na in the beginning, nung pagkabata pa lang, hindi na nga masyadong healthy. Ano?
4: Okay.
3: Pero pag habang nagkakaedad, let's say na napag-aaralan na kasi sa eskwelahan, nakakapakinig ng katulad ng ganitong mga talakayan, pwede pa ba niyang masagip ang kanyang sarili at mabigyan ng, in short, is it ever late to be healthy?
4: It's never late to be healthy. At meron naman kung nagkakaroon na ng learning difficulties dahil maaaring natamaan ng brain stunting, nagko-compensate naman po yung educational system natin.
3: Yun.
4: So, wag hong mag-alala. Hindi naman ho natin sinasabi mula sa NNC na wala ng pag-asa kapag

0: okay, kaysa yung i-juice mo siya. Dahil Tita Winnie, halimbawa, yung mangga, halimbawa.
1: Ako, maraming itataas ang kilay niya.
0: I know. Umiinom rin po ako ng mango shake, so hindi po ako nagmamalinis na hindi ko siya ginagawa. Pero sinasabi ko lang po ang katotohanan. Pag ating juice blender, yung mangga, problema, para makabuo ka ng isang baso, siguro mga tatlo, apat na mangga alinagay mo doon. E di pag inom natin ng isang baso, parang apat na mangga kagad.
2: In sugar.
0: Versus, kumain ka ng isang mangga na buo, yung ating satiety, sabi nga nila, may magsisignal sa utak natin na, uy, tama na, busog ka na. So, mabababaan mo yung sugar mo kung kakainin mo yung whole fruit than actually doing the juice.
2: Oh, may isa pang question dito, rice daw.
0: Ay.
2: Ang kokos ng diabetes mellitus daw.
0: Ayokong pasukin yan kasi pag-uusapan yung only rice. Pero again, isa pong tao lang rin po ako. Paminsan-minsan nag-only rice rin po tayo. Pero alam ko rin po at ating binobroadcast sa lahat na hindi ho maganda yung sobra-sobra. Kaya nga po, babalik ko ako dito.
1: Yun!
0: Dito, o, diba? Na-segue natin sa ating magandang pinggan, ang pinggang Pinoy. Yung rice natin, 33% lamang po. At hindi lang ibig sabihin rice, ha? Kasi tayong mga Pinoy, naku, ugali natin to. I love it nung bata pa ako. Yung pansit canton, nilalagay sa loob ng pandesal. Tita Winnie.
2: Aray ko. May mga gumagawa niyan.
0: alam niyo po, ako personally, and maybe my staff will say, ba't niyo sinabi Yusek? Hindi, ako po, even as a doctor, before I went into public health practice, mas maganda ho yung atin bang binibigay ng tama yung advice, hindi yung drastic na, huwag mong gawin yan, ganyan. Kasi ang mangyayari doon, nagkakaroon ng parabang susunod ang pasyente ng konti, and then after a while, biglang magbi-binge eating.
1: Babalik ulit.
0: Magre-rebound yung kanyang diet. So, better po na meron tayong mga guide na ganito. Alam natin, and huwag tayong magiging parabang guilty or don't feel bad kung sa simula ay hindi natin nasusundan. But it has to become a habit over time.
2: Okay, last question na mula kay Mike. Kailan po dapat dalhin sa doktor o health center ang batang pinaghihinalaan na may malnutrition?
0: Ang ganda ng tanong ni Mike, no? Dapat po, meron kasing growth curve na sinasabi. Ideally, dapat po ang ating mga chikiting ay regularly dinadala sa doktor. Meron po tayong solusyon dyan. Kung di po nagkakamali, ang Department of Education, meron silang regular na sukatan, operation timbang yata yung tawag dun. Tinitimbang po ang mga learners ng DepEd in coordination with DOH, the National Nutrition Council, at yung Hytrin po. Huwag po

0: asan ating pangalagaan. Konektado po yung dalawang yan. At huwag natin kalimutan, ang gusto natin is sapat na nutrisyon o nutrisyong sapat para sa lahat.
1: Very good. Yeah. Thank you so much. Pinakabagong Executive Director ng National Nutrition Council, USEC, Albert Domingo.
2: Yes.
1: And that's it, Pansit, for us this week. Magkita-kita tayo po ulit sa Webes.
2: Webes. Oo,
1: sa susunod na Webes. Dito lang ako lang. Ako po. Ayun yung Tita Winnie Cordero.
2: Ako ang iyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
2: Aksyon Ngayon.
1: Bye-bye!
3: Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. Panalangin sa 3:00 ng hapon. Pumatol ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: pamilya, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta sa mga tripulanteng Pilipino sa graduation rites ng Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales. Iginit ng Pangulong pinaigting na ng pamahalaan ang maritime education, training at certification system para matiyak na pasok sa international standards ang kakayahan ng Pinoy seafarers. Patuloy ring binabantayan ng pamahalaan ang seguridad ng mga tripulanteng Pinoy na nakadestino sa conflict-affected areas tulad ng Middle East. Sa ibang balita, nagbulsa ng silver medal si Filipino Olympian pole vaulter EJ Obiena sa World Athletics Continental Tour sa Madrid, Spain. Lumundag si Obiena ng 5.85 meters na halos dikit lang sa 5.90 meters ng gold medalist sa torneo na si Bo Candalita Bear ng Germany. Halos isang buwan nang nagsasanay sa Athens, Greece si Obiena para sa chance ang makalahok sa Los Angeles Olympics sa Amerika sa 2028. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Presyo ng ilang pangunahing bilihin nakatakdang tumaas. Sirit sa presyo ng produktong petrolyo nakaambarin sa susunod na linggo. Pilipinas naghain ng diplomatic protest kaugnay ng AI-generated video ng China na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. At ilang celebrity at content creator nakihataw sa Grand Baby Dolls Day. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: Balita ngayon!
2: Oras mga kapamilya, 5 minuto makalipas po ang ikatlo ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara.

0: batang lagundi, Plemex!
1: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Good afternoon! Happy weekend! Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon!

0: magandang, magandang Friday afternoon, mga kapamilya. It's me! Yes, ako to, si Chang Ami. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapong ito. 3 to 4pm, tayo po'y magsasama-sama dito po sa programang Handang Makinig. Kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga, ano man pong usapin sa buhay, sa pag-ibig, sa pamilya, sa trabaho, o concern sa inyo pong mental health, abay present po yan dito sa ating programa. At sa loob ng isang oras tayo po'y magkukwentuhan, may mga matututunang mga bagong mga bagay at kaalaman tungkol sa ating mental health, sa ating pong self-care. At syempre, kasama po ang mga eksperto nating mga psychologist, psychiatrist, at ganoon na rin po ang mga life coach na nakakasama natin dito sa programa Thursday and Friday. Dahil nga po may hearing pa tayong sinusubaybayan tuwing araw po ng Monday hanggang Wednesday. Kaya para po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong anong feels mo, ito importante po itong mapag-usapan natin. Isang napakahalagang issue po, at ito yung tinatawag ngayon sa mga pag-aaral na copycat attack. Ano ba ito? Sa panahon ngayon na mabilis nang mag-viral ang mga videos at yung pagkalat ng mga impormasyon, mas madali na rin po itong nakikita at napapanood ng mga bata, pati na rin ho ng may edad, yung may EDAD. E paano nga ba daw ito nakakaapekto sa pag-iisip at pag-uugali ng mga bata lalo na? At anong maaring gawin natin ng mga magulang, ng ating mga guro, ng ating pong community para maprotektahan ang ating mga kabataan? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon sa ating pong anong feels mo? Dito po sa ako to, si Chang Ami. Dahil nga po Thursday and Friday na lamang po tayo nakakapag programa, dahil pansamantala lang naman, dahil nga po tayo nakatutok sa impeachment, ano? Eh, baka ho may mga gusto kayong topics na concern po ninyo or pinagdadaanan ng inyong isa ho sa miyembro ng inyong pamilya, ay pwede ho ninyong i-viber sa amin yan or i-text sa 0919278300. Ipag-alam nyo lamang po sa ating staff na si Paloma kung ano ho yung gusto ninyong topic na ating pong pagkukwentuhan at pag-aaralan, kasama po ang ating mga ekspertong psychologist, psychiatrist at life coach. Hello, hello sa ating mga team bahay, team radio.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Baka kayong iba, pa long weekend, ano, ready na. Mag-weekend, pagka out ngayon sa programa, ay out sa kanilang trabaho, diretso po, ano na. Ano na, tawag dito, magda-drive na. Oh, papuntang norte ba yan or south? Mag-ingat. Pauwi pa lamang galing sa kanilang trabaho. At ganun din sa mga nakatutok sa cable, sa ating pong DZMM Teleradio Cable Channel. Ganun din po sa ating mga kapamilya all over the world na nakatutok sa The Filipino Channel at sa iOne. Maraming maraming salamat po. At yung mga nasa online na rin, Team Online, kaway-kaway na. Magandang hapon, Donald Figueroa Bagawisa, Louis Basco, Chris John Gatbunton, Emil Bartolay, ganun din kay Darwin Cedillo Cabalan at ang Cabalan Family, O'Hara and, tama ba? Oo, O'Hara Family. Ayan, lagi ang haba ng message ni, ano niyan eh, ni Darwin. Mommy Tess Villamin, a sunny Friday. I want to say ang saya-saya naman ng opening ng Showtime. Congratulations to Baby Dolls. Yes, congratulations sa ating pong Baby Dolls sa kanilang super trending na Ulala Dance Challenge. May entry na po ba kayo? Ay, subukan nyo, baka meron na. Baka hindi pa ho kayo nakakagawa. Magandang afternoon din kay Miguel Andre Mira. At hello, hello din and good afternoon kay Roberto Clemente na nariyan sa Kalumpit, Bulacan. Kay Tita Babes na nasa Pasig City. ML Bartolay, Edna Domingiano. Happy Friday din kay Jericho Ferrer. At syempre, iniimbitahan ko po ang ating mga kapamilya dahil po mamaya ay ang concert na ni Miss Agot Isidro. Yan po ay July 17 and 18. Kung wala pa po kayong tickets, you can get your tickets po sa Ticket World. Yan po ay sa Maybank Performing Arts Center at 8 o'clock ng gabi po yan. Kasama ang Apo Girls, ako po yan, si Bing at si Melissa De Leon. Guest din si Maris Racal, Bel Mariano, Piolo Pascual, Alexa Ilacad, Ogie Alcacid at si Martin Nievera. Sold out na po yung para mamayang gabi na July 17 at ang available na lamang pong tickets ay para bukas, July 18. At magkita-kita po tayo July 18 Sabado naman sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road, Caloocan City para po sa DZMM 40. Apat na po tayo. Hanapin nyo lamang po ang booth ng Ako To Si Chang Ami. May dropbox po kami doon kung saan maari kayong mag-iwan ng liham tungkol po sa mga problemang pinagdaraanan ninyo, maparelasyon, pamilya, sarili o mental health, or pwede rin hong kwento ng tagumpay. Mga nalampasan po ninyong challenges sa inyong buhay at babasahin yan at pakikinggan natin ito on air at sisikapin po nating mabigyan kayo ng gabay at pag-asa. At kung mahilig naman po kayong sumayaw, sumali na rin po sa Ako To Si Chang Ami Dance Challenge at ipakita na po ang inyong galing at maaari kayong makakuha ng exclusive Ako To Si Chang Ami mug. Ayan, ito po yung ating napakagandang inihabol ko na mug para po sa ating mga suking kapamilya dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kaya huwag hunin yung palalampasin ang saya at makibahagi na sa DZMM 40. Apat na po tayo. Kita-kits po bukas yan, July 18 sa Caloocan Sports Complex. At sa ating pong pagbabalik, ang ating pong anong feels mo at ilang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Pero bago yan, oras natin, 3:14 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
11: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami. Pag-uulat ng ating Radyo Patrol, ABS-CBN Foundation, tiniyak na aabutin ang mga malalayong lugar na nangangailangan po ng tulong sa panibagong partnership kasama ang Aboy Tees Power. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, detalye, magandang hapon.
12: Chang Ami, magandang hapon. Masisikapin ng ABS-CBN Foundation na abutin ang mga pinakamalalayong lugar na higit na nangangailangan ng tulong sa pakikipagtulungan sa Aboy Tees Power. Ayon kay Roberta Lopez Feliciano, Managing Director ng ABS-CBN Foundation, malaking bagay ang donasyon ng Aboy Tees Power para sa mga medical mission at disaster relief operation sa mga malalayong lugar.
13: Our mantra in the foundation is we really go to those who need it the most, who are least served. So, yung mga tinutulungan na yung may tulong na, hindi na namin pinupuntahan kasi marami na natutulong, di ba? So, yung mga tao na hindi pa tinutulungan at mas malayo, yan ang pinupuntahan namin.
12: Umaasa naman si Carlos Aboitiz, Chief Corporate Services Officer ng Aboitiz Power, na mas maraming kababayan ang maaabot ng kalingang kapamilya, lalo't sunod-sunod ang kalamidad sa bansa.
14: I think, you know, I think it's going to be a challenging year for the country, it seems, from a weather perspective, from other perspectives. And so, you know, I think this is a small thing we're trying to do in collaboration with ABS-CBN and ABS-CBN Foundation to try to help, you know, relieve, you know, and help the lives of the communities that we operate in. And so hopefully it lifts some people up a little bit higher than they normally would be in difficult times, and hopefully that's of value to the people we touch and their families and the broader community. So.
12: Tumagda sa panibagong kasunduan ng ABS-CBN Corporation, Media Servicio Production Corporation at Aboy Tees Power para palawakin pa ang kanilang mga programang serbisyo publiko para sa mga kapamilya. Sa ilalim ng bagong kasunduan, muling maglalaan ang Aboy Tees Power ng kabuang 2 million pesos donation, tigi 1 milyong piso para sa ABS-CBN Corporation at MSPC na ipatutupad katuwang ang ABS-CBN Foundation. Gagamitin ng pondo para sa iba't ibang public service initiative gaya ng medical missions, pangangalaga sa kalikasan, disaster response, maternal at child care, legal aid, emergency coverage at iba pang mga programang pang-humanitarian para sa mga komunidad. Kasama sa mga lumagda, sina Maria Mara Capuyan, Presidente ng Media Servicio Production Corporation, LCS Capiz, Chief Financial Officer ng MSPC, Franco Reyes, Head ng Current Affairs at Public Service, at Mary Ann Francis Torres, Head ng ABS-CBN News Corporation. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, TZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Meron lamang po tayong gustong pasalamatan.
15: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
16: Anong feels mo? Pag-usapan natin.

0: Kami po yung nagbabalik dito po sa Ako To si Chang Ami para po sa ating Friday, Anong Feels Mo? Ang ating pong topic na pag-uusapan ay ito pong tinatawag na copycat attack. Marahil yung iba po sa inyo ay first time itong narinig or hindi nyo talaga alam kung ano ito. Maaring yung iba naman alam pero nalilito. So ang tanong, paano ito nakaka-apekto sa pag-uugali at pagiging medyo violente o pagiging marahas ng isang bata? May papaliwanag po natin kung ano ang copycat attack, paano ito yung papel din ng magulang, ng paaralan, ng social media sa pag-iwas dito at paano po natin matutulungan yung mga bata na magkaroon ng mas malusog na pag-iisip at pag-uugali. At ngayong hapon nga po ay para ipaliwanag yan sa atin at sabay-sabay ho tayong matututo, lalo na yung mga magulang. Ano? Kung may tanong po kayo, mag-viber kayo or mag-text sa 0919-278-3000. Makakasama po natin live sa studio ang ating clinical psychologist na talagang binigyan ho ng oras itong ating topic ngayong hapon dahil napag-usapan ho namin ito off-air. Wala hong iba kundi si Dr. Gats Tanso. Doc, magandang hapon and welcome back sa studio.
1: Hello, Chang Ami. Magandang hapon. And magandang hapon po sa lahat ng sumusubaybay sa atin ngayong araw.
0: Ito ay isa sa mga napag-usapan namin at concern namin ni Doc off-air dahil ito nga ho yung nangyaring copycat attack. Ano ba ito, Doc, sa isang termo no, or pagpapaliwanag na maiintindihan ng mga magulang din?
1: Ang copycat attack, Chang, ay isang violenteng insidente kung saan yung gumawa ng violenteng insidente na to ay naimpluwensyahan no ng isang taong gumawa din ng violenteng insidente sa nakaraan. No, kaya siya copycat dahil na-inspire yung taong gumawa nito or kinopya niya yung ginawa ng isang tao dati na violente din.
0: At nung nangyari yung insidente na nakakalungkot sa Tacloban, ang reaksyon ng lahat ay hindi ito common sa Pilipinas. Ito'y madalas nakikita lang natin sa balita sa ibang bansa. Mm-hmm. Parang malayo. Parang hindi ito pwedeng mangyari sa ating bansa. Pero ang nakakalungkot ay nangyayari na pala siya.
1: Totoo, Chang.
0: Oo. At paano ba malalaman ng mga magulang? May senyales ba? May simptomas?
1: Siguro lagi kong sinisimulan yung ganyan sa pag may mga napansin kayong pagbabago sa mga anak nyo, no? So kailangan nyong imbestigahan kung ano yung ibig sabihin ng mga pagbabago na yun, no? So for example, doon sa may mga copycat attacks, no, ang nakita nila doon pare-parehas, no, pare-parehas ng damit, pare-parehas ng forma, may mga manifesto, no. Oh. may mga grupo sila na sila yung magkakasama, pare-pare sila ng background, ganyan, no. Now it's really hard to memorize all these things. Uh-oh. No, so I suggest kung may napansin kayong pagbabago sa inyong anak, no, it's worth asking, no, kung ano ibig sabihin nito, anak, no, bakit napansin ko ganito yung mga forma mo, ano ibig sabihin nito, no, nakita ko ito yung mga pinapakinggan mong mga musika, ito yung mga taong iniidolo mo. Uh-oh. No, anong meron sa kanila at sila
0: at bakit? Uh-oh.
1: No, so mas pakiramdam ko mas safe yung ganun kasi kung hindi man copycat attack yung kakahinat na niya, mas nakikilala niyo pa yung bata at ano. Yes. Yung nag-impluwensya dun sa mga pagbabago nila.
0: Oo. At nung sinabi mo nga investigate, kailangan yung pag-investigate, hindi naman parang police.
1: Hindi naman.
0: Oo. Kailangan in a friendly manner.
1: Right.
0: Dahil ang mga teenagers ngayon ay gusto rin naman nilang naririnig yung kanilang damdamin.
1: Correct, Chang. No. Oo. And following dun sa may sinasabi mo, no, I encourage dialogue.
0: Okay? Dialogue.
1: No, so kailangan dialogue. Meaning ng dialogue, two-way process siya, no? Nagtatanong kayo, pinapakinggan niyo yung sinasabi ng anak niyo, no? Dahil sa common landscape ng Philippine parenting, kung aware tayo, 'di ba? Nandun tayo sa medyo mas one-sided siya.
0: Uh-oh.
1: No, yung parents, no, kunwari tinanong niya, pero alam niya na yung sasagot niya, eh. Alam niya na yung i-re-rebut or i-re-react niya, no? Unlike na nagkakaroon ka ng dialogue, papakinggan ko talaga yung side niya. No? Pero hindi ako lang yung magbibigay ng ano ba yung dapat nating gawin. Hindi lang ako yung masusunod, no?
0: Yeah.
1: We need to consider kung ano yung outputs din ng bata.
0: Yeah. And based sa yung experience bilang isang clinical psychologist, napakarami mo ng mga bata ang nakakausap na yun yung isa sa mga concerns nila. Yung hindi sila napapakinggan. Kasi nung panahon namin, ako Gen X ako, ikaw ano ka ba?
1: Millennial.
0: Millennial na. O, kita mo. Noong panahon namin, talagang bawal yung dialogue. Kailangan meron kang example. Correct. Na kunyari, sasabihin mo pa, narinig ko po kasi dati, dun sa isang kaklase ko, ito po yung sinasabi.
1: Right.
0: Ganyan. Eh, hindi ka pwedeng mag-ano, parang mga tuwiran.
1: Totoo, sasagot ka pa.
0: Oo, sasagot ka pa, makakatikim ka ng Sparta na chinelas. Eh, ngayon, ang mga bata, parang feeling ko, gusto rin nila na napapakinggan sila.
1: Totoo.
0: Mahirap yun for a parent to adjust.
1: Totoo, Chang, no? Totoo, no? Importante sa bata na napapakinggan sila, no? Dahil, ang nakatakot dyan, kapag ka... hindi nila nakuha yun sa may parents nila, hanapin nila sa ibang tao yun. No? E paano kung masamang loob or masamang grupo yung makabilangan nila? And doon na pumapasok yung danger na, paano yan? Dapat nanay, tatay yung nagbibigay ng guidelines.
0: Yes.
1: Pero dahil natatakot sila sa atin, natatakot sila sa inyo, hanap sila sa labas nang mararamdaman nila na safe sila, and before knowing it, medyo pangit na yung mga inaituturo o natututunan ng bata.
0: At isa rin sa, I think, problem and concern ng maraming magulang ay hindi talaga knowledgeable ang karamihan sa mga nanay, sad to say and sorry to admit, diba? Ako minsan, meron din akong hindi naiintindihan. Kaya lang yung aking 17 years old ay nagkataon na parang lumang kaluluwa. Ang mga alam na awitin ay 80s,
1: yan.
0: 70s, diba? So, medyo jive pa kami doon. Pero pagka ang mga pinakikinggan ay mga hip-hop at mga rap at mga kung ano, hindi ko na medyo gets yon. So parang kailangan din talaga magkaroon ng time ang magulang na kilalanin yung anak na hindi naman ibibigay mo lahat ang gusto. Pero alamin mo lang ano yung interest. Parang ganon.
1: Yes, Chang,
0: kasama yun sa investigation.
1: Tama, Chang. No? Mag-reach out kayo. No? And we want to normalize dialogue. No? Bakit natin siya dapat i-normalize yung dialogue between a parent at sa kanyang anak? No? Dahil kung hindi siya normal, kapag kagagawin nyo na siya sa susunod, awkward na siya. It feels like, alam yung pakiramdam na, anong nagawa ko? Ba't may ganito tayong usapan? Unlike lang ko siya ay normal na, siya ay parang ordinaryo na sa atin na nag-uusap tayo.
0: Na may dialogue talaga.
1: Na may dialogue na yun. Na-establish yun na siya. Hindi na masyadong ma-anxious yung bata na, normal lang, nag-uusap naman, ginagawa naman to lagi. So, hindi siya something unusual. Unlike na kung madalang siya.
0: Oo. Ito, I think, another common problem, sabi ni May, masakit sa ego po ng ibang magulang na makinig sa anak, sad to say. Kaya sana ang unang buksan ang isipan na, ng mga magulang.
1: Well, siguro kung abutin din natin yung side ng mga magulang, no? Minsan kasi yung mga magulang, ito yung lengguwahe nila ng pagiging magulang.
0: Of course,
1: marami na rin ako naging pasyenteng magulang. Magulang ng mga pasyente ko, magulang na pasyente talaga. Now, parang for them, ito yung language ng love nila.
0: Yeah.
1: Na yung pagiging stricto.
0: Yun din kasi yung kinalakihan nila.
1: Generational trauma siya. Ganto kami pinalaki ng magulang namin. And for us, pagmamahal nila sa amin yun. Ngayon, yun yung pinaparamdam ko sa may anak ko. And pagka hindi ko magagawa to, baka meron akong thinking na hindi ko nagagawa yung role ko as a parent. So perhaps, kailangan din nilang abutin, ano pa yung definition ng pagiging parent para sa kanila?
0: Yeah.
1: Na baka nakakulong sila doon na kung hindi ako stricto, hindi ako nagiging parents ng maayos. Kung hindi ako nasusunod, baka disrespect ang ibig sabihin sa akin. No? So these are the things na kailangan maklarify sa mga magulang.
0: Yeah.
1: Especially iba ang parenting ngayon, I think, compared to ano yung mga inabot natin sa magulang natin dati.
0: And I think that is also one concern na hirap na hirap na tanggapin ang maraming mga magulang. Kasi kagaya nito, sabi ni Lina ho, iba na yung ugali ng kabataan ngayon, sobra ng pasaway, pero kung may disiplina ng magulang, matino ang bata. Totoo in a way, pero depende sa kung paano mo paraan idinidisiplina ang bata. Tama ba, Doc?
1: Totoo naman yan, Chang. No?
0: Kasi kung idisiplinahin mo yung bata with hurtful words and negative words, hindi ka nakatulong. Kasi parang ano yan based sa experience ko sa face-to-face, alam mo, yung mga asawang lalaki na laging sinasabihan ng misis nila na, nambababae ka, nambababae ka. Kahit walang babae, nambababae na yung mister.
1: Yeah.
0: Kasi in psychology, the more you say it na ganun siya, then I will just do it to prove you that you're correct.
1: Exactly.
0: So the more nasabihan natin ang bata na 80-80 ka or TANG ka or pasaway ka, parang magbibigay na lang din sila ng reason na gawin yun para just to confirm yung sinasabi mo. Kasi sabi mo yan, ganyan ako eh. Tama ba?
1: May ganyan. Totoo yan. Ano nangyayari?
0: Does it make sense?
1: It does.
0: Which is mahirap tanggapin sa mga magulang din yan sa panahon ngayon.
1: Totoo. And I think it's really unfair then to say
0: and to call them na pasaway.
1: Yeah, exactly. And to compare.
0: To compare.
1: At this point. No? We have to realize na kung laking 80s, 90s, or early 2000s ka man, no? At least may isang parent na naiiwan sa bahay na inaalagaan yung mga bata.
0: Oo.
1: And it's a condition na kung titignan natin sa common parents ngayon, wala na.
0: Oo.
1: No? Nag-aalaga sa bata yung yaya.
0: Oo.
1: No? Yung both parents nagtatrabaho.
0: YouTube ang nag-aalaga
1: sa bata. YouTube, yung no? Yung mga kung
0: si Peppa Pig.
1: Si Coco Melon.
0: Oo.
1: No? Now, nung panahon dati, pwede mong sabihin na ganyan, na may nagdidisiplina. Kasi present, at least isang parent.
0: Mm-mm.
1: Pero because of the madaming reasons, for example, hirap ng buhay ngayon, kailangan dalawa nagtatrabaho, walang tumitingin dun sa may bata.
0: Mm-mm.
1: So, is it the child's fault na walang nagdidisiplina sila? Wala ka nga.
0: Mm-mm.
1: Wala nga yung nanay, tatay.
0: Mm-mm.
1: But you just can't say naman na, wala naman po kayo eh. Ganyan. Eh.
0: Mm-hmm. Hindi rin
1: hindi
0: naman.
1: Wala ka tayong kakainin.
0: Yes.
1: No, so, we need to actually look at the both sides din kung paano. No?
0: Yeah. And which is mahirap, ha?
1: Mahirap siya.
0: In reality, napakahirap niyan.
1: Totoo, Chang.
0: To be a present an intentional parent.
1: Exactly.
0: At the same time, career ka na nagtatrabaho, nagpo-provide ka.
1: Exactly.
0: Ang hirap. Ito pa, isang concern. May particular bang edad daw o uri ng bata na mas vulnerable dun sa copycat attacks?
1: Meron. No? Based dun sa mga studies dyan. No? Adolescent, no? Pero in particular, teenagers ang mga nabanggit nila dyan.
0: Yan
1: no?
0: Ba yung mga tween? Yung mga 13?
1: 13, yeah. Oh, twin, so actually, tawagin. 13 to 19 tinitignan natin yung vulnerable sa pag-develop ng mga copycat behaviors or ng mga aggressive behaviors. No? Bakit? No? By default, ang isang teenager o isang adolescent ay mahina mag-control ng emosyon, no? may emotion regulation issue sila, hilaw pa.
0: Mm-mm.
1: No, pangalawa, hindi pa ganun kaganda yung judgment nila.
0: Yeah.
1: So may tendency sila na hindi ma-analyze ng maayos yung mga bagay and come up ng mga maling desisyon.
0: Mm-mm.
1: No, yun yung default. No, now imagine kung yung adolescent, ganun na siya by default, mahirap mag-control ng emosyon, hindi masyadong analytical, hindi masyadong wise.
0: Mm-mm.
1: No?
0: Wala pang diskarte.
1: Uh-oh. Tas wala pang magulang
0: na gagabay
1: sa kanya. Yeah. May mga problema pang na-encounter yan sa eskwelahan, sa bahay, at kung saan-saan pa. Imaginin mo na lang kung ano yung mangyayari sa kanila. No? And sa 13 above, no, 13 to 19, or kung adolescents man yan, mga 10, as early as 10. Pero I think mas specific siya sa 13. Sa data ng mga copycat attacks, no, nasa 13 pataas halos.
0: Mm-mm.
1: Yun yung edad nila.
0: Kaya talagang dapat, inaalam mo din kung ano yung mga nilalaro nila online. Kasama din ba yun?
1: Medyo medyo shady ang yung sa may laro niya yan, ang studies, no. Hindi actually, kung tutuusin, I think isa to sa mga pinaka mainit na usapan ngayon, no.
0: Mm-mm.
1: Hindi enough ang influence ng violent games. No, hindi siya enough para maging violent ng isang bata o isang tao, no. Pero yung sa may copycat attack, kasi ang sinasabi sa copycat attack, ang kinokopya nila yung mga totoong tao na nakapanakit o nakagawa ng mga violenting actions dati.
0: Hindi yun sa online.
1: Hindi siya online games.
0: Okay.
1: Sa online nila nakita, sa online nila nabalitaan, pero totoong insidente sila tiyang na nangyari.
0: Kaya doon nagkakaroon ng parang copycat.
1: Yun, nagkakaroon ng copycat. Now, bakit sila nai-inspire, no? Sige, Ilan sa mga reasons
0: bakit
1: dyan,
0: nila ginagaya?
1: Ilan sa mga reasons dyan, Chang, kung bakit sila nai-inspire, ay una, nakikita nila yung sarili nila doon sa may taong gumawa nung violence. No, nakita nila yung background, no, nakita nila, ay, nabully din tong ano na to, nakikita ko sarili ko.
0: Nakaka-relate,
1: nakakasimpatya. No? And that's one, nakita niya yung sarili niya doon. Tapos yung pangalawa, yung kadugtong nun, ganun yung pinagdaanan niya, tapos nakakuha siya ng recognition sa mga tao. No, nabalita siya, naging popular guy siya for wrong reasons. Na-recognize siya. Eh, if you're going to put yung context ng itong bata na to ay hindi pinapansin sa bahay, mm-hmm. tapos biglang makakawa siya ng ganong attention, that's a reward for this person,
0: oh.
1: for that child. No, so yun yung ilan sa mga reason, no, na nakikita natin kung paano na-impluwensyahan, especially sabi nga natin kanina, ang mga teenagers na, no, ang mga adolescents ay medyo hindi pa ganun kahinog yung judgment nila, no, medyo hindi pa nila ma-analyze na teka, yeah. mali to, ah.
0: Oo. Hmm. Kaya isa yan din sa mga nako, eh bilang magulang, kailangan pinagdarasal din natin. Kasama yun sa idinadasal, ginagabay, pinapaliwanag, di ba? Talagang mahirap po maging magulang ngayon. Ay kung kayo po may mga katanungan kay Dr. Guts, kami po yung magbe-break lang. At sa ating pagbabalik yung mga tanong po ninyo, pwede rin po kayong mag-text or mag-viber sa 0919-278-3000. Kung meron po kayong napapansin sa inyong anak at may concern po kayo, pwede po kayong mag-text at mag-message sa amin. Ganon din po sa ating online ngayon sa YouTube. Magbabalik po ang Ako To si Chang Ami. Oras 3:37 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga, sakto talaga. Plemex Forte, syrup o capsule, basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
5: Ako to, si Chang Ami.
1: Isang mainit na Friday afternoon. Kasama po si Chang Ami. Yes, at si Dr. Guts Tanso, ang ating clinical psychologist. Umuusok ang ating online doc. Ito sabi ni Estrella Garcia, bakit nga ganun lagi itinutulad ang karanasan nila noong araw? Yoko rin nung puro sigaw nanay at may palo agad mga anak. Di ko naman napalo pero matitino. Baka naman ang rules sa bahay ang problema nila. Oh, this is another example na hindi napalo pero lumaking matino.
6: Tama.
1: Pwede rin naman 'yon. Hindi naman din po kailangan lahat ng bagay ay ang sagot din ay palo.
6: Tama.
1: Pwede namang may palo, pwede hindi may palo.
6: Pwede. Mm. And siguro ang totoo niyan, iba't iba yung style ng parenting ang gagana kahit sa anak nyo. For example, meron kang dalawang anak. Pero you will notice na magkaiba yung approach na gumagana sa kanila.
1: Yes.
6: No, this means na walang isang type or isang uri ng parenting ang gagana sa lahat. Mm-mm. That's why kailangan talaga natin mag-involve, no? Pakinggan kung ano yung kailangan ng bata, obserbahan kung ano yung kailangan ng bata. Kasi mantakin nyo, magkapatid na yan.
1: Oo. Pero magkaiba ang
6: guugali. Magkaiba pa yung pag-uugali. Oo. Magkakaiba yung gumagana ng approach sa kanila.
1: Yes. At yung isa pwedeng right-brainer, yung isa left, di ba? So, nung ako nga, nung naging finally, pareho nung yung gitna kong anak na 17 at yung bunso ay mag-aaral na, doon ko nakita ang pagkakaiba, Doc, na yung isa pwede sa traditional school dahil kaya niya yung traditional na way of life.
6: Mm-hmm.
1: Yung isa, hindi kaya. So, ibig ko sabihin, iba siya.
6: Mm-hmm.
1: Dapat doon siya sa progressive. Why? Because hindi siya yun. Doon ko na-discover na merong iba't ibang klaseng learning approach, learning technique sa bata. Merong visual,
6: correct,
1: merong hearing, diba? So, yung anak kong yun, mas visual siya. So, kaya niyang kahit titigan ng isang poster na ganyan, tapos idodrawing niya, kaya na niya
6: galing,
1: yun.
6: Galing.
1: Ganun na yun. Pero yung isa, kailangan may susundang pattern.
6: Mm-mm.
1: So doon ko nakita, hindi porket nag-aral ako sa exclusive school, kailangan. Ganun din yung eskwelahan ng anak ko.
6: Tama.
1: And as a parent, I think it's important na kinoconsider din yun. Kasi yung ibang daddy, nag-aral ako sa ganito. Dapat yung anak ko doon din.
6: Yeah.
1: Paano pag hindi kaya ng bata?
6: Exactly. Tapos interesado ba yung bata gawin yun? Yung gusto niyang malaman doon, kaya niya ba? No? Kaya niya ba? Gusto niya ba?
1: Yes.
6: No? But yun nga, I guess we are pointing out yung importance ng kailangan yung kilalanin yung anak nyo na magkakaiba yung parenting style. Hindi porket gumana sa may kapitbahay nyo, gumana sa may pininsan nyo, eh gagana din sa anak nyo. No? Hindi porket gumana sa inyo, gagana sa anak nyo. No? So kailangan talaga unique ang kada bata, unique ang kada tao.
1: Yeah. Sabi ni May, I can see the both sides na sinasabi ni Doc, sabi niya. Sadly, may mga parents na they will just say, sa teachers or sa guidance, bahala na kayo sa anak ko. Sinukuan ko na yan. Mm-hmm. Yun na po ang mahirap sa side ng school. And I guess, dapat bilang magulang, hindi rin sa'yo nang gagaling yung salitang sinukuan ko na yung anak ko.
6: Sakit na dyan.
1: Sakit. Oo. 'Di ba? At saka parang pag sinabihan mo ng ganun yung anak mo as a parent, masakit 'yun na marinig ng bata.
6: Oo.
1: Which is hindi nare-realize ng ibang parents.
6: Hindi. Baka nadala lang
1: nadala
6: sila
1: ng emosyon. No? Oo.
6: Kasi imagine mo 'yan, ang idea diyan. And I guess this is a parang common din na nababanggit ko sa mga pasyente. Kung ikaw na yung nanay, tatay niyan, hindi mo ma-tolerate yung anak mo, yung tigas ng ulo ng anak mo, or hindi ka conditional yung pagtanggap mo sa kanya, sino pang tatanggap sa kanya?
1: Yeah.
6: Diba? Anak mo na yun, ikaw na nanay, tatay niyan. Tapos, ini-expect mo ibang tao tatanggapin siya.
1: Yeah.
6: So, masakit siya.
1: Iwasan natin yung mga linyahan, ha? Mga nanay, tatay. Sabi ni Louie, do you consider na yung latest viral video about sa bullying sa Columban College, Olongapo City is a copycat attack?
6: Ay, wala akong idea sa video na binabanggit ni Sir Chang. Hindi ko pa siya nakita.
1: Yeah. Okay. Si May ulit, sabi niya, Doc, ang nakikita ko po is the people that they talk to sa online games ang nakaka-influence sa kanila. Not the game itself ang nagkukos ng violence. Sabi mo nga rin yun.
6: Correct. No? I guess, yun talaga yung pinapa-obserbahan ko nga. No? Doon sa mga, for example, yung mga Roblox, no, hindi naman yung games yung kinakataot mo, yung mga nakaka-interact nila doon, no? And given yung given data natin na tinitignan sa mga ganyang platform na i-establish, hindi lang yung mga pagre-recruit sa violence or influence ng violence, pati yung mga grooming tsaka mga sexual violence, no, may mga data na sa Roblox sila na influensyan or nakilala. No, so mag-imit sila, for example, sa Roblox, nakilala sa Roblox, and then later on
1: lumalabas ba ang tunay na personality kasi doon? Because nakakausap mo yung mga players, eh parang may exchange ng chats, eh,
6: right,
1: diba?
6: Right.
1: So pwede rin ang audio, pwedeng type, tama ba?
6: I think recently, nagkaroon daw siya ng audio, pero initially, I think chat siya before.
1: Yes,
6: no?
1: Nagsimula siya chat.
6: Sa chat, no? Ngayon, siya lang yung nagiging venue for people to meet. But later on, ang nakikita natin sa may trend, nilalabas na nila dun sa may Roblox. So for example, nagkakilanlan na messenger. Lalabas nila, mag-a-add ng messenger na, tapos dun na mag-uusap. And let's go back to what we were talking about kanina, Chang. Walang nanay, tatay na nakakausap tong bata. Wala siyang emotional support.
1: Yeah.
6: Eh,
1: walang safe space.
6: Walang safe space. And nakakausap ng someone sa Roblox na nagbibigay ng attention sa kanya.
1: Yes.
6: So,
1: kasi pag ang bata nagsalita na, Mama, pwede ka bang makausap? O Papa, pwede ba kitang makausap? Eh, sagutin mo na, sandali lang, meron akong inaayos dito, may ginagawa ako. That's a sign.
6: Yeah.
1: Na ibig sabihin, kailangan ng bata ng attention.
6: Exactly.
1: Kailangan niya ng kahit na 3 minuto.
6: Totoo, Chang.
1: Na mapakinggan.
6: Or, if halimbawa, mangyari man yun na sandali lang may ginagawa ako, babalikan mo talaga. Tapos na ako sa ginagawa ko, anak.
1: Ano nga ulit yun? Oo.
6: Kasi commonly, nadidismiss na, di na binabalikan.
1: Oo. Eh. Kasi nung panahon din namin, ganun eh. Didismiss ka talaga. Tapos, bahala ka on your own to your feelings, di ba? Paano daw nakaka-apekto ang kakulangan sa gabay ng magulang o adult supervision sa pagtaas ng risk ng copycat behavior? Parang
6: medyo natakal na natin. Natakal na natin. Yun nga, sabi ko nga kanina, una, dahil sa walang patnubay ng magulang or walang magulang na nakakasama, nakakausap yung bata, naghahanap siya sa iba. No, naghahanap siya sa iba ng kalinga ng atensyon. Eh, what if, sabi ko nga, mapunta sa masamang grupo or masamang mga tao? No, pangalawa would be, hindi mo na alam kung ano yung iniisip ng anak mo. Hindi mo na alam kung anong pinaggagawa ng anak mo kung wala kang patnubay sa kanya. Hindi mo alam na nag-i-involve na pala sa illegal activities ng anak mo. No, and Diyos ko, nakatakot yun. Nakatakot yan. Yeah. Kung wala kang patnubay sa anak mo. And I don't know whatever happened dun sa, tandaan natin, strictong patnubay ng mga magulang.
1: Sa panonood.
6: Sa panonood lang yun, no? Yung kain, yung conversation, 'di ba? May masayang pamilya dati na yung kada kakain dun,
1: dinner.
6: Yung dinner,
1: nag-uusap,
6: no? Nag-uusap, no? Whatever happened to do not talk to strangers.
1: Oo.
6: 'Di ba? Ito yung mga basic values na meron tayo na sinaksak sa atin ng mga magulang natin dati.
1: Mm-mm.
6: Pero bakit bigla silang nawala?
1: Nawala.
6: Nawala, no?
1: Oo.
6: So, yun.
1: Sabi ni Grace Groyon, yung anak ko po, Chang, 9 years old, pag pinagsasabihan siya or napapagalitan, hindi po umiimik. Tapos iiyak na lang nang walang sound, mm-hmm. pero hindi po nagsasalita. Pag tinatanong siya na uulit ka pa ba, normal po ba?
6: Normal ba? Alarming siya.
1: Alarming
6: siya. Yeah. No, I guess two weeks ago, ito yung particular sa isang pasyente ko, ganito nangyari, no. So, ang nangyari, pinapagalitan siya, tapos parang tahimik lang siya, chill lang siya, parang she was just looking cool.
1: Mm-mm.
6: Na parang okay lang sa kanya na pagalitan ako, pero hindi alam ng magulang, yung para sa magulang, ba't katawan ako, ang tigis ng ulo, parang hindi naman tinatablan sa mga sinasabi ko.
1: Mm-mm.
6: But hindi nila alam na yung pasyente ay actually nag-attempt na pala mag-suicide.
1: Mm.
6: No, nagsasakit na ng sarili and all. Mm-hmm. No, so
1: again, babalik dun sa kailangan may dialogue.
6: Meron dapat. No? And yun
1: na hindi porket magulang ka, ikaw ang laging tama at ikaw lang ang papakinggan.
6: Kailangan mong malaman yung dahilan.
1: Oo.
6: Kailangan mong makita yung reasons nung bata, ba't niya ginawa yan. And babalik at babalik tayo sa ang mga bata ay hindi okay ang judgment.
1: Mm-mm.
6: Kaya kailangan ng parents para gabayan sila. No? Yung mga mistakes, actually, supposedly, ay nagiging gabay nila para hindi na nila ulitin dati yung mga pagkakamali nila.
1: Mm-mm.
6: And parents dapat ang nagre-remind sa kanila nun.
1: Yeah.
6: No? Pero hindi sa may brutal na paraan na bubugbog or papaluin mo naman yung anak mo.
1: Oo. Para po, okay. Ito'y paalala po mula sa ating programa. Para po sa mga kapamilya po natin ngayon na may pinagdaraan ng emotional or mental challenges, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. Ito po ay 1553 or 1-800-1888-1553 para po sa Luzon-wide toll-free landline or sa 0917-899-8727 para po yan sa Globe and TM subscribers at 0919057-1553 para naman po sa smart subscribers. At syempre, trigger warning lang din po sa mga iba dahil medyo po mainit itong ating pinag-uusapan ngayong hapon. Eh, meron na lamang tayong ilang minuto. Sabi ni Precious Wisdom, sa amin nga po, palo agad. Wala nang sabi-sabi.
6: Mm-hmm.
1: Oo, meron talagang ganong mga sitwasyon at pagkakataon na nangyayari, Dok. Paano daw matuturuan ang mga bata na maging critical sa mga nakikita nila online?
6: Kailangan gabayan sila ng magulang nila. Doon tayo babalik, no.
1: Mm-hmm.
6: Kung wala kang paano mo ma-remind yung bata na mali yan? No? Paano ma-remind yung bata na ito dapat yung tama, no?
1: Mm-hmm.
6: Pangalawa would be let's check on them. Ano yung ramdaman nila when they saw that particular video,
1: mm-hmm.
6: no? Yung particular violent video na yun. No?
1: Yeah.
6: Ano yung naramdaman nila, paano sila naapektuhan nun? Let's process, abutin natin kung ano yung iniisip at naramdaman nila, Chang. No? Yun yung pinaka-epektibo. No? Hindi lang may copycat. I think that's in general sa mga bata, no? Dahil kung na lang, hindi nila kaya pa. No, hilaw na hilaw pa. No? Kailangan nila ng gabay ng mga magulang talaga.
1: Mm-hmm. Bukod sa mga nabanggit mo na ilang mga signs na dapat tutukan ng mga magulang, siguro itong natitira natin ilang mga minuto yung mga gusto mo lang ipaalala sa mga magulang at sa mga anak na nakikinig sa atin ngayon, Dok.
6: Well, in general, yung mga magulang po, no, sabi ko nga, napag-usapan namin ni Chang na medyo ulit-ulit kanina, kahalagahan ng dialogue.
1: Mm-hmm.
6: Okay? Maliban sa nagiging issue ngayon yung neglect dahil napapapayaan yung mga bata, no, for a lot of reason, and one of them is dahil nagtatrabaho yung pares na magulang kasi kung hindi, wala kakainin yung mga bata, no? Ang kabilang side naman nun, yung over-controlling parents, no, which is hindi rin tama. No, hindi rin tama na over-controlling yung parents na ikaw yung nagde-decide sa kanya because ang adolescent ay isang period kung saan yung mga bata ay nagta-transition, nagte-training maging adult.
1: Mm-mm.
6: Okay? So, kailangan niyan din ng certain level of independence na kayo ay nakaalalay lang pero hindi ikaw ang magde-decision para sa kanila.
1: Mm-mm. At ang isang magandang halimbawa dyan ay ang kung ano ang susuotin kapag exactly. pupunta sa
6: exactly.
1: labas.
6: Exactly.
1: Hindi mo na siya pwedeng i-dictate. Ayan, based sa experience yes, ko yan, Jan. Dok. Kasi nakakatawa, laging sinasabi ng mga anak ko, Mama, you cannot tell us to wear shorts if we're going to the mall and it's cold. O, totoo nga yeah, naman. Yeah. Kung gusto nila mag-jogging pants, pwede naman. Yes. Diba? Kasi minsan sasabihin ko, o, lalabas tayo, mag-shorts na lang kayo.
6: Correct. And pagka kasi ini-impose mo, for example, na mag-shorts ka, ini-impose mo yung forma or personality ni Chang doon sa anak mo.
1: Uh-oh.
6: And sa may period na to, hinahayaan mo o tinutulungan mo yung anak mo na i-develop yung sarili niyang personality bilang siya.
1: Yeah. Oo.
6: Okay. And siguro kung in general, kailangan nyo talaga ng constant dialogue and be the safety net para sa inyong mga mm-hmm. anak. Na ibig sabihin, maging safety net kayo, ano man yung mangyari, lagi kayong nandyan para sa kanila. I-offer lagi natin yung sarili natin, no? Anak, hindi man kita kasama lagi, no? Pag nahihirapan ka, may gusto kang i-share sa akin, nandyan lang ako, sabihan mo ako. So, kailangan mo maging safety net na minsan, hindi madali yung buhay, may mga setbacks, magfo-fall ka sometimes, mm-hmm. no? And give them the assurance na you will be there whenever na kailangan ka nila.
1: Mm-hmm.
6: No? So, yun yung sa may parents, no? Pangalawa, sa media siguro, Chang, media, social media, no? Ang majority ng copycat attacks, na, ng mga gantong uri ng violence, ay influence ng media at ng social media.
1: Mm-hmm.
6: Paano? No? Kapag halimbawa, masyado natin ino-open yung detalye nung ano yung mga nangyari, no? Naroromanticize yung background, no? Yung bata na bully siya, no? Na bully siya kaya sa ganyan.
1: Mm-mm.
6: No, kunwari ganyan. Tas yun nga, sumisikat yung copycat attacker. Para tayo nagbibigay ng option na kung nabully ka, pwede mong gawin to.
1: Oo, which is dapat hindi.
6: Dapat hindi. No, so ang mga recommendations diyan sa mga study, actually, sa Amerika, no, dahil nga sa dami ng cases nila, no, nag-develop sila ng guidelines kung paano ibalita or kung paano i-share yung information about mass attack, no, or mga open shootings, no. So I think sa media, that's one na kailangan ma-check din. Sa social media naman, of course, naiintindihan ko yung iba nag-chase ng engagement, ng following, ng clout. No, dahil kikita sila dun eh.
1: No,
6: but please be responsible, no. Huwag sa ganung cases dahil makikita yun ng ibang bata and they will think na cool yung nangyari na yon, no. Naroromanticize, nag-glorify, which dapat hindi.
1: Oo.
6: No, so yung sharing,
1: maging maingat din.
6: Maging maingat.
1: Oo, no? Kasi mahalaga din yon na tinitignan.
6: Nagiging, diba? Nakaka-impluensya siya. And I think sobrang laki ng impluensya niya, no, sa to the point na ginawan siya ng guidelines kung ano lang dapat yung mga nare-report.
1: Mm-mm.
6: No, ano lang yung mga aspects ng balita na pwedeng ibalita.
1: Oo, na hindi lahat.
6: Hindi lahat,
1: oo,
6: no.
1: Oo, oo.
6: Yung background niya, parang wag na, may romanticize mo lang yun.
1: Oo, para hindi na rin gayahin
6: yes,
1: at maulit.
6: Opo, ganun siya.
1: Ay, napakarami hirap, natin, no? Kailangan matutunan and bilang course, magulang.
6: And siguro, last, no, sa DepEd in general, no, hindi lang siguro sa mga guru natin, no. Yung mga guru natin, sobrang dami na nilang ginagawa, ang daming estudyante, may mga naririnig tayong isang classroom, 40, 60, ganyan.
1: Yeah.
6: Ano pang matututukan nung
1: talagang
6: teacher?
1: Talagang yun ay problem.
6: Ang hirap na eh, no. Pero syempre,
1: at wala rin lahat ng halos karamihan ng mga paaralan, kung hindi ako nagkakamali, ay wala rin guidance counselor.
6: Hindi lahat may guidance counselor na natatakbuhan. Totoo din yun, Chang, no?
1: Another sad reality.
6: Another sad reality, no? But siguro yun na lang, maging vigilant na lang din. But I think, no, nasa DepEd ang ballgame ngayon to make everyone feel safe. No? Of course, yung teacher yung may first touch, pag na-notice nyo na medyo nagiging agresibo, may mga banta, may mga jokes na mananakit or something like that, let's
1: i-inform
6: not
1: na ang parents.
6: Yes, let's not take it lightly.
1: No?
6: Medyo seryosawin natin yung mga ganong banta. Mm-hmm. No? Pag nakitaan nyo ng mga kakaibang mga gamit na, for example, pwedeng gamitin sa violence, tanungin nyo kung bakit sila mayroong ganon. No? Of course, don't accuse. No, I believe there was a news kung saan nakitaan daw nila yung mga bata ng madaming gunting.
1: Mm-hmm.
6: Kasi pwede mong isipin na, syempre, takot yung mga bata, for self-defense nila yun. Baka naisip nila na ganun. No, na 'di ba, kung may mga violenta sa school, baka naisip nila na meron silang gunting para idepensa sarili nila kung merong mag-copycat attack or mass attack.
1: Yeah.
6: So, investigate, ganun pa rin. Investigate dialogue,
1: do not accuse.
6: I guess 'yun yung tatlong mga bagay na tatlong reminders na gusto kong ibigay sa ating mga taga-pakinig tsaka sa mga tao.
1: Na mahalaga na natutunan namin ngayong hapon mula sa iyo, Dr. Guts, kasi talagang minsan ay nakakaligtaan natin ito.
6: Yes,
1: minsan iniisip natin, ay okay lang. Or minsan iniisip natin, di okay na yun.
6: Mm-mm.
1: O parang yung sinabi nung isang nasa online na bahala na si guidance counselor dyan. Tayo wala nang magagawa. Huwag po tayong ganun. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Diba? Tayo po ang, kumbaga eh, ang magulang inaasahan din ng mga bata.
6: Tama.
1: Na siyang maggagabay at magbibigay ho ng pagmamahal sa kanila. Huwag ho tayong susuko. Kahit napakahirap. Diba? At dito naman kami sa Ako To, si Chang Ami, hindi ho kami susuko sa paghahanap po ng mga ekspertong kagaya ni Dr. Guts Tansio, ang ating clinical psychologist. Doc, dun sa mga interesado to get in touch with you, or saan ba pwede? Sa yung sa account mo?
6: Saan nila ako sa mahanap? No? Wala ako masyadong social sa'yo. No? Pero, yun nga, no, pwede nila akong kontakin sa Ateneo Bulataw Center, no, kung gusto nilang kung gusto nilang mag-get in touch, especially sa Manila, no? So, affiliated din tayo sa mga ilang clinics, no? So, sa Bataan Mental Health Psychological Services, sa Davao Mental Health Psychological Services, no? Illuminati Psychological Services, no? Yun yung ilan sa mga clinic, no? Na pwede nyo ako kontakin, no? So, pero pag dito sa Manila, mainly Bulataw Center, no? Kontakin nyo ako. Bulataw Center for Psychological Services, i-google nyo na lang na may page naman din yun and official website.
1: Ayun. Maraming salamat sa oras.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Head

0: Ngayon po ay Biyernes sa 17 ng buwan ng Hulyo taong 2026. Ating po mga headlines sa hapon. Higit 10 piso kada litrong dagdag presyo sa diesel at kerosene. Inaasahan na sa susunod na linggo. Presyo ng ilang paunahing bilihin, magmamahal din. Pilipinas naghain ng diplomatic protest kaugnay ng AI-generated video ng China kung saan inihalin tulad ng Pilipinas o mga Pilipino sa unggoy. Negosyante sa Bulacan, tinangkang dukutin ng 3 pulis. Mga sangkot na pulis sinibak sa pwesto. Babaeng tinadyakan umano palabas ng jeepney, nabangga at pumailalim sa trailer truck sa Maynila. At mga celebrity influencer, P-pop group at iba pa, napa-ulala at napagiling-giling sa Grand Baby Dolls Day sa It's Showtime! Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Pasensya na mga kapamilya pero sisimulan po muna natin ang balitaan sa bad news. Posibleng umabot ng hanggang 11 pesos kada litro ang sirit sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kasunod ng muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, halos 10 piso na ang iminahal ng diesel, mahigit 4 na piso sa gasolina, habang halos 11 piso sa kerosene.
1: Mukhang wala na itong pag-asang bumaliktad, no? Talagang sigurado na na mayroon tayong asahang increases ng price adjustment next week.
0: Ibinabala naman ni Energy Department Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng parusa laban sa mga gasolinahang mananamantala sa presyon ng petrolyo.
1: Wala hong price range at ngayon pa lang nagsasabi na kami na maglalabas kami ng mga inspection team. Pag kayo ay naswertihan na kayo ay ma-inspect, kasunod ho dyan ay posible hong mapatawan, ma-showcase kayo at mapatawan ng penalty.
0: Muli namang ipinanawagan ang agarang pagsuspindi sa excise at value-added tax sa langis sa harap ng namumura na naman taas presyo sa produktong petrolyo. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Power for People Coalition Lead Convener Jerry Aranzes na hindi na uubra ang ayuda sa piling sektor at pag-imbak lang ng reserbang supply ng petrolyo. Panahon na anya na tanggalin ang buwis sa langis at ipatupad ang unbundling ng rates para malaman ang publiko kung paano itinatakda ang presyo ng petrolyo.
2: Kailangan balikan ay yung pagsuspinde ng VAT at excise tax. It's really about time. At dapat pakinggan na lang ng pamahalaan yun at hindi na lang directed sa iilan ng mga ayuda na programa kasi kapos po talaga yun eh.
0: Samantala, tiyak na rin natataas ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Steve

0: Kuwa, na unang tataas ang presyo ng mga fresh produced goods tulad ng karne, gulay at asukal. Sunod anyang magmamahal ang mga processed goods bagamat hindi pa naman tiyak kung kailan at magkano. Depende na rin sa desisyon ng mga kumpanya. Paliwanag ni Kuwa, bunso ng taas presyo ng singil sa kuryente at sirit sa presyo ng petrolyo, gayon din ng inaprobahang aumento sa sahod ngayong buwan. Ibinabala rin ni Kuwa ang posibleng pagsasara ng mga maliliit na negosyo dahil sa taas presyo at aumento sa sahod.
1: Sigurado yun. Sorry, ang bad news. I guess talagang tataas ang presyo ng mga binihit. Tracking, deliveries, gulay. Siguradong gagalaw lahat. Wala tayong magagawa.
0: Samantala, wala munang putulan ng kuryente sa mga hindi makakabayad ng bill hanggang Oktubre ngayong taon. Sinabi sa DZMM ni Energy Regulatory Commission Chairperson Francis Saturnino Juan na inoprobahan ng ERC ang pagpapalawig sa polisiya sa klaw ang mga residential at non-residential customer. Sakop ng utos ang lahat ng power distribution company at electric cooperative. Patuloy rin niya ang programa sa staggered o utay-utay ng pagbabayad sa bill sa kuryente para sa mga kumukonsuma ng 200 kilowatt hours pababa kada buwan.
2: Inuprobahan ng komisyon noong isang araw yung kautusan na magpapalawig doon sa aming nauna nang ipinalabas na advisory noon na wala munang putulan. Residential man or non-residential sa loob ng 3 buwan, so hanggang Oktubre, wala mo ng putulan.
0: Nangalampag ang grupo ng mga manggagawa sa tanggapan ng Department of Labor and Employment sa hirit na 1,200 pesos na minimum wage para sa lahat. Ayon sa manggagawang si Lito Luces, insulto ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod sa Metro Manila na kulang anya sa harap ng lalo pang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa gulo sa Middle East. Bago ang protesta, naghain ng apela ang grupo sa Pasay City na gawing isang bagsak ang aumento sa sahod. Sumama rin sa pagkilos ang ilang manggagawa mula probinsya na nagtataka kung bakit sa National Capital Region lang may dagdag sahod kahit mas mahal ang bilihin sa mga lalawigan.
3: Nakaka-insulto pa dahil imbis na buo na 85 pesos yung ibibigay sa amin, hinati pa ito. Kapos na talaga yung kabuhayan ng mga manggagawa.
0: Naghain ng diplomatic protest ang pamahalaang Pilipinas kaugnay ng AI-generated video na inilabas ng China state media na China Daily. Sa video, inilarawan ang Pilipino bilang unggoy na kinokontrol umano ng Amerika at Japan para isulong ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Matapos nito, ipinakita ang unggoy na binobomba ng water cannon ng China Coast Guard. Iginiit ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim na kahapon pa hiniling kay Chinese Ambassador Xing Quan na tanggalin ang naturang video na tinawag ng DFA na racist at dehumanizing o hindi makatao. Pinalagan din ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang video na tinawag ng kalihim na bahagi umano ng propaganda ng China. Kinundin na naman ang iba-ibang sektor at mga kongresista ang video na hindi anila lisensya para sa hindi makataong pagtrato sa mga Pilipino. Wala pa namang pahayag ang Chinese Embassy kaugnay ng inihaing diplomatic protest ng Pilipinas. At hindi pa rin tinatanggal sa Facebook page ng China Daily ang video.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Mga kapamilya, umaasa ang House Prosecution Panel na maisasalang na ang susunod na Article of Impeachment sa Miyerkules. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
5: Muni sa pulong balitaan, sinabi ni House Prosecutor Terry Lido na posibleng agad na maisalang ang Article 1 o maling paggamit ng confidential funds. Ito'y kung wala ng redirect at recourse examination ang prosecution at defense teams kapag naisalag na ang huling testigo para sa Article 4 o grave threat na si NBI Director Melvin Matibag. Ayon pa kay Ridon, dito mauungkat ang pagkakapareho sa mga pirma ng mga pangalang nakatanggap ng confidential funds mula sa OPP at DepEd. Ilan dito si na Mary Grace Tiatos, Milke Sikuya at Kokoy Villamin. Inaasahan ding mailalatag ang ulat ng Philippine Statistics Authority na wala sa kanilang records ang mga nabanggit na pangalan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Umapila ang House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na wag sanang haluan ng ibang issue ang paglilitis sa Vice Presidente tulad ng umanay irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni House Prosecutor Isabel Zamora na dapat ituon lang ang paglilitis sa usapin ng impeachment. Kaya hinimok niya si Impeachment Court Presiding Officer Chisa Escudero na gamitin ang kapangyarihan para panatilihin ang paglilitis sa usaping sakop lang ng impeachment.
6: Sa Impeachment Court, hindi naman siguro tama na dito i-bring up yung SEA Games issue nila, no? Although, siyempre, no, we expect, especially si Senator Cayetano, yung dalawang magkapatid, I think they will bombard Director Matibag with the question. It's an obligation on the part of Presiding Officer Chisa Escudero. He has the power to, I guess, cut off Senator judges who are not staying within the topic.
0: Samantala, tiwala ang House Prosecution Team na nailatag ng maayos at malinaw ang mga ebidensya sa Article 4 o yung grave threat na ginawa umano ni Vice Presidente Duterte. Sapat na nila ang testimonya ni na NBI Senior Agent John Mark Kalilong at BARM Regional Director Jeremy Lotok para mapatunayan ang intensyon ng VP na pagbantaan ang buhay ng Pangulo. Kaya inatras na ang pagharap ng iba pang testigo. Relax lang! Yan naman ang mensahe ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo kay Senador Alan Cayetano matapos sabihing susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umunay irregularidad sa 2019 SEA Games kung hahayaan ang minority senators na busisiin ang issue sa flood control project. Sa panayam sa DZMM, tiniyak ni Senador Tulfo na ipagpapatuloy ang investigasyon matapos ang State of the Nation address ng Pangulo sa July 27 at kapag nakapagtalaga na ng Vice Chairperson at miyembro ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ni Tulfo, hindi impeachment trial ang tamang forum para sa issue.
7: Relax lang, huwag masyadong mahat. Talaga naman, kung ano na lang si Boy Banat, hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Pero ang tanong ko lang, sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, mga congressman, nasa court na po, nasa disposition, baka pwedeng mag-research siya.
0: Ipatatawag ng NBI sa susunod na linggo ang mga opisyal ng Philippine SEA Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umunay irregularidad sa SEA Games 2019. Balita mula sa NBI, hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
8: Yes, Tony, magpapalabas na ng subpoena ang National Bureau of Investigation sa susunod na linggo sa mga opisyal ng Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGOC bilang bahagi ng investigasyon sa umunay mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games, kabilang sa ipapasabtina sina Ramon Suzara na Chairman of President, Dexter Estacio na Chief Financial Officer at si John Lester Bensuceso na Corporate Secretary ng FISGOC. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakuha ng kanilang tanggapan ng mga dokumento ng FISGOC mula sa Securities and Exchange Commission. Sinabi ni Matibag na hindi nakalista sa mga dokumento ang pangalan ni Senador Alan Peter Cayetano bilang miyembro ng board o opisyal ng FISGOC.
9: Nakakapagtaka, nung binanggit natin na imbestigahan natin to, bakit kaya nag-react si Senator Cayetano? What is the role of Senator Cayetano? Dahil officially, based on the record po ng SEC, yung out nating papel ngayon, hindi po naman lumalabas yung kanyang pangalan.
8: Samantala, ibinunyag din ni Matibag na may hawak ang NBI ng mga audited financial statements at nagpapakita ng tinatayang 650 million pesos na gastusin sa rental at mahigit 300 million pesos na gastusin sa consultancy na kasalukuyan ng sinusuri ng NBI. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Itinanggi ng Office of the Ombudsman ang aligasyong tinatarget umano nila ang minorya sa Senado. Sa press conference, iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na hindi nila pinupuntirya sa paghahain ng mga kaso ang mga minority senator at tiniyak na walang sinisino ang kanilang tanggapan. Samantala, sinabi ni Remulla na humiling ng extension sa paghahain ng counter-affidavit si dismissed Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca kaugnay ng reklamong obstruction of justice na inihain ng Tindig Pilipinas dahil sa pagpapatakas umano kay Senator Bato de la Rosa. Habang si Senator Robin Padilla, pinilian niyang isnabihin ang utos ng ombudsman na maghain ng kontra sa laysay. At kaugnay niyan, tiniyak ng Office of the Ombudsman na tuloy-tuloy ang investigasyon sa ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang ilang dating miyembro ng gabinete at mga nakaupong senador. Balita mula sa Ombudsman, hatin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
5: Tony, halos isang taon matapos ang anunsyo ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address hinggil sa investigasyon sa manumalyang flood control project, sinabi ni Ombudsman Christian Remulla na marami pa ang kailangang ayusin at kailangang panagutin. Ayon kay Remulla, bagamat may mga nasampahan na at naipakulong na ng mga senador kaugnay ng manumalyang proyekto kontra baha, maliit pa lang anya ang nabibigyan ng ustisya at napapakulong. Pero pagtitiyak ng opisyal, hindi tumitigil ng ombudsman sa pag-iimbestiga sa mga kasong isinampa laban sa mga mambabatas na isinasangkot sa anomalya. Kabilang sa mga binanggit ni Remulla, natuloy-tuloy ang investigasyon ng ombudsman sa dating Budget Secretary Amena Pangandaman, dating Health Secretary Ted Herbosa, gayon din sa Senator Judge Joel Villanueva at Impeachment Trial Presiding Officer Francis Escudero. Sinabi rin ni Ombudsman Remulla na malapit ng maghain ng kasong plunder ang kanyang opisina laban kay dating House Speaker Martin Romualde. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMS.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sasabayan ng SONA ng taong bayan ng bagong alyansa makabayan ang State of the Nation address ni Paolo Marcos Jr. sa July 27. Ayon sa grupo, kanilang ilalahad ang umano'y tunay na estado ng bayan sa ikaapat na taon ng administrasyong Marcos Jr. Panawagan ng kanilang alyansa simula ng pagpapalagot sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon at umpisahan sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ibibida rin sa protesta ang effigy ni Pangulong Marcos Jr. na inilalarawan ang pagiging puppet umano ni US President Trump at susunugin ito sa pagtatapos ng pagkilos. Sinabi ni Mong Palatino, Secretary General ng grupo, 10,000 individual ang inaasahang lalahok sa gagawin sa bahagi sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. At susunod, ama na susundo lamang sa anak patay sa pamamaril sa labas ng eskwelahan sa Rizal. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:19.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
11: Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
13: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
14: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
15: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline sa hapon. Traffic Report. Traffic Report.
0: Mga kapamilya, alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Jom Garner. Jom?
16: Tony, mabilis ang usad ng mga sasakyan sa EDSA northbound, partikular mula sa Buendia flyover hanggang Guadalupe. Pero asahan ang moderate traffic paglagpas sa Bonifacio at Cubao. Kabalik na rin naman ang sitwasyon sa southbound ng EDSA na mabilis at tuloy-tuloy ang takbo ng mga sasakyan. Samantala, moderate traffic naman ang aasahan ng mga motorista sa Ortigas flyover papuntang Pasig. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 9 at 0. Habang umiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner. DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Iminungkahi na ilang motorcycle taxi rider na dapat may ID at litrato na rin ang mga pasaherong magpapabook sa kanila. Kasunod ito ng pagkamatay ng isang MC taxi rider matapos saksakin ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Gate ng ilang motorcycle taxi rider kung mahigpit ang transport network company sa application at onboarding ng mga rider, dapat maghigpit din sila sa pagre-rehistro ng mga pasahero para na rin sa kaligtasan ng mga rider.
17: Paggabi ako palagi, neto lang ako nag-start netong 3 hanggang alas 9 na kasi nakakatakot din kasi mga ano ay nangyayari.
18: Maganda may iwasan yung magsasakay ka ng kontrata, yung habal. Kaya sa area na medyo alanganin ka, mas maganda kung pa-cancel mo na lang sa support use mo.
0: Opo. Sugatan ng isang babae matapos mabangga at pumailalim sa trailer truck sa Osmeña Highway sa Maynila madaling araw ng Huwebes. Sinasabing itinulak at tinadyakan palabas ng sasakyan ng biktima ng misis ng driver ng jeep na katabi niya sa front seat dahil sa hinalang hindi magbabayad ng pamasahe. Ayon sa driver at asawa nito, nang gulo ang grupong sumakay sa jeep kabilang ang biktima at dahil dito humarurot umano ang driver kahit nakastop na ang traffic light para makaiwas sa gulo. Iniimbestiga na ang insidente habang tinutugis ang tumakas na truck driver. Sinibak sa pwesto ang tatlong pulis San Rafael na sangkot sa tangkang pagdukot sa isang negosyante sa Baliwag, Bulacan kahapon ng tanghali. Sa eksklusibong panayam sa DZMM, ikinwento ng negosyanteng si alias June na nasa opisina siya nang makatanggap ng tawag na nabangga umano ang kanyang nakaparadang sasakyan. Kaya nagpasama sa staff para silipin ang insidente. Dito na umano siya pinalibutan ng apat na individual na nagpakilalang taga San Rafael PNP na nagsabing meron siyang kaso pero walang maipakita ang warrant. Pinilit umano siyang isakay sa kotse ng mga suspect kaya pinabidyohan sa kanyang mga staff ang insidente. Sunod naman dumating ang isa pang suspect na hinayaang magpaliwanag ang negosyante. Dagdag ni alias June, may tinawagan ng dumating na lalaki at kasunod nito nagpulasan ang mga suspect.
19: Kung nagsisigaw ako, nagurumentado ako, talagang hiniga ko po talaga yung sarili ko po na hindi po talaga nila ako mapasok sa loob ng kotse kasi nandun na yung oras nung nakita ko na yung baril. Alam mo yung sinisilda ka na, alam ko parang nabusan ko na, nakakatakot pero yung trauma kasi kakayanin ko baka mamaya eh yung sa pamilya ko kasi madamay sila.
0: Kinumpirma sa DZMM ni PNP Chief General Jose Artates na isa itong kaso ng attempted kidnapping. Maharapan niya sa pananagutang kriminal at administratibo ang tatlong pulis habang sibak din ng kanilang hepe dahil sa command responsibility.
20: Na-identify na po natin ang tatlong pulis at dalawa pang sibilyan na kasama nila. Atin na po silang nirelieve at nandun po naka-stockage sa regional headquarters matapos itong pagdokumento nila, lalong-lalo na po yung complainant. I-inquest po natin sila for a criminal charge. Uh-oh. And at the same time we'll ensure administrative charges.
0: Iniimbestigahan na rin ng National Police Commission ang insidente habang inaasahan na makapaghahain ng reklamo ang biktima sa Lunes. Sumuko na ang isa pang suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co na nagsilbing lookout ang ika-apat na suspect na sumuko sa Negros Island Police. Sa ngayon, apat na suspect na ang nasa kustudiya ng pulisya habang isa ang patuloy pang tinutugis. Nauna nang iginit ng PNP na planado ang krimen dahil dating nagtrabaho sa biktima ang isa pa sa mga suspect nang magpagawa ito ng bakod sa bahay. Dead on the spot ang amang susundulang sa anak sa eskwelahan matapos barilin sa tapat mismo ng paaralan sa Teresa Rizal hapon ng Huwebes. Ang suspect ang mismong gwardiya ng eskwelahan na sinasabing nakalive sa trabaho. Lumitaw sa investigasyon na nagkaalita ng dalawa noong nakaraang linggo matapos sitahin ng sikyo ang biktima dahil sa pagpasok nito sa loob ng paaralan. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente at pagtugi sa suspect. Inilipat muna sa modular learning ang mga klase sa eskwelahan matapos makita ng ilang mag-aaral ang pamamaril. At sa Rizal pa rin, nasagip ang tatlong batang iniwan umano ng mga magulang sa paupahang bahay sa Pililla. Kabilang dito ang walong buwang gulang sanggol. Gayon din ang 5 taon at 7 taong gulang ng mga bata. Pinuntahan ng mga tauhan ng barangay ang apartment matapos makakuha ng impormasyon mula sa isang concerned citizen. Sinasabing naabutan pa ang sanggol na basang-basa ang diaper kaya pansamantalang kinukup ng kapitbahay kasama ang 2 pang bata. Sa ngayon, nasa pangalaga ng Pililla Social Welfare Office ang 3 bata na nakatakdang isa-ilalim sa general checkup. Hinahanap pa rin ang mga magulang ng mga bata na sinasabing bago lang sa lugar at walang trabaho. Nagdaos ng Memorial Mass ang Ateneo de Manila University sa 40th ng pagkamatay ng mga manlalarong sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinaunahan ni Ateneo President Father Roberto Yap ang misa kung saan inalala sina Baterbonia at Adili na pumanaw sa team building activity sa Dipakulao Aurora noong 8 Hunyo. Bilang pagkilala sa dalawa, inilunsad din ng universidad ang Blue Eagle Athletic Scholarship Fund. Layo nito na suportahan ang mga kwalipikadong student-athlete na galing sa mga probinsya at iba pang lugar. Tulad ni Adili na ipinanganak at lumaki sa Nigeria at si Baterbonia na tubong Talacogon, Agusan del Sur. Mga pamilya, napa-kembot at napa-ulala na ba ang lahat? Kayo, ha, Hannah? And, star-studded ang Grand Baby Dolls Day kanina sa It's a Showtime! Nakihataw sa mahigit 13 minutong production number ng Baby Dolls. Ang ilang celebrity tulad ng mga PBB housemate, kabilang sina Emilio Daez, Joaquin Arce, Eliza Borromeo, Ashley Ortega at Brent Manalo. Kumembot din ang ilang P-pop group tulad ng Rive, Aster at In Between habang gumiling-giling din ang mga TNT alumni. Napaulala rin ang ilang influencer gaya nina Pitik Queen at Sophie, gayon din ang mga beauty queen at kandidata sa Reina Filipinas. Naihanay na ang Baby Doll sa mga nabigyan ng Grand Day sa ABS-CBN kasunod ni popstar Sara Jeronimo sa kanyang hit song na Tala at Nation's Girl Group Beanie sa kanilang summer anthem na Pantropico. Eh, abangan nyo, mapapakiambot din kayo bukas ha, doon po sa Caloocan. Pag pinanood nyo kami ni paring Danny at saka ni Boss Peter Musky. At yan ang headline sa hapon na papanood ang DZMM Teleradio sa cable at sa bahay hindi na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
1: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon.

0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: 4:30 na! ATM na! Mga good news,
4: good news
3: at bad news.
5: Bad news.
3: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
5: ATM!
3: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
5: ATM!
3: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Bandung Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Eh, kayo nakikinig pa rin sa ATM. Anong take mo? Eh, nagpapatuloy pa rin po ang espesyal naming handog para sa mga tagapakinig. Katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. E tuwing Huwebes po at Biyernes ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity mba mula sa PCSO. E paano po ba sumali dito? E syempre ipadala nyo lang po yung sagot sa aming question of the day sa DZMM Teleradyo Viber 0919-278-3000. Ayan, ulitin natin, 0919-278-3000. Eh, yung ringtone nyo, parang wala na yata ganyang ano. Iba na yan eh, ibang brand yan eh. Iba na yung, ano ba yung tunog ng Viber? Iba yung tunog ng Viber eh. Paano ba yung tunog ng Viber? Iba na yung tunog ng Viber eh. Yung tunog na yan, eh pang 3210. Ayan, pang 3210 yung kanina kasi. Naabutan niyo ba yon, Hana? Naabutan niyo ba yon, Abby? 3210? Oy, may mga umiiling, oh. Si Rels nagda-thumbs up, oh, pero si Abby umiiling, oh. parang iba... parang ibang ano yan, ha? Ibang ringtone yan. Dati kasi, di ba, naabutan ko hindi pa yung polyphonic. Naabutan ko yung ano ba tawag doon? Basta iba yung tawag doon eh. Oo, yung hindi pa nga touchscreen yun eh, di ba? O iba yan. Iba yung beeper, ha? Iba pa yung beeper, ha? Parang ibang henerasyon yun. hindi ko rin, inabot ko yun pero elementary ako. Elementary! O, di ba si Ate Sheila, o, nagre-reklamo, o. Kasi yung, ano yan dati, yung beeper, meron niya, ano, kung one-liner, o four-liner, pag four-liner, mga pang-doktor yun. Kasi malaki yun, eh. Pager, ganito kalaki yan. Tapos yung one-liner, maliit lang, ganun. Yun yung mga pang-bagets ng araw. Tapos may chain yun, di ba? Para hindi malaglag, kiniklip mo yun sa belt. Tapos magva-vibrate yun, ganyan, kasi may nagpa-page sa'yo. Tatawag yun sa landline. Alam nyo ba yung kids yung mga landline? Napapaghalata eh. ano yun? What's that sound, tita? Ayun mo. Eh, teka lang, mabalik ka tayo. Paano nga ba sumali dito sa... para makatanggap kayo ng charity mba mula sa PCSO, eh, padala nyo po yung inyong sagot sa aming question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919-278-3000. Ayan, pag tumatawag sa Viber, ganyan ang tunog. Yes, ayan. Huwag pong kalimutang ilagay ang mga sumusunod. Ito, importante po ito. Huwag niyo pong kakalimutang ilagay ang mga sumusunod. Ang inyong buong pangalan, kompletong address at contact number. Nakalagay din yung edad, oh, di ba? Paano natin machi-check yung edad? Maganda na ba ng birth certificate? Ganyan. Paano natin machi-check yung edad? Anyway, so yun po, basta ilagay niyo po yung inyong buong pangalan, kompletong address at contact number. Dahil po kukontakin kayo ng aming ATM team at kung paano niyo po matatanggap yung charity mba. Paalala po na isang beses lang maaaring makatanggap ng charity mba ang bawat mapipiling lucky listener. Kaya makinig, makisari at baka ikaw na nga ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo para makatanggap ng charity mba. Eh ano nga ba yung question of the day? Hindi pa natin tinanong yung ating question of the day. Ang question of the day po natin ngayong araw ay ano ang inaasahan nyo sa ikatlong linggo ng impeachment trial? Diba? Ano pong inaasahan ninyo sa ikatlong linggo ng impeachment trial? Ayan. Yung pipiliin natin, Abby, pwedeng yung pang-walo. Sige, yung pang-walong makapagbibigay ng kanilang mensahe, yung kanilang sagot sa question of the day, yun yung ating pipiliin. Pang-walo tsaka pang-siyam. Yan. Lucky numbers ba yung 8 and 9? Lucky numbers yan eh, di ba? O umaapila. O sige, yung pang-pito tsaka pang-walo daw, sabi ni Hana. Ayan. Pipiliin natin yung pang-pito at pang-walong sagot dyan sa ating Viber number.

0: Pero syempre, tuloy-tuloy po ang ating diskusyon dahil nga inaasahan natin. Alam mo, parang may mga nababasa ko, may pasabog daw ang NBI sa pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag sa Lunes. Ano kaya yan? Sige. Pero, syempre, pag-usapan din natin ano, yung, ano nga ba yung mga pinaghahandaan kapag ganito sa salang na kayo, sa impeachment. At syempre, pag-usapan din natin yung iba pang isyong pangbayan dahil nga makasama natin via Zoom si Attorney Antonio Bukoy, isa pong human rights advocate at public interest lawyer at dati pong tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ayan. Sige po, magandang hapon po, Attorney Bukoy.
1: Magandang hapon sa iyo, Sandro.
0: Ayan, Attorney Bukoy, magandang... Attorney Bukoy, hindi kayo nagpatina ng ano, ng balbas ninyo? Parang nung nakikita natin nag-Facebook live na naman?
1: Hindi o, matagal na. Una-una, wala ho akong Facebook. Pangalawa, magpapakatotoo ako. Hindi ko na maitatago yung aking edad, kaya binabayaan ko na maging puti.
0: Ay kasi nagulat ako yung isang senator judge nang nag-Facebook live, nagpatina ng balbas niya kasi nung impeachment court, hindi ganun ka-itim yung kanyang balbas.
1: O, kinahaponan, maitim na lahat. Pati buhok.
0: Hindi kaya filter din yun? Baka naman filter lang din yun.
1: Ay, hindi ko alam mo. Hindi ako techie eh.
2: Wala raw pakialaman ng balbas. Ikaw ba magbabalbas ka?
0: Pwede
2: o hindi
0: naman.
2: Natubo?
0: Pwede naman. Kasi baka maging kamukha kami eh. Kaya ayokong...
2: Ay.
0: Mapagkamalan ako eh.
2: Naman.
0: Oh, sige, bago natin interview si Attorney Bukoy, baga hello ka muna dyan.
2: Ay, hello. Good afternoon ka, ATM. How are you? Ay, Friday na. Weekend na naman. Good afternoon, Attorney Bukoy.
1: Magandang hapon sa iyo.
2: Oo. Eh, yun na nga. Anong latest?
1: Well, you know, sa impeachment, ang maganda kong nangyayari ngayon ay umuusad na. Hindi na natatali masyado sa mga technical na usapin.
2: Okay.
1: At sa darating na linggo, matapos po yung magiging debate patungkol dun sa mga bank accounts, dun sa income tax return, ay magdidesisyon na ang impeachment court. At matapos naman ito, kinabukasan, ayon sa prosecution, ay hindi nila ipipresenta yung ibang testigo, pati na yung chief of staff ni Vice President Sara, yung chief security, si Captain Bello. Subalit, ipapasok nila ngayon yung ipipresenta nila si NBI Director Matibag. Ngayon,
2: siya yung last eh, no?
1: Opo, palagay ko, hindi lang corroboration yan eh. Ang ini-atras nilang mga testigo ay yung mga magpapatunay lang sa mga naunang testimonya ni Kalilong at saka ni Attorney Lotok. So, palagay ko, tama kayo eh. May pasabog na gagawin si Director Matibag.
0: Ano kaya yun, Attorney Bukoy? May narinig na ba kayo kung tungkol
1: siya? Wala po ako narinig pa. pero sigurado po dito, ito ay alinsunod sa mga nakalap nilang ebidensya at karagdagang investigasyon.
0: Ano kayang... Parang maski rin kami ano, nagsubok akong magtanong sa mga sources, parang wala rin silang maibigay na detalye. Posible kayang ito'y corroboration din, Attorney Bukoy, noong naunang dalawang testigo o possibly ito'y hiwalay na ebidensya kaugnay doon sa Article of Impeachment tungkol nga doon sa grave threats?
1: Ang tansya ko ay sa ibang bahagi ng mga investigasyon pa yan eh, sapagkat nabanggit nila na hindi na sila magpresenta ng testigong magpapatunay or magko-corroborate dun sa dalawang naunang testigo. So, malamang, maaari ako nagkakamali rin, pero malamang ay ibang paksa.
2: Doon pa lang, doon sa grave threat, ay tingin nyo airtight na? Matibay na yung kaso? Nailatag na lahat?
1: Palagay ko eh, masilop yung naging presentasyon, matibay yung naging testimonya, pinanindigan ng testigo, ng mga testigo, una, na yung video ay authentic, lalo na ginamit din nung depensa ang parehong video. Pangalawa, pinagtibay na yung pagbabanta ay aktwal, seryoso, at nakakabahala. Dapat to, isa lang alang din natin na ang nililitis dito ay hindi lang yung basta yung grave threat. Yung grave threat to, ang napapaloob yan doon sa ito ba ay betrayal of public trust, ito ba ay high crime, ito ba ay culpable violation of the Constitution. Kaya ho, walang katuturan yung mga minumungkahi ng depensa na mababa naman yung kulong dyan eh. Ang trial naman yan, sa husgado lang eh, sa mababang husgado lang eh. Wala akong katuturan yun. Sapagkat ang katanungan ay kung itong mabigat na pagbabanta constitutes culpable violation of the Constitution, high crime, or betrayal of public trust. Dyan ho dapat tumuon ng pansin ang sambayanan at ang mga senators judges.
2: At yan ay sapat na, Attorney Bukoy, para i-drop na no yung ibang testigo. I think 6 yun. Kasama si Attorney Zuleika.
1: Opo. Kung maipipresenta po, gaya ng kanilang sinabi, si Director Matibag, di pangatlo siya ngayon. Ano tayo, abangan ang susunod na kabanata ng pagtistigo ni Director Matibag.
2: So, hindi advisable, no, Attorney Bukoy, na mag-present ka ng hostile witness?
1: Hindi ho naman siya hindi advisable. Sapagkat ang...
2: baka lang kasi umiba pa yung tenor eh.
1: Hindi, diba? Hindi po. Palagay ko hindi yun ang dahilan kung bakit nila iniatras yung pagpresenta kay Attorney Lopez. Dahil para sa kanila, sa kanilang tansya, ay sapat na. Yung hostile witness talaga namang ginagawa yan eh. Kung may kakulangan ka ng testigo or kung gusto mong mag-idiin pa yung naunang testimonya ng iyong testigo.
2: Dahil tao ito ni VP Sara, pwedeng mag-appeal ito sa emosyon. Kumbaga magkokorroborate lang siya doon sa sinasabi ng depensa na ito ay bugso ng damdamin, dala ng emosyon. Kaya
1: hindi ko nakikita ng ganun yun eh. Pagka kung maalala ninyo na yung kanyang pagkausap sa tao na inutos niyang patayin si BBM, si First Lady at si Sitting Speaker Martin Valdez, kailangan na niya kahit na bago pa magkaroon ng video conference, video press. Sabi rin niya nanggaling eh, na kahit noon pa may kinausap pa siya.
0: Attorney Bukoy, bakit po kaya hindi sumentro yung diskusyon, yung pagkakas ng ebidensya doon sa psychology behind it, doon sa explanation kung bakit nagawa yon ng pangalawang pangulo. Pangalawa, bakit po hindi rin napag-usapan yung totoo-ining pagsagawa ng pangalawang pangulo nung kanya mga pagbabata laban sa first couple at kaya dating Speaker Martin Romualdez? Bakit po parang hindi sumentro doon? Parang ang lumalabas doon sa testimonya noong dalawang testigo, yung technicalities na ginawa nga niya yan, ito'y high crime, pero hindi doon sa possible reason behind ginawa ni VP Sara Duterte itong mga pagbabata.
1: Nung testigo ho si Attorney Lotto, sinabi niya kung ano yung motibo eh. Siya yung pinahapyawan niya yung motibo. Sinabi niya doon sa kanyang naunang press conference, sa kanyang naunang interview, bago itong ginawa niyang pagbabanta, na wala siyang kinikilalang mas mataas sa kanya. Alalahan ninyo, siya ang magiging kapalit ni Pangulong Marcos kung ito ay masasawi, kung ito ay mawawala. Siya rin ang nagbigay ng criminal intent o yung importante. Ano yung criminal intent? Na meron siyang kapasidad o kakayanan na gawin yung kanyang banta. Yun naman sa psychologist, yung psikolohiya nito, hindi humahalaga yun eh. Dahil kita mo na kung ano yung frame of mind, ano yung pag-iisip ng pangalawang pangulo. Bunsod nung kanyang dalawang naunang interview, pati na itong ginawa niyang aktual na pagbabanta sa kanyang press conference na ngayon ay hinililitis.
0: Kaya ako ito na itanong kasi posibleng applicable din ito doon sa pagtingin natin sa mga iba pang mga kaso ano kapareho nung itong walong bodyguards ano na nagpakilata na well yung sila daw yung nag-deliver ng mga mali-mali na kasi parang tinitignan ko yung pagpunta yung pagtingin doon sa ganitong klaseng ebidensya. Parang asaan yung criminal intent doon sa kanilang inilalabas na testimonya? Kasi nga parang ang lumalabas kasi ito, nakikita natin yung progression nung pagkakaintindi natin doon sa possible na nagawang krimen na pagdidesisyonan nga ng impeachment court versus itong nangyayari nga dito naman sa issue ng flood control kung saan itong walong maleta boys parang tinitingnan kung asaan papunta yung kanilang una yung affidavit at yung kanilang mga sinasabi na yun nga lalo na yung angulo na pabago-bago rin yung kanilang testimonya.
1: Nagkaroon ho ng investigasyon ang NBI dyan at ayon ho kay Director Matibag na rin na hindi kapanipaniwala, hindi maaasahan yung kanilang mga naging testimonya. Pangalawa, sinabi niya na merong ditong angulo ng panunuhol sapagkat yung nagkaroon sila ng isang whistleblower na kaanak ng isa sa mga Maleta Boys na sinabi na mayroong panunuhol na tigli 5 milyon yung 18 na Maleta Boys. At sinabi rin ni Director Matibag na ito ay destabilisasyon na iniuugnay sa kasalukuyang eskandalo ng flood control. Kung inyong gugunitain, nung una silang lumabas ay nung Pebrero. Mm-hmm. Paglabas nila nung Marso, nung sumunod na buwan, I think shortly after like a week or two, nagsalita ho itong si Ombudsman Remulla at sinabi niya, hindi ho ito mapapagkatiwalaan at nilalaro nila, minamaniobra nila yung katotohanan at nilalaro nila yung timeline sapagkat napunan niya na yung isang larawan na ini-attach o ikinabit doon sa kanilang sinumpang salaysay na mga litrato, larawan ng mga maleta na nila ay ang laman ay salapi. Eh, hindi naman pala ito larawan ng mga maleta na kinunan ng litrato nung panahon ni Speaker Martin Romualdez, kundi nung panahon pa ni Speaker Lord Velasco. Mm-hmm. So, yung timeline ho, mali. Tinuliksa rin ito ni Blue Ribbon Committee Chair Tulfo na hindi sila nagsasalita sa tamang plataforma gaya ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kaya sila, again, sinabi ni nilarawan ni Senator Tulfo na hindi katanggap-tanggap, hindi maaaring asahan itong sinasabi lang testimonya. Ngayon, itong testimonya nitong mga Maleta Boys ay ilalarawan ko sa tatlo o apat na kataga. Una, ito ay pangpang. Alam niyo, naalala niyo yung salitang kolokyal na pagpag na pagkain itinap mo sa basura, pinulot muli, niluto, pinimplahan upang muling ipakain. Mm-hmm. Bakit po ito nasabi? Noon yung mga sinasabi nila ay merong problemang logistical. Mm-hmm. Unang-una, imposible na yung 805 billion ay maihatid mo sa mga sinasabi binabanggit nilang tao na hindi ito napupuna ng kahit na sino. Sapagkat kinakailangan dito 13,400 na maleta. Ipagpalagay na natin na ang laman ng maleta ay 40 million, iba pa nga sinasabi 70 million. So medyo may problema po doon. Pangalawa, naghatid daw sila sa bahay ni Speaker Romualdez sa Aguado. Mm-hmm. Ang Aguado po ay bahagi yan ng Malacañang complex na tagtad ng security. Hindi maaaring hindi humapuna yan. Gaya ng bagit ko, meron pang mga aligasyon ng panunuhol. Pangalawa, ito po ay pakyawan. Mm-hmm. Sapagkat dinagdag nila si Father Flabby na binigyan din doon ng maleta.
0: Mm-hmm.
1: Eh, anong kinalaman ni Father Flabby sa flood control?
0: Mm-hmm.
1: Pati na rin yung idinamay nila si dating Senador Trillanes at binibigyang kulay yung napipintong paglilitis sa ICC na tila ba ang kanilang minumungkahi ay binigyan din ng maleta yung mga nag-imbestiga dito na taga-ICC sa napinadaan kay Senator Trillanes. Kaya naman, kabi-kabila yung cyber libel na isinampas sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Finally, ito ay dagdag bawas. Depende sa sitwasyon, nagdadagdag sila ng mga tao na iniugnay nila, na hinatid nila ng pera.
0: Mm-hmm.
1: Gaya ho ni Senator Congresswoman Dilima, gaya ho ni Congressman Ridon, ni Congressman Chua, na pabago-bago rin kung saan dinliber.
0: Mm-hmm.
1: Gaya ho nung kay Senator Soto, pati si Ping Lacson, na noon naman ay hindi
0: wala,
1: pa ako.
0: Wala, hindi kasali.
1: Hindi ho ba? Mm-hmm. Samantala, binawas naman nila itong si Senator Legarda na nauna nilang binanggit na hinatidan din ang pera. So kaya ho nabanggit po, dagdag bawas.
0: Mm-hmm. At yung mga ganito pong inconsistencies, sa tingin nyo, swak pa po ba o tama pa po ba na yung itinuturo nirang mastermind, eh yun nga, yung pasimuno? Kasi kung itong mga ganitong detalye pabago-bago, eh paano pa po yung pagturo doon sa mastermind na sinasabi nila?
1: Yung sinasabi lang mastermind, eh wala naman silang sinabing batayan kung bakit sinabi nilang mastermind. Sinabi lang nila, hinatidan namin yan ng malaking, ng ilang delivery, naghatid kami dyan ng ilang sa iba't ibang pagkakataon ng bulto-bultong salapi na gaya nabanggit ko, meron yung imposible logistically yung sinasabi nila.
0: Alright, sige po, siguro aabangan na lang din natin ano yung mga pangyayari dyan sa impeachment court at itong kasi may mga nagsasabi na eh kinakalimutan niyo yung ano flood control o ito pinag-uusapan namin ha, pinag-uusapan pa rin
1: hindi,
0: namin.
1: Hindi yun dapat kalimutan yan sapagkat ito ay gaya nung paglilitis sa Senado. Ito rin ay patungkol sa pananamutan.
0: Mm-hmm.
2: Agaw eksena nga ngayon Attorney Bukoy, mm-hmm. 'di ba? Yung pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano, sabi niya ay ano, hinamon niya na edi magsagawa tayo ng twin investigation. Imbestigahan niyo ako sa SEA Games, eh kami naman sa yung flood control project. Mm-hmm. At ang gusto niya yung minority ang mag-imbestiga sa flood control project. Uubra ba 'yon Attorney Bukoy?
1: Hindi 'yon, hindi naman sila blue ribbon Anong kapasidad nila gagawin yon? Saka, nais ko rin banggitin na ito hong pag-imbestiga kay Senator Cayetano, eh hindi lang ho naman ngayon yan eh. Nagsimula na yan noon. Ang problema, kung maalala ninyo, ang ombudsman noon ay iba pa. Aliado pa nila. Pero, ayon ho sa aking mga nabasa na balita, eh dati pa palang iniimbestigahan yan, kaya lang hindi umusad. Yung tiyempo lang, yung timing lang, ang medyo nagtataka ang ibang tao, bakit ngayon lang? Na tiyempo pa, nauupo si Director Matibag.
0: Mm-hmm. Oh,
1: yung timing lang ho. Pero kung sa ganang akin, eh whether imbestigahan ngayon, bukas, o nung nakaraan, eh may pangangailangan na magkaroon ng kalutasan ang issue na nanagutan ni Senator Cayetano kung meron man.
0: Mm-hmm. At ang sagot nga ni Senate Blue Ribbon Chairman Senator Erwin Tulfo ay relax lang, masyado kayong atat eh.
1: Eh hindi maalala nyo, si Senator Cayetano mahilig siyang mag-live stream sa Facebook niya. Eh wala ho naman ako napapanood dahil wala akong Facebook eh. Ito po ay pareho rin itong Maleta Boys eh.
0: Mm-hmm.
1: Dahil hindi sila humaharap doon sa tamang plataforma, yung Blue Ribbon Committee. Sa halip, sila ay mahilig makipag-usap sa media na kaya nilang mamayagpag, kaya nilang sabihin kahit anong gusto na, nang walang kaukulang pananagutan. Dahil hindi naman nila pinanumpaan yan eh. Hindi sila humaharap sa Blue Ribbon na kung saan manunumpa sila bago sila maglayag ng kanilang testimonya. Eh, pag nanumpa ka, meron diyang perjury eh, o yung pagsisinungaling under oath.
0: Mm-hmm.
1: Eh hindi, kaya palagi ko, ayaw nilang humarap doon sa tamang plataforma. Kaya parating kinakausap nila, media. Dahil walang pananagutan doon eh. Kahit mamayagpag ka ng gawa-gawang istorya, mamayagpag ka ng kasinungalingan, eh wala naman, no accountability.
0: Ay nako. O eh siya, abangan, mag-weekend na tayo, Tony Bukoy. Sa Lunes na natin ito.
2: Ay pahinga ha, happy weekend.
1: Inaantay ko lang ho itong panayam natin eh. At magbabakasyon na ako for the weekend. Ay, yeah. Ikakasalo yung aking bulsong anak bukas.
0: Ay, congratulations. And best wishes sa inyo pong anak.
1: Marami pong salamat.
0: Marami pong salamat, Attorney Bukoy. Yan po si Attorney Antonio Bukoy, isa pong human rights advocate and a public interest lawyer. Partner, anong oras na?
2: Ang oras, isang minuto bago ang ikalima ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40!

0: Control 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, 40 taong na pong bahagi na kasaysayan ng Pilipinas. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
3: Anong take mo?
0: O, di ba, partner? O, di ba? Mm. Akala ko hindi ka makakasamay. Buto na lang mabilis ang iyong mga daliri, di ba?
3: Hindi kita iiwan sa ere.
0: Ito, makakasama rin natin. Ito, lagi din natin itong nakakasama sa ere. Ito yung si Professor Ranjit Rai, ang founder po at president ng Octa Research at assistant professor po mula sa Department of Political Science ng UP Diliman. Magandang hapon po, Prof. Ranjit.
4: Magandang hapon sa inyo at sa lahat pong nanunod at nakikinig po sa atin.
0: Ito pong issue sa flood control, Prof. Ranjit, talaga ba nakakalimutan? O parang kapag merong update, napapag-usapan din naman, bagamat ang focus talaga ay yung impeachment trial?
4: Well, alam mo, ang issue ng whether it's impeachment trial or yung flood control ay usapan ng korupsyon, di ba? Paano natin titigilin? Sa Octa Research Service, lalo ng first quarter, nasa top, sa urgent, pangunahing, urgent concerns ng ating mga kababayan, yung korupsyon, nasa top 5 siya. 24% po nagsasabing importante siyang issue, dapat siyang hanapan ng solusyon, dapat siyang mapigil, dapat mahanap ang katotohanan, katarungan, at pananagutan dito sa issue na to. So, consistent yan sa surveys ng Octa Research. Noong fourth quarter, yan ang hiling ng ating mga kababayan. So, ngayon, nag-announce yung ombudsman, di ba? Meron ng bagong set ng mga allegations against certain congressmen who are also contractors, no? So, lumabas na, nag-announce na sila na may mga cases. So, yun ang inaantay natin mga kababayan, Hindi nakakalibutan ang mga kababayan natin to.
0: Oo, pero Prof. Ranjit, kaya ako po naitanong yan. Kasi gusto ko malaman kung ito ba may connection doon sa pagtaas naman ng approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos.
4: It's possible. Maraming issues to. Yung Octa ho, kakatapos lang po ng fieldwork namin. Ngayong July, itong first week of July, lalabas kami in the next week or two ng results. Tingnan natin kung pareho yung resulta namin sa mga resulta ng iba natin mga naglabas ng surveys recently.
3: So anong saang banda po yon yung pagdating sa performance rating ng pangulo, ano po yung nakita ng ating mga kababayan?
4: Okay, I can't really comment on the survey of another company. Kasi meron rin kaming survey sa Octa Research, so parang may internal practice kami na we don't comment on each other's surveys. But definitely the president scored points in our view. Possibly, hindi namin alam kasi kung anong resulta ng sa survey namin, kung tumaas o pa. Pero possibly, yung response dun ho sa crisis na
3: pagtugon.
4: Sa pagtugon sa crisis ng Middle East, no? Yung gera between the United States and Iran, no? Tumaas ho ang presyo ng bilihin. Wala tayong talagang magagawa dun kasi talagang epekto talaga siya ng crisis sa buong mundo.

0: Pero ho, nagbigay ng ayuda ang presidente. May mga ginawa ang mga government agencies para ma-accelerate yung mga social services. So maaaring yun ang mga rason kung bakit may bahagyang pagtaas doon sa mga resulta ng mga performance at trust surveys.
1: Kaya ako po rin kasi na itanong yung mga tanong ko kanina, Prof. Ranchet, kasi mag-iisang taon na simula nung ginawa ng Pangulo yung kanyang talumpati sa State of the Nation address, kung saan doon nga umusbong yung issue ng flood control na scandal.
2: Ano yung ano, linya?
1: Mahiya naman kayo. So doon po nag-start, kaya po at itanong ko kasi parang a year after, nagbago ba yung perception ng publiko doon sa naging actually ang pangulo nga
2: yung,
1: ang pangulo yung nag buyangyang ng problema ng skandalong ito a year after, 'di ba, parang maganda makita kung nagbago ba yung pananaw ng publiko
2: or nababagalan ba ang publiko sa investigasyon sa flood control.
0: Okay, sa ayon sa amin survey sa Okta Research, buhay na buhay ang issue ng paglaban sa corruption, no? In fact, yung flood control scandal, isang aspeto ng corruption na namulat sa ating mga kababayan, pero mga kababayan natin na-expose sila, no? Sa iba-ibang klaseng corruption, even when they go to the local governments, kumuha sila ng lisensya, kumuha sila ng mga permit, lumabas din sa ating mga surveys yan, no? Na in fact, yan ang pinaka malaking problema, pinakamalaking hamon, no? Paano natin pagagandahin yung sistema natin para hindi na siya, ma-insulate siya sa graft and corruption. So, ang solution dyan, syempre, lahat tayo kailangan tumulong dyan. Tayo mismo, hindi tayo dapat gumagawa ng ganyan, narunuhol. Kasi yun ang number one na 6 out of 10 Filipino actually experienced that. So, yung flood control, isang ano lang yan, isang aspeto lang yan. Pero pag tinanong mo sa survey, iba-iba yung experience ng mga ating kababayan pati sa corruption.
2: Pero hindi mo siya nakikitaan, Prof, ng pagiging manhid na ng mga Pilipino pagdating sa korupsyon, kasi ilang dekada na rin naman yan, ilang administrasyon na rin naman yan. Kumbaga, wala nang pag-asa pa na masolusyunan nito.
0: Hindi, wala kami nakikitang ganun. Kasi,
2: hopeful pa rin ang mga Pinoy.
0: Actually, buhay na buhay siya kasi dahil sa first quarter survey ng Okta Research, lumalabas top 5 urgent concerns na ating mga kababayan. Dati nasa top 10 lang yan, namin sila sa top 15. Dalawang quarters na po siya nasa top 5. Ibig sabihin, buhay na buhay ang issue sa ating mga kababayan. Kailangan tugunan siya. Siyempre, ang pagtugon yan, hindi lang naman gobyerno, kasama tayo lahat dyan. So, tsaka ang corruption, hindi lang naman yung flood control. Pag tinanong mo everyday Filipino, iba-iba yung pananaw nila sa corruption . Pagtingin sa yung challenge na corruption, hindi lang naman yung sa flood control, yung pagpunta lang sa mga government agencies, di ba? Kaya yan yung ombudsman study ng fourth quarter of 2025 na nilabas rin namin sa ating mga media. So yan yung continuing challenge, buhay na buhay yung issue, kailangan tugunan. Ang pagtugon, hindi lang galing dapat sa gobyerno, pero sa ating lahat.
2: Itong nakadalawang linggo na tayo, papasok na tayo sa tatlong linggo, ikatlong linggo ng impeachment trial. Professor, meron ba kayo mga nakikita na mga sentimiento ng ating mga kababayan?
0: Well, okay. So, ano ba yung lumabas sa first quarter? 7 out of 10 Filipino. 74% ay gusto matuloy yung paglilitis sa Senado. So, malaki ng achievement. Meron na tayong ilan? 6 days na ba? Of impeachment trial. So, this is a major achievement, no? So, looking at last year and this year, last year nga, hindi natuloy . So, this year natuloy and malaking win yan pa sa ating mga kababayan kasi ang impeachment, isang mekanismo para makamit ang pananagutan for high-ranking officials sa ating bansa. So, number one, natuloy yung impeachment, win for the Filipino people. Number two, of course, nagsimula na siya. At kailangan intindihin natin mga kababayan na itong proseso ito, hindi lang siya political, may paglilitis siya, no, na kailangan sundan, no, na masiguraduhin na may yung rights ng on both sides na poprotektahan, yung rights ng ating mga kababayan na nagpo-prosecute at saka syempre yung si VP Duterte, no, na siya ang inaakusahan. So meron siyang may court and trial process na nangyayari. Ayon sa survey namin noong April, Eh, ang gusto ng mga kababayan natin, hindi sila klaro kung hahatulan ng acquit o convict. Pero klaro sila na gusto nila ang isang paglilitis na fair, patas, impartial, walang kinikilingan, at nakabatay sa ebidensya or evidence-based. So, klarong-klaro, majority natin mga kababayan, gusto yung ganong klaseng impeachment trial na hindi lang politika ang basihan. So, yun, sana ho nakikinig yung mga senators natin. So, kailangan talaga evidence-based siya. So, kailangan hindi lang ho yung desisyon. Yung proseso ho, dapat nakikita ng mga ating kababayang fair, impartial, at evidence-based.
2: Yes, naging concern yan, di ba, ng ating mga kababayan. Parang maliit na bahagdan yung naniniwala ba na parang magkakaroon ng fair na decision o judgment yung ating mga senator judge. Tingin niyo mababago naman yan.
0: Dapat makinig po yung mga ating senator judges na yan ang gusto ng ating kababayan. Hindi pa sila klaro kung sino yung guilty or sino yung ma-acquit, kung ma-acquit si VP or guilty siya. Pero klaro sila na gusto nila isang proseso na makatarungan, nakabatay sa ebidensya, patas at walang kinikilingan. May pang-apat pa. Mukhang from day 1 hanggang day 6. Day 6 na ba? No? Day 6 or day 5? Or
2: 6.
0: Parang pakunti na konti nanonood. Nakikita niyo naman.
2: Oo, napapansin yan sa
0: floor. Masyado siya nagiging floor. Technical na. Hindi naiintindihan ng mga nag-tune out. Nagiging boring. Na, ika nga sabi ng ibang vloggers, nag-tune out. So, kailangan talaga maging mas,
2: maipaliwanag.
0: Dandahan palalo. Dandahan palalo yung pagpapalakad ng court. And nasa kamay huhun ng Senate President natin yan. At saka ng ating head ng court natin, no? Yung ating si Senator Chiz Escudero, who's doing a good job already. Pero kailangan maging activist pa siya. Makiilam na siya. Gamitin niya na yung kanyang powers, no? Based on the rules of court sa impeachment, para lalong ma-control, no, yung at hindi maging masyadong technical.
2: Dahil nga technical, nagiging technical yung pagdelitis na alienate professor itong ating mga manonood. So tingin niyo may yun na nga lumalabas yung maraming fake news dahil well doon na lang kasi 'di ba summarize na nga yung mga nakukuha sa SOCMED. So akala nila yun na yun. Yun yung summary nung naging paglilitis ng araw na yun. So tingin nyo may danger dito na hindi maipaliwanag ng husto sa ating mga kababayan itong paglilitis.
0: Tama. Kasi ho, kaya nga kailangan sa mga ating kababayan makinig po tayo sa established media, yung mga kagaya ninyo, yung ibang major media companies, kasi sila ho nagbibigay ng tamang balita. Ang dami hong fake news na lumalabas, disinformation. Kaya importante nga na bukod sa pagbubuti ng daloy sa talakayan, na malaking role si Senator Chiz Escudero dyan, dapat nasa ano ba yung pro-disclosure tayo, wag natin hadlangan, no? Yung paglabas ng ebidensya. So sana kasi dahil malaking bagay yan para malaman ng mga kababayan natin katotohanan. Tapos ang isa pang isa pang pwedeng gawin ay maging activist yung ating hukom, no, si Senator Escudero, no, at saka yung mga judges natin maging proactive, mas lalong magtanong. Kasi ang impeachment court naman hindi naman dapat maging technical masyado yan . Importante na maintindihan ng mga kababayan natin kung ano yung kaso, ano yung mga ebidensya, at kung paano naiintindihan rin ng mga ating senator judges yung case itself. And of course, yung media ko, malaking role sa paglaban sa disinformation.
2: Sa paglilinaw ng ating mga senator judges, no, kapag may paglilitis, anong tingin ninyo? Marami bang saliwa? Marami bang lihis sa kanilang mga tanong?
0: Siyempre kasi kayo, dito pa lang, no, kailangan konti pang husay sa pagiging impartial. So kasi makikita mo yung killing ng ibang senators, lalo sa mga tanong nila. Pero hindi mo rin talaga maiiwasan yun kasi political rin tong proseso na to. Ang gusto lang natin is maging activist sila lahat. Hindi lang si Senator Chiz Escudero doing a good job. Hindi lang si Senate President Win Gatchalian, who's also doing a good job. It's the Senate judges to help na iklaro yung diskusyon. Kasi ngayon ang nagsiset ng narrative ho yung prosecution at saka defense, eh parehong talo ho kasi masyadong technical pareho. So kailangan ho ang pagkaklaro galing ho sa mga judges natin. So we're hoping na as the yung talakayan lalong lumalim, no, at mas makita pa natin ebidensya at hindi hahadlagan yung ebidensya, eh yung mga sentencing judges mismo papasok sa diskusyon. Sila mismo magkaklaro para sa ating mga kababayan. O ito yung pinag-uusapan ng dalawang panig. Okay. Ito naman ang pagkaklaro namin. Okay. So sa mga pag lagi sila nagtatanong, eh mas maganda yun kasi lalo nakaklaro sa ating mga simpleng Pilipino itong napaka-importanting proseso ng impeachment.
2: Alright, maraming salamat Professor Ranjit Rai, founder ng Octa Research. Magandang hapon at happy weekend.
1: Yan ang paborito nating Octa Research.
2: Isa lang.
1: Maraming salamat Prof. Ranjit Rai. Ano oras, partner?
2: Ang oras, 17 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ay, nagbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Ito, kausapin na natin to. Siyempre, hindi na natin gagamitin yung stinger kasi baka isipin ng tao hindi tayo seryoso. Eh, seryosong usapan ito. Makasama po natin sa linya ng telepono si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at isa po sa House Impeachment Prosecutor. Magandang hapon po, Kong Terry.
11: Ay, magandang hapon, happy weekend.
2: Ay, happy weekend again.
11: Seryoso bang usapan ngayon? Weekend na eh.
1: Eh kasi
2: chill lang dapat. Si Sandro lang ang seryoso dito.
1: Eh kasi yung UFO, hindi ko nakita ngayon. Kung nakita ko, alam ko, hindi seryoso ang usapan kung nakita ko.
11: Meron akong kagabi nasa outer space ako kasi black background yung isang ano ko sa isang podcast.
2: Nakalutang.
1: Saang black hole ito? Anong galaxy ito?
11: Basta dun sa Fox First Galaxy. Ako na kasalang dun. Uh-huh. So, nate ko na yung mga memes sa akin, yung mga background ko na kung saan ako nakalagay.
2: Okay, teka lang. Sayang oras, Attorney Terry Ridon. Representative Terry Ridon, anong expected po next week sa third week no ng impeachment trial?
11: Inasahan ho natin sa darating pong linggo, magsisimula na po yung Article 1, confidential funds misuse, no? So, magsasalang na po tayo ng mga bagong mga witnesses, no, para patunayan po yung pong maling paggamit ng atin pong pangalawang pangulo at ng OVP doon po sa confidential funds na iginawad po sa kanila ng 2022 tsaka 2023.
2: Mm-mm. Ilang days nga ang inalat dito?
11: Medyo marami. More than 30 days. No?
2: 30 yung days.
11: Yung pong inalat dito. Pero syempre, katulad na nakita nyo naman po dito sa Seth's article, susubukin po namin na iksian yung pong mga araw para syempre kung maipakita naman na ho natin yung talaga pong kaso dito po sa maling paggamit po ng confidential funds, pwede na hong mapabilis.
2: Oo.
11: Yung pong article po na ito.
2: Boss Terry, napapansin no ng iba mga political analyst na tila nabobore yung mga nanonood doon pa lang sa Senate Impeachment Court dahil nga nagiging technical yung paglilitis. Lalo na dito sa susunod dahil tsak na bulto-bultong dokumento ang bubuksan dito, iahaing ng ebidensya ng prosecution?
11: Tingin ko hindi naman. Parang thoroughly naman pong inantabayanan ng mga kababayan natin yung testimonya, direct tsaka cross no, ni Agent Kalilong tsaka ni Attorney Lotok. Parang marami na nga nagkaka-crush daw kay Attorney Lotok. Sabi ko, bakit naman ganun? Hindi ba? Pero
2: may hawig daw kay Coco Martin, may angulo daw. Yung ibang netizen sinasabi. Okay.
11: Yun na nga. No? So, very important ho. So, ibig sabihin, hindi totoo na nawawalan ho ng gana yung mga kababayan po natin. Hindi ko nakatutok po yung mga kababayan natin dito. And tingin ko, dito sa Article 1, Confidential Funds Misuse, talaga gusto na lang malaman, sino ba ito sina Mary Grace Piatos na ito? Di ba? Talaga nga bang hindi siya pinanganak, kinasal at namatay.
2: At saka inaabangan yung paglutang niya.
1: Yun nga, yun ang tanong doon, Kong Terry. Doon sa 30 days na inalat, kailan na-appear si Mary Grace Piatos?
11: Well, syempre, kailangan ho namin pagpasyahan din kung we will subpoena ito pong Mary Grace Piatos na ito at kung ano yung mekanismo ng service po ng subpoena. But yung pong mga nauna na pong isasalang dito, syempre, yung ilan pong mga witnesses doon po sa Good Government Committee ng House, no? So, yung land bank employees noong pong pinag-withdrawan nito pong mga pera ng confidential funds, no? So, yan po ang tampok ko sa susunod pong linggo.
2: Pa-refresh lang, Sir Terry, yung pagbubukas, pagkasabina doon sa tax and bank records, kumusta na yun?
11: Pagpapasyahan ng fully by Monday, maglalatag po ng mga tanong yung atin pong mga senator judges no sa magkabilang panig. Kasi hindi sila nakapagtanong in detail no nung nakaraang pong Miyerkules. So sa Lunes po ito magtutuloy.
2: Bali ito muna unahin.
11: Sa Lunes yan naman po ang isasalang. Tapos sa Martes, yung pong pagtatapos po ng threats article kasi isasalang po bilang huling witness si Director Melvin Matibag.
2: Okay.
1: Sige po, abangan na lang namin ng susunod na kabanata at syempre nga yung pagharap ni Mary Grace Piatos tsaka ni Miggy Mango tsaka sino pa yung Chippy McDonald.
11: Lahat ng mga chichirya, imbitahan natin. Doon po sa mga pagdinig.
1: Sige, abangan natin yan. And then, tsaka, Kong Terry, maalala ko lang, pinangatwiranan to ni Senador Bato de la Rosa. Sinabi niya na meron nga daw mga piatos sa Davao City.
11: Well, kung meron pong ganun, hopefully yung defense will present the evidence no, na meron pong piatos with a single T doon po sa Davao City. So, we will see. Pero, hindi lang ako sigurado kung Mary Grace Piatos po yun. Ibang tao yun eh.
1: Alright, diba? Sige po.
11: So yun, yun po muna. Antabayanan na natin sa Lunes yung pong mga update.
1: Walang pasabog ba? Parang may narinig ako, parang may pasabog daw, Kong Terry.
2: Hintayin na lang. Oo.
11: Abangan ang atin pong mga kaganapan po sa darating pong linggo.
1: Dapat may timer eh, para makatakbo tayo. Di ba? Kung peri.
11: Hindi, wala. Antayin natin. Talaga namang hong laser focus po ang panel dito po sa pagpresenta ng ebidensya. Hopefully, yung mga kababayan po natin ay matutukan po ito dahil mahalaga usapin ito pong impeachment ng atin pong pangalawang pangulo.
1: Alright, maraming salamat po kong Terry Redon ng Bicol sa report list at isa po sa mga prosecutor sa House o isa po na isa doon sa mga miyembro ng public prosecutors. Yan, mali kasi yung nakalagay doon. Nakakalito yung House Impeachment Prosecutor.
2: Ayan. Happy weekend!
1: Oy, teka lang. Basahin muna natin lang. Yung teka, ano, Charity Mba.
2: Wait,
1: yung,
2: babati lang ako. Melody Octa, Jill Octa, Benji Benzon, Chu Songko, Victoria Sore Mundo, at Sheila Hulog. Maraming salamat sa inyong libre at mga regalo.
1: Ayan, ito yung napili natin, yung pang-8 sa nag-message doon sa kanina kasi partner, namili kami pong yung 7th o yung 8th. Kasi nga lucky numbers daw 'yon. So pinili namin yung pang-8 sa mga nag-message at yan po ay si Ma'am Luz Maling ng Fairview, Quezon City. Anong sagot niya? Ano yung sagot niya sa question
2: niya? Sana walang ano muna ang question ba? Ano ang inaasahan nyo sa ikatlong linggo ng impeachment trial? Ang sagot ni Luz Maling, sana ay walang ibang agenda, mga senator, maliban sa impeachment issues. Tumatagal na po kasi.
1: Ayan.
2: Nabobore na. Nabobore
1: na siya, Ma'am Luz. O ay siya, ikokontakin po kayo ng aming ATM team. O paano? Susunod na sa... Saan na ba yung ano? Naku, hala. Nasa ko nilagay. Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpuz at Jack Bataliones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page.
1: Oy, kita-kita tayo bukas. Nandyan po kami. Kita-kita po tayo sa Caloocan. Happy 40th!
2: Bye!
1: Bye!
12: ATM.
13: ATM.
14: Anong take mo sa DZMM?
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Bukol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa.
17: Kailangan malaman ng taong bayan.
18: Kailangan may managot
19: sa naging matinding pinsala at katiwalian.
20: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026.
21: Sonan ng Pangulo.
22: July 27, Lunes.
23: Sa PRTV
24: Prime Media
25: Channel 31.
26: At sa bayang mapakikinggan
27: sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Stations
28: Nationwide.
29: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin.
30: Di dapat mahirap intindihin.
31: Sa usaping politikal at legal,
32: bawat Pilipino may karapatan.

0: PRTB Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media.
2: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Mas

TV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga, at sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos, pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: July 17, 2026, Biyernes. Weekend na, oras ng mag-relax mga kaarangkada. Yun nga lang, sa susunod na linggo, nakaabang na ang isa na namang big-time oil price hike. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Big-time oil price hike na mumuro sa susunod na linggo. Energy Regulatory Commission pinalawig ang no disconnection policy hanggang Oktubre. DFA naghain ng diplomatic protesta laban sa AI-generated video ng China Daily na nagpapakita sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Senator Alan Peter Cayetano naghamon ng sabayang investigasyon sa flood control scandal at 2019 SEA Games. Japanese wrestling superstar na si Kushida balik Pilipinas para idepensa ang Filipino Pro Wrestling Championship title.
0: Namumuro ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ito ang inihayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa panayam ng DZMM sa Istrenta. Anya, nasa 3 to 4 pesos kada litro ang posibleng dagdag presyo sa gasolina. 10 to 11 pesos sa kada litro ng diesel at 11 to 12 pesos naman sa kerosene. Dahil pa rin ito sa pag-atake ng Iran sa ilang tanker sa Strait of Hormuz kasunod ng operasyon ng Amerika sa ilang Iranian target.
1: Pinalawig ng Energy Regulatory Commission ang suspension ng disconnection sa residential at non-residential power consumers. Ito ay dahil sa patuloy na state of national energy emergency sa bansa. Sinabi ng ERC na bahagi ito ng tinatawag na Consumer Relief Protection Measures. Nitong Mayo, sinuspindi ng ERC ang disconnection sa mga hindi makakabayad sa power bill ng Mayo hanggang Hunyo. Pinapayagan din ang 3-month installment ng bayad.
3: Inuprubahan ng komisyon noong isang araw yung kautusan na magpapalawig doon sa aming nauna nang ipinalabas na advisory noon na wala munang putulan, residential man or non-residential, sa loob ng 3 buwan, so hanggang Oktubre, wala munang putulan. Siyempre, kapag naman sinabi natin walang putulan, hindi naman natin sinasabing walang bayaran. Ibig sabihin, magbabayad pa rin tayo dun sa billing.
1: Naghain na ng diplomatic protest ang DFA laban sa AI-generated video ng China Daily na nagpapakita sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Hiling ng DFA sa China Daily na alisin ang nasabing video na isang racist, mapanlait at hindi katanggap-tanggap. Anila, lampas na ito sa hangganan ng lehitimong political debate. Nanawagan din ng DFA sa China na itaguyod ang dignidad, paggalang at katotohanan sa mga usaping pampubliko. Gitpa ng DFA, hindi dapat gamiting dahilan ang mga hindi pagkakasundo sa usaping legal at pampolitika para mapalaganap ang video o larawang mapanlait, racist at nakaka-alase ng dignidad ng tao. Sumuko na sa mga otoridad ang 4th na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Ayon sa PNP Public Information Office, kusang lumapit sa Police Regional Office Negros Island ang suspect na inilarawan ang sarili bilang lookout sa krimen. Nauna nang naaresto ng pulisya ang 3 suspect sa pagpatay kay Carpenter. Patuloy namang hinahanap pa ang isang alias Eden. Sa ngayon, sumasailalim sa comprehensive rape examination ang live-in partner ni Carpenter na minolestya umano ng isa sa mga suspect. Samantala, pinaghahanap na ngayon ng mga pulis ang 4 armadong suspect na nanloob sa isang jewelry store sa Iligan City. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
4: Iniimbestigahan ngayon ng Iligan City Police Office ang apat na armadong suspect na nagnakaw sa isang jewelry store sa Cerati Building, Kabili Avenue, Barangay Poblacion, Iligan City. Ayon sa pulisya, dakong alas 6 ng gabi, July 12, nang ma-report sa tanggapan ng pulisya ang armadong pagnanakaw sa isang jewelry shop. Sa inisyal na imbestigasyon, apat na hindi pa nakikilalang individual na pawang nakasuot ng helmet at face mask ang pumasok sa tindahan. Agad umanong nagdeklara ng hold up ang mga suspect gamit ang baril at tinangay ang malaking bahagi ng mga alahas bago tumakas sakay ng dalawang motorsiklo. Dalawang empleyado lamang ang naiwan sa loob ng tindahan nang mangyari ang insidente at wala ring naka-duty na security guard. Napag-alamang ding ang naturang jewelry store ang bukas tuwing Linggo sa hanay ng mga tindahan sa lugar. Ayon sa tagapagsalita ng Iligan City Police Office, sinadya ng mga suspect ang oras ng pagsasara ng tindahan kaya mabilis nilang naisagawa ang krimen na tumagal lamang ng ilang minuto. Patuloy ring sinusuri ng pulisya ang mga kuha ng CCTV mula sa tindahan at mga kalapit na establishmento upang matukoy ang pagkakakilanlan at ruta ng pagtakas ng mga suspect. Samantala, nagsasagawa pa ng inventory ang pamunuan ng jewelry store upang matukoy ang kabuuang halaga ng mga alahas na natangay. Nakatakda namang magsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis laban sa mga tumakas na suspect. Mula dito, Iligan City, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umaasa ang mga motorcycle taxi rider na malapit nang maging ganap na legal ang kanilang hanap buhay kasunod dito ng isinagawang konsultasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa implementing rules and regulations ng industriya. Nagtipo ng iba't ibang kinatawan ng iba't ibang motorcycle taxi platforms at mga opisyal ng LTFRB at tinalakay ang mga panuntunang magbibigay ng legal na balangkas sa operasyon ng motorcycle taxi sa bansa. Ayon sa grupo, sa 10 taon na pilot testing ay napatunayan ng malaki ang tulong ng mga motorcycle taxi sa mga commuters sa Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro. Giit pa nila, ang agarang regulasyon ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa mga pasahero at riders kasabay ng maayos na patiningil ng buwis sa mga kumpanya ng ride-hailing apps. Bukod sa legalization, tinalakay din sa konsultasyon ang rider accreditation, pasahe, mga diskwento para sa mga pasahero at ang pagpapatupad ng itinakdang rider cap.
0: Lumalala ang problema sa basura ng mga taga Cebu City. Pinahihinto na kasi ng Department of Environment and Natural Resources ang temporary landfill sa lungsod. Yan ang umaanangkadang balita ni Clark Pasuit.
5: Tila wala nang katapusan ang problema ng Cebu City sa basura. Kamakailan lang kasi, inisyuhan ng DENR Region 7 ng cease and desist order ang temporary landfill na nasa South Road Properties. Ngunit sa drone video na ito, makikita na kahit na ipinasara na ng DENR, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon nito. Ang naturang landfill ang pansamantalang ginagawang tapunan ng basura matapos ang trahedya ng gumuhong landfill sa Barangay Binaliw noong buwan ng Enero. Noong nakaraang buwan, inisyuhan ng DENR ng cease and desist order ang naturang landfill at inutusan ng LGU ng Cebu na linisin ang lugar sa loob ng 70 araw. Ngunit imbis na linisin, nagtuloy-tuloy ang operasyon nito. Depensa naman ng alkalde, hindi na ito tinatambakan at ginagawa nilang itong transfer station bago itapon sa bayan ng Aluginsan.
6: Actually, wala na may waste dito. Kaya wala na ibaho. Ang ako lang, ang sa'yo musood, padadayin dito.
5: Hinihintay rin ngayon na muling buksan ang Binaliw landfill upang mabawasan ang gastos ng lungsod na aabot sa 4.2 million pesos kada araw.
6: We will expect that in the next few weeks, ma-open na kay ready naman na nasa ng MMT. So, yeah, sa pagkakaroon, ato na ginamahot doon siguro ang atong funding para sa atong gibid dito padulong sa Aluginsan.
5: Ako si Clark Pasuit ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakahanda na ang House of Representatives para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay House Sergeant-at-Arms Retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, mahigpit ang seguridad sa loob ng batasang pambansa. Aabot sa 22,000 mga pulis ang ipapakalat para sa seguridad ng SONA. Gitpa ni de la Cruz, mas simple at mas matipid ang paghahanda sa SONA ngayong taon sa harap na rin ng nararanasang krisis sa langis. Mas kaunti-an niya ang mga bisita at walang ilalatag na red carpet.
0: Break muna sa impeachment trial sa State of the Nation Address ng Pangulo. Kasabay ng tensyon sa politika, imbitado nga ba ang Vice Presidente sa SONA? May umaarangkadang balita. Si Christian Bascones.
7: Reform agenda that continues to attract high.
8: 10 araw bago ang kanyang SONA, abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulat ng lalamanin ng ulat niya sa bayan. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na ayaw niyang pangunahan ng Pangulo sa kung ano ang dapat asahan ng publiko. Regular aniyang nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga ahensya sa pagtalakay ng mga naabot na mga ito.
9: Sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahanda naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
8: Samantala, kasabay ng mainit na sagupaan sa politika, habang dinidinig ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, iginiit ng palasyo na mahigpit ang ipatutupad na security protocols sa batasang pambansa kung saan gaganapin ang SONA. Nang tanungin ng palasyo kung imbitado ba si VP Sara sa SONA.
9: Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
8: Mag-iisang taon na mula ng bitawan ng Pangulo ang katagang ito.
10: Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
8: Ang tanong ng bayan, nakamit na ba ng pamahalaan ang hangarin nito sa paninindigan? Hindi may pagkakailan na nabibitin ng publiko dahil hindi pa nahuhuli si Zaldico.
9: Patungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po nasa korte na, yung iba po ay na-arraigned na, at yung iba naman ay meron na mga sinasalang na mga witnesses.
8: Ngayong taon ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr. Nakatutok ang taong bayan sa kung ano ang magiging laman sa gitna ng pagkakahati-hati dahil sa takbo ng politika sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Binulagong ng isang social media post ang Hermosa National High School sa Bataan na nagdala ng panic at tensyon sa mga estudyante, guro at mga magulang. Ayon sa ulat ng Hermosa Police, nag-ugat ang insidente sa isang threatening message na ipinadala sa pamamagitan ng messenger. Kumalat ang nasabing Facebook post sa social media na sinasabing may ongoing shooting incident sa naturang paaralan. Ipinasa na sa Regional Anti-Crime Unit 3 ang mensahe para sa cyber investigation. Patuloy ang pagpapatupad ng security measures sa paaralan para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, faculty at school personnel. Nagsagawa ng memorial mass ngayong araw ang Ateneo de Manila University. Kasabay ito ng 40th araw mula nung mamatay ang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinangunahan ni Ateneo President Father Bobby Yap ang misa. Sina Baterbonia at Adili ay namatay ng malunod habang nasa team building activity sa Dipaculao, Aurora Province.
0: Inalala ng ina ng namayapang student athlete na si Rene Baterbonia ang kanilang mga pinagdaanan bago nitong maabot ang kanyang pangarap. Isang araw bago ang kanyang 40 days. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
11: Isang araw bago mag 40 days ang namayapang student athlete at palarong pambansa 2025 MVP na si Renek Lert Bobet Baterbonia, inaalala ng kanyang ina na si Rovilin ang kanilang mga paghihirap, maitaguyod lang ang pangarap ng kanyang anak, lalo na noong dinala niya sa Davao City si Rene para sana makakuha ng scholarship, ngunit walang tumanggap na paaralan.
12: Ianaan mi nila nga wala daw slot karon sa scholar nila. Isa pa kung naadaw itrain pa nilang bata. Na wala ko na mugos pod. So nanawag ko sa lanya eskulahan na pod, balibada na pod mi. Hangtod na paabot mi sa Amsay. Moto, pag-abot na mo sa Amsay, dito na dayon mi nang kuan nga ni ana siya, magpabili na ko diri ma-opportunity na ni nako i-grab na.
11: Gaya ng mga magulang na salat sa kayamanan, sa utang kumakapit si Rovilin upang may magamit sa kanilang pangangailangan, ngunit ginigipit din sila ng kanilang mga nautangan. Si Bobet ang isa sa kanyang sandalan.
13: Ang ako, ang mga anak natulog sa sal. Natingala sila tanan nga nagsigi kog dangoy-ngoy. Dito sa bangko, ako lang isa, lesdo sa kadla. Nakamata si Bobet, ano siya, manaunsa ka. Ako na lang ihilak ang tanan akong problema. Kundi na ako ang ihilak basit bisa ko nga mawala sa inyo.
11: Maliban sa mga cash assistance, scholarship, farm lot at condominium, ilang mga fans ni Bobet ang tumupad sa kanyang mga napangakuan. Mula din sa mga natanggap nilang tulong pinansyal, nakabili sila ng bahay malapit lang sa libingan ng binata. Araw-araw ding may bumibisita sa kanyang puntod mula pa sa malalayong lugar dahilan ng pagbukas ng ilang mga maliliit na negosyo doon. Hangad din ang maraming nagmamahal, sumuporta at sa mga nasasayangan sa buhay ni Bobet na maliwanagan sila sa pangyayari at makamit nito ang hustisya. Mula dito sa Talacogon, Agusan del Sur, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Karapatan ng senior citizens at street vendors, isinulong ni Senator Erwin Tulfo sa Senado.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
14: Arangkada Balita.
15: Bakit nga katawa ko talaga napakasakit? Mga binti ko, pati mga daliri ko sumakit. Hindi ka nga makatayo.
16: Sa pagpasok ng Burman, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa Amihan. Kalakip ng pagpapalit ng panahon ang pagiging uso ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasu-kasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Tedder Bosa nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Akin yan? Ang laki ng box!
17: Surprise!
18: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
17: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
18: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
21: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
22: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
26: Narito na
1: Naghamon si Senator Alan Peter Cayetano ng sabayang pagbusisi sa flood control scandal. Ito ay matapos i-anunsyo ni Director Melvin Matibag ang imbestigasyon sa mga umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games. Ayon kay Cayetano, handa ang minority bloc na imbestigahan ang flood control projects. Gayt pa ng senador, dapat ituloy ang lahat ng imbestigasyon nang walang takot, pabor o teknikal na hadlang. Binatikos din niya ang umano'y cover-up matapos agad linisin ang pangalan ni DPWH Secretary Vince Deason habang siya ay patuloy na iniimbestigahan.
2: Quiet lang po kayo ha, pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacañang. Hindi kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata.
1: Pag-usapan natin ang mga posibleng asahan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Makasama natin si Attorney Jose Roy III, ang dating dean ng PLM College of Law at membro ng defense counsel ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Magandang gabi, Attorney Roy, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Good evening, Jack. Good evening, Ninya. Kamusta kayo? Good evening, mga kababayan.
1: Yes, sir. Salamat sa time. Lalagi kayong available dito sa Arangkada Balita. Sir, unahin ko na po ito. Ano po ang nakikita niyo mangyayari pag hindi buksan o isabina ang BIR box ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa si Attorney Mance Carpio? Ano yung magiging...
3: Alam mo, Jack, mahirap mag-speculate dahil hindi naman natin alam kung anong nilalaman nun. Mm-hmm. Pero kung naalala mo, napagdaanan na natin yung sitwasyon na parang ganyan nung panahon ni Vice President, ni dating Presidente Erap. Mm-hmm. Sa kanyang impeachment, hindi ba? Meron yung envelope na sinasabi na nagkaroon ng diskusyon. Eh, nung natapos na, nung binuksan yung envelope, wala rin palang laman na mahalaga.
1: Oo nga po.
3: So, ano ba yung gusto nilang palabasin doon sa income tax return? Siguro gusto lang pakita ng prosecution. Hello?
1: Apo, yes, nakikinig
3: siguro,
1: po.
3: Siguro gusto lang ipakita ng prosecution na hindi diniklara doon yung mga ibang income o kaya yung kung ano man yung nakadeklara doon, imposible niyang matakpan yung sinasabing napakaraming halaga na amounts. Yun lang ang nakikita kong halaga ng mga BIR papers na yan.
1: Pero bukod naman dito sa BIR box, I'm sure marami naman silang ebidensya para ipatunay yung unexplained wealth. Tama po ba, Attorney? Gano'n ba halaga itong BIR box na ito? Attorney?
3: Well, yun nga. Parang ano yan eh. Hello? Apo, narinig niyo ba ako?
1: Apo, yes, Attorney. Medyo nasisira lang ng konti yung signal niyo po.
3: Yeah.
1: Apo.
3: Yun nga lang. Ang nangyayari dyan, whether or not, na-deklara sa kanilang mga BIR returns yung mga salapi na sinasabing hindi nakasama dun sa SALN. Yun po ang kaso ng simpleng pag-explika ng kaso ng prosecution. Na yung nilalaman na SALN ay hindi pinapakita yung kabuuan ng pera na kinita o natanggap ni Bibi Sara. Ang BIR documents, magpapakita na ito nga ay binayaran ng buwis o nakapasok doon yung mga salapi na yan na hindi kasama sa SALN. Ngayon, pag ang kinalalabasan nun na yung BIR documents kahit kaparehas lamang nung laman nung SALN, magkakaroon ngayon ng question kung may mapatunayan na iba pang salapi na pumasok sa kanilang mga bank accounts o mapatunayan na natanggap nila.
1: And Attorney, nakikita nyo ba na pwedeng maulit yung katulad yung senaryo ng EDSA 2? Kung matatanda natin, yung naging mitsa o nag-trigger ng EDSA 2 ay yung envelope nga doon sa Jose Pidal account. At nakikita nyo ba na pwedeng mangyari ito pag hindi mabuksan itong BIR box na ito or ibang situation po ito?
3: Siguro wala pa tayo doon. Hindi pa tayo sa panahon yun. Pero siyempre, hindi natin malaman kung paano magiging reaksyon ng publiko, no?
1: Mm-hmm.
3: Ang mahalaga doon siguro, kung sakaling hindi payagan yung pagbukas ng ano ng BIR box niyan, which I doubt, ha, palagay ko dapat yan payagan eh. Dapat yan kayang iutos ng impeachment court. Pero anyway,
1: mm-hmm.
3: kung sakaling hindi mangyari yun, wala na, sobrang dami salapi ang napunta sa mag-asawa.
1: Mm-hmm.
3: So, kung talaga ano ang sinasabi yata nila, mahigit 4 na bilyon.
1: Mm-hmm.
3: Ang laking nun kumparado sa, I think yung total na dapat na kinita niya hanggang 88 million lang yata sa sweldo.
1: Opo. And, attorney, kung sakali lang maging desisyon ng Senado ay kunyari bubuksan ito, itong BIR box na ito, pwede pa ba lumapit sa Supreme Court or sa Korte Suprema ang kampo ng ating Vice Presidente para mapigilan pa rin?
3: Eh, parati namang suki naman si Vice President Inday sa Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
3: Kung baga, ang tawag dyan, frequent flyer. Parating nagpapayat ng kaso dun eh.
1: Oh,
3: pero ako talaga, I doubt very much
1: mm-hmm.
3: na papatulan ng Korte Suprema yan.
1: Mm-hmm.
3: Siguro hindi na nila papakialaman dyan. Bahala na yung impeachment court dyan.
1: Mm-hmm. May iba nang ako, Attorney Roy, no? May mga abogado kami na-interview at parang pinuna nila yung tungkol daw dito sa mga statement ng Maleta Boys na sinasabi gagamitin ng ombudsman. May mga nagsabi na abogado na parang naging selective sila kasi ang sinabi ng Office of the Ombudsman with regards dun kay Zaldico at kay former Speaker Martin Romualdez ay pwedeng magamit yung affidavit pero yung iba ay hindi nila masasabi yung credibility nito. Ano po yung reaction nyo dito?
3: Alam mo, Jack, ako talaga nagugulat dyan sa balita na yan eh.
1: Mm-hmm.
3: Napakatagal ng gas at napahindihan na yan at nawala na ng kredibilidad yung mga Maleta Boys na yan.
1: Mm-hmm.
3: Kung naalala mo, pabago-bago pinapangalanan nila. May kasama pang pare, meron pa si dati si Loren Legarda, si Congresswoman Laila Dilima, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Pero naalala ko kasi, meron dating intelligence report na binalita
1: mm-hmm.
3: na ito'y isang destabilization plan.
1: Mm-hmm.
3: Na ngayon, pinag-iisipan ko, parang yun nga ang katotohanan. Wala na itong tinuro kung hindi mga kaalyado ng administrasyon.
1: Mm-hmm.
3: Hanggang kay Presidente nga at pati kay Congressman Sandro. Meron daw pang diniliver pa doon sa may mga litrato pang ipinakita.
1: Opo.
3: Pero parang wala nang ano kasi alam ko, inimbestigahan na to ng NBI at pati yung ombudsman mismo, ilang mm-hmm. ulit na niya sinabi na wala ka pwenta itong ebidensya na ito.
1: Opo.
3: Pero ito isa pa ito, Jack, no? At tandaan natin, yung tuwing nag-a-appear yan nung araw, no?
1: Mm-hmm.
3: Dalawa parating politiko ang kasama niyan eh.
1: Mm-hmm.
3: Si Mike Defensor at si Senator Marcoleta.
1: Mm-hmm.
3: Di ba? Pagdating niya, di ba, sila dalawa rin yung nagdala dyan kay Gutesa.
1: Opo.
3: Tapos mamaya, nung si Gutesa, sila rin dalawa yung nagdala dito sa Maleta Boys.
1: Mm-hmm.
3: Eh ngayon, nakakulong yung dalawa.
1: Opo.
3: Tapos yung kanilang abogado pa, nakakulong pa ulit. Ngayon,
1: mm-hmm.
3: ang balita ko, nung nandyan sila sa ombudsman, patagalan. Ayaw daw pumirma dun sa mga affidavit at kung ano-ano. So, hindi ko alam kung ano pang halaga nito. Parang ito ba yung nagpapapresyo lang
1: uh-huh.
3: o naghihintay ng senyales mula kanino kung ano sasabihin talaga.

0: Eh parang nag ano nagmumukha tayong desperado na itong walang kwentang bagay bubuhayin pa at pipilitin.
1: Tsaka ano,
0: lilinisin para hindi na siguro tama 'yan.
1: Oh, tsaka ako attorney ako, hindi naman abogado, pero pagkakaintindi ko niya, may affidavit ka. Kunyari may ilang items doon ay questionable at pero yung iba pwede mo bang piliin lang doon kung ano yung credible at hindi. Hindi ba defective na yung whole statement?
0: Hindi nga ba, Jack, nag-umpisa yan 18, ngayon pinipili na lang kung sino yung gagamitin.
1: Uh-huh.
0: Ano ba yun? Hindi ba? Kung talagang yan ang tropa, sila talaga yung ano, di dapat sana noon pa yung affidavit niyan, matagal na dapat nilabas.
1: Uh-huh.
0: Eh ngayon, hindi mo na malaman kung ano totoo. Yun lang ano, sarigod doon na lang ng mga pangalan, di ka ba magtataka doon?
1: Oo.
0: Ano nangyari yun? Kung sino-sino na lang ang itinuro.
1: Kaya
0: wala na yun, dapat
1: Attorney, hindi ba kayo na gulat na kumbaga parang binigyan mo pa ng ano ng legitimacy na kino-consider mo the fact na itong mga statements na ito? Nagulat ho ba kayo doon?
0: Ay, parang itong mga klaseng ebidensya gagamitin mo lang pag desperado ka na
1: mm-hmm.
0: at wala ka nang mailabas Ipipilit mo na lang ito
1: mm-hmm.
0: Hindi ba? So alam mo, tama, siguro tama yung naiinip yung mga kababayan natin.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag niluluto mo naman yung mga kaso, parang hindi yata maganda. Eh pag ganito nga, ito nga sabi, parang double dead to di ba? Ibebenta mo, ang tawag doon, ano ba? Pagpag yata yung tawag doon, yung mga sinapo na na
1: sobrang
0: pagkain, tapos lulutuin ulit, lalagyan ng patis. Tapos, di ba, ibebenta.
1: Mm-hmm.
0: Parang ganyan yan So, hindi maganda Pag umabot na yung investigador sa puntong ito, na yung mga testigo walang kakwenta, at yung mga pinagsasalaysay nito ay matagal nang hindi na pinaniniwalaan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ipipilit pang gamitin. Ayan, tatakda na yan ng mga kasong pinipilit. Hindi na dapat ganun.
1: Opo, huling tanong na lang po, attorney, although ito kinasuhan na ng cyber, marami na nagpatong-patong na kasong cyber libel na ang ikinaso sa mga 18 Maleta Boys ito. Pero tingin nyo, hindi dapat tumitigil sa 18 Maleta Boys at sa kanilang abogado, pero kundi pati dun sa mga nasa likod nito ay dapat kasuhan din?
0: Dapat imbestigahan ng mabuti. Bakit bakit ang ano handler nito mga politiko?
1: Mm-hmm.
0: At saka panay Blue Ribbon Committee hearing ito kung mag-press con, di ba?
1: Opo.
0: Napaka ano na masyadong pero yung talaga kataka-taka. Wala tong tinukoy kung hindi yung mga ano mga kaalyado ng administrasyon o yung pag nahalatang hindi ka na kaalyado sa administrasyon, hindi ka na kasama doon sa tinutukoy.
1: Mm-hmm.
0: O di ano pinababagsak nito?
1: Oo nga po, kung matatandaan nga rin, nagpakita pa siya ng litrato ni Senator Kiko Pangilinan. Pero si biglang
0: nung primero nandoon si Senator Legarda.
1: Uh-huh.
0: Nung naging minorya na siya, wala na.
1: Uh-huh. Yun
0: bakit ganoon?
1: Case to case basis kumbaga yung involvement kumbaga para sa kanila.
0: Hindi. Ako kasi parang napakatindi na pabalik-balik ito.
1: Uh-huh.
0: Doon ko biglang pinag-isipan mabuti. Sabi ko siguro nga ito talagang ang plano nito na para palabasin at maloko yung ibang tao. Sabi ko na dapat hindi na bigyan ng tiwala yung ating gobyerno.
1: Okay.
0: Yan ang malinaw na parang pinupuntir yan itong mga Maleta Boys. Ay, dapat yan kasuhan na yung mga yan para matapos na yan.
1: Opo, nako maraming salamat po, Attorney Roy, sa oras na binigay mo di sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir, at mag-ingat po kayo.
0: Maraming salamat. Magandang gabi po, mga kababayan.
2: Kinumpirma ng ombudsman na hindi nagsumite ng sagot si Senator Robin Padilla tungkol sa reklamong obstruction of justice na isinampa laban sa kanya na may kaugnayan sa nangyaring shooting incident sa Senado nitong Mayo. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
3: But surprisingly, one person has chosen to ignore the ombudsman's order, that's Senator Robin Padilla.
4: Tila dinedma ni Senator Robin Padilla ang Office of the Ombudsman matapos hindi magsumite ng kanyang counter affidavit ayon mismo kay Ombudsman Boying Remulla kasama si

0: Padilla sa tatlong inireklamo ng Tindig Pilipinas para sa obstruction of justice dahil sa nangyaring Senate shootout noong May 13 kung saan naging instrumento umano ang mga respondent para sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa na wanted ng International Criminal Court. Batay sa utos noong June 23, binigyan ng 15 araw ng ombudsman sina Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca para magsumite ng counter affidavit. Kinumpirma ng mga abogado ni Cayetano na kapag sumite na sila ng kanilang sagot. Ngunit pagdating kay Padilla,
1: well, he has not filed anything. Deadline has passed. I don't know. He chooses to ignore the ombudsman, wala siyang defense.
0: Ayon sa ombudsman, hindi man tuluyang magparamdam si Padilla, hindi pa rin ito madedelay ang pagbuo ng resolusyon sa kaso. Nilinaw naman ng ombudsman na walang nangyayaring pag-atake sa Senate Minority Bloc matapos ang sunod-sunod na pagkaso o investigasyon sa mga senador na kasapi nito. Samantala, nagbabala ang ombudsman kontra sa mga politikong pinagsasamantalahan ang kanilang posisyon sa gobyerno.
1: Kung gusto nilang yumaman, hindi ho gobyerno dapat ang pinupuntahan nilang trabaho. Dapat magdegosyo na lang sila sa labas. Huwag na ho sa gobyerno. Diba? Huwag na.
0: Kasunod ito ng update ukol sa ilang mga contractors umano na iniimbestigahan ng anti-corruption body dahil sa conflict of interest.
1: What we want to happen is to have a deterrent effect.
0: Paliwanag ng ombudsman, batid niya ang inip ng taong bayan pagdating sa mga kaso pero aniya, sinusunod lamang nila ang sistema ng batas sa Pilipinas. Habang patuloy ang kanilang investigasyon kontra korupsyon, naghanda na rin sila ng liham para sa Department of Budget and Management para sa nalalapit na budget season.
1: We prepared a letter to the DBM already to give us a copy of the President's proposed budget. And any changes there, we will notice, we will study, and we will make sure that nobody goes beyond what is submitted by the President.
0: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Pag-usapan natin ang unang dalawang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, kasama ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, Dr. Gary Dionisio. Magandang gabi po, Dean Dionisio, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi uli, Ninya, at maraming salamat sa imbitasyon.
2: Okay, Dean, ano po ang assessment ninyo dito sa unang dalawang linggo ng impeachment trial?
3: Well, alam mo, Ninya, itong nakaraang dalawang linggo ay masusi natin binabantayan sa pamamagitan ng aming grupo, yung Bantay Senado, na kung saan ay titingnan namin lahat ng mga performance ng mga senador, meron kami mga green flag and red flag. Pero generally, una, masaya kami dahil nasa buwan na ito, dahil sa totoo lang, ang taong bayan na makikinabang sa resulta nitong impeachment. Pangalawa, syempre, medyo may mga kahinaan itong impeachment process dahil imbis na mapabilis, imbis na magkaroon kaagad ng pagtalakay sa mga ebidensya, mas nagiging technical at legalistic itong ating impeachment hearing. Tandaan naman natin, kaya nakasaan sa konstitusyon ang impeachment as a tool to remove a public official and to promote accountability, ay kailangan na i-involve natin dito ang karamihang mga mamayan. So, nakikita namin na, yun nga, compare with the last impeachment trial that we had during the time of CJ Corona, masyadong technical at masyadong legalistic itong mga nangyayari ngayong impeachment proceedings.
2: Ayun na nga
3: at,
2: po.
3: Yeah.
2: Yes, Dean, sabi nga ng iba, baka may deliberate attempt na talagang pabagalin at gawing boring itong impeachment trial para mawalan na ng interes ang taong bayan. Kasi mismo yung mga nasa loob, lumalabas-pasok na or inaalisan na. Diba? Imagine 6 hours dire-diretso tapos puro technical ang pinag-uusapan at delays. Ano po ang masasabi nyo dyan?
3: Sakali ako dyan kasi mukhang may direksyon ang depensa na mag-promote ng isang impeachment fatigue sa mga tao, no? So instead na talakayin ang mga ebidensya na ilalahad ng prosecution, mas naka-focus ito na tanongin, no? Yung mga bagay na hindi naman gaanong relevant, no? Kaya nagiging sabi nga natin, no, nagiging irrelevant at nagpo-prolong ang impeachment trial ngayon. At papasok tayo sa ikatlong linggo. Yung dalawa pa lang ang witness na nag-present no, ng prosecution. At buti na nga lang at nag-decide na ang prosecution dahil nakita nila na mukhang may strategy talaga ang depensa na pahaba ito. Kaya binawasan nila yung kanilang mga witness dahil para maiwasan na yung redundancy of presentation of evidence. Pero nandun pa rin sa solidong ground para ipakita sa mga tao yung Article 4, no, itong betrayal of public trust.
2: Ah, yes, oo. Sino po ba sa inyo ang masasabi niyong winners at losers sa unang dalawang linggo?
3: Well, kung sabi ko kanina, siyempre ang unang winner natin dito ay yung taong bayan. Dahil ito yung hinihintay pa natin last year, ito yung fourth win. Ang ibig sabihin lang ito ay gumagana na yung ating institusyon talaga at sana masustain to. Pero siyempre, ang nakita mo dito ang loser ay yung depensa dahil wala namang mga solidong argumento na pinapakita pa ang depensa laban sa mga witness ng prosecution. Masyado sila nagiging technical at medyo nakikreate din ang mga confusion. Lalo na may ilan tayong mga central judges oh, na talagang hindi mo na sila pwedeng i-content dahil hindi mo sila pwedeng pagbawalan sa kanilang pagtanong. Pero sana, pakiusap natin sa ibang mga central judges ay maging relevant naman ang mga tanong, maging rational, maging focus. Meron naman silang mga legal team dyan. No, instead na magkaroon ng mga side comments, pag-usapan na lang natin ang ebidensya. Kasi yun ang gusto marinig ng tao. Hindi naman gusto marinig ng tao kung ikaw ay may alam sa Islam, kung ikaw ay graduate ng kung anong universidad. I think these are all irrelevant. What the people need to know at this point is whether the presentation made by the prosecutions are indeed legally founded and at the same time, talagang ano no, ang magpapakita nung kung guilty talaga yung vice presidente.
2: Yun nga po, sabi niyo nga na political process rin or itong impeachment trial at hindi lang legal process. So, ano po ang masasabi ninyo dito sa mga ilang senador sa klase ng kanilang mga pagtatanong? Naniniwala ba kayo na sa bandang huli ay magbibigay kaya sila ng fair verdict? Or sa umpisa pa lang, masasabi mo na kung saan talaga sila, kung sino talaga ang kanilang kinakampihan?
3: Well, to be fair sa ating mga senator judges, so maasa pa din tayo na sila ay may sinumpaang tungkulin. When they took an oath as a senator judges, sana iwan nila yung kanilang political affiliation, yung kanilang mga political preferences for 2028. Pero unfortunately, tila may ilan tayong mga senador na hindi pa na iiwan yung kanilang umbilical cord no sa mga political biases nila. So, ito siguro yung pwede nating makitang red flag dito sa nangyayaring impeachment proceeding. So, umaasa tayo na sana magtanong sila nga, katulad na bilang ito kanina, dahil na mas relevant at mas focus at higit sa lahat ay logical. Tanongin ang ebidensya, tanongin kung ano yung naging batayan, bakit may gantong ebidensya, na huwag na magkaroon ng mga side comments. Kasi makukuntus ang taong bayan, sa totoo lang niya, no? Ang nangyayari kasi, instead na malaman natin lahat, lahat tayo umaasa na malaman ang ebidensya, ay nakukuntus tayo. Dahil parang wala kinalaman yung mga ilang mga tanong at ilang mga observasyon doon sa tinutumbok na presentasyon ng prosecution. No? Hindi naman bawal magtanong, pero sana baka pwedeng magtanong naman ng mas cohesive at logical.
2: Opo. At ngayong darating na Tuesday raw ay sasalang itong si NBI Director Melvin Matibag. Ano pong inaasahan niyo dito, especially sa cross-examination ng defense?
3: Well, alam mo, very crucial yung magiging statement ni Director Melvin Matibag. Oh. It just so happy na siya ang director ngayon. Siguro kung yung director last time ay si Director Santiago, I'm sure importante rin yung kanyang magiging pahayag dahil ang director, siyempre, yung mga impormasyon na tinanong last time ng central judges dun kay sa ating mga two NBI witness, no? Kay Kalilong at kay Ligot nga, no? Kay Lotok. So, hindi ito masyadong na-discuss yung iba pang mga concerns dahil may mga information sila na hindi previous sa kanila. So, I think the statement of Director Matibag will be the very crucial and consequential para tahiin lahat ng mga kwentong pinasend sa atin. No? Kaya, importante. Ang kinakatakot ko lang, no, baka hindi siya maging hostile witness si Director Matibag, no? magkaroon naman tayo ng mga hostile judges. So parang baka hindi masyadong maayos sa pagtatanong ng ilang mga hostile judges. So sayang naman, no, yung magiging appearance niya ni Director Matibag. So pakiusap lang sa mga central judges, no, huwag naman kayo maging hostile. Maging objective naman tayo. Kasi lahat naman tayo ay gustong malaman ng katotohanan.
2: Okay, kung may hostile witness yung sinasabi, no, may hostile senator judges. Oh, ano?
3: Ito senator hostile judges naman ang posibilidad makita dito. So, yun ang, dahil na, previously, ang dami ng mga statement halimbawa ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Senator Pia Cayetano. So, kung ganun na kanilang direksyon, eh, samantalang wala namang binabanggit na pangalan si Director Matimag dun sa impormasyon na nakuha niya nga dun sa last 2019 SEA Games hosting ng Pilipinas. So, yun ang naiisip ko tuloy, no? Wala tayong hostile witness, hostile judges naman.
2: Alright, maraming salamat. Happy weekend, Dina.
3: Maraming salamat din. Happy weekend din sa lahat na nakikinig at nanonood ng Arangkada Balita.
2: Salamat. Thank you.
4: Sa ibang balita, isinulong ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapatibay ng National Commission of Senior Citizens o NCSC at ang pagbuo ng Magna Carta for Street Vendors sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Sinabi ni Tulfo na dapat masigurong maayos na maihatid ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga senior citizens. Layon din ng komite na magtakda ng malinaw na pamantayan sa karapatan at responsibilidad ng street vendors para sa mas maayos na pamumuhay alinsunod sa regulasyon ng mga LGU. Sinibak sa pwesto ang isang tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Ito'y matapos manuntok ng driver ng Colorum na van na kanilang nahuli. Ayon kay Secretary Giovanni Lopez, bagamat mali ang driver ng van, hindi ito sapat na dahilan para manuntok ang SAIC officer. Sa inisyal na ulat ng SAIC, nagsagawa sila ng anti-colorum operation at pinahinto ang van na may sakay na 15 pasahero. Sa halip na huminto ay nakipaghubalan pa ang van at ilang beses na sagi ang sasakyan ng SAIC. Nakita rin sa video na sinuntok ng isang SAIC officer ang driver ng naturang colorum van matapos itong mahuli. Pina-impound na sa LTO ang nahuling van at nakapagsampa na rin ng mga kaso laban sa driver nito. Inaprubahan ng COMELEC ang hiling ng Naga City na isabay ang plebisito at barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Nasa linya ng telepono si Lestor Aler. Lestor.
5: Jack, nagtungo sa tanggapan ng Commission on Elections dito yan sa Intramuros sa Maynila ngayong hapon si Naga City Mayor Lenny Robredo para makipagpulong kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Matapos na humiling ang alkalde na ipagsabaya ang plebisito kaugnay ng pagka-epektibo sa pagkakadeklara ng Naga City bilang highly urbanized city at ang isasagawang barangay at sangguniang kabataan election sa November 2. Ayon kay Robredo, aprobado na ang kanilang ipinasang request na hindi nahiwalay isasagawa ang plebisito at BSKE matapos ngang ideklarang issue si noong May 26 ang lungsod. Aniya, maaari kasing madobre ang gagamiting pondo at makabawas na rin sa gastusina. Dagdag pa ng alkalde, nasa 50 milyong piso ang kinakailangan pondo kung sakali mang hiwalay isasagawa ang plebisit. Pero dahil naaprubahan na ang kanilang hilinga, magpapadala ang COMELEC ng breakdown ng gagamiting pondo. Sa ngayon, Jack, ay nasa 119,000 ang bilang ng mga botante sa Naga City. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Lester, may tatanong lang kung magkano yung budget na sinabi lang involved dito at kung nagkataon ba ay mas nakatipid tayo ngayon dahil kung pagsasamahin na ito, na paliwanag ba nila yun?
5: Ayon nga kay Mayor Lenny Robredo, no, sa ambush interview na nangyari kanina, sinabi niya nga, no, na sa plebiscite pa lang yung pondo na magagamit pa lang doon ay 50 million pesos. Pero kung sakali mang isabay ito sa BSKE elections ay magpapasa muna o magbibigay ang COMELEC ng breakdown doon nga sa gagamiting pondo para nga doon sa sabay na potohan sa Naga City, Jack.
4: Okay, sige. Okay, sige, maraming salamat, Lestor Aler.
2: Isa ka ba sa mga mahilig humigop ng sabaw tuwing tag-ulan? Sa Pampanga, tampok ang ilang pagkaing tiyak na hahanap-hanapin sa malamig na panahon. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
6: Kapag malamig at maulan ang panahon, walang tatalo sa isang mangkok ng mainit na sabaw. At kung comfort food ang pag-uusapan, hindi mawawala sa listahan ng Pampanga ang kinikilalang culinary capital ng bansa. Dito, tampok ang mga sabaw na hitik sa lasa at tradisyon. Sa Wagwa Pampanga, ibinahagi ng Kapampangan chef na si Cherry Pasyontan ang ilan sa mga paboritong sabaw ng mga Kapampangan.
7: Hinahanap ng mga tao ngayon, syempre yung mga sabaw na nakapagbigay ng comfort sa kanila at yung init, no, sa kasi tag-ulan na nga.
6: Unang tampok ang swam mais na isang klasikong Kapampangan na gawa sa ginadgad na native corn, bawang, sibuyas, dahon ng sili at nilalagyan ng chicharon bilang toppings. Kasunod naman ang bulanglang bangus na niluluto gamit ang bangus, gabi, kangkong, sili at pinakuluang bayabas na nagbibigay ng kakaibang tinamnam sa sabaw. Samantala, tampok din ang isa sa mga natatanging delicacy ng Pampanga, ang tinolang palaka na karaniwang niluluto tuwing tag-ulan.
7: Ang palaka po na dinideliver po at kinukuha namin dito sa Apagmarangli, sinisigurado po namin ay palakang bukid. Paano namin masisigurado yon? Ang requirement po namin, i-deliver dito ang buhay. Buhay na may balat pa.
6: Gamit ang bawang, luya, patis, sayote o papaya, dahon ng sili at mga palakang bukid, mabilis lamang ang proseso ng pagluluto nito.
8: Para siyang manok, pero hindi siya lasang palaka, ma'am.
6: Mula sa swam mais, bulanglang bangus, hanggang sa tinolang palaka, ipinapakita ng mga putahing ito ang mayamang tradisyon at natatanging lasa ng lutuing Kapampangan, mga comfort food na tunay na babalik-balikan sa bawat higop. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nasa Pilipinas uli ang Japanese wrestling superstar na si Kushida para idepensa ang kanyang Filipino Pro Wrestling Championship sa FPW Astig Event sa Makati ngayong linggo. Makakatapat niya sa triple threat match ang dating kampiyon na si Cuatro at ang high flyer na si Cali Nueva. Sa undercard naman, maglalaban sa isang submission match si na John Evander at Ralph Imabayashi para sa FPW Metro Manila Championship. Sa isang tag team match, magbubugbugan ang Yolo Twins at ang Rated SPG o mas kilala bilang Sobrang Pogi Guys. Tampok din sa event si na Joshua Elevista, Mike Madrigal, Tiago, Marky at James Idol Martinez. Nasungkit ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang silver medal sa Mating Madrid 2026 matapos ang matagumpay nitong 5.85 meter jump. May tuturing itong season best ng Southeast Asian champion. Noong nakarang linggo, nakatapos si Obiena ng 5.81 meter jump sa Fly Athens Street pole vault. Kasalukuyang number 14 sa pinakahuling men's pole vault world ranking si Obiena. Sa ngayon, nag-eensayo ang Filipino Olympian sa Athens, Greece. Makasama niya ang world number 2 na si Emmanuel Carrales. Number 14 na pala siya. Dati medyo mataas-taas si medyo nag-taper off siya ng konti. Pero I'm sure kakayanin naman yan, makakabawi naman ang ating Olympian na si EJ. Na-interview ko yan, mabait na matangkad din pala siya.
2: Oo, matangkad siya.
4: Well,
2: gusto ko lang batiin lang kanina, nagpamigay kami ng wheelchair sa nagseservisyo Ninia Corpus at Migs Bustos.
4: Ang laking tulong ng PCSO, tsaka yung program nyo, tsaka nagkaroon ng parang collab for that program.
2: Yes, abangan nyo po kasi every Friday, magpapamigay kami ng wheelchair na may kasamang charity timba. Ito yung timba na punong-puno ng goodies para po sa inyo.
4: Oh,
2: okay. At di bale bukas, baka, sa Lunes, mapanood nyo po yung nangyari kanina.
4: At abangan nyo yung story yun ako, sabi nga, nakakaiyak.
2: Nakakaantig at nakakataba ng puso ko yung binigyan namin ng wheelchair kanina.
4: Si partner Migs yata yung mismo.
2: Si Migs ang nagpunta at diniliver niya mismo dyan sa Caloocan yung wheelchair ng isang solo parent na naputulan ng dalawang paa, na nagpursige at nagpalaki ng limang anak. Wala siyang wheelchair. Hindi siya naka-attend ng graduation
4: dahil wala
2: ng tatlo niyang anak dahil wala siyang wheelchair. So, finally, meron na rin siyang wheelchair. Maliit na bagay, pero malaking ginhawa sa kanilang buhay.
4: Oh, at maganyo, abangan nyo nga next week yung story na yan dito sa Arangkada Balita.
2: At yan ang mga umarangkada ang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
9: Vice President Sara Duterte, the impeachment trial. Lunes hanggang Miyerkules, alauna y medya ng hapon sa PRTV Prime Media Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
10: Susunod na sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Butihin niya ang pag-aaral niya, matupad niya yung pangarap niya.
1: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, motorcycle taxi rider hinold up at pinatay sa Carmona, Cavite. Burol ng isa pang taxi rider na hinold up din at pinatay ng kanyang pasahero sa Caloocan, dinagsa ng mga nakikiramay.
4: Gusto po, yung tinarak niya sa anak ko, yun yung itatarak sa'yo sa kanya.
3: Babae na tila alanganin ang pagbaba sa isang jeep na bundol at pumailalim sa humaharurot na trailer truck. Padre de pamilya na magsusundo lang sa anak sa paralan sa Teresa Rizal, malapit ang pinaril, patay. Mga tsuper at motorista, tiis-tiis na naman taas presyo sa diesel, posibleng sumirit hanggang 11 piso sa susunod na linggo. Mga opisyal ng pamahalaan at mga mambabatas, umalma sa nilay racist na video na inilabas ng Chinese state media kaugnay ng Pilipinas at ng 2016 Arbitral Award. Oh, dandang fans at celebrities nakihataw sa Grand Baby Dolls Day sa It's Showtime!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Pabala po at may insidente na naman ng pamamaslang sa isang rider. Patay ang isang motorcycle taxi rider matapos soldapin at barilin sa Cavite. Matapos ang krimen, nagpanggap pa ang sospek at kinontak ang asawa ng biktima para manghingi ng pera. Nagpapadrol, Jeff Caparas.
2: Hating gabi nitong July 10 nang matagpo ang nakabulagta sa Davilan Road, Barangay Lantik, Carmona, Cavite, ang motorcycle taxi rider na si Renren de la Viga. Isang concerned citizen ang nag-report sa mga pulis at nung una'y inakalang insidente ng hit and run. Pero dalawang basyon ng bala ang natagpuan ng soko malapit sa bangkay. Lumabas din sa investigasyon na hinold up si de la Viga at tinangay ng salarin ng kanyang motorsiklo. Ilang minuto matapos tambangan ng biktima, nakatanggap naman ng mensahe ang kanyang misis mula sa inakala niyang si Renren.
3: Akala ko po, yung asawa ko pa po yun, sir, na nakausap ko. Hindi pa po ako naghinala nun. Tapos nung habang tumatagal, sir, na parang hinihingan niya ako ng hinihingan. Kasi ang sabi niya, sir, nakasagi daw ho siya ng sasakyan. Ngayon pinagbabayad daw ho siya, galit na galit ho yung may-ari. Ganyan, parang iniipit po siya, ganyan, tinatakot po. Ngayon naniwala naman po ako, sir.
2: Mas nagduda umano siya nang ayaw magpadala ng video ang kausap at tuloy ang paghingi ng pera.
3: Hinuhuli ko sila, sir, na alam ko hindi na ikaw asawa ko, anong birthday ng anak natin. Tinanong ko sila anong birthday. Hindi nila alam, sir. Wala silang maisagot sa akin. Nung huli, sir, umamin na rin po sila, sir.
4: Ano sabi?
3: Ayun nga po. Oo, hindi kami asawa mo. Ganyan magbigay, ano, kung gusto mo pang makauwi ng buhay yung asawa mo, sir. Kung gusto mo pang makauwi yung asawa mo, buhay ng ligtas, ibigay mo sa amin 5,000, magpadala ka ngayon.
2: Noong una, inakala niyang na-hold up at natangay ang cellphone ng asawa hanggang sa tawagan na sila ng Carmona PNP para sa masamang balita. July 11, ang matagpuan ng motor ni Renren na inabandona sa Purok 4, Barangay Consu sa 13 Martires, Cavite. Kalapit ng motor, ang isang motorcycle taxi rider na tinambangan din. Pero di gaya ni Renren, buhay ang rider at nagpapagaling sa ospital.
5: Ganun din po ang kanyang modus. Binabaril po niya ang rider at saka po tinatangay po ang motor. Abali, same ano pa rin po, ulo. Binaril po ang biktima dito sa 13 natin, bandang ulo tsaka likuran. Mm-hmm. Same din po ng sa Carmona. Pero ang nangyari po dito sa 13, nasalag po ng kanyang kamay, kaya medyo nadapris lang ang kanyang ulo, pero yung sa kamay siya medyo tinamaan, tapos sa dibdib.
2: Ang mga salary naman, patuloy ang pagpapanggap para makapanghingi ng pera sa mga kaanak at kakilala ni Renren.
6: Nagteksto sa akin yung kapatid kong pangalawa. Tol, nandito yung nag-message sa akin ito kasi ito na, nangihingi na siya ng ano, ng pera, 1,000. Sabi ko, sige, gawin mo 2K.
2: Dito na ikinasa ang joint operation ng Carmona, 13 Martires at Rahabago Police Station para i-entra pang suspect.
5: Nakipag-coordinate po tayo kung saan po siya nag-cash out at doon na ikinasa yung entrapment sa kanya, hanggang doon na po siya nahuli. Na-recover po doon ang motorsiklo na ginamit niya, yung tinangay niya mula sa 13 Martires City.
2: Na-recover sa kanya ang motor na pag-aari ng huli niyang biktima sa 13 Martires at kalibre 45 baril at mga bala nito. Sasampahan ng kasong robbery, paglabag sa Anti-Carnapping Act, illegal possession of firearms at homicide ang naarestong suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
1: Bumuhos ang pakikiramay sa unang araw ng burol ng motorcycle rider na pinagsasasaksak ng kanyang pasahero sa Caloocan City noong Martes na madaling araw. Aminado naman ang ilang TNBS riders na maging sila ay gumagawa na ng paraan para matiyak ang kanilang kaligtasan tuwing bumabiyahe. Live mula sa Quezon City, nagpapadrol, Liza Aquino. Liza, ano ang hinaing ng mga kaanak ng bigdima?
7: Alvin, makita mo sa akin likuran ngayon, no, yung bahay mismo ng biktima. Ito yung pinaslang na TNBS driver na si Fabio Norberte Jr. Nakausap natin ang magulang, ang nanay at tatay po mismo ng biktima. Napaka-emosyonal nilang umarap sa ABS-CBN News. Hinihiling nila ang agarang hustisya para sa pinaslang nilang anak at agarang tulong at suporta sa naulila nilang apo. Ito po yung nag-iisang 3 taong gulang na anak ni Fabio na may kapansanan. Kanina hapon pa nga po tayo nandito ngayon sa Burol. Kanina Alvin, hanggang ngayon, hindi iniwanan ni Nanay Carmen, ito yung nanay ni Fabio, ang kabaong ng kanyang anak, at aminado siya na nagpupuyo siya ngayon sa galit dito sa lalaking gumawa nito sa kanyang bunsong anak. Nakausap din natin kanina at hindi naman alintana ng tatay mismo ni Fabio na si Fabio Norbete Sr. Ang kanyang karamdaman sa katunay Alvin ay meron siya ngayong pneumonia, pero lumabas siya agad sa ospital para makapunta lang agad sa Burol ng kanyang anak kagabi.
8: Galit na galit po ako na ganun na sagot niya. Hindi ba niya sinasadya? Bakit pinatay niya siya? Naghahanap buhay siya. Siyempre hangad niya yung kikita siya. Ikaw lang na isang tao ka kumitil sa buhay ng anak ko. Diba? Gusto ko yung tinarak niya sa anak ko, yun yung itatarak sa niya sa kanya. Gusto kong maghirap din siya.
9: Eh, masakit ang loob ko dahil nakita ko nandiyan na nakahiga. Pagkatapos ay pinakita yung mga video-video sa akin.
7: Gumaan naman kahit papaano ang damdamin ng mga kaanak ng biktima nang bumisita at nakiramay ang mga kaibigan at iba pang kaanak ni Fabio. Bumisita rin dito kanina si Cabinet Secretary Benhur Abalos na nagpaabot ng pakikiramay at suporta. Ayon kay Abalos, nagpaabot na sila ng cash assistance sa pamilya ng biktima mula mismo sa Office of the President.
10: Basta lang ako rito dahil nakikiisa ko ang ating mahal na pamulo. Importante yung kinabukasan ng bata.
7: Apo.
10: How to make sure that itong batang ito ay lumaki na andun pa rin.
7: Aminado naman ang ilang TNVS riders na nangangamba rin sila sa kanilang kaligtasan at gumagawa ng paraan ngayon para maiwasan na malagay sila sa alanganin. Kamakailan ay nagtrending sa social media ang litrato ng isang rider na may nakadikit na papel sa likod ng kanyang helmet. Ang mensahe ng papel, "Buntis po ang asawa ko, huwag niyo po ko sanang saktan." Ang ibang riders ngayon may ibang diskarte sa pamamasada.
11: Hindi na po ako nagpapasagad ng 10 oras ng gabi. So, ayun na po, makahapon, umuwi na rin ako.
12: Doble ingat talaga, lalo na paggabi. Sa mga skinita, ganyan. Yun, di na kami mapapagabi. Alas 8, gagarayan na kami. Dito lang sa, ano, yung city-city lang.
7: Ayon naman si PNP, mas higpitan pa nila pagpapatrolya habang nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga ride-hailing companies para mas mapaigting ang proteksyon ng mga rider. Samantala, nakipag-ugnayan din ang One Rider Party List sa ilang TNVS groups para sa mas mahigpit na passenger verification.
13: Definitely baseline, ang isasuggest po namin sa LTFRB is yung inclusion of passenger verification.
7: Pinaimbisigan naman ni Senator Mark Villar sa Senado ang serya ng mga krimen sa mga TNVS riders habang personal na nakidalamhati dito si Senator Robin Padilla kagabi at nagpaabot naman ng tulong si Senator Rafi Tulfo sa pamilya. Alvin, nakausap natin ilang sa mga kamag-anak. Of course, alam naman po natin ngayon, formal lang nasampahan ng patong-patong na reklamo itong suspect sa krimen. Pero ayon sa kanila, hindi sila titigil hanggat hindi nila makakamit ang gusto nila at ito po yung habang buhay na pagkakulong dito sa nasa likod ng pananaksak kay Fabian. Sa ngayon naman, o kay Fabio. Sa ngayon naman ay makikita po ninyo nakapila na dito ang mga kaanak at mga pamilya ni Fabio, yung mga ilan sa mga may mga ilang mga tao dito doon na nagbigay lang talaga ng suporta financially dito sa pamilya. At ayon sa kanila, mga July 26 inaasahang ililibing si Fabio. Pero inaalam pa nila kung saan nila ililibing si Fabio. So we'll know soon dito sa mga pamilya, Alvin.
1: Maraming salamat, Liza Aquino.
14: Patay sa pamamaril ang isang padre de familia na magsusundo lang sana ng anak sa paaralan sa Teresa Rizal. Ang suspect na ka-off-duty na security guard ng eskwelahan na dating nakaalitan na ang biktima. Nagpapatrol Christopher Sitson.
15: Karga ang bunsong anak. Nakabulagta at wala ng buhay nang datnan ng babaeng ito ang kanyang asawa sa labas ng paaralan sa Barangay Prinza, Teresa Rizal. Susunduin lang sana ng biktima ang kanyang anak nitong Huwebes ng hapon nang malapit ang barilin sa ulo ng nakalive na security guard ng eskwelahan.
16: Ayon sa nakakita sa insidente, pumarada muna ang biktima na may minamanay yung tricycle dito sa tapat ng eskwelahan. Matapos niyan, naglakad na siya dito sa gate para sunduin ang kanyang anak. Pero dito na nag-aabang yung gunman at bigla na lang siyang binaril. Tumagos pa ang bala hanggang doon sa gate ng eskwelahan.
15: Ang ilan sa katrabaho ng gunman, ikinagulat ang nangyari.
17: Talagang nangangatog rin po ang aking katawan. Ay, hindi ko po naman alam na darating sa ganong pagkakataon. At normal nga lang po ang aming kwento hanggang ngayon.
15: Batay sa investigasyon ng pulisya, nagkaalitan ng biktima at suspect noong isang linggo. Pero sabi ng kaanak ng biktima, panatag na ang loob nito nang magtungo sa paaralan dahil nakipag-ayos na ang suspect.
18: Pagdating niya po ng anak niya ng sa school, kumbaga nakapagbatian po yung lalaki, yung namaril nakipagkamay na, so naghingi po ng pahinsa yung lalaki. E di okay na po, pinatawad ng kapatid ko. Kumpara din po, parang tinrider siya eh.
15: Ayon sa barangay, agad na tumakas ang suspect, bit-bit ang ginamit na baril. Bilang dagdag na seguridad sa mga bata, ipinatupad muna ang modular learning sa paaralan ngayong Biyernes.
19: Nawa namin, na-disperse namin ng mga bata tsaka ang mga tao para masigurong wala silang, hindi sila nasaktan.
15: Sa Pulilio Island, Quezon, pinili ng pamilya na ilibing ang biktima.
18: May pa siyang plano sa amin, magkakapatid at sa mga pamilya niya, lalong-lalo na sa mga anak niya. Tatlo po ang anak niya. Sana po kung sino po yung namari, sana po sumuko na po ng matiwasay.
15: Puspusan ngayon ang hot pursuit operation ng Teresa Police para maaresto ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
14: Sugatan ang isang babae matapos ma-hit and run ng trailer truck sa Maynila. Ang biktima tila alanganing bumaba mula sa isang pampasahirong jeep bago nakagip ng truck. Yan ang CCTV patrol ni Alison Co.
20: Kita sa viral video na ito ang pilit na pagsakay ng isang lalaki sa humaharurot na jeep sa panulukan ng San Andres Street at Osmeña Highway sa Maynila, Huwebes ng madaling araw. Sa sandaling pagtigil ng jeep, kitang alanganing bumaba ang isang babae na nakaupo sa unahan ng sasakyan. Maya-maya pa nabundol at pumailalim sa rumaragasang trailer truck ang babae. Isinugod sa ospital ang biktima dahil sa tinamong matinding sugat sa kaliwang braso at kamay. Ayon sa kaanak, itinulak umano ng asawa ng driver palabas ng jeep ang biktima kaya nabangga.
21: Kwento sa akin ng pinsan ko, hinawakan po siya ng asawa ng driver. Ngayon po, paghawak sa kanya, bigla po siyang tinula ay tinadyakan palabas ng jeep.
20: Sa investigasyon ng mga otoridad, pauwi na ang biktima at ang kasamang lalaki mula sa pagtitinda sa Padre Faura Avenue. Nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng jeep dahil kinutuba ng asawa ng driver na tatakas sa pagbayad ng pamasahe o magwa 123 ang mga ito.
22: Iniisip nga ng asawa ng driver, hindi sila magbabayad ng pamasahe. Ngayon, kaya bumalik ulit yung kasama ng biktima para tulungan siya. Kasi yung inaalo nga siya ng asawa lang, yung babae, yung asawa lang driver.
20: Pinuna rin ng barangay ang pagharurot at paglabag sa batas trapiko ng jeepney driver.
23: Kita niyo yung ano, di ba, yung street light, yung traffic light. Actually, ano yun eh, red. Stop, tapos nag-upa rin yung jeep.
20: Paliwanag sa pulisya ng driver ng jeep at asawa nito, walang tulakan na nangyari. Pinara sila ng biktima at kasama nito at nanggulo umano sa kanila mga pasahero, kaya sila humarurot para makalayo sa grupo ng biktima.
24: Kung makikita natin, meron nga doon sa binigay sa ating CCTV, meron tayong nakita na nagkakaroon ng commotion. Ang sa atin dito, ang sinasabi natin dito, yung kiniklaim ng driver na nagreklamo siya dahil sinaktan siya nung grupo ng kasama ng ating biktima. At na-identify naman natin yung dalawa pang kasama nitong biktima na ito.
20: Sa ngayon, nasa ospital ang biktima na kailangang operahan. Walang planong magsampan ng kaso ang biktima, pero nanawagan ang kamag-anak na tumulong ang mga sangkot na driver sa pagpapagamot.
21: Wala po kaming habol na kung ano. Gusto ko lang din po talaga na habong buhay yung pinsan ko kasi ang hirap tignan. Sobra.
20: Tukoy na rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng driver ng trailer truck matapos umano itong kusang makipag-ugnayan sa mga otoridad. Nakatakdang sumuko sa pulisya ngayong gabi ang driver matapos itong tumakas mula sa pinangyarihan ng insidente. Allison Ko, ABS-CBN News.
14: Nagdulot ng matinding pangamba ang karerahan ng dalawang jeepney na kapwa puno ng mga pasahirong estudyante sa Naguilian, Isabela noong Martes. Sa video ng isang motorista, nag-uunahan sa kalsada ang dalawang jeep habang may estudyanteng nakasakay pa hanggang sa bubong. Kapansin-pansin ding makapal at maitim na usok ang ibinubuga ng dalawang jeep habang mabilis na bumabiyahe. Dahil sa insidente, tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela na pananagutin at parurusahan ang mga tsuper at may-ari ng dalawang jeepney na sangkot sa karerahan. Iniimbestigahan na rin ng Land Transportation Office Region 2 ang insidente. Padadala ng show cause order ang mga kinauukulan para magpaliwanag sa nangyari.
20: Patay sa pamamaril ang isang konsehal ng bayad ng Kadayangan na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bate po sa paunang imbestigasyon, bumibili lamang umano ng gamot ang konsehal sa butika nitong Webes nang bigla siyang lapitan at pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect. Agad dinala ang biktima sa Midsayap Doctor Specialist Hospital pero hindi na inabutang buhay. Tinutugis na ng otoridad ang mga suspect habang iniimbestigahan ang motibo sa krimen. Nangyari ang pananambang sa Midsayap, Cotabato na nasa labas ng barn at hindi sakop ng election gun ban bago ang parliamentary election sa Setyembre. Ayon naman kay John Rex Laudianco, tagapagsalita ng Commission on Elections, iniimbestigahan na ng komisyon kung may kinalaman sa halalan sa barn ang krimen. Sinibak sa pwesto ang apat na pulis kabilang ang kanilang hepe matapos ireklamo ng isang negosyante na tinangka umano nilang arestuhin sa Baliwag, Bulacan. Lumalabas sa imbestigasyon na kaso ito ng mistaken identity. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
0: Sisilipin lang sana ng negosyanteng ito at ng kanyang staff ang nakaparada niya sa sasakyan sa Baliwag, Bulacan nang palibutan sila ng apat na lalaking nagpakilalang mga pulis. Kita sa CCTV ang paghawak at sa pilitang paghatak ng mga lalaki sa negosyante papunta sa isang kotse. Kwento ng biktima na si Alias June, aarestuhin sana siya ng grupo.
3: May kaso daw po akong kailangang harapin. May konti naman po akong pagkakaintindi sa batas na magpakita ka man lang ng kahit anong papel o kahit sino ka. Paano ko sasama wala kang pagkakakilanlan.
0: Iginiit ni June na hiningi niya ang kopya ng sinasabi nilang warrant of arrest pero walang naipakitang anumang dokumento ang grupo. Nauwi ito sa maikling tensyon nang pilit siyang isinasakay sa kotse.
3: Kaya po nagkaroon ng talagang pananakit po nung balakang ko kasi talagang hiniga ko po talaga yung sarili ko po na hindi po talaga nila ako mapasok sa loob nung kotse kasi nakita ko na yung baril. Ako po yung talagang na-trauma dun sa nangyari.
0: Maya-maya'y dumating ang isa pang individual na hiningi ang kanyang ID. Doon na pagtanto ng grupo na nagkamali sila ng taong hinahanap.
4: This is a actual police operation but the police operation is not following the correct procedure na pag-aresto. Not following the police operational procedure. And so, they are now in hot water.
0: 3 sa 5 suspect ay mga pulis ng San Rafael Municipal Police Station, habang ang 2 naman ay sinasabi mga confidential informant.
4: Merong kakulangan yun sa intelligence work. And sumunod yun is coordination. Bakit hindi coordinated ito sa
5: Baliwag
4: or other police stations?
0: Sinibak na sa pwesto at dinisarmahan ang 3 sangkot na pulis. Nirelieve din ang hepe ng istasyon dahil sa command responsibility.
6: They only reported it nung medyo nag-viral na after 12 hours. So yun po ang kailangan nilang harapin, kailangan nilang sagutin. Bakit po naging ganun ang kanilang mga aksyon?
0: Bukod sa kasong administratibo, posible maharap ang naturang mga pulis sa mga kasong physical injury, unjust vexation, grave coercion at slander by deeds. Nagsasagawa na ng hiwalay na investigasyon ang National Police Commission kaugnay sa insidente. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa biktima na inaasahang formal na magsasampa ng reklamo sa komisyon sa susunod na linggo. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Pinalawig pa ng 3 buwan ng Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy o walang putulan para magbigay ng pansamantalang ginhawa sa mga consumer na sa mataas na singil sa kuryente. Samantala, big time oil price hike na naman ang inaasahan sa susunod na linggo. Nagpapatrol, Easy Lee!
2: Sa barya-baryang kita ng jeepney driver na si Alex, hindi na niya kakayaning makapagtabi pa ng kahit anumang halaga para man lang mapaghandaan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Kwento niya, kahit dalawa na lang sila ng kanyang asawa sa bahay, hindi na naitatawid ng 200 pisong kita niya sa maghapon ang kanilang pangangailangan.
5: Minsan, lulugaw lang kami. Lugaw, haluan asin para makakain. Halimbawa, tataas pa uli ang diesel, di wala na, tapos na kami dyan.
2: Dagdag tiis pa ang kakailanganin ni Alex at ng mga motorista. Dahil inaasahan ng Department of Energy ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Base sa unang 4 na araw ng trading sa world market, tumaas ng 10 pesos kada litro ang diesel, higit 4 pesos kada litro ang gasolina at 11 pesos kada litro ang kerosene. Ito'y dahil sa muling pag-iigting ng tensyon sa pagitan ng US at Iran sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng langis sa buong daigdig. Base sa estimate ng DOE, maaaring madagdagan ng 10 hanggang 11 piso ang kada litro ng diesel, 3 hanggang 4 piso naman sa gasolina at 11 hanggang 12 piso sa kerosene.
8: Mukhang wala na itong pag-asang bumaliktad. Talagang sigurado na mayroon tayong asahang increases ng price adjustment next week. Inasahan natin dyan mga 82 to 85, except yung may mga kataasan na baka umabot ng higher to 88 to 90, yung mga gasoline station na medyo mataas na rin ng price.
2: Pero hindi lang ang mataas na presyo ng langis ang pinapasan ng mga consumer ngayon. Dagdag pasanin din ang mataas na singil sa kuryente. Si Concepcion, nangangamba matapos malamang mahigit 20,000 piso na ang bill nila sa kuryente.
9: Sabi namin, sumusobra naman kalaki ang bill namin, saan namin kukuni pang bayad? Inatakutan pa namin na baka kung bigla kami puputulan, nga wala kami ibayad agad.
2: Para makatulong sa mga consumer, inanunsyo naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang extension ng kanilang no disconnection policy hanggang Oktubre.
10: Hindi mo na puputulan kung halimbawa ay ma-delay ka sa pagbayad sa iyong bill. Pero syempre, nandiyan pa rin yung obligasyon na magbayad. Alam din naman dapat ng ating mga konsumidor na ito ay temporary relief lang din.
2: Iniutos din ng ERC na payagan ng staggered payment para sa mga hindi lalagpas ang konsumo sa 200 kilowatt hours. Easily, ABS-CBN News.
25: Gretchen, sino ang kabilang sa powerhouse lineup na magtatanghal sa ASAP XP Australia?
26: At ibihahataw at maghahatid ng saya ang pambansang Quanti na si Melay Cantiveros sa ASAP XP Australia. May hinanda ring pasabog si Kyle Chari kasama ang iba pang bigating pangalan sa Philippine Entertainment. At kasado na ang 15th anniversary concert ni Power Diva Angeline Quinto. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
27: Countdown na para sa pagbabalik ng ASAP XP sa Australia. Excited si Melay Cantiveros na makasama muli ang mga kapamilya, lalo na mga overseas Pinoy.
28: Sobra kong 100% excited talaga na makita ang mga classmates natin dyan sa na mga kapamilya dyan sa Australia. At excited ko din talagang mga banding ang ating mga kuan din mga TFC subscribers natin dyan kasi dyan talaga yan ang ating mga superhero, mga OFW.
27: Higit sa katatawanan, hangad din ang pambansang Kuanti na may hatid ang pasasalamat at happiness sa mga Pinoy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya.
28: Give back natin to sa kanila, sa kanilang pagiging OFW, pangalawang parang hero natin sila na talagang talagang ginawa ang best na talagang lumaban sa ibang bansa para lang mabigyan ng buhay itong ating mga kababayan.
27: Makikisaya rin sa ASAP XP Australia si Kyla Cherry na excited na rin makabalik sa Land Down Under. Ayon sa singer-actor, hindi lang pagbabalik ang aabangan dahil may espesyal din siyang iahandang performance.
7: Dapat niyo pong abangan kasi hindi ko po inabangan. Ngayon ko lang po nalaman na magcha-Chinese po ako.
27: Gaganapin ang ASAP XP sa Australia sa July 25 sa TikTok Entertainment Center sa Sydney. Dalawang magkaibang full-length show ang iahandog ng mahigit 30 kapamilya stars, kabilang si Ann Curtis, Regine Velasquez Alcacid, Gary Valenciano, Kim Chiu, Donnie Pangilinan, Bel Mariano, Darren Espanto, Angeline Quinto, Eric Santos, James Reid, Martin Rivera, Moira De La Torre, Ogie Alcacid, Paulo Avellino at marami pang iba. Samantala, 15 taon sa industriya ang pagdiriwang ng powerhouse singer na si Angeline Quinto sa kanyang upcoming A15 concert. Mga kasama niya sa entablado ang kanyang guest kabilang si Eric Santos.
11: Sa loob kasi ng 15 years, napakaraming nangyari at lahat sila kasama doon. At yun naman yung pinagpapasalamat ko sa lahat na nangyari sa journey ko, kasama ko sila. And hindi nila ako iniwan. Dahil naman sa kanila kaya ako nagse-celebrate ng 15 years. So, ang laking pasasalamat nito para sa kanila.
27: From one concert to another, naging pasabog naman ang first major concert ng P-pop group na G22 matapos ang kanilang The Eva Fan Alpha concert. Puno ng sayawan, kantahan at kwentuhan kasama ang kanilang fans na Bullet.
12: Sobrang hindi pa rin kami makapaniwala na nangyari to. Nagkaroon tayo ng solo concert. Dati lang sa studio kami nagko-concert ang kami-kami ng training days. Pero ngayon nasa NFT kami kung saan kami first na nag-perform.
27: Aabangan ang iba pang bagong musika ng grupo ngayong taon. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tatlong bata na sinasabing inabandona nasagip sa Pililia, Rizal. Bulkang Mayon, muling nag-alboroto, paghuhon ng lava at pagdagundong na itala. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities on the go!
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin!
17: Para sa mga active adults, may Arthrisin! Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby!
17: Arthrisin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: TTZMM, numero uno sa aksyon!
19: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
29: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
30: Tatamaan po tayo ng presyo.
31: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
30: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
31: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
30: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
31: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
29: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
32: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
33: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan. Handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo! Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
0: Ako to, si Chang Ami.
33: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
33: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radyo Patrol.

0: mga bata, oh, iniwan po ng mga magulang. Wala pong away mga magulang nila. Oh, ito pong isa, oh, wala pang damit. Basang-basa na ng diaper, ni walang daddy. Oh.
1: Ito ang sitwasyon ng tatlong paslit na mabidyuhan ng isang concerned citizen sa isang paupahang bahay sa barangay Bagong Bayan, Pililia, Rizal. Pansamantala silang kinupkop ng kapitbahay na nakarinig sa kanilang mga iyak. Ang mga bata, edad 8 buwan, 5 at 7 taong gulang. Sabi ng barangay, mag-iisang araw na silang walang kasamang magulang. Huwebes ng umaga sila tuluyang nasa gitna ng barangay. Katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Pililia.
2: Nakita namin yung bata, basang-basa rin papers. Buti may nagkupkop. Gawa ng pinunta namin yung nagkupkop. Inayos lahat ang katawan ng bata.
1: Inaalagaan na ngayon ang mga bata sa barangay health station ng isang on-call nanny ng Pililia MSWDO. Nasuri na rin sila ng doktor at nakatakdang isang ilalim sa general check-up.
3: Awa sila sa bata kasi baby pa eh. Inuawa namang bata. Lalo pa yung isa, hindi siya nakakatayo. Iyak lang yung pinaka-language niya.
1: Hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa otoridad ang magulang ng mga bata na ayon sa barangay, bago lang sa lugar.
4: Taga-barangay ba yun? Nangungupahan lang dito, iwento nyo?
2: Nangungupahan lang yun.
4: Ano trabaho ng mga magulang?
2: Wala.
1: Sa oras namang magpakita sila, sasailalim sila sa investigasyon para makapagpaliwanag.
3: Kailangan kausapin muna sila kasi nga yung nangyaring pag-abandon sa kanila ng ilang araw.
1: Posibleng maharap sa mga kaukulang reklamo ang mga magulang kung mapatunayang may kapabayaan. Pinapahanap na sila ng lokal na pamahalaan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Arestado ang isa umanong illegal recruiter na sinasamantala ang Seasonal Workers Program ng South Korea o yung programa para makapagtrabaho ang ilang Pinoy sa South Korea sa pamamagitan ng ugnayan ng mga lokal na pamahalaan ng dalawang bansa. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
6: Ikinasa ng NBI Human Trafficking Division ng Entrapment Operation sa isang medical clinic sa Malate, Maynila. Laban sa umano'y illegal recruiter, kung saan lumabas sa kinukompleto na lang ng mga bagong recruit na aplikante ang kanilang medical records para makabiyahe umano pa Korea. Ayon sa NBI, nakatanggap na sila ng reklamo mula sa 9 na biktima na unang inalok online na magtrabaho sa South Korea sa ilalim ng Seasonal Workers Program.
7: Lungkot itong ating mga kababayan kasi nag-expect talaga sila na may maganda silang trabaho this March. Karamihan po sa kanila inutang pa para lang maibigay dito sa mga subject natin.
6: Ang Seasonal Workers Program ay isang lehitimong labor arrangement kung saan ang mga local government unit o LGU sa Pilipinas ay pwede makipagkasundo sa mga lokal na pamahalaan sa South Korea. Doon makakapagtrabaho ang mga aplikanteng Pinoy bilang magsasaka na may 60,000 hanggang 80,000 pesos na sahod.
7: Nagpapadala tayo ng mga manggagawa doon, nakaramihan ng mga farmer. So gamit ang programang ito, nag-recruit itong ating mga subject na mga kababayan natin na allegedly nga ipapadala sa South Korea.
6: Pero sa beripikasyon ng NBI at Department of Migrant Workers, marami na umanong ni-recruit ang suspect at ng dalawa pa niyang kasabwat kung saan hiningan sila ng 60,000 pesos hanggang 150,000 pesos para umano sa medical examination at visa processing. Pero wala ni isang nakabiyahe sa kanila sa South Korea.
7: Base sa investigation namin, walang connection itong ating recruiter doon sa nabanggit na LGU. We verified doon with DMW na wala itong existing na seasonal workers program. So mukhang pinalsipay yung signature nitong mayor ng naturang bayan.
8: Biktima din po ako dito kasi syempre po, dalawang anak ko, in-apply ko din sa kanya. So ngayon, yung mga tao po is in-apply ko sa kanila. Kumbaga ako sa akin lang dumaan.
6: Sinampahan na ang suspect ng mga reklamong large-scale illegal recruitment at estafa, pati ang dalawa pa niyang kasamahan na pinaghahanap pa.
9: Paalala ng NBI, bago magtiwala sa pangakong trabaho sa ibang bansa, siguraduhin beripikado sa DMW ang recruiter nang hindi mauwi sa panloloko ang pinaghirapang ipon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
10: Sumuko ang ika-apat na suspect sa pagnanakaw at pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Police Regional Office, Negros Island Region, ngayong Biyernes ng umaga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief

0: Police Colonel Allen Rico, lumilitaw na lima na ang mga suspect sa krimen matapos aminin ng sumukong suspect na isa rin siyang lookout sa insidente. Tumutugma ito sa naunang salaysay ng isa pang naarestong lookout na may kasamahan siyang nagbantay rin sa lugar. Patuloy namang pinaghahanap ng mga pulis sa isa pang suspect na kinilala bilang alias Eden. Samantala, sumailalim na sa komprehensibong rape examination ang live-in partner ni Carpenter na naunang sinabing minolestya umano ng isa sa mga suspect. Hinihintay pa ng mga otoridad ang resulta ng pagsusuri. Sa magiging lagay ng panahon bukas, patuloy na makakaapekto sa southwest monsoon o mahinang habagat sa extreme northern Luzon. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, kasama na ang Babuyan Islands. Makakararanas sila ng maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at inaasang maganda naman ang panahon, pero posible pa rin ang localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Samantala, humina na ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Naging low pressure area na lamang ito bandang alas 2 ng hapon ngayong Biyernes. Ayon po sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa panahon sa bansa.
1: Muling na italang pagguho ng lava mula sa Bulkang Mayon kaninang pasado alas 10 ng umaga. Dumausdos ang lava sa bahagi ng Miisi Gully ng Mayon na nakita sa bahagi ng Kitwinan Hills sa Kamalig, Albay. Kasabay ng lava collapse, narinig din ang pagdagundong ng bulkan kahit mayigit 8 kilometro ang layo. Batay naman sa monitoring ng FIVOLS DOST, nagpatuloy ang pagbuga ng abo na nagsimula kaninang pasado alauna ng hapon. Binalaan ng FIVOLS sa mga residenteng nakatira sa timog at silangang bahagi ng bulkan laban sa pagbagsak ng manipis na abo. Nitong Huwebes ng gabi, naitala rin ang strombolian activity at pagbuga ng pyroclastic density currents sa Uson mula sa bunganga ng bulkan na dulot ng pagguho ng lava. Patuloy na nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon.
2: At susunod, mga itinuturing na lower middle class na tatanggap din ng ayuda sa ilalim ng programang uplift ng pamahalaan. At diplomatic protest inihain ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng AI video na hinahamak ang mga Pilipino at ang 2016 arbitral ruling. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, Patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
6: Hello, Attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Issues.
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
2: Makatatanggap ng dagdag na ayuda mula sa pamahalaan ang mga pinakamahihirap nating kababayan simula sa susunod na linggo. Pasok din sa bagong programa ang mga itinuturing na lower middle class. Nagpapatrol, Michael Delizo.
3: Mahirap ang buhay para kay Mean. 5 ang kanyang anak at pa-extra-extra lang sa trabaho. Benepisyaryo si Mean ng walang gutong program ng pamahalaan kung saan nabibigyan siya ng 3,000 pisong food credit kada buwan.
4: Mahirap po. Kasi walang stable na trabaho at saka mahal yung bilhin. Tapos walang masyadong kita.
3: Si Jesse, isa rin sa itinuturing na food poor ng DSWD o hirap makahanap ng sapat na pagkain, kaya binibigyan din ng ayuda. Sa bagong Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan, makatatanggap ng dagdag na 2,000 pisong pinansyal na ayuda sina Mean at Jesse.
5: Malaking tulong din po ito sa pamilya ko at sa mga bata ko, pandagdag gastos.
3: Nitong Webes, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangalawang round ng ayuda sa ilalim ng isang taong National State of Energy Emergency. Pero bukod sa mga benepisyaryo ng walang gutom at four-piece, bibigyan na rin ng financial assistance ang mga itinuturing na near-poor at low-income na Pilipino.
6: Nalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan.
3: 7.5 million households ang target na beneficiaryo ng Uplift na nahati sa tatlong grupo. Una ang 3.5 million households na nasa database ng 4-piece at walang gutong program ng DSWD. Bahagi ng ikalawang grupo ang 2.5 million households na may hirap at near poor na pasok sa 25% above the poverty threshold na tinukoy ng Philippine Statistics Authority at hindi kasama sa 4-piece at walang gutong program ng DSWD. Sa group 3 naman, ang 1.5 million na manggagawang may mababang kita o hindi lalampas sa 20,000 pesos ang monthly salary credit sa SSS.
7: Yung group 2 at group 3 are technically part of the middle income already. Sabihin, hindi sila poor, pero nasa lower bracket sila or nasa lower category of the middle class, so to speak.
3: Sa susunod na linggo, ang pagbibigay ng ayuda. 2,000 pesos per household ang ibibigay sa group 1 at isang beses lang makatatanggap. Magkakaroon ng one-time top-up sa kanilang land bank o GCash account ang mga benepisyaryo ng 4-piece. Manual payout naman para sa walang gutom kasabay ng food redemption schedule. 2,000 piso kada household din ang matatanggap kada buwan ng group 2 mula ngayong buwan hanggang Disyembre. 2,000 pesos per household din kada buwan hanggang Disyembre ang matatanggap ng group 3. Kung maraming SSS members sa isang household, ay ang pinakamatanda lang ang makatatanggap ng ayuda. Sumatotal, 12,000 pesos ang matatanggap ng groups 2 at 3.
7: Delikado kasi na pag wala tayong ginawa, isang ganitong shock. Ito ngayon sinasabi nila, one sickness away, one calamity away, one death away from spiraling back to poverty.
8: Kahit sa investigasyon,
3: bukod sa Uplift, tiniyak ng palasyo, natuloy pa rin ang iba pang programa ng pamahalaan tulad ng suspensyon ng fare hike sa PUVs at pagbabawas sa toll fees at port fees para sa mga agricultural products. Nasa 12.375 billion pesos ang inilaan na pondo ng pamahalaan para sa programa. Ipinagutos ng Malacanang na ipagkaloob ang ayuda ng mabilis, maayos at maginawa sa pamamagitan ng digital na pamaraan. Michael Delizo, ABS-CBN News.
9: Aabot sa mahigit 40 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ayon sa Bureau of Customs, 39 na parcel na naglalaman ng marijuana, ecstasy, kush at shabu ang kabilang sa mga nasabat na ilegal na droga. Galing umano mga ito sa India, Estados Unidos, Germany, Spain, Canada, United Kingdom at the Netherlands. Itinago ang kontrabando sa mga pagkain, bag, alahas, children's books, laruan at Christmas decorations. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, posibleng peke ang pangalan ng mga consignee pero aalamin pa rin nila ang mga responsable. Nakikipag-ugnay na rin sila sa kanilang counterparts sa ibang bansa para malaman kung kanino o saan mismo nang gagaling ang mga ilegal na droga.
10: Sa ibang balita naman, naghain ang counter-affidavit ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa Department of Justice ngayong Biyernes at itinanggi ang mga alegasyong nagpapaareglo sila. Kasunod ito ng isinagawang preliminary investigation ng DOJ sa reklamong obstruction of justice na inihain ng isa pang grupo ng mga kaanak. Nauna nang naghain ng counter-affidavit ang abogado ng negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pang individual laban sa nasabing reklamo na nag-akusang inareglo na ng kampo ni ang ilan sa mga kaanak. Ayon sa isang kaanak na naghain ng counter affidavit ngayong araw, hindi sila ang may gustong magpaareglo.
11: Hindi po kami yung may gusto ng areglo ng milyon. Sila po yung may gusto nun. Kami po tumanggap lang kami ng konting tulong pero biniliktad nila kami. So, hindi po kami nagpabayad.
2: Pumirma po ng kasunduan ng ABS-CBN Foundation at Avoid This Power para sa pagpapatuloy ng kanila mga programa na makatutulong sa mas maraming Pilipino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
12: Muling nagsanib puwersa ang ABS-CBN Foundation at Avoid This Power para tulungan ang mas maraming Pilipino. Lumagda sila sa isang Memorandum of Agreement na layong palakasin ang mga programa ng ABS-CBN Foundation sa buong bansa. Pinangunahan ito ni na Avoitis Power Chief Corporate Services Officer Carlos Avoitis at ABS-CBN Foundation Managing Director Roberta Lopez Feliciano.
13: We're trying to do in collaboration with ABS-CBN and ABS-CBN Foundation to try to help relieve and help the lives of the communities that we operate in.
14: Any help that we get is always so appreciated and laging nakakatulong.
12: Kasamang lumagda sa kasunduan sina ABS-CBN News Head Francis Toral at Media Servicio Production Corporation President Mara Capuyan. Makatutulong anila ang partnership para maabot ng tulong ang mas maraming Pilipino, lalo na sa panahon ng sakuna, gaya ng mga bagyo at pati na rin sa nagbabadyang epekto ng El Nino.
14: It's a lot of disaster relief, but it's also medical missions. Kung saan kailangan, nandyan kami.
13: Hopefully it lifts some people up a little bit higher than they normally would be in difficult times, and hopefully that's of value to the people we touch and their families.
12: Anila, kapag nagtutulungan ang pribadong sektor, mas maraming Pilipino ang masusuportahan sa panahon ng pangangailangan. Umaasa rin silang magtuloy-tuloy pa ang collaboration o pagsasanib puwersa para sa programang ito sa mga susunod na taon. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
2: Susunod, mga opisyal ng pamahalaan at ilang mambabatas kinundena ang paglabas ng China Daily AI video. At baby dolls naging emosyonal sa kanilang Grand Baby Dolls Day sa It's Showtime. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ang oras, alas 7.25 ng gabi.
15: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon! TV Patrol sa DZMM!
16: Jericho Rosales po, ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
19: Pungkalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa Istrenta, una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM.
9: Iginiit ng Office of the Ombudsman na hindi nito pinupuntirya ang minorya ng Senado. Ito'y sa gitna ng investigasyon nito sa pamamaril sa Senado at sa umano'y pagtakas ni Senador Bato de la Rosa at ang muling pagbusisi nito sa sinasabing anomalya sa mga proyekto kaugnay ng 2019 Southeast Asian Games. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
2: Dalawang buwan matapos ang pamamaril sa Senado at ang pagsipot at kalaunay pagdakas umano ni Senador Ronald Bato de la Rosa, wala pa ring tugon si Senador Robin Hood Padilla sa utos ng Office of the Ombudsman na sagutin ang reklamong obstruction of justice kaugnay ng pagtulong umano niya para makaalis sa Senado si de la Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity.
20: He chooses to ignore the Ombudsman, then so be it. Wala siyang defense. They're given a chance to deny or to dispute or to reason out, but he can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it.
2: Sika pa rin ang ABS-CBN News na kunin ang panig ni Padilla, pero nauna niyang sinabi sa TV Patrol na handa siyang makipagtulungan sa investigasyon ng otoridad. Kahit naman hindi magsumite ng kontra sa laysayang senador, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla, maglalabas pa rin sila ng resolusyon sa reklamo. Pero hihintayin muna nila hanggang July 23 ang counter-affidavit ng sinibak na Acting Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska na humingi umano ng extension sa Ombudsman. Giit naman ang abogado ni Plaska, nakapagsumite na siya ng kontra sa laysay noong July 9. Kinumpirma naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagsusumite ng kanya namang counter-affidavit noong July 8. Samantala, muling bubuksan ng Ombudsman ang mga dokumento kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games na ginanap sa Pilipinas. Kasabay ito ng pagbuo ng NBI ng task force para imbestigahan ang mga umano'y anomalya sa mga proyektong itinayo para sa palaro. Nauna nang ibinasura ng Ombudsman noong December 2021 ang reklamo laban kay DPWH Secretary Vince Dizon na nangasiwa sa infrastructure projects para sa 2019 SEA Games.
20: This morning, I asked my staff to get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan.
2: Cayetano naman na dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee, inakusahan ng Ombudsman ng selective justice at umano'y pag-target sa mga miyembro ng Senate Minority, bagay na itinanggi ni Rimulya.
20: No such thing. Remember, the people in jail now, many of them were our allies from the very beginning. That's the way it is.
2: Samantala, inanunsyo ng Ombudsman na dadaan na rin sa preliminary investigation ang conflict of interest case laban kay Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles, asawa ng may-ari ng construction firm na nakakuha ng bilyong halaga ng flood control projects ng gobyerno. Giit naman ni Angeles, ang mga tinutukoy na flood control project ay isinagawa bago pa man siya maging kongresista. Handa rin umano siyang humarap sa Ombudsman para sagutin ang mga alegasyon. Para naman maiwasan ang insertion sa infrastructure projects, hihilingin ng Ombudsman sa Department of Budget and Management ang kopya ng proposed 2027 national budget para mapag-aralan nito. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
10: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaligtasan ng Filipino seafarers sa buong mundo, lalo na sa mga apektado ng gera sa Middle East. Sinabi ito ng Pangulo sa pagtatapos ng Saligirang Class of 2026 sa Philippine Merchant Marine Academy sa Zambales ngayong Biyernes. Iginit niyang prioridad ng kanyang administrasyon ang pag-abot ng tulong sakaling lumala ang tensyon. Bilang sa mga programa ng pamahalaan, ang pagpapabuti pa ng maritime education at pagsasaayos sa mga pasilidad ng akademya. Anya, ginagawa ito para matiyak na natutugunan ng Pilipinas ang pandaigdigang pamantayan para sa mga seafarer. Ngayong taon, may 300 ang nagtapos sa batch na ito.
21: Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
2: Formal nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China at iginiit na tanggalin agad ang AI video post na inilabas ng Chinese state media organization kaugnay ng Pilipinas at ng 2016 Arbitral Award at humahamak sa mga Pilipino. Pumalag rin ang mga opisyal ng pamahalaan at mga mambabatas sa itinuturing na racist o mapag-aglahing video. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
4: Of the Republic of the Philippines.
5: July 10, nagsama-sama ang mga opisyal ng Pilipinas, maritime experts at diplomatic community. Dalawang araw bago ang 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award, itinuturing ang award na isa sa mga pinaka makasaysayang legal na desisyon na nagbasura sa 9-dash line ng China at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa international law. Naging larawan ng pagtitipon ng pagkakaisa ng iba-ibang bansang nagsusulong ng rules-based international order. Pero tugon dito ng China, isang AI video editorial na inilabas ng China State Media na China Daily noong araw ding yun na minamaliit ang arbitral award. Sa halos isang minutong video, isang takot na unggoy na nakabarong Tagalog at salakot ang tila pinipwersang kumanta ng dalawang higanting kamay na may tatak na USA at Japan. Tinawag itong stupid monkey. Inabutan ng papel na may nakasulat na South China Sea Arbitration Award bago ipinain sa tirador papuntang laot. Nakaharap nito ang isang barko at binugahan ng water cannon. Sa dulo, tinawag na litter o basura ng isang balyena ang lukot-lukot at palutang-lutang na papel. Formal nang nagprotesta ang Department of Foreign Affairs sa ambassador ng China. Ayon sa DFA, mapang-alipusta, mapanghamak at mapang-aglahi ito sa mga Pilipino at hindi katanggap-tanggap sa maayos na debate. Sumulat din ang Philippine Embassy sa Beijing sa Editor-in-Chief ng China Daily. Paalala pa ng DFA, hindi dapat na uuwi sa mga ganitong pagsasalarawan ang anumang di pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa. Pinaaalis ng DFA sa China ang naturang video na lalo lang umanong nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at China. Nanawagan din ang Pilipinas na pairalin ang respeto at katotohanan sa mga diskurso. Nilinaw din ang kagawaran na patuloy nitong isusulong ang pag-uusap at diplomasya, pero hindi ito papayag sa diskriminasyon. Para naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang video ay patunay sa pananaw ng China Communist Party sa mga Pilipino at sa kahinaan at kabiguan nitong ipagtanggol ang sariling maritime claims. Dahil dito, naniniwala ang kalihim na hindi mapagkakatiwala ang kausap ang China. Para naman kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, imbis na gumanda ang imahe ng China sa international community, lalo lang itong pinagbubuklod ang mga Pilipino.
22: There's no need for you to guess kung sino yung binababoy ng China dun. It is us. Awakening the sense of patriotism of any country, not just Filipinos, is very dangerous, no? Because it will unite us.
5: Pumalag din ang mga mambabata sa AI video. Hindi katanggap-tanggap kina Senate President Sherwin Gatchalian at Senators Juan Miguel Zubiri, Francis Pangilinan at Robin Hood Padilla ang pangungutya sa dignidad ng mga Pilipino. Para naman kina Partylist Representatives Laila De Lima at Percy Sendanya, kasuklam-suklam at kahiyahiya sa mata ng mundo ang China dahil sa inilabas nitong video. Bukod sa China Daily, naglabas din ang Chinese Embassy ng isa pang AI-generated video noong July 12 na inilarawan naman ang Pilipinas bilang isang alimango na nangangamkam umano sa hardin ng isang pagong na kumakatawa naman sa China. Tumanggi muna ang Japanese Embassy na magkomento sa issue, pero inulit nila ang posisyon ng Japan na ang 2016 Arbitral Award ay final at legally binding at dapat sundin ng lahat. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
9: Nakalatag na ang komprehensibong plano ng mga pulis para tiyakin ang seguridad sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon sa Philippine National Police, nasa 20,000 ang i-deploy para sa SONA kabilang ang ilang kawani ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Nauna nang sinabi ng mga opisyal ng Kamara na handa na ang batasang pambansa para sa ikalimang SONA ng Pangulo. Nasa 1,800 bisita ang imbitado. Kabilang narito ang mga mambabatas, ilang opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng diplomatic community. Mga kapamilya, sama-sama nating tutukan ang ikalimang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Marcos Jr. Panoorin po ang aming special coverage ng State of the Nation Address. Kasama po inyong lingkod at si Karen Davila sa July 27 po yan. Alas 3:15 ng hapon sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, All TV 2 at A2Z. Susunod, Rene Butterbonya, Divine Adili, inalala sa 40th araw ng kanilang pagpanaw. Fans and celebrities, naki-ulala sa baby dolls. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
7: Hello, attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo.
3: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
11: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
23: Aksyon Ngayon!
14: Aksyon Ngayon!
23: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
24: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
10: Iniyag ng Department of Health na nanatiling mababa ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong 2026 kumpara sa nakaraang taon, bagamat bumaba ng 70% ang naitalang bilang ng mga kaso, hinihikayat ng DOH na panatilihin ang safety protocols para maiwasan ang pagkalat ng virus. Hinimok din ng DOH ang publikong patuloy na mag-monitor sa mga posibleng sintomas tulad ng lagnat, ubo at sipon. Naghain ng Certificate of Candidacy si Dasmariñas Cavite Mayor Jennifer Barzaga para sumali sa special elections sa kanilang distrito sa Cavite, layo ng special polls na makapaghalal ng kinatawan sa Kamara matapos mapatalsik ang dating kongresistang si Kiko Barzaga noong Hunyo dahil sa disorderly conduct at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Kabilang naman sa iba pang naghain ng COC ay sina Raul Rex del Rosario Mangubat, Marvin Opamin Dupalag, Lysander Ordenes at Jacinto Bautista Franny Jr. Isasagawa ang special polls sa Agosto 29.
2: Relax ka lang. Ito po ang mensahe ni Senator Erwin Tulfo kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nagsabing dapat pagsabayin ang investigasyon sa 2019 SEA Games at sa mga anomalya sa flood control projects. Naunang hinamon ni Cayetano ang Department of Justice, National Bureau of Investigation at Malacanang na kung iimbestigahan ang SEA Games ay dapat payagan ang minority senators na busisiin ang umano'y irregularidad sa flood control programs. Sabi naman ni Tulfo na namumuno sa Senate Blue Ribbon Committee, itutuloy ang investigasyon kapag nabuo na ang mga miyembro ng komite pagkatapos ng State of the Nation Address sa July 27. Dagdag po ni Tulfo, hindi tamang forum ang impeachment trial para ungkatin ang issue.
12: pantay lang siya dahil hindi pa talaga nakukonvene ang Blue Ribbon. Yung relax lang, huwag masyadong mahat. Hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Pero ang tanongin ko lang, Alvin, sa kanya sana, kung pwede pa itanong sa kanya, sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, mga congressman, nandoon na po nasa court na po nasa disposition, baka pwedeng mag-research siya na isumitin na rin po ni Senator Lacson yung mga pangalan po ng mga senador, mga contractor, nandoon na po sa ombudsman. Ang DOJ naman, kung hinahanap niya yung mga congressman, nandoon sa DOJ, ang ICI. Let's not forget na in investigation po, kung sasabihin niya, imbestigahan na naman ito, para ano pa, meron na nga pong kaso. Ngayon, yung hahanapin ko po, yung bago. Kagaya po yung sinasabi ng mga bodyguard na may mga ganito, na ganun, tumanggap na maleta. Imbestigahan po natin yun. Pero, kailangan po natin ng ebidensya. Hindi po turo ng turo lang.
9: Inalala ng Ateneo Community ang mga nasawing student-athletes na sina Rene Paterbonia at Divine Adili sa misa para sa ika-40 araw ng kanilang pagpanaw ngayong Biyernes. Nag-alay ng panalangin at mga bulaklak ang mga taga-Ateneo para kina Paterbonia at Adili na nasawi sa team building activity sa Dipahulaw Aurora noong June 8. Hindi pa rin matanggap ng team captain ng Ateneo Blue Eagles na si Ian Espinosa ang nangyari sa dalawa o dalawa niyang kasamahan, pero naniniwala siyang nasa piling na sila ng may kapal. Ayon kay Espinosa, natuwa siya nung malamang kasali na sa kanilang kupunan si Paterbonia na gaya niya ay galing din sa probinsya. Hangang-hanga siya sa kababaan loob ni Bobet sa kabila ng galing sa basketball. Nagkasama naman lumaban si Espinosa at Adili sa Season 88 na UAAP na itinuturing niyang Gentle Giant. Nitong Huwebes, inanunsyo din ng Ateneo ang pagbibigay ng Blue Eagle Scholarship Funds sa ilang student-athletes galing sa mga probinsya bilang pagbibigay pugay sa legasiya ni na Paterbonia at Adili. Nasungkit ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang silver medal sa meeting Madrid 2026 sa Spain ngayong Biyernes. Nakapagtala siya ng kanyang season best mark matapos malundag ang taas na 5.85 meters. Nakuha naman ni Bo Kanda ng Germany ang gold medal matapos lumundag ng 5.90 meters. Habang nakuha naman ang pampato ng Portugal ang bronze medal. Sa Athens, Greece na nagsasanay si Obiena bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa 2028 Los Angeles Olympics. Nakatakda rin siya lumahok sa Asian Games sa Japan ngayong taon kung saan siya ang defending pole vault champion.
2: Nakakita na ba kayo ng nagja-jumping rope sa taas na 10 metro habang umiikot-ikot ang platform? Panoorin, pero huwag niyo pong gagayahin ha. Ang pasilip sa ilang delikadong acrobat stunts sa huling bahagi ng circus serye ng Patrol on the Go. Mapapanood ang buong kwento sa Patrol on the Go sa ABS-CBN News YouTube channel July 18. Sabado po yan, 2:30 p.m. pagkatapos ng It's Showtime. Napa-ulala at digi-digi-dong na ba ang lahat? Bigay todo ang baby dolls sa kanilang Grand Baby Dolls Day sa It's Showtime. Nakihataw din sa kanila ang fans, netizens at celebrities. At isa sa mga proud sa tagumpay ng girl group si Bong Navarro na siyang orihinal na kumanta ng viral na Ulala Baby.
13: Nagpapatrol, MJ Felipe.
15: Mula sa ELJ Building hanggang sa Center Road at sa loob ng studio, isang engranding production number ang inihanda ng It's Showtime para sa kanilang resident hype pop girl group na Baby Dolls. 773 ang total number ng performers na nakikembot at giling kanina kasabay ng girls. Kasama na rito ang mga dancers, fans, celebrities at hosts ng programa. Noong 2020, nagkaroon ng Grand Tala Day sa ASAP si Sara Jeronimo. 2024 naman ang Grand Pantropico Day ng Bini. At ngayong 2026, Grand Baby Dolls Day naman ang ipinagdiwang. Kasabay ito ng milestone views ng kanilang kantang Ulala Baby.
16: This morning po, nakita namin na ang dami po during TechRun na sobrang dami. Doon na po siya tumatak sa isip namin na ay, araw pala talaga namin to.
15: Pero ang hindi alam ng lahat, si Vong Navarro ang original singer ng kantang ito.
17: Dalawa yun eh, yung Ikembot Mo tsaka yung Ulala. Kinanta ko yan doon sa pelikulang The Possess. Si Jong Hilary pang gumawa ng choreo noon. Tapos na proud ako kasi ang ganda. I mean, nakaka-believe kasi mas para talaga sa kanila yung kanta.
15: Di napigilang maging emosyonal ng girls dahil unti-unti nang natutupad ang kanilang pangarap.
18: Sobrang laki ng pasasalamat po namin sa inyong lahat. Kaya magiinom tayo mamaya. Yeah!
13: Thankful kami lagi and sobrang grateful po kami. And we always remind ourselves na maging humble.
15: Ikinakasa na rin ang iba pang plano para sa Baby Dolls.
25: 5, 6, 7, 8. Maraming salamat po!
15: Para kina Ariel, Jelay, Ina, Juby, Johaira, Cole at Aryan, bawat kembot, bawat giling ay simbolo hindi lang ng kanilang tagumpay, kundi pati ng sayang hatid nila para sa madlang people. MJ Felipe, ABS-CBN News.
26: Saya-saya.
10: So parang from Bini to the, di ba?
13: Baby Dolls.
10: Mga dinidevelop na mga bago.
26: Tinuruan ko yung
10: right?
26: Sumayo.
10: Dapat, alaga?
13: Paano?
10: Ano?
13: Go!
26: Hindi ko ako marunong. Hindi ako
10: marunong. Paano ba? Kaya yun. Ang hirap.
26: Mukhang si Ate B pinag-aralan niya yung stepping.
13: Dapat kumihin.
10: Lalaban to sa ano, kantahan. Oh. Ang ganda ng boses
13: pati sa sayawan.
26: Parang hindi masyado.
10: Oh, guys, sige na.
26: So, weekend.
10: Una weekend na po. It's been a long week for all of us.
26: Oo nga.
10: Diba? Alright, sige, pahinga po kayo ha. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
26: Akala ko mag-uusap pa tayo about sa unggoy. Kasi hindi naman maganda
10: yun,
26: yung ginawa
10: no?
26: Naman
10: oh.
26: ng state media ng China. Hindi naman pangit, di ba? Umabot sa ganun yung insultuhan
10: ganun?
26: Naman na. No?
13: Alam mo kung wala, di ba ganyan, pag walang basihan, pinagpe-personalan yung argument. So, yun siguro yung nang-iinsulto na lang kasi.
26: Pero hindi tama. Naiambing ka doon na, although, palagi naman, sinasabihan tayong ano, brown, little brown brothers ng mga Amerika dati, naalala mo? Diba, naalala mo? Parang inaldulad. Pero ito may halong pangungutsay. Nakita mo, nag-react po lahat. Ang magang pangit nito, KD, may mga Pilipino pa na dumidepensa sa ginawa.
10: Mga trolls yun.
26: Oh,
10: yung
26: matunay naman,
10: kayang Pilipino yun? Yung kakampi?
26: Hindi, ang problema mo doon, yung mga yun. Nasisilaw din sa salapi.
13: Sige ha.
26: Pwede din na may bayad. Sana hindi po, ano, pag Pilipino tayo, dipinsahan natin.
10: Dapat.
26: Yung bansa natin, pangit eh. Hindi maganda.
10: Mahalin natin ang sariling atin at syempre yung lahi natin.
13: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
26: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, Bayan!
1: numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ng Biyernes. Alas 8 eksakto.
1: Spot Report! Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasin detalye ang nakatala sa Spot Report! Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes, July 17, 2026. Ito na po ang inyong Bisyo alas 8 Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Spot Report!
0: Ay, ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Ay, bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
1: Spot Report!
0: Ay, ito po ang Spot Report!
1: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay, minus sa Marlene Padiernos lamang po yata tayo ngayong Biyernes, ha? Ay, mahihintay po natin ang paramdam, ha? Ay, pasadahan na po natin ang mga balita sa nakalipas na oras. Ay, naghain po ng diplomatic protest ang pamahalang Pilipinas kaugnay ng AI-generated video na inilabas ng Chinese state media na China Daily. Ay, sa video, inilarawan ng Pilipino bilang unggoy

0: Ibang balita naman, umapela ang House Prosecution Team sa impeachment court na huwag haluan ng ibang isyu ang paglilitis. Tulad ng umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni House Prosecutor Isabel Maria Zamora na dapat ituon lang ang paglilitis sa usapin ng impeachment. Kaya hinimok niya si Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na gamitin ang kapangyarihan para panatilihin ng paglilitis sa usaping sakop lang ng impeachment. Ay samantala, tiwala ang House Prosecution Team na nailatag ng maayos at malinaw ang mga ebidensya sa Article 4 o Grave Threat ni Vice President Sara Duterte. Ay sapat na aniya ang testimonya ni na NBI Senior Agent John Mark Kalilong at Regional Director Jeremy Lotok para mapatunayan ang intensyon ng bise na pagbantaan ng buhay ng Pangulo. Kaya inatras na ang paghaharap ng iba pang testigo.
1: Spot Report!
0: Kasabay naman po ng pagdiriwang ng National Nutrition Month ay hinimok ni House Speaker Faustino Boji D. III ang agarang pagpapasa ng National Nutrition Program para mapalawak ang school feeding program at mapalakas ang kampanya laban sa gutom at malnutrisyon ng mga batang Pilipino. Ay ayon po kay D, mahalagang maisabatas ang panukala para mas maraming mag-aaral at iba pang nutritionally vulnerable sectors ang mabigyan ng sapat na nutrisyon at suporta. Kabilang sa mga makikinabang ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3, undernourished learners, mga batang may kapansanan at indigenous learners. Ay binigyan din ni D ang datos ng DOST-FNRI na tumaas sa 25.3% ang child stunting sa Pilipinas noong 2025 na nagpapakita ng agarang pangangailangang palakasin ang mga programa ng pamahalaan sa nutrisyon. Aniya, ang tamang nutrisyon ay hindi lamang usapin ng kalusugan kundi isang mahalagang pamumunuan o pamumuhunan para sa kinabukasan ng bawat batang Pilipino at ng bansa.
1: Spot Report!
2: Samantala, sumuko na ang isa pang suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Cebulan, Negros Orientala. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na nagsilbing lookout ang ika-apat na suspect na sumuko sa Negros Island Police. Sa ngayon, apat na ang suspect na nasa kusodiyan ng mga otoridad habang isa pa ang patuloy na tinutugis. Nauna nang iginit ng PNP na planado ang krimen dahil dating nagtrabaho sa biktima ang isa sa mga suspect ng magpagawa ng bakod sa bahay.
1: Spot Report!
0: Sugatan naman ang isang babae matapos mabangga at pumailalim sa trailer truck sa Osmeña Highway sa Maynila madaling araw ng Huwebes. Ay sinasabing itinulak at tinadyakan palabas ng sasakyan ang biktima ng misis ng driver ng jeep na katabi niya sa front seat. Ay dahil sa hinalang hindi magbabayad ng pamasahe, ba hindi lang magbabayad ng pamasahe?
2: Grabe naman.
0: Ay ayon po sa driver at asawa nito, nang gugulo ang grupong sumakay sa jeep kabilang ang biktima. Ayun naman pala. Eh dahil dito, humarurot umano ang driver kahit nakastop na ang traffic light para makaiwas sa gulo. Ay inaimbestigahan na ang insidente habang tinutugis ang tumakas na truck driver. Ay huwag nyo itutulak pag kung may ganun kayong hinala tapos ang daming violation.
2: Correct.
0: Sabi ni Police Major Philip Ines, abay naka-red eh, humarurot ka pa.
2: Yun nga eh, pero kasi paliwanag partner ng driver, nangugulo raw doon sa jeep. Pag ganyan ho, kagaya ho ng palagi namin nababanggit at napapayo, idaanin nyo sa police station.
0: Police station.
2: Kung may nangugulo po sa inyo sasakyan.
0: Kung natatakot ka naman eh, patayin mo ang jeep, tukunin mo ang susi.
2: Yeah.
0: Eh, delikado ho yun. Paano ko yung namatay? Di homicide ka ngayon.
2: Correct.
0: Reckless imprudence.
2: Mas matinding reklamo ang iyong kakaharapin dyan, partner.
0: Ano ba itong bad news na ito, weekend na weekend?
1: Spot! Report!
2: Samantala, bad news mga kapamilya, posibleng umabot sa hanggang 11 pesos kada litro ang sirit ng presyo ng Mario produktong Jose petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, halos 10 piso ang minimal ang iminahala ng diesel, mahigit 4 naman na piso sa gasolina, habang halos 11 piso sa kerosene. Ibinabala naman ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng parusa laban sa mga gasolinahang mananamantala sa presyo ng petrolyo.
1: Spot Report! DZMM!
3: numero uno sa aksyon.
0: Tambay mga Radyo Patrol!

0: salita sa labas ng himpilan. Abay, ombudsman, may babala sa mga nagbabalak tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Bakit? Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
1: Jeff Marlene, nagbabala si Ombudsman Sus Crispin Rimulya sa mga nagbabalak pang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno na ang layunin ay kumita o magpayaman gamit ang pondo ng bayan. Ayon kay Rimulya, hindi paraan ang paglilingkod sa gobyerno para yumaman at hinikayat ang mga nais maging opisyal ng pamahalaan na sa negosyo na lamang maghanap ng pagkakakitaan.
2: In the end, what we want to happen is to have a deterrent effect. Huwag na mag-violate ng law yung mga taong na nadidemonyong mag-violate ng law. Kasi mas mahirap makulong yung po yung isa.
1: Samantala, inihayag ni Rimulya na maaasahan ng publiko ang mas malakas na Office of the Ombudsman sa mga susunod na panahon dahil sa bagong team na papasok o iha-hire ng tanggapan ngayong buwan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Colgaro, BZNN.
0: Eh.
1: Yes, Jeff.
0: Yung mga tatakbo sa marathon, okay lang.
1: Ayan, pwede yan, Jeff. Ang ayaw lang naman ay yung mga tatakbo sa politika para magpayaman gamit nga itong pondo ng bayan.
0: Eh, mga tatakbuhan ng problema.
1: Sorry, Jeff. Ano, Jeff?
0: Yung mga tatakbuhan ng problema.
1: Ayun lang. Pag mga tatakbuhan ng problema at utang, yan, bawal yan.
0: Bakit mo dinagdaga utang?
3: Hindi na nga sinama, Kelly. Ikaw talaga, nandadami ka ng inosente.
0: May hugot, ano? Mag-usap tayo, Kelly, pagbalik mo.
3: Parang, ikaw ba, Kelly, may tinatakbuhan ka ba ngayon?
1: Wala tayong tinatakbuhan. Ayaw natin ang mga ganyan, Marlene.
0: Hinaharap lahat ni Kelly.
3: Correct. Sana all.
0: Thank you, Kelly. Happy weekend. Happy weekend.
3: Samantala, plebisito naman para sa pagiging highly urbanized city ng Naga, isasabay sa barangay at sanggunian kabataan elections sa Nobyembre. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padierno. Sorry, ni Radyo Patrol Bertiza.
0: I-report ulit.
3: Go, Bert.
4: Yes, Marlene, Jeff, inaprubahan na nga ng Commission on Election ang kahiligan ni Naga City Mayor Lenny Robredo na isabay sa barangay at sanggunian kabataan election sa November 2 ang plebisito o botohan para sa pagiging highly urbanized city ng Naga. Nagtungo ngayong hapon si Mayor Robredo sa COMELEC para personal na tanggapin ang resolusyon mula sa COMELEC. Ayon sa Commission on Elections, pinagtibay ng NBank rekomendasyon ni Deputy Executive Director for Operations Rafael Olaño na pagbigyan ng kahilingan ni Mayor Robredo. Nauna nang sumula si Robredo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia noong June 11 upang hilingin maisabay ang plebisito sa BSKE para mas mapadali ang pagpapatupad nito. Ayon kay Mayor Robredo, makakatipid ng halos 25 million pesos ang COMELEC mula sa 50 million pesos na gagastusin sakali kung ihiwalay ang botohan para sa nasabing plebisito. Ang plebisito ay magpapasya kung raratipikahan ng mga botante ang pagiging highly urbanized city ng Naga alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1267 nauna nang inideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Naga City bilang ika-34 na highly urbanized city ng bansa. Subalit, kailangan pa itong pagdumaan sa pamamagitan ng plebisito. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Radyo Patrol Season TZFM.
3: Ano na?
0: Salamat, Marlene, Kelly, Bert. Sa lahat ng Radyo Patrol.
4: Nakakahawa si Marlene.
3: Nakakaloko. Friday na kasi.
0: Baka bukas. Yeah, yeah. Baka bukas doon sa Caloocan, magkamali kayo ng pakilala, ha? Happy weekend! Happy weekend, Bertison! Mag-iingat!
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagkalabo-labo na, Martina. Mukhang grabe ang pagod ng mga Radyo Patrol ng Biyernes.
3: Actually, hindi lang yung Biyernes, partner. Wala pa ng mga unang-unang linggo, partner. Baka nag-ipon-ipon lang ngayon. Ngayon lang naging lutang yung mga radyo.
0: May mga hugot nga kayo. Si Kelly, may hugot. Tinanong ko lang naman, takbuhan ng problema. Binagdag niyo.
3: May utang.
0: Oo, yung mga may utang.
3: I think may nagkakautang kay Kelly na tinatakbuhan siya.
0: Ang utang na yan ay hindi lang naman sa pera yan.
3: Ano ba? Sagot.
0: Mamaya, fill in the blanks na natin yan. Anyway, partner, tingnan mo na muna yung mga nag-attendance check sa atin ngayong Biyernes. Partner, go ahead.
3: Ito, partner, present na present si Louie Basco, si Eureka, nanonood din sa atin, si Julius Bangalando. Oy, pupunta siya bukas, partner.
0: Ayun, see you.
3: Yes, at saka si, dito na partner, si Cherish Apari, si Madam Lina Ho, si Julius Bangalando, Lando, nabalik ko na. At saka si Madam Tina Verena watching sa atin.
0: Dito
3: si
0: naman.
3: Agnes Reca nandiyan na rin.
0: Ayun, si Tina Verena ay nandito rin sa cross-stream, partner. Uy, sa ABS-CBN. Nag-iisa pa lang siya doon eh. Ayan, teka muna. Oo nga, nag-iisa lang siya. Sino pa partner nandyan? Attendance check.
3: Dito na rin partner si ano, sila. Unahin ko yung sa mga unahang banda partner dahil medyo marami-marami ito mga ano. Si Semicolon Butterfly partner, watching sa atin. Casey Irtap, nanonood sa ating partner, sa ating online. At of course, nandyan na rin si Beth Kamaing, si Arnaldo Albelda, at si Sergeant Putik, nanonood din sa atin.
0: Magandang gabi po sa inyo. Eh partner, ang ating mga naka-line up ngayong gabi, syempre ating may kakausapin tayo, alam ko, sa mga grupo ng mga nagmo-motor partner.
3: Motorcycle taxi,
0: nasaan ba yung ilagay ni Abraham dito? Ay, si Atoy Santa Cruz partner, siya yung presidente ng Motorcycle Federation of the Philippines. Kasi nga, syempre, yung mga nangyayaring sunod-sunod halos na nabibiktima yung ating mga kapamilya na motorcycle taxi rider partner na lumalaban ng patas.
3: Correct.
0: Eh, last week pala partner ay meron din sa Cavite na isa ring motorcycle taxi rider na hinold up sa Carmona, yung nag-book sa kanya ay mula Tondo at pagdating ng Carmona, doon siya tinambangan partner at binaril.
3: Ang layo partner ng pagdating.
0: Tapos, so tinanga yung mga gamit niya partner, pati yung motor.
3: Nako po.
0: At ito partner ha, take note, yung suspect, ilang minuto pa lang niyang napatay yung motorcycle taxi rider. Eh syempre nakuha rin cellphone ng biktima, di ba? Nag-message pa sa misis nung biktima, partner. Nagpanggap na siya yung motorcycle taxi rider.
3: Okay.
0: Eh sabi, padala ka ng 1,000 sa ano ngayon, sa e-wallet. Nakabangga ako ika dito. Kailangan ko magbayad. Eh syempre yung misis, partner, nataranta. Eh di kahit na yun ay hating gabi na, pasado hating gabi na.
3: Nagpadala
0: siya ngayon, partner.
3: Oh.
0: Eh ngayon, ilang paulit-ulit, hingi ng hingi. Gawin mo ng 2,000, gawin mo ng 3,000, gawin mo ng 4,000. Doon na parang kinutuban si misis ngayon.
3: Na iba.
0: O ba, parang hindi ito ang niya. Mister ko. Eh, hinihinga niya ngayon ng prueba, kailang birthday ng anak natin. Ang daming tanong, aba hindi masagot. Tapos hindi makapag-video call. Tapos nung sinabi ko, nasa barangay ka, padala mo picture. Pinituran yung trunk ng motorsiklo. Gulo-gulo yung gamit, partner. Kinutuban yung misis na naman. Dahil hindi ganun ang asawa pagkakilala niya. Yun nga pala, ipatay na partner ang kanyang mister. Pero hinihingan pa, hinuhututan pa siya.
3: Kumbaga partner, killer na siya, scammer pa siya.
0: Scammer pa. At ito na partner ang nangyari. Eh di nung kinabukasan nun, daladala niya yung ninako na motor doon sa unang biktima sa Carmona. Doon naman siya sa 13 Martires partner. May tinambangan din siyang motorcycle taxi rider.
3: Nako!
0: Itong biktima sa 13, ito ay nangyari bali yung sa Carmona, July 10, ating gabi. Kinabukasan, July 11. Yung sa 13 Martires naman. Ito ay nakaligtas partner, nagpapagaling sa ospital, pero fatal din ng mga tama, pero nasangga ng braso, sabi ng Cavite PNP. Iniwan niya ngayon doon yung motor na kinuha niya doon sa rider sa Carmona, at kinuha niya naman ngayon panibago itong biniktima niya sa 13. Ito pa partner, hindi dyan natatapos ang kwento.
3: Aba, napakadaming biktima naman yan.
0: Itong si suspect na to, patuloy nang hihingi partner, nasa kanyang cellphone nung una niyang biktima sa Carmona.
3: Okay.
0: Pati ngayon yung kapatid ng biktima sa ibang bansa, hiningan.
3: Aba, at kilala niya partner?
0: Si minessage, lahat ng nando sa contact.
3: Nakita niya
0: hinihingan niya yun. Padala ka naman ng ganito, 2,000, 1,000. Hindi niya alam na alam na ng mga kaanak na wala na yung rider partner. Kasi akala niya walang identity eh. Alam na. In-entrap siya ngayong partner. Naaresto ng pinagsanib-pwersa ng Carmona 13 tsaka ng Rahabago PNP sa MPD. Naaresto sa Tondo, partner. In-entrap kasi i-engkas niya eh.
3: Oo.
0: Ayun. Kaya ngayon, partner, may niline-up tayo ngayon na si Sir Atoy. siyang presidente ng Motorcycle Federation of the Philippines. Para magandang matanong, partner, eh, paano ngayon ito? Kasi natatakot na yung ating mga kababayan na parte nung motorcycle taxi, di ba?
3: Yes.
0: Natatakot na, partner eh.
3: Kumbaga, partner, ang magiging focus ngayon ng ating talakayan kaya Sir Atoy, yung kanilang magiging anong adjustment, preparation at pagdugo.
0: Okay, tsaka anong may re-recommenda nila, partner, for added security? Aabot na ba tayo sa yung ating kahit na damay-damay na? Kahit na ikaw'y mabait, partner, hindi ka naman gagawa ng kaya, ano, damay-damay na ito. Eh, teka, hindi na ko na ho kayo may hahatid door-to-door. Ibababa ako na kayo sa police station.
3: Oo. Actually, partner,
0: kita tayo, police station.
3: O di kaya, partner, na lang ba tayo? Na rin ba tayo sa magkakaroon kaya ng mga rekomendasyon? Kasi I understand, partner, parang dati, noon-noon pa, nagkaroon ng rekomendasyon na magkaroon ng isang terminal kung saan isasakay sa mga ba ang mga pasahero.
0: Aabot na ba tayo doon?
3: Hindi na magiging door-to-door.
0: So, yun ang mga tatanungin natin, partner.
3: Oo. Alam mo, ito mga plano nila, partner, yan. Kasi nakaka-alarm po na maraming pagkakataon, maraming motorcycle rider na po ang nabibiktima ng mga ganito klase ng mga modus. Kapag lumalaban ng patas, partner.
0: Natakot sila. Yan ho ang ating mga alamin. Ha? Tsaka ho doon sa ating live stream, kung kayo may mga kakilalang mga motorcycle taxi rider, ay i-comment nyo ho dyan. Ano ho ang maisusuhestyon ninyo?
3: Correct.
0: Ano ho ang naging reaksyon ninyo? O isaloobin ninyo dito sa sunod-sunod na pambibiktima sa ating mga kapamilya, kaserbisyo na miyembro nga ng motorcycle taxi rider community, ha? Yan o, mga pag-uusapan sa programa ngayong Biyernes. Eh, dyan lamang ho kayo. Ha? Magbabalik pa po ang Spot Report makalipas ang ilang paalala.
5: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
3: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8.23. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
4: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
3: Ay, ito na, partner. Nasa linya na natin si Boss Atoy Santa Cruz, ang presidente ng Motorcycle Federation of the Philippines. Magandang gabi po, Sir Atoy. Jeff Caparas po at Marlene, welcome po sa Spot Report.
4: Hi, sir.
5: Hi, good evening sa inyong dalawa, Jeff and Marlene.
3: Alright, sir. Sir Atoy, una po, ano po ang inyong naging reaksyon? Siyempre, lagi ho nababalita. Sunod-sunod hong nabibiktima yung ating mga kasamahan dyan sa motorcycle taxi sector. Ano ang inyong reaksyon, sir? Sunod-sunod ho silang nabibiktima?
5: Well, alam mo, yung naging maingay na lang itong sa motorcycle taxi ngayon, ano? Dahil sa hold-up doon sa video yung sa asawa, tumawag pa yung ambitema, no?
3: Opo.
5: Pero sa totoo lang, sa motorcycle community ngayon, grabe ang karnating. Tumas yan eh. Kasi ang study namin dyan, dumami yung nangangailangan ng pera because of drugs. Kanya sila, yung mga anong hold up na yan. Ang nangyayari, tumas yung hold up kita sa motorcycle. Itong motorcycle taxi na huli na naging biktima, ang pinagtataka namin itong apps nila, hindi ba tatawag ka ron, magbubook ka, sabihin ang pangalan mo. Kaya ang tanong namin, yung bang huli nga nanaksak na yan, nagbook ba sa kanila? Yun kasi ang dami yan, alam mo. Marami nga yung mga habal-habal.
3: Oo.
5: Yan.
3: So ang inyo pong reaction dito ho ay tumaas ho yung datos sa base ho sa sinabi ninyo. Kaya ho ganito ang ginagawa nung ilang mga masasamang loob.
5: Alam mo, na-highlight lang yung talagang motorcycle taxi. Ito lang sa C6, no? Marami kami mga kasamaan, binabawalan namin sa C6 dahil marami nang aagaw ng motor dyan eh. Tapos yung sa Cavite, yung mga nangangarap ng motor, ang bandang huli, mga investigation, mga nagdadrugs eh.
3: Oo. So, sir, Sir Ato, itong sinabi niyong datos ay base sa mga grupo ninyo. Tama po?
5: Oo, nagkukumpanya. Other than road safety, survey din kami sa mga nangyayari. Number one, na nagiging-usapan namin yung mga samba din nadala yung mga motor na kinakarnap.
3: Okay.
5: Yan, yung last time na nasa Coast Guard kami, ang kinakampay namin, kung po pwede, mga bagahe, no? Inspected din nila yung makina, kasi yung makina ng motor, ginagawang makina ng bangka.
3: Mm-hmm.
5: Yun. And ito lang, naging highlight lang yung motorcycle taxi. The same thing nung sa taxi before, no?
3: Oh.
5: Diba sa taxi, nung tumaas ang mga drug addict, nananaksak sila ng mga taxi driver.
3: Mm-hmm.
5: So the same thing, lumipad dito sa motorcycle taxi. And ang pinagtataka lang namin, itong nakaraan, nagbook ba sa kanila yan?
3: Okay. Diba? Pero sabi naman ho, ay dumaan ho sa proper eh. Sabi naman ho ng mga kaanak eh. In fact, nalaman nga ho nila na nag-book sa Tondo, Maynila at papunta ho doon sa Carmona, Cavite.
5: So,
3: on that note po, Sir Atoy, ano ho ang inyong suggestion na for added security ho nung ating mga lumalaban ho ng patas?
5: Yes, ang kon nga namin, itong noon pa namin hinihingi yung checkpoint, no, yung police visibility.
3: Mm-hmm.
5: Yan, kanya lang, pagka naka-uniform na kasi, yung tapos may angkas, alam na legitimate na po yan, hindi minsan nasisita ng police eh.
3: Mm-hmm.
5: Yun ang problema dyan eh.
3: Mm-hmm.
5: Tapos nasa likuran mo pa yung hold-upper na.
3: Oo.
6: Kumbaga,
5: yun ang mga problema dyan.
6: Kumbaga, Sir Atoy, kasi ako rin po ay tumatangkilik ng mga motorcycle, taxi na mga transportation.
3: Mm-hmm.
6: At bilang pasahero, meron akong security doon sa app. Sa mga rider po, meron din po mga built-in security para masiguro yung seguridad nila habang sila ay nasa biyahe. May mga ganun po ba?
5: Alam mo, ang kanyang talaga, siguro nasa yung apps eh, yung namamahala ng apps.
3: Uh-huh.
5: Pagka may nag-book mo, kodin nila yung kompleto mo. Uh-huh. Yung, siguro meron ka dapat na kan, eh, i-member mo rin yung mga nagbubook sa inyo. Eh.
3: Uh-huh. Oo, kumbaga, ano, Sir Atoy, ano, yung mga gustong tumangkil, halimbawa ni partner, uh-huh. Eh dapat mas hingan din siya ng mga clearance, ano? Parang ganun po ba ang ano ninyo?
5: Oo, yun ang hinihingi namin nung pair. Pagka yung mga sumasakay na ganyan, malaman mo rin.
6: Mm-mm.
3: Ah, so diba? Ibig sabihin, ang gusto nyong, kumbaga ang suggestion nyo, Sir Atoy, correct me if I'm wrong po, no? Diba, si partner Marlene, mm-hmm. since tumatangkilig siya sa mga motorcycle taxi, siya ho ay kailangang dumaan din sa masusing pagsala, ano?
6: Yes.
3: Bigay siya ng NBI.
6: Oo, nga, no? Kasi, diba,
5: makakalala sila.
6: Kasi, sa ngayon kasi, Sir Atoy, pwede ka pang gumamit ng nickname mo. So, hindi malalaman ni rider kung ano talaga ito ang pagkakakilalan nung pasahero na isasakay niya sa destinasyon. So, para po sa inyo, Sir Atoy, dapat magkaroon ng dagdag na security.
3: Nga.
6: Hindi lamang sa in terms sa tulong ng mga pulis, kundi doon sa mismong application sa kumpanya na pinapasukan nila.
5: Hindi ba yung iba nagbuka, no? Let's say, some company nagbuka.
6: Mm-hmm.
5: Di, yung telephone number mo ba nakarecord sa kanila? Sino ba itong nagbuka na to?
6: Mm-hmm.
5: Yun ang mga kailangan. Ngayon, kung siguro mag-member ka na lang kung talagang sa isang company, mag-member ka, bigay mo yung complete name mo.
3: Mm.
5: Kaya kung first time ka nagtumawag doon yung company, hindi ibubuk agad, ibibigyan ng rider.
6: Kumbaga sa part ng mga rider, meron silang record, dapat yung mga pasahero din. Hindi lang basta register lang doon sa application.
3: Kasi nangyayari ngayon, Sir Ate, kasi makakilala rin ho ako na mga motorcycle taxi rider, rumaraket ho sila sa ganyan. Sila na, kumbaga in short, sa term ng kanto parte, kami na mag-a-adjust.
6: Yeah.
3: Kaso lang, maapektuhan silang lubos dyan kasi makakat na yung kanilang biyahe. Yung iba dyan ho, takot na bumiyahe ng alanganing oras.
6: Tama.
3: May mga... Go ahead po.
5: Observahin nyo, no? Isang puwapasok sa aming mga report, no? Sa grupo namin.
3: Opo.
5: Ang dami mga i-reconsider din habal-habal.
6: Mm-mm.
5: Kasi unang-una, yung mga uniform ng motorcycle taxi, nakakabili ka sa Lazada. Nakakabili ka sa Shopee. Ngayon, may mga naka-uniform na ganyan, naka-standby na sa mga train station, sa mall, mga habal-habal yan.
6: Tapos kukontratahin na yung mga pasahero.
3: Na hindi naman lehitimo rin, ano?
6: So, paano po ang tingin nyo dapat maging solusyon para po sa mga ganong mga naghahanap buhay din, habal-habal yung kanilang way of pagiging motorcycle taxi.
5: Una-una, nadaro sinasabi nga namin mag-ingat. Pero alam mo, pag naghahanap buhay ka, talagang pasahero nag-aagawan eh.
3: Oo nga eh.
5: Hindi, ang hirap umiwas eh, lalo na yung bibili na namin ng mga bagong motor, yung latest na modelo, yun ang tinatarget nila eh.
3: Oo, kasi may mga tumatangkilik din ng mga nakaw eh. Siguro talagang magbabranch out ito, Sir Atoy, sa kung ano-ano pang problema eh. Kasi syempre, bakit ka magnanakaw ng motor? May bumibili ng mga nakaw na pyesa.
5: Oo, yun. Oh. At saka pangalawa, alam mo yung mga sumasaksak ha, karamihan, drug addict eh, ginag-drug. Ano nagda-drugs?
6: Yan
5: ang survey namin sa ngayon, ha?
6: Kumbaga, Sir Ate, sa survey po ninyo ngayon, kung may data lang po kayo nahawak, gaano po karami ngayong taon, kumpara nung nakaraan, since nabanggit nyo kanina, tumaas yung bilang ng mga insidente ng ganitong pananakit sa mga rider.
3: At susugan ko lang ho yung tanong ni Parter, paano nyo ho, kumbaga, imi-make sense yun na sinasabi ng PNP, bumababa ang krimen?
5: Alam mo, kung bumababa ang krimen, bakit ang dami namang, alam mo, maraming na-hold up, hindi na nagre-reklamo eh. Kung halimbawa, magkano lang ang nakuha, tingnan, hindi na nagre-reklamo eh. Pero sa mga kasama namin, ilagay na natin kwento, mga sumbong sa amin, sir, sa ganun lugar, na-hold up kami, baka sana i-warning natin sa ibang grupo natin o duman sa ganun. Hindi na i-report sa polisyon. Pero yung major crime na talagang nasaksak siya o na-hold up ng malaki, nadala telepono, ilan ang mga nare-report. Pero yung mga petty crime na yung mga drug addict lang niya sa mga bata na mga minor de edad, mga addict dyan, mga nag-rugby, ganun na ang ginagawa nila eh.
3: Oo. So, kayo po ba, Sir Atoy, ay meron kayong social media page yan, yung Motorcycle Federation of the Philippines?
5: Yung man, MCPF, Motorcycle Philippines Federation.
3: Ayun, Motorcycle Philippines
5: Federation.
3: Yun ho ang may social media, yun ho ang may page.
5: Yun ang page. Pati mostly dyan, ang report dyan, yung mga road crash. Tapos may, nag-report sa amin kung sa
3: warning.
5: Sa mga member namin, minsan pagka may mga meeting kami, sinasabi ko sa inyong na-hold up sila, nakukunan ng motor,
3: ayun,
5: famous sa amin itong C6.
3: Oo, so kung may nakikinig sa inyo, ha, dyan sa ating live stream sa radyo, ayan, napatandaan nyo, Motorcycle Philippines Federation na Facebook page. I-visit nyo dahil sila-sila. Kayo ho yung mga rider doon, syempre. Ano? E di, nawawarningan nyo ho lahat. Nag-share ho kayo ng insight. In short, kayo na nga po talaga ang nag-adjust. Ano? So, balikan ko lang, Sir Atoy. So, ang inyo pong, kumbaga parang maire-recommenda, dapat to mas paigtingin ng checkpoint on the part of the PNP. Tapos, doon naman sa mga company, mas higpitan yung pag-suri doon sa mga magbubuk o yung sa magmemembro. Tama ho ba?
5: Isa yon. Pero ang talagang gusto na i-campaign, medyo dapat magtrabaho ng todo ang PDEA at saka itong mga drug enforcement na police.
3: Oo. Kasi yun ho, nakikita yung source.
5: Yun ang nakuha namin eh. Yung drugs talaga eh. Yung karamihan ng movie victim naman, itong mga drug addict eh. Tumapang sila ngayon. Ang tatapang ngayon eh.
6: Sir Atoy, may mga plans po ba kayo na makipagbulong sa mga
3: mag-reach
6: out po sa PNP, PDEA, kagaya po na nabanggit ninyo, para erase itong mga concerns po ninyo at mapag-usapan kung paano talaga tutugunan para mapigilan yung mga ganito klaseng krimen po doon sa mga riders natin?
5: Alam mo, ito no, personal ang galing sa atin. Yung isang masigasig na pulis, no, talagang dedicated siya na humulin sa mga drug addict na yan. Alam mo kung ano kinakatakutan nila ngayon? Human rights. Hindi sila mga kilos ngayon masyado.
3: Pero kung pero Sir Atoy, kung maipapanindigan nyo naman hung tama ang proseso, kung sabihin na natin na quote unquote, if kung sumunod ka naman sa kumbaga sa SOP, partner, sa POP pala, Police Operating Procedure, nothing to worry about, di ba Sir Atoy?
5: Oo, pero nothing to worry about para mas powerful kayo mga drug pusher.
3: Eh siguro ang pinakamaganda na lang isaalang-alang diyan Sir Atoy eh. Kung gusto eh may paraan considering yung sinasabi niyo pong takot na iyan. Eh kung gusto ay may paraan hong maiisip siguro. So dapat po talaga eh on the ground eh mas double time ika nga ang sinasabi niyo po Sir Atoy doon sa ating mga drug enforcement group, mga ganun po.
5: Oo, yung, alam mo yung checkpoint, pinasabi nila ang mga motorcycle rider nagagalit sa checkpoint. No, hindi. Ngayon, ginagalit namin ng checkpoint, humihinto ang mga motorcycle rider. Kaso, ang na-check checkpoint, ito legal. Pero yung mga naka-standby na nag-drive, na nag-hold up, hindi na-check checkpoint.
6: Oo. Kumbaga kasi kapag checkpoint, yung rider lang ang check.
3: Actually, partner, alam mo, Sir Atoy, kasi yung checkpoint, alam nyo, sa mga, siguro mga once, twice, or ilang beses na ho ako nakapag-sulat ng patungkol ho dyan, na umi-eska po ho, alam mo na kaagad eh. Nakita pala, di ba Sir Atoy? Nakita pala. Nakikita pa lang ng masamang loob yung check. Aba, aba, aba! Magugulat siya.
6: Lumiliko.
3: Pagliko, natutumba. Tapos, ayun, pag habol ngayon ng mga polis natin, nasa check. Bakit ka tumakbo eh ka? Pag bukas ng compartment, may barrel, may daladalang illegal, kontrabando kung ano man yan. Mm-hmm. Eh, yun na. So, ibig sabihin, no, talagang ang, sa nakikita ho ba ng mga miyembro nyo, Sir Atoy, parang mas nabawasan noon checkpoint?
5: Hindi lang nabawasan eh. Parang ang lugar eh.
3: Nako.
5: Pagka medyo may mga rally lang na ako, ang daming checkpoint. Pero pagkatahimik, wala na halos kami nakikita masyado.
3: Iyon. No. Magandang ipaabot yun. Good
6: dapat,
3: point. Good point po, Sir Atoy.
6: Nga,
3: lalo na ho itong sunod-sunod na pangyayari, eh dapat mas paigtingin, no?
6: Oo, tsaka dapat partner sa tingin ko, dapat talaga magkaroon ng maraming checkpoint. Kasi diba isa yan sa mga bahagi ng
3: magsosona
6: safer
3: pa.
6: Cities.
3: Magsosona pa.
6: Safer Cities Initiative pala, partner, diba? Ay pinapaigtingin rin mga ganyang pagabantay. Sir, sorry.
5: Diba nagkaroon tayo nung nakita nyo sa video yun, yung isang... yung sinuntok na sinuntok yung senior citizen sa loob ng jeep. Hindi na alam ang ginawa niya. Kasi naka-quad rugby daw yun.
3: Naka-solvent yata yun.
5: Naka-solvent.
3: Nga, sa Las Piñas yun. Sa Las Piñas.
5: Okay, o hindi sa Cavite, yung ng condon, bakit niya ginawa yung... sinaksak yung at kinuha yung motor.
3: At hindi raw niya sinasadya. At hindi niya raw sinasadya. Diba? Kaya ho, galit na galit ho yung pamilya ni Fabio eh. Ni Fabio Jr. Grabe yung inulila na. Anyway po, Sir Atoy, baka ho meron ho kaming hindi na itanong at meron pa ho kayong nais na iparating ho sa inyong mga miyembro at sa mga kapwa rider ho ninyo, lalo na ho yung mga nasa motorcycle taxi industry. Nasa inyong pagkakataon, Sir Atoy Santa Cruz. Go ahead.
5: Well, talaga ng mapapayo ko talaga doble ingat. Ngayon, siguro, kung nakita mo naman yung mga hold-upper at style nila eh. Eh, kung ngayon, siguro, kung mga isig-isa kayo ninyo, walang problema kahit sa malayo. Pero pagka yung mga lalaki na mukhang kadi, kwento na lang kayo. Hindi baling walang masyadong kita. Ngayon, yun lang ma-advise namin dyan, ingat talaga.
3: Oo, ayun po. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Atoy Santa Cruz. Eh, mag-iingat po kayo, sir, at saka yung mga miyembro ninyo, ha? Salamat po, Sir Atoy Santa Cruz, ang presidente po ng Motorcycle Federation of the Philippines. Salamat po, sir.
6: Thank you, sir.
5: Thank you very much sa inyong dalawa.
0: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ayun na nga, partner, ang sinasabi. Eh, base ho dun sa obserbasyon ng mga miyembro ng Motorcycle Federation of the Philippines, ay mas kumunti ang checkpoint.
6: Mas kumunti ang checkpoint.
3: I-counter mo, partner, sa PNP.
6: Yes, mas kumunti.
3: Parating mo sa Lunes.
6: Correct. Mas kumunti ang checkpoint at nadagdagan yung bilang ng mga kanilang mga kasamahan na nabibibiktima ng ganito mga
3: karamay. Yun ang sinabi ni Sir Atoy. Tapos ang panawagan, din nila o sa si Sir Atoy mismo, yung application, kung gusto mong mag-download ng apps at ikaw hindi ikaw yung rider, ikaw yung sasakay, mas mahigpit ang seguridad dapat.
6: Tama, oo. Kasi kagaya na nabagit, ako surely ako partner, personally,
3: okay ang ginagamit ko. Okay ang record mo.
6: Okay ang record ko, pero ang personally partner ginagamit ko pangalan ay nickname. So yun yung isa sa nakikita kong posibleng naging butas.
3: Butas
6: diba?
3: Doon, nalulusutan.
6: Oo, nalulusutan. At hindi kilala nung, ako kilala ko yung rider, kaya ko siyang i-screenshot, kaya ko picturean yung plaka niya. Pero ako, hindi niya ako kilala. So yun yung isa sa mga threat na pwede mag-post para doon sa mga... kababayang motorcycle taxi rider.
3: Grabe ang ating partner, 'di ba? Kung matatandaan mo, diyan sa sector na 'yan sa mga motorcycle taxi rider, meron diyan na uunsihan sila, 'di ba?
6: Yes.
3: May pinapadala sa kanila, scam pala.
6: Isa pa 'yan.
3: Sila yung isa sa mga vulnerable diyan eh.
6: Kaya alam mo partner, hindi mo rin minsan di ba may mga nag-viral sa social media partner ng mga rider na nagkakasagutan sila nung magpapadala kasi minsan nai-scam din sila eh.
3: Oo naman, nag-iingat din sila.
6: At saka ang proseso kasi niyan kapag for example COD or cash or cash on delivery, sila muna yung magpapaluan,
3: mag-aabono. Sabay tapos, pagdating wala.
6: Pagdating wala pala. Eh,
3: kita mo yan.
6: Di ba? E, kumbaga yung 200 pesos na
3: mahalaga na yun.
6: Bayad, malaking bagay na po yun para doon sa ating mga kababayan motorcycle taxi rider.
3: Anyway, bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, partner, si Tita Nona Damian, oh, galit na galit. Oh, ibitin ng patiwalik mga what? Hindi lumalaban ng parehas. Oo nga ho, kasi yung mga nakaraang biktima ho, itong si Fabio Junior dito sa QC Partner, yung sinaksak sa Caloocan. Imagine mo, lumalaban ng patas. Tapos yung sa Cavite pong nabiktima na taga Las Piñas, si Renren de la Viga. Imagine mo, partner, dalawang naiwang anak. Tapos kung minsan, sabi nung Mrs. Partner, kung minsan 500 lang naiuwi. O, pang-araw-araw. Pagod pa iyon. Lumalaban ng patas, pero sa kanya, at least malinis yung 500, papakain ko sa mga anak ko. Tapos, papasukan ka ng mga ganito na mga, ewan ko ba?
6: Alam mo, partner, yung takot ng mga motorcycle taxi rider, daman-daman na ngayon eh. Kasi may mga kumakarta sa social media na mga pictures, mga posts na
3: sila
6: naglalagay
3: na
6: sila ng paskil sa likod ng helmet nila. Huwag niyo po ako sasaktan. Meron po akong kasawang buntis, di ba? Kakaawa kasi may mga binubuhay po yung mga yan. May dahilan bakit sila nasa kalsada na maghapon magdamag.
3: Anyway, sa ating mga kapamilya, kaserbisyo na nasa biyahe po ngayon, nakikinig. Kung kayo may mga kakilala, ay nagpapaabot ho kami sa inyo. Mag-ingat ho, ha?
6: Correct.
3: Sundin ho ang inyong instinct. Kapag ka medyo hindi na maganda ang pakiramdam, ibaba nyo sa police station, sa barangay.
6: Tama.
3: At saka na doon na lang ho kayo mag-usap. Sabihin nyo doon sa ibinaba nyo pasahero, pasensya ka na pare. Medyo iba ang pakiramdam ko eh.
6: Yeah.
3: Eh kung ano, ibubuk na lang kita ulit. Mga ganun. Ha? Sa mga kababayan ho natin na nagmumotor, ingat-ingat ho kayo ha. Anyway, kailangan natin magbigay daan sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po sa Pat Report.
0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo?
12: alin ang palusot? Pangako o panlilili lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
13: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
14: Issue Spotted.
13: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan.
17: Spot Report!
18: Spot Report!
19: 8:46, nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: At ako naman po, Jeff Caparas.
19: At sa oras na po ito, makakausap natin sa kabilang linya si Police Colonel Joey Gofort, ang Chief of Police po ng Caloocan City Police Station. Abay, patungkol ho ito sa insidente ng pamaril. Mm-hmm. Diyan po sa bahagi ng Caloocan kung saan isang babae ho ang nasawi at yung kanyang kinakasama ay nasugatan. Hingi tayo ng update. Magandang gabi po, Colonel Gofort, Marlene po at Jeff sa Spot Report.
3: Good evening, Colonel.
20: Yes, sir. Good evening po.
19: Mm-mm. Colonel, pakikwento nga ho muna sa amin. Ano ho ang nangyari? Bakit nauwi po sa pamaril itong naganap na krimen po dyan sa bahagi ng Caloocan?
20: Apo. Pari kaninang 3:06 a.m. July 17, itong biktima natin na nakilala natin na si Alicia Lipata. At na 24 years old, isa po siyang vlogger.
19: Okay.
20: Ito namang kanyang pinakasama na si Nelboy Luz Tapang, 24 years old din po. Ay dumating sa kanilang inuupahang bahay na matatagpuan dito sa Terra Nova, Caloocan, North Caloocan. Pinarada nila yung kanilang sasakyan sa harap ng gate ng kanilang inuupahang bahay. At nung pagbaba, napapagbaba ni Alicia ay bigla na lang pong may lumapit na dalawang tao at pinagbabaril po sila. Now, in the course po ng gunfire po ay tinamaan din po itong si Nelboy na kung saan nagtambo po siya ng tama sa kanyang kaliwang shoulder. May tama rin po siya sa kanyang braso at sa kanyang binte. Samantalang itong si Alicia ay nagtambo po ng tama sa ulo at saka sa dibdib po niya. Si Nelboy po ngayon ay nasa hospital dito sa Tamarind Doctors Hospital dito sa North Caloocan doon sa ating crime scene. Ano? Nung inimbestigahan po natin ito, nagkandak po tayo ng technical investigation. Tayo po'y nakakuha ng pitong basyo ng caliber 45 at isang fired bullet po. Deformed fired bullet. Samantalang yung sasakyan naman po nung sinubject natin for trajectory examination ay nakakuha rin po tayo ng fired bullet po. Isa rin pong deformed fired bullet.
19: Uh-oh.
20: Ang suspect po natin
19: is
20: lulang po ng motor. Kulay puting motor.
19: Mm-hmm.
20: Dalawa po sila. Dalawa po sila ay nakasuot ng maong na pants.
3: Uh-oh.
20: At puting pangtaas.
3: Mm-mm.
20: Yung rider po natin is nakasuot po ng puting helmet.
19: Opo.
20: Samantalang yung back ride ay nakasuot po ng pula na helmet po.
19: Colonel, natukoy niyo na ho yung pagkakakilanlan.
3: Oo, tsaka yung pagtugis. Kamusta?
19: Oo, nung riding in tandem. Tsaka yung, yeah, yung pagtugis po.
20: Opo. Sa ngayon po, no, patuloy pa rin po yung ating sinasagawang investigasyon.
19: Mm-hmm.
20: Patuloy pa rin po yung ating forward and backtracking, yung pagre-review po ng CCTV upang malocate po natin and eventually ma-identify at ma-arresto po natin yung mga suspect.
3: Ano pong motive na lumalabas, Colonel Gofort?
20: Well, alam naman natin ano na kilala itong si Alicia na isang vlogger, isang kritiko po, ano, kritiko,
3: okay.
20: Isang matapang na nagbibigay ng komento.
3: Mm-hmm.
20: Of course, lahat po yan isa iimbestigahan po natin.
19: Mm-hmm.
20: Ano, at may iimbestigahan po rin natin yung isang angulo na kung saan meron daw pong pinasuhan itong ating biktima.
3: Oo.
20: Ano? And eventually, nung kinasuhan niya, yung biktima ay kinasuhan din siya. So lahat po yan ay sa iimbestigahan po natin.
19: Pero sir, sa investigation po ninyo, ang target talaga itong babae?
20: Lumalabas po, ano? Base puro sa tama at talagang pinuntir niya at itong babae po. Alicia po.
3: Ay, Colonel, bago ho namin kay bitawan, di ba sa inyo ho nangyari yung insidente kay Fabio Norberte Jr., hindi ba ho?
19: Yeah.
3: Kayo rin ho yung naka, ano dun di ba? Kayo may hawak ho ng kaso, no?
20: Apo, apo.
3: Oh. Ano yun, sa inyo ho ba nakakulong yung suspect, yung salarin?
20: Yung suspect po natin is nakakulong po sa Malabon sa nakadahilan ng... doon po siya na-aresto at may ginawa rin pong kaso.
3: Mm-hmm.
20: Samantalang finite din po natin itong kaso na niya dito sa Caloocan at ang status po nun is no bail po, ang recommendang na kaso po.
3: Oh, pero ang kaso din, nasa inyo siya?
20: Nasa Malabon po, Malabon City Police Station po.
3: Ay, sa balita
20: sila
3: niyo?
20: Po ang, opo, sila po ang may kustodiya po ng suspect po natin.
3: Ay, sa balita niyo, kamusta na? Kumakain naman ba mabuti? Eh, siyempre, mahaba-haba ang kanyang haraping kaso.
20: Itatanong ho natin sa Malabon po.
3: Arun, maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel Joey Gofer. Ang COP po ng Caloocan City Police Office. Salamat, sir!
1: DTZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ayun, partner, ang kailangan talagang inaalam pa ni na Colonel Gofer. Mm. Pero lumalabas, mukhang siya talaga ang target.
19: Yeah, ano? At saka partner, ito ka, tinitinan ko yung profile yun ng victim, ang babae na si Alicia. Siya ay isang vlogger at isang kritiko. Critic siya dito. At nakakalungkot, partner, na yung inabot ng biktima, nakakalungkot na may mga comments pa doon.
3: Ay, ganun
19: na,
3: talaga.
19: Na hindi ho tama kasi buhay na ho yung nawala eh. Mali,
3: kaya ganyan.
19: Ano man ang paniniwala, wala pong tamang way para... Ay, nako.
3: Kung ano man ang paniniwala, di ba? Kaya pag ganyan, partner, ang inaabiso natin sa mga kaanak, huwag na ho muna kayong mag-social media.
19: Correct.
3: Patanginin nyo na ho muna, mag-detouch kayo.
19: Kung wala ho kayong magandang masasabi, huwag na ho kayong mag-comment.
3: Wag na.
19: Kimkimin nyo na lang, inyo na lang yan. Di ba? Namatay na ho yung biktima, kawawa naman yung pamilya at yung mismong biktima.
3: Tigilan na ho, ha? Tigilan na. Be nice, be nice. Ay, anyway, partner, nasa linya naman na ho natin si Police Staff Sergeant John Paul Salinas. Ang investigator naman, partner, assistant investigator ng Luwak Municipal Police Station. Kaugnay naman, partner, nung lalaking nangikil ng pautang. Abay, naningil. Naningil pala. Lalaking naningil ng pautang. Abay, siya pa ang namatay, partner. Galit pa yung sinisingit. Parang ganun ba nangyari dito? Magandang gabi po, Staff Sergeant Salinas, Jeff Caparas po, at Marlene Pajernos. Kamusta po kayo?
21: Good evening, sir.
22: Yes po, sir. Good evening, sir, ma'am. PCSG Salinas po ng Luwak Police Station po.
3: Oh, tama ba ang basa ko? Yung lalaking naniningil, siya pa ho ang ginawan ho ng di maganda nung kanya sinisingil? Ba?
22: Yes po, sir. Yes po, sir.
3: Paano ito, sir? Pakikwento ho siya.
22: Bali, noong July 13 po, habang nagpapahinga po yung biktima, bandang 8:30 ng gabi, biglang dumating po yung suspect natin na daladalang pamahalo na bamboo club.
3: Ba?
22: At bigla naman yung agad-agad na pinalo sa ulo ng magkakasunod, dahilan po na mawalan ng malay.
3: Ba?
22: At tinapo po yung biktima sa hospital. Pero kalaunan, sir, declared dead on arrival po, sir.
3: Magkano ho ang utang? Kung may impormasyon ho kayo, magkano?
22: Bali, wala pa pong specific kung magkano po yung utang. Kaso ang prior to that incident po is kwan, may alitan sila regarding sa utang, sir.
3: So, tsaka gano'n ho, kung may impormasyon ho kayo, kay ilang taon na ho yung utang na iyon na hindi nabayaran?
22: Bali, limang buwan na ata po, sir.
3: Limang buwan, hindi na bayaran.
22: Yes, po, sir. Yes,
3: siguro, may impormasyon ho ba kung meron silang pangakoan, partner? May usapan ba sila na sa katapusan, ibabalik ko hanggang sa inabot ng limang buwan? May ganun ho ba?
22: Wala pong agreement base po sa investigation namin, sir.
19: Sa ngayon po, sir, yung suspect po, ano ang status na nitong suspect?
22: Bali, na-file na namin po yung kaso noong... July 14 po, pa din po yung suspect. Hintayin na lang po namin na mai-raffle po yung kaso niya Urdaneta Regional Trial Court, sir.
19: Mm-hmm. Eh, sir, pag ho ganyan, eh, ano ho ang maaari pong natin ipayo? Kumbaga doon sa mga nagpapuutang at may utang, parang lumawis sa mga ganito klaseng karamihan.
3: Oh, tsaka bago nyo sagutin, magkaano-ano ho sila pala?
22: Magkaibigan po, sir.
3: Ayun.
22: Magkaibigan po sila.
3: Grabe naman.
22: Mm. Nang dahil lang po sa utang, yun po nangyari. Tapos kwan po, under influence po ng alak po yung kwan, yung suspect po natin. Kaya, po dahilan po na para gawin niya po yung kwan. Isang dahilan na rin po.
3: Grabe naman ito. Grabe naman. Matapang pa yung nangutang, ano?
19: May alak na naman kasing involved.
3: Grabe ito. Grabe.
22: Yes,
19: sir, pag mga ganyan, ano, kagaya po nitanong ko kanina, balikan ko lamang ho, ano ho ang inyong magandang may papayo para po doon sa mga ganitong may utang or nagpa-utang para hindi mauwis sa ganitong mga karamihan?
22: Mas maganda po kapag sa utang-utang po, mas maganda po na may kasulatan na para may sinusunod po tayo na legal na papel. Sir. Tapos po sa kapag ganyan po, yun po, mali din po nung isa nakainom, wala po siyang control sa sarili, wala siyang maximum tolerance, kaya yun na po.
3: Mm-hmm. Eh yan, nasira pa pareho kinabukasan nila, ano.
22: Yes, anyway,
3: happy weekend po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras.
22: Yes,
3: Staff Sergeant John Paul Salinas, ang Assistant Investigator po ng Luwak Municipal Police Station. Salamat sir, mag-iingat po kayo palagi.
19: Thank you sir.
22: Yes po sir, maraming salamat po sir, ma'am.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
3: Matapang pa partner, ano. Kahit pa may alak partner eh. Mm. Eh alam mo may utang ka. Mm-hmm. Bakit hindi ka magpakumbaba?
19: Correct. At saka partner, di ba, kaga naalala mo yung estudyante, yung magkaibigan din na isang estudyante na hiram din ng pera, hindi pinahiram, pinainom ng asido yung biktima, sa isang lugar sa Cavite. Hindi ibang ho,
3: klase?
19: Hindi maganda kasi kayo na technically yung mga nangungutang, kayo na lang ho yung nanghihingi sana ng ano eh, ng pabor doon
3: tsaka,
19: sa biktima.
3: Partner, the fact na nung nanghiram ka at merong binunot yung nagpahiram sa iyo, tinulungan ka nung panahong nangangailangan ka, abay, Jesus Mary Joseph naman.
19: Correct.
3: Oh, di ba?
19: At saka, for me, partner, siguro para na rin maiwasan yung mga gantong klaseng krimen na mabiktima yung mga nagpapautang, siguro pag maniningil ho kayo, though sabi natin matagal, ilang beses na nandali, wag in a harsh way. Sige, kasi isa yung sa
3: nakaka-trigger. Pero pinakamaganda may kasulatan na lang. Magpaliwanag ka sa barangay. Diba? Pag umabot, paliwanag ka na sa... Diba? May kasulatan kayo.
19: Oh, sabi nga ni Nanita Bartoloza, Bartolazo, wag na magpautang, pera mo, kaaway mo pa. Sabi niya ganon.
3: Pag-uutang nga naman. Depende ho yan eh. Ang isa, ang rule ko naman dyan, partner, pag may, halimbawa, nangangailangan talaga, ibigay mo yung sobra. Kung meron ka sobra, halimbawa, kung hinihingi niya yung amount na ganito, ito lang kaya mo, ito lang kaya ko, hindi ko kaya yung amount mo.
19: Mm-hmm.
3: Pero at least kahit papano, nakatulong ka, di ba? Bahala na siya doon. Anyway,
19: konsensya niyo na yan.
3: I don't know ha. Ito nga po, dahil itong linggong ito ay naapektuhan ho tayong lubos doon sa mga nangyari sa ating mga kapamilya hong nasa motorcycle taxi industry. Eh ang buong pakikiramay ho ng spot report sa mga biktima at doon ho sa mga lumalaban ng patas, mag-iingat ho kayo palagi ha. Tapos noong isang oras ho namin, maraming salamat ho sa tumutok dito sa Spot Report kung saan
19: una ang kaligtasan mo.
3: Ako po ulit, Jeff Caparas.
19: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Sa Lunes po ulit ha, ingat kayo saan man kayo naroroon. Ang susunod na programa po, Alam na Dis, kasama si Napapa Awel Paz at
19: Mama Jai ho, kita-kits po bukas.
3: God bless po, God bless.

alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.

0: Ito po ang DZMA, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Humabol pa! Isang minuto makalipas ang ikabi.
2: Donald Chok, laging may pagkat sa bawat masabog at umaanikabong itriga. Sila ang usap ito, hindi pahuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue! Sizzling chika! At lahat ng gaya sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni Papa A, Owl Paz, at Mama Jaimo. Alam mo!

0: Kiss!
1: Ito na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
1: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
2: Ako po ang inyong ever-lovable, awal pa.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, walang iba. Sabay-sabay, ako po si Jaiho.
2: At sumabay-sabay din po kayo, mapa-left, mapa-right, alam ko na.

0: Balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
0: Walang bitis.
1: Alam na bitis. Alam na bitis.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.

0: 26 Time 100 Creators List.
1: Alam na this!
0: At Ivana Alawi, may pag-giveaway sa mga netizens. Ano kaya ito? Tutukan!
1: Alam na this!
0: Siyempre naman, sa lahat ng mga kapamilya natin at mga kaserbisyong nakatutok sa oras na 9:04, ito na nga po ang unang showbiz chika. Nagbahagi ng saloobin ang actress-singer na si RZ Muñoz. Kaugnay sa kanyang musika, sa panayam, sinabi nga ni RZ na hindi siya apektado sa mga komento dahil nauunawaan din aniyan, hindi lahat ay ma-appreciate ang kanyang musical genre na rock metallic music. Pero binigyang din ni RZ na mahal niya ang musika at mga kabanda na 18 taon na niyang kasama sa industriya.
2: People will always judge you naman, whatever you do, so you might as well just live your life to the fullest.
0: Samantala, inamin naman ni RZ na nananatili siyang single at not ready to mingle. Mas ine-enjoy umano niya ang makipag third wheel muna at alone time.
3: Parang ngayon ko lang naramdaman talaga yung freedom na parang wow, sarap mag-isa. Or siguro dahil hindi ko pa nahanap yung tamang tao.
0: Kabilang sa ngayon si RZ sa teleseryeng Sigabo at host naman ng bagong singing competition na Singing Lodi kasama si M. Poy.
1: Alam na this!
0: Congrats, RZ!
4: Yes.
0: Share natin sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo papawel na yesterday, ginanap yung kwentuhan, kamustahan dito sa may around Quezon City at nakasama natin si RZ Muñoz. At maraming salamat for always inviting me and my partner papawel sa mga kaganapan ng mga artista, of course, ng Cornerstone Entertainment. Ate Kares, hello sa'yo!
4: Yes, thank you very much, Cornerstone Family! At masarap namang katsikahan talaga itong si RZ, napaka-generous niya sa kanyang mga sagot. Kita mo nga parang no holds barred. Sige, kwento siya ever chika ng kanyang kabisihan. May banda pa siya ha, na pinagkakaabalahan. Tapos syempre hindi pa rin nawawala yung pagiging ARMY ng BTS tsaka yung mga pangarap niya makatrabahong mga ano K-pop idols.
0: True.
4: Ganon.
0: Correct.
4: Meron pa siyang ganyan.
0: At saka papaa, di ba, parang all throughout nung naganap na Hodel, chikahan with RZ, parang hindi talaga mawawala yung pagmamahal ni RZ Muñoz sa mga animes.
4: Correct.
0: Parang nabanggit nga dyan yung sa Sailor Moon, Magic Knight Ray Earth, yung mga ganyang eksena. So, isa sa pinakamaganda rin ata na hindi nasama dun sa interview, yung nagbigay siya ng komento dahil ang programang Sigabo ay ipinapalabas din, of course, sa kapatid network sa TV5. And naitanong ko before sa kanya na parang, di ba dati isa ka sa mga prinsesa at nagre-reign na sa mga teleserye ng TV5. Anong thoughts mo na ngayong 2026, nandito tayo sa moment kung saan, nasa era tayo kung saan yung mga palabas if nakakapag-crossover.
4: Yun.
0: Sabi niya, dapat daw parang matagal na daw dapat ganun. Kasi ata sa ibang bansa, di ba, ganun ba mapawal yung mga TV network sa ibang bansa? Parang wala sila talaga yung kung tawagin nga
4: exclusivity,
0: na
4: exclusivity.
0: Oo. Parang kung saan pwede kang umapir-apir talaga.
4: Basta yung kontrata, importante doon, nandoon yung kontrata.
0: Kung may mother kung network.
4: Ano man, yes, yun, laging nakabase doon sa kontrata.
0: True.
4: Yun pa rin naman yan. Tapos isa pa rin doon, nakakagulat lang na talagang super busy si RZ Muñoz. Yung part na kinwento niya ang lahat ng ginagawa niya, tapos pagbiglang, boom, she loves to travel. Ngayon, wala siyang gagawin. Biglaan lang, Hong Kong.
0: Actually.
4: Gusto niya punta ang Hong Kong. Tapos, ayun, ganun lang. Para lang maka-me time siya. Ganun.
0: In addition to that, Papa A, hindi lang pala basta me time.
4: Mm-mm.
0: Parang meron kasi siyang parang nakipag-partner siya kay direct Nigel Demes. Nigel Demes ata no, parang yung pangalan ng director. Sa parang kanilang streaming platform na kumapansin daw kung bakit siya lagi nasa ibang bansa bukod sa pleasure ganyan papaawel malaking bagay din kasi meron siyang show doon sa kanilang application.
4: Correct.
0: Na travel show.
4: Yes. Ayan. Kaabangan ninyo i-google nyo na lang din si ano si RZ Muñoz sa kanyang mga ganap. Thank you again RZ.
0: Salamat RZ. Nakakabusog. Iba wala yun.
4: Hindi
0: iba pala yun.
4: Hindi ko natikman.
0: Ay, hindi mo natikman.
4: Oo, oh, yun naman.
0: O, hindi masarap ang ano ha, dessert sa
4: talaga.
0: Ano, sa pinag-ganapan ng kanyang hotel. Sana no, magbigay din sila sa
4: Ah, may pag-ganyan.
0: Alam na this. Sharing. Chef Jeng, baka naman.
4: Yun na nga. Kasi kanya-kanya naman. Mine. Nako, yes. Gaya ng next showbiz chika natin. Kasi kanya-kanya ng mine. Ang netizen sa 100 units, 100 pieces lang naman.

0: na iPhone 17 na planong ipag-giveaway ni Kapamilya star Ivana Alawi. Sa social media post, inanunsyo ni Ivana ang excitement sa pagbili ng sandamakmak na bagong cellphone para sa mga lucky subscriber na kailangan lang anyang mag-comment kung ano ang gusto niyang kulay ng phone. Nag-trend agad ang nasabing post ni Ivana at dinumog ng comment ng netizens para sa pag-asang mabunot sa bagong phone.
1: Alam na this!
0: At kung makikita nyo po yung pinaka-vlog niyan mismo, kahit yung teaser man, umabot yata ng 4.2 million pesos. Pinakompute niya dun sa kapatid niya. Teka muna, na-announce ko na. Kailangan yata. Bukod dun sa credit card na dala niya, may dala pa siyang cash na talagang bundle na thousand-thousand para kung hindi daw ma-approve yung card niya. So 100 pieces pinaganyan talaga doon sa ano cellphone na yan. iPhone. Tapos sabi niya ganyan, pakicompute, ayun, 4.2, 4. Almost 4.3 million. Approved credit card.
2: Yes,
0: mm-hmm. Mike.
3: Pero papa, pag hinimay-himay natin siya, parang nag-backlash.
0: Puro mga bakla ang umano. Ano ba?
3: Parang nag-backlash yung atake. Kasi syempre, di ba, first, maraming natuwa at na-excite na nakikimine nga na makatanggap ng iPhone mula kay Ivana. Mm-mm. Pero kasi, dun kumalat din sa Facebook na umabot na ng 150 million yung views.
0: Oo.
3: Tapos nasa 5 million yung comments.
0: Yes.
3: Diba, tama? Tapos yung sa shares, parang something like 12, something ganun. Mm-mm. Sa likes and shares, 12 million ganyan. Down below pala, Papa Awel, parang yung isa sa mga mechanics is ilalike yung ini-endorse niyang online casino.
0: Ah, may ganun.
3: Oo. Yun. So, talagang buong araw, actually, pinag-uusapan na parang let's not support itong pamimigay ng ano. Kasi syempre, mamimigay ka ng 100 na cellphone.
0: Oo.
3: Tapos ipapalike mo to, yun yung mechanics pala para manalo. Parang, ang comment, hindi daw ba, para sabi, ganun na ba kagipit yung mga content creators na nag-endorse ng mga online gambling. Ng mga online gambling. Kasi parang, sila pa daw mismo na may platform, yung nagpo-push na magsugal yung mga tao. Oo nga naman, kapag nabigyan mo nga naman ng cellphone and kung ano man.
0: Pwede sila mag-online
3: pwede
0: gambling.
3: Sila mag-online. Pero pwede din naman kasi papa-awel na i-like mo just for the sake of you susugal ka para magkaroon ka ng luck na manalo ng cellphone. Pwede mo namang hindi gamitin sa pagsusugal.
0: Mm-mm.
3: Choice mo pa rin naman yun as a human being, di ba? Or pwede mo namang gamitin siya sa pag-aaral. So parang ano, nanega. Tapos ang dami rin lumabas sa Reddit na nakonek-konek yung mga pangalan. Hindi ba meron nga daw eksena na parang di umano, may matagal ng panahon, nalilink itong si Ivana sa isang politiko na may kinalaman daw sa online gambling na gano'n. Na parang, kaya naman pala, nakabili ng 100 na cellphone at gano'n-gano'n na lang maglabas ng 4 million kasi pala, galing pala sa online.
0: So, hindi sa kanya galing yung money? Gano'n?
3: Hindi, wala namang gano'ng confirmation. Ganun. Pero yun yung mga nakalagay sa Reddit. Yun yung mga parang, kaya naman pala. Alam na yung mayaman, pero gano'n-gano'n lang maglalabas ng isang tao para sa 4 million na worth of 100 na mga phones.
0: Correct.
3: Siyempre naman pala, may nag-sponsor naman pala, may nag-finance naman pala. Parang ganun ang sabi. Sa usap-usapan. So, pag nag-read ka, dun sa lahat ngayon, trending na siya sa social media, sa TikTok, sa Facebook, ngayon, even dun sa mismong post, diba? Pero win-win pa rin si Ivana kasi kung nasa 150 million na yung views, tapos yung mga nagko-comment,
0: magkano yung kinita
3: niya as a content creator. Pero yun lang, parang na-off yung mga tao na parang kahit kailan, no to pagsugal. Kanina nga, tinanong sa akin yan.
0: Oo.
3: Parang kumakain kami. Kasi nga sobrang trending siya. Naka-live ako. Tinanong sa akin, ikaw ba DJ Jaiho, pagka may ganong parehas kayo ng, if you were in the shoes of Ivana Alawi, G ka ba na mag-endorse? I will ask you that question, Papa A, partner. Kung halimbang malaki yung bayad sa online, ganyan, tapos as ikaw si Awel Paz na mag-endorse ka, ganyan, game ka?
0: Ay, ako kasi sagrado katoliko ako, at alam ko talaga, wala ako doon. No to that po talaga. Tsaka, yun.
3: Period.
0: Yun na lang po. Wala na po.
3: Ako nga sabi ko, Papa Awel, as much as ayoko talaga, pero sa dami kong dapat bayaran. Hindi, alam mo yun, sabi ko, depende siguro sa sitwasyon. Kung yung kikitain naman ay kaya kong kitain sa pagtatrabaho, baka no. Pero kung talagang like over talaga na parang feeling ko, masusustain yung ilang taon ko for my family or for ano, parang isipin ko na na trabaho lang ito, ganyan. Pero ang hirap talaga. Yun, sabi ko, nung nasa live ako, sabi ko, ang hirap talaga. Kasi syempre, di ba, kung ang laking pera nung ano, lalo na kung nasa moment ka na ang dami mong dapat isettle, ang dami mong kailangan tapusin, ganun. Baka ano, ipag-pray ko na lang after. Pwede naman yun, di ba? Makakapagpatawad naman ng si Lord. Hindi, pinapalight-light lang namin. Pero di ba, Papawel, ang hirap dun sa part.
0: Yung endorsement kasi, kunwari, trying to play the game is one thing, but endorsing yung casino, yung gambling, is another thing. Ganyan.
3: It's a different thing.
0: It's a different
3: thing. Meron naman akong dagdag ko, sorry, baka
0: experience, yeah. For example, try mo naman, kagaya mo, nasa abroad ka, try mo yung ganyan, yun, pero para i-endorse mo pati sa encouragement, di ba marami
3: na magsugal, maglaro
0: na
3: sila.
0: Na maraming sinira ang buhay.
3: Yes, yun nga yung sabi. Yun ang sabi, Papa. Ako naman, hindi sa pagpapaka-plastic. I do attend yung mga online gambling na mga brands or company. Mm-mm. Pero sa event, hindi yung as maglaro. Hindi ako nag-endorse na maglaro, sumubok, tumaya, ganun. Parang I always attend yung sa isa sa mga lagi ko napupuntahan talaga, Papawel. Umatend ako, kunyari, may mga ganap na ball, may mga ganap na ganito, may mga ganyan. Na kung saan nag-sponsor sila. Mm-mm. Kasi di ba pagka ganun yun, pagka...
0: Ibang kwento naman yun. Iba yung ine-endorse, yung parang ine-encourage mo na yung merong ganun. Although, di ba naging issue din yan? Maraming mga artista
3: na napapabilustre. Di ba? Napag-usapan. Diba? Meme Vice.
0: Ibig sabihin, trabaho lang, ganyan. Kanya-kanya naman ang prinsipyo ng buhay. Pero yun nga, yung sa binalita natin na yun, karamihan, dun lang sa video nag-stay, meron palang dapat basahin dun sa comment. Kasi nakita ko, kasi nasanay tayo na si Ivana Alawi, pupunta may mga namamalimos, magpapanggap siya na nilimos.
3: Parang Good Samaritan video.
0: Videos, ganun. Akala ko, yun yung isa sa mga ganun ulit. Yes. Kaya, yun pala, hindi ko na nalaman na meron na mga comments sa Reddit, ganun, kasi I haven't read it yet.
3: Yung comment na mga batikos, yung mga Swisson or kung ano man, sa Reddit comment madalas, sa Twitter, kaya sa X. Pero yun sa mismong post niya sa Facebook, doon nakalagay, down below, nakapin.
0: Okay. Yes, nakapin. For you be able to join, kailangan you have to click and ganun. Okay.
3: Pero syempre, yun nga, sabi nga ng ating friend na si Aviona Star, diba sabi niya, parang sugal pa rin pala. Tapos na misinterpret ng mga tao, kanina nakalive ako, sabi niya, hindi siya nagpapasugal. Like, hindi, susugal ka sa pamamagitan ng paglalaki like and comments, meaning isusugal mo yung luck mo kung ikaw yung mapipili.
0: Correct. It's parang a game of luck.
3: Yes, totoo.
0: Kahit sa raffle, di ba? Ganyan naman talaga.
3: Kaya naman sa mga nag-comment at good luck. Hindi, kasi sa game of luck.
0: Yun na talaga.
3: Samantala, eto naman, handang bumalik sa beauty pageant scene ang beauty queen actress host na si Harleen Budol. Ayon sa Binibining Pilipinas 2022 first runner-up, hindi niya isinasara ang pintuan sa pagsali muli sa kompetisyon at hinihintay lamang ang tamang panahon. Katunayan, naimbitan niya siya sa beauty contest organizer at talent manager na si Arnold Vegafria para sumali muli, pero anya, pag-uusapan pa nila ito ng kanyang management. Pero pabiru niyang binanggit kung handa rin ba ang publiko na i-bash siyang muli. Gaya ng nangyari noong lumok siya sa Miss Grand Philippines kung saan nag-viral ang kanyang sagot sa question and answer portion. Busy ngayon si Harleen sa acting projects dahil bida nga si Harleen sa isang digital horror film na Haunted Bride kasama ang aktor na si Mon Confiado.
1: I love the beast!
3: Tama naman din. Mm-mm. Diba? Parang may mga nagsasabi na i-push na si Harleen na sumali kasi nga, diba? Parang perfect body with a perfect smile. Ganon. Pero, pagdating na naman doon sa Q&A, kung ibabash nyo lang din naman siya, at pupulaan, di ba, papaawel, eh baka mas okay na mag-focus na lang siya sa kung anong ginagawa niya ngayon. Eh, which mukhang masayang-masaya naman si ate mong hipon girl na hindi na siya hipon girl ngayon for sure. Kasi nga, di ba, perfect body with a perfect face. Correct. Wow.
0: Tsaka baka mas nag-training pa siya, mas nag-level up, level up, level up na rin siya.
3: Sayaw. Sa, level up, level up, level up. Ganon.
0: Basta good luck sa iyong mga pinapasok na chapter sa buhay. Gaya ng panibagong chapter sa music career, ang bubuksan naman ni Kapamilya Artist at Mix VJ Jaren Garcia sa paglabas ng kanyang bagong EP na Love Bomb. Ilang piling fans ang maswerteng na imbitahan para sa advanced listening session sa 7 kanta sa EP. Sentro ng mga kanta ni Jaren ang iba't ibang uri ng pag-ibig. Personal pick ni Jaren dito ang kantang Runaway na tungkol sa dalawang taong laging nagkakabalikan kahit alam nilang mas maiging magkahiwalay na lamang sila. Mapakikinggan ang bagong EP ni Jaren simula July 23.
1: I love the dish!
0: Jaren, keep it up!
3: Congrats kay Jaren! Uy, bisita ka naman ulit dito, Jaren. Yes. Kagaya ng pagbisita mo nung right after nyong lumabasa nung season nyo sa Pinoy Big Brother para mapag-usapan natin yung mga bago mong journey.
0: Update! O kasi yun na lang siya pumunta dito eh. Tapos nung nakaraan, sinamahan niya lang yung ibang batch. Ganyan.
3: Kaya, nanood lang siya.
0: Nanood lang siya. And it's about time. Umupo ulit siya dito. Tsaka diba, I remember nung last time na nakasama na sa, uy, balik ka for updates. Ganyan-ganyan. Kaya mas magandang mag-update. Yeah. We miss
3: actually,
0: you,
3: isa,
0: Jaren.
3: Isa pa sa, ano, masarap na maka-updatean din.
0: Si Jaren Jazz. Espanto.
3: Hindi, darin.
0: Ay, diba, darin.
3: Si Jazz. Diba, Jazz. Masarap din kapuntuhan ni Jazz. Na nakaka-proud pa pa eh.
0: Oo.
3: Kasi sa mga ganap-ganap, nakikita ko na lagi siyang present. Correct. Diba? So parang, tsaka hindi, nakasama ko siya nitong minsan sa ginanap na brigada eskwela namin nung magsisimulang magbukas yung mga eskwelahan.
0: Yes.
3: With Senator Bam Aquino. Mm-mm. In fairness, Papa Awel, napakabait talaga ang bata. On and off cam talaga. Yung
0: correct.
3: Respeto niya talaga, nandoon talaga. Mm-hmm. Kaya, Jazz, balik kayo dito.
0: Yes.
3: Si Colette pa. Mahal na mahal din natin si Colette.
0: Correct.
3: Madelo, ayan.
0: Correct. Tsaka may mga update din kay Colette.
3: Marami. Di ba mag-ano siya? Yung sa a-attend siya or isa siya sa mga
0: do
3: special guests kay
0: Jose, Jose Marie Chan
3: na binalita natin.
0: Correct.
3: Christmas in our hearts ba yun? Hindi
0: iba.
3: Iba ata, diba? But anyway, yes. Sa oras na 9:21, sa ating pong ibang showbiz update, pasok ka ang Filipino internet stars na sina Bretman Rock at Niana Guerrero sa 2026 Time 100 Creators List. Ayon nga sa Times, nilala ang 100 personalidad kabilang na sina Niana at Bretman bilang most influential digital voices. Galing din ang mga napiling influencers mula sa iba't ibang bansa at social media platforms. Ang dalawang Filipino content creators ay may milyong-milyong followers sa iba't ibang social media platform at patuloy ang pamamayagpag sa loob at labas ng bansa. Mula dito sa amin ni Papa Awel, congratulations Niana and Bretman!
1: Yes. I love this!
0: At gaya nila, loud and proud naman ang Golden Globe nominated Filipino actress na si Dolly De Leon sa kanyang Filipino accent ha, nang magtrabaho sa Hollywood. Sa isang panayam, ibinahagi ni Dolly na dati ay nape-pressure siya dahil pakiramdam niya ay pasan-pasan niya ang malaking responsibilidad na i-represent ang Filipino talent. Dagdag pa ni Dolly, sa halip na itago, hinayaan siyang gamitin ang kanyang Filipino accent sa kanyang mga pagganap sa Hollywood. Matatanda ang kasama si Dolly sa cast ng ilang Hollywood films gaya na lang ng Triangle of Sadness, Between the Temples, Jackpot, gayon din sa Season 2 ng Avatar, The Last Airbender at ang upcoming animated film na Forgotten Island.
1: Alam na this!
0: Isang mataas na pagsaludo sa iyo, Miss Dolly De Leon. Maganda na isustain at i-maintain niya yung Filipino accent kahit na nasa Hollywood na siya. Maganda yun, tatatak yun, tatandaan siya na, uy! Tsaka, that's her own way of raising the flag of the Filipinos. Ganon. Eh, ganyan po talaga ka mag-English. We are like that when we speak English.
3: Totoo.
0: But sometimes, like, we can tune up our tone when we are facing, you know, somebody, if you would like to, you know,
3: totoo,
0: slang, we can like automatically adjust to your tone.
3: And adapt. Di ba, papaawal? Yes. Di ba, minsan nakalimutan nga natin, ang gagaling na natin magsalita nung pang...
0: Sometimes.
3: Yung ano yung Britain accent?
0: British.
3: Oh, British accent.
0: Yung, like behind the door.
3: Darling.
0: Darling, oh, yes.
3: Diba, yung,
0: darling.
3: Darling lang. I, okay. British na agad.
0: Yeah.
3: Darling lang.
0: Yan. Yeah. Forgotten Island. Mga ganon. Yeah.
3: Wala na si Ate Aviona.
0: Oh my gosh. Alam niya. Favorite place niya.
3: Yes.
0: Kinipir.
3: Alam na.
0: JP. Wala na si Aviona.
3: Alam na this.
0: Alam na this.
3: Ito pa, mga kapamilya at mga kaserbisyo, pagbati naman para sa ating aktres na si Miss Eugene Domingo sa patuloy na tagumpay sa teatro ng Ang Babae sa Septic Tank 4 Live sa Cheddar. Paano ba naman? Sold out na ang 50 sa schedule place nito. Ibinahagi naman ni Uge ang karangalang mga trabaho sa entablado ang mga theater veterans gaya nina Melvin Lee at Andoy Ranay. Nang matanong naman kay Uge kung sino ang aktor na pangarap nitong makatrabaho sa theater, dalawang pangalan ang nabanggit niya. Si Zanjo Marudo na gusto din umanong sumabak sa teatro pero kinakabahan, at si Piolo Pascual.
1: I didn't know that we have this news article
3: for tonight.
0: Yes.
3: Panin tonight.
0: Wow. Tonight.
3: For tonight.
0: Tonight.
3: Pero kaninang umaga, papaawin, magkausap kami ng Ate Uge.
0: Yes.
3: As in, magkausap kami because I forgot to message her right after nung gala night kung saan invited tayo.
0: Yes.
3: Sabi ko sa'yo, papaawin, you really need to watch this Babae sa Septic Tank.
0: Mm-hmm.
3: Basahin ko lang ng bonggam-bongga. Yung chikahan namin, Ate Uge, sabi ko kasi sa kanya, Ate Uge, alam mo yan, kahit hindi tayo magkausap, lagi namin pinopromote yung Ang Babae sa Septic Tank, which totoo naman, di ba, papaawin? Sinasabi naman natin. Eto na, ayan, sabi ko kay Ate Uge, sabi ko, Ate Uge, sobrang late na tong message ko. I messaged her mga 1:23 in the morning, ganun. Sabi ko, Ate Uge, sobrang late ng message ko. Watching ako kay Ate Mean Espinosa, yung voice coach and actress, theater actress, and kay Direk Andoy Ranay sa isang podcast, yung kay Direk Tonet at saka kay Direk JP Habak.
0: Ang walang kwentang podcast.
3: Sabi ko, Ate, hindi pala ako nakapag-picture sa'yo at hindi pala kita nag-congrats, pero just want to let you know, because si Miss Frances, Miss Candy Pangilinan, at si Miss Dolly De Leon, nung nanood kami nung gala night, sobra pong husay mo, Ate. Ang ganda-ganda po ng Ang Babae sa Septic Tank. Tapos nag-send ako ng photo, saka ng video. Sabi niya, thank you, mahal. Kanyang umaga nag-reply siya. Thank you, mahal. At naalala mo, in-interview mo ako sa DZMM, nakagagaling ko lang sa pagpuput. Kasi nga masama yung chan niya. Tapos siya, bigat, umaga-umaga, tuwan-tawa kaming dalawa. Ate, oo nga, dahil na LBM ka nung in-interview kita habang nasa Cebu ka, sabi niya, correct, that's a Shell sa Island Tour. Kasi nga nung time na yun, New Year ata, yun, nagpo-promote siya ng Becky and Badet nila ni Mamang Pokwang. Tapos ngayon, tapos another na naman ang chikahan natin is about yun na naman ulit. Sabi niya ganyan. Sabi ko, Ate, ina-announce po namin lagi sa DZMM po. Thank you so much. Alam kong lagi kang full support. See you soon. And chika soon, sana may pumasok kaming MMFF.
0: Yes.
3: So abangan.
0: Baka.
3: Oh, yun kasi,
0: na yun.
3: So yun
0: yung
3: na yung
0: export.
3: Oh, yun
0: may entry. Marami naman nag-expect. Siyempre may mga pinasok.
3: So meron talaga. Parang feeling ko, meron silang in-entry. Pero abangan po natin. At saka meron pa akong isa. Speaking of Dasbia, parang kanina may pinost si Miss Roselle Monteverde. Hindi ata. Kapatid ni Miss Roselle ata yung nag-post ng pelikula, script. Tapos nandun naka-heart, may comment sila, Dustin Jones si Bianca. So parang sabi ng mga Dasbia fans, ito kaya yung announcement. Ito kaya yung announcement sa sa August 8.
0: Ayan na.
3: Totoo, dumating na.
0: Ay, abangan.
3: Ate Uge.
0: We love you, Miss Eugene Domingo.
3: Ka namin ni Papa. Ito na siya. Pwede ba ganun yung chikan? Hindi ko masegway na. Pwede ka bang i-zoom? Kasi baka mamaya mapop yung baba sa parang si Bakla, chika ng chika, para lang pala mag-guess. Pero alam ng Ate Uge, yan, mahal na mahal natin siya.
0: Correct. Yun naman. At hindi nagbabago si Miss Eugene Domingo noon hanggang ngayon.
3: Mula sa pagkakilala sa kanya, si Mang Lorelai.
0: Na simpleng kahit nag-grocery lang, makabanggaan mo siya sa ano, sa grocery or sa supermarket, chika lang siya, simpleng tao. Thank you, we love you, Miss Eugene Domingo. Pero eto ha, marami naman mga kapamilyang na sorpresa sa biglang busking session ng miyembro ng SB19 na si Pablo sa Bonifacio Global City o BGC. Sa Instagram post, inamin ni Pablo na kinabahan siya sa pagkanta sa busking dahil wala pa sa kondisyon ang boses. Kasama ang isang live band, kinanta ni Pablo ang awiting Kalimutan Ka, That Should Be Me at sariling kanta na Puyat. Sinabi ni Pablo na gusto niyang makilala ng publiko ang kanyang music na iwalay sa ginagawa sa grupong SB19. Nakatakdang magdaos ng Thanksgiving fan meet ang SB19 sa Amerika at sa Japan ngayong Agosto.
1: Alam na diba this!
0: Naman? Congratulations! At sana isa rin yan sa pangarap natin mag-guest natin dito sa
3: Alam na this.
0: Diba naman? Ay naku, speaking of mga nanonood, naku mga kapamilya, palagi pa palang nanonood ang mga taga Nissan Quezon Avenue.
2: Hello!
0: Kanina as in talaga, pati sa screen nila, at ano, napaka-accommodating, lalo na si na Mr. Ramon Bobadilla or si Sir Ram, ganda si Gabriel Dumaran at si Nicole Santos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na kay Sir Ram. God bless! Eto
3: at papawal, isegue ko na ha, sa pagbate, lagi rin nakatutok sa atin si Tita Flor.
0: Yan.
3: Tita Flor, ang full name ni Tita Flor ay...
0: Florita Santos.
3: Yes, Florita si Mami Flor. Mami Flor, na nanay ni L.A.
0: Yes.
3: At saka ni Kanisha.
0: Kanisha.
3: Yes.
0: At lagi yan noon pa.
3: Noon pa.
0: Hindi lang nagme-message sa atin si Mami Flor, pero lagi yung nanonood, nakikinig. Thank
3: Totoo.
0: You, Mami
3: Nurse
0: Flor.
3: Crystal De Vera. Mm-hmm. Hello po kay Nurse Crystal De Vera. Mm-hmm. Sabi ko mag-guest siya dito sa atin, Papa Awel, kasi mm-hmm. para makita nung mga kapamilya natin ang kanyang naging ano fitness journey.
0: Correct.
3: Yes, si Nurse mm-hmm. Crystal De Vera, Ate Rose Arevalo, and Ate Heidi. Yes, I love you all. Ayan.
0: Yes. At eto na, mas papagandahin po natin ang inyong gabi dahil mas swerte po tayo na makakapili. Naku, yung mga binalita natin, Eugene Domingo, Dolly De Leon. Ay naku, parang jackpot po tayo kasi ngayong gabi noon makakasama namin ang napakagaling na actress din na si Miss Ruby Ruiz. Kasama si na
3: Yanny Villarosa at Miss Beverly Salviejo.
0: Kasama rin ang kanilang director para sa Status Rejected na si Van Leon Leonard Pascual dahil sila ay kasama sa Cinemalaya ngayong taon. Kaya magbabalik po at abangan sila sa Alam Ko Na.
3: Alam Nyo Na.
0: Alam Na This.
4: Nakakagigil.
5: Nakakagigil.
4: Nakakagigil.
6: Nakakagigil.
4: Di makapagpigil. Alam Na This.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth.
2: makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Alam na dis!
6: Alam na dis!
5: DZMM!
13: Drama, action,
14: comedy,
15: comedy,
16: horror,
17: o suspense, bibida yan sa
18: Alam na dis!
19: Live!
20: Nakakagigil.
21: Nakakagigil.
20: Nakakagigil.
22: Nakakagigil.
23: Di makapagpigil.

0: Comedy!
1: Comedy!
2: Horror!
3: Or suspense! Be the answer!
4: Alumna this!
3: Alumna this!
4: Live!
3: Alumna this! Sa DZMM!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities. On the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Isprenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam na dis sa DZMM. Drama, action, comedy, horror, o suspense. Bibida yan sa Alam na dis.
2: Oras natin, mga kapamilya, 9:38 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
3: Katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Paz.
2: Samantala, ipasok muna natin ang balita sa labas ng ating himpilan. Civil society groups kinundi na ang racist AI video na inilabas ng China state media. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Jaiho, Awen, maring kinundi na ng iba't ibang civil society groups kabilang ang Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga at Liga Independence sa Pilipinas at Filipinas Do Not Yield Movement, ang AI-generated video na inalathala ng China state media na China Daily na naglalarawan umano sa mga Pilipino bilang mga unggoy ayon kay Dr. Jose Antonio Goita, Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya. Hindi lamang ito kritisismo sa paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kundi isang pag-atake sa dangal at pagkatao ng mga Pilipino. Goita, walang puang racism sa diplomasya. Niuugnay din ni Goita ang paglabas ng video sa mga naunang pahayag ng ilang Chinese scholar na umunoy at nagsasabing bahagi ng China ang Batanes. Aniya, matapos mabati itos at maiwasto mga pahayag na ito, lumipat naman ang propaganda sa pag-atake mismo sa mga Pilipino. Binigyan diin ng grupo na kinikilala sa ilalim ng international law ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes at ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Pinuri rin ng grupo ang Department of National Defense sa pagkondena sa video at nanawagan sa China Daily na agad itong alisin at humingi ng paumanhin sa sambayan ng Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
3: Salamat, Bert Dizon!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Alam na dis sa DZMM!
2: Eto na mga kapamilya! Siyempre naman, huwag na nating patagalin. Of course, makakasama po natin. Kung nung nakaraan, di ba Paul, may dalawang pelikula tayo na nakapanayam ang kanilang mga direktor. Ngayon naman, siyempre, meron tayong makakasama. Ito po sila naman ang mga bibida sa pelikulang Status Rejected.
3: Yeah.
2: Yung last time, yung Tayo Lang Ang Nakakaalam. Mm-hmm. At saka yung... Tirik.
5: Tirik.
2: Yes. Oo, nakasama natin ang mga director po ng mga pelikulang iyon ng Cinemalaya. Siyempre, nandito po live na live sa programa. Please welcome Yanny Villarosa. Magandang magandang gabi.
6: Oh, good evening po. Wow, grabe ganito pala yung feeling sa DZM.
2: Wow.
6: Grabe, hello po.
2: Napapanood ko si Yanny din dun sa Ang Walang Kwentang podcast.
6: Ay, okay na direkto din.
2: Yes, napapanood at talagang aliw na aliw din ako every time nakikwento siya. Pero alam mo na yan, ito ay TV. Baka marami tayo mga masabi na hindi pang TV.
6: Hindi pwede. Ganun lang po.
2: Yanny.
5: Di ba naman? Ito naman. So, eto, chef, ihuli natin yung ano pinakabida. Kasi, alam mo naman, dapat ganun yung end. Ganun kasi yan eh. Yes. So, punta muna tayo sa isa pang.
2: Isang love na love natin. Napakahusay.
5: Correct. Hindi lang maganda ang boses. Nagpapaganda pa ng iba. Nagpapasaya sa atin. The legendary. Uy, ganun namin. Ganun. Beverly Salviejo.
7: Magandang, magandang, maganda po ako ngayong gabi. Sana kayo rin.
2: Wow. Blooming ang Tita Beverly.
7: Oo, ikaw na.
2: Totoo, papa. Gusto kong sabihin lang. Hindi ko ata nasabi noong last time. Nung bago pala ako kinuha ni La Direk Rory noon dati sa pangako sa'yo as Kuring, ang akin pong voice, acting teacher, acting coach, ay si Tita Beverly.
7: Ah!
2: Diba as naman? In, nag one-on-one kami talaga.
5: Pero bago yan, naging coach ko muna siya sa basketball.
2: Hindi siya nag-basketball.
5: So, ikaw lang may coach. Basta maki-coach lang. Umuho ka na lang.
2: Ang daming kayang gawin.
5: Yes. Eto naman. First time yata sa Sabak, sa full length ng movie. No? Pero hinangaan na siya sa kanyang pagiging production designer. Diba sa mga pelikula. Kaya kitang-kita yung pagiging maganda ng visual ng pelikulang Status Rejected. Please welcome the very young director, Van Leonard Pascual. Yes.
7: Hello. Yes.
5: Nakakatuwa. Ang bata-bata, no? Parang, fresh na fresh. Sariwa. Sariwa, diba?
8: Isda.
5: Isda. Pero ito, pinakasariwa sa lahat, Mama Jaiho.
2: Naman.
5: Lahat po ay magsitayo para sa isa. Tapos si Iska nandito naman at umiisa pa. Favorite natin, Miss Ruby Ruiz.
8: Salamat sa inyo. Yes. Kahit first time ko rito, pero feeling ko ang daming beses ko na kayong nakasama.
5: Opo. Actually, live sa studio.
2: Live sa studio.
5: First time ni Miss Ruby.
2: Yes.
5: Yung mga interviews in the past. Right. Yun.
2: Tsaka kagabi, isa sa mga news items natin na pinasok natin yung about sa inyo po, Miss Rubina. Ibinalita namin na there was sa time pala in your career na supposedly dapat magsa-stop na kayo sa showbiz. Mag-give up na.
5: Opo, yun.
2: Kaya sabi ko, ang bongga, kagabi nalita lang natin yung mga chika, nandito na sila ng live na live.
5: Correct. Opo. Inimbento lang po namin yun.
2: Hindi
5: na kayong kaming na chika sa inyo.
2: Totoo yun.
5: Pwede nyo pong ano.
2: Bawal tayo mag-invento.
5: Kompermado sigurado.
2: Kompermado sigurado. Nagpapatrol.
5: Yung ganun-ganun siya. Ah, talaga?
6: Sinabi ko yun.
5: Ganun yung ano niya.
2: Parang din yung wala.
5: Muntik ba akong huminto? Ganun. Eh, di ba? From extra, extra. Pero ang alam ko po talaga, nag-assistant director muna kayo. Oh, yes. Nagulat si Yanny. Yanny!
6: Yanny!
5: Kahit si directed by, hindi alam. Assistant director muna.
8: Yes, for commercials.
5: Ayan, pakishare nga po. At bago kayo naging artista.
8: Yun nga, nagsimula ako sa teatro. Tapos, dahil syempre mahina lang naman ang kita sa teatro, ang parang sideline namin ng mga taga-teatro, nag-aano kami, nag-assistant director for commercials.
5: Tamo naman.
8: Ganon.
5: Hanggang naging...
8: Nakitera.
5: Oo, hanggang umano. As extra, bumita sa extra. Ganon. Ngayon, Iska naman. Opo. Award-winning. Talagang international. Diba? Yung ganon. Eh, Cinemalaya din nag-umpisa yun eh. Diba? Yes. Kiniklaim ba natin na parang, uy, Iska the second ito. Virginia Bering! Naku! Baka mag-best actress ito.
8: Oo. Magdilang anghel ka.
5: Ay, opo.
8: Papa-awel.
5: Since nasabi ko na si Virginia Bering, Divina Gracia, ano yung karakter naman nito at paano mo siya pinagpreparan para kasi na-expect namin lalapas to sa Iska, ha? Ganun. May pressure.
8: mas mahirap ito sa iska. Okay. Yung ano preparation, yes, and even ano doing it, yung pag-shooting, yes, yung character mismo, yes, mas mahirap siya kasi mas maraming challenges.
5: Correct.
8: Yun, tapos ano siya, yes, parang ako na, masayang-masaya kasi after Iska, yes, ito ulit yung paglilid ko sa isang Cinemalaya entry. Mm. Sobrang malaking karangalan sa akin at saka halos lahat naman siguro ng artista, di ba? Magkasali ka sa Cinemalaya, eh noon nga kahit kung ano-ano lang roles ang sinasalihan ko, makapasok lang sa Cinemalaya. Correct. So sobrang pasasalamat ko kay Direk Van and the rest of the creative team na ano, pinili nila ako para ano, bigyan ng buhay si Biring.
2: Wow. Nung kinikwento pa nga lang natin ngayong gabi, Papa Awel, grabe na yung pagtaas ng mga balahibo ng mga nanonood. Kasi di ba, parang marami for sure ang makaka-relate sa kwento ni Aling Biring na isang old widow. Tapos yes, di ba, yung edad niya is 69 years old, nangangarap na makakuha ng US visa, mag-run siya, di ba? Marami kaya, ako kapag drive ako sa Ross Boulevard, madadaanan mo lang minsan, di ba?
6: Yes. Yes.
2: Iba yung thinking na parang grabe no, lahat nagbabakasakali, lahat sumusugal para lang mabigyan ng US visa para makatapak sa Estados Unidos.
5: Correct.
2: Diba?
5: Oo. Actually parang
7: mahal-mahal pang binabayaran.
2: So na ano mo na reject ka?
7: Tapos mare-reject ka?
5: Totoo. Nagrereklamo po ba po kayo?
7: Live
5: po tayo.
7: Never ako na-reject, no?
5: Ah, yes. Wow.
7: Laging 10 years.
2: Yes. Lumilibot, di ba? Iba't ibang bansa with your song Papaya.
5: Correct. Di ba naman? Since nandiyan na si Miss Bev, sa tingin ko, pasabog ang karakter mo dito. Ka nakapaubo ng uba dyan ng live na mga pa-fireworks ka dyan.
7: Papaawel, huwag ka nang umasa.
5: Bakit?
7: Paano? Nahirapan ako ng husto dito.
5: Ay, bakit?
7: Wow. Kasi talagang kailangan underacting. Bawas pa, Miss Bebs. Bawas pa. Oh my God. And still, kailangan mo pa rin ipakita yung character na nakakatawa or may comedy ka pa. Pero super underacting, nene. Pati ang boses namin, pati ay, ganyan talaga.
5: Ang hirap. Hindi,
7: totoo yan. Kasi, you know, for 40 years that I've been in the business, mm-mm, diba, ang dami-dami ko, lahat na ng katulong kaya kong gawin.
5: Mm-mm.
7: Pati mga pokpok at saka mga ano. Pero, hindi, medyo flamboyant pati rin naman ng aking pagkatao. Flamboyant. Pero pagdating dito sa pelikula na to, Diyos ko, dahi. Tita Bebs, po pwede bang pakibabaan mo pa ng konti? Kung level 3 ka ngayon, pwede po bang ilababa mo sa level 1? Okay.
5: Oh my God. Pero, Miss Bev, kung iba yung artista, sabihin, hoy, Van, ngayon ka pala nagdedirect. Who are you? Para sabihin ako ng ganyan. Di ba? Pwede mag-garing ganyan.
7: No. I have so much respect for young artists, you know? They are the future! My goodness!
5: Correct. Diba? Parang winner na kagad si Direk Van doon, ha? Para magsabi si Miss Beverly na gano'n. Ayan. So, it's your turn now. Kasi papunta naman na sa iyo, di ba? Pero ako talaga, ang isang na-appreciate ko, yung mga nagiging director kasi either editor, scriptwriter, masakita niya, ikaw sa production design.
9: Yes.
5: So, paano na-switch ba? Makikita ba namin sa texture, sa kulay, sa visual ng ano?
9: Nag-start po talaga ako sa short films, mag-production design sa mga thesis films, and then sa mga ads, ganyan. Tapos, yes, makikita niyo siya sa film namin. Very textured siya.
5: Yes.
9: Shoutout din sa production designer namin na si Miss Mariel Hizon. Sobrang galing niya sa
5: film namin. Siyempre na-challenge siya kasi ang director galing sa production. Ako, para sabihan niya si Tita Bev na underacting, baba pa. Yun pa kaya yung production design, di ba? Yun naman yun. Tsaka, parang ang hirap din kasi kay Biring, ang daming layers nung kanyang character dito. Paano mo para sa sabihin mag-underacting to sa bang multi-layered ang acting ng sa pangalan pa lang parang alam na istorya para pala nga pangalanan siya na Virginia or Virginia. Bakit kaya, 'di ba? Sino man ang nag-imbento ng pangalan Biring tas Divina Gracia at ang edad 69. Alamin kung paano yan nilabas sa status rejected.
9: Exactly.
5: Pero kay Yani naman.
2: Si Yani naman gusto kong malaman.
5: Sabay. Yes. Saan ka umano doon na
3: Miss Ruby Ruiz, tapos pina-underacting, sinandwich ka ba nung dalawa dito?
2: Aside yan, from that, siyempre, huwag natin kalimutan ang isa sa malapit natin kaibigan, Alex!
3: Alex! Yes! Alessandra De Rossi!
2: Oo! Oh, oh. Diba? Na parang,
6: Alessandra De Rossi!
2: Correct! Si Alessandra, diba, sa totoo lang, aminin naman talaga natin, alam naman niya yan, diba? Pag hindi mo siya kilala, mai-intimidate ka talaga. Mm-hmm. Diba? Mai-intimidate ka, pero napakahusay kasi ng Alessandra De Rossi talaga.
3: Natural actor.
2: Yan, papano? Kamusta ka dyan?
6: Grabe, grabe yun. Yung parang papasok ka sa eksena. Kasi silang dalawa ni Tita Ruby yung lagi kong ka-eksena. Mm-hmm. Tapos yung feeling na parang...
3: Yes.
6: Saan ba itong ginagawa ako? May ganung thoughts. Kasi gaya po ni Direk Van, first time ko din sa full length. Tapos, yes, yung sinabi pa ni Direk Van na nag-student film siya. Doon kami una nagka-work.
3: Oh.
6: So parang yung thought lang na first time natin both. Tapos cinemalaya both. Parang okay. Grabe yung trust na binigay ng people in this prod.
3: Totoo.
6: Sa'yo. So grabe. Totoo. Grabe yung feeling.
2: Ano to? Paano to? Dahil ba magkakilala kayo kaya naging part ka? Pero di ba kasi nakikwento sa atin sa Cinemalaya, kahit gano'ng kalaking artista ka,
6: yes,
2: talaga parang may audition ka talaga.
3: Swa ka dapat yung...
2: Kumbaga parang meron na silang mga inaay, pero pag hindi ka dumating doon, doon sila kukuha sa mga nag-audition talaga. You undergo pa rin ng audition.
6: Audition pa rin po. Nagpa-lead.
2: Hindi ano, hindi uso yung mga friend. Pasok ka rin. Hindi ka na uso.
6: Parang hindi.
9: Marami rin kami pinagpilian sa role niya. And siya talaga ang the best.
3: Wow! Nagpa-read talaga sa'yo, no? Kahit walang lens yung mata mo, naka-read ka doon na.
6: Actually, pinare ko po yan. Kasi po may ilaw.
3: Yes, maganda.
6: Very personality good. Personality glasses.
2: Oh, talaga.
3: Diba, Tita Ruby?
6: I learned.
3: Pa-read ka pa niya na.
6: Wala yes. Na lang. Yes.
2: Papa, balikan ko lang si Direk Van. Nabanggit nyo kanina na parang, di ba, yung mga madalas na naging director, yung mga sa writer, yung mga nag-AD for sure, syempre. Natandaan ko lang, I remember, isa sa mga naging director na nakatrabaho ko din is a production designer, si Direk Elfren Vivar. Yes, si Direk Elfren Vivar, na kung saan, umani na rin siya ng napakaraming mga parangal. Kasi syempre, di ba, kahit na nagdedirect na siya, minsan umabalik siya sa pagiging designer sa Family Matters, ganyan, nagtulong-tulong sila ng direct Noel Naval, yung mga ganyan. Oh, so tama nga si Tita Bevs, malayong marayo ang mararating pa ng ating batang-batang direktor.
7: Kasi meron silang ideya talaga. I'm, you know, yung bang kuminsan makakatrabaho ka ng director na para bang nag-iisip pa siya kung ano pa yung gagawin niya for the scene. Siya alam niya na meron na siyang picture. And that is very, very important for a director na meron na siyang umaandar na yung pelikula doon sa utak niya.
3: Correct.
7: Kaya alam niya na kung ano yung dapat niyang ipagawa.
3: Correct.
7: Kaya ikaw naman, hirap na hirap ko namang sumunod doon sa underacting. Oh my God.
3: Correct. Oo. Oo. Pero more than doon sa galing na mga artista na makakasama dito sa pelikula, yung tema ng inyong pelikula ay sobrang sumasalamin sa totoong buhay. Yung social relevance niya, swak na parang sa wakas may naglabas ng kwentong ganito. Kasi nangyayari talaga yung mga nabibiktima sa online, alam mo na, di ba? Yung kagustuhan makapunta sa ibang bansa, hindi lang sa Amerika, hanggang sa ma-fall na dun sa trap na mga... Hindi natin ikukwento kung ano man yan, di ba? Yun, kayo ba? Parang
7: hindi
3: kayo...
7: yung iba, di ba? Ginagawa pa silang ano ng insurance.
3: Totoo.
7: Oo, di ba?
3: Di ba? Ganyan yan eh. So, ito po kasing pelikula, kung maikwento nyo nga po, please, para naman alam nila na si Virginia dito, si Virginia... ay gusto
7: virgin.
3: Talaga virgin. Hindi, gusto niya talaga pumunta ng Amerika. Pero apat na beses siyang na-reject. Hanggang sa napunta siya direct sa?
9: Napunta siya sa
3: online love.
9: Digital world.
3: Ganyan.
9: Kasi tinulungan siya ni Tessie na maghanap ng AFAM. What if itry mo maghanap ng AFAM para makapunta sa snow?
3: Yon. Oh, yung mga nanonood sa atin ngayon, yung mga mamshis, papshis. Ay, teka muna, kwento yan. Kwento nung kapitbahay natin yan. Kwento ko yan. Maraming ganun ngayon. Mga nahiwala. Oh, yan,
8: gusto,
3: Coco.
8: Gusto ko rin dito sa pelikula dito, sa kwentong ito. Bukod sa, yung nga about yung awareness, yung relevance ito sa nangyayari ngayon sa paligid natin, about scams.
3: Mm-mm.
8: Yung ano, yung nakita, yung punto de vista ni Direk na who is also one of the writers.
3: Yes.
8: Pag, nasa edad ka ng 69 or kahit nga nasa 60s pa lang, yung pangangailangan mo sa pagmamahal ng mga anak mo, nagiging mas ano, maigting. Ganon. So, merong ganong weakness yung mga nasa yung demographic ng ganong edad namin. So, kaya ang mga nabibiktima talaga, mga katulad namin na correct, very gullible, yung ganon.
9: Mga nag-yearn for love.
8: Nag-yearn for love and, you know, affection, attention, yun.
5: Totoo naman po yun, hindi maghahanap ng ibang mamahalin o for companionship ng magulang natin kung puno siya ng pagmamahal sa anak. Grabe. Lalo na pag single ka na, yes, wala kang kasama exactly sa buhay. Kasi po yung sa mga edad na, hindi naman po derechahan, hindi after yan ang sex. Hindi yes yan yung sa companionship. Yung yes may makakakwentuhan kami, makakasama
2: someone
5: ka.
2: Someone you can lean on.
5: Ano yes ka sandalan? Gabi, ako na maganda, di ba yun? Ngayon kasi hindi na.
6: May entry.
5: Yes. Pare. Ang nangyayari ngayon, hindi lang someone you can lean on, puro loan ngayon, hindi lean. Mga mautangan,
2: someone you can loan on. Yan talaga, feeling ko.
5: Diba, parang ganyan na nangyayari. So, yun, kaya exciting. Alam nyo, sa kwento pa lang yan, huwag natin ibuhos na ano, para mapanood nila, saan-saan mapapanood ito, kailan, please.
9: Mapapanood to sa Gateway, mm-mm, Shangri-La, at saka Selected Ayala Cinema,
5: mm-mm,
9: from August 6 to 18.
5: At sana ma-extend pa. Alam mo yun, so yung kunin ng mga sinyan, yung pumutok, pag-ingayin nyo to. Yes. Ganon.
2: So, hindi maganda yung laban ngayon kasi marami tayong mga kaibigan na talaga nga namang pasabog ang mga entries din sa ano, Cinemalaya, no?
5: Correct.
6: First time din daw po na dalawang weekend ang Cinemalaya.
5: Wow.
6: Wow. Yes. Something. Yes.
5: Dalawang
2: weekend. Meron pa nga ako nakita eh, parang kayo ng umaga, na nagtitrending siya na parang nung Baguets High School siya, parang nagka-cutting klase siya para makapanood. Tapos parang sabi niya, parang nag-joke-joke siya sa video na, ay, napanood niyo po yung film ko, tapos transition into cut to, isa na yung pelikula niya sa mga entry.
6: Oh.
2: Yes, may ganun.
5: Very nice.
2: Kasabay niyo sila ngayon.
9: Yes.
2: Oh, diba, bonggang mga entries for this year's Cinemalaya. Yan yung tanong, ipo-full blast mo na ba talaga ang pag-aartista?
6: Wow.
2: Kasi parang alam ko, diba, talagang una kitang napanood at narinig na magkwento ng mga stories mo through DirectoNet and Direct JP.
6: Yes,
2: ngayon, nag-guest na kayo para mag-promote ng movie kung saan ka bilang ka.
6: Mm-hmm. Ang laging, ano lang naman, if binigay sa'yo ng universe yung door na yon, parang huwag ka nang go in. If ito talaga, okay.
2: G.
6: G-o. Kasi correct, sobrang kakaibang area or realm din yung acting.
2: Totoo.
6: And now na na-try ko siya, parang ang dami ko pang pwedeng ma-explore in it. So if mabibigyan pa ng opportunity, bakit hindi po?
5: Oo naman.
2: At maraming nakukuha at nagiging ano, malaking pangalan from Cinemalaya.
6: Totoo yan. Mm-hmm.
2: Dahil nanonood talaga diyan ng mga big bosses, hindi lang ng ABS-CBN, iba't ibang mga film outfits talaga. Hindi po ba mapapatotohanan niya ni Tita Ruby?
5: Yes. So, invited ba si Maring Nicole Kidman na manood sa iyo?
2: Ang iyong kumare, di ba? The friendship.
5: Friend, manood ka naman, ganun.
6: Sa premiere.
2: Hindi, in-IG ko na siya. Binimer.
6: Kaya sa Shangri-La, ganun.
5: At bumalik yung text ni Nicole Kidman, status rejected. Di ba, ayun. Kaya panoorin, dapat status accepted lahat na manood ng status nice rejected. Please promote po. Yan, direct.
9: Ayun, manood po kayo ng Status Rejected sa Cinemalaya at panoorin nyo rin po yung mga ibang films na kasali rito. Yan, from August
6: 6 to 18.
5: Yes. Miss Bev, baka may upcoming projects ka pa na...
8: Sa ngayon po, ay ito po ang aking concentration.
5: Wow.
8: And singing, actually meron akong gagawin. I will direct also.
5: Wow.
8: I will
5: be
8: a participant doon sa isang fundraising na tribute for George Tagle at Dusit Tani Hotel on July 26.
5: Ayan. Supportahan po natin.
8: Pero ito, mga kaibigan, pag nanood po kayo ng Status Rejected, talagang kayo ang status accepted.
5: Yes. Wow.
6: May
5: entry.
2: Tita Ruby.
8: Inaanyayahan po namin kayong lahat na manood ng Status Rejected official Cinemalaya entry for Cinemalaya 22. Sigurado po ako, sigurado po kami na kapupulutan niyo to ng makaka-relate kayo. Yes. Definitely. Kasi tungkol to sa pamilya, tungkol sa magkakapatid, tungkol sa mag-iina. ganon. So sana po yung kaligtaan na panoorin ang hindi lang ano status rejected but the rest of the ano other entries.
6: Yes po.
5: Salamat. Thank you very much, Yan.
6: Ay, okay po. Okay na po yun. Supportahan po natin yung local films natin.
2: Yes. Tapos speaking of support, segue ko na to, mabilis lang, diba? Gusto namin pasalamatan ni Papa Awel. Maraming salamat po sa Tropical Hot sa pakikiisa sa DZMM 44 na po tayo. Thank you po. Tropical Hot, sarap na balikan. Kita-kits tayo bukas sa Bagumbong Road sa May Caloocan para sa ating DZMM 44 na po tayo.
6: Yes.
5: Congrats. Congrats po. Thank you very much. At yan na nga po nagdaan ng isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit at paborito ninyong mga artista.
5: Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awel Paz.
2: Ako naman ang kapartner niya sa pagkalat ng mga pinakalatest na ganap sa showbiz na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jaiho.
5: Ay, status sabay tayo ha. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
8: Alam na this.
2: Yes, thank you po.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan na mabroadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:03 na.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner,

0: DZMM.
1: July 17, 2026. Gabi ng Biyernes, kapamilya ka serbisyo. Thank God it's Friday. Ramdam na ramdam mo na ba ang Biyernes? Ito ba yung araw na pinakahihintay mo sa loob ng isang linggo? Yung iba, oo. Yung iba, hindi, di ba? Kasi tuloy-tuloy ang trabaho. Pero ganun pa man, ha? Eh, samantalamuhin muna natin itong mga oras na ito. Kaya samahan mo ko mula ngayong alas 10 ha, hanggang mamaya. At ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito, ano ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa pagmamahal? Ulitin ko kapamilya, ha? Ano ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa pagmamahal? Mga kapamilya at kaserbisyo, kung gusto nyo rin makiusap o makipag-usap ng live on air tungkol sa pag-ibig, pamilya o sarili, pwede kayong magpadala ng mensahe sa ating DZMM Teleradyo text line o Viber line. Itype ang inyong pangalan at lokasyon at ipadala yan sa 0919-278-3000. O, pag-uusapan natin, ha? Can love and obsession coexist? Pwede ba yon? Ang pagmamahal, ang pag-ibig, at ang pagkahumaling, yung pagiging obsessed mo, yung obsession na tinatawag, ay parehas mong maramdaman? Alam nyo kapamilya, madalas nating marinig ang linyang, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Pero hanggang saan ba ang paglaban? At kailan ito nagiging sobra at lalong kapit na hindi na pagmamahal, kundi obsession na? Posible bang sabay na umiiral ang tunay na pag-ibig at pagiging obsessed sa isang tao?

0: Kapag pumasok na ang control, matinding selos at takot na mawala siya, unti-unti bang nawawala ang tunay na kahulugan ng pagmamahal? Ngayong pag-uusapan natin ang napakanipis na hangganan sa pagitan ng pagmamahal at obsession, aalamin natin kung maaari ba talagang magsama ang dalawa. Ano ang mga palatandaan na lumalampas na tayo sa healthy na pagmamahal? O paano natin malalaman kung ang nararamdaman natin ay pag-ibig pa ba? O ito'y isang emosyon na unti-unti nang sumasakal sa ating sarili at sa taong ating minamahal? Kapamilya, kaserbisyo, lahat yan dito lang sa Love Connect. Sa pangalan po ng ating Love Coach, Coach V. Vanessa Antonio, ako muna inyong mga kasama, ang hugutero at ang Mr. Right mo. Mga kasama nyo ngayong gabi mula ngayong mga oras na to, ha? Hanggang alas 12 ng hating gabi para bigyan kayo ng mga kaibigan at practical tips sa inyong mga relasyon. Kayo man ay single, may jowa o may asawa, may problema sa pag-ibig o naghahanap lang ng may makakausap. Kapamilya, kaserbisyo, let's connect dito sa Love Connect. Mga kaserbisyo, kung gusto nyo akong makausap on air tungkol sa pag-ibig, pamilya, sa sarili, pwedeng-pwede rin kayo magpadala ng message nyo, ha? Ipadala yan sa ating Viber line 0919-278-3000. Pwede rin kayo tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Okay, maganda yung pag-uusapan natin ngayong gabing ito, ha? Habang ikaw ay nagmumuni-muni, ninanamnam ang parating na Sabado at Linggo, o kaya na may kasalukuyang kambuha-biyahe ka, pamilya, ha? Naku, bumiyahe ako. Medyo malayo-layo yung biyahe ko ngayon, ha? Medyo maraming sasakyan, ha? Siguro dahil Biyernes, no? Biyernes, tapos medyo kakasweldo lang. Abay, may pondo-pondo pang natira. Abay, huwag naman uubus-ubusin, ha? Hindi porkit meron pang laman ng bulsa hanggat may nakikita at may nadudukot, ay dukot ng dukot, ha? Doon sa mga nakatutok sa atin, ha? At medyo naiipit sa masikip na daloy ng trapiko, eh relax na relax lang, makakarating din sa iyo pupuntahan, ha? Sasamahan kita para huwag kang mainip. At para doon sa mga kapamilya at kaserbisyo natin na nasa bahay, walang bakasyon, work from home, abay, ako yung gawin mong background, ha? Sigurado makaka-relate ka rin sa pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Ganun din, ha, sa mga TNVS, jeepney driver, taxi driver, o diba yung mga bus driver, yung mga terminal ng bus, jeep, padyak, na nakatutok sa DZMM. Magandang gabi sa inyo, ha? Huwag kayong mag-alala, makaka-boundary rin. At para doon naman sa mga kalendaryan na 24 oras ay bukas, shout out sa inyo, ha? O eh, kung medyo aantok-antok na, kung meron namang karelyebo, eh, hindi masamang medyo ubidlip-idlip muna. Mas masarap ang lulutuin at nakangiti habang sineserve ang mainit na sabaw sa mga customer kapag hindi pagod, diba? O siya, ha, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin, ha. Pwede bang mangyari, kapamilya, kaserbisyo, na yung tinatawag nating love, pagmamahala, ay kasabay na nangyayari na pakiramdam yung obsession, yung pagkahumaling mo, yung tipong hindi mo na kaya talagang mabuhay kapag wala yung taong mahal na mahal mo? Sagot ka nga rin, ha, sa ating usapan ngayong gabing ito. Ano ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa pagmamahala? Diba ganun, diba? Sabi nila, kapag nagmahal ka, may mga tao na sinasabi, hindi, magtira ka sa sarili mo. Hindi pwede na sa lahat ng pagkakataon, buhos ka ng buhos kung ano yung nararamdaman mo. Dapat nagtitira ka dahil baka mamaya dumating yung time na iwan ka, abay, hindi mo alam kung paano ka magsimula. Yung iba naman sasabihin, okay lang yan. Sige, ibuhos mo, ibigay mo lahat sa abot ng iyong makakaya. Mas maganda yung wala kang pinagsisihan para kung dumating man yung tagpo na kailangan yung mag-iwanan dahil sa kanya-kanyang dahilan, eh sasabihin mo sa sarili mo na, ginawa ko naman yung lahat, eh. Wala kang pagsisisi, di ba? Pero paano mo mahihiwalay yung tinatawag nating pagmamahal, pag-ibig, at kung yan ba ay obsession na yung nararamdaman mo? Siguro maganda nito, kapamilya, kaserbisyo, ay maunawaan muna natin at maintindihan ang pagkakaiba ng tinatawag nating love, pag-ibig, pagmamahal, yung tibok ng puso na hindi mo ba ipaliwanag, at yung tinatawag nating obsesyon, 'di ba? Or obsession. Kasi sa unang tingin kapamilya, sa totoo lang ha, parang magkaparehas lang yan eh. Hindi mo talaga makikita yung pagkakaiba niya. Kaya nga sinasabi natin, napakanipis ng pagitan ng love at obsession. Dahil pareho itong may matinding emosyon, 'di ba? At lagi ko sinasabi, every time na uupo ako sa programa, kapag emosyon ang pinag-uusapan, medyo mahirap yan ikatwiran. Dahil nararamdaman mo lang yan eh. Diba? At ito yung mga pagnanais na makasama mo, yung isang tao na espesyal sa iyo. Pero ang tunay na pag-ibig, dapat nakasalala yan sa tiwala, sa respeto, at syempre hindi dapat nawawala yung kalayaan. Pero ang obsession, ito yung kaibahan niya na, para mabigyan ka lang ng idea. Ang obsession, kadalasan yan, may kasama yan takot. Tinutula ka niya sa pagkatakot. Nawawalan ka ng seguridad o yung security na hinahanap mo. At isa pa, yung matinding pangangailangan na kontrolin mo yung taong tinatawag mong natatangin siya, yung dawan mo sa buhay. Yung taong sinasabihan mo na minuminuto, segundo, na mahal kita. Alam nyo kapamilya, napakahalaga ng pagkakaibang ito. Upang malaman natin ha, kung ang isang relasyon ay healthy pa ba o unti-unti ka nang nasasakal nang hindi mo namamalayan, di ba? Yung tipo nga magme-message ka sa kanya, hindi agad makakapag-reply, imi-miss call mo na sangkatutak, o naranasan mo yan, sigurado ako ikaw na nakikinig ngayon. Ikaw na nakatutok ngayon. May tagpo sa buhay mo na na-experience mo yan. Yung pag-check mo dun sa phone mo, napakadaming miss call, di ba? Kapag check mo dun sa messenger mo, for example, napakadaming message. Minsan, ginagawa lang yan, puro thumbs up na lang para lang mag-notify yung messenger mo. Kasi hindi ka nga nakakapag-reply eh, di ba? Tatanungin ka, bakit hindi ka nagre-reply? Online ka naman. Anong ginagawa mo? Nasaan ka sa mga oras na to? Ba't hindi mo tinatawag at sinasagot yung tawag ko? Meron ka bang kasamang iba? Yan, naranasan mo ba yan, ha? O baka naman ikaw ang gumagawa niyan. Yung mga ganyang bagay, minsan mapapalusot mo pa eh. Kaya mo pang tanggapin eh. Oh, sige, baka nag-aalala lang. Kasi ang hirap ng pakiramdam na nag-aalala, di ba? Hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Eh dati, nung mga unang panahon, medyo mabibigyan mo ng katwiran eh. Wala pang means of communication nun na sobrang dali. Pero ngayon, di ba, parang imposible nang sabihin na ano mo sasabihin na wala kang pantawag o pang text man lang sa akin, pang message man lang sa akin eh. Eh meron na mga cellphone, ang dami ng only data, meron ng only calls, only texts. Tapos hindi mo magawang sumagot. Ako na nga tumatawag sa'yo, hindi ka pa sumasagot. O, narinig mo ba yung mga ganyang salita? Kaya sa ating pagbabalik ha, gusto ko sumagot ka, tawag ka, kwentuhan tayo, baka na-experience mo na yan o kasalukuyan ka na yan sa ganyang klaseng relasyon. Baka mamaya hindi mo namamalayan, toxic na ang pagsasama niyong dalawa. Akala mo masaya ka pa, pero ang totoo, kinokontrol ka na niya. Kaya kapamilya, kaserbisyo ha, padala lang yung message 0919-278-3000. Tawag ka rin 8924-4101, locals 5671, 5672 or 5673. Sagot ka na sa ating tanong, ano ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa pagmamahal? Dito lang yan sa Love Connect, kasama ang hugotero at ang Mr. Right mo.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Rain, rain, go away.
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
6: Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako.
7: Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema
6: para tumigil ang pagubo.
7: Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga.
6: Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Love Connect.
11: Love Connect.
0: Sa DZMM.
12: Kapamilya ka sa bisyo, nagbabalik tayo dito sa Love Connect. Kasama mo pa rin ang Hugutero at ang Mr. Right mo. O, pinag-uusapan pa rin natin na can love and obsession coexist? Pwede bang mangyari sa isang relasyon na nagmamahalan kayo pero may obsession din na bumabalot sa inyong pagsasama? Sagot ka uli kapamilya ha sa ating tanong ngayong gabing ito. Ano ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa pagmamahalan? Ipadala ang iyong pangalan, ang iyong mensahe. Isend yan sa 0919-278-3000. O kaya naman pwede kita makausap ng live. Tawag ka na 8924-4101. Locals 5671-5672-5673. Kung meron ka mga gustong sabihin, meron kang nararamdaman na sa tingin mo wala nang nakikinig sa'yo. Dahil yung mga tao sa paligid mo sinasabi paulit-ulit naman yung mga kwento mo eh. O dito, no judgment ha. At katulad ng like ko sinasabi, hindi ko ma-solve ang iyong problema. Pero isa lang ang sisiguraduhin ko. Pagkatapos natin mag-usap, gagaan ang dinadala mo. Kaya tawag ka na kapamilya kaserbisyo ha. Sagot ka rin sa ating tanong. Ulitin ko lang ha. Ano ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa pagmamahala? Maraming ganyan, di ba? Parang minsan, hindi naiiwasan, hindi maganda pero nangyayari. Kapag medyo may hindi kayo pagkakaintindihan ng partner mo, ng karelasyon mo, ng jowa mo, minsan maski sa mag-asawa, di ba? Nagkakaroon ng, alam mo ba, ibinigay ko ang lahat sa'yo. Pinili kita kaysa sa ganito. Ipinagpalit kita, inilabang kita sa pamilya ko, tapos ganito lang ang gagawin mo. Ayan, lumalagpas yung mga ganyang mga bagay-bagay sa pagsasama ninyo eh. At hindi mo man gustong sabihin, minsan hindi mo mapigil. Natatalo ka ng emosyon mo. Pero kapag usapang emosyon, minsan kapag matinding-matindi na ang iyong nararamdaman, hindi mo namamalayan, kinukontrol mo na ang iyong kapareha, di ba? Ang tanong, bakit kaya minsan, napagkakamala natin na ang pagmamahal ay parang obsession na rin. Ganito yung kapamilya ha. Kapag ang nararamdaman mo parang medyo sobra na yung pananabik mo, palagi mong iniisip yung iisang tao, siya at siya na rin. Tapos pakiramdam mo, hindi nabubuo ang sarili kapag hindi mo siya nakikita. Madaling isipin na ito na siguro yung sagad na pwede mong maramdaman, yung pagmamahal na todo-todo na. Kung tipong may 1 to 100%, nandun ka na sa 101. Kumbaga sagad na sagad na. Pero hindi lahat ng matinding emosyon, ito tandaan mo kapamilya ha. Hindi porke ganyan yung nararamdaman mo, lagi ka nag-aalala sa kanya, laging gusto mo siyang makita, makasama, akala mo in love ka na, akala mo love na yan. Minsan, ang tinatawag nating sobrang pagmamahal ay bunga ng takot na maiwan, mabigo o yung mga failure na nararamdaman mo o mawala ng taong nagbibigay sa'yo ng security. Diba? Mas lamang dun yung takot eh. Kesa dun sa sinasabi mo na mahal kita, hindi kita kayang mawala. May kasunod na, hindi kita kayang mawala. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Bakit? Anong mangyayari sa'yo kung sakaling mawala siya sa buhay mo? Natatakot ka kasi hindi mo alam kung paano mo itutuloy yung araw-araw mo. Kasi nakadepende na yung buhay mo doon sa isang tao na yun. So hindi mo alam, akala mo mahal na mahal mo pala siya, yung pala nakadepende ka na sa kung paano mo itutuloy yung pang-araw-araw mo doon sa tao na yun. Pero pwede ba talagang mangyari na sabay mong nararamdaman yung tinatawag nating pagmamahal at yung obsession? Posible naman mangyari talaga yan kapamilya kaserbisyo at nangyayari naman talaga. Hindi lang tayo minsan aware, akala natin true love yun, yung todo-todong pagmamahal. Pero yung pala, nasusugarcoat lang siya ng salitang love pero yung kaloob-looban nun, obsession na. May mga taong totoong nagmamahal pero may kasabay na obsessive tendencies. Oo, diba? Mahal ka naman talaga eh. Kasi doon naman talaga nagsisimula yun, diba? At dahil doon, nararamdaman mo yun dahil minsan sa mga insecurities, trauma, o kaya yung mga masasakit na nangyari doon sa mga nakaraan mo. Yung mga experiences na hinding-hindi mo malilimutan at lalong-lalo na minsan sumira sa iyong pagkatao. Totoo ang pagmamahal, pero natatabunan ito ng selos, pagdududa at isa sa pinakamahirap kapag naramdaman mo to, diyan na pumapasok yung pagkontrol mo doon sa isang tao. Kapag hindi ito natugunan o kaya nabigyan ng pansin, mas maaaring lumakas yung obsession mo eh, kaysa doon sa totoong love na nararamdaman mo. Nandun na yung magic word ah. Kapag may obsession, merong pagkontrol. At kung tipong lahat ng kinikilos mo kailangan sabihin mo sa kanya at hindi mo pwedeng gawin hanggat walang validation ng partner mo at walang go signal niya, teka lang, mag-isip-isip ka na kapamilya. Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nakatutok ngayon. Baka mamaya, lahat ng desisyon mo kailangan nakasalalay sa kanya. Kapag sinabi kong hindi, hindi mo pwedeng gawin kahit gusto mo. Wala ka ng sariling desisyon, wala ka ng sariling buhay. Kasi kailangan lahat ng gagawin mo kasama siya. Hindi pwedeng ikaw lang. Kasi kapag ikaw lang ang nagdesisyon, may gulo. Yari, di ba? Hindi magiging okay yung pagsasama ninyo. Mauuwi sa pagtatalo, mahirap niya, meron pang pagsusumbat. Dito na pumapasok yung sinasabi ko kanina na ibinigay ko ang lahat sa'yo. Kaya nga yung tanong natin ngayong gabing ito, di ba? Ano ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa pagmamahala? Pero ano nga ba yung mga sinyalis na love pa yan o obsession na? Bukod doon sa sinabi ko ng pagkokontrol, ha? Kapag gusto mong malaman ang bawat kilos ng partner mo, ito na yun, ha? Palagi mong hinihingi yung location niya, nasan ka na? Diba? Hindi na yung simpleng, oy, i-message mo kapag nandun ka na, ha? Hindi, nag-message na lang, sasabihin niya na, uy, nandito na ako, ha? Kasama ko na sila ganito. Hindi, saan banda yan? Yung eksakto, send mo nga sa akin yung address. Gusto ko malaman, ha? Para kapag kailangan kitang puntahan, pupuntahan kita. Iyon, yung mahirap doon. Binabasa mo yung mga messages nang hindi ka nagpapaalam. May mga gumagawa niyan. Tapos sasabihin, ba't ayaw mong pabasa? May tinatago ka ba? Diba? Wala nga pahintulot, sige ka pa rin. Walang permiso, sige ka pa rin. Minsan ang ginagawa mo papasimple, kunyari hawak mo lang yung phone niya, binabrowse-browse mo lang yung mga pictures. Pero ang totoo nun, chinecheck mo yung text messages, yung messenger, at lahat ng social media account ng partner mo para malaman kung meron ba siyang kausap o meron ba siyang kachat na iba bukod sa iyo. Tapos, pinaghihinalaan mo siya kahit walang dahilan. Dito na pumapasok yung selos na walang katuturan. At yan yung mahirap, di ba? Sino ba nahihirapan dito? Hindi lang naman yung partner mo, ikaw din. Ang bigat-bigat sa loob niya, yung lagi ka nagdududa, lagi ka naghihinala. Tapos maski wala ka naman nakikita at wala talagang ginagawa, hindi ka pa rin mapakali kasi sa utak mo, pakiramdam mo rin, merong maling nangyayari. Tapos ang gusto mong ihiwalay, o gusto mong ilayo yung partner mo sa mga kaibigan niya, sa pamilya niya, ito yung tinatawag na binabakuran mo na. Diba? Ito yung hindi ka pwede dyan. May lakad kami ganito ng tropa ko. Hindi pwede. Aalis tayo. Tayo na lang ang aalis kesa sila ang kasama mo. O kaya ito, nangyayari to. May lakad kayo ng tropa mo, diba? Ayos na, nakaset na. Biglang may mangyayari doon sa partner mo na hindi mo inaasahan. Hindi mo alam kung totoo o sinasadya. May mga nangyayaring ganyan. May nakaranas na ganyan, diba? Tapos sa pamilya, halimbawa may family gathering, nasabihin, oh, ba't ka pupunta dyan? Eh di ba pupunta tayo, may lakad na tayong ganito? O kaya biglang magkakaroon ng, hindi tara, tayong umalis, may lakad tayo, samahan mo na lang ako. Yung mga ganito, maaaring lumalampas na ito sa tinatawag na hangganan ng pagmamahala. At ang yun mahirap, di ba? Akala mo, okay pa, nag-i-enjoy kayong dalawa. Pero yung pala, isa na lang ang nagiging masaya sa inyong pagsasama. Alam mo, kapamilya, kaserbisyo, yung mga ganitong kilos, hindi na ito nagpapakita ng pag-aalala, pag-aalaga. Ito na yung kagustuhan mo na kontrolin ang buhay ng isang tao. At dyan na pumapasok ang salitang obsession. Yung sinasabi ko kanina na kailangan nakasalalay lahat doon sa isang tao, ang lahat ng gagawin mo. Wala nang sariling ikaw. Pati mga kaibigan mo, mararamdaman niya, teka lang, ba't parang hindi ka na sumasama sa amin? Ikaw naman, para mapagtakpan yung partner mo, yung karelasyon mo, para hindi pag-isipan ng masama, gagawa ka ng dahilan. Yun yung mga bagay na ginagawa mong sakripisyo alang-alang sa pagmamahal. Oo, ikaw, love mo siya. Pagmamahal talaga, ang kaibahan lang, siya mahal ka niya at may obsession na. Basa muna tayo ng comments ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. Rafael Cinco Quisones Sr. Sabi niya, kung may isasakripisyo ako, yun ay kalahati ng pagkatao ko. Wow, ah. Mahalaga, mas matimbang ang pag-iisip kesa ang puso o emosyon ang pairalin. Mas mahalaga ang pagiging praktikal. Pero malaking salita yung binitiwan mo ron, ha? Na ang isasakripisyo mo, yung kalahati ng pagkatao mo. Well, oo, at least hindi mo sinabi na buong pagkatao ko. Tama pa rin naman. No? Ito yung mga tipong sinasabi nila na mag-iiwang ka naman lang sa iyo. Sabi naman ni May ng Antipolo, sa tingin ko hindi lang oras o pera ang isinasakripisyo sa pagmamahal. Minsan pati ego at pagiging matigas ang ulo. Mas pinipili kong makinig at umintindi kaysa palaging makipagtalo, Mr. Wright. Alam mo, yung mga ganitong tao, sa totoo lang, ha? Ikaw yung maswerte. Kasi mas naiintindihan mo yung sitwasyon. And doon sa mga may kapartner na ganito, yung ikaw yung alam mong pinagpapasensyahan, please lang, huwag yun na maabusuhin. Kasi hindi mo rin alam kung hanggang saan yung hangganan yan. May mga tao rin na, sige, okay lang. Pinagbibigyan, mahabang pasensya. Hindi rin okay yan, May, ha? Baka mamaya dumating ka doon sa puntong mapuno ka. Kakasige lang, kakaintindi mo, hindi mo na mamalayan, nauubos ka na at ikaw ang unti-unti nga nawawala na. Sabi naman ni Brian ng Bacolod, ang kaya kong isakripisyo ay ang pagiging impulsive sa mga desisyon. Kapag mahal mo ang isang tao, iniisip mo na rin ang nararamdaman niya bago ka kumilos. Magandang paalala yon, Mr. Wright. Eh, tama naman talaga, di ba? Kailangan may mga pagkakataon na, oo, hindi laging ikaw, pero may mga desisyon na kailangan isipin mo rin, teka lang, tama ba to? Kasi dalawa na kami eh. Partner nga kami eh. Pinagsasaluhan niya namin mga bagay-bagay eh. Kung alam ko yung desisyon na to, makakasama sa kanya, kahit na maganda sa akin, teka lang, hindi okay yon, di ba? Eh, lagi namang may meet halfway. Diba? Pag-usapan ninyo, pwede namang pagbigyan ka, pwedeng ikaw ang magbigay, di ba? Sabi ni Faith ng Marikina, Mr. Wright, handa akong magsakripisyo ng oras para sa taong mahal ko, lalo na kapag kailangan niya ng suporta. Pero gusto ko rin maramdaman na pareho kami nagpapahalaga sa relasyon at hindi lang ako ang gumagawa ng paraan. Lagi ko ito sinasabi, ang isa sa pinakamagandang bagay o isa sa pinakamagandang pwede mong ibigay sa isang tao ay ang panahon at oras. Kasi yun yung mga kapag lumipas na hindi mo na maibabalik eh. Pero kapag pinaglaanan ka ng panahon, pinaglaanan ka ng oras, ng atensyon, dapat tinitreasure mo yan. Kasi ang oras hindi na maibabalik pero ibinigay sa'yo. Ibig sabihin, ganun kakahalaga sa tao. Sabi ni Joshua ng Laguna, para sa akin ang pinakamahirap isakripisyo ay ang pride. Pero kung may pag-asa pang maayos ang relasyon at sincere naman ang isa't isa, pipiliin kong ibaba ang ego ko kaysa tuluyang mawala ng mahal sa buhay. Salamat sa tanong, Mr. Wright. At totoo naman, di ba? Alam nyo, kapag pumasok ka sa isang relasyon, ibinibigay mo, tama yung sinabi dito kanina ni Rafael, yung kalahati ng pagkatao mo. Well, yung iba, binibigay buong pagkatao nila, di ba? Buong buhay nila. Pero the moment na meron kang karelasyon, meron ka ng kasalo eh. Meron ka ng kahati. Kaya dapat, yung pride na madalas na pinagtatalunan, yung ego na nagiging mas nagiging komplikado ang isang usapan dahil ayaw mo magpatalo, kung ganyan kalagi, walang mangyayari sa'yo. Hindi lang dahil sa hindi magiging maayos ang relasyon ninyo, kundi ikaw mismo. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, magbibigyan ka ng mga tao sa paligid mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, sasang-ayon sa'yo ang panahon. Kailangan marunong ka rin magpakumbaba. Yun eh, di ba? Ang pride, ang katapat niyan ay pagpapakumbaba. Kung mananatili ka na pangahawakan mo lagi yung pride mo, ito sasabihin ko sa'yo, kapamilya, kaservisyo, ha? Kung ikaw ay ganyan, walang mayayari sa'yo. Masasaktan ka pagdating sa dulo. Bakit? Kasi yung mga tao na pinapakitaan mo lagi na ang taas-taas ng ego mo, ang taas-taas ng pride mo, pag yan nagsawa sa'yo, pag yan hindi ka na inintindi, kapag yan ay na-imberna na dahil sa kataasan ng pride mo at lagi mo ginagamit yan, iwan ka niyan. Pagdating ng panahon, wala ka ng lalapitan, tsaka ka magkukumbaba sa kanila, tsaka mo ibababa yung pride mo, huli na. Sabi ni Diana ng Valenzuela, hindi ko kayang isakripisyo ang buong pagkatao ko. Uy, kabaliktaran to nung kanina. Pero kaya kong mag-adjust at magbigay ng oras. Pasensya at effort. Naniniwala ako na ang pagmamahala hindi tungkol sa kung sino ang mas maraming isinuko, kundi kung paano kayo sabay na lumalago, Mr. Wright. Maganda ang naging topic. Ay, salamat ha, Diana. O, totoo, di ba? Ito yung sinasabi natin kanina. Kapag may partner ka, dalawa na kayo, marami ka i-consider na bagay. And adjustment, napakahalaga nito, di ba? Isa yung siguro sa tinuturo sa atin kapag pumasok tayo sa isang relasyon, yung nag-a-adjust tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin nakasanayan. For example, nasanay ka na laging ikaw ang iniintindi, darating ang time, ikaw naman ang iintindi sa kanya. Kasi two-way nga, di ba, ang pagsasama, kahit na common na natin naririnig pa, ulit-ulit na, pero yun talaga yung totoo. Give and take yan. Paulit-ulit mo sinasabi na kapag ikaw ay nagbigay, kailangan marunong kang tumanggap. Kapag ikaw ay tumatanggap, marunong ka rin magbigay. Kasi kapag one-way lang ang relasyon, walang mangyayari sa inyong pagsasama. Merong mapapagod at mapapagod. Ikaw na nakikinabang, okay, sige, masaya ka. Binibigyan ka lagi eh. Pero huwag ka namang madamot, di ba? Huwag naman tanggap lang ng tanggap. Kasi kapag ang nagbibigay sa'yo ay wala nang maibigay sa'yo at naubos na yan, hahanapin mo, magtataka ka, bakit ganyan ka na, nagbago ka na ba? Eh hindi eh, inubos mo na eh kasi hindi ka naman marunong magbigay. Hindi lang material na bagay ha, kundi atensyon, oras, pasensya. Sabi ni May ng Davao City, hindi lahat ng selos ay sweet. May hangganan yun lalo na kung nawawala na ang tiwala. Kaya kong ibigay ang oras at pasensya ko sa taong mahal ko. Pero hindi ko isasakripisyo ang respeto sa sarili. Sana maintindihan mo yon, Mr. Wright, dahil sa matibay ang relasyon may tiwala kaysa puro paghihigpit. Oh naman, gets naman natin yun. At yun naman talaga, di ba? Isa sa isang bagay na hindi mo dapat alisin sa sarili mo, ganun din sa ibang tao, ay ang salitang respeto. Kasi kapag respeto ang nawala sa isang pagsasama, eh umalis ka na dyan. Di ba? Kasi wala na yan. Kahit na anong bagay na gawin mo, hindi ka napapansinin yan, hindi ka na makakarinig ng magandang salita, mas masasaktan ka pa sa araw-araw, manliliit ka, mawawala yung pagkatao mo. Kaya yung respeto sa sarili mo napakahalaga kasi yan ang kakapitan mo sa oras na ubus ka na kasi diyan ka babalik eh. Diyan mo marirealize na, teka lang, ito ako eh. Hindi ako dapat ginaganito, hindi dapat ako nakakaramdam ng ganitong treatment. Kaya dapat alam mo kung paano respetuhin ang sarili mo, ano yung mga bagay na dapat nire-respeto sa'yo, pero kabaliktaran din nun, kailangan marunong ka rin rumespeto sa ibang tao. Sabi ni Camille ng General Santos City, Mr. Right, ang kaya kong isakripisyo ay ang oras na inilalaan ko sa sarili, paminsan-minsan para masuportahan ang taong mahal ko sa mahalagang yugto ng buhay niya. Pero paniniwala rin ako na ang tunay na pagmamahal ay hindi humihiling na ubusin mo ang sarili mo, kundi tinutulungan kang maging mas mabuting tao. Yun yung magic ng love, di ba? Well, hindi magic siguro. Ano ba pwede natin itawag? Kasi pag magic, illusion yun. Ibig sabihin, hindi totoo. Siguro, yun yung miracle ng isang pagmamahal, di ba? Ang himala, hindi mo ma-explain yan eh. Yung pagmamahal, maraming kayang gawin sa isang tao. Kaya kanyang baguhin mula ulo hanggang paa. At sana, kung ano man ang nararamdaman mo sa mga oras na to, nang dahil sa pagmamahal, sana dalhin kanya doon sa lugar na hindi mo pagsisisihan. Sana maramdaman mo rin yung isang damdamin na hinding-hindi mo makakalimutan. At sana matagpuan mo yung taong handa kang dalhin sa kaligayahan na iyong inaasam-asama. Napakasarap makatagpo ng taong mamahalin ka at dadalhin ka sa ligaya na walang katapusan at sasabihin niyo na ito ang pag-ibig na walang hanggan.

0: Love Connect.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Tatamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:01 na.

0: Kapamilya Kaserbisyo, connected ka na ba? Nakaka-relate ka ba doon sa ating pinag-uusapan ngayong episode na ito? Tanong natin ha. Ano ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa pagmamahal? Pinag-uusapan pa rin natin ha, kung ang pagmamahal ba ay obsesyon ay parehas na pwedeng mangyari sa loob ng isang pagsasama at isang relasyon. Yung mga pinag-usapan natin kanina, binigyan na natin ng kahulugan kung ano ba yung obsession, ano ba yung totoong pagmamahal. At kailan mo masasabi na obsession na yung nangyayari sa inyong pagsasama at kung paano ang treatment sa iyo ng partner mo. Kapamilya, pwede ka pa rin magpadala ng iyong mensahe ha. Ibigay lang iyong pangalan, location at ang message mo, isend niya sa ating Viber line 0919-278-3000. Pwede ka rin sa aking makipagkwentuhan ng live. Tawag ka na 8924-4101, locals 567-1567-2 at 5673. Yung mga ganitong bagay, kapamilya, akala mo wala lang, di ba? Akala mo okay pa ang pagsasama ninyo hanggang dun sa marirealize mo na lang huli na. Kasi nahihigpitan ka na sa sitwasyon, nasasakal ka na, nahihirapan ka na, wala ka ng sariling kilos, lahat kontrolado ka na. Lahat ng desisyon mo, ultimo minsan yung kinakain mo, di ba? Pagpupunta kayo sa resto, kakain kayo, imbis na may gusto kang kainin, naka-order na, nakahanda na kung anong dapat mo lang kainin. Yung damit mo, kailangan ganito yung suot mo. Yung pananalita mo, kailangan ganito lang, hindi ka pwedeng tumawa ng malakas, ha? Hindi ka pwedeng makipagkwentuhan sa iba. May ganyan ka bang ka-partner? Ganyan ba yung partner mo ngayon? O baka yan yung dahilan kung bakit ka umalis sa isang relasyon? E baka umalis ka nga doon sa dati mong relasyon. Yung pinalikan mo naman o yung pinuntahan mo naman na bago, ganun pa rin ang treatment sa'yo. Antay ka lang. Kapag ganyan, medyo mag-isip-isip ka na. Baka ikaw rin yung nagiging dahilan kung bakit ginagayan ka. Diba? Minsan kapag paulit-ulit ka sinasaktan, minsan wala na sa partner yung kasalanan eh. Minsan nasa sarili na natin kasi hinahayaan natin na saktan tayo ng paulit-ulit hanggang sa nawawala na ang respeto sa atin pati na ang respeto natin sa mismo nating sarili. May pagkwentuhan muna tayo mula sa Quezon City. Nasa kabilang linya si Maria. Maria, hello, good evening.
1: Magandang gabi, Mr. Guy.
0: Magandang gabi po, kumusta?
1: Okay naman, surviving.
0: Survive. Ay, yung maganda. Ay, magandang sagot 'yun, ha. Magandang sagot 'yun, ha. Surviving. Eh, may kailangan natin, 'di ba, sa araw-araw na dumaraan sa atin. Eh, may kailangan nilalabanan talaga natin 'yan, ha. 'Di ba? Pero happy ba habang nakaka-survive, masaya?
1: May times na happy, times na hindi, pero binabalance as much possible po.
0: Ayun naman ang mahalaga, di ba? Wala namang perfectong buhay talaga. Hindi naman sa lahat ng panahon tatawa tayo, masaya. Mm-hmm.

0: ang alam mo ay ang sinasabi sa'yo at inuwi sa bahay, isang cellphone lang. Mm. And then matutuklasan mo na mayroon pala siyang isang cellphone na iniiwan niya lang sa office.
1: Uy. Mm-mm. O anong tanong mo doon?
0: First time nangyari yun.
1: Mm-mm.
0: So, pinatawad ko siya.
1: Okay.
0: And then, after 5 months, siguro inano na rin ako ni God at natuklasan ko ulit na nagbumili ulit siya ng phone, pero yung SIM card na old SIM card niya doon sinuhuli ko.
1: Iluma pa rin.
0: Sinurrender niya ko sa akin, pati okay. Yung old phone niya na nahuli ko.
1: Mm-mm.
0: So after 5 months ng phone nun, parang may tutuba ko. Parang nadulay siya. So ako ngayon, ang ginawa ko po, pumunta ako dun sa work niya na hindi niya alam.
1: Okay.
0: Inabangan ko siya kasi galing siya sa field.
1: Mm-mm.
0: True enough, nakita ko po dun sa motor niya, yung cellphone na inuwi sa bahay, at saka yung isang basic phone yung inuwi niya pa sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, meron siyang isang phone pa din sa motor. Di ba yung pinaglalagyan? Touchscreen.
1: Mm-mm.
0: Parang ito na, ang sabi pa siya, oh, meron pala. Ito, ang ganda na yung cellphone mo, ang laki. Sabi ko, touchscreen.
1: Mm-mm.
0: Kinukuha ko siya. Ito sa tindan. Alam niyo, sinilipit yung kamay ko.
1: Uy.
0: Mm-hmm. Sabi niya sa akin, magkakamatay muna o mamamatay muna ako.
1: Bago mo makuha?
0: Bago mo makita o kaya makuha. Hindi ko naman po kukunin.
1: Mm-hmm.
0: Nasurprise lang ko. Mm-hmm. Tapos, alam niyo ba, yung motor niya, dapat ipapasin sa company. Parang pa siguro, naiwan niya pati madali ng cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, yung cellphone, nahawakan ko po, pero talagang yung kamay ko pinilipit niya. Tapos, nakikita lang po din sa labas ng building na office na gano'n ang ginagawa niya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, umaagaw niya, dumirati siya din sa loob ng kumpanya. Siyempre, kung hindi ko na mapas, yung gas, kumbaga, ano na ako doon eh.
1: Off limits ka na roon.
0: Yeah, off limits ako. Tapos, yun. Uy, sa bahay. Ang sabi niya sa akin, kasi, yung una na huli ko sa marami siyang babae kung ano pa mga liliin.
1: Mm-mm.
0: So, ang sabi niya sa akin, kedo siya may cellphone ay dahil sa work.
1: Mm-mm.
0: Kasi nagsa-sideline.
1: Okay.
0: So, kung sabi ko, kung work lang naman, ano dapat itawag? At bakit kailangan mag-iskandalo ng ganon?
1: Mm-hmm.
0: At saka bakit kailangan may patay yung mangyari? Parang lang hindi ko mag-cellphone. Ang sabi niya kasi, pag-aawayan natin yung cellphone na to. Sabi ko, ano pag-aawayan natin kung wala naman akong dapat makita dyan na hindi
1: totoo.
0: Maganda?
1: Tama.
0: Yun, di ba? Ano pag-aawayan in the first place, di ba?
1: Mm-hmm. Kung walang tinatago.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Walang tinatago. Di ba mga tinatago kung talagang work lang?
1: Mm-mm. At saka hindi, nahuli mo na ng unang beses, isinurrender sa'yo. Nung sinurrender, meron kapalit. Di ba?
0: Yun na nga po.
1: At saka hindi, ang mahirap doon eh. Nagkaroon na ng pisikal eh. Nasaktan ka na eh. Dahil lang doon sa cellphone na yun na ayaw niya ipahawak. At saka doon sa binitiwan niya salita na magkakamatayan muna tayo, magkakasakitan muna tayo bago mo mahawakan to. Ibig sabihin, merong something doon na hindi mo talaga pwedeng makita. Hindi naman sa binibigyan agad natin ng tamang hinala, pero doon sa actions niya at doon sa pananalita niya, eh, isa lang tutumbukin noon. Talagang may hindi ka dapat makita at malaman.
0: Kaya nga, Mr. Wright, diba, doon pa lang po sa actions niya.
1: Mm.
0: Kahit ayaw man po natin na
1: pag-isipan siya.
0: Pag-isip na hindi maganda. Doon pa lang sa behavior niya.
1: Totoo.
0: Diba? Mm-hmm. Binigyan niya na ako ng pagdudahan siya. Binigyan niya na ako ng dahilan para pagdudahan siya.
1: Correct.
0: Ano ang meron sa cellphone na hanggang makipagtayan, kaya mong gawin.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Hanggang inilagay mo sa panganib yung motor mo na pag-ari ng kumpanya para lang yung cellphone.
1: Mm-hmm.
0: So, alam niyo ako, muntik na po akong himatay yung suggestion niya, ganon. Actually, inagapan ako din sa labas ng kampanila kasi may sakit po ako sa spine. Talagang namigay yung spine ko, Mr. Rice.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kasi itong si partner ko, medyo magaling to sa, sabihin natin, best actor.
1: Oo, oh, maarte. Akala really mo, totoo.
0: Diyos ko po. Hmm.
1: Hanggang ngayon ba, Maria, nagsasama pa rin kayo nito?
0: Alam mo, it's alright. Ang totoo, kasi nga po, may sakit na ako and ang sakit ko, grabe.
1: Mm-hmm.
0: Doon by spine, pinagbawalan ako ng doktor mag-work kasi nga pwede biyahe by dad.
1: Mm-hmm.
0: Parang ang goal ko ngayon is may savings ako, pero alam po hindi pa enough.

0: lalo na kung mauuperahan ako.
1: Mm-hmm. Kailangan ng panggastos.
0: Oo. Mm-hmm. Parang ganun na lang yung goal ko. Gusto ko parang pag-focus na lang sa sarili ko na iba yung mag-focus doon sa goal ko, mag-focus doon sa health ko. Uh-huh. Kaya lang, ang hirap pala, Ms. Wright, na pagkasamang pa rin siya sa bahay, araw-araw, kahit nagkikimkim ka, parang laging gusto mo sumabog.
1: Oh, natural yun. Kasi alam mo na nasasaktan ka, hindi physical man lang na pananakit, ha? Pero yung emosyon, yung kakaisip mo, eh, mahirap na kalaban ang emosyon at yung isip, eh. Yun yung nagpapahirap lalo sa'yo.
0: So, kailangan
1: ko
0: right sa punto na kailangan kong mausap ng psychiatrist.
1: Mm-mm.
0: Kasi, nahihirapan po talaga ako. Oh,
1: kumusta ka ngayon? So,
0: actually, yun at nice me struggling kasi parang kung ako lang siguro dumating sa punto na kaya ko pang mag-work, siguro ora mismo bibitaw ako.
1: Mm-mm.
0: Pero, ito yung realidad. Masakit at mahirap, pero parang kailang po mudang mag-TS.
1: Pero Maria, wala ka bang mga kamag-anak na malapit sa'yo, kaibigan, na pwede mong lapitan? Kasi,
0: even since po nag-work ako, ila ang dependent sa akin. Actually, even ngayon po, yung sanalan ko 95 years old, ako pa rin po nag-aasikaso. Hindi po sa pupuwat ng bangko kasi medyo responsable rin akong tao. Parang I like taking responsibility. And siyempre, grateful din ako din sa partner ko dahil siyempre, financially, siya na ngayon ang
1: nagpo-provide siya ng
0: pera. Meron din akong ambag kahit pa paano, pero hindi kasi laki noong sa kanya.
1: Mm-mm.
0: So, parang ang ginagawa ko ngayon, para at much na kaya ko talagang isave, talagang magsisave ako.
1: Mm-mm.
0: Pero ang hirap pala, Mr. Wright, yung ang hirap, ang doon ako nahirapan, minsan madaling sabihin, tinandaan ko yung goal ko tato na maging firm, mag-focus, mag-focus ang goal, maging firm ako na talagang bibitaw na ako. Pero tama, process nga po pala yun. Process, pagdadaan mo, akala ko lang ang dali. Pero minsan pabalik-balik yung pain kahit ini-ignore ko na lang na sabi, anong pakialam ko cellphone ko? Pero minsan iniis ko na itong kasama kong tao, niloloko ako. And yet, parang ginagaslight niya kung nangyari gagawin niya ako ng mabuti.
1: Pero
0: hindi ko kasi sa kanya chronic liar, eh grabe.
1: Mahirap talaga at ramdam ko sa paraan ng pagkukwento mo kung gaano kahirap yung nararamdaman mo. Pero sabi mo nga, sa ngayon wala kang choice, eh, di ba? Kasi hindi mo kayang kumita by your own. Oo, may pumapasok, may ambag ka, pero hindi sapat, di ba? Hindi sapat. At nag-i-stay ka dyan for a reason na kailangan mo kasing makasurvive, eh. Kailangan mo yung mga tulong niya financially.
0: Para lang preparation dun sa mga dito po sakit. Alam ko po na darating talaga ako sa stage na dapat nang operahan yung spine ko. Pero ngayon, wala pa ako sa stage na yun. Pero sinabi na po sa akin ng neuro ko na darating ako doon.
1: And mahirap kasi may nararamdaman ka na physically, may sakit ka. And at the same time, nakakaramdam ka ng emotionally, pagiging unstable ng emotion mo, pati na yung mental mo, di ba? Mahirap yung sitwasyon mo.
0: Emotion and mental po, eh.
1: Mahirap talaga. Wala akong magagamit na salita to describe kung ano yung nararamdaman mo. Kasi the way you tell your story, alam ko na hindi biro yung pinagdaraanan mo. Nagtitiis ka sa maraming bagay. Mm-hmm. Diba, nagtitiis ka sa maraming bagay. And wala kang malapitan na ibang tao. Wala kang malapitan na kamag-anak, na kaibigan na maaaring makatulong sa'yo. Pero sabi mo, di ba, may nalapitan ka na sa psychiatrist before?
0: Kasi sumahog na po ako dun sa Quezon City, di ba, yung 1-2-2. Kasi parang gusto ko na magsisigay. Hindi ko na po alam. Parang hindi ko na alam. Pero sa ano bang gagawin ko? Kasi nga, yung mama ko, ayoko namang parating pa sa kanyang problem ko. Dahil alam ko na magkukosyo ng stress sa kanya. Diba? Tsaka ako, Mr. Wright, sobrang binawal sa kanyang stress kasi naniniligas talaga ng spine kung hindi ako makakamito. Napakahirap po ng sakit ko, Mr. Wright. Napakahirap. Maraming bawal. Maraming bawal magbuhat ng more than 1 kilo.
1: Bigat. Bawal ka makwersa. Oo, bawal ka mapwersa.
0: Kasi kasi stress kasi di ba connected sa brain yun, yes. Yung spine.
1: Eh, kaya lang, sa nararamdaman mo ngayon, yung stress ay parte ng pang-araw-araw mong pamumuhay. Diba? Kaya yung tinanong ko sa iyo kanina, wala ka bang kamag-anak, kapatid, kaibigan na pwede mo man lang kahit papaano ay aalalay sa iyo. Diba? Kasi hindi mo, sabihin ko na to ng diretsa, Maria, hindi mo kakayanin ng mag-isa. At tingin ko naman tanggap mo sa sarili mo yun na imposibleng kayanin mo yun na mag-isa. Kailangan mo nang aalalay sa'yo. Pero ang kailangan na aalalay sa'yo, yung totoo may malasakit sa'yo at nag-aalala talaga kung ano yung kondisyon mo. Kasi kung habang panahon nandiyan ka sa poder ng tao nagbibigay sa'yo ng stress, paano ka magiging okay? Paano ka magiging masaya? Oo, natutugon na yung pangangailangan mo financially, yung pang-araw-araw mo na itataw yung pangangailangan mo. Pero ang kapalit nun, higit pa, may sakit ka, nalulungkot ka, nai-stress ka, nag-aalala ka, nag-iisip ka. Paano ka magiging okay? Kaya yun ang tanong ko.
0: Kaya ako alam mo, ginagawa ko, Mr. Alam mo, I make sure na sa isang buwan makakaipon talaga ako ng malaki. Diretso sa din savings ko, which is hindi na alam. Hindi ko po kinaalam kasi yung nakuklasan ko nga na gano'n yung ginawa niya before. Parang iniisip ko na po yung sarili ko. Kasi before, hindi ko po iniisip yung sarili ko. Di para lagi sa amin dalawa, lagi siya inuuna ko. Lagi. Kung sa bagay, kaysa naman po, inuuna ko lagi ang iba. Kaysa sa sarili ko, hindi lang naman sa kanya eh. Pero ngayon, parang natuto po ako ng leksyon na
1: kailangan, bigyan mo ng panahon sa sarili mo.
0: Wala naman po akong malapitan. Parang nagising po ako doon. Kaya, ngayon po, I make sure na every month talaga makaka-save ako enough hanggang gusto
1: ko. Naisip mo ba, Maria, kung hanggang kailan ka makakapag-ipon para makawala sa poder niya?
0: Opo, may deadline po ako.
1: May deadline ka.
0: Ang inaano ko lang po kasi na makipag-ipon lang ko enough. And then kasi
1: yung deadline
0: ko po is six months.
1: Okay, yung deadline mo, kailan pa yan? Hanggang kailan na ang binigay mong deadline?
0: Pag na-met ko na yung amount na dapat.
1: Matagal pa ba? Malayo-layo pa?
0: Baka siguro mga depende ko sa dalawin nung cash. But hopefully, mga 1 year maximum.
1: Isang taon. Sa loob ng isang taon na yun. Sa loob ng isang taon na yun, Maria. Kasi, yun yung decision mo, di ba? Yun yung decision mo, yun yung gusto mong gawin, nakikita mo yun ng solusyon. Hindi, sige, be it. Pero sana sa loob ng isang taon na yun, mas lalo mong alagaan yung sarili mo. And sana makatagpo ka ng isang tao rin na aalalay sa'yo. Kasi mahihirapan kanya kung isang taon mo yan titiisin. Paano kapag dumating ko doon sa punto na hindi mo na talaga kakayanin yung sitwasyon dahil sa sama ng loob? Titiisin mo lahat ng bagay araw-araw. Oo, may goal ka. At yun malamang yung nagpapalakas sa'yo, yung goal mo, yung gusto mong mangyari. Pero sana dumating yung pagkakataon na may malalay sa'yo.
0: Meron po akong sister ko din. Sa Quezon City. Although, hindi ko na inaasa na ma-resolve yung problem. Pero yung parang hihinga lang ako sa kanya.
1: Yun. Mahalaga yun.
0: Ayan, kapatid. Ganyan. Sabi ko, wala nang iba makakaalam. Sabi ko, kundi tayong dalaw. Para kung ano mangyari sa akin.
1: May alam.
0: So, ano mangyari sa akin, alam mo. Mm-hmm. Tapos, plano ko na rin po nabigyan siya ng sinang bahay. Tapos yung mga insane sa banko, lahat-lahat. Gusto ko pagkatiwala po sa kanya. Parang gano'n, parang papunta na po ako. Iyon na po talaga yung
1: nagawa ko. Anong sabi nung kapatid mo? Nung sinabi mo sa kanya na ganito yung sitwasyon mo, ikaw ay nakakaalam, ganito yung dinadanas ko. Ano sabi niya?
0: Sabi ng kapatid ko, ang hirap ngayon kapatid, pero yung sakit mo kasi, sabi niya wala naman tayong maasahan sa mga pamilyat at sa kapatid natin. So, parang sa akin, minsan nare-relieve ako pagkausap ko yung kapatid ko, na minsan umiyak ako sa kanya, pero parang, yan, o kapatid, kumusta, good morning, meron ka na bang buwan naman? So parang gano'n ako yung feeling ko. Pero siya pa yung pinukmusta ko na parang pagbungad ko lang sa mga pagtawag sa kanya, masaya yung greeting ko sa kanya kahit meron akong invalidated po ako emotionally. Yun, tapos lagi ko lang kinakausapan, Diyos, sa Lord, ito na po yung goal ko. Pero teko, hindi pala madali. So please be with me in this journey.
1: And tingin ko sinasamahan ka naman niya at hindi ka pinababayaan para pagdaanan mo yung mga bagay na yun at nandiyan ka pa din. May tumutulong at umaalalay pa rin sa'yo, di ba? So yung lahat ng dasal mo, tinutugon naman araw-araw. Kasi sabi mo nga sa akin kanina, sa pagbukas ng tawag natin, surviving ka. At araw-araw, pinagdaraanan mo yan, pero napaglalampasan mo. Alam mo, Maria, ako siguro, financially, hindi kita matutulungan kasi yun yung Yun yung main goal mo eh, di ba? Yun yung main goal mo eh, makaipon. Which is, financially, kailangan maging stable ka. And ang kinukuhaan mo para makaipon ka ay yung kinakasama mo ngayon na nagbibigay sa'yo ng problema, sakit ng loob, pag-iisip at pag-aalala.
0: At saka, hindi po sa kanya direkta, maliit na business po kami, tumutulong din naman ako.
1: Okay.
0: Para yung kita po nun, siguro mga 80% ay talagang pinisave ko po. Hindi naman talaga
1: natotally kanya.
0: Hindi naman. May part naman po ako po. Ano rin naman ako tumutulong sa kanya. Kahit pa paano, basta kaya ko pa physically.
1: Eh hopefully mapabilis yung pag-iipon mo. Sana hindi naabutin na isang taon. Sana mas may dumating pa na biglang income, biglang kita, biglang extra na makakadagdag sa savings mo at nang makaraos ka na, 'di ba? At makakawala ka na doon sa sitwasyon mo. Sana
0: pero, oh, sige. Pero magpapalit sa akin. But I can feel na God is working on me naman. Alam mo, naramdaman ko naman God is working on me, lalo na Lord. Naramdaman mo naman yung presence mo. Parang nawawala na naman po ako, nalulos na naman ako kahit alam ko yung goal ko. Tulungan niyo ako dun sa goal ko. Parang ganyan. O kaya minsan sabihin ko, Lord, dama ito yung sinalitan sa crisis. Pero ikaw pa rin naman nakakalam kung yung labret. Kaya sabi ko, bahala ka na. Bahala ka na kung ito ba yung tama. Ginagawa ko, please.
1: At panghawakan mo yung paniniwala na yun. Ha? Yung pananampalataya mo na, na nabibigyan ka ng lakas ng loob at lakas ng pangangatawan sa araw-araw para huwag bumita, huwag bumigay. At mahalaga na meron ka nakakausap. Tulad nito, di ba? Oo, siguro simpleng kwentuhan to, pero alam ko sa loob mo na malaking bagay na meron ka nakakausap na tao na may nakikinig sa'yo at napaglalabasan at nahihingan.
0: Sabi mo nga kayo na si Mr. Wright kasi na ano ko din sinabi na maaaring hindi mo matulungan ng caller mo na maadres yung problema pero yung mga kausap na bigyan mo lang ng oras na makinig sa kanya, I think enough na yun para kahit pa paano, diba? Alam niya that she's heard. Yan, parang yung ganun.
1: Kaya sabi ko nga, hindi ko man masolve ang iyong problema, pero sisiguraduhin ko, Maria, after natin mag-usap, kahit pa paano gagaan ang nararamdaman mo. And hopefully...
0: Ano po bang dapat kong gawin pag minsan pinahihinaan ako ng loob na panahirapan ako dun sa goal ko? Para minsan sumabo. Actually, wala po siyang idea. Pinalabas ko. Pinalabas ko sa kayo mag-isa ko yung tao. Pinalabas ko sa labas sa mato. Hindi ko bahala ka sa buhay ko sa matulog.
1: So, tanong mo, no? Anong dapat mong gawin kapag napanghihinaan ka na ng loob at parang hindi mo na kaya mamit yung goal mo?
0: Sobrang down na down.
1: Sobrang down na down ka. Yun yung unang-unang tanong ko sa'yo kanina, di ba? Meron ka bang kaibigan?
0: Hindi po.
1: Kakilala ka mag-anak, di ba?
0: Afternoon po. Oo, kayo na after hindi po ako natulog bumagdaman 2 nights na kasi yung isip ko po takbo ng takbo pumakontrol.
1: So, Maria, no, para sagutin yung tanong mo kung ano yung dapat mong gawin, kung feeling mo hindi mo na mamimit yung goal mo, napanghihinaan ka, isipin mo kung...
0: Sa time na medyo nahihirapan ako na amang may goal ako, alam ko, pero minsan, siyempre, taulang ko ako na...
1: Normal yun. Normal yun, di ba?
0: Ang hirap pa naman, sir, pagkasama mo mismo, intrigger mo mismo, ay kasama mo sa bahay.
1: Totoo.
0: Ang hirap. Kasama mo araw-araw sa bahay. Ang hirap pala po nun.
1: Hindi talaga madali. Kaya sabi ko sa iyo kanina, di ba? Yung mga bagay na nagpapahirap sa iyo ay yung kasama mo. So, hindi ka agad magiging okay talaga. Talagang mahirap yan. At ang mahalaga niyan, meron kang isang kapatid na paglalabasan ng loob. Meron kang isang, for example, istasyon na matatawagan mo para makakwentuhan mo. Maibibigay mo kung ano yung nararamdaman mo. Umiyak ka kung kailangan, Maria. Umiyak ka. Umiyak, ilabas mo. Diba, ilabas mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi after mong umiyak, makaka-recover ka, marirealize mo yung mga bagay-bagay na ang dami mo nang pinagdaanan ngayon ka pa ba susuko? Nakapag-ipon ka na. Isang taon na lang hinihintay mo at makukuha mo na yung gusto mo. Ngayon ka pa ba aayaw? Pero normal lang yun, tao ka. May mga pagkakataon na nanghihina tayo. Pero lagi mong tatandaan, Maria, na may mga bagay na hindi talaga natin kontrolado. At yung mga bagay na hindi natin kontrolado, huwag mong piliting kontrolin. Ikaw na yung nagsabi, every time na nagdadasal ka, hinasabi mo, ikaw nang bahala sa akin, ibigay mo kung ano nararapat sa akin. So, ganun pa rin. Huwag mong bibitawan. Kaya sabi ko sa iyo kanina, huwag mong bibitawan yung paniniwala at pananampalataya mo. Diba? Kung meron kang taong pwede mo makausap, labasan na yung nararamdaman, go ahead. Kailangan mo umiyak. Umiyak ka. Ipakita mo na nasasaktan ka. iparamdam mo na nahihirapan ka kasi tao ka. Kasi sa time na inamin mo sa sarili mo na hirap ka at nahihirapan ka na at nasasaktan ka na, yun time na makakapag-recharge ka uli.
0: Ito ko, sa ito ngayon, nare-relieve ako, buntong-hininga ako ng buntong-hininga. Mm-hmm. Parang ganito rin yung nararamdaman ko kapag kayong nag-quiet moments with God. Yung parang nagpapapuntong-hininga ako, parang nare-relieve ako. Mm-hmm. Ito, yun ang din yung nararamdaman ko po ngayon.
1: At i-release mo lang.
0: Nagpapapuntong-hininga ako.
1: Hinga ng malalim.
0: Parang kahit papano may relief.
1: Mm-hmm. Hinga ng malalim. At sabihin mo sa sarili mo, narating ko na to, ngayon pa ba ako titigil? Itutuloy ko na. Okay? At Maria, hopefully, isang araw makapagkwentuhan tayo at sasabihin mo malapit na ako sa goal ko. Okay?
0: Sana po. Sana, hopefully.
1: Maria,
0: hopefully.
1: Maria, hindi ko sasabihin na kapit ha? Kasi mali daw yun. Hindi tayo ang kumakapit. Tayo ang kinakapitan.
0: Yeah.
1: Dahil hindi tayo binibitawan. Okay?
0: Tama po.
1: Okay, at pilitin mo, sa araw-araw, kailangan merong kang panahon para ngumiti at tumawa. Ayos ba yun?
0: Ngumiti na po ako ngayon.
1: Yan. Maria, maraming salamat ha. Lakas ng loob, hinga ng malalim, smile, inom ng tubig.
0: Maraming salamat po, Mr. Ryan.
1: Maraming salamat din sa'yo sa pagkakatiwala ng kwento mo. Ingat ka lagi.
0: Ay din po, salamat.
1: Salamat. Bye. Kapamilya, yan si Maria ng Quezon City. Lahat tayo may pinagdaraanan, mabigat, magaan, may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang pasan sa balikat. Pero ano man yan, sabi ko nga, hindi ko sasabihin na kumapit ka dahil tayo ang kinakapitan at hindi tayo bibitawan. Sa ating pagbabalik ha, maririnig na natin ang Love Confession ngayong episode na to dito sa Love Connect. Kasama pa rin ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
2: Love Connect. You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities. On the go!
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Araw-araw, sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Love Connect. Sa DZMM. Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
10: Dear Mr. Wright, hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko talaga hirap akong mabuhay ng walang partner. Sa tuwing natatapos ang isang relasyon ko noon, pakiramdam ko parang may malaking parte ng buhay ko ang nawawala. Hindi naman siguro dahil hindi ko kayang mag-isa, pero mas ramdam ko lang na buo ako kapag may taong minamahal at nagmamahal din sa akin. Ako nga pala si Jerry, hindi ko tunay na pangalan. 30 years old at taga Paranaque. May partner ako ngayon na tawagin na lang natin sa pangalang Eden. 5 taon na kaming magkasama. Sa tagal ng relasyon namin, masasabi kong napakarami na naming pinagdaanan. Magkasama kaming mangarap, nagtulungan sa iba't ibang problema at naging sandalan ng isa't isa sa mga panahong mabigat ang buhay. Kaya hindi ko basta-basta kayang isiping mawawala ang lahat ng yun. Nakakatuwa nga dahil kahit magkaiba ang personalities namin, nag-click pa rin kami. Ako yung tipong tahimik at gusto lang ng simpleng oras na magkasama kami. Siya naman, sobrang expressive at palaging gustong iparamdam ang pagmamahal sa pamamagitan ng yakap, hawak kamay, o simpleng pagdidikit sa akin. Magkaiba rin ang love language namin. Ako, quality time. Siya naman, physical touch. Noong una, wala naman akong problema roon. Sa katunayan, natutuwa pa nga ako dahil nararamdaman kong mahal na mahal niya ako. Kahit sobrang klingi niya sa akin kapag nasa mall, kumakain sa labas, o kahit simpleng naglalakad lang kami, hinahayaan ko lang dahil alam kong paraan niya yon ng pagpapakita ng pagmamahal. Pero habang tumatagal, napansin kong unti-unti ring nagbabago ang takbo ng relasyon namin. Mas naging madalas ang pagsiselos niya. Halos lahat ng kilos ko may tanong. Kapag may lakad ako kasama ang pamilya, mga kaibigan o katrabaho, gusto niyang alam niya ang bawat detalye. Minsan kahit matagal lang akong hindi makapag-reply dahil nasa meeting o nagmamaneho, nag-aalala siya at nauuwi yun sa tampuhan. Kapag may bagong follower o nag-comment sa social media ko, napapansin ko ring naaapektuhan siya. Hindi ko naman siya masisisi dahil alam kong mahal niya ako. Pero may mga pagkakataon na pakiramdam ko, bawat galaw ko ay kailangan kong ipaliwanag. Minsan iniisip ko na rin muna kung magugustuhan ba niya ang gagawin ko bago ako magdesisyon. Unti-unti kong naramdaman na parang nawawala na ang sarili kong espasyo. Hindi ko masasabing nasasakal ako ng tuluyan, pero ramdam kong nagiging mabigat na minsan ang sitwasyon. Ang dating simpleng pag-aalala ay parang nagiging pagkontrol na. At ang pinakakinatatakot ko, habang lalo niya akong hinahawakan ng mahigpit, mas lalo lamang may bahagi ng puso ko na unti-unting napapagod. Mahal ko si Eden. Hindi ko gustong matapos ang 5 taong pinagsamahan namin. Naniniwala pa rin akong mabuting tao siya at marami siyang nagawang maganda para sa akin. Alam kong may pinanggalingan ng mga insecurities niya. At gusto ko rin maintindihan siya. Pero gusto ko rin maintindihan niya na ang tiwala ay mahalagang bahagi ng isang relasyon. Para sa akin, hindi nasusukat ang pagmamahal sa dami ng tanong, sa higpit ng pagbabantay o sa pagiging seloso. Mas tumitibay ang relasyon kapag pareho kayong may tiwala sa isa't isa at may kalayaan pa rin maging sarili ninyo. Kaya gusto kong humingi ng payo, Mr. Wright. Paano ko kaya sasabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman ng hindi niya iisipin na naghahanap lang ako ng dahilan para makipaghiwalay? Paano ko ipaintindi na ang gusto ko lang ay maayos namin ang relasyon namin bago patuluyang lumaki ang pagitan naming dalawa? Ayokong dumating sa punto na pareho kaming mapagod dahil lang hindi namin napag-usapan ng maayos ang mga bagay na matagal nang bumabagabag sa amin. Gusto kong piliin pa rin ang relasyon namin. Pero gusto ko rin maramdaman na ang pagmamahal ay may kasamang tiwala, pag-unawa, at respeto sa espasyo ng bawat isa. Umaasa akong may paraan pa para ibalik namin ang dating gaan ng samahan namin. Dahil sa totoo lang, siya pa rin ang gusto kong makasama sa hinaharap. Basta pareho naming piling ayusin ang mga bagay na unti-unti nang sumisira sa relasyon namin. Mr. Wright, sana matulungan mo ko. Sumusubaybay at sumusuporta, Jerry ng Paranaque.

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Kapamilya ka-servisyo, narinig natin ang kwento ni Jerry ng Paranaque City. Well, common sa isang relasyon, di ba? May nagiging parang nagiging kontrolado, may isang nakokontrola. At kapag ganyan ang pagsasama, hindi okay eh, di ba? May isang nahihirapan. Tulad ito, classic example to ng isang kwento na merong isang nagsasakripisyo alang-alang sa pagsasama nilang dalawa kahit hirap na hirap na. At ayaw niya mawala na ng kung ano at sino siya talaga. Tanong ni Jerry, paano daw niya maibabalik yung dati? Ano yung dapat niyang kausapin na hindi magmumukhang nagdadahilan lang siya para makipaghiwalayan? Kapamilya ka-servisyo at ikaw, Jerry, na nakikinig sa atin ngayon, walang ibang mas madaling paraan sa pagsasabi ng totoo. Diba? Sa kahit anong bagay, kapag nagsabi ka ng totoo, hindi ka mag-iisip ng kahit na anong salita. So unang-unang dapat mong gawin at paghandaan, maging totoo ka sa sarili mo, Jerry. Kailangan din ng right timing. Sa lahat ng bagay sa buhay natin, diba? May tamang pagkakataon, may tamang panahon. Wait for the right timing. Diba? Yung magaan lang, hindi yung sa gitna ng parang hindi kayo pagkakaintindihan, bigla ka mag-open ng, teka, mag-usap nga tayo. Mas maganda yan, okay yung sitwasyon, magaan, yun yung right timing. Sabihin mo sa kanya, sa maayos na pamamaraan, sa maayos na salita, pero unang-una, kailangan mo ihanda ang sarili mo sa kung ano ang pwedeng maging reaksyon niya. Diba? Pwedeng okay, sumang-ayon sa gusto mo mangyari, pwede rin hindi. Pero kahit ano pa mangyari, kung mahal mo talaga si Eden, dapat okay ka na. Diba? Okay ka lang, ano man yung maging reaksyon niya. Kasi alam mo sa sarili mong mahal mo eh. Alam mo na gusto mo sa sarili mo na i-save ninyo kung ano yung relasyon ninyo. Unang-una, magpakatotoo ka, kumuha ka ng right timing, at higit sa lahat, kailangan i-assure mo siya na mahal mo siyang talaga. Kasi pag naramdaman niya na mahal mo siya, mas magiging smooth ang lahat. At mahalaga rin na ipaliwanag mo sa kanya lahat ng bagay na nararamdaman mo. Sabihin mo, but then again, huwag kang mag-e-expect kung ano ang pwedeng mangyari ay pabor sa gusto mong mangyari. Diba? Maging handa ka, maging matapang ka. Ulitin ko ha, right timing, maging honest ka, at i-assure mo at i-secure mo siya na mahal mo siyang talaga. Kapamilya ka-servisyo ha, kung meron ka rin mga kwento na gusto mong ibahagi dito sa Love Confession, dito sa Love Connect, abay, ipadala mo na yan. Kung medyo nahihirapan ka na sa sitwasyon, abay, walang masama kung ikaw ay magkukwento. Samantala ka pamilya, oy, kita-kits tayo sa Sabado sa Caloocan Sports Complex dyan sa Bagumbong Road sa Caloocan para sa DZMM 40th Anniversary. May medical mission at libreng gamot sa umaga. Mula alauna ng hapon naman ay may libreng merienda, gupit, payong ligal, aura reading at iba pa. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, makibonding kasama si Miss Charo Santos Concho at ang mga paborito niyong anchors at reporters ng DZMM. Ay, kapamilya ka-servisyo ha, kita-kits siya, masaya to, di ba? Masaya to. Kaya wag na wag niyong palalampasin yan ha. Bukas na to ha, sa Caloocan Sports Complex dyan sa Bagumbong Road sa Caloocan para sa ating DZMM 40th Anniversary. Kaya ngayon pa lang ha, maraming salamat kapamilya at ka-servisyo. At speaking of pasasalamat, abay syempre ha, maraming salamat sa Tropical Hut sa pakikiisa sa DZMM 40-apat na po tayo. Thank you po, Tropical Hut, sarap na babalik-balikan. Ay, kapamilya, ka-servisyo ha, maraming salamat sa iyo sa pagsama sa akin, sa mga kwentuhan, sa mga naibahagi mong kwento tungkol sa paksa, lalim paksa, topic na pinag-uusapan natin ngayong episode na to ha. Can love and obsession coexist? May pagmamahal at may obsesyon bang nararamdaman sa loob ng relasyon? Posible. Sinabi na natin kanina kung paano. Ang totoong pagmamahal, nagbibigay yan ng kalayaan, ha? At ang obsesyon, kinukontrola ang iyong pagkatao. Maraming nasasakripisyo kapag ikaw ay nagmamahal, pero sana alam mo yung mga bagay na kaya mong isakripisyo. May mga sumagot, kalahati lang ng kanilang sarili, kalahati lang ng pagkatao, para mayroon pang reserba kapag dumating yung pagkakataon na kailangan naman nilang hanapin at harapin at hanapin kung ano at sino sila talaga. At katulad na nakasanayan dito sa Love Connect, abay may hinihanda uli akong pyesa para sa iyo kapamilya. Kaya ilakas mo na yung pinapakinggan mo. Baka tamaan ka dito. Pag-ibig pa ba Sa bawat titig, puto'y napapasigaw. Pag-ibig ba ito o damdaming ligaw? Bawat sulyap at ngiti ay nakatutunaw. Damdaming di mapigil ay nag-uumapaw. Ang tunay na pag-ibig, marunong maghintay. Hindi ipinipilit ang pusong naglalakbay. Ngunit ang obsession ay gapos na napakahigpit hanggang sa sariling mundo'y tuluyang magipit. Ang pag-ibig ay pakpak na malayang lumipad. Hindi rehas na bakal na puso'y kumakaladkad. Kapag ang salitang akin ka lang ang tanging naririnig, unti-unting nalulunod ang tunay na pag-ibig. Kaya't piliin ang pagmamahal na may layat galang, hindi ang damdaming puno ng takot at pag-aangkin lamang. Sapagkat ang pag-ibig ay nagbibigay ng buhay at ng liwanag. Samantalang ang obsesyon ay dahan-dahang itong sumisira sa pagkatao, damdamin at ating emosyon. Kaya kapamilya, kaserbisyo, huwag mong kakalimutan na ang pagmamahal ay may katumbas na ligaya at totoong kalayaan. Magmahal hanggang gusto, basta ang intindihin mo, dapat yan ay totoo.

Kapamilya ka-servisyo, yan ang pyesang pag-ibig ba? Diba? Alam nyo itong kantang to, yung Every Breath You Take, akala nila love song eh. Pero kung titignan mo at hihimayin mo ang lyrics niyan, kapamilya, yan ay tungkol sa pag-control ng isang tao, lalong-lalo na ang ginagamit ay ang nararamdaman niya. Kaya hayaan nyo muna na controlling kayo ng susunod sa akin, ha? Ay nako, napagaling mang-control nito. Talagang lahat ng nasa isip ninyo, kaya niyang controlling. Kaya rin magbasa ng isip nito. Mamaya sa programa niya, tanungin nyo. Hindi nyo na itatanong, ha? Pero tanungin nyo na rin. Alam nyo ba, ang balba sa radyo na si Kuya Dan ay may kakayahang sabihin ng inyong kapalaran? Ay, magaling to. Para si Ma'am Stargazer din to. Mamaya, tingnan nyo, magkakaroon kayo ng parang mini-segment niyan, Tanungin si Kuya Dana. O kaya habang nakikinig kayo ng mga kanta sa Remember Your Music, isipin nyo na kung ano yung mga itatanong nyo sa kanya, ha? Nahulaan nga niya na mag-boardok ngayon eh. Sabi niya sa akin kanina, Mr. Wright, tingin ko, uupo ka, magkasunod tayo. O kaya kayo mga kapamilya, kaserbisyo, ha, abangan ninyo ang Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, nagagandahan tugtugan, kwentuhan at hulaan ang inyong pagsasaluhan mamaya. Hindi ko alam ba't lagi nakaitim si Kuya Dan. Ang alam ko, pag nagiitim ka, medyo hindi nakikita ang... ano? Ang dumi. Oo, yan. Tinatago niyan ang dumi kapag nakaitim ka. Ayan, ha? Maraming salamat ka, pamilya. O, paano, ha? O, dapat alam mo na ang kaibahan ng pag-ibig at obsesyon, di ba? Huwag kang magpapakontrol. Maraming salamat. Ingat ka lagi. Hanggang sa muli.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2 minuto bago mag-alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman, just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo makakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ng kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang... Nagulat ako.

Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

0: Swabbing umaga, July 18, 2026. Araw na po ng Sabado. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, may OPM pa. Na talaga namang inyong ka-e-enjoy ang pakinggan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, dahil apat na oras tayong magkukwentuhan dito, mamaya meron tayong topic na pag-uusapan. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nagbukas na ng kanilang mga telebisyon. O baka naman kanina pa o kahapon pa bukas yan. Pagpahingayin nyo naman. Hello, hello po sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo. Kawai kawai, hello. At syempre pa, ganun din batiin natin ang mga nakikinig sa kanilang mga radyo sa inyong mga bahay man yan, sa inyong mga opisina, o kaya naman ay nakikinig kayo sa inyong mga sasakyan habang nasa kalsada. Magandang umaga po ng Sabado sa ating lahat. Mga nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Diba, ganun-ganun lang. Weekend na naman, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Parang nung last weekend lang, nandun pa ako sa Baguio nun, di ba? Yung namali ako ng booking, di ba? Yung ang alis dapat namin, Sabado, ang nabuko, Linggo, di ba? Mali-mali, no? Tapos ngayon, Sabado na naman. Pambihira naman, napakabilis naman. Napakabilis, parang pagdating at pag-alis ni Mr. Wright. Mr. Wright, ingat sa biyahe. Hindi, wala akong sasabihin tungkol sa'yo kasi mabuti akong tao eh. Wala akong kahit anong mga ganyan-ganyan, no? Sabi mo sa akin, nanguhula ako. Hindi, walang ganun, Mr. Ito naman. Hindi ko nga nahulaan na ang pagdating mo dito sa studio ay isang katuwa-tuwang pangyayari. Mr. Wright, kung nasaan ka man, mag-iingat ka lagi. Hawa ka ng manibela na para bang siniskwela. Mag-iingat ka sa iyong pupuntahan. Malamang ito'y sa iyong tahanan. Ang gusto ko lamang mangyari, makita ka palagi. Oh, Mr. Wright, sana'y nasa mabuti ka palagi. At saka gusto kong tanungin kung bakit ganito. Bakit ganito ang boses mo pag ikaw ay nagbibigay ng piyesa sa radyo. Gusto ko lang tanungin hanggang sa ika'y bumalik at muli makakwentuhan tayo. O, di ba? Piyesa ko yun para sa iyo. Ang piyesa pinamagatang spark plug. Good morning sa iyo, Mr. Wright. At mag-iingat ka palagi sa iyong pupuntahan. Malamang ito eh, pauwi na sa kanyang bahay. Nakikinig pa yan. Good morning. Ay nako, ano ang gagawin ninyo ngayong Sabado na ito? Parang alam ko na. Oo, dahil ngayon ay July 18 na. Oy. Yung ina-announce natin dito mula nung isang buwan pa ay mangyayari na mamaya. Pero mamaya ako na lang ulit babanggitin, ha? Para refresh na fresh sa inyong kaisipan. Pero yes, no? Ang ating DZMM 44 na po ay mangyayari na maya-maya lamang. Oh, syempre nagsisimula pa lang yung araw, di ba? 25 minutes pa lang ang nakalilipas sa July 18. So mamaya yan, sa mga kapamilya, sa mga kaserbisyo natin na medyo maluwag ang schedule ngayong araw na ito, ay makita-kita ho tayo dyan mamaya sa Caloocan Sports Complex. Diba? Tutulog muna ako ng konti tapos tsaka tayo magbabanding dyan, ha? Pero syempre, bago yun, magpaprograma muna tayo ng Remember Your Music. O, binabati ko din nga pala. Oo, naalala ko yung aking mga kaopisina na kung ako last week ay nanggaling sa Baguio, sila naman ngayon ay bumabiyahe. Oo, papunta sa Baguio City, si Makoy at saka si Paula, na aking mga katrabaho sa MOR. Ingat kayo sa biyahe, no? Lampas na daw sila kanina sa may... Saan na kayo kanina? Nasa may... Subic na, o, di ba? Ingat-ingat kayong dalawa dyan, ha? Mag-enjoy kayo sa ano. Marami silang walo yata sila. No? At sa lahat ng mga bumabiyahe po sa mga sandaling ito, mag-iingat po kayong lahat. Ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga ng July 18, 2026? Ito na ha, oh, madali lang to, madali lang. Kukumpletuhin nyo lamang ang ating salita, no? Nagulat ako. Yan ang inyong salitang kukumpletuhin. Dudugtungan nyo, no? Dudugtungan. Nagulat ako saan? Saan ka ba nagulat? At yan ang ating pag-usapan ngayong umagang ito. Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000. Pero the best kung tatawag ka na, halika't magkwentuhan po tayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. O kaya naman sa aking Facebook, kung hindi aabot, no, kung... Sabi ko naman sa inyo, mabibilis na pumindot yung mga tumatawag dito. Kung hindi aabot, pwede mo pa rin yung i-comment sa aking Facebook page. Ilagay mo lamang doon iyong kasagutan at babasahin natin yan. Hanapin nyo lamang ang ating Facebook, Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Na tayo ay magkukwentuhan. Si Angelo ang aga, sabi niya, oh, today is the day, sabi niya. Kuya Dan, no? Nakaano pa? Naka-note pa sa kanyang calendar ang araw na ito, DZMM 40. Oh, sabi niya, may good news at bad news regarding sa attendance sa pagkikita natin. Si. Sinisimulan mo na naman ako, Andile, ng mga pa-good news, pa-bad news. Asis. Sabi dito, oh, si Sedi Dris ng Edmonton, Alberta, sabi niya, nagulat ako dahil yung dating sikip na damit ko ngayon ay maluwag na. Oh, yan ang flex, di ba? Flex ko lang. Bilis ng panahon, malapit na agad matapos ang July. Pa-shoutout from Edmonton, Alberta. Oo nga, Sedi. Alam mo, ang payat mo na, Sedi. Apakagaling mo. Grabe, no? Pag talagang yung lock-in ka, no? Yung tipong talagang desididong-desidido ka, tapos lahat ng ginagawa mo ay according sa pinaplano mo, lalo na katulad mo, nagpapapayat ka talaga. Dapat hindi ka na magugulat doon kasi talagang tinatrabaho mo yung iyong health. Good for you. No, grabe, nung mga dating mga profile picture mo, kasi ang cute-cute mo eh. Pero ngayon, Para ka nagbibinata. Oh, talaga namang bagets na bagets lalo. Sabi niya, pag garning may inapaghandaan. Alam mo, maganda yan. Kasi alam mo ako, Sedi, nung share ko lang, no, nung ako ang ikakasal, nung 2024. Hindi ko masyado ano, goal ko din yan, no, yung mabawasan. Kasi syempre, yung mga picture mo sa kasal, di ba? Yun yung forever mong picture dun. Di mo naman, pwede mong ulitin yun sa 25 years anniversary o kaya sa 50 years anniversary nyo na. Eh, ang nangyari sa akin nun, parang sabay-sabay, no? Parang bago pa yung RYM nun. Tapos, madami din akong trabaho sa labas na iba ko pang ginagawa. So, para mairaos ko, di ba? Syempre, parang hindi ko masyado natutukan. Kaya natutuwa ako sa ginagawa mo na pinapaghandaan mo ng husto, no? Nevertheless, syempre masaya naman yung kasal namin, no? Masaya naman ako, pero syempre kung meron akong gustong baguhin doon, siguro yung chubby chicks ko. ang cute-cute ng chicks ko doon eh, di ba? Kaya maganda yung pinapaghandaan mo ang special day ninyo ni another Angelica. Angelica din kasi yung ano nito, yung love nito ni Sedi eh. Asya, sige, mga pangyayari sa buhay ninyo o mga kwento na napasabi kayong nagulat ako. Yan ang ating pagkukwentuhan. Sa oras po nating 12:13 ng umaga, sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika, simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 6:30.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
4: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Remember your music.

0: Remember your music.
1: DZMM, número uno sa aksyon.
2: Alerto, alerto, salindol.
0: Alerto, salindol. Nianig ng magnitude 5.6 na lindol sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental, ganap na 12:12 ngayong hating gabi. Intensity 4 po sa City of General Santos. Ganon din po intensity 3 sa bahagi ng City of General Santos, intensity 2 sa City of Kidapawan, Cotabato, City of Digos, Davao del Sur, intensity 1 sa Bangas, South Cotabato, Calamansig at Isulan, Sultan Kudarat. Ang pagyading ay kabilang sa aftershocks ng magnitude 7.8 na lindol sa katubigang bahagi ng Sarangani noong June 8. Manatiling nakatutok dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630 para sa iba pang updates.
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: DZMM! Numero uno sa aksyon!
0: Remember your music!

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 12:46 na umaga na. Pakinggan natin Sun and Cher sa awiting I Got You, Babe. Downtown ni Petula Clark, Green Green Grass at Home ni Tom Jones, and Spanish Eye ni Al Martino. Pinag-uusapan, pinagkukwentohan natin. No, nagulat ako, nag-chat si Angelo Toribio eh. Nakataas daw yung buhok ko sa gitna kanina. Mayroon daw akong palong. O, ayan, okay na ba, Jello? Wala na ba yung palong ni Kuya Dan? O, ayan, okay na. Good morning sa iyo dyan, sa Bulacan. Halina po kayo ha, pwedeng-pwede pang sumali sa ating kwentuhan, maaga pa no, shoot na shoot pa yan. Dudugtungan nyo lamang ang salitang nagulat ako. At pwede nyong i-viber ang inyong kasagutan sa 0919-278-3000. O kaya naman sa ating Facebook page, i-comment ninyo, i-DM ninyo sa Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Habang si Kuya mong Makoy ay nagulat daw siya kasi papunta silang Baguio, so nandun siya sa magandang bus. Oh, yung deluxe na bus, oh, yung nakahiga. Tapos nagulat daw siya kasi mahirap daw palang mag-CR sa bus. Mahirap bang mag-aim dyan sa... Mahirap talaga kasi gumagalaw eh. Diba? Kaya nga ako kahit may CR yung bus nung pauwi nung last week eh, hindi na ako nagtangka, baka mahilo ko dun sa loob eh. At saka parang feeling ko maliit, no? Parang hindi ka makakapwesto ng mahusay. Ingat kayo dyan ha, sa biyahe. Nasaan na ba kayo? Nang ma-monitor ko kayo. Feeling ko, mauuna pa kayo sa RYM. Makaka-ano pa kayo. Sabi niya, favorite ng tatay kong si Ben Marcos yung tugtog. Alin dun? Yung I Got You, Babe? Sabi ba yun ni Ben Marcos sa kanyang asawa? Ha? I Got You, Babe. Ay nako, ito, basa muna ako ng mga comments dito ha, kasi may mga nag-PPM na sa akin dito. Sabi ni Ethel Mojica, nagulat ako Kuya Dan kasi napakabilis na po ng pagbabago ng panahon. Napakabago na rin po kasi ng ginagalawan. Dati po nakukontento ang tao ng walang cellphone. Ngayon, halos hindi na kami mabuhay ng walang cellphone. Ito lang po talaga ang... At nagulat ako kasi nabasag ko ang baso namin. Sagot ko sa ating topic for today. Alam mo, pareho tayo. Ako din, may nabasag din ako kahapon. Ano naman, pinggan naman. Sa bahay. Okay, wala eh, yung cellphone, ano na talaga yun eh. Kadikit na ng bituka natin yan, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Kasi dati, ang cellphone, pantawag tsaka pantext. Pero ngayon kasi, ang cellphone ay lahat na ng kailangan mong gawin sa buhay. Pantrabaho, pangkuha ng picture, lahat eh, di ba? Calculator, internet, lalong-lalo na. Pag kailangan mo mag-aral, cellphone din. So, malabo nang mawala sa sistema natin ang cellphone. Pero yun lang, syempre, paalala natin yan eh, gagamitin pa rin sa tama, no? Lalo na pagka yung mga bata pa ang nagsiselfon, no? Babantayan ng mga magulang para hindi yung kung ano-anong nakikita sa internet. O kaya, bigyan nyo ng cellphone na ano, yung may limited access sa mga ganyang bagay, di ba? Yung tipong bantay, nababantayan nyo pa rin, pero at the same time, hindi naman sila nadideprive kasi ayaw ng mga bata ng ganong feeling, yung parang pinagbabawalan mo sa lahat, no? Bigyan mo, pero siguro i-disable mo yung internet or what? Or wala kang application na pwede niyang gamitin, mga ganon. Yan lang naman. Okay? Sige, pagpatuloy natin ang kwentuhan. 10 minuto bago mag-alauna, kausapin na natin ang ating first caller from Quezon City. Nasa linya natin si Sir Joel. Sir Joel, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Good morning. Kumusta, Sir Joel?
2: Okay lang.
1: Nasa QC ba kayo o nasa ibang lugar kayo ngayon?
2: Sa QC.
1: QC, alright.
2: Pero siguro...
1: Ano siguro?
2: Mamaya. Mamaya, konti lang.
1: May biyahe kayo mamaya?
2: Siyampot kami.
1: Ano no?
2: Alam ko hindi. Uwi kami.
1: Uwi kayo dun sa... ano,
2: sabi
1: sa
2: ko.
1: Province ninyo, sa bakasyonan ninyo. Or, sino kasama mo pag-uwi?
2: Lahat kami.
1: Oh! Ay, bakit? Bakasyon ng mga bata?
2: Ano po?
1: Ano mga bata?
2: Katatapos lang kasi nung pagkatapos nung nung gawad ng parangal mamaya.
1: So bakasyon na nga sila?
2: Tapos babalik kami ng 26 dito.
1: Nang bago matapos ang buwan.
2: July. 26.
1: Para saan naman yun?
2: Ano na ako ng dual citizen na ako.
1: Uy, congratulations!
2: So, doon ako nagulat.
1: Doon ka nagulat na ito na pala talaga yun.
2: Oo, wala na ako sa Papua.
1: Baka na sa ano. Pero anong feeling? Kasi parang hindi mo naman iindahin kasi parang active na active ka naman. So, ano ang feeling na ilang araw na lang eh pa-dual citizen ka na?
2: Nagulat ako talaga dahil bakalain na naabutin ko itong edad na to. Parang sa akin, start na to ng milestone.
1: Oh, pero bakit mo naisip na aabutin mo? Eh, I think active naman ang lifestyle mo or alam yun, health conscious ka, ganun.
2: Yun lang, siguro dahil sa numero, pero sa edad, sa ano ko, sa katawan ko, parang yung normal lang ba?
1: Correct.
2: Tapos hindi ko alam na tuloy-tuloy yung edad mo talaga. Magkukulit ka.
1: Kumbaga parang, syempre, vivid pa sa alaala mo lahat ng mga memories mo na parang, alam mo yun, na malayo pa sa 60 and yet, ito tayo, ilang araw na lang, ilang linggo na lang, nasa 60 ka na, di ba? Pero alam mo, tama ka doon sa sinabi mo na yung umaabot ng ganyang edad, no? Kahit sabihin mong 60, actually 60, di pa ganun ka, di ba? Sisimula pa lang yun, pero ang hirap na umabot sa ganyang edad kasi ang dami nang pwede mangyari sa buhay at an early age, eh, di ba?
2: Kasi kuya din, honestly, sa batch ko, siguro marami nang alam na nawala.
1: Okay.
2: Mga batchmate ko.
1: Correct.
2: Mm-mm. And then at the same time, yung iba naman kasi siguro dahil sa lifestyle nila.
1: Yun nga,
2: at the age of 55, kasi may 51 pa.
1: Diba?
2: Parang, diba?
1: Paikli ng paikli yung lifespan ng mga tao. Kasi nga, alam mo yun, parang di mo rin masisi minsan kasi syempre yung mga affordable na pagkain ay yung mga pagkain na hindi masyado nutritious, diba? So, ang daming factors sa totoo lang. Maraming factor sa buhay kung bakit humantong tayo sa ganito. Kaya yung mga katulad mo na nag-umaabot sa ganyang edad, talagang dapat doble-doble ang pasasalamat, di ba? Parang dual citizen mode mo lang, ganun.
2: Siguro advice ko sa mga trentahin dyan.
1: Oh, ano? Sige. Kasi andyan ako eh. Sige, ano advice ko sa amin?
2: Dapat mag-start na kayo pag medyo maaligaga, mabahala na kayo. Dapat mga trentahin dyan.
1: Ano mo, totoo. Hindi, alam mo, dapat pababae mo pa, mga 20s. Kasi sa totoo lang, pag 20s ka, masyado kang tiwala sa sarili mo na walang mangyayari masama sa'yo. So, kasi pagka 30, ako, tama yung sinabi mo, yung maaligagana. Nararamdaman ko na siya ngayon. Siguro dapat medyo mas mababa pa ng konti.
2: Siguro yung iba, hindi nila nararamdaman yung mga anik-anik nila sa mga tuhod nila. Yung mga
1: correct. Yung,
2: tapos yung, hindi, ako sinasabi ko sa anak ko, sa mga anak ko na yung pagpupuyat, kala nyo, hindi kayo sisingilin yan.
1: Sige na, uwi na nga ako.
2: Hindi, iba naman kasi.
1: Ay, di ba?
2: Iba naman kasi yung sa, ano, sa trabaho nyo. Kasi siyempre, kayo, kaya nyo naman bawiin yan, di ba? Kumbaga, iba yung mundong ginagalawan mo ng oras, di ba?
1: More than yung mga physical na nararamdaman, yung nangyayari din sa loob ng katawan mo, kailangan nakamonitor siya, di ba? Kaya ako ngayon ko na lang na bigyan ng importansya talaga yung mga blood chem na yan, yung mga annual physical exam, di ba? Napaka-importante, di ba?
2: Dapat may mga annual check-up ka.
1: Correct, oo.
2: Oh. Saka minsan kala mo, problema lang sa ngipin, pero di ba?
1: Alam mo, nakakapraning pag ganyan yung usapan, pero totoo eh, no? Kailangan,
2: hindi, totoo yun.
1: Kailangan siyang pag-usapan, oo.
2: Meron na kaming kapitbahay nun eh. Ngipin lang, nagpabunot. Pusko, nadali pa.
1: At saka, kahit yung pabunot, mahal ang magpabunot ngayon, ha? Sa totoo lang. Sa totoo lang, mahal ang mga, lahat mahal na ngayon. Kaya, kailangan talaga eh, kumbaga bago pa lumala, no? Ang tabayanan na natin.
2: Saka dapat, kaya din, mga bata ngayon, natuto na silang kumain ng gulay.
1: Kumain ng gulay? Ay, oo, isa pa yan.
2: Gulay. Kasi, the way I see it, iba, kahit sa mga kumpare ko, parang inaayaw nila yung gulay, di ba?
1: Mm, correct. Eh, yan yung, kumbaga, kung wala kang budget, yan yung mabibili mo na tutulong talaga sa katawan mo, di ba? Kung tipong, ano ka, stricto yung, or wala ka masyadong budget, eh, di, magulay ka na lang muna, no? Huwag ka masyadong kung ano-anong mga matatamis na binibili, no? Sa totoo lang.
2: Oo, kahit yung okra na slimy, pinapa...
1: Nalagay sa tubig.
2: Oo, inaayaw mo ng anak ko nung una yun. Sabi ko, malaking bagay yan. Sabi ko, alam mo ba kung gano'ng ka-powerful ang okra? Sabi ko nga, no? Kasi sabi ko, di ba? Mahawak ko naman kanyang gadget, di ba? Hindi nyo i-search, sabi ko.
1: Correct, oo. Ang dali-dali na lang hanapin, di ba? Gulay, oo.
2: Kaya, mahalaga talaga ang exercise at the same time. Yung kailangan din, hindi naman... May food supplement ka dapat talaga.
1: Ah, meron. Pantulong, di ba?
2: Okay, ako. Siguro, parang laking bagay sa akin yung food supplement ko talaga.
1: Mm-mm.
2: Siyempre, hindi ko magagawa lahat yun na for 9 hours a day.
1: Mm-hmm.
2: Ah, di ba?
1: Kumbaga, may push ka pa bukod sa mga masusustansyang pagkain.
2: Tapos, may nadagdag pa sa program ko ngayon.
1: Ano?
2: Sa every morning. At least, nakaka-ano ko ng yung vertical slam 20 times.
1: Paano yun? Paano ko yung vertical?
2: Yung tadakdak ka.
1: Ah, islam. Akala
2: ko vertical.
1: Parang,
2: vertical leap slam.
1: Okay.
2: 20 times. Yun.
1: Oh.
2: Tapos mag-squatting pa ako na may barbell, di ba?
1: Kailangan so, yun. Mga strength training din talaga para ano.
2: Saka yung ano, dapat yung mga bisyo, dapat tinit.
1: Yan, tama.
2: Yung paninigarilyo.
1: Correct.
2: Ako. Yung pag-inom, okay lang, pero you do it occasionally.
1: Occasionally.
2: Pero,
1: at controlled.
2: Oo, controlled. Kasi sabi ko sa anak ko, nakikita na ako yun, nakikita niyo ba yun sa TV? O lasing, di ba? Di ba, they're being handcuffed because of their drunk, di ba? Sabi ko, kaya kinilang kaya na anak ko na, pangit pala, no? Kaya hindi sila, no? Pero pagka, pero ano ko talaga, pwede naman uminom. Ano naman nila. Na mapapahamak ka, di ba?
1: Correct. Tsaka yung trip yung kilala mo yung mga kasama mo, di ba? Lalo na mga magpipinsan, di ba? Trip na mga magpipinsan yan. Aminin natin sa hindi, di ba? Tapos pagka, syempre, pag tumanda-tanda, yung mga classmates, basta magsasabi, no? At ipapaalam kung nasaan sila. Ganun lang naman.
2: Isa pang nagulat ako na entry ko. Nagulat ako sa award ng anak ko kanina.
1: Ano naman? Nagugulat ka pa ba sa dami na ng award ng anak mo?
2: Nagulat ako dahil sabi sa akin nung nasa likod namin, sir, sa bagay hindi po ko yung mapapagod kasi yung katawan niyo po para kay instructor eh. Kasi
1: bakit?
2: Akit ako na akit sa ano eh, sa stage eh.
1: Sabi mo kahit buhatin ko pa tong stage eh, ganunan mo.
2: Hindi, saka kaya nagulat ako nung sinabi sa akin dalawang campus yung pinataob ng anak mo.
1: Grabe naman yung anak mo. Si Hawk ba yung anak mo? Baka naman nagpapataob ng campus naman.
2: Dalawang campus daw. Pero mo kasi hindi mo ba't hindi kinaya yung average niya?
1: Oo.
2: Grabe, nasabi ko. Kahit ako siguro, hindi ko kakayanin yun. Kasi sa isang campus, ilang estudyante yun. Diba? Kaya sabi nyo nun, ang tawag sa kanya, may highness daw talaga. Highness daw talaga.
1: Parang ano na, no? Parang lumiliwanag na siya pag dumadaan. Ganun.
2: Oo, kaya...
1: Andyan na siya. Magsitago kayo. Ganun.
2: Kaya, mamaya, gustuin ko namin talagang pumunta dyan sa yung sa event ng BGM. Kaso may gawad ang parangal sila mamaya, mga kapatid.
1: No, akala ko ba alis kayo mamaya?
2: Hindi. Yung ibig sabihin yung sa umaga, mag-aano kami sa ano, sa school.
1: Naganap kayo.
2: Pilipinyana pa nga eh. Ayoko nga magbarong. Tapos yun, after nun, sabi ko, ang plan ko sana, pupunta, hindi kung walang ganun na event sa school, pupunta ako dyan sa may North, na ba?
1: North Caloocan.
2: Oo. Magmumotor ako para mabilis.
1: Correct.
2: Oo. Sabi ko sana, makapagpa-picture na ako kaya dyan. Sabi ko.
1: Huwag na. Okay lang.
2: Sabi ko, para mas starstruck.
1: Ayan na ako eh.
2: Para mas starstruck. Sabi nga nyan, di sabi naman nung anak kong, nung bunso. bakit hindi na lang i-suggest mo kay Kuya Dan na gusto mo gawa ko kayo ng Google Meet?
1: Ano, mi-meeting na lang tayo. Ano gagawin natin doon para tayo magpe-press conference sa meeting?
2: Hindi, sabi niya, para nakikita kayo lahat mga callers ni ano.
1: Ah, dito? Ay, hindi naman eh. Para magiging resource speaker na kayo pag naka-Google Meet tayo dito.
2: Hindi, alam mo naman yung utak ng mga anak na, di ba?
1: Mm.
2: Kaya nagulto ko, sabi ko, ha? Ano yun? Sabi ko, online classes kami. O at least nakikita kayo doon.
1: Pag nagpaprograma, kita ko kayo lahat na nakikinig kayo sa akin. Para ako nag-online class. Bihira. Lumalampas ang imagination talaga ng anak mo. Naniniwala na.
2: Kaya nga sabi niya, gawa ko ng Google Meet. Sabi niya ganun. Oh. Nakikita ni Kuya Dan dyan kung sino nakapatay ang camera.
1: Oo. Sabi ko, ay. Joel, ba't nakapatay ang camera mo, ha? Anong ginagawa mo dyan, ha? On your, nakamute yung mic mo, magsalita ka. At gaganunin ko na lang kayo sa Google Meet.
2: Kaya nga, tawa ko ng tao, eh. Kaya sasabihin ko yan kay Kuya Dan, ha? Na gagawa mo kami ng Google Meet, ha?
1: Sabihin mo, pasa na lang sa akin yung link, pa. Para makapasok ako doon sa Google Meet. Asya, maraming salamat, ay, Sir ako. Joel. Bumati ka muna, go.
2: Ang dami niyo palang neophyte dyan, ma.
1: Ay, oo. Mga young blood tong mga kasama namin dito ngayon.
2: Oo, parang meron pang Patrick.
1: Oo, si Patrick, si Carlo, si Tin, tsaka si Carlo. Ay, wala tsaka si Paolo ba? Si Mon, unang ko nung pinanggit. Akala ko si Paolo yung unang kong binanggit. Si
2: wala
1: Paolo.
2: Wala na yung sumasagot lagi. Yung dalawang, gopings.
1: No, yung palasagot. Wala na dito yung mga palasagot.
2: Yung square pants.
1: Wala na dito sila.
2: SpongeBob.
1: Anong SpongeBob?
2: Hello?
1: Ah, kasi si Patrick. Oh.
2: Kasi may Patrick ka
1: na. Ay, nako. Bumati ka na. Makapapatiin mo.
2: Ay, binabati ko siyempre yung mga the usual callers nyo. Like, sila, Marvin, Marian. Tapos, sama na natin lagi sa sa batihan si Angelo, saka si Lovely. Kasi si Lovely,
1: Lovely lang? Iba yung Lovely. Lovely.
2: Ayun, yung partner ni ni Angelo. Tapos si Jazz, kailangan magkakaroon ng ng lobby-dobby din. Jazz, Katipunan. Antayin ko yan, ha? Jazz, Katipunan. Tapos si JR, si Tess ng Pampanga.
1: Ang bilis sumagot ni Jazz, sabi niya, wala po. Wala po, kuya!
2: At sila, yan, sila Lito. Yan, si Lito, parang missing in action yun, ha?
1: Oo, nga yan mo siya, mga nag-i-enjoy sa misis.
2: Parang parang nasa alapaap ka na.
1: In love.
2: Talagang happy-happy, ha.
1: Correct.
2: Then sila, sila Lito. And lahat-lahat na po, si Ronald ng Bulacan.
1: Alright.
2: Saka sa'yo, lalo-lalo sa'yo, Kuya Dan, si Engineer Eduardo, saka si Ma'am Angelica.
1: Alright. Basil Valdez.
2: The usual po, na ko po.
1: Na-request mo?
2: Opo, yun alright. Lang po.
1: Okay.
2: Thank you.
1: Maraming thank you.
2: Mag-enjoy kayo mamaya.
1: Sige. Oo, ingat kayo sa biyahe.
2: Don't forget to get photos and videos later.
1: Yes. I will get photos and videos. Okay?
2: Videos.
1: Alright.
2: Gagawa ko kayong Google Meet, ha?
1: Oo. Pag kayo wala sa Google Meet, ayusin ninyo, ha? Sige na. Maraming salamat.
2: Sige,
1: alright. Bye-bye. Sir Joel ng Quezon City. Ating nakakwentuhan. Ano to, Audi na abot. Ano sabi mo, Angelo? Patanong kay Sir Joel if narinig niya na yung voice ni Lovey. Hindi nga, wala na nakarinig sa amin kaya kailangan namin ng bagong Lovey reveal. Kung alam mo, madali niyan, Angelo. Shoutout lang kayo, video kayo. Hello, kami nga pala si Angelo at si Lovey. Ganun. Ganun lang, chout. Chout. Chout yan eh. Magpa-chout. Jamot. 1:05 na po ang ating oras. Sabi niya, Kuya Dan, narinig mo yun? Wala na akong narinig. Di ko na matandaan. Kahit ako yung kausap, Lala, hindi ko na marinig. Gusto ko bagong chow-chow na pa-chow-chow. Okay? Ay, nako. Tuloy natin ang kwentuhan at tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music. Sa

Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 106.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Tutsi Guevara sa awiting Pasulyap-sulyap. Girl ng Immaculate, friend of mine ni Odette Quesada at ang song request sa atin ni Sir Joel. Yun ni Basil Valdez ang ating mga napakinggan sa oras po nating 1:22 ng umaga. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, good morning. Alam mo, nagulat ako nung una kitang nakita sa It Showtime, you. Ah, oo, yung nag-guest kami. Akala ko may twin brother si Christopher De Leon na. Boyet naman palang dating. By August 25, ikaw 1 year na akong listener ng RYM. Wow. Uy, malapit na ho yun. August 25 pala yun. Yung nag-guest kami ni Coach V sa It's Showtime U. Nakakatuwa naman, ang bilis ng panahon. Ano? Isang taon na kaagad. Naging si Boyet. Aubrey. hindi pala ba. Ibang... ibang Boyet pala yun. 1:23 na po ng umaga. Nagulat ako. Yan ang salitang dudugtongan ninyo para maka-join kayo sa kwentuhan natin, ha? Pwede mo ipadala yung kasagutan sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Kausapin na natin ang ating next caller again from Quezon City. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning!
2: Happy morning, Sabado, umaga.
1: Balibaliktad na.
2: Doble pa yung morning at umaga.
1: Balibaliktad yung bat. Isa pa. Oh, Angelo.
2: Happy morning, Saturday, Kuya Dan. At sa mga kapamilya natin.
1: Parang may mali doon sa bati mo. Parang hindi ganun yung usual mong ba. Happy Saturday morning kasi. Oh, balibaliktad ka naman. Para kang nagtatumbling-tumbling dyan.
2: Sige, huwag na natin ulitin para maubos na
1: sige, huwag na lang. Sige. O, anong ganap mo, Angelo?
2: So, ayun nga, ganap for weekend. Siyempre, yung mamaya sa Caloocan Sports Complex.
1: Pupunta ka dun mamaya sa Caloocan Sports Complex?
2: Yes! Unfortunately,
1: yun! Huwag ka na lang din pumunta. Inadlang. Bakit na naman? Ba't hindi mo isasama si Labi? Ano yan?
2: Hindi ako nagdesisyon. Saan yung nagdesisyon? Saan inilabas na pahayag?
1: O sige, anong pahayag? Sige nga, anong sabi niya sa pahayag?
2: So ito yung pahayag ni Labi regarding sa pag-absence niya mamaya sa DCMM 40 dahil sa hindi pangkaraniwang sitwasyon. O nangyari.
1: O patinig, kailangan ko marinig yung pahayag ni Labi.
2: Okay. Kuya Dan, mga kapamilya, sa pagdiriwang natin ng 40th anibersaryo ng DCMM Radio Patrol sa East 30, gusto ko pong makihalubilo at makasama ko po kayong lahat. Particular ang mga taga-subaybay ng nangungunang palutuntunan sa ating gabi na ang Remember Your Music sa isang pambihirang pagkakataon upang sabay nating masaksiyan ang makasaysayang yugto ng DCMM. Ngunit sa kasamaang palad, hindi po namin inaasahan ang dapat inaasahan sa taong ito ang pagsilang ng 4th na pamangkin ni Angelo. Ito lamang nakaraang araw at bilang future na ninang, isa po ako sa nagboluntaryo na tumulong sa kanyang minamahal na pinsang babae na bantayan at pangalagaan kasama ang tita ni Angelo. Lubos na nagugustuhan ko po talaga na sumama upang gunitain ang panibagong yugto ng kasaysayan ng nangunguna at sinusubaybayan ng sambayan ng Pilipino sa pagdaan ng 40th pagbabalita at pagsaservisyo publiko ng DCMM Radio Patrol sa Estreta. Sa halip, makakasama niyo naman po ang aking minamahal na nobyo sa loob ng higit na 2 taon na si Angelo Cayzares para makisama at makisaya mamaya sa DCMM 40 sa Caloocan Sports Complex. Muli, maligayang 40th anibersaryo sa DCMM at sa ating lahat, mga kapamilya.
1: Napakahaba naman ng pahayag ni Labi.
2: Eh, kailangan talaga, ano, sobrang explanatory talaga. Hmm,
1: parang spokesperson yung dating mo doon. Parang kang, may statement. What is the pleasure of the gentleman from Quezon City? Parang ganun dapat pala yung sinabi ko nung una. So, ano daw, magnininang?
2: Yes, manifesting na maging ninang sa ika-apat na pamangking babae ko na isinilang nung nitong Thursday lang.
1: So sinilang yung kakasilang pa lang, bibinyagan na agad, matagal pang binyagan niya.
2: Hindi, parang gusto niya kasi yung ma-emphasize at yung ma-stimulate niya yung pagiging ninang talaga.
1: Ninang mo, ninang. Ginagano na ba ni Labi ngayon?
2: Gusto niya yung parang maging responsable, lalo na kapag sa future namin, pag nagkana, ganun. Parang isa siyang simulation.
1: Your Honor, I would just like to say that is invalid para kay Kuya Dan.
2: No? Objection, Your Honor.
1: Objection, Your Honor. That is not correlated to what is happening in this court. Ano? Bakit? Ang dami kong gustong sabihin, pero bakit lang yung lumalabas sabi? Bakit niya babantayan para magninang siya? Ano yun? Bakit ganun?
2: Kaya sa entry ko ngayon, nagulat ako sa naging desisyon ni Labi at pinagpalit niya pa ang makasaysayang anibersaryo ng nangungunang himpilan sa Pilipinas.
1: Okay.
2: Pero gets ko naman siya, parang...
1: Ako hindi ko siya gets. Ako hindi ko nage-gets. Kasi bakit nga babantayan para siya ang kuning ninang? Una-una, hindi naman yung bata ang mag-decide kung sino magiging ninang niya.
2: Kaya nga. Oh. Pero sabi nila, basta you can, parang mag-sponsor yung gusto mo talaga.
1: Yung ano?
2: Yung feeling maging ninang, talagang gagawin niya talaga na parang...
1: Okay.
2: So, hindi ko siya batay sa karapatan ng pantao ng isang Pilipino.
1: No, objection, Your Honor. Objection overruled. Hindi pa pwede yung ganyan. Your Honor, hold your horses, Your Honor. Ano?
2: Your Honor, I will make a manifest for
1: Your Honor,
2: her absence.
1: According to Radyo Patrol 6.30, Wala, mahina. Ibig sabihin lang niya, ang ending, mahina talaga kami kay Labi. Wala na ibang tatanggaping dahilan pa. Hindi talaga. Mahina kay Labi at saka sa'yo kasi hindi kanya sinamahan .
2: Okay lang naman ako. Siguro, independent na tao naman ako. At kaya ko naman siguro, parang ipadala bilang on behalf of Labi talaga ay aking papadala yung mensahe at yung parang yung masayahin ko.
1: Sige. Syempre wala naman kami magagawa. Kahit naman pilitin ibaliktad ka namin dito. Wala naman kami magagawa. Tsaka may pa-press release naman siya. So, okay. Sige, Your Honor. Ilagay po yan sa notes, no? Pero, denied po yan. Denied po yan.
2: Denied.
1: Yung rason na yan. Hindi pwede. Okay. Continue. Move on, Your Honor. So, ang iyong kasagutan ay, nagulat ka sa?
2: Naging desisyon ni Labi at sa hindi inaasahang pagsilang.
1: Bakit hindi inaasahan? Ano ba? Nagkagulatan ba sila na buntis? Paano hindi inaasahan?
2: Hindi naman. Inaasahan namin kasi na baka by first week of July or kaya fourth week ng June yung
1: labas.
2: Deliver.
1: Fourth week of June? July?
2: Fourth week of June or first week of July, ganon.
1: So, na-late na pala kung ngayon pa rin lumabas.
2: Sabi nung tita ko, baka abutin pa yan ng third week or fourth week ng July. Pero, nag-break nag-break ng news habang nasa bakasyon kami.
1: Sandali. Kasi, Your Honor, nagugulat tayo pag maaga nangyayari. Hindi tayo nagugulat pag late na nangyari.
2: This is a coincidence.
1: Hindi. Kasi magugulat ka kung nauna sa... sa June. Pero dahil na late, dapat hindi ka na nagugulat. Kumbaga, kung sa amba, nakaamba ka ng ganyan, binabantayan mo ng lumabas.
2: This is a shock from our prediction talaga of the timeline.
1: Your Honor, overruled, Your Honor. Parang mali, baliktad yung gulat. Parang imbis pa ganun yung gulat, parang baliktad yung gulat.
2: Hindi, nagulat lang kami na parang may nangyari na. Yun na, nangyari na.
1: Ay, nako, Your Honor. Your Honor, the defense is defenseless.
2: Pero full of pack.
1: Pack, ganun. O basta makita na lang, tawagin mo na lang ako mamaya, Angelo, kung saan mo ako maaabutan mamaya. Yeah,
2: katulad nung December 5 lang,
1: correct.
2: May video pa nga eh.
1: Yan, no? Sigawan mo na lang ako kung nasaan ako.
2: Ang nasaan ko talaga nung December 5, yung magpapalaro ka. Katulad ng ginawa ni Coach B dun sa guest na lyric.
1: Ay, hindi ko naman alam kasi wala namang, alam mo, pag kung ano lang itapik sa akin dun, sa amin, hindi yun lang ang gagawin namin eh, wala naman tumapik sa akin. So, tatapikin ko na lang kayo, ako na naman nanapik sa inyo.
2: Sana nga mabigyan ka kahit papano ng palaro konti, lalo na programa mo ay about sa music, remember natin. Dapat, may pa-quiz ka rin. Kung complete the lyrics.
1: Let's put that in the record, Your Honor, na ilagyan daw ng palaro si Kuya Dan. Okay, sige.
2: Tsaka, siyempre, para makilala din natin yung mga lubos na sumusubaybay sa'yo every night bilang isang nangungunang paluntuntunan sa ating gabi.
1: O, ikaw, madali na kitang mahahanap mamaya kasi nakita na kita eh. Nagana na tayo.
2: Hanapin mo lang ako, naka-tito outfit ako mamaya.
1: Tito outfit ka? Naka-tuck-in ka ba mamaya?
2: Parang ganoon. Naka-pants, naka-belt, dapat naka-tuck-in na polo shirt.
1: Ayan, sige. Oh, basta pag yung iba na hindi ko mahanap, sigaw lang kayo. Parang si para ka pa lang si Carlo, yung isang kasama namin dito, pareho kayo ng outfitan, nakatakin. Alright.
2: Yun. Ganyan talaga yung mga tatawag na old money.
1: Ha? Yan, old money. Money. Yes. Sige.
2: Money.
1: Asha, may babati ka muna, bumati ka muna.
2: So, binabati ko lang lahat ng mga kapamilya natin na magsasaya mamaya sa DCMM 40, sa Caloocan Sports Complex. Magkita-kita po tayo mamaya at baka may iba hindi kilala sa akin. Pero, siyempre, basta isang kapamilya lang tayo para sa 40th anniversary ng DCMM Radio Patrol sa East 30.
1: Alright.
2: Siyempre, sa mga kaibigan ko, sa Jessica, Angela, Christine, Danica, hi guys, good morning, and sana makatulog na kayo. And then syempre kay Labi, good luck mamaya sa'yo sa pagbantay, okay?
1: Alright.
2: Ako nagbahala.
1: Babantay. Your Honor, let's strike that off the record, Your Honor. Hindi pa pwede yung ganyan.
2: Then, syempre, sorry kay Tito Marvin, kay Tita Marian, baka hindi nila makita sa Labi. I'm so sorry po, pero hindi talaga umano si Labi. Ayaw niya.
1: Your Honor, once again, let's strike that off the record, Your Honor.
2: Ito si Kuya Jazz ba pupunta mamaya?
1: Hindi ko alam dito kay Jazz Katipunan kung pupunta ito. Alam ko pupunta si Aljon, pupunta mamaya.
2: Yun. Si Kuya Jazz baka i-atras na dahil wala si Labi.
1: Hindi daw. Oo, hindi daw si si Jazz, hindi daw kasi pinagbantay mo daw ng bata, Your Honor.
2: It's not my reason to make a decision for the...
1: Your Honor, adjourned, Your Honor. Adjourned, Your Honor.
2: Session adjourned will be continue at Tuesday, 1:30 in the morning.
1: Alright, sige. Maraming salamat.
2: Thank you, pwede.
1: Ang song request mo ay alin?
2: Nandiyan na, yung till they take my heart away.
1: Alright, siya. Maraming thank you at makita-kita tayo mamaya, Angela.
2: See you later. Bye-bye.
1: Solomon. Papayag ba kayo noon, Your Honor? Ha? Yung gulat ni Angelo, pa ganun, imbis pa ganun. Habang nagpaparamdam si Kuya Chico, hindi mo na raw ako nararamdaman. Palagi ako nakikinig, hindi lang nagko-comment. Hindi pwede yung ganyan, Kuya Chico. Dapat nagko-comment ka, hindi yung nag-message ka lang ng ganyan. Bakit parang ang tagal mo na mag-drive? Inaabot ka na ng 1:36 pagda-drive pabalik ng Laguna? Ano yun? Kung saan ka kasi dumadaan eh. Hindi yung dapat diretso uwi eh. Ay nako, di natin makikita si Lavi mamaya. Ay nako, nakakalungkot naman itong pangyayaring ito. Ang hindi ko matake sa buhay ko yan. Pinagbantay kasi gusto daw magninang. Ano yun? Ay nako, 1:37 na po ang oras natin. Sa ating pagbabalik, babasahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. Kaya huwag kang aalis. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: Kakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Oras po natin, 1:39 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Matagal na rin nung huli kitang nakita. Hindi sa salamin, kundi bilang ikaw noong mga panahong hindi mo pa alam kung paano piliin ang sarili mo. Kumusta ka na? Ikaw na dating laging nauuna para sa iba. Ikaw na laging handang makinig, umunawa, tumulong, at magbigay kahit wala nang natitira para sa sarili mo. Alam kong pagod ka noon. Alam kong maraming beses mong tinanong ang sarili mo kung bakit parang ikaw na lang lagi ang hinahanap kapag may problema sila. Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, biglang nagiging tahimik ang mundo. Alam kong ilang beses kang umasa na baka sa susunod, may makakapansin din sa'yo. Baka sa susunod, may mga ngamusta rin nang hindi dahil may kailangan sila. Na baka sa susunod, may taong mananatili kahit wala kang kayang ibigay. Pero alam mo ba, andito na tayo ngayon. Hindi na tayo katulad noon na natatakot tumanggi dahil baka merong masaktan. Hindi na tayo yung taong iniisip na kailangan niyang maging mabuti sa lahat para mahalin at pahalagahan. Hindi na tayo yung taong inuubos ang sarili para lang masigurong hindi mag-isa ang iba. Natuto na tayo eh. Pero bago ang lahat, gusto kong balikan. Gusto kong kausapin ka. Hindi para sabihin na naging mahina ka noon, kundi para ipaalala sa'yo kung gaano kalaki ang puso mo. Alam kong hindi mo naman ginawa ang lahat ng yon dahil gusto mong mapansin. Hindi ka tumulong dahil naghihintay ka ng kapalit. Hindi ka naging mabuting kaibigan dahil gusto mong may utang na loob ang iba sa'yo. Ginawa mo yon dahil ganun ka magmahal. Pero ang hindi mo alam noon, may mga taong nasasanay sa kabutihan mo. May mga taong komportable sa presensya mo dahil alam nilang nandyan ka palagi. At minsan, hindi nila namamalayan na habang hawak-hawak nila ang tulong na binibigay mo, ikaw naman ang unti-unting nauubusan. Masakit. Masakit mapagtanto na may mga taong kabisado ang pangalan mo kapag kailangan nila ang tulong, pero nakakalimutan ka kapag kailangan mo naman ng kahit simpleng pangumusta lamang. Masakit makita na kaya mong maglaan ng oras para sa kanila, pero kapag ikaw nang naghahanap ng oras nila, para ang hirap mong mahanap. Pero sana, huwag mong isipin na mali ang pagiging mabuti. Hindi kasalanan ang pagiging taong may malasakit. Hindi kasalanan ang pagiging mapagbigay. Hindi kasalanan ang magmahal ng buo. Ang natutuhan lang natin ay may hangganan din ang pagbibigay. Dahil kahit gaano kalawak ang puso natin, kailangan din nating bigyan ng lugar ang sarili natin. Hindi natin kailangan patunayan ang halaga natin sa pamamagitan ng pagiging laging available. Hindi natin kailangan tanggapin ang kaunting atensyon mula sa mga taong naaalala lang tayo kapag may kailangan sila. Baka katulad ko, natutuhan mo rin sa masakit na paraan na hindi lahat ng tinatawag mong kaibigan ay marunong maging kaibigan pabalik. Baka natutuhan mo rin na minsan, kailangan mo lumayo, hindi dahil galit ka ha, kundi dahil gusto mo nang iligtas ang sarili mo. Sana hindi mo hayaang baguhin ng mga taong hindi marunong pahalagahan ang kabutihan mo, ang paraan ng pagmamahal mo sa mundo. Dear, manatili ka mabuti, pero matutong piliin kung kanino mo ibibigay ang kabutihan na yon. Sana ngayon, natutuhan mo nang yakapin ang sarili mo katulad ng pagyakap mo noon sa ibang tao. Sana natutuhan mong hindi mo kailangang habulin ang mga taong hindi naman marunong manatili. Sana natutuhan mong may mga taong darating na hindi lang hahanapin ang presensya mo kapag may kailangan sila, kundi mananatili dahil mahalaga ka. Dahil karapat-dapat ka sa ganong klase ng pagkakaibigan. Hindi yung pagkakaibigang may hinihintay na kapalit, kundi yung pagkakaibigan na nananatili. Dear, sa wakas, natutuhan mo nang piliin
ang sarili mo.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni Miss Nona Damian, nagugulat ako kapag biglang may bumabagsak sa bubong na biglang may naghahabulang pusa. Sa bahay din ganyan. Matsala ko isda ng ingat lagi pa request ng katarungan ni Freddy Aguilar. Oras natin, 1:53, napakinggan natin. No? Ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Phil Collins with a song Against All Odds at ang song request sa atin ni Angelo, Till They Take My Heart Away. Nagulat ako, yan ang salitang inyong dudugtungan para maka-entry sa ating topic ngayong umagang ito. Sabi ni Miss Ides Ramos, Good morning Kuya Dan at sa lahat ng tagapakinig, nagulat ako o magugulat ako kung hindi ka pagkakaguluhan mamaya sa event. Oy, grabe naman kayo. Para naman akong si Papa Pinyan pagkaganyan. Magdadala nga ako ng mga apat na bodyguard mamaya para... Wala, yung mga kasama ko dito, duty eh. Dapat nandun kayo, si Patrick, si Carlo, si Paolo, si Tin. Apat kayo dito sa mga kanto pag pinagkaguluhan si Kuya Dan dun. Sa imagination. Oh, duty daw. Ay, wala. Wala aring mga ari. Hindi nyo ko mapuprotektahan, guys. Ano ba naman yan? Joke lang ha, sabihin ninyo. Nag-assume ako ha. Pa-request po ako ng song na I Will Still Love You ng Stone Bolt o kaya po Bridge Over Troubled Water. Tingnan natin kung meron tayong I Will Still Love You. Meron ba tayo? Stone Bolt. Ayun, meron. Alright, sige. 1:55, kausapin na natin next caller from Bulacan naman. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning sa iyo.
2: From the prosecution, I object to the...
1: Your Honor, Your Honor. Bakit may karag... Ayan, nawala na yung ingay. Oh, kumusta, kumusta, Your Honor, Aljon?
2: I object the manifestation of the good gentleman from Quezon City.
1: I would like that statement to be stricken off the record, Your Honor. Kakapanood mo yan ng mga...
2: Naumay ako kaya dali.
1: Oo. Yan ang ginagawa mo, nakamonitor ka sa hearing, no?
2: Oo.
1: Di ba? Ano, kumusta? Kumusta ang OJT days mo, Aljon?
2: Masaya na ano.
1: Ano? Na malayo. Malayo. Malayo. Kasi from Bulacan ka, tapos yung pinag-aanuhan mo sa may Rojas Boulevard, napakalayo, Aljon.
2: Eh, ganun talaga.
1: Ah, tama naman.
2: Well, at least, contento naman ako sa...
1: Correct. Tsaka ano muna yung nagtututututut dyan, Aljon? Your Honor, I would like to ask the gentleman from Bulacan, what is that sound that is like a bugging in our call, Your Honor?
2: Naka-earpiece kasi ako eh.
1: Yan, no? Tanggalin mo muna yung earpiece na yan para...
2: Wala. Ayan, Kuya Dan.
1: Alright, yan, okay, best.
2: Yan.
1: Very good yan. Okay.
2: May klaro dahil.
1: Klaro, sigurado at kumpirmado. Ang tanong, Aljon, ha? Saan ka nagulat? Nagulat ka saan?
2: Sa nangyari nung...
1: Ayaw mo nang ibang pag-uusapan, yan ang lagi ang binabantayan mo. Gusto mo yung impeachment pa rin. Wala namang nakakagulat na doon kasi talagang alam mo na ang gagawin ng mga characters. So, hindi ka na magugulat eh, di ba?
2: Nagulat lang ako kasi in the past two impeachments. Ito yung pinaka mas grabe.
1: Hindi, tsaka alam, in fairness...
2: More on technicality, more on argument. Nasasayang yung oras.
1: Tsaka kahit ako, naabutan ko din naman yung mga past impeachment. Pero ito yung medyo mas buo na yung utak ko, yung buo na yung frontal lobe ko. Alam. So parang nagigets ko na yung nangyayari. So kaya mas magiging memorable talaga to para sa ating lahat.
2: Yeah, oo. Tsaka ito, this is... memorable part of my college life.
1: Ano?
2: Oo. ito yung magiging memorable moment ko sa college, Kuya Dan.
1: Kasi sa totoo lang.
2: Nag-internship ako first day of impeachment trial.
1: Diba? Baka mamaya maging, makita kita doon, witness ka na doon ha, ayusin mo.
2: Huwag naman. Huwag naman.
1: Mamaya nakaupo ka na doon, nanunumpa ka na, Aljun ha. Pero totoo ka dyan, magiging sobrang memorable nito sa tapos nasa AM ka pa duty, edi ano pa yan, sobrang aligaga ang newsroom, di ba? Alam mo naman, pagka AM.
2: Yes, aligaga. Lalo mo ano, first day, nung
1: talaga.
2: Nagkaroon ng breaking news din.
1: Talaga.
2: Trial.
1: Expect mo yan.
2: Expected na yan.
1: Correct. Nakikita mo ba dyan si Elaine? Kaibigan ko yun si Elaine.
2: Sister L.
1: Si Sister L. Sister L. Kaibigan ko yan. Kabats ko yan. Sabihin mo, banggitin mo yung pangalan ko, tinan mo. Magkabats kami yan dati sa ano. Naalala ko lang. So, doon ka nagulat.
2: At COC yan din pala yun?
1: Hindi sa COC, si L. Sa ibang workshop kami nagkasama niya ni L. Saan ka pa nagulat? Nagulat ka, magkakilala kami ni Ella, no?
2: Saan pa? Nagulat ako na kaya ko palang gawin to.
1: Alin?
2: Gumising ng alas 3.
1: Bakit? Kasi malayo nga yung pinupuntahan.
2: Malayo, oo. Tsaka 6 a.m. ang duty. Ang prime time ng AM radio, alas 5 ng alas 6, diba?
1: Paano, saka sumasakay? Kasi sarado pa LRT nun.
2: Bukas na!
1: Ah, talaga?
2: Alas
1: 4 ka na kasi darating. 3 a.m. umaalis ka ng Bulacan.
2: Hindi, 4:50, umaalis na ako ng Bulacan.
1: Okay. Preparation mo pa lang yung 3 a.m.
2: Oo, 3 a.m. Naririnig pa kita yung yugyugan.
1: Tama, yugyugan time na yun. Correct. Nga, ilang hours pa ang natitira sa'yo sa OJT mo?
2: Ang nagiging pa lang is 77 hours. 73
1: mabilis,
2: hours.
1: Mabilis na yung 70 hours. Ilan ba lahat
2: kasi
1: yan?
2: Kasi 150.
1: Mabilis lang yan.
2: Kasi yung mga duties ko kasi for the past days din, it's 9 to 10 hours sa impeachment trial.
1: Correct.
2: Nakasubaybay din ako.
1: Enjoyin mo lang kasi mabilis lang yan. At again,
2: first week of August, tapos na to.
1: Tsaka maganda yun, nasa exciting pace ka ng nangyayari sa bansa. Kaya
2: mapalad ako.
1: Correct.
2: Ako'y isang sa mga naging saksi na kasaysayan sa Pilipinas.
1: Ikaw ang saksi, ikaw ang witness.
2: Ginoong saksi.
1: Ginoong saksi.
2: Mahal. Ibang saksi. Ibang saksi, hindi yung nagsasabi.
1: Hindi yung saksi. Mali. Ikaw kung saan ka pumupunta, istasyon . Bumati ka na nga, Aljo.
2: Ay, binabati kita, Kuya Dan.
1: Salamat.
2: Na hindi kita nakausap.
1: Thank you.
2: Of course, magkita-kita tayo, Kuya Dan. Mamayang hapon.
1: Saan kita dyan, ha? Pag ikaw, wala, sisigaw ako ng Aljo pag walang sumagot, ha?
2: PPA mo pa ako ma'am. Lilitaw ako dyan sa
1: bench. Sige. Malapit-lapit ng konti sa inyo. Tama ba?
2: Mga 19 kilometers. Tama, 19 kilometers.
1: Isang sakay, mga ganyan.
2: Okay. Mag-ano lang ako, mag-aangkas. Ay, hindi. 4 na kilometro na pala.
1: Sobrang lapit na lang. Oo nga. Okay, that's nice.
2: Kasi hindi kawayan saka North Caloocan yan .
1: Magkadugtungan na yan .
2: Tumbong, oo. Magkadugtong yan.
1: Sige. Makita-kits tayo dyan
2: mamaya. And of course, si Angelo.
1: Ikaw, anong... anong manifestation mo doon sa press release ni Labi? Anong masasabi mo, Your Honor?
2: Mr. Presiding Officer, I manifest the good gentleman from Quezon City will be kicked out of
1: Quezon. Yeah, correct. I wanna strike off the record yan si Angelo.
2: Out of session.
1: Hindi pa pwede ang ganyan. Hindi pa pwede. Ano ba naman yan? Ang tagal-tagal na nating pinaghahandaan, no? Tapos wala man lang.
2: Ang nga. Olat.
1: Nag-o-object pa siya. No. No, you are... I-contempt na nga to. I-contempt na nga to si Angelo.
2: Is there any motion?
1: Universal motion, Your Honor. Universal motion.
2: Universal motion, Your Honor. The motion is approved.
1: Yan. Okay.
2: Ayan.
1: Alright. Ano ang song request mo?
2: Ano ba? Any song of Air Supply, Kuya Dan.
1: Alright, sige. Hanap tayo, Air Supply.
2: Yung pinakamaganda.
1: Ano bang pinakamaganda? Natcha-challenge ako kasi mula, without you, parang hindi pa natin napapatugtog masyado yung without you.
2: Yung mga songs ng Air Supply na hindi pa masyado napapatugtog.
1: Yan, without you. Alright, sige. Thank you, Aljon, at good morning sa iyo.
2: See you mamaya.
1: See you.
2: Sabado morning sa iyo.
1: Alright, salamat. Bye-bye. Yan, may isa na akong sure na, ay hindi pa pala, sila Marvin din pala. Oh, may ilan ng sure na makikita ko mamaya, ha? Kaya kung meron kayong time, daan lang kayo dyan mamaya sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road. Right? 204, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:21 na po ng umaga. Pakinggan natin Lionel Richie with the song Truly and Still ng The Commodores. Tuloy-tuloy po ang usapan natin. Oo, ang ating kwentuhan ngayong umagang ito ng Sabado, July 18. Nagulat ako. Saan ka ba nagulat? Oo. Pwede mo ipadala sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion, okay? Sabi dito, sabi ni Sir Noel ang balita. Magandang umaga, Kuya Dan. Rewind ako konti. Tama ka, Kuya Dan, na hindi ka pa pinapanganak nung pumutok ang pinatubo taong 1991. Oo nga, hindi pa nga ako pinapanganak nun. Ang nagpagulat sa akin ay binanggit yun ni Ate Flor the same day ng pagputok nito, July 16. Nagulat din ako nang ang hinahamon mong si Angelo na pabatiin man lang ang marinig ang boss ng kanyang lovey ay biglang bumati. Ay, may second challenge na po tayo, yung video call. Ay, video call. Shout out pala. Ba't nakikipag-video ko? Shout out. Nagulat din ako nang lumagpas sa usual time allotted mo sa isang caller ang binigay mo sa caller from Antipolo na nakabangga ng dating binasted niya. At mas nagulat ako ng kahapon ay parang nagwakas nang inaabangan natin kahihinat na ng kwento nila. Actually. Nagulat din ako nang ang dating sakristan namin from parokya ng Santissima Trinidad, schoolmate na naging office mate, ay binalita sa akin last week na wala na. At lahat ng binanggit ko dito ay naganap lang nitong first 16 days of July. Pasong request po, Kuya Dan, Seasons in the Sun by Terry Jack. Ay, meron tayo noon, Seasons in the Sun. Maraming thank you, Sir Noel, as usual. Good morning po sa inyo. Seasons in the sun, and the years will come. Yan, Terry Jacks. Yan. And the years will come. 2:23, kausapin na natin next caller. Once again, from Bulacan. Nasa linya na natin si Jess Katipunan.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Good morning, Jess Katipunan. What is the pleasure of the gentleman from Bulacan?
2: It's my pressure.
1: You're the pressured. Pero alam mo,
2: pleasure naging pressure.
1: In fairness, no, nakakatuwang manood dun sa mga words na sinasabi nila, yung proper decorum ng mga ganong pangyayari sa buhay. Parang dun lang ako na-amaze sa mga words na ginagawa.
2: Yun, yung mga dinidiscuss medyo.
1: Oo, yung kasi parang
2: nakaka-dismay.
1: Oo, yung pag nasa usapan na parang tinatamad na ako masyado makinig, pero yung mga kung paano nila i-deny or ano yun pa parang ituloy o harangan, yung mga ganun, parang nakakaan din. Nakadagdag ng vocabulary.
2: I agree, Your Honor.
1: Yes, I would like that manifestation to be recorded. Recorded. O, anong ganap mo mamaya at ano, may ganap ka mo mamaya? Baka nasa Baguio ka mamaya, ha?
2: Gusto ko nga. Eh, pero kanina napaisip ako, parang gusto ko mag-book sa September.
1: Tagal naman.
2: Nagkaroon pa ng sign dito.
1: Ba't naman nasa September pa? Pwede namang August. Pwede namang August na.
2: Kasi birthday ko eh.
1: Sa September.
2: Saka maraming holiday yung August. Kaya yung leave sa September gagawin.
1: At saka parang last time, September ka din pumunta, di ba?
2: Bale, August 30, 31, September 1.
1: September. So parang ano mo na yan.
2: Yun yung birthday ko eh.
1: Panata mo na yan. September 1 o August 31?
2: September 1.
1: September 1. Oh, eh, di, dun mo na lang pala. Ipanata.
2: Kasi ano, nalaman ko, September 1, ano din nun, Baguio Day nun.
1: Talaga?
2: Sa kanila. Oh, hindi
1: maganda. Oo, birthday. Ay, nako, baka ito na ang sign, Jazz. Dati ka talagang strawberry.
2: Parang...
1: Dati ka strawberry.
2: Nung birthday ko, dumaan ako dun sa Ube Jam, sarado. Sarado yata pag holiday. Buti na kabili ako nung previous day.
1: Nakakalungkot naman pagka ganun, oo.
2: Kaya di ko tatapat ng holiday yung ano.
1: Alin?
2: Yung gala. Yung gala.
1: Yung gala. Alam mo, kasi bibigyan kita ng isa pang sign. Kasi nga yung kuya mong Makoy ay kanina pa-chat na siya. Ewan ko ba dito, hindi matulog dun sa bus. Nag-chat-chat-chat, nakikinig ng RYM. Tapos ang update niya ngayon, nagwagi ako sa chess. Naglalaro siya ng chess dun sa bus. Oh, ayan. Isa mo pa yung sign na kailangan mo na talagang pumunta. Kasi papunta ng Baguio yung mga yan ngayon eh. So,
2: naka-live stream lang sila.
1: Nakikinig sa app yan, sa DZMM app. Oh. Simula nung
2: binanggit... Pag radyo, parang pawala na yung signal pag ano
1: eh. Simula nung binanggit mo dito yung ano, di ba nagtanong siya kung saan nakikinig. Ayan, lagi na siya nakikinig. Kaya pagka umaga, pag nakikita kami sa trabaho, kung ano-ano sinasabi niya sa akin ng mga pinagsasabi ko daw dito sa programa. O, di ba? So, ganyan na.
2: Ano ba mga pinagsasabi?
1: Wala naman. Alam mo, puro kabutihan lang ang sinasabi. Wala naman ako iba sinasabi dito. Wala namang kagulat-gulat na sinasabi ako dito. Ikaw, saan ka ba nagugulat?
2: Ay, nagulat ako na ano, lagpas kalahati na ng July, ng araw.
1: Totoo. Basta sa kailan nga natin masasabi, ay hindi lang, tapos sa pala, no, July 2 nga pala yung kalahati ng taon. So more than half na tayo ng taon.
2: Ang kaka-anniversary lang ng RM.
1: Correct. Oo, no, grabe, no. Ang bilis, no? Ako din. At saka, actually, yung pinaka nabibilisan ako sa linggo-linggo. Oo, factor siguro talaga yung oras ng RYM na kada pasok ko laging next day na. Oo, yung alam mo yun, yung pagpasok ko, Tuesday agad, parang wala akong Monday, parang ganun. So, ito katulad nito eh, ito yung nagpapanik ako nito, di ba? Last week, di ba, yung parang lutang na ako na bakit ba ako nagbook ng Sunday, eh Sabado dapat yung ano. Ito yun eh, di ba, ang bilis lang, ang galing.
2: Ano, hindi mo ba dinobol-check? Curious
1: lang. Hindi, ito kwento dyan. No? Total, ano. Nung binubok ko yun, nasa, ano ko, nasa carousel bus ako. Papunta ako ng Makati. Oo. So, ngayon, ano yan kasi last minute, ano yan eh. Last minute booking. So, parang sabi, sige na, tuloy na nga kasi sa Baguio. Ganyan. E di, ano naman. Tapos, sa cellphone lang ako nagbubook. So, alam mo na, kaya may dahilan yung mga millennial na ayaw nila na nagbubook sa cellphone. Gusto nila sa laptop ako yung computer. Kasi ganyan yung nangyayari na, alam ko naman, parang tama naman yung oras na napili ko. Yung date ang nahiya ako ng konti. Napahiya kami dun sa nag... Napahiya kami dun sa naghahanap ng upuan na... Ang tigas pa ng mukha ako eh. Kasi ako, kami unang-unang pumasok dun sa bus. Tapos nung pagpasok ng mga nakabook talaga, sabi niya, 26-27. Sabi ko, 26-27. Sabi ko mga ganito. Eh, tanong natin dun sa stewardess. Kasi may stewardess, di ba? Tanong natin. Oh, ayun, pinababa kami.
2: Siyempre. Tatanungin pa naman sana kitang, ano, nakatulog ka ba?
1: hindi ako nakatulog. Nakatulog ako nung papunta. Ayun, sa pa rin, pag-alis namin, after RYM?
2: Hindi, sa bus.
1: Nakatulog kasi.
2: Kasi naman dapat sleeper bus.
1: hindi yung sleeper, pero yung first class. First class. Nakatulog ako kasi 7 hours yung naging biyahe.
2: Yung ano, inner cities ba?
1: Oo, inner cities. Kada gising ko, tumitigil kami sa kanto sa Tarlac eh. Imbis na... parang ako yung nagulat. Parang ito yung ano, entry ko. Nagulat ako. Kasi kada mulat ko, sabi ko, Tarlac pa din.
2: Hindi na natapos.
1: Ang tagal talaga ng biyahe pala pagka ganun. Pambihira.
2: At least na enjoy mo na.
1: Oo, enjoy naman. I mean, syempre, wala nang mga... siguro nga dahil sobrang antok kami ni Missy. So parang hindi na kami nagka-badtripan. Pero nag-isip na lang kami ng paraan kung paano makakarating ng Baguio ng mas maaga. Kasi kung mangyayari, alas 3 na ng hapon yung isa pang first class. Eh di, anong petsa? Wala na kaming mangyayari sa Sabado namin, di ba? So yun. Kinuha na namin yung alas 10.
2: Saka ano lang din yata, kasi parehas letter S kapag i-select mo yung date, yung Saturday, Sunday. Kaya ka siguro na ano.
1: Oh, it's not my problem pala, your honor eh.
2: Or baka SU pag Sunday.
1: Pwede nga, oo nga. Oo, kasi maliit lang, lalo na sa cellphone, di ba? Parang gatiting lang yung makikita mong
2: game. Usually yata kulay pula pag Sunday. Pero
1: tingnan mo? Di, okay. Maraming salamat sa pag-justify sa mali ko. Pero nangyari na, napatalsik na kami ng mga ate. Tapos tatlo sila, di ba? Ang upuan, 1, 2, tas isa. Tapos sabi niya, amin to eh, hanggang dito sa dulo. Ako talaga, huh?
2: Nagulat pa yan.
1: Oo, tapos tinatas ko na yung ano, yung sa may paa, no, nire-ready ko na, ganyan. Talagang, nagre-relax na ako, in short eh. Tapos biglang, pinababa kami. Ay, nako. Ano yung nagulat mo nga? Ano ba yan? Ako nagkukwento tuloy dito.
2: Ayun, bukod sa malapit, nasa kalagitna na ng July, nasa, nagulat ako dun sa, ano, sa mga presyo ng mga hard drive. Tumitingin ako online.
1: Correct.
2: Kasi, ang presyo dati, yung 1 terabyte, parang nasa 3,000. May nabili pa nga ako 2 terabyte dati.
1: Magkano?
2: Naka-sale siya, 2.5 lang.
1: 1 tera?
2: Parang, ano, 2 terabyte yun. Pero 2 terabyte? Sale, kasi parang 12.
1: Okay.
2: 12 sale online. Ganun.
1: Ano to, HDD?
2: Kaya, HDD, okay. Hard drive.
1: Hard drive.
2: Nasa, ganun. Tapos ngayon, tiningnan ko, ang presyo 7.5K.
1: Huh? Bakit?
2: 2 tera.
1: 2 tera?
2: Tapos ang 1 tera ngayon, 6.5K. Yung sa online ko tinignan yung official store, yung binilhan ko rin dati.
1: Sobrang mahal naman.
2: Yun pala, dahil sabi nila dahil daw sa AI, kasi mas maraming data centers yung gumagamit ng mga memory.
1: Yan, yung mga AI, yung mga AI na yan. Yung mga laging gumagamit ng AI dyan, ha? Tigil-tigilan yun. Nagmamahal yung hard drive, ha?
2: Yan yung disadvantage.
1: Talaga ba? Eh, HDD pa yun. Paano pa kung SDD yung bibilihin mo? Di ba? So mas
2: SSD.
1: SSD dati, pala.
2: Nakabili ako dating 1 terabyte na SSD. Ano siya? Nasa 4,000. Online ko rin binili.
1: So mas mahal na ngayon lalo.
2: Mas mahal na siguro. Kasi yung presyo ng SSD... Dati, mas mahal pa yung HDD ngayon na 1 tera. Mas ganun.
1: Hindi, tsaka yung SSD, mahal talaga yun. Kasi in fairness naman sa SSD, mabilis din talaga. Pero, totoo nga, actually, grabe yung kung 2 terabyte, tapos 6,000, di ba? Parang, grabe na yun. Wag na lang mag-memory, wag na lang mag-memory. Bakit? Bakit daw, ano? Bakit daw nagmamahal? Kasi wala nang...
2: Parang, ano yata, mas... ano yung mga data centers, gumagamit sila ng storage.
1: Yung, tumaas ang AI. Demand. Akala ko parang nagagamit, yung mga properties na ginagamit sa hard drive sa mga data center. So parang ito mga data center, dahil kailangan nila ng mas maraming mga lalagyan, storage, bumibili sila. So ngayon, yung mga nagmamanufacture, mayayabang sa tiyas.
2: Apektado tayo.
1: Naiinis ako. Bibili pa naman
2: pero
1: sana.
2: Pero di ko pa na-try tumingin sa mga mall eh.
1: Mahal kung
2: gano'n.
1: For sure.
2: Di ko pa na-try parang yung mismong presyo nila. Para lang alam ko.
1: Alam mo, meron akong tinignan pala, naalala ko. 1 tera na SSD. Nasa 9,000. 9,000 na siya.
2: Ang mahal. Dati, 2022 yata ako bumili. 4,000. 2021, 4,000 lang yan yung 1 terabyte.
1: O, tsaka ang liit na ng SSD ngayon. Parang kalahati na lang ng palad ko, di ba? Amazing. Naabutan ko pa dati yung hard drive na tower. Yung sobrang taas na hard drive. Yung gano'n, yung nakataas. So, yun yung unang...
2: Hindi ko yata
1: Inabutan ko lang sa MOR. Hindi ako yung bumili. Nakita ko ganun pa yung pinaglalagyan nila. Napaka-technical ng pinag-uusapan natin. Pero sana nga. Basta ito ho ay yung ano.
2: Nakakagulat eh.
1: Correct. Nakakagulat naman siya. Pero hindi ko inasahan
2: ano
1: yun.
2: Yung mga hard drive po tsaka SSD. Ginagamit silang storage sa computer natin. Doon po tayo nakakapag-save ng file. Para sa mga nakikinig.
1: Halimbawa, nag-outing kayo, nag-picture-picture kayo, ngayon yung mga picture ilalagay yan sa computer. Doon ho yan sinisave sa memory, sa HDD, tsaka sa kung SSD, kung saan man yan. So,
2: kung ano man yung nasa computer niya.
1: Hindi naman ho nakakain yun, pero kasi... Pero kasi ang mahal na rin para sa mga... kailangan sa trabaho yun eh, di ba? Ginagamit sa trabaho yun eh. Tama.
2: So, sa tech industry.
1: Correct.
2: Ako ganun ginagamit ko. Di ako nagre-renta lang sa cloud.
1: Kasi ako din.
2: Kailangan ko pa magbayad buwan-buwan pag ako sa cloud.
1: Correct.
2: Kaya naka-hard drive ako.
1: Pero...
2: nagmahal.
1: Pero sa drive, sa online... Ano to, parang tayo nag-uusap sa trabaho. Ako parang medyo, may in-upgrade ako kasi, ano naman din siya, useful din naman siya. Kasi nakakainis din pag laging nagpupula yung ano, 'di ba, yung storage, 'di ba? Lagi na kalagay. You are out of storage, 'di ba? Nakakainis din eh. Magpapasa ka lang ng video, nauubos ka agad yung memory, tapos 'di po mapasok yung mga email, 'di ba? Oh, wala lang. Sobrang technical ng usapan, pero maraming salamat. Saan ka ba? Meron ka pa bang kinagugulatan?
2: Yung kinwento mo lang yung sa sipon.
1: Ah, yung may naiipon pa lang sipon. Oh.
2: Yung di mo kama na malay, meron pa lang gulat
1: din ako kasi sabi ko, alam mo yung pakiramdam na wala ka namang nararamdaman talagang sipon, di ba? Yung naka-inhale, exhale ka naman ng maayos. Sabi ng doktor sa akin, may sipon ka. And I was like, huh? Napaganon ako. Huh? Meron pala. No. So, kung gusto ninyo ipacheck yan, pwede naman punta kayo sa ENT. No, yun yung espesyalista talaga sa mga, sa ears, nose, and throat. Yan,
2: nose, ENT. Throat. Ah. Interesting.
1: Interesting. Oh, ipacheck nyo kasi ako, wala talaga ako nararamdaman, pero apparently nung tinanggal, parang HD bigla yung hininga ko, di ba? Amazing.
2: Pero ano, fully recovered ka na?
1: Nasa ano na ako, nasa 87% na ako. May konti, pero ano na, wala na. Walang binatbat nung Tuesday. Sobrang, kung nakikita nyo ako sa TV nung Tuesday, gumagano. Pag lumulunok ako, may pagpikit na kasama eh. Masakit na talaga eh. Pero maraming salamat sa siyensya at ako'y pinagaling ng siyensya.
2: Ayan.
1: Ano? Ano ang song request mo? Ituloy mo na sa ano, sa song kasi 237.
2: Alang commercial.
1: Alang commercial, sige, ituloy mo sa ano.
2: Reflection.
1: Ano? Reflection ni
2: sinong kaninong version ba?
1: Kay ano daw? Kay Elias TV. Ano ba reflection? Meron ditong Christina Aguilera at saka Tony Bennett. Anong reflection ang gusto mo?
2: Kanina ba yung pinaplay niya? Christina Aguilera na.
1: Pwede naman, no? Ah. Reflection. Ah. Ano ba yung reflection? You is the girl. Yun ba yun? yun, di ba? Stand straight. Yun di ba?
2: Ano yung... Reflection.
1: Yun. Tama. Turn around. Ayun ba? Iba pala yun, iba pala yun. Sige. Wala ka na mabatiin. Introhan mo itong awitin mo na ito. Sige, go.
2: Kapamilya Duktungan, nagulat ako, blank. At i-share nyo yan maya-maya kay Kuya Dan ang oras natin. 2:39 na po ng umaga, tugtugan, kwentuhan at mga balitang kailangan niyong malaman at pabayanan dito sa Remember Your Music sa DZMM Kapamilya. Marami tayong gulat experience, pero magugulat ka talaga kapag di mo na nakita sa salamin ang iyong reflection. Joke lang po, pero here's Christina Aguilera. Enjoy the music, Kapamilya.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Sabi ni Pat ng Mindoro, good morning Kuya Dan. Para sa tanong ninyo, nagulat ako nung nagtapon ako ng basura. Napadaan ako dun sa isang puno, akala ko may kwago o fruit bat sa aratilis. Daga pala. Madalas kasi paniki at kwago ang nakikita ko dun, kaya nagulat ako may daga din pala sa puno. Ha? Di pa ako nakakita ng daga sa puno ah. Parang magugulat din ako dun. Hindi kaya ano yun, squirrel? Di ba? Baka ganun din. Oh. Kaya Dan Habol, comment ko lang sa cellphone. Talo pa nga ako ng katutubo sila, may cellphone. Ako nakikigamit lang kay Mrs. Kung papansinin yung mga bata, ngayon puro cellphone na lang, alisin ang mga cellphone sa kanila. Ang galit as in, magdadabog, parang walang bukas. Ako, sanay nakausap, personal, hindi sa tawag-tawag. Dahil siguro nung panahon ko, telepono at telegrama ang uso sa probinsya. Totoo yun. Kapag nagkwento na sa kabataan ngayon, ang low-tech, hindi ka napapansinin, hindi nakikinig na parang nasa isip nila, ano sinasabi ng taong ito? Siguro ang kaibahan nga, nasanay akong makinig sa mga kwento ng mga senior kung ano ang value ng pera sa panahon nila. Pero kung sino ang una nanirahan, samantala, ang mga kabataan ngayon nakikinig na lang sa trending. Oh, di ba? Oo, sa ano na lang, nagbabasa na lang online kung anong mga uso. Sabi ni Ate MJ Toso, hello, good morning Kuya Dan at sa lahat na nakikinig ng RYM. Happy Saturday, happy 40th anniversary. Shoutout kay Mami Lin ng Barangay Daligan, Tipolo City at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Nagulat ako nang malaman ko na grabe ang taas ng bill ng kuryente namin, samantalang same pa din ang gamit namin sa bahay. Pa-request po ng natutulog ba ang Diyos? Ang mahal nga ngayon, parang magtataas pa nga yata ng ano yun, ng singil eh. Last month din, sobrang taas ng bill. Sana naman nabawasan na ngayon kasi nung parang may dadahilan mo pa pag yung summer eh, di ba mainit. So, syempre mapapa-aircon ka o kaya electric pan. Pero ngayon di naman na masyado kasi maulan-ulan, pero pag talaga yan, mataas pa din ang bill ko siya. Sabi ko talaga dyan. 253, kausapin na natin. Next caller from Pangasinan. Nasa linya natin si Jeffrey. Jeffrey, good morning.
2: Kuya Dan, labis na ikinalungkot ng mga masugid na tagapakinig ng Remember Your Music ang hindi pagdalo ng nobyo ni Angelo na nagkukubli sa pangalang Lovey. Para sana sa pagdiriwang ng 40th taong anibersaryo ng DZMM sa Caloocan Sports Complex mamaya. Sa pahayag na nilabas ni Angelo kaninang alas 12:45 ng umaga oras sa Pilipinas, hindi umano makakadalo si Lovey upang biging daan ng partisipasyon nito sa binyag ng kanyang pamangkin sa mismong araw ng anibersaryo ng himpilan. Tiniyak naman ni Angelo ang kanyang pagdalo sa naturang pagtitipon na dadaluhan din ng ilang masugid na tagapakinig ng palatuntunan na umaasang makita ang kanyang kasintahan. Pinalungkot ng angkor ng programa na si Dan Capuchon ang napipintong non-appearance ni Lovey at sinabing stricken off the record na ang bahaging ito ng kanyang pahayag. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jeffrey Guapos, DZMM.
1: Ang galing! Alam mo, walang tapos sa programang to, lahat may tama eh. Papasukan ka ba naman ng nagre-report, di ba? Ayos, kuhang-kuha lahat, salong-salo lahat ha. Ay, pero ang ganda ng report, oo, total sinimulan tayo ni Angelo ng press release, di ba? Siyempre, dapat. May press release, ire-report natin yan.
3: Ire-report yan, bakit may nangyari? Naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol,
1: tama. Sa East Bend. Oh, damo, di ba? Walang tapon, lahat may tama. Pero maganda, maganda. Maganda ang pagkakalatag ng iyong report at malinis, okay. Malinis. Hindi ko alam, dapat stricken off the record talaga 'yon. Hindi pa pwedeng ganun ang mga dahilan-dahilan sa atin.
3: May clamor.
1: Tagapakinig. Correct, ginahanap ng mga tagapakinig.
3: Mabiyahe pa man ako 5-7 hours mula dito sa Pangasinan.
1: Ay, pupunta ka? Grabe na, nakakailan na ako. Ilan na yung apat na yung kilala kong pupunta ha? Ang dami na pupunta mamaya.
3: Pitong oras para lang sa,
1: correct. Wala. Tapos siya, pagbabantayin doon sa bata, hindi pa nga alam yung presensya niya nung bata, di ba? Hindi pa nararamdaman ng bata na may nagbabantay sa kanya. Parang,
2: oh,
1: Angelo, paano to? Hindi pa pwede yung ganito, di ba?
2: May mga objections na, Your Honor.
1: Hey, may mga objection talaga. May mga manifestation dito, Your Honor. Hindi pa pwede yung ganito. Maraming salamat sa iyong report, Jeffrey. Pero ikaw, kumusta ka naman? Anong ganap mo sa buhay?
2: Ito, medyo nagbabalot-balot na nga ako ng gamit. Kasi all weekend long nasa labas ako. Ang alis ko mamaya, alas 8 ng umaga.
1: Pero may iba ka pang... Yeah. Pupuntahan o ano, may iba kang ganap?
2: Wala, nagdiretso lang kasi mukhang mahaba ang biyahe kung 5-hour road trip mula sa Carlos hanggang Cubao. Tapos pinapabiyahe ako ni Papa sa pupuntang Fairview, yung sa SM Fairview. Tapos doon ako sasakay ng Papa Gumbong.
1: Oh, grabe. Grabe ang effort. Oo, natutuwa. Alam mo, pagka ganyan, alam mo, hindi ko kaya. Parang ang gusto ko sabihin, wag na, dyan ka na lang sa bahay. Kasi sobrang effort, pero maraming salamat. Salamat sa effort ng yung mga ganyan.
2: No? Minsan lang kasi ang 40.
1: Yung
2: November na servisyong kapamilya dati, sana ako noon nga. So, yun nga dulot ng trabaho.
1: Correct.
2: Sa pagod.
1: Pero tama ka dyan, kasi ito, sakto 40. Grabe, makasaysayan ito, di ba?
2: At saka,
1: pagbabalik to
2: Tsaka yung Caloocan Sports Complex, napapanood ko lang yan sa mga basketball game.
1: Aware ka doon sa Caloocan Sports Complex. Oh, nice.
2: Yung home team nila dyan sa Caloocan, yung naglalaro. Dyan naglalaro. So, yan na. Gusto ko makita ka rin yung lugar. Oh, kung baka siyang malaki, ulit, or what.
1: Ayos.
2: Yun. Excited ako.
1: Alright, sige. O siya, maganda yan para mamaya magkita-kits tayo dyan. Pero ito, saan ka ba nagulat, Jeffrey?
2: Nagulat ako kasi may pumasok na pera. May pumasok na pera.
1: Gusto ko yan.
2: Hindi ko inaasahan na papasok pa, parang nawala na yung pag-asa ko. But eventually, yung nakatanggap ako ng email na consider nila yung sitwasyon ko, and then right then and there, na-credit na nila sa bank account ko.
1: That's nice.
2: So, may pambayad ako ng loan, tapos bubukod ko na yung pangkuryente, tapos ang matira, ay pasahe, papunta dyan.
1: Parang ba't ganun? Napindot ko. Parang tinadhana na na makarating ka pala mamaya. Ay, maganda pala yun.
2: Unang labas ko for a while, pa Maynila, gamit mula sa trabaho ko ngayon. And I'm so excited.
1: That's so nice.
2: Wala na, excited lang din ako na makita ko yung mga angkor, yung mga napapakinggan ko lang sa radyo, napapanood sa TV, tapos tapos yung Dan Capuccio.
1: Dan Capuccio talaga.
2: Anong malaki
1: yung Dan?
2: Malakas.
1: Akala ko, malaki yung Dan Capuccio. Parang may sinasabi ka ha? excited din ako kasi malaki-laki itong venue natin din talaga ngayon. So, excited ako dito.
2: Tsaka, hindi ko na maabutan ng libreng merienda. Ako na magdala.
1: Ikaw na lang yung magpamerienda.
2: Pamerienda, hindi yung mga angko.
1: Maganda, at least may mag-merienda. Oo, na-excite tuloy ako. Parang dahil dito sa kwento mong to, parang kanina kasi parang feeling ko matagal pa, tapos parang dahil nagkukwento, parang gusto ko nang dumiretso na kaya ako ng Fairview. Nakaka-excite.
2: Yeah. Nagkakanvas na nga ako ng mga bus company na diretso naman na from Dauto to
1: wala bang ganun?
2: Terminal nila. Pero wala Ang monumentong bababaan kong sakali, tapos antay ako ng UV. So,
1: ayun.
2: Pero 3 rides din. Pero mas matagal, mas mahal. So, tsaka kailangan ko rin ng pahinga kasi kanina pa akong 1:30.
1: Naka-out mo lang.
2: Kaya kailangan ko lang ng So, kailangan ko ngayon ng parang 4-5 hours na sleeping pretty lang sa sasakyan.
1: Correct.
2: Para may quality namang pahinga. Tapos,
1: layo nga din pala ng Pangasinan talaga no?
2: Oo. Kung may malayo, hoping na sa mga susunod na may mas malapit-lapit na venue within Quezon City lang.
1: Oo nga.
2: Pwedeng puntaan yan, pero Caloocan, sige.
1: Dibali.
2: Saan natin?
1: Ako din, hindi ko pa din alam kung ano eh, kung gaano kalayo, parang hindi pa ako aware sa distance from Quezon City. Kasi ako naman dito man sa Quezon City. Pero tingnan natin, bukas. Ay, mamaya na pa. Bukas.
2: Mamaya.
1: Mas mamaya, wala ako. No? Kasi akala ko bukas pa mga... Eh di nagulat kayo lang. Diba? Pamali-mali ako eh, minsan kasi... Feeling ko kasi pagising ko mamaya kinabukasan na yon, parang ganun, hindi ko alam, same day pa nga pala yung ngayon at saka yung mamaya,
2: same day na, alas 3:01 na po ng umaga
1: yan, 3:01 correct yun. Okay, at dahil 3:01 sige, meron ka pa bang ibang entry sa mga kinagulatan mo?
2: Wala, nagulat din ako sa entrance ko sa entrada ko.
1: Maganda, maganda.
2: Parang na-deliver ako ng ano.
1: Oo, correct.
2: Bayos, diretso.
1: Maayos, diretso, malinaw, correct, kompleto. Nice, nice. Very good, bye. Okay. Dahil dyan, pero, baka may isa shoutout ka.
2: Yun nga eh. Ano parang frustration ko dati na maging na mapasok sa media. Pero ngayon, hanggang frustration na lang siya.
1: Ang yaka. Hindi, tsaka kung nasaan ka naman eh, pwede mo naman gawin, no?
2: Pero okay naman ako sa industry ang kinaanokan ko ngayon. Kaya naman, babati ako sa lahat ng mga tagapakinig ng UCMM at yun sa mga kasama ko sa The Feast, Dagupan, na sana ay kita-kita tayo ulit. Kasi may workday church service kami kinabukasan, pupunta after ng Caloocan, diretso na ako agad, baka gabi na ako maka-uwi. So, diretso na agad ako sa church service. So, yeah. Sabi ko nga, hindi ako uwi ng bahay buong weekend eh. So, let's see. Kung ano ang kakayanin ng katawan, bago naman akong vitamins dyan sa mga pagkain, tubig. All systems go na ako maya.
1: Alright. Sige, mag-iingat mamaya sa biyahe, Jeffrey.
2: Salamat.
1: Anong tugtog na gusto mong i-play natin mamaya?
2: Dahil Saturday ngayon, ang ni-request ko ay Mandy.
1: Parang, mahilig ka sa yugyugan music eh.
2: Hindi, Mandy ni Barry Manilow.
1: Mandy, ayun. When you Mandy, kiss me,
2: Saturday, pero kahit Saturday ngayon.
1: And Tuesday. Sige, lagay natin. Barry Manilow. Alright, maraming thank you, Jeffrey.
2: Thank you.
1: See ya. Alright, bye-bye. Oy. Tawa ka ng tawa dyan. Si Jeffrey. Oo nga, ito naman, nakaupo dun, di din pinipindot. Sige, magkunyatan kayong dalawa dyan, ha? Si Jeffrey ng Pangasinan. Na-excite ako bigla. Ba't ganun? Parang masaya, no? Kaya kung wala kang gagawin, kita-kits tayo mamaya sa Caloocan Sports Complex. Basta may gagawin ako doon, hindi masyadong matagal, pero... Basta magti-3 points ako. Kasi nasa sports complex tayo, di ba? Pero paano ko nga malalaman, no? Yung mga nakikinig ng RYM bukas. At paanong, dapat may ano tayo. Tulungan nyo nga ako. Dapat may call sign tayo mamaya. Pag-anong. Sabi niya, everybody say, hey! Tapos sasagot kayo, oh! Pag sinabing RYM, may ganun tayo mamaya, no? Paano ba to? Paano? Basta sumigaw na lang kayo, tawagin nyo na lang, Kuya Dan! Kasi siyempre yung mga, hindi ko alam kung anong mga itsura ninyo sa personal. Kahit nakikita ko yung mga photo ninyo sa Facebook, nagko-comment kayo, iba pa rin kasi pagka sa personal, di ba? So... Bahala na, tapikin nyo na lang ako pag nakita nyo. Magpapagala-gala na lang ako doon, okay? Siya, 3:05 na. Pagpatuloy natin ang kwentuhan at tugtugan, mamaya yan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:06.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:18 na po ng umaga. Ngayon naman, basahin natin ang mga comments ninyo sa ating Facebook page para sa ating kwentuhan ngayong Saturday morning. Nagulat ako. Saan ba kayo nagulat? Ha? Sabi ni Sir Frank Plata Crawford, good morning Kuya Dan. Nagugulat ako sa lahat na nangyayari sa mundo. Lindol, gera, wildfires, climate change. Ngayon lang napabalita dito, 7.4 magnitude na lindol sa Mexico at mga tsunami threat. Tunay na kagulat-gulat. Anyway, Kuya Dan, alam mo ba, yung unang napakinggan kita at yung katanungan mo na ano ang paborito mong putahe sa handaan, at since then ay naging silent listener na ako dito sa Canada at sa mga good old day songs mo at sa lahat ng daily callers mo na aliw akong makinig sa mga usapan ninyo. More power po sa radio show nyo. God bless, sabi ni Sir Frank Plata Crawford. Maraming salamat, Sir Frank. Nakikinig sa atin all the way from Canada, no? Maraming thank you. Oo, halos isang taon na rin yun, ano, Sir Frank, na nakapakinig kayo sa programa natin. Sabi ni Miss Ellen Buenaagua Fernandez, Kuya Dan, nagulat ako. Kasi 40 years na ang DZMM. That's how long I served this government when I retired in 2023. Congratulations, DZMM. Apat na po ang DZMM. Koreko. 40 years in service at mabuti na lamang at nagbalik, 'di ba? 'Yun ang best part eh, 'di ba? Nawala man panandalian pero nandito tayo ngayon sama-sama at magse-celebrate ng ating 40th anniversary. Mamaya sabihin ko sa inyo ulit yung details natin. Sabi ni Corey Alejandro, Kuya Dan, gandang morning. Minsan nakakagulat si Mr. Wright ang nakaupo sa program mo. Bakit kinagugulat kay Mr. Wright? Pero okay lang, tuloy pa rin ang pakikinig ko. Please play the song constantly. Thank you so much. Rose Carpio, nagulat ako ng magpalakpakan pagkatapos ng movie ang mga tao. Pati ako pumalakpak, ang ganda ng movie. Ang title, The Odyssey. Uy, gusto ko ding mapanood yun. Recommended panoorin nyo po. Sige. Gusto ko din, kaso kailan kaya ako makakapanood? May ganap po kasi sa Sunday. O kasi parang nakashot, maganda daw yung panoorin sa IMAX. O kasi yung mismong pag-film nung movie ay naka-IMAX na kaagad. So talagang dun siya naka-ready. Sige ho, dahil na-recommend ninyo, tatry kong panoorin yan. Sabi ni Erlinda San Andres, nagulat ako kasi may bumagsak na bunga ng mangga ngayon din. Ano yun? Naputol ho yung message ninyo. Simon Wright, nagulat ako. Nakapasa ako sa alinman sa aking mga pagsusulit kahit hindi ako nag-aaral para sa alinman sa mga yon. Kadalasan, nangangahulugan ito na meron akong mahusay na memory for things I heard in class. Mas maganda yung ganun, di mo? O talagang magaling ako sa panguhula at paglutas ng problema. O meron kang parang mga photographic memory, parang ganun. Aha. Na nagugulat daw si Miss Donna Damian, yung hindi inaasahang mga tao, bigla na lang nawawala. Na mahirap matanggap, hirap maka-move on, lalo na kapag sunod-sunod pa. It hurts, sabi niya. Ezekiel Narte Badwa, hello po, bakit po hindi ka nagla-livestream? kasi, wala na yung madaldal eh, wala na si Saki. Sa yung madaldal dun sa livestream ko eh. Ayan nyo, itatry ko. Tatry ko ulit mag-live, ha? Naboring daw sila. Oh. Pasensya na. Gloria Martinez Elago, Kuya Dan, nagugulat ako kasi nagigising ako sa boses mo. Ang naririnig ko kasi katabi ko ang radyo. Akala ko nananaginip pa rin ako. Happy 40th anniversary, DZMM. Salamat sa masayang gabi-gabi na ikaw ang tinig na aking naririnig. Oh, salamat din po. Flor Delisa de la Cruz, nagulat ako sa lakas ng kalampag sa bubong. Nag-aaway ang mga pusa. Mga pusang to, nanggugulo. Tahimik at payapang gabi. Marilyn De Leon, magandang morning Kuya Dan. Hello sa lahat ng nanonood at nakikinig. Gloria Martinez Elago, Dan, galing-galing mo naman, dear. Parang ako yan, sobrang tinamaan ako. Tama ka. Manatiling mabuting tao, may isa na namang nakikita sa lahat ng ating, o nakakakita sa lahat ng ating ginagawa. Ah, para sa kumusta, dear, kanina, no? Actually. Paabangan ninyo, may gagawin tayo, ha? May kaabang-abang dito sa, lalo na sa kumusta, dear. Hindi ko sasabihin. Basta. Ponciano Jr., hindi naman kapanipaniwala ang mga rason na yan ni Angelo. Nagagalit na. Oh, ang daming dahilan. Sabi niya. Oh, hala ka, Angelo, nagagalit si Sir Ponciano. Pati ako, nagulat sa comments. Nagalit. Maria Dulce Orate, good morning, Kuya Dan. Nagulat ako sa mga pinagagagawa ng... Oh, yun, yung mga senador. Mahiya naman kayo. Bakit kayo ganyan? Ang puno ng mangga, namunga ng aratilis, sabi niya. Nagalit si Miss Maria Dulce. Magandang umaga, maligayang katapusan ng linggo, sabi ni Miss Jo Bueno. Happy weekend. Wait lang, i-refresh natin, baka meron tayo hindi nababasa. Merly Mendoza, bumabati ng maligayang anibersaryo sa DZMM. Anibersaryo. Anong anibersaryo? Happy anniversary. Ito na nga, dahil marami ng mga pabati sa atin ng 40th anniversary, mga kapamilya at kaserbisyo. Ito na, nasaan na? Ba't di nagpe-play? Wait lang. Oh, ito na, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kita-kits po tayo ngayong Sabado. Ngayon na to, ha, hindi na bukas. As in today, sa Caloocan Sports Complex, dyan sa Bagumbong Road. Sa Caloocan, para sa DZMM 40th Anniversary. May medical mission at libreng gamot sa umaga. Mula alauna ng hapon naman ay may libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba pa. At pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding kasama si Miss Charo Santos Concho at ang mga paborito ninyong anchors at reporters ng DZMM. Ayan na yan. Ang bilis ng panahon, ano, parang nung minsan lang eh. Parang antagal-tagal pa ng July 18, pero ito na, mga kapamilya at kaserbisyo. Mamaya na po ang ating 40th anniversary. Napakapalad ni Kuya Dan na makakasama dito sa anniversary na ito ng DZMM. 2 years ng programa natin. Oo, yung unang taon, hindi pa tayo DZMM ulit, pero last year, naibalik tayo sa pangalang DZMM. Kaya we are very, very blessed, no? At special sa akin itong araw na ito, kasi hindi ko akalain na masasama ako sa ganitong celebration, no? Lalo na 40th anniversary. Grabe yung 40 years sa serbisyo publiko, no? Hindi biro yun na magtuloy-tuloy. At marami na, syempre, alam nyo naman, ang DZMM, marami na rin talagang mga naging parte, ano? Mula noon pa hanggang ngayon, marami na tayo nakasama. At sa era na ito ng DZMM, si Kuya Dan ang inyong kasama. Kaya maraming thank you sa inyong lahat. Excited na ako mamaya, meron mga surprises, no, bukod dun sa mga libreng merienda, gupit, payong legal, no, merong mga surprise para sa inyo ang mga anchors at radio patrol. Alam mo, kulang ako ng sound effects, bigyan nyo ako ng ibang sound effects dito sa, hindi ko alam, ano ba, yehe, may yehe ba dito, lagyan nyo ako ng yehe dito sa ano, diyan sa pindutan ko, para kulang eh, laging natatawa lang yung pindot ko eh. Pwede ba yung yay, di ba, may ganun tayo sa defects yung mga bata, para pag masaya, di ba, yay. Paano yay ganon? Oo, meron ba tayo niyan? Alam ko meron tayo niyan eh. Bahala ka na, Paolo, ilagay mo na lang diyan, di ba, ang happy kasi magkikita-kits tayo mamaya, no? Kwentuhan, tugtugan. Ay, ba't may tugtugan? Bakit may kasamang tugtugan pa? Nasa labas na, nagtutugtugan pa. Plot twist, magduduit pala ng sing and dance si Kuya Dan at Ma'am Charo. Mag-aano kami ni Ma'am Charo? Good morning, Ma'am Charo. Mamaya nakikinig si Ma'am Charo sa atin. Good morning po, Ma'am Charo. Kita-kits po tayo. Kita-kits po tayo mamaya. Mamaya nagagalitan ako dito. Just, umayos ka nga. Ibigyan mo ako ng mga ano dyan eh. Sabi ni Mimi Trinidad, o pa-play daw ng song na ano, Aubrey. May Aubrey ba tayo dyan? Pengen. Ah, Aubrey? Bread, yan. Bread, yan. Lagyan mo yung bread. Aubrey. Sabi ni Jess, magbabasa ng sulat si Ma'am Charo tapos idadrama mo. On the spot yarn. O basta, mamaya nyo na lang malalaman pagka nandun na kayo sa ano. Si Jess hindi niya malalaman kasi hindi naman siya pupunta. Hindi niya malalaman kung anong gagawin doon. Pero may pinaghandaan kami doon, ha? So, hindi ko nasasabihin, baka ano yun. Ma-preempt eh. Akala mo talaga kung anong gagawin niya. Tapos mamaya pala, ang gagawin ko doon, hello mga kapamilya! Mag-hello lang pala ako. Ay nako. Ay maraming salamat sa mga nagpadala ng mga message nila, sa lahat ng mga tumawag, sa lahat ng mga nag-comment sa atin dito. Thank you so much. Excited na ako na, ano, na tayo eh magkasama-sama dyan mamaya. Sabi ni Kuya Pato, Kuya Dan, kung may portal dito papunta sa venue mamaya, andyan kami ni Missy. O yun nga yung sabi ko, di ba? Pagka malayo naman masyado, eh hayaan yun ha. O kasi ako ang ano eh, parang kahit hindi ko naman problema yun, parang feeling ko namamroblema ako. Ang layo eh, di ba? Tapos makikita nyo, eh, yan na si Kuya Dan. Baka ma-disappoint lang kayo. Kaya dito na lang tayo. Pagka masyadong malayo, okay lang. Walang problema sa akin. Kung may gagawin, walang problema sa akin. 3:30 exact ang oras natin. Mag-commercial muna tayo. Magbabalik tayo sa mas marami pang kwento at tugtugan. Dito pa rin sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM

0: pagkakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
2: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
3: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 3:43 ng umaga. Sabi ni JV Ceres, happy anniversary sa RYM, Kuya Dan. Happy apat na po, 40 ng DZMM mula sa probinsya pa ako noon hanggang pinasara kayo. Hindi ko nasasabihin yung next word. At nakabalik sa ere, nandito lang po ako para sa inyo. Maraming salamat. Ano, natutuwa ako sa mga ganyang mensahe na ano, yung tipong nandyan kayo simula pero silent lang at masaya lang na nakikinig. Maraming salamat. Sabi ni Ariel Banate, good morning po, silent listener lang po. Ayan, sorry po, nabunyag ko po. Maraming salamat po ha, at good morning po sa inyo. Aha, sino pa dito? Si Miss Fatty Jacinto ay bumabati din. Sabi niya, cheers for the successful activity this day sa Caloocan. God bless all your ways, bunso. Pogi driving lang daw, sabi niya. Sige po, magpo-pogi driving lang ho ako mamaya. Maraming thank you. Now, speaking of driving, good morning. Batiin natin lahat ng mga nasa biyahe ngayon sa mga sandaling ito. Mga kuya natin, ate nating driver, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, moto taxi, truck driver, kasama ang mga pahinante. Happy Saturday po sa ating lahat, no? At mag-iingat kung saan man po kayo papunta. O, kung kay pa-norte o pa-south, mag-iingat po sa mga paglalakbay ninyo. Pag inaantok, magkape-kape-kape, lagyan ng tinapay para busog na busog. O, ito pala si Paul Roger Lau pa pala. O, may entry din siya. Sabi niya, Kuya Dan, nagulat ako kapag dumadami yung nagpapadala ng regalo sa darating na birthday ko sa September. Nax. Parang ano na, winawarningan mo na. O siya. Maraming salamat po once again sa lahat ng mga nakausap na kwentuhan natin ngayong Sabado morning. Once again, mamaya na ho ha, July 18, DZMM 40, apat na po. 40th anniversary ng DZMM, mag-celebrate tayo dyan sa Caloocan Sports Complex. Simulan natin ang ating Saturday Yugyugan with a song from Rick Astley. Oh, ito yata ay remix. Here's the song, Together Forever. Gising na, bango na. Yugyuga na.
2: Let's party. Let's

July 18, 2026, araw po ng Sabado. Good morning! Hoy, maraming maraming thank you once again sa pagsama kay Kuweda mula Tuesday morning hanggang ngayon. Ang oras po natin. Hoy, hoy! 4 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Maraming maraming salamat. Oh, mamaya ha, magkita-kita tayo ha, Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road dyan sa Caloocan. Tayo ay magsaya para sa DZMM 40. 4 na po tayo. Habang tutulog muna ako para naman na may energy ako mamaya, ha? Susunod na yan tayo kasama si Noel Romano at Dennis Datu. Until then, nakasama ninyo ang nag-iisang Balba sa radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Saturday mga kapamilya! Bye-bye!

0: Hoy, ito po ang DZMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod at magbabantay dahil kami kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: alas 4:01.

0: ang programang magtutulay, magseserbisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Yan tayo! Kasama sina Noel Alamar at Dennis Tapu. Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Yan tayo!
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo? Araw na naman po ng Sabado at pag ganitong araw ng Sabado, syempre ito po ang programang Yan Tayo. Ito po ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayon po ay July 18. Ako po si Dennis Datu.
2: Hoy! Tampok ang mga balita, ang mga kwento pala na nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon ano man ang panahon. Ako po si Noel Alamar.
1: Siyempre, nasaan ka man sa Pilipinas, lagi po nating ibibida ang kwento ng bawat Pilipino dito sa Yan Tayo dahil napakarami po nating pag-uusapan ngayon.
2: Punong-puno.
1: Oo, malapit ng State of the Nation na address ang SONA. May mga nakahanda tayong mga special reports sa SONA. Siyempre, kukumustahin din natin ang mga pumutok na mga balita sa nakalipas na isang linggo, lalo na sa mga probinsya. Napakaraming malalaking istorya.
2: Puro bukod disaster.
1: Pa, oo, bukod pa dyan sa mga nangyari, mga pagbaha at landslide na yan, may mga malalaking krimen na nangyari. Atin pong dadakuan yan mamaya sa kabuuan ng ating programang
2: Yan Tayo.
1: Samantala, narito muna ang unang ratsyada ng ating mga balita.
0: Ratsyada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula sa Luzon.
1: Ito po sa ating balita sa Rizal, nasagip ang tatlong batang iniwan umano ng mga magulang sa paupang bahay sa bayan ng Pililya. Kabilang dito ang 8 gulang na sanggol, gayon din ang 5 at 7 gulang na bata. Pinuntahan ng mga tauhan ng barangay ang apartment matapos makakuha ng impormasyon mula sa isang concerned citizen at sinasabing naabutan pa ang sanggol na basang-basa ang diaper kaya pansamantalang kilupkop ng kapitbahay kasama ang 2 batang kapatid. Sa ngayon, nasa pangalaga po ng Pililya Social Welfare Office ang 3 bata na nakatakdang isa ilalim sa general check-up. Hinahanap pa rin ang mga magulang ng mga bata na sinasabing bago lang sa lugar at walang trabaho. Diyos ko po. Ay, nako. Nasaan na kaya ang mga to?
2: Ay, nako. Game! Sa Laguna, nag-ahi ng joint complaint affidavit ang negosyanteng sina Jaime Tungkod at Agapito Di Mayo laban kay Staff Sergeant Leonardo Basig ng Laguna Provincial Mobile Force Company dahil sa umunay mga pang-aabuso nito sa trabaho. Inakusahan si Basig ng grave misconduct, abuse of authority, oppression at iba pang paglabag sa mga patakaran ng PNP kaugnay sa umunay pagkakapananakot at pagbabanta sa kanila at sa operasyon ng kanilang quarry at filling materials business sa barangay Halayhayin at barangay Kapatalan sa Siniloan. Hiniling din ng mga nagreklamo na pansamantalang alisin si Basig sa operational duties habang iniimbestigahan ang kaso. Wala pang inilabas opisyal na pahayag ang pulis kaugnay sa mga aligasyon.
1: Balita mula sa Visayas. Balita laban sa Visayas, sa Negros Oriental, sumuko na po ang isa pang suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Cebulan, Negros Oriental. At sinabi po ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co na nagsilbiring lookout ay 4 na suspect na sumuko sa Negros Island o Negros Island Regional Police. Sa ngayon, 4 na suspect na nasa kusudiya ng pulisya habang isa pa ang patuloy na tinutugis. Nauna lang iginiit ang PNP na planado ang krimen dahil dating nagtrabaho sa biktima ang isa sa mga suspect ng magpagawa ng bakod sa bahay. Matatanda ang tinukoy rin na person of interest ang Pilipinang karelasyon ng biktima pero iginiit ang PNP na posibleng wala itong kinalaman sa krimen matapos maaresto po ang mga suspect. Batangas Provincial Government sa Pangilinan ng Governor Vilma Santos Recto ay nagpahatid na rin ng pakikiramay dahil nga naging malaki ang partisipasyon nitong itong pinaslang na si Dr. Carpenter doon sa Verde Island sa mga pag-aaral doon.
2: Yun. Sige, mamaya hihimayin natin yan tungkol sa kaso na yan. Anyway, sa Negros Occidental, iniimbisigan na ng Police Regional Office Negros Island Region ang pagkakatagpo ng live ammunition na hindi pa matukoy na kalibre ng baril at isang sulat sa loob ng Senior High School Building, University of Negros Occidental, Recoletos. Ayon sa pulisya, agad itong iniulat ng mga estudyante at security guard at isinuko sa Police Station 6 na agad nagsagawa ng inspeksyon at pagsusuri sa mga na-recover na bala. Nilinaw ni PRO NIR Regional Director Brigadier General Romano Cardinio, wala pang kumpirmadong banta sa seguridad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pinuri rin ito ang mga estudyante at nagsasabi na dapat talagang kaagad ipagbigay alam

0: Napakarami niyong peke sigarilyo. Hindi na malaman. Sa Zamboanga City pa rin, ipinagkaloob ng Department of Environment and Natural Resources 9 ang mga nakumpiskan troso at cash assistance sa mga komunidad na naapekto na lindol sa Sarangani upang magamit sa puling pagtatayo ng kanilang mga bahay. Ayon kay DNR 9 Regional Executive Director Marie Angelique Go, umabot sa mahigit 7,500 board feet na troso ang naipadala sa lalawigan. Ang mga ipinamahaging troso ay mula sa kinumpiskang ilegal na produktong kagubatan ng mga tanggapan ng Community Environment and Natural Resources Office sa Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur.
1: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
2: 4:09 ng umaga. Anong pag-uusapan natin?
0: Ay, marami. Punong-puno tayo. Oo.
2: Kumusta ang nakalang linggo? Wala ako. Nasa Bagyuhan ako eh. Sa Occidental Mindoro ako.
0: Lagi naman. Kumusta ang Occidental Mindoro ngayon?
2: Mabilis naman humupa yung baha. Oo. Pero may mga gumuhong flood control.
0: Bagong bagay sa Abra de Ilog yun,
2: sa
0: di ba?
2: Sa Abra de Ilog. Inaayos na ng DPWSB. Mukhang naayos na.
0: Oo.
2: Then meron pa sa Sablayan at sa ibang lugar na, Diyos ko, daming imbitasyon.
0: Kawawa yung mga magsasaka natin sa kalintaan, ano? Yung mga magsasaka ng palay. Mahigit 7,500 hectares yung binaha doon.
2: Hindi lang sa kalintaan. Halos buong Samarica area.
0: Samarica.
2: Sa Jose, Magsaysay, Rizal, Rizal kalintaan. And Sablayan.
0: Yan.
2: So yun, binaha. Kasi merong iba doon sa may Lumintaw River sa Kalintaan na pinuntahan ko. Ang laki na ng lupa, yung saka na kinain na ng ilog.
0: Ilog.
2: Dahil nga, hindi natapos yung flood control.
0: Nako.
2: Hindi tinapos. Wala daw pondo. Doon naman sa Sablayan, hindi rin tapos.
0: Ayun. Ayun.
2: Mga naiwa, yung mga sirano nakaraang taon na gumuho, hindi pa rin nagagawa hanggang ngayon.
0: Ando ba si Mayor? Nagkita ka ni Mayor Bong?
2: Nasa Korea.
0: Nasa Korea. Kasama ni na congressman yon, di ba? Tariyala.
2: Ewan ko, lang ginagawa doon.
0: Kausap yung mga Koreano. Kasi may programa si Mayor Bong Marquez. Yung bang mga walang trabaho, yung mga...
2: Seasonal farmer.
0: Seasonal,
2: Hindi lang naman yan
0: sa Korea.
2: Hindi lang naman. Actually, nag-umpisa yan sa... Nauna yan sa Batangas.
0: Mm-mm.
2: At saka sa Quezon yan at tapos na nagkaroon din sa Occidental Mindoro matagal ang project yan na dinala din sa Occidental Mindoro
0: yun,
2: so yun parang humihingi sila ng mga karagdagan pa sa ibang city o ibang probinsya doon sa Korea na magkaroon din ng galon seasonal farm workers.
0: Tama.
2: Pero yung iba kasing LGU, may balita ako diyan sa isang bayan sa Batangas. Ayaw nang tumanggap ng Korea ng mga galing doon sa bayan na yon.
0: Bakit daw?
2: Abay, ninegosyo.
0: Ba,
2: wala namang placement fee, wala namang nanghingi ng mga lagay, daan-daan libo.
0: Meron akong alam dyan dati sa Quezon, di ba? Nagkahablahan pa dyan.
2: Ay, humingi ng mga lagay, daan-daan libo para na maisama sa listahan.
0: Nako.
2: Ay, hindi naman ganun ang sistema. Ewan ko din naman sa ating mga kababayan, ayaw alamin yung mga proseso talagang legal.
0: Yes.
2: Ang hilig din nilang dumaan sa mga palakasan, sa shortcut. Kaya nabibiktima.
0: Yan, yung mga shortcut
2: lagi niyan. Sabi ni Galito, malakas yun, maklakas ganito, ipapasok. May proseso po. Pag nakompleto niyo yung mga requirements ng tama,
0: walang dapat bayaran.
2: Walang dapat talaga. Kayo din, nagpapabiktima kayo. Ayun yung makinig lagi. Ang daming ganyan nahingi ng tulong sa akin. Hindi ko inaano. Kasalanan nyo yan eh.
0: Marami.
2: Ilang beses kayo silabihan, ayaw pa rin yung makinig.
0: Tapos pag nabiktima
2: na, illegal report, nabihingi ng tulong, wala akong magagawa dyan.
0: Pag sinabi mong ganito po ang dapat gawin, pero tuloy pa rin doon sa kanila. Gusto kasi shortcut. Gusto, sino bang malakas dito? Si paano ko ba?
2: May kakilala. May kakilala. May sabi ni Grito, ni ganun. Anyway, pag-usapan natin ang mga nangyayang disaster. Matindi-tindi. Buti na lamang dito sa Luzon, hindi ganun. Halos walang pinsalang iniwan.
0: Pero Mindanao, ano?
2: Doon sa Mindanao na dali.
0: Ayan,
2: Laguna ba? Ready na ba yung bag command center niya?
0: Ay, papagawa pa lang.
2: Papagawa
0: pa lang.
2: Abay, parang sabi, dalawang CCTV. CCTV lang na gana. Sino bang nung dinat na niya, gano'n na yun.
0: Gano'n na yun.
2: Pinabayaan.
0: Tumutulo pa yung building.
2: Papatayo ng bago. May 31A.

0: ay camera.
1: Yes, kita at merong eagle eye doon sa nagkarlan.
0: Yes, sa landing point.
1: Oo, sa landing point.
0: Alam mo bakit landing point yun?
1: Oo.
0: Doon lumanding yung sino bang pangulo yun, yung basta nung ililikas ng panahon ng gera.
1: Merong question.
0: Di ba? Basta. Pero pinag-aagawan yung dati ng Nagkarlan o Rizal, Rizal Laguna.
1: May marker doon actually, pero
0: narating ko na yun. Maganda yun eh. Tapos yun niya. So ganun pala yung story. So yun. So makabagong command center ng Laguna ang itatayo.
1: Yes. Ayos yan.
0: Ay hindi tutol si Adahara.
1: Eh, siyempre, tututol. Ang sabi nga, lumalabas, meron doon namang yung dating administrasyon na may ipinatayo ng building para doon. Eh, bakit hindi na lang doon yun ang gamitin? Eh, tumutulo nga.
0: Sira nga eh. Wala
1: nga.
0: Parang yung isang, sabi nga ni Igo, parang sabi niya, ghost town?
1: Oo. Parang yung isang eskwelahan dyan sa yung isang university, di ba? Bagong-bago. Hindi man magamit, puro crack.
0: Aba, hindi nag-iingay si Adahar doon.
1: Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Lagi naman nag-iingay.
0: Hindi natatawa ako. Hindi ko naman kilala ito si Bukal Adahar. Nababasa ko lang lagi yung mga posts niya. Sabi ko, ba't ito'y laging
1: kontra?
0: Galit?
1: Oo.
0: Anong problema nito? Eh, inaayos nga yung ano.
1: Hindi na lang tumulong. Oo, hindi na lang tumulong. sa Lunes, sona ni Kwan. Sona ni
0: Sopa.
1: Sopa ni,
0: may sopas
1: ni Governor. Governor Sol Aragones. Anyway.
0: Yeah. Mm-hmm. So, ang Romblon pala, matindi din na naging pagbaha. Apat na bayan yung apektuhan. Alcantara, Luok, Ferrol, and Santa Fe. Kung di ako nagkakamali. So, mamaya, baka may makuha tayo kahit isa sa mga bayan doon, makausap natin. Saan sila? And pupuntahan din natin ang Davao Occidental, yung Bailo si Abad Santos na naging matindi pinsala na lindol. Pero ito naman, na landslide, na baha din sila at marami ding namatay.
1: Yes. And ito yung isa sa naapektuhan, yung Llano del Sur. Ano? Mamaya pupuntahan natin ang Llano del Sur. Ganun din po yung naging controversial last week. yung sa San Pablo. Actually, magkasama kami ni Mayor Laji nung Friday. Guest speaker siya doon sa isang...
0: Sa Manukan.
1: Sa Manukan. Tapos may bumulong sa... Sabay tumayo na, tapos umalis. Oo, tapos sabi nung PIO niya, sino yun? Si Mr. Insyong.
0: Hindi na siya.
1: Hindi na pa siya. Oo, ang sabi niya, may importanteng lalakari. Yun na pala yun.
0: Oo,
1: yun na pala yun.
0: Pero ano yan, pumutok yung story niyan ay Webes.
1: Webes,
0: tinawag sa akin, may ganun na nga ang issue. Nasa Mindoro ako noon. Sakto ng pag-uwi ko yun na. May suspension order na talaga.
1: Oo. Ang sabi ni Mayor Nadji, bakit daw mas nauna pang inaksyonan yung reklamo nung kabila, nung ni Vice Mayor, ganun mas una siya, April 26, 2026, nung nagahin siya ng kaso sa ombudsman, yung isa ay June 26, 2026, pero una pang inaksyonan. Mamaya, lilinawin natin yung issue na yan. Ano?
0: Oras po natin, 4:16 na umaga. Sa pagpabalik po natin, kwentong
1: Nayon.
0: Dragon fruit, ha? Masarap to. Babalik na kami.
1: Yes.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
4: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: DZMM Radio Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
0: Mahilig ka ba sa dragon fruit?
1: Oh, yan ba yung pula na maraming...
0: Buto? May tanim kami niyan. Ang maganda yung bunga kasi pagkatanim mo, hindi mo na kailangan siyang dirigan, hindi mo na kailangan abutuhan, hindi mo na kaalagaan. Hintayin mo lang bumunga ng bumunga.
1: Self-sufficient.
0: Yan. Para siyang cactus.
1: Marami niyan.
0: Meron kami niyan. Ang kulay na sa amin ay kulay pink. Pero may iba-iba palang kulay yan.
1: Yun, oo. May iba-iba palang kulay.
0: Masarap yan. Gawin mo shake. Ang sarap.
1: Ay, oo. Kumakain ako yan.
0: Talaga?
1: Iniiwas ko lang sa t-shirt ko.
0: Ay, ako.
1: Oo.
0: Ay, meron sa aming kapitbahay namin.
1: Oo.
0: May mga dragon fruit kami.
1: Oo.
0: Apoy, pag di na may wala ng bunga.
1: Bakit?
0: Eh, mamimita sana ako kinabukasan. Nung pagpunta ko, wala na mga bunga. Tatanong ako, sino kayo mga nagdakaw nito at kumain?
1: Oo.
0: Ay, tangging-tanggi yung kapitbahay.
1: Oo.
0: Ay, puro pink naman dito yung damit niya.
1: Nung Webes, nung lumuwas ako, dumaan ako sa Victoria kay Marina.
0: Oo.
1: Tinatanong ka doon. Sabi ko, wala ka kasi nung prutas na puyak eh. Ay, puro dragon fruit.
0: Ay, siya.
1: Oo, sabi ni nanay doon, eto, tumikim ka. Kung ayaw, may tatapong ko yan.
0: Aba, ano ba itong negosyo ni Kevin Elis Copides? Ah, dragon fruit.
1: Taga Bulacan.
0: Taga Bulacan ito, sa Angat, Bulacan.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba, bakit dragon fruit? Yung naisipan niya. At bakit iba-ibang dragon fruit? Bulad sa dragon fruit dipo sa San Rafael, ay unti-unti daw nakikilala. Ito sa Kevin at Lisa Elis Copides sa kanilang makukulay at natatanging hybrid na dragon fruit. Hybrid. Pag sinabing hybrid, anong ibig sabihin nun?
1: Iba-ibang lahi.
0: Aba, eh, bakit? Paano ito? Sila nagparami nila? Sila yung...
1: Nag-culture?
0: O, yun. Sige.
1: Alamin natin.
0: Kevin, maganda umaga.
1: Morning, Kevin.
6: Hello, good morning po.
0: Mukhang bagong kain ka ng dragon fruit. Ang pula ng labi, ah.
6: Good morning po sa DZMM at sa ating mga viewers and listeners.
0: Ang tawag dito, mukhang bata ka pa. Ilan taong ka na, Kevin?
6: 34 years old po.
0: Bata pa. Nasa Angat ka ngayon?
6: Actually, ngayon po is nandito po ako sa US.
0: Ayan. Aba, inabala ka namin
1: sa US?
6: Sa Missouri po.
1: Aba.
0: Ay, nagdala ka ba ng dragon fruit dyan?
6: Iniiwan po natin sa Pilipinas yan.
0: Oo, naiintriga kami dito kasi sanay kami sa dragon fruit, kulay pink lang. Pero ikaw pala, may iba-ibang kulay dragon fruit. Ano ba ito? Paano mo pinarami? Paano mo naisipan na mag-farming ng dragon fruit?
6: Yes, sir. So ano po, so first, ayan, ako po si Kevin, akong owner ng Bulacan Dragon Fruit Depot. So we have the largest collection in the world. We have over 200 varieties of dragon fruits.
0: Aba, madami. And
1: we have,
6: yes po, and we have sourced them from over 200 different countries. I mean, over 25 different countries, 200 varieties. Tapos meron din po tayong mga dinevelop na sa Angat, Bulacan mismo.
0: Kasi itong dragon fruit, hindi naman ito likas sa atin sa Pilipinas.
1: Bago yan eh.
0: So yung mga pananim mo, in-import mo talaga mula sa ibang bansa.
6: Yes po, yes po. Nag-import po kami from iba't ibang bansa na pinadami na po natin sa Pilipinas.
0: Oo. Hindi ba mahirap padamihin yan?
6: Hindi naman po. Kami po sa Dragon Fruit Depot, we have been propagating dragon fruits for almost 10 years na.
0: 10 years. Alam ko, Vietnam, maraming dragon fruit. So ano-ano yung mga pinakamagagandang variety mo na nandyan sa'yo?
6: So kilala po kami sa aming mga orange varieties, yellows, pinks, purples, brown, iba't iba po. We have all different kinds of flavors and colors.
0: Ano pinakamasarap doon?
6: Kilala po kami sa orange and yellow.
0: Orange?
1: Oo. Paano mo nagawa 'yun? Paano mo nagawa yung pagiging hybrid ng mga prutas?
6: Yes po. So, basically, ang pag-hybrid po ng dragon fruit is pwede nyo po silang i-cross-pollinate. So, parang pagko-crossbreed lang din ng mga aso, ganyan. So, kami po, kumuha din kami ng mga ibang lahi from ibang bansa, tapos napadami at napaganda po natin sa Pilipinas.
0: Ayun. So, gaano nakalawak ang iyong talima na dragon fruit?
6: So yung farm po namin sa Bulacan, it is 3 hectares.
0: Uh-oh.
6: Pero po, we have farm partners all over the Philippines na ang amin pong farm partners over mga close to 100 hectares na po yung farm partners na nagpo-produce po ng dragon fruits, ng hybrid dragon fruits.
0: Okay. So ganun pala kalawak. So pwede pala makipag-partner sa'yo.
1: Oo.
6: Yes po. So ang actually, what we do po in Dragon Fruit Depot is that we provide planting materials to aspiring farmers, or kung meron kayong bakanting lupa, then we can help you set up your farm para po gawing negosyo.
0: Gano'ng kalawak ang kailangan?
6: Actually, kami po sa Dragon Fruit Depot, kung meron kayong 2,000 square meters na bakante, pwede po na namin yung taniman ng 1 hectare worth of dragon fruits.
1: Mga ilang puno doon sa 2,000 square meters na yon?
6: 4,000 cuttings po, sir. So, ang tawag po sa pananim ay cuttings.
0: Kano ang kailangan
1: puhunan?
0: Puhunan.
6: Depende po sa variety. Iba't iba po yung presyo natin. So, kami po, inaanyayahan namin yung mga gustong mag-start to visit us at Bulacan Dragon Fruit Depot so that we can talk about your specific comfortability when starting a farm.
0: So, ganito yan. So, kayo ang magpo-provide ng mga cuttings, gastos ni farmer nung gustong magtayo. Tapos sa inyo yung mga bunga niyan, ma-harvest, kayo na din ang bibili.
6: You get to have that option as our farm partner, sir. So kasi po kami, we supply to major retailers. We have currently around 49 stores nationwide that we need to supply dragon fruits to. So kulang na kulang po kami ng supply. So we are really needing people to start farming dragon fruits.
0: Paano ba magtanim, sir? Hindi ba mahirap? Hindi ba mahirap mabuhay yan? Ano mga kailangan?
6: So dragon fruit po is in the same family as a cactus. Uh-huh. So sobrang dali po niyang ipropagate. Sabi nga po nila, ibato nyo sa isang tabi yan, tutubo ang dragon fruits.
0: Yes, tama yan.
1: Oo. Ano yun, yung buto o cuttings talaga?
6: Cuttings. Yung cuttings po mismo, yung halaman. So when we sell our plants, they are rooted and grafted. Kaya po sila ay namumunga within 4 to 6 months.
0: At saka hindi mo kailangan dilig-diligan yan.
6: Hindi po. Hindi po siya high maintenance. Kaya po gustong-gusto siya ng mga new farmers.
1: Oo. Yung isang puno, gaano karami yung bunga niyan?
0: Di pa pag nagtalim ka niyan, 4 eh.
6: Correct, sir.
0: 4.
6: So you have that option. Opo, pwede po yung post type at pwede din po na trellis type.
0: Ah, okay.
1: Oo. Anong 4? Parang kumpul-kumpul na ganoon.
0: Sa isang post, ito ba ito? Poste?
1: Oo.
0: Sa 1, 2, 3, 4, paikot 4.
1: Ah, okay.
0: Di ba normally, nilalagyan na malang gulong.
1: Gulong.
0: Gilong.
1: Gilong.
0: Gulong sa ibabaw.
1: Gilong
0: para
1: ng bakor. Kumabo,
0: para doon gumapang. So pwede pa lang para mga balag-balag na lang.
6: Opo, pwede sir. Na meron po tayong bagong design sa Bulacan na kami po mismo ang nag-design nito na ginawa namin siyang parang vineyard. So we took the design from Napa Valley. Kaya po, pagka po bumisita kayo sa farm, ibang-iba yung kanyang itsura.
0: Usually, magkano magagastos? Yun ang tanong. Is may million ba o ano?
1: Kunwari yung 2,000 square meters.
6: Ano po eh, depende talaga sir sa variety, iba't ibang klase po kasi yung presyo. So it could
1: on the average good, lang, on the average.
6: On the average po, ano po, pwede po tayong mag-umpisa sa kahit na around 500,000 pesos na puhunan. At dito po, mabilis talaga ang return on investment.
0: Ang magastos lang kasi yung pagpapagawa ng mga
1: balag-balag
0: nila, di ba? Balag ba ang tawag nga?
6: Balag. Yung pong structure. Yung structure, yes. Na trellis po ang
1: trellis,
6: tinatawag.
1: Trellis.
0: Yun ang magastos. So, kayo ang magtuturo, tuturoan yung mga farmer kung paano mag-alaga, kung paano tawag dito, magtayo ng mga trellis, mga ganon. Lahat sa inyo.
6: Yes, sir. Yes po. Ano po, full assistance from root to fruit.
0: Ayun. Pero interesado, kasi kami may niyugan. Hindi yes. na masyado napapakinam. Matatayog na naman niyog. So, pwede ba sa ilalim ng mga niyugan? O kailangan sa open talaga?
6: Yes, sir. Kailangan po natin ng open field. We need 6 to 8 hours of daylight.
0: So, kailangan talaga sa open area. Okay.
6: Opo.
0: So,
1: pero sinabi niya, parang kinakapos ng supply pa, ano?
0: Oo.
1: So, ganun nakapopular ang dragon fruit dito sa ating bansa?
6: Yes, sir. Opo. Especially the hybrid dragon fruit. Kasi po, ang Brix level po namin, on average, we are ranging anywhere from 18 to 23.
1: Oo. Yung bang variety ninyo, magkakaiba ang lasa? Kunwari, yung dilaw, yung pula, yung ganun. Magkakaiba yung lasa?
6: Yes, sir. Iba't iba po ang kanilang flavors. Meron po kaming dragon fruit na lasang buko, may lasang lychee, may lasang strawberry. Iba-iba po.
0: So, ang pinakamabili, kasi ang nakikita ko lang sa palengke, sa mga supermarket, ay yung kulay pink.
1: Pink.
6: Opo. Actually, that's our local variety na yun po ang pinakamadami sa Pilipinas. Yun po ay ang tinatawag na Royal Red or Moroccan Red. Dito po sa variety na to, sa kanya po, ang kanyang Brix score o yung sugar content ng prutas na yon, around anywhere from 7 to 9 lang po on average.
1: Mababa.
6: So just, opo, so just for reference mga sir, yun pong Philippine mango, around 13 to 15 po siya. Ang ating hybrid dragon fruit, 18 to 23.
0: Magkano naman ang cuttings?
6: Ano po sir, depende din po sa variety. Kami po, when we sell our fruits, we sell them at around 500 to 1,200 pesos per kilo.
0: Oh, pero yung cuttings, magkano? Kasi pala ba ako, backyard lang, gusto kong magtanim ng ilang piraso. So magkano kaya?
6: So ang mga price ranges po natin, yung mga for production type, pwede po yung mag-range anywhere. Merong tigti 300, may 400, may 500. Tapos meron po tayong yung mga rare type na mga orange. Umaabot siya ng around 1,000, 1,500. Iba-iba po
0: ilang
6: talaga.
0: Ilang piraso yun?
6: Per piraso po.
0: 500 per piraso?
6: Yes, sir.
1: Yun yung hybrid?
6: These are hybrid varieties po.
0: Akala ko sa isang bundle ang bentahan, hindi pala per cut.
6: Per cut, yes sir.
0: Ayun, medyo mahal
1: tapos,
0: pala.
1: Tapos yun sabi mo 4 to 6 months pwede nang mag-harvest.
6: Yes po.
0: Bakit gaano ba ka-limit bumunga itong dragon fruit? Ano ba 'yan? Hindi ba nauubusan ng bunga 'yan?
6: Ano po, they are able to fruit every 30 days once we are on season. So ang season po natin, it's anywhere from last week of April till around first week of November. Tapos po every 30 days po namumunga tayo.
0: At saka ang bilis lang niyan, mabilis mahinog. Ilang buwan ba bago mahinog 'yan?
6: Every 30 days po, sir.
0: Hinog na siya. Ang bilis naman.
6: Yes. Kasi, yes, every 30 days po. Kaya po ano to, this is the
0: kaya
6: highest.
0: Kaya pala mayaman ka na.
1: Pa-US ka na lang. Pa-US. Anong oras ba dyan sa Missouri ngayon?
6: ngayon po ay 3:30 po dito. 3:30 po ng hapon.
0: So, naghahanap ka ng cuttings dyan. Bago nga AI.
1: O, nagdadala ka ng cuttings dyan.
6: Ano po, both for business and pleasure.
0: Ay. Ang bata mo pa, so bakit naisipin mo dragon fruit?
6: Actually, ano po, the farm's growth has been very organic. Nagmula po tayo dahil sa nagka-cancer po yung mom ko few years ago. So, we were looking for a great alternative other than medicine.
7: Ayun.
6: So my mom had breast cancer. So, ayun po, nakita namin na ang dragon fruit pala is mataas ang kanyang antioxidant.
7: Ayun.
6: So, antioxidant is basically anti-cancer, ano po.
0: Pwede bang bumisita sa farm nyo?
1: Sa Missouri?
6: Yes, sir.
0: Saan ba sa angat yan? Ano ba? Angat o angat?
6: Angat po. Angat, sir.
0: Sa Angat, Bulacan yan?
6: Yes po. So sa Angat, Bulacan po kami. Anyone is more than welcome to visit us at Bulacan Dragon Fruit Depot. Actually, I will personally be there first week of August po.
1: Ayun, oo.
0: Saan kayo sa Angat? Anong barangay nyo? Paano mapuntahan yan?
6: Pulong Yantok po kami. We are searchable via Google Maps or Waze as Bulacan Dragon Fruit Depot. Kung yung po mga nasa, kung ang biyahe ay NLEX, ano po kami? Bukawi Exit.
0: Bukawi Exit. Ay, makakatikim ba ng dragon fruit?
1: Oo, masarap ba yan? Iba-ibang variety.
6: Opo, of course. Ano po, either bumisita po kayo sa amin or send nyo po ang inyong address sa akin at padadalan ko po kayo ng hybrid dragon fruits.
0: Gusto kong pumunta.
1: Oo, maganda.
0: Pag-norte ako, dadaan ako.
1: Yes. Kasi para makabili ka lang ilang cuttings at may tanim mo doon sa asyenda mo sa Batangas.
0: Kaya nga, puro, nainip na ako. Puro ang pinatanim ko ay mangosteen, lychee,
1: apple.
0: Nainip na ako. Parang ito, 4 to 6 months,
1: bunga na, harvest ka na.
0: Patayin ko na lang.
6: Yes, sir.
1: Kailangan ba ng refrigeration ng dragon fruit pag napitas na?
6: Actually po, ano, pagka po pitas natin, yung shelf life ng ating dragon fruits, good po siya up to 2 weeks. Tapos po, pagka naman po chilled, actually, ito po ay napag-aralan ng Dole Philippines mismo. Up to 4 weeks, uubra po siya. Basta chilled.
0: Abay, medyo... Medyo bigating ka talaga kasi SNR ka nagsusupply, oh.
6: Yes po, we supply all stores of SNR po.
0: Diyan pala, pag nabili ako sa diyan pala sa inyo.
1: Mamaya magagawin ako diyan eh. Oh.
0: So ano, may papayo mo sa mga gustong subukan ang ganyang hanap buhay, ang ganyang pagpa-farming ng dragon fruit?
6: Apo. Ayun, sa mga nakikinig po, ano, ako ang may papayo ko is kung meron kayong bakanting lupa, I would highly suggest farming dragon fruits. Dahil po sobrang short ng ating supply, kami po sa mga farm partners namin, kami mismo ang lumalapit sa kanila just for them to sell us their fruits. The need is real. We are short by roughly around 3 to 5 tons almost every week. Sobrang short po. And yung ngayon, wala pa tayo sa exportation man lang. So, I can see that the need for this will be even greater. At magtutuloy-tuloy po ito kasi yung kaalamanan ng mga Pilipino sa hybrid dragon fruits ay ngayon pa lang talaga nag-uumpisa. So, imagine, in 2-3 years, mas magiging greater ang demand. Kasi ang Pilipino po, mahilig sa masarap eh. Kaya I know that hybrid dragon fruits will always be there.
1: Ayun.
0: So, doon sa mga
1: mahilig masarap.
0: mahilig na magreklamo. Ay subukan natin itong mga ganitong hanap buhay. Napakaraming opportunities.
1: Yes.
0: Huwag na kayong puro reklamo sa Facebook.
1: Huwag na kayong puro reklamo na wala kayong bigas, BBM rice. Hindi kayo kasama sa listahan. Magtanim na lang kayo ng dragon fruit.
0: So ang dami pa lang ano. So pwedeng umorder, so pwedeng kontakin,
1: yes,
0: Sir Kevin.
6: Yes po. So we everyone is welcome to visit our farm at Bulacan Dragon Fruit Depot sa Angat, Bulacan po. If anyone wants to contact us locally, feel free to search us on Facebook as Dragon Fruit Depot, or you can contact my farm manager, Jen Punzalan, 0945-105-9303, or sa mga nasa, kung meron po tayong nakikinig sa US at sa Canada, my phone number is 702-339-6522.
0: Ayun. Ayos. Salamat, ayos. Kevin. At sana'y lumago pa talaga. Minsan na dadalaw ako dyan.
1: Mm-hmm.
0: At bibili ako ng mga cuttings.
6: Yes.
1: Pwede
6: yes,
1: ba sa tabing dagat yan?
6: Po kayo.
1: Pwede ba sa tabing dagat itanim?
6: Pwede po. Actually, we have started a resort sa may Palawan po. Nagtanim sila ng mga dragon fruit. So, very doable po.
0: Pwede sa Mindoro, no?
1: Pwede sa Mindoro.
0: Nakatiwangwang lang naman yung...
1: Nakatiwangwang lang yung resort po doon. Ekta-ektarya. Kaya ako natanong kasi, oo. Pwedeng potential sa mga resort owners. Kasi may balag. Pwede yes. Yung shade, di ba?
0: Sige. Anyway, Kevin, maraming salamat.
1: Thank
0: at magandang
1: you.
0: Ano ba, umaga ba dyan sa...
1: Hapon.
0: Ayun, magandang hapon.
1: Sa Missouri.
0: Salamat,
6: Kita Kicks. Maraming salamat din po. Thank you for having me.
1: Okay, bye-bye.
0: Magkikita kami.
1: Oo, punta sa Angat.
0: Nasaan siya?
1: Angat.
0: Hindi, sa bansa. Ah, sa US.
1: Missouri.
0: Magkikita kami sa Louisiana, Laguna. Oras natin, 4:39 ng umaga. Ano, commercial break muna ba?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Sige. Babalik kami. Ano?
1: Maganda yun, ha? Maganda yung dragon
0: namin,
1: fruit na yun.
0: Ang daming naka sa amin, sa Batangas, walang
1: nagpa-farm.
0: Nagpa-farm. Ang daming lupa doon, makatiwangwang. So,
1: maganda yung intro. Oh, tsaka maganda doon, 4 to 6 months.
0: Gastos naman kapapatabas ng damo.
1: Oh.
0: Ay, mahal. Bayad.
1: Oh.
0: Dahil sa gas at grass cutter. So, eto maganda. Taniman na lang. Diba?
1: Yes, oo.
0: So, babalik na po kami. Maya-maya po ay kalawang kwentong nayon. Totoo na po to. Babalik po kami. Commercial break muna.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
4: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa... Kwentong Nayon.
8: Kwentong Nayon.
0: Balik tayo sa ating Kwentong Nayon. Dito pa rin po sa Yan Tayo sa DZMM Teleradio at Radio Patrol 630. Noel Alamar.
1: Puro tayo farm ngayon. Pero this time, iba naman, sapagat kung kanina ay dragon fruit farm, ngayon naman ay orchid.
0: Ayan.
1: Orchid. Orchard and farm. Kala ko orchid.
0: O, order ko pa lang sa TikTok ng orchids na ilalagay ko doon sa Batangas. Eh, ito pala. Anong mga klaseng orchids ba to?
1: Eh, alamin natin. Nasa linya natin, nasa Zoom, si Bernard Restifical. Good morning, Richard. Bernard.
9: Good morning. Good morning. May buntag sa atong tanan.
0: Aba, ayun, nasa aba, Cebu.
1: Nasa Cebu.
9: Yes po.
1: Nasa Sibonga, Cebu.
0: Kayo po'y nakikinig sa Sibonga, DYAB.
1: Ang ganda lang timbre ng boses.
0: Announcer
1: yun, sir.
0: Ba ito dati?
1: Ayun ba yung announcer?
0: Ay, kayo pala, ay, ano ba itong balik sa ugat na advocacy niyo po?
9: So, the farm is a certified organic farm. We would like to help farmers, neighboring farmers to appreciate organic farming, to come back to organic farming. So what we are doing is also actually allowing more farmers to go back to organic farming, natural farming and regenerative ways. So that's what we do in Oikos Orchard and Farm. We were hit by Super Typhoon Odette in 2021. Mm-mm. And so the property that I purchased was supposed to be used for my retirement. But when it happened, was changed, farmers came, they asked for help. And I realized that, well, I think it's a calling need for us to do something about the environment. Typhoons coming to the Philippines at an average of super typhoons are coming more often. So what are the important things that the farmers need to do? We need I learned that the average Filipino farmer is 57. So if we don't do anything about it in the next 3 years, we will be fed by farmers who are senior citizens. And yes. That's
0: hello.
1: Hello, sir.
9: Something needs to be done, no?
1: Sir, when you say organic farmer, anong ibig sabihin po nito?
9: So, organic farming, we make our own fertilizers and pesticides. So, in our farm, we make fermented plant juice, fermented fruit juice, and fish amino acids to provide nutrients and other micronutrients to our plants. So, instead of purchasing in the commercial quantities and so that's what we do.
1: So hindi po kung mga commercial pesticides or fertilizers yung ginagamit nyo, sarili nyong gawa.
9: Yes po. We train our farm workers also to do the same.
1: Uh-huh. Mm. Yung mga farm niyo, anong mga produce po ng mga farm niyo?
9: So first is we introduced the espaliered orchard. We planted different kinds of fruit-bearing trees because my property is only 2.5 hectares. And we planted, yes, as mentioned earlier, we have dragon fruits, we have cacao trees, we have coffee trees, we have different kinds of bananas. We also plant herbs and spices. While at the same time, we also find some fruit-bearing trees. Now, in order to be sustainable, I've introduced the one we call is two-dimensional way of farming in which we plant the fruit-bearing trees we train them to go flat, quote unquote, 2D, two-dimensional, not three-dimensional. So this concept actually before Christ, but it flourished in the 17th century in France. And I think we can also apply it here in the Philippines with the name that we use. In Oikos Orchard and Farm, it's like mimicking the forest, heavy density, heavy variety farming. So in the places where I trees in the orchard, I planted kinds of guapos. We have rambutan, lanzones, EVR jackfruit. We have latex-less jackfruit, magnolia jackfruit. I've even tried, and it's growing, Fuji apple. And we have in the citrus area, the limoncitos, the XL limoncitos, different kinds of pomelos and lemons.
0: Ayun.
9: So in just a small area.
1: Nagkasya yun sa 2,700 square meters, kani? At 2,000 yes, hectares, po. 2 hectares, I mean?
9: 2.5 hectares.
1: Oo.
0: So ito pala hindi lamang talaga pagtatanim, nagiging pasyalan din yung area nyo, sir, no?
9: Our intention is also to invite more people to be aware that in a small space we can plant as many fruit-bearing trees, native trees, herbs and spices, vegetables for high crop production. So this can be done. So primarily we invite people to come to the farm to experience and to appreciate how farming can be enjoyable and at the same time sustainable.
1: Ayun, ganun pala. Oo. Anyway, sir, saan po kayo pwedeng makontakt? Do you have any social media page or any phone number that our customers, our listeners, can get in touch with you if they're interested on your product, sir?
9: You can contact us directly in our Facebook page, Oikos Orchard and Farm. If you want to visit us, we're in the south of Cebu, Sibunga, which is 62 kilometers south of the city, just 30 minutes going up from the national highway via Waze or Google Map.
1: Okay, thank you very much for your time, Mr. Bernard Restificar, and for the very interesting subject matter. Thank you and good
9: thank
1: day.
9: Thank you for inviting me.
1: Okay, bye-bye.
0: Daghang salamat.
1: Dugo ay ilong ko doon, ah.
0: Daghang salamat, Bernard. Bigla ka nag-English, eh.
1: Oo.
0: Okay.
1: Sige.
0: Oras natin, 4:51 sa ating pong pagbabalik. Ikalawang katsada na ng ating mga balita. And weather report, tapos diretso na tayo sa iba pa mga panayam sa mga pangyayari sa iba't ibang probinsya.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo! Iyan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: at tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Estrenta.
10: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
10: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 5 minuto bago mag-alas 5 ng umaga.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Balita mula Luzon. Rarasada ng mga balita sa buong bansa.
0: Darito na ang ikalawang ratsada, ikalawang bugso ng ating mga balita. Sa Bulacan, silibak sa kanilang pwesto ang 4 na pulis sa Bulacan matapos umanong magkamali ng target sa isang operasyon na nauwi sa tangkang pag-aresto sa isang negosyante sa Baliwag City. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kulang sa intelligence work ang isinagawang operasyon kaya naharap ngayon ang mga pulis sa mga kasong administratibo at kriminal. Batay sa ulat, na pigilan ng mga empleyado ng isang restaurant ang tangkang pagkuha sa negosyante bago kalaunang natuklasan na mga operatiba na wow, mali ang kanilang nilapitang tao.
1: Failure of intelligence. Sa Oriental Mindoro, Dennis Datu, natanggap na lang 5 rice producers ang kabuang 33 million pesos na kabayaran para sa bigas na naipamahagi sa ilalim ng unang tranche ng Local Government Support Fund Food Assistance Program. Kasama ka ba sa listahan dito?
0: Laging wala.
1: Pinangunahan, may bago na namang kwal ngayon, ha?
0: Uplip.
1: Oo. Ando ka rin sa listahan.
0: Wala siya.
1: Wala pa rin.
0: Siyempre tayo nagbabayad ng buwis.
1: Yes.
0: Kaya wala tayo.
1: Kasarap naman ng mga naka-standby lang. Pinangunahan ni Executive Assistant Ralph Recto ang papamahagi ng cheque sa nauhan.
0: Dumayo pa talaga siya. Gastos-gastos ng helicopter.
1: Yung gamit niya yung Black Hawk.
0: Kaya nga eh. Oh. Bigay lang ng bigas. Saglit lang naman siya. Kailangan pa ba siya doon?
1: Ayun. Sa pamahalang, malaking tulong ang programa sa pagpapalakas ng produksyon ng palay at pagdiyak ng sapat na supply ng bigas, habang nagpasalamat naman ang mga beneficiary sa natanggap na kabayaran.
2: Sabi ni Lola.
0: Lumayo pa talaga si Executive Secretary.
1: Sandali lang naman doon.
0: Ang gastos ng
1: dalawa kung lumipad yan.
0: Puro na nga kulang. Hindi naman siya nagbuhat ng bigas, pinamigay.
1: Oo.
0: Sa Western Visayas, naglabas ang Department of Social Welfare and Development Office o DSWD na mahigit 12.8 million pesos na halaga ng relief assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa ahensya, nasa 18,124 na pamilya o mahigit 65,000 individual ang naapektuhan sa 526 na barangay sa 50 lokal na pamahalaan. Kabilang sa pinamahaging tulong ang family food box, ready-to-eat food at iba pang non-food items. Tiniyak din, pero pag mga nasananta, ang bibigay lamang ilang kilo.
1: Lima.
0: Sampo. Pero pag mga hayahay lang at pa kuya-kuya-koy, isang sako.
1: 25 kilos.
0: May cash pa.
1: Ay, yung sampung kilo. Yung iba daw, 8 kilo lang yung nakukuha.
0: Tapos may cash pa. Tatanggap uli.
1: Pareho lang naman ang beneficiary. Sila lang sila.
0: Tama na itong balitang.
1: Oo, kami naman. Sige. Next. Sa Bacolod, nagsasagawa ang Bacolod City Police Office ng simulation exercise para sa mga insidente ng active shooter sa iba't ibang pampublikong paaralan sa lungsod upang mapalakas ang seguridad sa mga campus. Ayon kay BCPO Director Colonel Eugene Rebadomia, ang Department of Education Bacolod Office Division Office mismo ang humiling ng pagsasagawa ng SIMEX. Isinagawa ng BCPO ang pagsasanay katuwang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at mga opisyal ng barangay kung saan matatagpuan ang mga paaralan. Tinuruan ng mga guro at mag-aaral ng tamang protocol saka rin magkaroon ng aktibong armadong salarin sa paaralan.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Davao Occidental, niyerig po ng magnitude 5.5 na lindol ang Palot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Bandang alas 12:12 ng madaling araw. Kanina po yan, may lalim po itong 14 na kilometro. Naramdaman ang intensity 4 sa General Santos, Malapatan at Glan sa probinsya ng Sarangani at Tupi sa South Cotabato. Intensity 3 naman sa Kiamba, Malungon at Maasim sa Sarangani, ganoon din po sa Palimpang, Sultan Kudarat. Intensity 2 sa Kidapawan, Cotabato City at Digos City. Sa Davao del Sur, Kiamba, Sarangani, Magsaysay, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Tibulit at Tampakan sa South Cotabato. Intensity 1 naman sa Banga at Soralia sa South Cotabato, Kalamansig sa Lebak at Isulan sa Sultan Kudarat at gayon po sa Malapatan at Maitom sa Sarangani. Ang pagyaring po ay kabilang sa aftershocks ng magnitude 7.8 na lindol na naganap po noong June 8.
1: Sa Zamboanga City, pinaigting ng pamahalang lungsod ang investigasyon sa pagkamatay ng mga baboy sa 7 barangay mula Mayo hanggang sa kasalukuyan. Iniutos si Mayor Kymer Olaso sa Office of the City Veterinarian at Office of the City Agriculture na magsagawa ng masusing monitoring sa mga apektadong lugar. Ayon sa mga otoridad, ilan sa mga baboy ay namatay dahil sa African swine fever habang ang iba ay hinihinalang tinamaan ng isa pang viral disease na patuloy pang inaalam. Karamihan sa mga apektado ay mga backyard swine raisers.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon, patrol!
1: Samantala, kumuha muna tayo ng weather update patungkol sa bagyong Inday mula sa Pag-asa Weather Inday.
0: Inday?
1: Namuhay kumuha.
0: Wala na si Inday nung nakaraan pa yun.
1: Oo, nung nakaraan pa yun, hindi na-edit.
0: Okay.
1: Hindi na edit.
0: Weather update lang tayo.
1: Line 5, Lian Loreto, Pag-asa Weather Forecasting. Good morning, Lian.
3: Good morning po, Sir Noel and Sir Dennis at sa lahat ng ating matikas baybay. Wala na nga po tayong sama ng panahon o low pressure area na binabantayan sa loob ng ating area of responsibility. At mahinang habagat po ang nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So possible pa rin po kahit mahina po yung ating mga pag-ulan, no? Possible pa rin naman na meron tayong mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi dulot po ng mga thunderstorm activities. Pero generally po, maliwalas naman po yung ating panahon sa buong bansa. Sa ngayon, wala din po tayong nakataas na gale warning at in the next few days, inaasahan po natin na mas lalakas naman po itong habagat at makaka-apekto po sa kanlurang bahagi ng Northern, Central and Southern Luzon area. Ilan mo po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Salamat Lian Loreto ng Pag-asa Weather Center natin. So magandang panahon.
1: Aha, pwede magkulam. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo.
0: Diretso na natin.
1: Diretso na yan, no? Mabilisan tayo sapagkat meron tayo mamayang...
0: Mamaya, nasan ka? Nasan ka mamaya?
1: Ako'y nasa Kalamba mamaya. Sapagkat...
0: Hindi ka pupunta, Mga kapamilya, magkita-kita tayo.
1: Ikaw ba pupunta?
0: Ngayong ano ito?
1: Ngayon yan.
0: Ngayon nga. Ngayong hapon, ngayong araw, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Pupunta ka ba? Simula po alas 9 na umaga hanggang 300 katao po ang pwede ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Ba't na wala libreng tuli?
1: Ano libreng tuli? Wala naman yun.
0: Dati ba? Wala ba talaga? Wala. Pagsapit ng alauna ng hapon.
1: Libreng gupit yun. Nagkamali ka lang nung binasa nung nakaraan.
0: Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman po ang public service booths. Mayroon pong libreng merienda,
4: mm-hmm.
0: libreng gupit,
4: mm-hmm.
0: payong legal. Mm-hmm. Ano bang payong illegal? Payong legal. Ah, yung mga may, ano dyan, may mga...
4: Wala bang hula? Wala
0: bang kaso. Ayan, aura reading.
4: Oo, sinong manghuhula ang darating doon?
0: Mahulaan nyo kayo, darating si Noel. Iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. Nako, may livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artist tulad ni na. Sino mga ito?
4: Brian Chong.
0: Oh, sino ito?
4: Si Unrain.
0: Uh-huh.
4: Si Ian Manibale.
0: Uh-huh.
4: Yung 1621.
0: Uh-huh.
4: At saka si Adja. Ayan. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, Dennis Dato, makikipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters. Andun si Dennis mamaya.
0: Uh-huh.
4: At sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM.
0: Ulit, sino mga artista?
4: Sina Brian Chong, si Unrain, si Ian Manibale, si 1621 at si Adja.
0: Ayan, abangan yan, ha?
4: Mm-mm.
0: Adyan si Noel Alamar, pang-ilan ka?
4: Pa-anim. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggal ng espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve, ha? Oo, kaya mga maging bahagi ng kasaysayan at makasaya sa DZMM 40, apat na po tayo.
0: Okay, magtungo na po tayo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nasa linya po natin si Julie Marie Muda Buen, ang Municipal Information Officer. Tayo po'y makikibalita sa nagiging pinsala po ng Habagat doon. Magandang umaga po, Ma'am Julie.
5: Good morning po.
0: Kumusta na po ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental? Nalindol po kayo, tapos ngayon po ay na-landslide, nabaha.
4: Nabaha.
0: Ano na po ang sitwasyon ngayon dyan sa inyong bayan?
5: So, as of kahapon, still we feel frequent intense raining po talaga. And then, sa gabi po, around 12:12, we experience another ground shaking na naman po.
0: So, doon sa, unahin muna natin yung nangyaring baha at landslide. Ilan po ang total na nasawi dyan doon sa may barangay Tanuman?
5: So, for barangay Tanuman po, since may na-retrieve po tayo ng mga lifeless body, we have 4 deaths declared po.
0: Mm-hmm.
5: And then, 6 na missing, including 1 PWD in barangay Sugal and 1 injured po.
0: So, hanggang ngayon po ay nawawala pa rin yung 6?
5: Yes po, sir.
0: So, ongoing pa po ang search and retrieval?
5: Yes po, ongoing pa po yung search and retrieval natin with the help of other government instrumentalities po.
0: Mm-hmm. Gano'ng kalawak po ang naging epekto dyan ng baha at landslide sa Jose Abad Santos? Ilang barangay po ang apektuhan? Ilang pamilya ang apektado? Ilang bahay ang mga nasira po?
5: So, we have 15 barangays po na affected ng pagbaha. And then we have 1,448 families po na apektado.
0: Sila po ba'y nasa evacuation center?
4: Nasa evacuation center po. Oo.
5: Yes po. Ang nasa evacuation center naman po for the flash flood are 442 families.
4: Pamadami. Oh. Ay, kumusta naman po yung mga supply ng ating mga relief goods?
5: Yes po, always po ang ating relief distribution ever since the 7.8 magnitude earthquake, sir.

0: natin ngayon. Mm-hmm. And at the same time, hindi din po naman kami pinapabayaan ng national government, mm-hmm. especially DSWD po.
1: Ayun, mabuti po naman. Ano po nagiging problema? Bakit hindi pa nakikita yung anim po na nawawala? Sila po ba yung miyembro ng isang pamilya o magkakapitbahay po?
0: Yung apat na household po yung apektado natin sa Barangay Tanuman, mm-hmm. which in doon sa apat na household is yung apat na na-reprieve na one family po. Mm-hmm. So ano po, ang pinakamahirap po kasi na-challenge doon po is hindi natin matukoy kung saang specified location po natin pwede matagpuan yung mga bangkay po or mga lifeless body.
1: Pero at may tabing dagat po ba ang mga ito?
0: Yes, so our river po kasi is connecting our ocean. So that's why po all of the residents in Jazz are being attentive po to be observant din po sa palibot nila. Baka may makita po tayo na mga katawan din po.
1: Oo, so nasa state of calamity pa naman kayo dahil nung lindol, no? So hindi na kailangan mag-declare ng panibagong state of calamity.
0: Opo.
1: Opo. So, ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap. Hindi pa ba ititigil? Kasi isang linggo na po yata, ano, Ma'am Julie?
0: Yes po. So, hindi po muna titigil yung search and rescue operation natin. As long as marami pa rin mga LGUs and the provincial government also na tumutulong sa atin regarding with the operation. Kasi nga po, patuloy pa rin po yung nararamdaman natin na masamang panahon.
1: Oo.
0: So there is always a threat of flash flood and landslide pa rin po.
1: Yung ba pinangyarihan ng landslide, ano yun? Danger zone ba yun? Base sa Mines and Geosciences Bureau, declared na landslide prone area?
0: Actually, hindi po. Yun nga po yung pinagtataka namin kasi first time ever na na-experience yun ng Jose Abadantos po, especially in Sitio Kibatang na parang dead river siya and then biglang bumaha ng malakas.
1: Ayun.
0: Which affected a lot of houses. So regarding with the tropical cyclone Inday na appearance po, we have 592 damaged houses.
1: Ayun.
0: So 317 po noon is totally damaged and 275 partially damaged.
1: Nako, sana makabangon po kayo, malampasan nyo itong magkasunod na kalamidad na tumama sa inyo at sana marami pa pong tumulong para sa inyong pagbangon. Maraming salamat po,
2: Ma'am
1: Julie Marie Muda Buen, ang Municipal Information Officer ng Jose Abad Santos dyan sa Davao Occidental.
0: Maraming salamat po.
1: Ingat po kayo.
2: Sige, tulog tayo.
1: Oras po natin 5:11 ng umaga. Puntahan na po natin ngayon si Mayor Naji Gapangada Jr. Ang ng San Pablo City, Laguna, hindi naman po lingid sa inyong kalaman, ay pinatawad siya ng 6 na buwan na suspension noong Miyerkules. At siya naman po ay agad tumalima pero siya po ay aapila. And kausapin na natin si Mayor Naji Gapangada Jr. Magandang umaga po, Mayor.
3: Magandang umaga po, Academy.
1: Kasama natin po si Canuel Alamar. Kaidaran niyo po ito.
3: Ano eh, magandang umaga po.
2: Oy, good morning. Nagkita po tayo doon sa San Pablo, yung inauguration, isang chicken factory doon. Hindi lang tayo nagkataong makapag-usap dahil na napakaraming activities, Mayor.
1: Ay, kumusta na ba si Mayor Gapangada Jr. ngayong pansamantala, wala muna kayo sa City Hall?
3: Eh opo, wala muna po tayo at nasuspend nga po tayo for 6 months.
1: Oo.
3: Ang kiniklaim ko po ay walang due process ang pagka-suspend sa atin. Pagkat naon na po yung kalesa kaysa kabayo, pagkat ako po ay dinata ng suspension na wala pa pong notice kung ano yung aking kaso. Hindi ko po alam na kung may kaso man lang sa ombudsman.
1: Papa, hindi man lang kayo nasabihan na, oy, Mayor.
2: May kaso ka pala.
1: Sagutin mo itong
2: sagutin mo ito.
1: Sagutin yung reklamo sa iyo. Walang ganun po.
3: Wala po. Ang tanda pa, ang masakit pa po nito, yan. Yan po, Vice Mayor ng San Pablo City na inihabla ko po noong April 27 sa ombudsman. Ito pong kanyang Vice Mayor ngayon na acting, si Carmela Acevedo. Ito po'y puro mga nakahabla because of ghost employees.
1: Oh.
3: Kasama din po yung si Crucial Chad Pabico na yung nakadilaw dyan sa screen na yan po'y mga nakahabla po sa ombudsman. Nakahabla po for...

0: maaaring ghost.
1: Oo.
0: At sila po ay nagmamalversize ng public funds. Eh ako po, dinadala ng kuhan ng suspension. Ah, wala nga, hindi ko po maintindihan ito. I filed on April 27. Hanggang ngayon po ay wala pong action man lang ng suspension na tulad ng prayer namin. Ako po nag-file nung April 27 sila yung nag-file ng June 26. Ay, isipin nyo, July 18 may action na agad ng suspension sa akin. Ay samantalang sa kanila po ay wala.
2: Mas nauna pa po kayong mag-file, ano po?
1: Eh ba yung nagkaganon, Mayor?
0: Eh, hindi ko po maintindihan itong nangyayari sa atin. Ako po naman, I believe in the wisdom of our ombudsman. Paayos naman po tayo itong mga remulya. At ako po ay naniniwala na the truth will prevail po eventually. Kasi hindi naman po marapat na ikaw na gumagawa ng inakala nating tama. We acted in good faith. At ang totoo po niyan ay we have just been recently awarded ng ano po DILG for yung pong good governance for financial housekeeping. Bago inaward din po doon sa past sa survey po ng ano na tayo ay kasama sa top 20 ng Calabarzon for outstanding mayor. Pero din po sa Solcom, ako po ka-award din lamang na ako po ay modesty aside ay pinakamaganda po nagiging cooperation natin sa AFP pagdating sa pag-silbi sa peace and order ng ating syudad. Ano po ba ito? Ano nangyayari ito?
2: Yun pong DILG Good Housekeeping on Finance, yun po ay ibig sabihin na ang pondo ng Kapitolyo ay tamang na-disperse, di ba? Tamang nagagamit.
0: Ay, na nga po ka, Dennis. Hindi ko po man. Yun po ay may shield lang tayo ng ganong financial housekeeping. Eh, bago tapos eh, ganito. Eh, ang totoo po niyan, yung ikinasan nila sa amin. Yung po naman, nagdaan yun sa HR evaluation, nagdaan po yun sa budget, ano po. Eh, sila po yung mga hindi nakahabla, at ako po nakahabla, at yun nga po nga, nakita ko nga po, yun pala naman eh, siyempre for 30 years that they have been in power, itong mga tao pong ito, nandyan na rin po, lalo yung budget natin, nandyan na rin po siya. So para magang ayoko po naman magparatang. Ano, pagkatapos na ako i-suspend, ginawa pong pinagpagad yung aking bump composition at inilagay po yung budget of the chairman of the Vincent Awards Committee.
1: Uh-oh.
0: So pakita mo, ako yung nakot, nalintika na. Mukhang yung pinasimulan po natin ay patungo na sa pagkawasak pag ito hindi agad natin na lift ang suspension order. Pagkat mangyayari po ka, Dennis, ultimo pong mga resolution ngayon na bago, sinusunod na ko po naman, hindi ko pwedeng pabayaan itong ating bayan. Ano po, ay lahat ng pagkakakwartahan ay siya pong pinagagagawa na itong ating mga katunggal para
1: Mayor, ang suspension nyo ay 6 na buwan. So hanggang January. Ano po ang hakbang ngayon? Kasi ang tagal nung 6 months
2: ang tagal nun.
1: Mayor, ano po ang hakbang nyo para kung ay mapaikli ito at kayo makabalik na agad sa pwesto? Meron ba kayong ginagawa, yung mga abogado nyo, meron na bang final sa ombudsman o sa korte?
0: Opo, Kadenis. Ang totoo, nakapag-file na po tayo kamakatlo ng motion for reconsideration at ating pong sinight doon yung ating dahilan kung bakit hindi naman po tayo dapat masuspend ng gayong katagal. In the interest of service, dapat po talagang mali po agad ang suspension pagkat nakataya po dito yung mga sinimulan natin after 1 year na sa service. Kawawa po ang aming syudad. Babalik na naman po sa lahat ng mga kriminalidad po dyan, bisyo, lahat na we were able to contain.
1: Mayor, ang kampanya nyo ng kay Maupo ay labanan ang korupsyon at kayo nga po ay isang taong pa lamang na nakakaupo dyan sa inyong unang termino at talagang giliba nyo yung higit 3 dekadang pamumuno ng mga kontrolado ng isang pamilya. eh bakit nagkagano na kayo ang lumalaban sa korupsyon ay kayo ang na-suspend.
0: Eh diyan nga po ako dinanawagan sa aking mga kasamahan sa mayors for good governance. At sabi ko, ako po naman ay nangyari sa akin can happen to any mayor, any local chief executive. Kasi prone ko sa dami ng iyong ginagawa. No? I-assume na natin ako'y nagkamali. Ano po? I-assume na natin without accepting na magkakamali ang kapag-hire ko ng mga tao na nakakatulong po para makarating natin ng ganitong estado na ng ating syudad. Ayaw ko inanawagan sa kanila na ba, eh, kung ito ay nangyayari sa akin, eh ako, kinokontak ko po si the Mayor Magalong, sabi ko, abay, sila Mayor Joy, sabi ko, abay, inyo po suriin at ako inyong tulungan dito sa sitwasyon ko ito. Pagkat, hindi naman po, ako po active member ng Mayors for Good Governance and I'm practicing good governance in our city. Mm-hmm. At ito po ay dineclare ko ang kotong free pagkat wala na po yung mga mangungutong sa aming lungsod.
1: Mm-hmm. Nako, eh kayo ay mukhang politika ba, Mayor, sa tingin nyo?
0: Yeah, definitely po. Ito po ay pwede, hindi po ito kaso na ito po sabihin ko na ito fabricated po kasi wala, ito po politika definitely, kita po naman ninyo sa TV sa kanila mga post, kitang-kita mo ang pamamayagpag sa politika po ito. At imagine ninyo nga naman 30 years more than 30 years na sila yung nakaupo isang dynasty, ang anak ay congressman na nako. Ito po'y darating araw, mabubulat-lat din po natin kung anong mga pinagagawa nitong kapalpakan sa aming syudad, yung congressman namin.
1: Okay.
0: At dadako po tayo maral in the future na malalaman ninyo ang mga projects nito na talagang talagang isa po ito sa listed na pinakamarami
1: sa
0: flood control. Kaya ito po'y ano,
1: wag muna
0: darating
1: natin
0: na po doon sa dulo ang eh, politika po ito at saka maral to prevent me from opening my mouth about mga important issues na apektado po ang aming syudad.
1: Opo. At kukunan din natin, Mayor, ng panig naman yung kabila, no, para maging balanced, para mahingi yung panig nyo at baka sabihin tayo may pinapaligan dito. So sinusubukan namin kuna ng pahayag si acting Mayor Justin Culago.
2: Pero hindi na tayo binalikan.
1: Hindi na daw binalikan yung aming researcher, aming staff dito para
2: sana
1: makapanayam din namin. Anyway, maraming salamat po Mayor Naji Gapangada at abangan po namin ang mga development dyan sa San Pablo. At nakikita namin na marami pala talaga kayong taga-suporta dyan sa San Pablo.
2: Mm-mm. Ang maganda lang dito, si Mayor, hindi tulad ng ibang politiko na nagbarikada sa opisina. Agad siyang tumalima doon sa kautusan ng ombudsman. Kahit alam niya na kahit alam niya na parang pilipit, pero tumalima ka agad siya.
1: Ay nung Lunes nga, dumating maraming supporters sa City Hall. Ay sabi ni Mayor nung mga katapos ng flag raising ceremony, magsiuwi na kayo.
2: So, anong plano nyo? 6 months po, anong gagawin nyo, Mayor?
0: Eh, mayroon po tayong pinel na motion for reconsideration na alam ko pong susuriin niya ni Ombudsman Remulla pagkat dapat po yung mabigyan ng due process. At ako po naman ay sabi ko nga sa inyo, we abide by the law at yung po panawagan ko sa ating mga kababayan, let's focus on what we should really do. Hindi po itong makipagpulitakahan tayo na yan, tulad po ng pinaggagawa ng ating mga katunggali na nakahabla po. Dapat sagutin niya, panawagan ko po sa ombudsman, sagutin niya mga paratang po natin itong ating mga nakahabla na nauna na ipinail natin. Bakit po itong mga ito ay natutulog katulad din po nung nakafile na kaso ni Bukal Carla Adhar dito po sa buong team na ito na nag kung ano-anong inaproban na sa graft and corruption dito sa aming syudad, eh bakit po hindi po inaaksyonan at ito para tila baga tama yung sinabi ni Ombudsman Remulla na mayroon pong parking, nakaparking sa ilalim at dati na po itong ang pag-aalam po yung ginagawa nitong aking mga katunggali. Kasi they've been there for more than 30 years, matagal po nilang na-build ang kanilang mga connection at ubod po ng dami ng pera yung aming congressman.
3: Okay po.
0: Ito po ay napakatagal na sa pastore.
1: Sige okay, po. Kukulang din ang palig. Bukas po ang aming stasyon, ang programa para sa palig ng mali, Congressman Amante. Maraming salamat
3: thank po, Mayor
1: Najee Gapangalo Jr. Ng San Pablo City, Laguna.
0: Maraming salamat po for having me. At sana po ay lagi kayo pagpalain ni Lord pagkat kayo na magandang ginagawang pagsiservis sa ating mamamayan.
4: Naninindigan sa tama at katotohanan. Iyan tayo.
1: Oras po natin ay 5:24 umaga. Kanuel.
2: Nasa linya natin si Police Captain Stephen Polinar, spokesperson ng Special Investigation Task Group kaugnay dyan sa pagpatay doon kay Marine Biologist Kent Carpenter. Good morning, Captain. Si Noel at si Dennis sa DZMM Teleradio. Good morning po.
5: Yes, sir. Sir, good morning din po, sir, sa inyo, sir, at sa lahat ating mga tagapakinig, sir.
1: Ang balita po namin ay nagsampa na kayo ng kaso sa tatlo na naaresto sa pagpatay kay Dr. Carpenter at may isa pang suspect na
2: hinahanap.
1: Sumuko at isa pa ang hinahanap. So, bali, lima po lahat ang suspect dito, Captain?
5: Yes, sir. No, sa ating base, ating investigation, no, there were five personalities who were involved in the incidents or involving that foreign national, sir.
1: Paano natukoy, sir, itong mga suspect pong ito?
5: We have conducted, sir, no, a thorough investigation, sir, and also through the recollection of the witness, sir, na she were able to identify, sir, yung mga personalities, sir, no. She were able to rely on the identifiable marks na meron sa mga katawan nila and also din po sa short glimpse po ng mga mukha nila po.
1: Ano ba ito, sir? Anong motibo dito? At ito ba'y talagang planado ang pagpatay?
5: Sir, as to the question of it was planned, sir, no? Yun pa, sir, yung we are working closely together with the prosecutor officer na ma-establish po natin, sir, yung ganung motive, sir, no, na they were deep planned that activity, sir. So right now, sir, no, the case that we filed as to the prosecutor's officer is the robbery with homicide incident, sir, no, na their main intention, sir, is to rob, sir, to take things, sir, dun po sa bahay po ng foreign national po.
1: Ano po ba mga nawala, sir?
5: As to our inventory, sir, no, merong cash na nawala at 25,000, ay 50,000, sir. And a bag containing ATM and then some identification cards and a cash amounting to 25,000 and then laptop, sir, and also a binocular, sir. No? So, yun, sir, yung mga natangay dun sa loob ng bahay nila.
2: Pero bakit po nauwi sa pamamaril? Sa basis sir, investigation?
5: Yes, sir. Sir, no, yun pa, sir, yung we are trying to establish, sir, no, during the past few days, no, no, we are more focused, sir, no, on the arrest, no, and the filing of the case, sir, no. So right now, sir, no, since the arrest natin, sir, no, we are now shifting, sir, no, our efforts, sir, no, in determining, sir, no, dun po, sir, sa kung ano ba talaga, sir, yung pakay nila, sir, no. We have just finished, no, extracting all the affidavits, sir, and we are reviewing it, sir, together with the prosecutor's office, sir, para din po, sir, sa pagtakbo, sir, ng kaso, sir.
1: Pero kakilala, may mga report ng una, kakilala ng biktima itong mga suspect?
5: As to the kakilala, sir, no, the victim, yung living witness, sir, no, isa lang, sir, dun sa kanila, sir, yung kilala niya, sir, which is very unlikely din, sir, na they know each other person na in a personal level, sir. Kasi ano lang naman, sir, no, yung isa dun, sir, is nagtrabaho lang naman, sir, dun sa renovation ng bahay niya, sir. Dinala lang din, sir, ng isang, parang isang 4 months, sir, no, na nagdala lang din, sir, ng tao din dun, sir, para to work sa bahay niya, sir. Pero dun po, sir, sa deeper level of pagkakakilala, sir, no, yun pa, sir, yung spirit namin, sir, no, yung investigahan, sir, no. Once, sir, na matapos na siya yung background investigation namin, sir, dun sa mga pagkakatao nila, sir.
1: nung una kasi ay kasama o kabilang sa person of interest itong si living partner. Ngayon po ba ay ganun pa rin? Suspect pa rin ba siya o POI pa rin siya, sir? O wala na siya sa picture nitong mga pinaghihinalaan?
5: Ano, sir? Sir, can you ask again a question? Sir?
1: Itong live-in partner, sir, dati persons kasama sa persons of interest ito, hanggang ngayon po ba ay siya ay POI pa rin?
5: Sir, yung ano kasi, sir, no? The concept of POI kasi, sir, no? It refers both to being a suspect and being a witness, sir, no? So, being POI, sir, no? Pwede naman, sir, na POI siya as a witness kasi may relevant information sa dun, sir, sa incident na nangyari, sir.
1: Pero hindi siya POI as suspect.
5: Yes sir. That's what I'm trying to point out.
1: Okay. So yung pagkatao ng isa pang hinahanap na suspect, ano ang partisipasyon nito sa krimen, sir?
5: Based dun sa initial na investigation natin, sir, no, na may tatlong tao sila pumasok and then the two were designated as the lookout, sir, no? So we have two surrendered suspects as lookout, sir, no? Yung pangatlo, sir, na hinahalap na dun, sir, no, were the person na kasama ng dalawa, sir, na pumasok sa loob ng bahay, sir.
1: So sino yung gunman? Hawak na ba yung gunman?
5: Yes, sir, no? Yung gunman, sir, was nasa custody na po natin, sir.
2: Identified po yung gunman?
5: Yes sir.
1: Arestado na.
2: Umamin pa po sila?
5: As to the pag-amin, sir, is hindi talaga, sir, no? Nagtuturoan pa sila, sir. Pero as to the witness account, sir, no? Dahil meron naman siya meron naman siya identifiable marks, sir, no? Na makapag tulong sa kanya, sir, no? To pinpoint, sir, no? Kung sino yung gunman, sir, no? Manat na matutulungan naman niya tayo doon, sir, sa pag-pinpoint kung sino yung gunman.
1: So, 100% sure kayo na ito na ang mga talagang nasa likod ng pagpatay kay Dr. Carpenter?
5: Yes, sir, no, based din naman din, sir, sa mga statement nila, sir, no, they inamin naman yan doon sila, sir, as to kung sino lang ang pumatay, sir, no, doon lang tayo, sir, kasi nagtuturuan pa sila hanggang ngayon. So, ang nangyayari, sir, no, is saving grace na lang nila sa isa't isa nila.
1: Sige po, maraming salamat po, Police Captain Stephen Pulinar, ang spokesperson ng Special Investigation Task Group ng Negros Oriental Police Provincial Office kaugnay sa pagpatay kay Dr. Carpenter. Maraming salamat,
5: yes,
1: po.
5: Sir.
1: Ingat po kayo.
5: Yes, sir. Thank you din po, sir.
2: Magbabalik po kami. Diyan lang po kayo.
4: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! apat na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo! DZMM Sona 2026. Sona 2026.
6: Mula nagsimula itong administrasyon, mahigit 8.25 milyong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Lalo pa natin paiigtingin ang mga programa ng pamahalaan para mas marami pa ang matutulungan. Libo-libong kilometro ng farm-to-market road ang ginawa na at libo-libong kilometro pa ang pinapasinayaan. Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libo-libong ektarya pa ang patutubigan. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka at mangingisda.
7: Patuloy na inilalatag ng pamahalaan ng iba't ibang programa para mapalakas ang sektor ng agrikultura, patubig at pangisdaan na itinuturing na mahalagang haligi ng food security at kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino.
2: Sa kanyang Sona 2025, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mula na magsimula ang kanyang administrasyon, mahigit 8.25 milyong magsasaka at mangingisda na ang nakatanggap ng iba't ibang uri ng tulong. Kasabay nito ang patuloy na pagtatayo ng mga farm-to-market roads at pagpapalawak ng mga proyektong irigasyon sa iba't ibang panig ng bansa.
7: Ayon sa Pangulo, lalo pang paiigtingin ang mga programang ito para mas marami pang beneficiaryo maabot at mas mapataas ang produksyon ng agrikultura.
2: Ano nga ba ang programang na ipatupad na? Nakatulong ba ito sa ating magsasaka at mangingisda? Alamin natin yan dito sa State of the Nation Address 2026, the DZMM Special.
7: At kagday po niya, nasa linya po natin ang board chairman ng Federation of Free Farmers and former Agriculture Secretary po, si Ginoong Leonardo Montemayor. Ating pong kukumustahin ang kalagayan na ng sektor ng ating pong
2: agrikultura.
7: Kumustahin natin ang mga magsaka. Totoo ba itong mga sinabi ng Pangulo?
2: Good morning po,
7: Sona. Magandang Mr. Montemayor. Magandang umaga po, Ginoong Leonardo Montemayor.
8: Opo, good morning din po sa inyo.
7: Opo.
8: At sa lahat po ng ating mga listening audience.
7: Opo. Magsosona na naman po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at bilang board chairman po ng Federation of Free Farmers at dating kalihim ng Department of Agriculture. Sa tingin niyo po ba ay talagang natupad ni Pangulong Marcos ang kanyang mga ipinangako para sa yung mga pinangakong tulong para sa mga magsasaka po sa mga sa sektor ng agrikultura po?
8: Sa akin kasi maraming mga sinabing binibigay na ayuda, no?
7: Mm-hmm.
8: At saka mga infrastructure support daw.
7: Mm-hmm.
8: Pero ang huling sukatan talaga kung nagtagumpay ba ang programa ng administrasyon ay unang-una po ay guminhawa ba ang ating mga magsasaka?
7: Mm-hmm.
8: At guminhawa rin ba ang ating pong mga consumer?
7: Mm-hmm.
8: I think on both counts, hindi po eh.
7: Mm-hmm.
8: Bakit po nasabi yon? Kasi po, overall, tandaan po natin, ika-apat na taon na po, or naka-apat na taon na halos,
7: mm-hmm,
8: ang administrasyon ni Presidente Bongbong,
7: mm-hmm,
8: out of the 6 years na siya po ay nanunungkulan. Ang overall sitwasyon po ng agriculture natin at fisheries, either hindi po lumaki,
7: mm-mm,
8: stagnant, or nag-negative pa. over the past 4 years. Overall, in terms of yung kwan po, paglago o hindi paglago po ng agriculture at fisheries.
1: Mm-hmm.
8: Kung titigan po natin, halos lahat ng mga agricultural and fishery products, siguro ang exception lang po rito yung sa poultry sector,
1: mm-hmm,
8: at saka siguro sa some plantation crops, kagaya po ng pinya, ay kwan po, palaki ng palaki po yung ating pong inangkat.
1: Mm-hmm.
8: At kasabay din po noon, yung kita po ng ating mga magsasaka, pababa po ng pababa. Sa kaso po ng bigas, no,
1: mm-hmm,
8: ating pong pangunahing kwan po, pagkain, ang ating self-sufficiency level ngayon nasa kwan na po eh, mga 70% na lamang. Nung panahon nila, kwan po, ng mga nakarang administrasyon, lalo na po nung panahon ni Noynoy Aquino,
1: mm-hmm,
8: ang ating pong self-sufficiency level sa bigas po ay mahigit po 90%.
1: Uh-huh.
8: Ngayon po nasa around 70%. At ang reklamo po ng ating mga farmers, eh, sa palay po, o sa mais, sa baboy,
1: mm-hmm,
8: sa nyog, yeah, at iba pa, eh, kwan po, napaka, kwan po, baba po ng kanila pong kwan kinikita.
1: Opo.
8: At yung kanila pong sitwasyon ay lalo naghihirap. At sa part po naman po ng consuming public, eh, palagi po nagre-reklamo ng ating consumer, uh-huh, na kwan po eh. Di ba?
1: Eh,
8: mahal, napakamahal po ng mga bilihin po, lalo na po sa pagkain. So overall, I would say, kwan, hindi po natupad itong mga inaasahan po natin mangyari sa panahon ng nakarang 4 taon.
1: Ay, sir, saan sa tingin nyo nagkulang ang administrasyong Bongbong Marcos Jr. sa sa mga programa sa sektor ng agrikultura?
8: Kulang po sa kwan eh, yung tamang implementasyon, kung yun po ang kwan, proper term for that. Kasi po, halimbawa na lang, nung nakarang SONA, last year, no, isa sa sinabi ng presidente, kwan daw, yung mga nagsasamantala po,
1: uh-oh,
8: sa ating mga consumer, di po ba, nagtatakpa po ng napakamahal na presyo sa mga bilihin. O di ka sa ating mga farmers, hindi nagbibigay ng tamang kwan po, pamimili po ng kanilang mga kwan, agricultural production.
1: Uh-oh.
8: Hahabulin ng administrasyon. Ibig sabihin, yung mga nagpo-profiteering halimbawa sa bigas, eh, pag sinabing habulin, kakasuhan po yan. Wala naman po tayong nalalaman na kwan, kinakasuhan po ng mga mapagsamantalang negosyante.
2: Yung nga po, opo.
8: Whether sa farmer side or sa mga nananamantala mga negosyante, yung mga nag-smuggle, mga nagpo-profiteering at iba pa.
1: Yun niya,
8: so on that score, medyo kwan na eh, medyo nakakapahala na. And then, yung sinasabing yung sa Nugan, ano?
1: Oo.
8: Na I think ang sinabi last year ng ating Pangulo sa kwan, after the SONA, o the past year, magkakaroon ng, makapagtatanim po ng 15 milyon
1: na niyog,
8: na bagong puno po ng niyog.
1: Oo.
8: As para sa inyo, hindi po tayo nakakarating ng
2: 10
8: milyon eh.
1: Oo.
8: Opo, and then by the end of 2028, dapat may 100 million na.
1: Oo.
8: So, ang daming ganun, pati yung pag-amenda po ng sinabi niyang kwan, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act.
1: Walang nangyari. Walang nangyari.
8: So, 5 years na po yung patas na yan. Sige pa rin reklamo ng ating mga magdinyog na halos napakahina po implementasyon ng patas na yan. Sayang po yung pera na nalikom po sa coconut levy, hindi talaga nagamit ng ating mga magdinyog.
1: Sir Rinaldo, sa issue ng smuggling ng mga produktong agrikultura, nasa tingin nyo, nabawasan ba, nasugpo ba, may nangyari ba, lalo na yung mga
2: sibuyas,
1: yan.
8: Overall, hindi rin eh, except medyo may konting kwan, konting pagbabago sa panahon ng kasalukuyang commissioner ng customs, si Commissioner Ariel Nepomuceno. Siya po ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders siya po ay kumikilos. Pero kung titingnan natin ang overall record since 2022, kwan po eh, meron na bang nakasuhan at nakuntik sa smuggler?
2: Parang wala nga
8: yung
2: po.
8: Yung pong nagpo-profiteering.
1: So,
8: as para sa inyo, wala pa po eh.
1: So, sir,
8: in the meantime, ang hinahabol mo, mga retailer, ang bigas, Yung mga maliliit na negosyante, yun pong hinahabol.
1: Lagi sa palengke, yung mga nagtitinda sa palengke ay napaparusahan pag lumampas ng piso o dalawang piso ang presyo nila.
8: Pero yung mga peak time na mga
2: nagkakamantala,
8: wala tayong alam na nakakasunat na nahusgan sa korte.
1: Sir Leonardo, sa walang ginhawang naramdaman ang mga magsasaka?
8: Opo, in general. Opo. Sa bigas na lamang, nako, napaka-sakit po na sitwasyon ngayon ng sektor ng ating magsasaka.
2: Sir, speaking about bigas, tama po ba na ipagpatuloy ng pamahalaan yung malawakang importasyon ng bigas? At ano po ang epekto nito sa mga magtatanim ng palay?
8: Well, una po, yung ano po kasi, ang batas ngayon patungkol sa kalakalan sa bigas, ay nasa kwan po tayo, yung tinatawag na liberalized na po yung ano yung palengke dyan sa bigas sa pamagitan ng price tarification law 2019, panahon pa ni Pangulong Duterte. So, dati, unlike before, na gobyerno lamang po pwede umangkat o magpahintulot po ng importasyon through the National Food Authority. Since 2019 po, kwan na free market na po yan. So, basta, kwan po, ikaw isang lehitimong negosyante, sundan mo lang po yung quarantine requirements at magbabayad ka ng buwis, malaya kang umangkat. So, nangyari, sumobra po naman yung pumapasok na bigas.
1: O
8: over-importation tayo. May mga binibigay na kapangyarihan sa gobyerno natin para tulungan na ating mga magsasaka para hindi magkaroon ng over-importation, pero bihira pong gamitin yan.
1: Mm-hmm.
8: At samantalang nagdurusa yung ating mga rice farmers, sobra-sobra po yung importasyon, bagsak po yung presyo ng palay. Ayaw naman na bigyan ng tamang remedyo po ng ating gobyerno.
1: Yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, nakatulong po ba yun?
8: Nakatulong po, pero it's a very temporary na tulong po sa ating consumer. At hindi ko alam kung majority ng ating rice consumer ay nakikinabang dyan sa 20 pesos na bigas. Ang laki po ng ginagastos po na subsidy ng ating gobyerno para dyan. Pero for how long kayang gawin yan? Hindi po, hindi po sustainable kasi sa ngayon, ang gastos na isang magsasaka sa isang kilo ng palay, talagay ko na sa mga 16-17 na piso bawat kilo ng palay. Kaya pag ibenta mo yan sa bigas na in the form of bigas na papas lang yung yung gastos, dapat binibenta po yan mga 33-35. Binibenta ng gobyerno 20. So ibig sabihin, bawat kilo ng bigas na binibenta ng gobyerno natin at 20, ang lugi po ay mga 15 pesos.
2: Oo, pero yun ay subsidized ata po ng local government unit, yung diferensya na yun.
8: Whether it's local or national subsidy, hindi po sustainable yun na halos kasing laki ang binibigay na subsidy ng gobyerno kaysa yung ano po, yung halaga mismo ng palay na binibili.
1: Sir Leonardo, kung bibigyan nyo ng grado ang Pangulong Marcos sa kanya mga programa sa sektor ng agrikultura, 1 to 10, 10 ang pinakamataas, anong grado po nyo, sir?
8: Bibigay ko po na sa mga 4 na.
1: Bagsak naman!
2: Bagsak naman!
8: Siguro, kung mapait ako, I would say barely passing. Kasi meron din mga ibang parte din, meron namang ginagawang maganda. Like, I think sa irrigation, medyo may significant improvement under Administrator Gillian ng NIA. Pero overall, yung sinabi mo kanina, yung agricultural growth natin, kung hindi negative, well lang above the water lang yung ilong ng lumalangoy So in that sense barely passing, pero overall I would say bagsak kasi parehong consumer tsaka partner, ganun pa rin ang reklamo. Hirap.
1: Okay po, maraming salamat po. Thank Sir Leonardo Montemayor, Board Chairman of Federation of Free Farmers and former Agriculture Secretary. Thank you po, maraming salamat.
8: Wala pong alaman.
7: Dakuha naman natin ngayon si Ginoong Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Magandang umaga po, Sir Eduardo.
9: Sir, na yung magkabigat. Good morning po sa ating lahat po.
7: Magandang umaga.
2: Sabi ni Mr. Montemayor, pasaduro ang niya in terms of irrigation sa mga programa. Ano?
7: Ay, ano ba ang mga naipatupad na proyekto ng NIA para sa kapakanan ng ating mga magsasaka sa nakalipas na isang taon?
9: Well, alam niyo po niya, sir, ano yan eh. Meron kaming short term, medium term at long term mga projects. Ano po? Yung mga short term natin, isa na po rito ang target kasi natin is of course una mag-construct tayo ng maraming mga irrigation facilities, kaya lang syempre limited yung time natin eh, so binago muna po ng NIA yung cropping calendar natin para ang purpose po natin is mapataas yung tinatawag na cropping intensity. Yun kasi ang number one muna diyan eh, pataasin mo yung cropping intensity, pataasin mo po yung yield. So binago natin 'yan, ano ho, yung isa po 'yon. And then nag-construct po tayo ng mga solar pump irrigation projects natin dahil napansin po natin na you know, maraming mga unirrigated lands po nasa tabi mismo ng malalaking ilog pero hindi napapatubigan dahil masyadong mahal magtayo ng mga dams diyan eh. Pag nagtayo ka naman ng mga yung mga diesel pumps, mga electric pumps, eh mahal naman masyado. So ang maintenance, so solar pump tayo. And of course, yung mga malalaking projects, yung mga high dams, yung mga diversion dams, mga reservoir types, yun po yung ginagawa po ng NIA po.
7: Libu-libong ektarya, sabi ng Pangulo, libu-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libu-libong ektarya pa ang patutubigan. Gano'ng karami na po ba na patubigan nyo at gano'ng pa kalaki ang
2: nangangailangan ng ilang ektarya na nung sakahan yung nabigyan ng tubig? Ng patubig?
9: Yung aming pong tina-turnover po yearly, dati po kasi nung bago tayo pumasok, mga 16,000 lang magkaroon ng average yearly, ano? Up to 20,000 tayo po ngayon, nag-average tayo ng mga 50 to 60,000 per year. At, you know, marami pa po talagang hindi napapatubigan dahil na nabanggit ko sa inyo kanina, nagulat nga ako eh. Bakit ka ako ang daming hindi pa napapatubigan pero tabi mismo ng major river basins. Meron po kasi tayong, ayon po sa National Irrigation Master Plan, meron po tayong 3.2 million hectares na potentially irrigable. At ang napatubigan pa lang po rito ay around mga 2.2 million hectares pa po, no? Pa lang. So meron pang 1 million. Ang ginawa pa lang niya na-observe po namin na yung 3.2 million hectares na sinasabi ng master plan ay basa lamang yan sa up to 3% slope. Ibig sabihin, yung mga kapatagan lamang po yan, ano? Eh sabi ko, paano naman yung mga nagtatalim ng high value crops, yung mga nasa upland communities, no? So nagsagawa ang NIA ng Regional Irrigation Master Plan at in-identify natin up to 8% na slope. May nakaipon pa kami ng around almost 1 million hectares. So marami pa po talagang hindi napapatubigan. So, pero Yan ang problema natin.
7: Sa tingin nyo, makakaya bang patubigan lahat yan bago matapos ang administrasyon ng Pangulong Marcos?
9: Ang katapat naman po dyan lagi ay yung pundo naman. Ano? At ang pinagpapasalamat ko naman po kay President BBM is yung kasabihan niya na put your money where your mouth is dahil nga priority niya yung food security, ang number one na kailangan niyan is irrigation. Talaga naman po nakita namin na talagang tinutulungan niya kami sa pondo. Halos na doble po ang pondo ng NIA po sa administration niya.
7: Magkano na po ngayon ang pondo, sir, engineer?
9: Ang aming GAA this year is around 70 billion. Dati po, nasa 38 lang yan eh. So, you know, malaking bagay din po yun. Ano? Although, ang request po ng NIA is dapat 200 billion tayo yearly, 225, para talagang within 10 years sana, yung ating target po na yung hectarage para maging rice sufficient pa lang, upon sufficient tayo, is talagang matay natin. Pero again, sabi ko nga po sa inyo, ang maganda po na i-contribute ng NIA ngayon is yung napataas namin yung cropping intensity natin. Ano po, dahil bigyan ko kayo ng halimbawa, nasa 1.7, 1.6 lang yung cropping intensity natin, ano? Ito po yung number of times na effective mong mataniman yung isang portion ng lupa, sakahan, ano? But yung ibang barisan, nasa 2.5 sila, 2.2, 2.5. Mm-hmm. Ang reason po kasi niyan, ang dating sinusundan po kasi na cropping calendar is yung wet and dry.
1: Mm-hmm.
9: Kasi sabi ko, bakit tayo nagtatrim ng July, June? Eh, pag nagtrim ka niyan, sabi ko, diyan naman po papasok yung mga bagyo eh. Maraming mm-hmm. nasisirang palay. So, sabi ko, kasi kultura po kasi ang pagsasaka eh. So, mahirap mm-hmm. pong turuan yung mga farmers. And then, nagsagawa ang niya ngayon ng yung contract farming para po mailipat natin yung cropping calendar.
1: Mm-hmm.
9: Dapat po kasi instead na December at saka June, July ang tanihiman, dapat, ang sabi ng niya, dapat October tayo, kagaya ho sa Pandabangan. Dahil po pag December kami nagpapatanihim, eh, isipin mo po yan, example lang po yung Pandabangan, ha? Limang probinsya po yan, ano?
1: Mm-hmm.
9: Eh, ang magastos po na paggagamitan mo ng tubig sa irigasyon ay yung tinatawag na land soaking. No? Uh-huh. Eh pag December, tuyo na yung lupa, halos uh-huh. ubos yung one-third
1: uh-huh.
9: yung dam natin. Pero pag October ka nagtanim, hindi nga kami nagbubukas ng patubig eh pag October dahil umuulan pa eh.
1: Basa no? pa. Basa pa.
9: Basa pa. Instead uh-huh. na gumagastos kami ng patubig, nagagamit namin yung mga ibang mga dams natin downstairs, downstream, at you know. So ang ani, February. E pag nag-ani ka ng February, parang off-season cropping pa yan eh. Tumang-tawa nga yung mga farmers natin dahil tumatama sila sa presyo. And then quick turnaround ka ng Marso, eh, puno pa yung dam natin. Talagang maraming yung Pantabangan, nakadalawang cropping nga tayo dyan na eh.
1: Engineer, ngayon ay mag-El Nino. Gaano kahanda ang National Irrigation Administration?
2: Sapat po ba yung tubig sa mga taniman?
1: Oo. Paghahanda ninyo kasi matutuyo yung mga sakahan.
9: Totoo po yan. Ano po? Actually, hindi nga lang yan problema natin. Lahat nga ng, ng ilog natin sa buong Pilipinas, silted na eh. Ano po?
1: Oh.
9: So, ibig sabihin, yung may ibigay nilang patutubig sa ating mga dati ng mga irrigation system, eh medyo kapos na talaga. Ano po?
1: Hmm.
9: But again, inuulit ko, proactive po ang niya dyan. Eh, hindi natin hinintay na darating yan, ano? Actually, ang pinaghahandaan po ng niya is yung tinatawag naming climate change resiliency. So, El Nino man yan, La Nina man yan, mahihanda natin yung mga farmers natin. So, ang isang, nabanggit ko na kanina, ano? Ang isang ginawa ng niya is ilipat mo yung cropping calendar mo na.
1: Oo.
9: Para, you know, climate smart agriculture yan eh.
2: Pero ang sabi po nyo is, maganda po yung inyong suggestion na yan, pero ang sabi nyo nga kanina, napakahirap pong i-educate yung mga farmers natin. Ano po? Ano po yung inyong intervention na ginagawa tungkol doon?
9: Alam mo kasi, nung dati po akong mayor eh, alam kong discarte dyan. Parang tawag namin carrot and stick system. Ano po? Yung carrot namin dyan, sasabihin namin, okay, tayo mga farmers ha, binigyan pala kami ng presidente ng para sa contract farming namin noon na project, ano po. At sinasabi namin sa mga farmers natin, ilipat natin yung cropping calendar ninyo, etong October kayo magtanim, pero in return naman, bibilhin namin yung production ninyo. So nabuhay po yung contract farming scheme ng NIA. At ang importante lamang po sa farmers, ipakita mo na uobra yan. Ibig kong sabihin po, hindi naman lahat ng buong sakahan ng buong Pilipinas ay kailangan mong i-undertake ng project na yon. Ang sa mga farmers po kasi, maniniwala yan yung peer-to-peer na tinatawag natin.
1: Mm-hmm.
9: Yung sasabihin mga kasamahan nila, obra naman pala to. You know, lalo kaming kumita dito at saka, you know, mga ganong mga istoryahan nila, mga kwentuhan nila ang kailangan natin dyan. So, pasalamat kami. Binigyan kami ng ating presidente ng contract farming. So, nailipat po namin yung cropping calendar ng niya. Although, hindi pa buo. Ano po? Mahirap po talagang biglayin yan.
1: Apo.
9: At doon po sa contract farming namin na yan, na-prove din natin ano sa na sustainable yung napag-usapan kanina Secretary Montemayor, yung presyo ng bigas kasi di ba nagbebenta tayo ng 20 pesos ang gobyerno ano. So na-approve ng NIA na sustainable naman yon. Kung may formula po ang NIA yan eh. Yung tinatawag naming 80-20 ano po.
1: Apo.
9: So ang sistema po ng NIA diyan yung 80% ibebenta namin ng tamang presyo. Pero yung 20%, ibibenta mo ng subsidized price. Kasi hindi naman lahat ng kababayan natin kailangan mong i-subsidy. So yun, naging sustainable naman po yung program natin.
7: Engineer, ngayon pong sona ng Pangulo ay maganda-ganda ba ang maririnig ng ating mga kababayan mula sa NIA?
9: Ang importante po kasi dyan, sir, hindi naman minsan yung sinasabi ng Pangulo natin ang mas mahalaga dyan, ano? Yung feedback ng ating mga constituency, yung feedback ng ating mga stakeholders. Narinig ko nga po yung interview ni Secretary Montemayor kanina. Sabi niya, medyo okay naman yung ating performance. Yun po yung mahalaga, ano po?
7: Mm-hmm.
9: But para po siguro sa Pangulo, nakikita rin po niya yan dahil... lagi nga po siyang sumasama sa atin sa mga inauguration ng mga projects natin. Ano po?
7: Mm-hmm.
9: In fact, next week, meron kaming bubuksan na naman malaking dam sa Palawan.
7: Mm-hmm.
9: At pupunta siya para mag-inaugurate. At hindi lamang po yan. Marami po kami natapos ng mga solar pump irrigation projects sa buong bansa.
7: Uh-huh.
9: Around 2,500 yun na 15 hectares ang coverage. At marami pa pong malalaki, ano? Yung mga 500 to 1,000 hectares. Ang mas mahalaga po sa atin yung feedback ng ating mga stakeholders.
7: Uh-huh.
9: Yun po yung ating tinitingnan at lalong sinisipagan natin po magtrabaho.
7: Okay po. Maraming salamat po.
2: Thank you, sir.
7: Engineer Eduardo Guillen, ang administrator ng National Irrigation Administration. Magandang umaga po.
9: Magandang umaga po. Thank you po. Just checking na.
10: DZMM SONA 2026. SONA 2026. Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo!
7: Oy, paano?
2: Tapos na.
7: Tapos na.
2: Alam mo ba na birthday ni General Rodel Marcelo ngayon?
7: Ay, happy birthday!
2: Sheila!
7: Happy birthday, Sir Rodel! Para na tayo, susunod na po ang Anong Ganap!
2: Anong Ganap! Kasama si Victoria Tulad at si Christian Yosores. Ay, Edith Gamilias, o si Bugasmin, Erwin Alamar, good morning sa inyo!
7: Bye-bye!
2: Bye-bye!
7: Oy, Victoria!
10: Ging-in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:02.
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulan. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
2: anong ganap?
1: Anong ganap?

0: Dami energy.
1: Wait, talaga ako pa ng manok yun.
2: Good morning po.
1: Good morning po mga kaservisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo? Ngayong Sabado, today is July 18, 2026. Ako po si Victoria Tula.
2: Ako naman po ang inyong kaservisyo at kapamilya, Christian Yosores. Kami po ang inyong mga kaservisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
1: Siyempre dito lang po yan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabay napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
2: Serbisyong sigurado para po sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like po ang DZMM Teleradyo official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Mahigit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
1: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaservisyo at kapamilya. Sumali po sa ating talakayan at mag-send sa Viber number 0919278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo. At babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
2: anong ganap! Good morning.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning, partner.
1: Good morning, partner.
2: What a week.
1: What a week.
2: What another week.
1: How are you?
2: How are
1: How
2: we?
1: How is you?
2: Ako na may maayos. Kamusta kayo sa Senado?
1: Eto, pagod na pagod ako. Good morning sa ating Radyo Patrol at syempre, ang ating chief dyan na si Robert Mano.
2: Parang kailangan, weekly magkaroon ng debriefing ang mga nagko-cover dyan sa
1: Kaya
2: Senado.
1: Kaya nga, nag-video dahil... kayo na kami nung
2: Nakita ko nga.
1: Nag-video kayo kami nung Thursday, sabi namin, parang kailangan talaga natin na mag-let loose ng kaunti. Kasi sobrang daming stress.
2: Isipin niyo ba naman, tatlong araw, dire-diretsong impeachment. Mm-hmm. Pagkatapos pa ng SONA, bukod sa impeachment, budget season.
1: Tapos may mga hearings pa rin yan, partner.
2: Oo, at paano pa ba pumutok na naman panibagong high profile na mga kaso. Kaya, pag-uusapan na naman yan, di ba?
1: Ay, nako talaga po. At bukod po sa mga nangyayari sa Senado, syempre ang dami rin pong nangyayari sa Malacanang, sa DOJ, sa Ombudsman. May mga inanunsyo si Ombudsman Remulla. At naku, yung mga krimen din po na nangyayari po sa ating bansa na very, very concerning po talaga. Nakakatakot. Nakakatakot din. Lalo at, na nga po, di ba yung recent yung sa motorcycle rider?
2: Yes. At hindi na po biro yung mga krimen na ito, di ba? Last month, pinag-uusapan natin mga violence at crimes sa mga paaralan. Ngayon, balik na naman po sa mga krimen sa kalsada. Parang halos lahat ng mga lugar na pwede mong putan, maaaring may mangyaring ganong klaseng krimen.
1: Oo. Tsaka di ba nagsimula yun ng June na parang every Monday may something na nangyayari. Tapos,
2: yes.
1: Ayan na nga, yung impeachment nagsimula na, tapos ngayon may mga ganitong krimen. Nakakatakot din, di ba? Parang it says a lot about the security in the country.
2: Mm-hmm.
1: Pero hopefully sana ay ma-address naman din. Lalo na nga, papunta na tayo sa padulong part ng Marcos administration.
2: Yes. Oo, kailangan makarinig tayo ng assurance mula sa PNP. Ano ba ang estado ng seguridad sa bansa natin? Bakit nagkakasunod-sunod po yung ganyang klase mga krimen? Ligtas po ba tayo mga Pilipino sa kahit saang lugar na pwede tayong pumunta?
1: Oo. At speaking of, malapit na rin po ang State of the Nation address ng Pangulo.
2: Yes.
1: So maririnig natin yung mga achievements na naman at yung mga pangako na naman ng pamahalaan. Lalo na nga po pagdating dito sa security, sa politics, etc. Abangan po natin yan na July 27.
2: Yes.
1: At syempre may special coverage po ang DZMM. At nandun po kami ni partner,
2: yes,
1: malamang
2: of course,
1: sa House of Representatives, di ba?
2: Kabilang bakod naman tayo.
1: Oo, tatawid tayo. Pero bago po yan, ay nako, syempre, wala na yung bagyong Josie, di ba?
2: Yes.
1: Wala na yung bagyong Josie. Pero alamin pa rin po natin ang lagay ng panahon.
3: Panahon, panahon, patrol!
1: Makasama po natin si Ma'am Veronica Torres, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Ma'am. Victoria po at Christian.
4: Pag-umaga din po, Ma'am Victoria at Sir Christian at sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayong araw nga, inaasahan pa rin natin na patuloy pa rin epekto ng southwest monsoon pero sa may kanyurang bahagi na ng northern Luzon. Gayunpaman, asahan yung maaliwalas sa panahon sa Metro Manila at ating buong kapuluan kung saan may chance lamang tayo ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin naman tayong gale warnings kahit anong dagat baybay na ating bansa at wala na tayong namomonitor na low pressure area or bagyo na nasa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yun po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
2: Ma'am, sa pagpasok po ng panibagong linggo next week, may initial forecast ba tayo kung ano'y maaaring asahan po dahil itong nakaraan medyo naging maulan po yung linggo natin eh?
4: Opo, so base po sa ating outlook or for at least 3 to 5 days.
2: Mm-mm.
4: Although ngayong araw, fair weather sa halos buong bansa natin, although may chance ng mga thunderstorm, pagdating ng hapon, by tomorrow, nakita natin na yung areas na pwedeng paulanin ng habagat ay sa may western section ng northern at central Luzon. And then pagdating naman po ng Monday, posible na ito magpaulan sa may western section naman ng central

0: City, pero since nasa kalahati pa lang naman po tayo ng buwan, so hindi natin nirurule out kung may mabubuo mang muli na low pressure area sa mga susunod na mga linggo pa po bago matapos yung buwan.
1: Mm. Alright, tayo po ay lagi makikipag-ugnayan sa pag-asa. Ma'am Veron, thank you so much po.
0: Kerwanta, maraming po salamat. Thank you.
1: Salamat. Yan po si Ms. Veronica Torres, pag-asa weather forecaster.
2: Anong ganap?
1: At least, di ba, meron tayong break mula doon mm-hmm. sa mga nagdaang pag-ulan. Dulot po ng habagat at ni Bagyong Inday. Si Josie, parang hindi naman...
3: Halos hindi naman naramdaman. Parang dumaan lang talaga siya. Nag-high lang siya. Pero isipin mo, partner, ha, 2 weeks na lang yung natitira sa buwan natin.
1: Oo,
3: 2 to 4 pang bagyo yung inaasahan. So, saan kaya sisiksik yung mga yun?
1: Sana wag na silang sumiksik.
3: Oo, wag na po. Wag na.
1: Sana wag na silang magparamdam.
3: Sana malusaw sila sa dagat and tapos.
1: Dahil ang dami ng pinagdadaanan ng ating bansa. Pero partner, bago tayo, today marami po tayong mga kakapanayamin, marami po tayong pag-uusapan. Pero bago po yan, eh, mabilis na hello lang po sa ating mga kasama na po dito sa YouTube. I'm sure si Jill Borjal at si
3: Sir CEO ng Toronto, Canada
1: kung
3: na ulit.
1: Kung wala pa, ay maya-maya maglalogin o kaya ay team replay ang mga yan.
3: Good morning po.
1: Si Sir Zosimo Gasmin, syempre ang ating ever-present na kapamilya at kaserbisyo. Si... Ayan, tamo. Si Sir CEO nga yung
3: unang
1: nakita.
3: On cue, yes.
1: Siya yung unang bumate. Si Jaime Crisostomo, good morning po. Si Julius Bangalando at si Romulo Jr. Hello po, good morning.
3: Hello po, sabi ni Julius Bangalando. Kita-kits po later sa ating anniversary activity sa Bagumbong, North Caloocan City. Yes, mamaya po ha. See you po lahat dyan sa Caloocan.
1: Mamaya na po yan. Ano oras nga magsismula, partner?
3: Mayroon ng...
1: May morning, diba?
3: May mga activities silang as early as 8 or 9 a.m.
1: Oh.
3: Pero yung main program and activity ay 4 o'clock mamaya. Kita-kits po mga kapamilya.
1: I think may special number po yung aking partner.
3: Meron po akong special speech.
1: Special speech.
3: Kala
1: ko, ikaw confirm
3: lang.
1: Mo eh. Mm-hmm. Mamaya na po yan ha. Doon po sa may Caloocan Sports Complex.
3: Yes. Alright. See you there mga kapamilya.
1: Okay. At gaya nga po nasabi kayo, marami po tayong pag-uusapan. Kaya punta na po tayo sa ating unang paksa. At ito po yung pag-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na... very close na raw yung pagka-file ng kasong plunder.
3: How close is
1: against,
3: close?
1: Against former Speaker Martin Romualdez. Oo. At sabi ni Ombudsman Remulla, nasa huling yugto na ang paghahanda. At kaugnay po niyan, makasama po natin si Attorney Aide Fajardo, legal counsel para po kay Congressman Martin Romualdez. Good morning po, Attorney Victoria po at Christian.
3: Good morning, Attorney.
4: Good morning!
5: Magandang umaga po, Victoria and Christian, at sa inyong mga taga-subaybay.
3: Salamat po.
1: Opo, thank you so much po for joining us, sir. So ano po ang reaksyon ni Representative Romualdez kaugnay nga po dito sa inanunsyo ni Ombudsman Remulla na nasa huling yugto na raw po yung paghahanda para sa kasong plunder?
5: Hindi na po kami nagulat kasi matagal na po iyang sinasabi. Pero siyempre, hanggang ngayon, kami pa rin ay nagtataka kung bakit ganun ang direksyon. Samantalang, siyempre, sa aming pananaw, wala po talagang patunay o walang ebidensya tungkol sa sinasabing kaugnayan ni dating speaker dito sa flood control anomalies po.
1: Paano po yung mga pahayag, yung mga nag-aakusa sa kanya? Gaya na lang po ni... I'm sure nasagot nyo na po ito a lot of times, pero please indulge us. Yung sinasabi po nila Congressman Zaldico, yung sinasabi rin ng 18 Marines, na itinuturo rin po si Congressman Martin Romualdez behind the flood control scandal.
5: Yes, syempre, hanggang sa ngayon, wala po sa jurisdiction ng Pilipinas si Gunoong Zaldico, no? Matagal na siyang tumakas. Hindi niya sinumpaan ang kanyang salaysay. Ito po lahat ay hanggang sa kasalukuyan, hindi po maituturing na patunay o ebidensya. No? At lahat ito ay self-serving, sinasalba niya ang sarili niya, at dinadamay lahat na lang ng gusto niyang idamay. No? Ito namang 18 Marines, alam naman natin na kung gaano ka hindi ka panipaniwala po ang kanilang mga salaysay, pabago-bago, paiba-iba. Minsan may sinasangkot na maraming tao, minsan inaabsuelto, no? At naglalaman ng mga talagang incredible statements, including yung pag-aakusa sa mga investigator ng International Criminal Court na tumanggap din daw ng mga mali-maletang salapi mula sa ating speaker. So lahat pong ito ay sa amin.

0: pananaw, no, ay hindi katanggap-tanggap at kapinipaniwalang ebidensya. At hanggang sa ngayon po, alam naman natin noon pa, no, nag-submit si dating speaker sa kanyang sarili, nag-testify sa Infrastructure Commission, mm-hmm, no, ICI. At ICI mismo po ang naglabas ng kanilang finding na wala silang mahanap, no, na liability on the part of the former speaker, no. In fact, nung dinala nila yung records dun sa Office of the Ombudsman, meron pong ganong express finding, no, ang ICI. So, kami pong nagtataka hanggang ngayon ay pilit na iniugnay si dating speaker dito sa anomalya or controversyang ito po.
1: Pero amidst all this po, syempre ang isang laging tinatanong is kung wala namang responsibility, walang talagang kinalaman ang former speaker, bakit hindi siya humaharap doon po sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado?
0: Ayun po ay time-honored principle po, no? Atin pong ginagalang yung parity between the two houses, sila po ay pantay-pantay, kahit na ang tawag sa isa ay upper chamber, lower chamber yung isa. Meron po silang ginagalang, no, na pagtanaw ng kanyang pagkapantay-pantay sa bawat house po. Ngayon kung basagin po natin yan dahil dito ay wala na pong katapusan, no, ang patawag ng isang chamber sa isa pang chamber. Kaya yun lang po ang ating ginagalang. Pero tayo po, si dating speaker ay willing, in fact, hindi nga siya, diba, hindi siya tumakas sa pananagutan ito. Siya ay kusang loob na bumaba bilang Speaker of the House of Representatives para bigyan daan precisely itong pagsasaliksik, pag-iimbestigang ito. Hindi po siya umalis ng bansa. Tanga siya sa ICI, as I mentioned. At willing po siyang harapin itong latest na statement ng ombudsman. No? In fact, inaamin doon ng ating ginagalang na ombudsman na hanggang ngayon ay wala pang preliminary investigation. Hindi pa siya nasasabina, no? Ng Office of the Ombudsman. Kaya kami po ay nababahala dito dahil siyempre, ang dating speaker ay kailangan bigyan muna ng pagkakataon na sumagot formally dito sa pangaparatang ito bago magkaroon ng konklusyon, no, na yun na nga, siya ay probably guilty ng tinatawag na plunder, no, dito sa ating mga batas.
2: So, Attorney, we can confirm na as of now ay nasa Pilipinas naman po si Congressman Romualdez.
0: Opo, nandito po siya. Siya po ay abala sa mga gawain bilang representative ng Leyte. At siyempre, hindi siya tumatakas at andito siya willing to face everything, no? Kung meron man talagang sinasabing ebidensya.
2: Opo. At kung sakali po na nabanggit nga po ninyo na wala pa namang preliminary investigation, wala pa namang subpoena, if meron mang ilabas ang ombudsman na ganung order po ay he will comply, he will submit himself to the ombudsman to undergo that process.
0: Opo, opo. Ever since po, hindi siya tumatakas dito, naghihintay lang kami ng formal subpoena from the Office of the Ombudsman kung in fact nakabuo nga sila ng isang solid na reklamo laban sa dating speaker, no. At mabanggit ko lang, ito pong mga DPWH engineers never pong binanggit, no, si dating speaker sa mga sessions ng Senado, no. Ever since, no? May mga binanggit sila mga particular na pangalan, mga particular na senador, pero hindi po nabanggit ang pangalan ni dating speaker in relation to a particular project involving ghost flood control infrastructure po.
2: Apo, mabalikan ko lang po yung binanggit ninyo kanina, attorney, na napaghahandaan niyo naman na ito kung sakali, ano. Pero can you give details po kung anong klaseng paghahanda yung ginawa po ng inyong panig bilang ang ombudsman po ay hindi naman din nila binabanggit certainty kung kailan man ipa-file yung reklamo, kailan ba, walang petsang sinasabi kung kailan, parang nabibitin din po tayo kung kailan man ito mangyayari or kung mangyayari ba talaga ito.
0: Yes, opo. Siyempre, number one dyan sa paghahanda ay napakasimple nga lang actually, no? Kasi kung wala ka talagang participation, talagang ma-anticipate mo na walang ebidensya, no? So, yan, number one na point yan. At siyempre, number two, alam natin yung sistema ng pagpondo ng infrastructure dito sa Pilipinas, no? Alam natin yan at nire-research natin, naalam natin yung bawat baitang ng prosesong yan. At alam natin na walang participation si dating speaker dyan, no? Kasi lahat ng perang yan ay Siyempre, pinagplanuhan ng DPWH, presentar ng DPWH sa National Budget Process to the NEP, at ang NEP na yan ay pinapa-aproba sa Kongreso, no? At lahat po yan ay collegial with respect to Congress, no? Pero lahat ng proseso, ang pag-implement ay DPWH po, no? Mula sa pag-bid out nito, pag-imbita ng mga kontraktor, pagpili ng winning contractor at pag-release ng pondo dahil sa sila mismo ang nag-certify na kompleto na ang proyekto. So, hindi natin nakikita sa lahat ng iyan. Kung ina-allege nila na may kinalaman si Speaker, hindi po natin makikita kung saang punto po riyan ay siya ay may participation kung meron man.
1: Opo, sabi niyo rin po, Attorney, na dumadaan nga po sa Kongreso yung budget, pero ang sinasabi po, ang pinupunto po ng mga, sa mga nagdaang pagdinig po sa Senado, siguro particular sila Senator Marcoleta, if I'm not mistaken, eh siya yung speaker ng Kamara. Siyempre siya yung pinaka-boss, pinaka-head. Although, siyempre, si Congressman Zaldico mas hands-on as Appropriations Chair.
2: Yes.
1: Pero as Speaker of the House, hindi man lang ba niya nasure, chinek itong mga pondong ito para ma-sure na above board talaga lahat?
0: Well, lahat po yan ay dumaan nga po sa proseso, no? At patungkol po dyan, alam natin na ang dating speaker hindi nga po member ng bicameral committee, no? Conference committee na nagbabalay ng project na yan. Hindi siya naging member ng tinatawag nilang small committee na ang mga kabahagi ay ang syempre head ng finance ng Senate at appropriations ng House. Alam po natin nangyaring lahat yan ay dumaan sa proseso, dinaan sa floor ng House of Representatives. So kung sisisihin natin ang speaker dahil dyan, on a collegial decision, sisisihin natin lahat ng congressman at senador po. So lahat ng batas, ibig sabihin may panunungkulan or may pananagutan ang Speaker of the House, even those na ordinary legislation, lahat po yan ay dumaan sa hearing, etc., etc. Hindi po ganun siguro ang liability. We must pinpoint, no, a particular malicious act on the part of the former speaker. Pero wala po, no, except for that. Eh kung lahat na lang ay sisisihin dito at lahat nito budget, sino ba ang pumirma doon lahat, diba? So, kung lahat yan na pumirma ay may liability dito, ay delikado po tayo, no? Kasi, syempre, wala nang liability yung mga implementers kung ang sisisihin natin ang legislators dito, including, no, ang heads of both chambers of Congress, no? So napaka general na allegation po niyan, no? Ang tawag namin diyan sa paano mo isusulat ang habla mo dahil pumirma lang sa batas, no, ang dating speaker. Parang sobrang labo po niyan at dapat hindi na rin papayagan yan sa criminal justice system.
1: Opo. At panghuli na lang po sa akin, Attorney, if magpatawag po uli ang Senate Blue Ribbon Committee at imbitahan po si former speaker uli, so we can expect na hindi pa rin siya makakapunta dahil nga po yung sinabi niyo po na yung tradisyon ng dalawang chambers.
0: Yes po. Yan po ay inter-parliamentary courtesy na ayaw nating basagin, no? Yan po lahat ay lahat naman ng official na imbitasyon, basta hindi maglalabag ng ganyan tradisyon, ay pinupuntahan po ng dating speaker. So idaan po natin sa proseso. Hindi po natin gustong we sacrifice some principles just because gusto nating paunlakan, no, itong tinatawag nating pananawagan, supposedly, na marami sa pananagutan. Kami po ay nagsusuporta dyan, pero hindi po sa so dapat po sa forum kung saan pwedeng mag-attend ang former speaker.
1: Alright, Attorney, thank you so much po at abangan po namin ang magiging developments pa po dito from the ombudsman side and from your camp din po. Thank you so much po,
2: thank
1: Attorney.
2: Thank you, Attorney.
0: Maraming salamat din po, Christian and Victoria, at sa lahat ng nakinig sa atin. Maraming salamat sa pagkakataon.
1: Salamat po. Good morning po.
0: Yeah.
1: Yan po si Attorney Aid Fajardo, legal counsel ni former speaker Martin Romualdez.
3: Anong ganap?
1: So tingnan po natin kung maglalabas nga ang ombudsman na ng kung magfa-file na ba ng plunder against former House Speaker at later Representative Martin Romualdez at kung ano magiging action ng kanila.
2: Yes, marami nag-abang kahapon kasi may mga nag-expect na baka kahapon daw i-announce, pero as we heard doon sa press briefing ng ombudsman kahapon, binanggit nga ni ombudsman na muna na malapit na. Very close na. Pero yun nga, how close is close?
1: Mm-mm.
2: Gano'ng ka-close yung close?
1: Saka may mga, ang tagal na rin binabanggit ang pangalan ni former speaker eh. So, pero nasa part pa pala sila ng pag-develop.
2: Mas umiinit kasi yung mga panawagan kasi mag-iisang taon na since the SONA.
1: Isang taon pa lang yun.
2: Kung kailan in-announce ng Pangulo yung iskandalo at marami talagang nananawagan na asa na yung mga big fish, asa na yung big personalities, meron ba tayong makikita talagang malalaking personalidad na makakasuhan man lang or makukulong?
1: Abangan!
2: Abangan!
1: Abangan!
2: Abangan!
1: Sa next week.
2: Next week, Pwam SONA.
1: At part ng isa pa po na ating issue na binabantayan, baka nakita nyo na po yung AI-generated video ng China Daily, yung state-owned and controlled nga ba na media outfit ng China, dinepict o isinalarawan po ang mga Pilipino na unggoy na parang nasa control ng US at ng Japan. At
2: tayo, may ganoon na silang narrative. Umabot na sa ganung level yung narrative ng China against the Philippines over yung sovereign rights natin sa West Philippine Sea.
1: Oo, at binomba rin po yung unggoy doon sa AI video na yon. At yung ating arbitral award, sinabi na trash.
2: Ginawang
1: katatawanan. Balyena. So yon. Kaugnay po niyan ay makakasama po natin muli si Attorney Jay Batong Bacal, Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Good morning po, Prof. At welcome back po.
2: Welcome back, Attorney.
4: Hi, good morning po sa inyo at lahat po nakikinig. Magandang umaga po.
1: Partner, go ahead.
2: Attorney, parang nag-level up yung aggression ng China. Kung dati nakikita natin laging aggression sa karagatan, sinasaktan yung mga kababayan natin, inaatake. Pero this time, in-elevate nila into AI platform na. Ganun na yung platform na ginamit nila para makapaglabas ng kanilang narrative. Ano ho yung nakikita ninyong sigurong implication nun, nung ganun pong naging move ng China through their media na pagigiit po nung kanilang pambabako din po dyan sa ating karagatan?
4: Well, yun pong paggamit ng AI, bale, parang expected din po yan dahil lumabas nga itong technology na ito. Kumbaga, ngayong taon na to lang siguro nila inupisahan na gamitin. Pero yung underlying campaign nila against the arbitration, yung paninira nila doon at yung patuloy na pag-angkin nila dyan sa West Philippine Sea, bale, patuloy pa rin yun, no? I mean, nandyan na yan talaga, no? Parang ginagamit lang nila ngayon lahat talaga ng means, no? Fair and foul, old and new, ginagamit talaga nila lahat para nga sirain yung ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea, no? So, parang hindi yan nakakagulat para sa akin na gamitin nila yung AI. At kung ano bang ibang teknolohiya talagang lumabas, siguradong gamitin din nila yun para nga patuloy nilang siraan yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea.
2: Po, pero dun sa hakbang na yun, attorney, kailangan ba nating mabahala? Kasi yung kung dati ay ang aksyon ay nasa karagatan, malayo tayo doon, hindi tayo naapektuhan pa directly. Pero this time kasi widely available sa public, pwede natin makita sa social media, pwede natin makita kahit saan. May dapat ba tayong ikabahala na ganun na yung atake, yung spread ng kanilang information, mas reachable na para sa atin na nandito po sa bansa?
4: Opo. Matagal na rin po naming napansin niya na talagang yung tinatawag na information war, no? Ay talagang inumpisahan na nila. Mga 2 to 3 years ago pa nga nag-umpisa yun eh. Medyo patago. Pero ngayon lantaran na talaga, no? Na inaatake nila ang lahat ng mga mamamayang Pilipino, bale, no? Dyan sa mga ganyang basing pamamaraan. Hindi lang po ito ngayon call sa arbitration award, no? Sa mga karapatan natin sa karagatan, no? Dahil yun ay parang umpisa lang, no? Ito po parang pumapasok na talaga na kinakalaban nila talaga ang buong sistema ng Pilipino, no? Binababa nila tayo, no? Gusto nilang drugin yung pagkatao natin at yung pagiging Pilipino natin bilang parte ng itong kampanya nila na ito.
2: Ano po ang hakbang na dapat pong gawin ng gobyerno po, ng ating authorities, dahil sa hakbang na ito ng China, parang mas focus siya sa mind conditioning, mind controlling ng kung sino makakanood noon. Na kung ikaw ay inosente dyan sa nangyayari sa issue natin sa West Philippine Sea, possible na pwede kang maakit doon sa video at maaari mong paniwalaan, at I think mas mahirap kontrolin yun kung nakondisyon na yung taong makakanood noon, attorney.
4: Opo, opo. Tama po kayo. Kaya nga ganun, napaka-insidious talaga nitong mga hakbang nila, no? Gusto na talaga nilang ma-conquer, no? Masakop, pati yung kaisipan ng Pilipino sa pamagitan ng mga ganyang klaseng mga video. So, dapat po ang ating mga taong bayan, sila rin dapat ang lumaban dyan sa ganyang klaseng mga hakbang, no? Kaya nga, hindi to dapat, kumbaga, i-ignore, no? Hindi ko mo alam ng marami propaganda yan, hindi na nila papansinin. Kasi marami din ang mga tao na hindi rin, kumbaga, nakakaalam ng sitwasyon, no? Maraming maari, loko, no? At maakit dyan sa ganyang klaseng pamamaraan ng communication.
1: Opo. Sa international community ba, attorney, may negatibong epekto yan, ganyang video sa atin? Or do they know naman na talagang propaganda lang yan ng China at magbabackfire yan sa kanila?
4: Opo. Sa international community, pagdating po sa mga government siguro, no, alam naman nila, lalo na yung mga nanonood yan, nakita nyo, medyo offensive din talaga yung ganyang klaseng video, especially coming from a government, no, that says that it is supposedly responsible, no? Malinaw na hindi yan gawain ng isang responsabling pamahalaan, no? So yung marami doon, syempre, hindi nila rin papansinin yan. Ang problema natin, yung mga mamamayan. Syempre, sa ibang bansa din, ganun din, yung mga taong hindi nakakaalam ng tunay na situation, no? Baka madali silang madala sa mga ganyang mga video, sa mga cartoon na ganyan, kasi parang nakakatawa at nakakaakit nga, no?
1: Mm-hmm.
4: Ang dito parang kaya yan ginawa ng China, nakita nila na naging effective yung communications campaign ng Iran laban sa US nung nakaraang itong sa digmaan na to, no? Mm-hmm. Nung mga nakaraang buwan, medyo naging popular yung mga anti-US na videos ng Iran, no? Marami talagang ayaw dun sa gera ng US at Iran. So, ginagamit nila yung ganong klaseng platform din, yung pamamaraan, sa thinking nila, makakakuha din sila ng mga kakampi sa pamagitan ng mga ganyang klaseng video.
1: Mm-mm. At pero ngayon, sir, dinedeny po ng Chinese Foreign Ministry na may kinalaman ang Chinese government dito nga po sa video ng China Daily. Pero since China Daily is a state-run media, kontrolado siya ng pamahalaan, paniniwalaan ba natin yung ganun pong pahayag mula sa Chinese Foreign Ministry?
4: Ay, siyempre po, hindi tayo maniniwala doon dahil China Daily nga, talagang kontrolado nila ang buong media nila. Ang China Daily at ilang mga kilalang large media companies ng China, lahat yan ay government-owned and controlled, no? At parte yan ng kanilang propaganda machinery. At lahat yan sumasagot sa kanilang gobyerno. So, hindi nakakatawa naman yon na i-deny pa nila, no?
1: Mm-hmm.
4: Na wala raw silang kinalaman doon sa video.
1: Mm-mm. And we know na nag-file na po ng diplomatic protest ang DFA, pero can we do something else? Ano pa po ang pwedeng gawin ng pamahalaan po para ma-address itong isyong ito?
4: Well, yung pamahalaan po dapat patuloy pa rin yung pagtutol at pag-uga. Kailangan talagang ibuko ng pamahalaan yung ganyang mga pamaraan ng China at ng China Communist Party, no? Habang ang mga mamayang Pilipino dapat din, para sa akin, labanin natin yan, yung campaign na yan, no? In our own individual way, no? Dahil inakalat yan sa mga social media platform, ay di dapat ang lahat po ng Pilipino ay tutulig sa hindi niya ang mga video yan, at magko-comment at mag-re-report, etc. No? Nakikita nila yung mga ganyang video at pag nakita nilang nilalabas yan, no? Dapat rin lahat siguro ng masa social media na mga platform ng China at ng Chinese Embassy, talagang mag-comment po lahat at mag-report, no? Laban dyan sa video na yan. Ipakita natin na lahat tayo ay talagang tumututol at lalaban din sa mga ganyang klaseng mga hakbang.
1: And it's a big insult. Hindi lang sa ating lahat.
2: Opo.
1: Sobra.
4: Opo. Talagang sobra, no? Kaya nga nakikita natin na ang China at ang China Communist Party, no, wala talagang boundary sa mga yan, eh, no? Wala talaga silang respeto, no? At kahit pa sabihin nila na supposedly sila ay responsable at peaceful na state, ito po ang isang pagpapatunay na kabaligtaran po lahat at panloloko lamang ang kanilang ginagawa.
2: Apo, 10 years after po since na-achieve natin yung tagumpay doon sa arbitral award, attorney, may mga ganito pa rin klaseng mga aggressions and pag-atake sa atin yung China. Na-enjoy man lang ba natin yung tagumpay na yun, nung arbitral award na yun, despite this cases and incidents?
4: Well, siyempre, ano, yung kahit naman nung una pa, no, nung inumpisahan pa lang yung arbitration proceedings na yan, alam natin na ito'y magiging matagalan challenging na pakikibaka, no? Hindi ito instant solution. Pero ang nakikita po natin, ang pinaka-benefit so far ay talagang naging dahilan ito para magkaroon tayo ng national unity and consensus, no? Yun, kasi wala yun noon eh. Pero ngayon nakikita ko nagkakaroon, no? Tumadami at lumalawak ang suporta dito sa ating mga karapatan sa karagatan. Bagamat mayroon pa rin yung nabanggit nyo, no? Yung mga local na supporter na nirecruit din ng kabila, no? Still, I think mas marami pa rin yung mga sumusuporta talaga sa sambayan ng Pilipino, no? Para sa ating mga karapatan, sa ating karagatan.
2: Wala pa pong nagiging pahayag, I think, so far ang Pangulong Marcos pati ang Malacanang over this issue. Sa inyo po, attorney, no, ano ang mensahe na dapat banggitin ng Pangulo or ng Palasyo sa panibago pong insidente na ito na it's spreading online? Ganun na yung ginagawang pag-atake ngayon ng China para lang kontrahin yung ating sovereign rights po sa West Philippine Sea.
4: Well, sa ngayon po, no, dahil naman nag-issue ng statement na so far ang gabinete, no, ang Foreign Affairs at ang Department of Defense. Tapos may nakita kong lumalabas din ngayon na statements from the other departments and councils, yung maritime council. Sila po ay talagang, kumbaga, alter ego naman sila ng presidente. So, sa ngayon, at that level, no, okay na yon, no? Siguro towards the end, ang kailangan lang sabihin ni Pangulo ay yung parang reinforcement nga ng mga statement na ginawa na ng kanyang mga gabinete, no? Bilang parang tuldok ba, no? Na talagang ito ay itong mga statements na to ay talagang statement ng buong sambayan ng Pilipino, no? Yun po siguro yung magiging role na dyan, dahil talagang kahit naman sa China, no? Ganun din yung style nila, no, na hindi nagsasalita muna yung si Xi Jinping o kaya yung mga taas nilang official, pinapabayaan muna yung mga alipores nila. No? So, syempre, hindi yan level ng Pangulo eh. So, hindi dapat talaga sasagot ang Pangulo kung ganung level pa lamang yung mga nagsasalita. No? Pero sa ngayon, dahil nga yung mga members ng cabinet na yung mga nag-i-issue ng statement, tapos pasusunod pa na pang ng mga siguro, ito nga, nung reaction ng publiko, no? Sakit parang tama. At this point, kailangan lang siyang eventually parang i-confirm or reaffirm itong position nga ng buong bansa, no, pag mayroon ng pagkakataon.
2: Hingin ko lang po yung inyong reaksyon, attorney, doon sa naging statement ni Senator Robin Padilla, na although he stands with the DFA doon sa pag-kontra doon sa inilabas na AI-generated video ng China, pinapoint din niya na ito namang wartime propaganda, itong nagiging bagong level po ng puksaan ng Pilipinas at China, ay ang nagsimula naman din daw po talaga noon ay si Commodore, si PCG spokesperson for the West Philippines, si Jay Tariel. Ano lang yung thoughts niyo about that, attorney?
4: Immediate reaction ko dun talaga eh. Hindi mo naman alaman kung saan siya nakatayo eh. No? Sala sa init, sala sa lamig. No? Yun yung immediate na reaction ko dun sa mga statement niya. Kasi nakita ko nga, dalawang magkaibang statement eh. Isang English, isang Tagalog, isang kaformal, isang napaka parang bardagulan na sa social media. Para sa akin, insincere yung kanyang mga position, no? Parang pumapapil lang, baka may nagbigay ng script. Yun yung tingin ko doon, no? Kasi hindi mo alam saan talaga siya tumatayo, sino ba talaga kinakampihan niya, no? So yun po siguro masabi natin. Yung itong kampanya na ito ng China, gaya nga nang sabi ko, hindi lang naman yan nag-umpisa kay Jay Tariela. Matagal na yan, no? Nangyayari. Parang ang kaiba lang ngayon ay parang this time, dahil may AI video, mas napansin, no, ng mga tao. Siguro dahil yun, video tapos cartoon na wala namang, kumbaga, hindi ganun ka-technical o kaya hindi ganun ka-legalistic, which is how usually pinag-uusapan yan before. No? So yun lang yung naiba doon. Kaya ganun nga, itong kay Senator Padilla, hindi po ako naniniwala na sincero yung mga statement niya.
1: Mm-hmm. Alright, and with that, Attorney, maraming salamat po sa oras ninyo at sa lagi pong pagpapaunlak sa amin. Thank
2: salamat
1: you,
2: po, Attorney. Till next time po.
4: Welcome po. Good morning.
1: Good morning po. Yan po si Attorney Jay Batong Bakal, Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea.
3: Anong ganap?
2: Point natin yung statement ni Senator Padilla. Relevant yun, of course, bilang siya isang senador.
1: Yes.
2: Siya isang high-ranking official. Mm-mm. At syempre yung statement na nanggagaling sa mga matataas na official, kahit papaari nakakadagdag siya doon sa diskurso. Kung ano ba ang posisyon ng mga matataas na official natin over these issues, lalo na po related sa ating foreign relations sa China.
1: Oo. Saka mahalaga kasi ngayon, partner, di ba? Yung tulungan tayo, yung may unity sa ating mga pahayag, lalo tayo naman lahat ay isinusulong yung ating karapatan. At dapat hindi tayo nag-aaway-aaway, hindi tayo, yung term nga ni Prof is nagbabardagulan, diba? Dapat iisa para hindi tayo nasisira nung kabila. Mas nararamdaman, mas malinaw din sa international community, sa iba, kung ano ba talaga yung stand ng Pilipinas.
2: Kaya nating mag-unite sa mga ibang achievements, gaya na lang nung tagumpay ni Alex Ayala, kapag may mga nananalo tayong kababayan, sana sa gantong issue din, nagkakaisa tayo bilang achievement din naman ito, di ba? Naigawad sa atin yung arbitral award.
1: Yes.
2: Huwag naman sanang sa atin pamanggagaling yung pagdududa doon sa na kami natin tagumpay sa karapatan natin doon sa teritoryong pag-aari naman po sa atin.
1: At wala namang question na talagang iniinsulto ang Pilipinas dito sa video
2: It's
1: na ito.
2: Very obvious.
1: So paglaban din natin ang ating karapatan. Alright! At sa oras pong 6:41, tayo po ay magko-commercial break.
2: Mabilis lang!
1: Magbabalik po ang
2: Anong Ganap!
3: Anong Ganap!
5: Walang lipatan para alabukong Anong Ganap!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
13: Tatamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
3: Anong ganap?
1: Good morning!
2: Good morning!
3: Good morning!
1: Good morning.
2: Good morning po.
1: It's 6:44 at sa oras pong ito ay ipakilala na po natin ang ating susunod na panauhin. Tanungin po natin tungkol sa nangyari pong impeachment trial at kung pwede rin natin hingin yung kanyang opinion dito nga sa video ng China. Good morning po, Senator Erwin Tulfo, Senator Judge po sa VP Sara Duterte impeachment trial. Hi, Sen. Good morning. Victoria po at Christian.
2: Welcome back, Senator.
9: Ay, magandang umaga, Victoria and Christian.
1: Thank you so much po, sir. Sir, simulan lang po namin dun sa kakatapos lang din po naming topic, yung sa AI video nga po ng China Daily. Ano lang po ang inyong masasabi dito po sa sinasabing pag-atake sa ating bansa?
9: Kahapon ko pa narinig yan na may ganung klaseng video daw na ipinalabas ang China at ito ay patungkol daw sa atin. Hindi ko pa naman bagamat, hindi ko pa nakita ang video. Eh mukhang hindi naman maganda na sinasabi na tayo ginawang karikature natin mga unggoy. Kaya hindi ho po pwede yun. Hindi naman maganda tignan. But anyway, siguro talaga nang-aasat lang. Siguro kailangan iparating sa ambasador nila dito na hindi nagugustuhan ng mga kababayan natin yung ginawa ng isang pahayagan yata nila yun. Siguro ito'y sagot doon sa lumabas ng mga pag-aaral daw ng kanilang scholar na yung Batanes ay sakop ng China at tayo ay pumalag. Kaya gano'n ang ginawa nila. So, tingin ko nang-aasar itong mga ito, Victoria.
1: Opo. Pero what else can the government do, sir? Lalo nga po't parang, sabi nga po ni Christian kanina, parang nag-level up sila ngayon nung pang-iinis.
9: Nasa kuan na po yan. Trabaho na po yan ng Foreign Affairs Department po natin. Siguro papatawag yung ambasador at sasabihin na bakit naman nagkaganong. Pwede naman po tayo magreklamo, pwede po tayo magprotesta. So, trabaho na po yan ng ating ambasador para iparating sa kanila na hindi po nagugustuhan natin. Lahat tayo, hindi natin na, hindi tayo natutuwa sa mga ginagawa po nila laban po sa atin.
1: At sasegue na po ako, Sir Don, sa paksa po talaga natin. Ito pong impeachment trial po ni VP Duterte. Tapos na po tayo sa week 2, sir. Any assessment po doon sa nakaraang mga araw?
9: Sana po bumilis-bilis. Medyo mabagal po tayo. Dalawang linggo na po. Dalawang testigo pa lamang. Marami rin pong testigo yan. So mahaba-haba pa po itong ating talakayan. At sa Lunes nga po, ang tatalakayin po ay yung issue po, yung tungkol po sa mga subpoena. Kung subpoena po, yung AMLAC, bank account, at saka DIR records po ng Vice President. Hindi po kami natapos po nung discussion. So, yan po pag-uusapan ulit ngayon pong Lunes.
1: Mm-mm. So, we can expect, Sen, na magbobotohan na po kayo sa Monday tungkol po dito sa request for the financial records. At will it be open po?
9: Si pag titignan ho natin kung ano ho mapapag-usapan, siguro definitely po, kung hindi nagkasundo, siguro we will just divide po the house kung sino papayag at kung sino hindi. Depende rin po sa explanation. Gusto po natin marinig yung mga ika nga pa dahilan ng ating mga kasamahan kung bakit nila gustong buksan at bakit ayaw naman nilang pabuksan. So, papakinggan po natin kung sabutuhan po medyo nasa huli po tayo, alphabetical sa lesson po tayo. So, marami po mauna sa atin. So, nais po natin marinig ang mga paliwanag kung bakit yung kontra at saka yung pabor. So, papakingin po natin.
2: Pero may magiging bearing ba yon, Senator? Kasi di ba ang sabi, to be able na mabuksan yung mga boxes, kailangan may consent either ni VP Sara or merong approval or authorization from the President.
9: Actually, tama po yun. Sumangayon naman po kami lahat eh. Na hindi po pwede bubuksan yung BIR records po ng pangalawang Pangulo ay dahil na malinaw po at ang tanging maaari lang pong makapagbukas niyan ang pag may utos na po ang Pangulo or mismo ang ika nga, yung individual, si VP Sara herself, na sasabihin siya, buksan ninyo. So, ganoon din po ang ika nga aking pananaw ay hindi naman tayo dapat lumayo dyan sa sinasabi ng batas. Kung sinasabi ng batas na ito, ay ito. At tulad na lamang po yan sa bilang po na 16 ba po convict or mababawasan ba. So we leave it up to the court. Ayun naman po namin yung desisyonan po yan. Dahil malinaw, sinasabing 2/3 of all members. So, ayan po natin, kung may magpa-file po ng questioning po yan sa Supreme Court, eh sila na ako magka-question, pero kami, oh, ituloy-tuloy lamang kong aming trabaho na itong impeachment po ng Vice President. Kasi, medyo mabagal po ako, nababagalan din. Ang kawawa po dito, si VP Sara at ang kanyang pamilya, siyempre po, yung anxiety, di po ba, yung ika nga pinag-uusapan, siyempre apektado po yung kanyang mga anak. Mahirap po yun. The more na na-delay po ito, the more na parang hanging, eh, siyempre magkakaroon ka po ng anxiety ka ba?
2: Apo.
9: Eh, oras na po ito eh. Pero kung ika nga iba mga pag-uusapan na pupunta sa ibang lugar, apo, yung mga usapan sa impeachment, ay kawawa po ang Vice President. Kailangan po namin tapusin kaagad ito.
2: Apo.
9: Kung wala po talagang sala, bakit pa namin patagalin? Diba? Kung wala naman talagang konkreto, malakas na ebidensya, bakit kailangan pang pagtagalin pa? Dal-dal kami ng dal-dal dyan. Di i-dismiss. Di po ba? Kung sa akin, ang pananaw ko po, kung wala namang may pasinta na maayos na ebidensya, i-dismiss.
2: Mm-hmm.
9: Kung meron naman, din pag-usapan natin, tingnan natin. O sabihin niyo, bakit? Bakit na ikaw na tingin niyo impeachable ito, kailangan alisin siya sa pwesto. So, pero lang naman ho yun.
2: Apo. Nabanggit niyo, Senator, na yung tungkol nga po doon sa BIR boxes. So, do you think the Senate Impeachment Court will send a request to the palace para mag-seek po ng authorization ng presidente para talagang mabuksan natin itong boxes? If not, hindi magbibigay ng authorization si VP Sara?
9: If I'm not mistaken, sir, nasa BIR po yan ngayon. Ang boxes, binalik po namin, di ba? Mm-hmm. Wala ko kaming, di naman po nila kasi minat na evidence yan ng prosecution. So, nasa BIR po. Ngayon, ang request po yata ng prosecution, ibalik po na isabpina. Yung po pag-uusapan sa lulit, di pa actually bubuksan, eh, isasabpina ng pinapasabpina po ng prosecution sa amin, sa court. Ngayon, pag magkakaroon po kami ng butuan, kasi may mga kasamahan po kami na ayaw. So, magbubutuhan po tayo at pagkatapos po niyan, bago po i-release sa atin ng commissioner ng BIR, dapat meron na pong tugon. Tanungin niya na po ang palasyo na okay ba, Mr. President, na ibibigay ko sa impeachment court para mabuksan po nila. Otherwise, ano po, say-say, bibigay po sa amin ng BIR na namin mabuksan. The only way na mabuksan po yan, sabi niyo nga, at sabi po ng batas na tangi ang Pangulo lang, utos ng Pangulo, at ika nga yung individual herself or himself ang makapagsasabi na sige, buksan yung aking BIR records.
1: Okay, so ang mangyayari lang, sir, is ang pagbabotohan lang, yung pagpapadala ng box sa Senado uli, pero yung pag-open is a different matter.
9: I believe so, kasi medyo hindi kami nagtapos nung nakarang pag-uusap namin sa executive lounge, so may mga discussions. May mga punto naman ako papakinggan. May mga punto po yung nasa minority. May mga punto din yung mga nasa majority. So, pinapakinggan lang po natin. Ayun naman po natin magdunungan dahil first time po natin to na sa impeachment. Pero yung mga kasama natin, may mga experience na po. Sila Senator Soto, Senator Lacson, Senator Kiko, Senadora Loren, maging yung Cayetano siblings. May mga experience na po sila. Doon po sa Corona. Impeachment trial. So, nandun po sila. Sila po yung mga nakaupo doon. So, pinapakinggan lang po natin. Pareho naman po, may mga punto. Kaya, I guess, sa Lunes, dito po tayo sa pag-uusapan yung isasampina ba? Kasi ito po request ng prosecution po.
1: So far, sir, doon sa dalawang linggo, meron ba kayong nakikita na kahit hindi nyo na-identify, kasi of course you are a senator judge, pero may nakikita ba kayo na mas nakakapaglatag ng maayos ng kanilang argumento as compared to the other camp?
9: Well, the only observation I see is maganda naman, may yung paglatag ng prosecution, pero may mga may maayos din naman ng rebuttal ng pagsagot ng defense. Eh alam na guguluhan po na nahihira yung ika nga yung flow pag puro objection, pero karapatan po nila yun eh. Nakita ng mga abogado na di tama, tinutulungan yung witness, so pwede mag-object po eh. Trabaho po nila yon. Yung nga lang medyo tumitigil ho doon na objection, pati mga kabayan natin naguguluhan bakit puro objection na lang. Eh, ganun ho talaga kasi either yung defense or prosecution, ayaw nilang matuloy yung sinasabi ng testigo or what have you, or kulang, or hindi pa nata nailalatag na mabuti. But I believe na okay naman yung lalo yung prosecution, maganda mga pagkalatag, pero maganda din naman ang mga rebuttal po ng defense.
1: Opo. At si Senator Ping, Sen, may statement, sinabi po niya na may mga manifestation na quote-unquote, obviously irrelevant na sa ngayon ay nagtetest ng patience ng mga senator judges. Kayo po ba ay may nakitang ganito rin mga manifestation? Do you share the same view na merong mga sinasabi sa trial mm-hmm. na hindi naman mahalaga?
9: Irrelevant. Oh, marami. Medyo tumagalit. Naubos yung oras mm-hmm. natin. Kailangan siguro ng presiding officer tignan. At saka siguro kami as a whole, ang senator judges, pag-usapan din po yan. Ano ba talaga mga pwede at hindi po pwede? Let us not forget that this is an impeachment court of Victoria and Christian.
1: Mm-hmm.
9: This court was established, itinatag ito, for one thing and one thing only, for the impeachment trial of the Vice President. Forum ito ng Vice President. Mm-hmm. Oras po ito ng Vice President. So, nararapat lamang, it will just be fair na lahat ng attention at focus dito po kay Vice President sa problema po sa kaso, di po ba? Mm-hmm. Naakusahan po siya na marami po, apat po na articles ang inaakusa po sa kanya. Ngayon, ang tanong, totoo ba ito? Hindi. Yun po yung trabaho ngayon ng prosecution. Ganun din ang trabaho ng depensa. Hindi. Hindi, walang katotohanan lahat yan. Mm-hmm. Yung prosecution, hindi. Ito yung mga ebidensya. Ito dapat, dito lang po tayo umikot.
2: Mm-hmm.
9: Unfortunately, may mga conversation ko na out of the blue, biglang may magpapaliwanag na ganito, may magsasabi ng gano'n, napansin niyo siguro, hindi ko babanggit. Consider yung mga yan, but may mga gano'n doon, matrimonial, out of the blue, hindi mo si VP Sara. Alam mo, Victorian Christian, it is very, very unfair for the Vice President. This is her hour. This is her forum. Dito, pwede siyang magsalita. Ito, oras niya ito. Hindi oras ng iba mag-explica na kung ano-ano. Kasi, the more natatagal itong hearing,
2: yes.
9: Justice delayed is justice denied. Narinig niyo naman yan. Kung papatagalin ang papatagalin, may kawawa po yung tao. Kahit siguro po ako, kung ay masasakdal ka, pinatagal mo ng pinatagal. Siyempre, yung anxiety ng mismo nung akusado, yung kanyang pamilya, di po ba? Hanging in the balance, yung mm-hmm. credibility, yung iyong career, especially as Vice President. Hanging in the balance, di po ba? Mahirap po yun eh. Kung ikaw ay lulusot o hindi, kaya nga po, hayaan natin, gusto ko natin yung sinasabi ni Senator Ping, let's focus on the Vice President lang. Let's keep it that way. Huwag na tayong lumabas dyan. Pag-usapan natin all about the Vice President kasi tama rin naman Victoria ang pangalawang pangulo po ang nasa trial dito at kailangan po ng inyan ng justisya as soon as possible, hindi po yung patagalin natin ng hanggang Christmas kung pwede nga po before Christmas para ika nga matapos na po ito. Mahirap po kaya magpapasko na ikaw ay may kaso.
2: Kaso kasi ngayon na-witness nga natin Senator last week na bukod sa impeachment trial ni VP Sara, may mga nabuksang ilang talakayan at issue, particular yung 2019 SEA Games na ang layo-layo naman sa usapin ng impeachment, biglang nagkaroon ng airtime. Marami din po kasi nakapuna doon .
9: Alam mo, Christian, sir, yan po yung tinutukoy ng Senator Lacson at marami na po, hindi pa, pati po kami. Na-brought up kasi yung issue, may nag-brought up. So, yung may sinasabi ko sa point of view ko, unfair po sa pangalawang pangulo kasi dapat na pag-usapan lang siya, dapat mga oras na yung paglatag ng mga ebidensya, di po ba, laban sa kanya, pagsagot ng disensya, yun po yung po importante po doon. May nag-akusa, sagutin mo, di po ba? Hindi po napunta sa kung saan na nagkaroon pa ng hamon na pumunta ka rito, etc. Ganun. So, medyo kawawa din po. Ako'y pabilyadong tao at ang vice presidente pabilyadong tao din po naintindihan ko po yun na the more na tumatagal po itong hearing, syempre yung hindi ka mapakali, yung anxiety, you don't know what's ahead, what's the future ahead, di po ba? Yung mga anak, syempre they will be asking, mommy, what's going on? Market ganito, ganito, ganon, di ba ba? So the only way that we must do, ang tamang paraan po is, tapusin natin, bilisan natin ito. Hayaan po natin prosecution maglatag. Hayaan po natin depensa dumipensa at sabihin na walang katotohanan yung mga kasosyon na yan. Then from there, para ang mga senator judges po natin makapag-decide po. Kami naman ho karamihan sa amin, gusto namin matapos na po kaganito. Kung wala kang ebidensya, kayo prosecution, kung wala kang ebidensya, then let's decide on it. Di ba? Huwag natin patagalin. Bakit pa natin paikot-ikot? Kaya naman depensa, kung mahina naman ang inyong depensa, ano ba ba natin patatagalin? So, dito, it all depends po dyan sa ika nga, sa defense, sa prosecution, and at the same time, Senator Judges. So, gusto namin Senator Judges na matapos na po kaagad ito, Victoria.
1: Opo. At sir, panghuli na lang po, dahil magsasona na rin po, in 8-9 days, paano po ang magiging schedule na kaya ng impeachment trial? Napag-uusapan niyo na po ba kung gagawing umaga as suggested po ni Presiding Officer Escudero or hapon pa rin po ang trial?
9: That we will have to decide. Pero mukhang amenable naman ang karamihan sa amin. Actually, may ilang na ayaw. Pero ang lalabas kasi, Victoria, from 10 o'clock ng umaga hanggang 2 ng hapon ang impeachment trial.
1: Mm-mm.
9: That will go hanggang 3. Kaya sa session days, baka mauurong. Hindi sa 3 o'clock yung session namin, magiging 4 o'clock. Clock sa sawa.
1: Mm-hmm.
9: So, baka kasi siyempre may mga rebuttal, mga statement, opening statement, closing statement. Baka yung 2 o'clock ngayon, 10 to 2, 4 hours and 10, 11, 12, 1, 2, baka hanggang 3 o'clock, so 5 hours. Bibigyan na namin ng 5 hours. It's Monday to Wednesday. Tapos ang sessions is like 4 o'clock to hanggang 8, hanggang 9 o'clock. And then, ang mga committee hearings ay dyan papasok sa Thursday and Friday. So, wala siyang day off ang mga mambabatas hanggang Friday yung kinakailangan. So, double time kami. So, talagang Saturday, Sunday na lang na pwede kaming mag-ikot to see our constituents to do our ikang other official business on weekends na lang. So, gusto talaga namin matapos ito, Victoria.
1: Mm-mm. So, possible, sir, na di ba ang original schedule magiging Tuesday to Thursday? So, pwedeng ma-maintain siya Monday to Wednesday kapag nag-session na?
9: Yes, kailangan din natin ng kuan Victoria, kailangan din natin ng hindi lang naman ng Senate is all about impeachment. Ang Senate is a legislative body, let's not forget. So, kailangan natin mag-legislate ng mga batas. Maraming mga nakabinbin na batas na yan na kailangan natin. Kailangan ipasa sa yung mga LEDAC natin. So, kailangan natin na bilisan at pagtuunan din ng pansin. Kasi kung mauubos din ang oras sa impeachment, 4 na araw, yan ang araw pa, ika nga yung committee hearing, di ba?
1: Oh.
9: Ang nagpapang buhay po ng Senado sa mga committee po dyan po kaya kailangan po talaga na pagtuunan din ang pansin ng mga batas. Kasi isang problema lang po itong impeachment. It's all about impeaching the vice president. Pero the job of the Senate, the Congress, is to legislate laws, gumawa ng mga batas at magpasa ng mga batas. Hindi naman pwedeng pagtuon lang po kasi. So, kailangan din po kami mag-focus sa trabaho namin, yung main na trabaho po namin na pagbalangkas ng mga panukalang batas.
1: Oh, alright. Abangan po namin ang mga mangyayari pang adjustments at ang action next week.
2: Yes.
1: Sen, thank you so much po. Maraming salamat po sa pagpapaunla.
2: Salamat, sir.
9: Maraming salamat sa magandang umaga sa inyo.
1: Good morning po, sir. Yan po si Senator Erwin Tulfo, Senator Judge sa VP Sara Duterte impeachment trial.
3: Anong
2: ganap? Going on its third week.
1: Going strong. Naku, it's 703 partner. Naku, magbabalik po ang anong ganap. Tayo po ay lilipat lamang sa
2: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
3: Anong ganap?
6: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na.

0: Partner, ang oras.
1: Ang oras natin ay 7:04 ng umaga.
2: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
0: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Motorcycle taxi rider hinold up at pinatay sa Carmona, Cavite. Suspekte ng kapang manghingi ng pera sa asawa ng biktima.
1: Political vlogger patay matapos pagbabaril ng riding in tandem sa Caloocan.
0: Higit 10 pisong dagdag presyo sa diesel asahan sa Martes. Presyo ng gasolina at kerosene tataas din.
1: Article 1 o maling paggamit umano ng confidential fund ng Office of the Vice President diringgina sa impeachment trial sa Miyerkules. Mga pangalang Mary Grace Piatos at Jay Camote inaasahang lulutang.
0: AI-generated video ng China na inilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy, isinisi ni Senator Robin Padilla sa ipinost na caricature ni Chinese President Xi Jinping.
1: At mga celebrity at ilan pang performance na paulala at gumiling-giling sa Grand Baby Dolls Day sa It's Showtime.
0: Yan ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yusores.
0: Sa detalye ng mga balita, mga kapamilya patay ang isa pang motorcycle taxi rider sa Carmona, Cavite, natagpuan ng isang concerned citizen na nakabulagta sa Davilan Road, Barangay Lantik ang biktima noong July 10. Sinasabing hinold up ang biktima, pinagbabaril sa ulo at likod at tinangay ang minamanehong motorsiklo. Ayon sa misis ng rider, nagpanggap pa ang suspect bilang kanyang asawa at sinubukang manghingi ng pera gayon din sa kapatid nito.
3: Pinuhuli ko sila, sir, eh, na alam ko hindi na ikaw asawa ko, anong birthday ng anak natin. Tinanong ko sila anong birthday. Hindi nila alam, sir. Wala silang may sagot sa akin. Nung huli, sir, umamin na rin po sila, sir.
4: Ano
3: na,
4: sabi?
3: Ayun nga po. Oo, hindi kami asawa mo. Ganyan, magbigay, ano, kung gusto mo pang makauwi ng buhay yung asawa mo, sir. Ay, kung gusto mo pang makauwi yung asawa mo buhay ng ligtas, ibigay mo sa amin 5,000, magpadala ka ngayon.
0: Naaresto naman sa entrapment operation sa 13 Martires ang suspect at na-recover ang baril, mga bala at motorsiklong ninakaw sa isa pang biktima. Naharap ang suspect sa patong-patong na kaso.
1: Samantala, nakaburol na sa Quezon City ang motorcycle taxi rider na pinatay ng kanyang pasahero sa Caloocan. Pustisya at tulong ang panawagan ng nanay ng biktima para sa pinatay na anak.
5: Galit na galit po ako ng ganun na sagot niya. Hindi ba niya sinasadya? Pinatay niya siya. Naghahanap buhay siya. Siyempre hangad niya yung kikita siya. Ikaw lang na isang tao ka kumitil sa buhay ng anak ko. Gusto kong maghirap din siya.
1: Bumisita naman sa Burol at nag-abot ng tulong ang ilang opisyal ng pamahalaan gaya ni Cabinet Secretary Benhur Abalos, Senator Robin Hood Padilla at Senator Raffy Tulfo. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa mga ride-hailing companies para matiyak ang proteksyon ng mga rider. Nakipag-ugnayan din ang One Rider Party List sa ilang TNVS groups para sa mas mahigpit na passenger verification. Aminado naman ang ilang riders na nangangamba na sila sa kanilang kaligtasan.
6: Ang gabi ako palagi, neto lang ako nag-start netong 3 hanggang alas 9 na kasi nakakatakot din kasi mga ano ay nangyayari. Siguro, ipita na lang siguro nila yung sa booking, yung pag-an lang ng application. Para mas mga passengers,
7: mas maganda maiwasan yung magsasakay ka ng kontrata, yung habal. Kaya sa area na medyo alanganin ka, mas maganda kung pa-cancel mo na lang sa support use mo.
1: Opo. Kamakailan ay nag-trending sa social media ang litrato ng isang rider na may nakadikit na papel sa likod ng kanyang helmet na ang mensahe sa papel, buntis po ang asawa ko, huwag niyo po akong sanang saktan.
0: Patay sa pamamaril ng riding in tandem ang political vlogger na si Alicia Lipata sa harap ng inuupahang bahay sa Caloocan pa rin. Sinabi sa DZMM ni Caloocan Chief of Police Colonel Joey Goforth na bumaba ang biktima mula sa sasakyan nang biglang lapitan ng mga suspect saka pinagbabaril. Sugatan naman ang kanyang live-in partner na nagtamuri ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patuloy ang forward at backtracking ng polisya Sa kuha ng CCTV sa lugar para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Iniimbestigahan din ng polisya kung may kaugnayan ng

0: Police District kaugnay ng insidente.
1: Sa ibang balita, timbog ang 28 anyos na construction worker sa pananaksak sa kanyang katrabaho matapos magkaalitan sa construction warehouse sa barangay Greater Lagro, Quezon City. Sa investigasyon, sinasabing nagugat ang insidente sa pagkumpronta ng biktima sa sospek sa umano'y pagsumbong nito sa kanilang foreman bago na uwi sa suntukan hanggang sa sinaksak ng sospek ang biktima. Nagabot na sa ospital ang biktima na nagtamo ng malalim na sugat sa mukha at likod. Depensa ng sospek, matagal na umano siyang binubuli ng biktima at wala siyang ginamit na patalim.
0: Dalawa timbog sa bypass operation sa Muntinlupa City. Balita hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
2: Victoria, na-recover sa mga suspect ang 4 na plastic bag na naglalaman ng mahigit 1 kilong kush na nagkakahalaga ng 2.37 milyon pesos sa isinagawang bypass operation sa East Service Road, Barangay Alabang, Muntinlupa City. Nakuha rin ang marked money at isang multipurpose vehicle na umano'y ginamit sa transaksyon. Kinalala ang mga suspect sa mga alias na Pagong, residente ng Barangay Alabang, at Bebedo, residente ng San Pedro Laguna. Nakapwa itinuturing na high-value individuals na harap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang iniimbestiga ng pulisya kung may iba pang sangkot sa illegal na operasyon ng mga suspect. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
1: Sa iba pang mga balita, sa oras na 7:12, dinanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Balut Island, Negros Occidental kaninang madaling araw. Ayon sa FIVOX, tectonic ang pinagmula ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Naitala ang intensity 4 at 3 sa General Santos City, intensity 2 sa Kidapawan City sa Cotabato at Digo City sa Davao del Sur, intensity 1 naman sa Banga, South Cotabato, Talamansig at Isulan, Sultan Kudarat. Itinuturing itong aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong Hunyo. Walang inaasahang pinsala o aftershocks sa lindol.
0: Muli namang pumutok ang Bulkang Taal sa Batangas bago mag-alas 7 kagabi. Tumagal ng isang minuto ang minor phreatomagmatic eruption ng bulkang nagbuga ng abo at usok na umabot sa 900 meters ang taas. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
1: Resolusyon laban sa panganib na dulot ng volcanic ashfall ang inaprubahan ng bayan ng Santo Domingo. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
3: Kagad inaprubahan ng sangguniang bayan ng Santo Domingo Albay ang isang resolusyon na humihiling sa kanilang alkalde na magtatag na ng anticipatory mitigation and operational protocol laban sa panganib ng ashfall. Maglagak ng infrastructure safekeeping at prepositioning ng protective health medical supply sa bayan ng Santo Domingo Albay. Ito ay dahil na rin sa patuloy na pagbuga ng uso ng bulkan kung saan dahil abagat apektado ng pag-ulan ng abo ang mga nasa silangang bahagi ng lalawigan kabilang na ang Santo Domingo. Sa ilalim ng Municipal Resolution No. 132-2026, dalawang pangunahing hakbang ang inihiling sa alkalde sa pamamagitan ng MDR-RRMO, Municipal Health Office at Municipal Engineering Office. Una ay prepositioning ng health protective gears o emergency respiratory supplies tulad ng N95 face mask, protective eyewear at essential respiratory medication para sa agarang distribusyon sa mga heavily affected at vulnerable na barangay oras na magkaroon ng ashfall. Ikalawa ay ang pagtatag ng standard ash cleaning operations protocol upang kaagad na makapagsagawa ng pre-map flushing at road clearing protocol upang agad na malinis ang mga pangunahing kalsadang naapektuhan ng volcanic ash at maiwasan ang mga vehicular accident. Hiniling din ang napagtulungan ito ng Municipal Engineering Office, BFP, PNP at mga barangay tanod. Layo ng resolusyon na mas maging maaga pang-aksyon ng lokal na pamahalaan sakaling mangyari muli ang malalang ashfall event tulad ng nangyari sa bayan ng Ginubatan at mga karatig na bayan noong nakaraang buwan ng Mayo taong kasalukuyan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Sa iba pang balita, big time oil price hike ang aasahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, 10 piso hanggang 11 pesos ang imamahal ng diesel, habang 3 pesos hanggang 4 pesos kada litro naman ang itataas sa gasolina. Sa kerosene, maaaring sumipa sa 11 hanggang 12 pesos ang presyo kada litro. Ayon sa DOE, dahil ito sa muling paglala ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at

0: naman sa Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng supply ng petrolyo sa buong mundo.
1: Extended hanggang Oktubre ang no disconnection policy ng Energy Regulatory Commission. Ayon sa ERC, ipatutupad ang staggered payment o utay-utay na pagbabayad para sa mga consumer na may konsumong hindi lalagpas ng 200 kWh kada buwan. Layo nitong makatulong sa mga consumer na hirap magbayad sa gitna ng mataas na singil sa kuryente.
2: Hindi mo na puputulan kung halimbawa ay ma-delay ka sa pagbayad sa iyong bill. Pero syempre, nandiyan pa rin yung obligasyon na magbayad. Alam din naman dapat ng ating mga konsumidor na ito ay temporary relief lang din.
0: Samantala, tatalakayin na sa Miyerkules ng House Prosecutors ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Maghaharap ang prosecution ng mga ebidensya sa impeachment court kung paanong nakagawa ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust ang Vice Presidente. Sa Article 1 ng impeachment complaints, inakusahan ang Vice Presidente ng maling paggamit ng 612 million pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinasabing gawa-gawa o mga peking pangalan ang umano'y tumanggap ng pondo tulad ni na Mary Grace Piatos, Jay Camote, Miggy Mango, Xiaomi Ocho at iba pa. Naniniwala naman si Counsel for Prosecutors Attorney Lorna Capunan na maituturing na betrayal of public trust ang pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Is this the default reaction of the second highest official? Patayin lahat dyan. Kyle, if she can hire an assassin, a person to kill the president, she can do that to anybody who she doesn't agree with. That is dangerous.
1: Naniniwala ang ilang ekspertong may pasabog si NBI Director Melvin Matipag sa pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Martes. Sinabi sa DZMM ng public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy na posibleng walang kinalaman ang inaasahang testimonyo ni Matipag sa mga naunang testigong sina NBI Senior Agent John Mark Kalilung at dating NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Lotok. Si Matipag na ang huling testigong isasalang ng prosekusyon sa ika-apat na Article of Impeachment o ang sinasabing pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
4: Tansya ko ho ay sa ibang bahagi ng mga investigasyon pa yan sapagkat nabanggit nila na hindi na sila magpipresenta ng testigong mag-roborate dun sa dalawang naunang testigo. So, malamang, maaari ako nagkakamali rin, pero malamang ay ibang paksa.
0: Hindi nababahala ang prosecution team sa pagtaas ng satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Sa survey ng social weather stations, bago ang pagsisimula ng impeachment trial noong Hunyo, 58% ang kontento sa performance ni VP Sara na mas mataas kumpara sa 54% noong Marso. Pero naniniwala si impeachment adviser at prosecution team spokesperson Robert Ace Barbers na posibleng magbago ang rating ni VP Sara kapag nakapagsagawa na ng survey na sakop ang pagsisimula ng impeachment trial noong July 6.
5: It is also interesting to see kung ano na yung ratings no after itong usapin sa impeachment trial. Siguro doon natin makikita. No? Siguro yung performance dapat masukat din natin yan para malaman natin na kung sino ba sa ating mga lingkod bayan ang nagtatrabaho at satisfied ba ang ating mga kababayan o hindi.
1: Inalaga ng ilang mambabatas ang AI-generated video ng Chinese state media na China Daily. Sa video, inilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy na kinokontrol ng Amerika at Japan para isulong ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Matapos nito, ipinakita ang unggoy na binubombahan ng water cannon ng barko ng China Coast Guard. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi pwedeng gamitin ang freedom of expression para hamakin ng ibang tao. Hinimok din ni Gatchalian ang Pilipinas at China na muling mag-usap ng maayos. Naiiwala naman si ACT Teachers Party Representative Antonio Tino na hindi isolated na propaganda ang AI video ng China Daily. Reflection din anya ito ng patuloy na pagiging arugante ng China at pagmamaliit sa mga Pilipino. Sa Facebook post, Isinisi naman ni Senator Robin Padilla ang insidente sa ipinost noon ni Philippine Coast Guard Rear Admiral Jay Tariela na caricature ni Chinese President Xi Jinping. Giit pa ng senador, parehong unggoy na magkaiba ng kulay ang mga Pilipino at Chinese sa pananaw ng mananakop o white supremacists. Pinalagan ito ni Tariela at iginiit na hindi dapat pumayag ang mga Pilipinong tawagi mga unggoy at dapat tumindig laban sa pangaharas ng China. Nauna nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs na humiling na rin sa Chinese Embassy na tanggalin ang video na nakapost sa Facebook page ng China Daily.
5: It's important for us to make a stand dahil mahirap ipaglaban ang Pilipino kung tatanggapin natin na unggoy tayo. And I also highlighted na it is a disservice sa 26 million na Pilipino na nagboto at kay Senator Padilla para maging senador, tapos tatanggapin niya lang pala na unggoy tayong lahat.
1: Tinawag naman ni Senator Erwin Tulfo na pang-aasar ng China ang issue at ipinaubay na ito sa Department of Foreign Affairs.
6: Ikaw nang-aasar ito mga ito. Trabaho na po yan ng Foreign Affairs Department po natin. Siguro papatawag yung ambasador at sasabihin na bakit naman nagkaganong. Pwede naman po tayo magreklamo, pwede po tayo magprotesta. So trabaho na po yan ng ating ambasador para iparating sa kanila na hindi po nagugustuhan natin. Lahat tayo, hindi tayo natutuwa.
0: Samantala, pahirapan pa rin ang paghahanap sa anim na nawawala sa pagbahang dulot ng habagat sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sinabi sa DZMM ni Jose Abad Santos Municipal Information Officer Julie Buen na hindi pa rin matukoy kung saang lugar matatagpuan ang mga nawawala, lalo't na sa tabing dagat ang mga apektadong bahay. Sa pinakahuling tala, higit 1,400 pamilya sa 15 barangay sa bayan ang apektado ng pagbaha at halos 600 bahay ang napinsala. Patuloy naman ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong residente.
7: So, hindi po muna titigil yung search and rescue operation natin as long as marami pa rin mga LGUs and the provincial government also na tumutulong sa at. Kasi nga po, patuloy pa rin po yung nararamdaman natin na masamang panahon. So, there is always a threat of flash flood and landslide pa rin.
8: Panahon! Patrol!
1: Sa lagay ng panahon, sa oras na 7:23, patuloy na makakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon ang Southwest Monsoon o Habagat. Inaasahang magiging bahagi ang maulap na may tsansa ng pag-ulan sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Zambales, Batanes at Babuyan Island dahil po sa habagat. Localized thunderstorms naman ang posibleng dahilan ng isolated rain showers dito po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Samantala, ayon sa PAGASA, mababa ang tsansang maging bagyo ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: Abangan! Pangulong Marcos binigyan ng bagsak na grado ng grupo ng mga magsasaka.
1: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez may reaksyon sa pahayag ng ombudsman na malapit nang ihain ang kasong plunder laban sa kongresista. Yan at iba bang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol, balita alas 7 weekend.
8: Radyo Patrol, balita alas 7 weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities, on the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
14: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit, magpinig ka na balita, DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
14: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
0: Sa oras na 7:26, 4 out of 10 o bagsak na grado ang ibinigay ng grupo ng mga magsasaka kay Pangulong Marcos Jr. sa mga programang pang-agrikultura. Sa panayam ng DZMM, umalma si Federation of Free Farmers Board Chairman Leonardo Montemayor sa lumalaki-anyang pag-angkat ng ilang produkto kaya hindi lumalago o bumabagsak pa ang agrikultura at pangisdaan sa nagdaang 4 na taon. Ikinabahala rin ni Montemayor ang kawalan ng mga negosyanteng napapanagot sa pananamantala sa presyo ng bigas. Kahit na nga po ang Pangulong hahabulin ito ng administrasyon. Sa bentahan naman ng 20 pesos kada kilong bigas, iginiit ng grupo na hindi ito mapatatagal kahit nakatutulong sa mga consumer.
16: Bibigay ko pa na sa mga 4 na. I would say barely passing kasi meron din mga maganda.
1: Mm-mm.
16: Like I think sa irrigation medyo may significant improvement. Ano overall yung sinabi agricultural growth natin kung hindi negative well lang eh above the water lang yung ilong eh lumalangoy eh. Pero I would say bagsak eh.
1: Ikinabahala ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na malapit nang ihain ang kasong plunder laban sa kongresista kaugnay ng flood control scandal. Sinabi sa DZMM ng legal counsel ni Congressman Romualdez na si Aid Fajardo na nagtataka pa rin ang kanilang kampo kung bakit pilit o manong iniuugnay ang mambabatas sa mga maanomalyang proyekto. Ayon kay Fajardo, handa si Romualdez na harapin ang naturang pahayag ng ombudsman at hinihintay lang ng kanilang kampo ang posibleng sabina. Sa kaninamang muling ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa flood control, hindi pa rin anya haharap ang mambabatas bilang paggalang sa interparliamentary courtesy. Muli ring nanindigan ng kampo ng dating speaker na walang patunay na may kinalaman ito sa mga anomalya.
17: At willing po siyang harapin itong latest na statement ng ombudsman. No? Ombudsman. Kaya kami po ay nababahala dito dahil siyempre ang dating speaker ay kailangan bigyan muna ng pagkakataon na sumagot formally dito sa pangaparatang ito bago magkaroon ng conclusion no, na siya ay probably guilty ng tinatawag na plunder.
0: Mga alitang pangkomunidad, tututukan na rin ng DOJ, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan. Balita hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
18: Victoria, aling sunod sa pinamahang Memorandum of Agreement ng Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines, gagawa ng peace-sensitive guidelines sa pagtawag ng mga kaso may kaugnayan sa mga alitang gaya ng Rido Clan Feuds, ang binuong technical working group. Binubuo ang grupo ng mga kinatawan mula sa DOJ, UPAPRU, mga lokal na pamahalaan, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bangsamoro Ministry of Public Order and Safety, mga tradisyonal at relihiyosong leader at iba pang peace stakeholders. Ayon kay Justice Secretary Vida, ang mga alita pang komunidad ay kadalasan nagsisimula sa maliliit na sigalot na maaaring humantong sa paghihiganti kung hindi agad maayos gagawa rin ang grupo ng mga panuntunan para sa mga prosecutor sa paghawak ng mga ganitong kaso at maghahain ng mga rekomendasyon para sa posibleng reforma sa batas at polisiya. Inaasahan matapos ang grupo sa kanilang rekomendasyon sa loob ng 45 araw o bago mag-September 30. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMF.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto!
8: Sports Balita.
1: Sa sports, malinis pa rin ang record ng Converge Fiberxers sa PBA Season 50 Governors Cup matapos duminahin ang Macau Giant Panda sa score na 149-124. Bumandera para sa ikatlong sunod na panalo ng Converge si Justin Arana na naglista ng career high na 39 points. Sa second game, naungusan naman ng Blackwater Bossing ang Magnolia Hotshots sa score na 89-81.
0: Performance you know niya mamaya. Wow!
1: Galing!
0: Galing ha, yun ba yun? Napa-ulala na ba ang lahat? Yun ba yun? Yun yung step nun, di ba?
1: Oo. Pero hindi ako sasayaw.
0: Weh! Umakyat sa number one spot ng YouTube Trending for Music Chart ang kantang Ulala Baby ng Kapamilya Girl Group, Baby Dolls. Isa pang partner?
1: Paano yan ngayon? Ay, bawal komenta pala.
0: Wala nang i-release ang kanta na kapagtala na ito na mahigit 3 milyong views sa platform habang umabot naman na mahigit 9 million views ang lyric video nito. Nadomina na rin nito ang TikTok dahil mayroon ng 6.6 million posts ang dance craze nito,
1: wow,
0: habang 4.2 million streams naman sa Spotify at kasama sa OPM's Rising Playlist.
1: Deserve!
0: Congratulations! Samantala, bilang selebrasyon sa mga tagumpay ng grupo, naganap kahapon ang Grand Baby Dolls Day sa It's Showtime.
1: Wow.
0: Mahigit 700 performers lang naman ang nakisayaw sa Baby Dolls, kabilang ang ilang fans, creators at celebrities. Naging emotional naman ang girls at nagpasalamat dahil sa mga natatanggap na suporta ng kanilang grupo. Congratulations!
1: Yes!
0: Congratulations!
1: Yes!
0: Ang galing mo naman!
1: Nakikita ko lang kasi sa...
0: Uy! Pero... pinapractice mo yan pag may free time
1: pay! Secret!
0: Secret! Favorite din ang anak ko yan. Good morning, Danny!
1: Morning, Danny!
0: At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik pa ang...
0: Anong Ganap!
8: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap?
1: Good morning. Nagbabalik po ang
0: Anong ganap?
1: Partner, mabilis lang ng pagbate kina Dr. Alex Tinsuan ng Pateros. Maraming salamat po. Si Sir Angel Mines ng Tagaytay. Good morning din po. Sir JB Valdez sa Nueva Ecija at sa mga taga BFP Nueva Ecija. Good morning po sa inyo.
0: Good morning. Oo nga, si Sir Jace, tama, si Sir JC Valdez. Si John Allen Sobrino, nandyan po. Good morning, Maria Liza de Guzman. Si Josh Kyle Edip, andyan din po. At si Zauriel Mendoza, Antonio Carrasco. Si Tony Inaw, good morning.
1: Good morning din po. At good morning kay Sir Philip Lacson Medina. Ang galing daw natin sumayo kanina, partner. Ulala. At pagbate rin po sa mga taga Lipa, Batangas. Good morning kay Melissa Malabari and family. Kay Baby Alex, good morning! At kay Tandy Maano, good morning!
0: Good morning, Tandy!
19: Good morning!
0: At sa lahat po ng bumati sa amin sa video namin, talagang napadaan lang po kami, pero good morning po sa inyong lahat. At partner, sa oras sa 7:36, ipagpatuloy po natin yung ating pag-uusap tungkol sa impeachment pa rin. I-welcome po natin si Attorney Benjamin Tolosa, legal spokesperson ng House Prosecution Team at Counsel for the Prosecutors. Good morning po, Attorney. Welcome back po sa Anong Ganap.
1: Attorney, welcome back.
20: Good morning, Victoria and Christian, and magandang umaga din sa lahat niyong tigapakinig. Salamat sa inyong muling pag-imbita.
0: Thank you so much po, sir. So, ang una po naming katanungan ay assessment po muna noong week 2 ng impeachment trial ni VP. Ano po ang inyong masasabi tungkol doon?
20: Well, we're very pleased with how the second week went, no? Naging, para sa amin, naging malinaw na after naming ipresenta unang witness na nagpatunay dun sa video kung saan nakalagay, no, yung pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente at pag-amin, no, na meron na siyang kasunduan sa isang mamamatay tao na gawin itong napakasamang bagay nito sa Presidente. Sumunod naman dun, si Attorney Lotop, nailatag niya ng mabuti kung ano yung ginawang masusing investigasyon ng NBI patungkol sa bagay na to. At pagkatapos naman nun, napunta tayo dun sa oral arguments, no, with respect to the request namin for subpoena for the important documents concerning the unexplained wealth, yung BIR documents, laki bank records na sa aming palagay, no, ay maliwanag na nailatag ni Congsyel Jokno ang malakas na base ng aming orbataya, no, ng aming request. So, we're looking forward to this coming week of the impeachment trial.
0: Opo. Do you think, sir, na mas ma-action itong coming week dahil tayo po ay dahil ipipresent nyo yung inyong last na testigo na si Attorney Matibag, and of course, mag-shift na rin, hopefully kung kakayanin, to confidential funds or Article 1?
20: Well, mukhang madaming umaasa, Victoria, na ganun ang mangyayari ngayong linggo. Ano? Because mukhang highly anticipated ito magiging testimony ni Director Matibag dahil nga din dun sa mga nangyari this past few days, no? Concerning it. So, but importante naman ay kung anong magiging testimonya ni Director Matibag, sigurado kaming makakapagbigay linaw sa madaming mga katanungan na natitira pa tungkol dito sa grave threats.
0: Apo. Ano po ang maidadagdag ni Attorney Matibag, sir? If you, as far as you can answer lang, doon sa testimony ni Ginoong Kalilong at Ginoong Lotok, gayong hindi pa naman siya parte ng NBI noong nangyari po yung investigation on the alleged grave threats?
20: Well, maalala po natin kapag tinatanong nila si Attorney Lotok, no, ng particulars about the investigation conducted by the NBI concerning the assassin, no, tong mamatay tao na kinausap ng Vice Presidente, ang lagi niya nagiging tugon insofar as he is concerned, no, dahil parte siya ng cybercrime division, hindi sila ang humahawak na ng investigasyon na yun at laging tinuturo niya na sa intelligence service. So makakapagbigay ng liwanag dito is si NBI Director Matibag. At maalala naman natin, pinatawag na din si Director Matibag dun sa mga hearings na ginawa, no, dun sa Committee on Justice ng House of Representatives. At doon, meron na siyang mga linahad na bagay tungkol sa investigasyon nila dito, dahil siya din naman, no, nung umupo siya bilang director, nasabi naman niya na it was an ongoing investigation. No?
0: Okay. So,
1: how are you planning, attorney, na yung magiging strategy po ng prosecution sa pagsalang po ni Attorney Matibag, considering na hindi pa man siya dumarating dyan sa Senado? Last week ay medyo naging mainit na rin po yung ilang mga senator judges sa kanyang pagdating, specifically sina Senator Judge Cayetano, o lalo pat naungkat yung issue doon sa investigation ng NBI sa SEA Games. How are you planning na paano kaya ina-navigate yun kung sakali lang na magkaroon ulit ng mga ganong eksena next week?
20: Tama. Well, of course, kung meron po silang concerns, no, na or grievances even, no, against Director Matibag, of course, no, they have a right to ask him about these matters if they think it's relevant, no, to him being a witness, no. Pero ang maliwanag ko sa amin, at least based dun sa narinig natin during the last hearing, no, itong mga bagay na to, mukhang separate ho ito, no, at malayo dun sa kanyang mismong magiging testimonya, no. So tingin namin hindi ho magkakaroon ng problema, at least in terms of yung hong paglalahad niya, no, ng mga material at relevant, no, na investigasyon na ginawa ng NBI at iba pang mga bagay na paukol dito sa articles of impeachment na pinag-uusapan natin. So, ang plan lang is just make sure that he'll stay on track, no? Aliwanag lang niya ng mabuti lahat ng nangyari dito, at yan lang naman ang importante para mabigyan ng buong katotohanan, no? Lahat ng facts na importante para makita natin, no? Lahat ng ano pa ba, kung meron pa mang natitirang mga katanungan, ano pa ba yung sagot dyan? Na at tulad ng sinasabi namin, siya na yung makakapag-sarado sa entire story nito sa grave threats.
1: At tama po ba, attorney, ang sa dynamics ng impeachment court, ang mga abogado like sa defense and prosecution, pwede ba ninyong agad-agad or basta-basta i-object ang mga senator judges kung sila ay may mga sinasabi sa mga matters? Kasi kung sakali nga po mangyari yung ganong eksena, like sila Senator Cayetano, iba ang maging direksyon ng kanilang pagtatanong kay Attorney Matibag, pwede bang i-object yon ng mga abogado? At katulad po ng dynamics na nakita natin for the previous schedules ng impeachment trial kapag nagsasagutan po ang prosecution at ang defense. O dapat po yun ay nasa liderato ng impeachment court, ng presiding officer, kung paano nila siguro didisiplinahin din ang mga senator judges kapag medyo nalilihis na po sa direksyon yung talakayan.
20: Naku, mukha mahihirapan ho tayo dyan kung kami yung mga counsel do mag-object questions ng mga senator judges. Although I do recall na si Senator Judge Alan Peter Cayetano, he mentioned, no, sabi niya, if some of us are already asking questions that may be improper, no, in fairness, sinabi naman niya, counsels, but don't, sabi niya, don't hesitate, you can raise objections. Although, siyempre, as you could see din sa mga previous proceedings, wala naman hong nag-object, no, from the counsels from both sides when it's the senator judges who raise questions, no. So, I think it's also out of respect, no, dito sa impeachment court. So, mas mabuti ho na iiwanan ho namin sa presiding officer yung pag-determine kung minsan ho na overstep na ho yung proper bounds dun sa mga questions.
0: Sir, doon po, opo, nabanggit niyo po yung assassin kanina. Di ba ang isang binanggit po ni Attorney Lotok ay hindi nila, wala silang validated information regarding that supposed assassin, at ginagamit po yun ng defense team against your argument. So kung walang assassin, ano ang patunay na merong pagbabanta yung vice presidente? Can you reiterate lang po ang position ng prosecution regarding that?
20: Well, una-una, you have to clarify yung sinasabi ho niya, no? Na siya in so far as concerned, no? Wala siyang information diyan, no? Dahil ho, limitado lang yung alam niya as part ng cybercrime division. So, but he was not talking about the NBI as a whole. Kaya nga, tulad ng sabi namin, si NBI Director Matibag, ang tamang tao, tamang officer na NBI na makakasagot sa katanungan na yan. Now, as to meron bang assassin or wala, no? Kahit hindi pa ho umuupo bilang testigo si Director Matibag, maliwanag na ho ang sagot sa katanungan na yan. Ang sagot ho ay meron, no? Meron. Ano ho ang prueba na meron nga ang assassin? Again, yung ho mismong sinabi ng Vice Presidente, no? Ito ho yung tinatawag na admission against interest, no? At ito ho ay isa sa mga pinakamalakas na klase ng ebidensya under the rules on evidence. Since nanggaling na ho yan mismo sa kanya, no? Inamin niya, hindi lang ho siya simpleng nagbanta. Inamin niya na meron na siyang kinausap na mamatay tao para patay ng presidente, ang first lady, speaker of the house. At sinabi niya, pumayag na siya at hindi ho siya natapos doon. Okay. Sinabi pa niya kung paano ang instructions na binigay niya, paano gawin ito. Be relentless, huwag kang titigil hanggat hindi mo na sila napapatay. At pinakahuli, pati ho yung binigyan siya ng oportunidad, tatlong araw lang pagkatapos, no, naklaruhin ang sinabi niya, bawiin ang sinabi niya, pero hindi yun ho ang ginawa niya at pinanindigan pa ho niya. So maliwanag ho, no, dahil dito sa admission against interest, wala hong question na meron ho talagang assassin na kinausap, no, at nagkaroon ng kasunduan ng Vice Presidente.
19: And if I may point, di ba naging point of discussion din yung kinokontra ng defense yung word na kinontrata. Dahil sinasabi nga, ginagamit yung term na kinontrata, dahil binanggit ng Vice Presidente na may kinausap siya. At parang hindi gusto ng defense yung word na may kinontrata ang Vice Presidente tuwing na may mention doon. Pero I think na-settle yun kay Presiding Officer Cheese nung sinabi niya na when you say may nakausap, it's as good as parang may kinontrata na nga talaga.
20: Just to clarify, no, kaya hindi lang siya simpleng kinausap. Alalahanin natin, pagkatapos niyang sinabing may kinausap na ako, dinagdagan niya nang pumayag na siya.
19: Mm-mm.
20: So dahil dun sa pagpayag na yun, maliwanag, nagkaroon na ng kasunduan. So hindi lang simpleng pag-uusap, ang maliwanag may kasunduan na patay ng presidente.
0: Pero may binanggit din po na may pagkakaiba ang banta sa babala, attorney. Anong paliwanag po doon?
20: Well, base na din dun sa mga naging tugon ho, no, ng Attorney Lotok mismo sa katanungan na yan, ang pinagkaiba ho niyan eh, well, there's semantics, but the end of the day, pinaka-importante yung banta, straight, yan ho ay krimen, yan ay pinagbabawal ng batas. You know? So pag umabot na tayo dun sa point na considered na siya as a, not just a harmless warning, but it's already it's a crime, no? It's a threat. So, yan ho yung pinagkakaiba na ho.
0: Punta kami, sir, doon sa request for subpoena, doon sa financial records. So, tama po ba? Yung sa BIR box, hindi siya, kahit i-grant ng impeachment court yung request for subpoena, kailangan nyo pa rin pong humingi ng authorization from the president para mabuksan po yan? At gagawin po ba yon ng prosecution team?
20: Well, isa ho yan, dun sa mga exemptions under the National Internal Revenue Code, no? Dun sa confidentiality clause ho do, no? But again, let's not preempt any action that the BIR may take on this matter. Tulad ho nang na-point out na ng impeachment court, no? Na during the corona, late CJ Corona impeachment trial, yan ho ang nangyari, no? Ang BIR commissioner humingi ho ng consent from the president, no? So let's see how it unfolds, but for now wala pa naman tayo doon sa stage na yun. Huwag natin pangunahan sa ngayon, hinihingi pa lang namin na masabihin yung dokumento.
0: Opo, pero yung AMLAC records, attorney, saka yung bank records, no need for authorization yun, tama po? Pwedeng ipasabihin at pwedeng impeachment court lang ang mag-open.
20: Tama ho, no? Okay. Dahil maliwanag naman na yung exemption doon sa bank secrecy law. Isa po sa mga exemption dyan are impeachment proceedings. No? So, pwede ho yan, no? Pakuha or ipasubmit ng impeachment court, no? Dahil dito sa kanyang subpoena powers. No? Ganun din naman doon sa mga AMLAC records, ng position ho namin dyan, maliwanag na authorized, no, ang sharing by the AMLAC to other concerned agencies. In fact, pwede nga ho nilang i-share yan dun sa kanilang mga foreign counterparts, no? So, it's clear that the argument is that it's clear that the confidentiality is not absolute, no? Yung nakalagay ho sa batas na yan. So, pwede talaga yan. So, all the more, kung pwedeng mag-share sa foreign counterparts, all the more na pwedeng mag-share dito sa impeachment court, no? Na again, ang duty niya dito is found no less in than the Philippine Constitution, no? So yan ang mas supreme dyan.
19: Baka po ba question naman po ito at magkaroon ulit ng effort sa parte ng defense na harangin kung ito man ay pagbobotohan ng senator judges or kapag ipinush po ulit ito ng prosecution. Ano na po yung magiging plano po ninyo or taktika po, without of course at spilling everything, kung sakali man po na magkaroon ulit ng effort from the defense na talagang wag nang buksan itong mga kahon na ito?
20: Yeah, well, at the end of the day, you know, that matter will be decided by the impeachment court. Kaya nga ho dito sa Lunes, magkakaroon na ng final arguments dyan by way of questioning, no, from the senator judges. At pagkatapos nun, na sila ay magpapasya na pa-uval ho dito. So, hihintayin ho namin kung anong magiging decision ng impeachment court.
0: At for the benefit lang po ng ating mga kapamilya, mga kaserbisyo, attorney, can you explain lang po ulit, kahit briefly, gaano ba kahalaga tong financial documents na to in talking about the supposed unexplained wealth of the Vice President?
19: Ano pong aim natin doon sa paggamit po ng mga evidences na yun sa impeachment trial?
20: Oh, napakalaga ho ng mga dokumento na to dahil sa pamamagitan nila, doon ho natin makikita yung complete picture, no, nung financial standing ng Vice Presidente, no. So ang gagawin ho natin diyan, kaugnay ho dun sa articles on unexplained wealth, kailangan ho nating ikumpara ano ang total na yaman na dineklara ng Vice Presidente sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth, no. At kukumpara natin 'yan dun sa total na kita, no, or income na dineklara ng Vice Presidente sa parehong panahon na yan, na doon naman natin makikita doon sa kanyang mga BIR filings. At ikukumpara din natin yan doon sa AMLAC records and bank records na magpapakita naman ano ang linalaman ng mga bank accounts ng Vice Presidente sa parehong panahon na yan. So pag pinagkumpara-kumpara ko natin, in our articles of impeachment, ang position ho namin dyan is grossly disproportionate. Malayong mababa ang dineklara na ari-arian dito sa Salin versus kung ano talaga ang kanyang yaman.
0: Okay. At 31, unexplained wealth po ito, ano? Iba pa yung sa confidential funds. Oo.
20: Tama. Ang susunod ho, sa confidential funds tayo, but itong mga pinag-uusapan na documents na pinapasabina namin, doon pa ho ito doon sa unexplained wealth, no? Ito pa ho yung pinakahuling article na aming lalatagan ng ebidensya. But minabuti lang ho namin na ngayon pa lang mag-request na din sa documents na to para we were anticipating, no, that they will really object to this and try to stop us, no, from presenting them. Kaya minabuti ngayon pa lang, hingin na namin yan para hindi makaantala sa paglilitis na to.
19: Pero possible ba, attorney, na along the way, kasi pasasalang pa lang naman si NBI Director Matibag, possible ba na along the way habang siya ay nakasalang, mapag-isip ulit ang prosecution na imbitan ulit yung mga dinismiss na nating imbitahan, like sila attorney Zulaika Lopez? Possible ba yun o talagang settled na tayo na last witness sa si Director Matibag para sa grave threat na article of impeachment?
20: Well, si Attorney Zalaika Lopez, nakalista din siya as a witness sa usapin ng confidential funds. Ano? But, so, maaari pa rin siyang matawag doon. Pero dun sa tanong mo, huling testigo na ba talaga si NBI Director? No? Yes, pinal na ang aming decision doon. No, nasabi naman na namin sa impeachment court, sino yung mga witnesses na hindi na namin tatawagin at huli na to. At ang decision namin, no, ay nakabatay dun sa aming pagtansya na lahat ng mahalagang bagay paukol sa grave threats, yan ho ay napatunayan na ng aming witnesses, no. So panghuli na lang si Director Matibag para sagutin na lang ho, no, itong konting natitira pang tanong tungkol sa investigation na ginawa ng NBI.
0: Opo. Whatever happened po pala doon sa manifestation na gusto rin ipatawag si VP for grave threats? Di ba yun po yung unang manifestation ni Attorney Kapunan? Nung first day po yata yun?
19: As a hostile witness.
0: Bakit hindi po natuloy?
20: Well, yan naman kasi kapag pinatawag ko namin siya, no, ang kanyang statement ay magiging relevant doon sa lahat ng mga articles, no? So, maaari ding dun sa ipapatawag na lang namin siya dun sa huling articles of impeachment na pag dun na ho tayo umabot, no? So, at that time, nangyari lang ho kasi dun, nandyan na si Vice Presidente, kaya ho, siguro na itanong ni Attorney Kapuna itong bagay na to. But, any case, no, it's still under deliberation, no? At, kasama ho yan, no, sa pinag-uusapan ng prosecution panel kung ano yung pinaka magandang panahon, no, para subukan namin siyang ipatawag as one of our witnesses.
0: At panghuli na lang po, yung Confi Fund, sir, 31 trial dates,
19: wow,
0: ang inyong hiniling initially. Pero do you see na posibleng mangyari rin na mag-drop ng witnesses along the way, gaya nung nangyari sa grave threats? Baka mapaikse itong hiningang trial dates for Confi Funds.
20: Tama, tulad ho ng ginawa namin dito sa grave threats, pipilitin ho namin na mapaiksi din ho, no, yung trial dates na kakailanganin para dito sa confidential funds. So, ganun din ho, kapag sa aming pananaw, no, mayroong mga witnesses na hindi na namin kailangang ipatawag dahil ang kanilang intended na testimony ay na-cover na ng mga naunang witnesses, no, sasabihin din namin sa impeachment court na no need for us to call them. Ano. Again, pareho naman, no, ang kagustuhan namin, pareho sa kagustuhan ng impeachment court na ating mga kababayan, as much as possible, no, matapos to ng mas maaga, paiksiin yung paglilitis, di ba? But, syempre, hindi namin pwedeng gawin yun at the expense, no, of our ability to properly and effectively present evidence, no, to support the articles of impeachment. But, layon din naman ho namin yan na mapaiksiin.
0: Okay, mas ma-action yata yung next week. Nako, handa na natin ang ating mga brain cells dahil magsa-start na tayo sa Confi Funds at syempre exciting yung pagharap ni Attorney Matibag,
19: yes,
0: at yung oral arguments continuation. Attorney Benji, thank you so much po sa inyong oras. Maraming salamat po.
19: Till next time, Attorney. Salamat po.
20: Maraming salamat din, ho.
0: Good morning po. Yan po si Attorney Benjamin Talosa, legal spokesperson ng House Prosecution Team at Counsel for the Prosecutors.
2: Anong ganap?
19: Ano ba ang mabilis na paliwanag? Bakit nung Miyerkules ay walang mga sumalang na witness, nagkaroon ng oral argument?
0: Mm-hmm. Kasi diba dinrop ng prosecution yung mga witnesses pang natitira? Parang 5 to 6 witnesses pa yung dinrop nila for expediency daw, para mas mabilis na itong proseso. Kaya dahil walang nakaschedule na, dapat may haharap ng Wednesday eh. Pero dahil dinrop na nga yung mga yun, nakaschedule talaga yung oral argument. So inalot na lang yung entire day for that.
19: So para talaga silang parang Supreme Court na may mga dinidiscuss na mga kaso at may mga schedule din ng oral arguments na tinatalakay, nag-argumento ang bawat panig doon sa kung ano yung agenda nila, which is ito nga yung impeachment trial ni VP Sara.
0: Oh.
19: So we can expect na along the way may mga oral argument schedules ulit pa.
0: So far, wala pa. Ito pa lang for the financial records, yung alam nating oral argument schedule. Yung sa iba, usually kasi part yung pag hiningiin mo yung subpoena, magde-decide lang naman yung impeachment court kung igagrant nila o hindi. Kaya medyo kakaiba nga itong may oral arguments pa for the financial records. Pero kasi nga, may mainit na discussion about confidentiality, about the laws, kaya talagang gusto nilang i-thresh out yung issue.
19: Hindi pa rin siya talaga break o pahinga sa mga cross-examination and all, kahit walang witness.
0: Oo, hindi.
19: Madugo pa rin
0: po talaga ang next week, kaya ay nako, kapit lang po, laban lang po. Pero bago po tayo magpaalam, babati lang po ako sa aming pong classmate slash schoolmate slash batchmate sa San Joaquin Elementary School na si Marjin, Marijin.